0: Magandang umaga! Good morning! It's Saturday, June 13, 2026. Kumusta po? Kumusta po ang ating whole week? Malamang yung iba wala sa kanilang mga bahay. Naka-long weekend. Webis pa lang, bumiyahin na. Yung iba na mundok, ang dami ko na naman nakita online. Sa Facebook, yung mga tropa peeps, kanya-kanyang pasyal, akit ng bundok. Eh, di ba sabi ko sa inyo last week, nung nagkukwentuhan kami ng aking partner, ang mutiya ng masa, mamumundok din kami. Akala nyo kayo lang, ha? Isasama ko ang mutiya, tsaka si Alvin, akit kami yung bundok, tsaka yung producer namin, si Fred. Nakakahiligan yan eh, siguro dahil nare-relax, ano po? Dahil nababawasan yung eyesore, di ba? Tapos makikita mo lang green, fresh air, mga huni ng ibon, tahimik, oh, ganun lang. Yes, Jerbo? Yun ang mga favorite na pasyalan ngayon eh. Puntahan ngayon eh. Tama naman yun. Deserve natin lahat ng ganun na. Kumusta po? It's Saturday! Nakikinig po kayo, siyempre, sa nag-iisang balita antemano. Ako po si Robert Mano, makakasama ninyo hanggang 9 in the morning. Ay, sundan nyo po kami ah. Sundan nyo kami sa YouTube at mag-subscribe at panoorin kami sa DZMM Teleradio YouTube channel. 1.5 million na po tayo doon. Kaya mag-subscribe kayo ha para sa tuloy-tuloy na live stream at updates. Siyempre, meron tayo sa Facebook, meron din tayo sa iWant, meron din tayo sa DZMM Radio Patrol sa East Trent. Sa ating AM band, aba siyempre, doon nyo po kami mapapakinggan. Doon nyo po malalaman ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Siyempre, ihatid po natin yan ng buong DZMM team every day, every hour, 24/7. Na sinasabi ko sa inyo. Siyempre, importante na mabahaginan kayo ng mga impormasyon. At siyempre, kung gusto niyo naman ng update, personal update, Gabi from me, ha? I-promote ko siyempre sa aking X account, ha? At Robert Mano 47. Eh, yung mga pangyayari, yung mga left and right na nangyayari sa mga coverage natin, lalo na dyan sa Senado, eh, matsi-check at mapapanood nyo rin po doon yung mga videos, interviews natin. At siyempre, sa DZMM Digital natin, ha, aabangan nyo po yung mga yan. Kung naman meron kayong mensahe, may katanungan sa topic na pag-uusapan po natin today, aba, ipadala nyo po yan sa ating Viber number na 0919-278-3000. At siyempre, yun, umabol. At siyempre, eh, babasahin po natin yan. Baka doon sa mga DZMM account din natin, ha? Sa social media account din natin, mag-message kayo sa YouTube, sa Facebook. Abay, babasahin din po natin yan sa at DZMM Teleradio. Siyempre, nung may mga pa-shoutout kayo, may mga pabati kayo, eh, papasadahan din po natin yan. Kompleto rekado, sika nga. Samantala, sa oras po natin na 8:05, dito na tayo!
1: Pang-headline yan!
0: Balikan na po natin ang mga balitang dapat alam mo antemano sa linggong nagdaan.
1: Pang-headline yan!
0: Kaanak ng namatay na Ateneo athlete, hindi kumbinsido sa paliwanag ng universidad.
1: Pang-headline yan!
2: Suhanan pala kayo na may lindon. Iba lindon yun, umaga. May lindon na baka mag-iba ang halon, ang dagat daw. Pero chinik daw nila, yung sabi nila, chinik daw nila, wala daw. Kaya tumuloy sila. Hindi may babalik yung sorry sa anak ko. Hindi na mabubuhay yung anak ko sa sorry nyo. Bigyan nyo na lang ako ng clear na yung explanation.
3: I think they panicked, no? The victims panicked and did not know what to do. And they were carried away already by that strong current. Sa foul play, wala akong masasabi. Pero tingnan natin siguro yung balikan natin kung maraming tao yan, maraming atleta na nagtitrain, nabigyan ba ng proper warning that there is a strong current?
0: Hindi po kumbinsido sa paliwanag ng universidad ang ina ng isa sa dalawang namatay na manlalaro ng Ateneo Men's Basketball Team. Lunes, kinumpirma ng Ateneo ang pagkamatay ni na Rene Baterbonia at Divine Adili sa kasagsagan ng team building activity sa Aurora. Sa investigasyon, napunta sa malalim na bahagi ng dagat sina Baterbonia at Adili. Matapos na ngayon ang malakas na alon kaya nalunod. Ayon sa inaan ni Baterbonia na si Roveline, nagsagawa pa rin ng water drills kahit inabisuhang huwag tumuloy dahil sa kondisyon ng dagat. Sa resulta ng autopsy, asphyxia by drowning ang ikinamatay ni Baterbonia habang hindi idinetalya ang sanhi ng pagkamatay ni Adili na nakatakdang iuwi sa Nigeria. Nauna nang nilinaw ng Aurora Police na walang foul play at aksidente ang pagkamatay ng dalawa. Igreet din ng mga lifeguard na walang suot na weights o pampabigat sa paa ang mga biktima habang nasa dagat. Para kay dati Justice Undersecretary Ramon Esguerra, dapat imbestigahan kung nabigyan ng babala ang mga biktima kaugnay ng malakas na alon bago ang insidente. Inatasan na ng Department of Justice at National Bureau of Investigation na bumuo ng task force na tututok sa investigasyon sa pagkamatay nila Baterbonia at Adili. Nakatakda ring sumulat ang pamilya Baterbonia sa DOJ para hilinging magpalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa coach ng Ateneo na si Tab Baldwin na sinasabing nasa lugar ng subukang sagipin ang dalawang manlalaro. Ayon sa Nigerian Embassy sa Maynila, humiling na rin ng autopsy ang pamilya ni Adili. Siyempre, ang dalangin po natin dito, di ba, ay doon sa pamilya ng dalawang player na siyempre po, labis na nagdadalamhati dito sa nangyari. Iwasan na muna natin yung espekulasyon. Ongoing po ang mga investigation sa Senado. At least may dalawang senador na po na naghain ng resolusyon para maimbestigahan yan. Si Senator Bam Aquino, si Senator Robin Hood Padilla, at ang nanawagan na rin po si Senator Christopher Bongo na imbestigahan itong nangyaring ito dahil mas maganda daw na maging malinaw ang punot dulo ng insidente para maiwasan at kung kinakailangan ng mga batas para rito ay handa silang gumawa niyan. Usaping Senado pa rin tayo. Senator Gatchalian, 16 na boto, sinasabi niya na kailangan para makonvict si VP Sara ang House Prosecution. Igreed naman ay 25 testigo ang ihaharap sa VP impeachment.
1: Pang-headline yan! Headline
4: yan! Avelino case, wherein sinabi kung ang senator ay beyond the coercive reach of the Senate, pwedeng ibaba yung denominator sa pagbilang ng quorum. And at the same time, president, no? Hindi lang isa, kundi walong beses.
0: Pinawi ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang pangamba kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ito na pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano na posibleng mapababa ang kinakailangang boto para makonvict ang Vice Presidente dahil sa quorum ng 12 senador sa sesyon noong June 3. Paliwalag ni Gatchalian, kailangan pa rin ang 16 na boto dahil nakasaad sa saligang batas na 2/3 ng 24 na senador ang kailangan para makonvict si VP Sara at pagbawalang maupo sa anumang pwesto sa pamahalaan. Nilinaw ni Gatchalian na ginamit lang ang dating hatol ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco para magkaroon ng quorum at makapagsagawa ng sesyon kahit 12 senador lang ang nasa plenaryo. Nauna nang inatasan ng Senate Impeachment Court na sa ilalim ni Gatchalian ang House Prosecution and Defense Team na magsubite ng listahan ng testigo at ebidensya para sa pre-trial conference sa June 18. Inaasahang magpipresentang prosekusyon ng 25 testigo para sa impeachment trial. Nakatakdang magsimula ang impeachment trial sa July 6. Yan po yung usapin ngayon. Ang quorum, 12, base doon sa mga nauna ng kaso, partikular doon sa Avelino versus Cuenco. Pero ang tanong ngayon, kung hindi na nakakapasok, hindi na nakakaganap ng kanilang tungkulin yung dalawang senador, si Senator Jinggoy Estrada at si Senator Ronald De La Rosa na nagtatago, paano pa sila i-consider doon sa 24? Yan po yung point of view kasi ngayon ng iba. Yung sinasabi daw kasi na two-thirds o 16 votes out of the 24 senators, yan ay kapag incapacity o kayang gampanan ng 24. Eh paano nga daw kung hindi na lumilitaw o makakaganap ng tungkulin yung dalawa, bakit pa isasama doon sa quorum? Pero ang sabi po ng acting Senate President, for now, ang paniniwala nila dapat 16 pa rin. 16 yung boboto dapat na mga senador para makonvict ang isang individual sa isang impeachment trial. Samantala, ginitaman ni Senator Gatchalian na banta, posibleng may kaugnayan o yung banta sa Senado, posibleng may kaugnayan sa mga bagman.
1: Pang-headline yan! Headline yan.
4: May mga personalities na na-mention ang NBI. But hindi ko muna sasabihin, no, because we're investigating and validating. It's a possibility na armed group yung Manggulo.
5: Opinion ko ito, na-discuss din namin ni Director Matibag. Halimbawang nag-appear yung 18 at sa pagsisinungaling o kaya hindi nag-attend, eh pinacite for contempt. At pagkatapos, in order na i-arrest. So, posible mangyari yung may mga armed elements, not necessarily from the uniform services, kung hindi mga civilian, ang manggugulo doon.
0: Posible konektado sa banta ng seguridad sa Senado, 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico. Kasunod dito ng pahayag ni NBI Director Melvin Matibag na posibleng konektado ang grupo sa sinasabing banta sa Senate Security. Inatasan na ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang Senate Sergeant-at-Arms na makipag-ugnayan sa intelligence agency tulad ng Philippine National Police para mangalap ng impormasyon kaugnay ng banta. Sinagot naman ni Gatchalian ang pag-question ni Senator Alan Peter Cayetano kung bakit hindi sinabihan ang ilang senador kaugnay ng banta at igirit na ipinaalam ito sa pamamagitan ng ipinalabas na memo noong Martes. Para kay Senador Panfilo Lacson, maaring gamitin ng mga armadong sibilyan ang mga nagpakilalang bagman para manggulo. Nauna nang iniutos ni Gatchalian na pansamantalang pagbawalan ang mga bisita sa Senado at magpatupad ng work from home arrangement hanggang noong Huwebes para tiyakin ang seguridad sa gusali. Pinag-aaralan naman kung ipagpapatuloy ang kaparehong setup sa susunod na linggo. Ang Office of the Senate Sergeant-at-Arms ay nakipag-ugnayan na rin po sa NICA, sa AFP, sa PNP para po magtanong din ano, ipa-verify yung nakuhang information ng National Bureau of Investigation. At from that coordination, ang sabi po ng bagong Senate Sergeant-at-Arms, si retired Police Major General Alfred Corpus, i-evaluate nila. At upon evaluation, tsaka natin malalaman kung ano magiging setup nila dito sa papasok na linggo na ito. Kung magpapa-work from home pa ba sila o bumaba na yung banta, yung threat sa Senado, o kung ano man ha. Yan po yung ating aabangan sa papasok na linggo. At yan po ang ating mga balita sa linggong nagdaan.
1: Pang-headline yan!
6: Balitang dapat malaman mo antemano.
0: Oras natin, 8:16 ng umaga. Magandang umaga po sa mga nakatutok sa atin today. Napakarami. Nababasa ko yung mga komento ninyo sa YouTube, sa Facebook. Maraming salamat po ha. Pati ilan din natin ang magandang morning. Ang mga nakatutok sa atin sa radyo, syempre maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtutok. At magandang umaga rin syempre sa aking tito na nanonood at nakasuporta. Ba? Tito Ondad Magpayo, magandang morning! Tito Rene Gonzalez, dyan sa Guagua, Pampanga, good morning! At syempre kay Tita Let Gonzalez, dyan sa Guagua, magandang morning din po! Ito nakaraang linggo, bukod doon sa shake-up sa Senado, malakas na pag-inig din po yung nararanasan naman ng ating mga kababayan dyan sa Mindanao. Nako, Grabe po ano yung naging epekto sa kanila, lalo na dyan sa Sarangani, lalo na dyan sa Jensan at ibang parte pa po. May mga lugar pa rin na hindi napapasok, isolated dahil po sa landslide. Eh hindi naman po natin maagad-agad ano, matutugunan yun, maiaalis, ika nga, dahil ang priority po eh mailigtas pa eh yung mga kababayan natin. Mapadalhan pa sila ng mga pagkain, tubig, yun po yung importante, at i-airlift nga eh yung plano nung iba para po mas lalo silang mas mapabilis yung tulong, madaling maihatid sa kanila. Good morning din po ha, magandang morning!
7: Good morning!
0: Kay Ma'am Fe Santia, kay Sir George Calvelo, kay Kuyang Sosimo Gasmin, kay Kuyang Mon Samson, aba, pinapa-shoutout niya si RJ Estal Pacheco at mga security guards na sila Rufin at Campilla. Good morning, maraming salamat! Ang ating pong oras, 8:18 ng umaga.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Happy 40th anniversary, DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
0: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
2: The Senate is under attack.
3: There was no NBI agent in the Senate.
0: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
4: Kanina ay merong aarestuhin.
5: Pero bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
6: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
0: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad DZMM sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
7: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrient. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery, tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino, kasi nasisira po yung kanilang structure.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

Nagbabalik po ang Balita Antemano. Oras po natin, 8:22. Pati lang natin ang magandang morning din. Good morning kay Sir Arvin Caballo, Ted Torres, at syempre, magandang umaga rin kay Bata Palaboy. Oh, di ba? Yun yung pangalan niya sa YouTube eh. Vicente Gonzalez, sabi niya, magandang umaga, DZMM, nanonood kami mula sa Santa Maria, USA, California, USA. Good morning. At syempre si Reynaldo Navoa, good morning, watching from Hong Kong. Aba,

0: Then, kay Gonzalo Verano. Kay Gil Baldorado. Ito si Kanahista 4461. Magandang morning. Salamat po sa inyong pagtutok. At dahil po 8:22 na, narito na sila! Alamin na po natin ang report ng ating mga radyo patrol. Una sa pila, aba, puntahan po natin ang General Santos City dahil halos isang linggo matapos sa lindol, yung pong huling tao na nawawala sa General Santos City, hirap pa rin pong hanapin. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula mismo sa General Santos City, nakatutok si Radyo Patrol Steve Raz. Steve, kumusta dyan?
1: Yes, good morning Robert. Galing nga tayo sa isa sa mga pinaka-deep na lugar dito yan sa General Santos City sa Purok Tatalsalban sa Barangay San Jose na mahigit isang oras yung layo mula sa sentro ng lungsod. Pinuntahan kasi natin yung lugar kung saan pinaniniwala ang natabunan yung huling na yung ulat na nawawala matapos ang magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Pero isang linggo nga matapos yung lindol, pahirapan pa rin ang paghahanap dahil napakalalim ng bahaging pinagtatrabahuan niya kung saan siya natabunan. Kinilala nga ng kaanak ang nawawalan si Celso Melody, nasa edad 50 years old pataas at isang construction worker. Ayon sa kanyang pinsan na si Siso Limbong, maaga itong pumasok sa trabaho noong oras ng lindol. Nagkataong kumakain umano siya sa malalim na bahagi ng construction site kung saan sila nagkatrabaho nang mangyari ang pagyanig. Trabaho niya kasi yung paghukay at paglalagay ng mga bato sa gabion, mga bakal na ginagamit yan para pigilan yung pagguho ng lupa at kontrolin yung daloy ng tubig. Mag-isa lamang umano si Celso nang mangyari ang lindol at hindi na nakalabas pa o nakaakyat pa matapos siya matabunan ng buhangin. Mag-alas 8 kanina ng umaga nang lisanin natin yung lugar, pero hanggang ngayon ay hirap pa rin mahanap ng mga rescuer ang kanyang kinaroroonan. Actually, wala pa doon ngayon yung mga rescuer. Lalo pang nagiging mahirap, Robert, yung operasyon tuwing umuulan dahil tumitigas yung buhangin. Mm-hmm. Naglagay na rin yung crews at mga kandila yung sa construction site, no, yung kanyang mga kaanak. At sa puntong ito, Robert, hindi na sila umaasang buhay pa na matatagpuan yung kanilang kaanak at hangad lamang nila ay mahanap at maiuwi ang kanyang mga labi. Pakinggan natin yung pahayag ng kanyang pinsan.
2: Tapos sinabi yung kanyang lead man, dito po sila sa taas, na mamaya tayo bumaba dyan kasi malayo pang time natin, mga 7 o'clock pang time natin. Tapos sabi niya sa mga lead man niya na muna ako doon kasi doon lang ako maghihintay sa inyo. Sana kung mayroon mga rescuer nga may espekto nga galing sa ibang lugar, dapat ma-rescue sila dito sa amin para mahanap yung nawala namin yung pinsan.
1: Robert, habang buhabiyay tayo paakyat nga ng kanilang purok, bakas pa rin yung epekto ng lindol. May mga bato sa daan, landslide at sirang tulay na ang ilan ay delikado dahil nasira na, no? Wala na yung mga harang. Pero sa ngayon, ayon sa City Public Information Office ng GenSan, pinakahuling datos sila abot sa 21 yung kumpirmadong namatay dahil yan sa lindol. Higit 23,000 na pamilyang naapektuhan at halos 20,000 na bahay ang nasira ng malakas na lindol noong Lunes.
0: Yan ang Steve, tuloy-tuloy yes, pa rin ba yung nararamdaman ng mga aftershocks dyan?
1: Ato, totoo Robert, kagabi nahirapan tayo mahulog. Actually, hindi lang ako, lalo na yung mga ibang residente dahil kagabi tuloy-tuloy, maya't maya yung aftershock. Hindi lang kasi siya simpleng mahina lang. Talagang magyayanigin yung buong gusali ninyo kung saan ka nakatira. Ganun siya kalakas eh.
0: Oo. Kasi kung ganun yung sitwasyon talaga, hindi ka na dapat nakastay dun sa loob, di ba? Kung malalakas na aftershocks pa rin yung nararanasan. Imagine mo na lang kung ano yung effect nito dun sa mga kababayan talaga natin dyan na matindi, naging trauma nung yanigin yan. Dyan sa GenSan, sabi mo nasa 20 plus thousand yung mga nasirang bahay. Kumusta yung mga residente? Nasaan sila ngayon? At ano yung ginagawa nila para kahit papaano ay makabalik paunti-unti sa normal na sitwasyon?
1: Oh, Robert, tuloy-tuloy naman yung pamamahagi ng tulong sa kanila, no, ayuda ng mga ng lokal na pamahalaan ng GenSan at iba pang mga donors. At ang diskarte nila ngayon dahil patuloy pa rin yung aftershock, pumikot na tayo kagabi dahil hindi pa rin sila umuwi. Andun sila yung iba, andun sila sa tabing kalye, sa open space, at doon sila naglalatag ng kanilang mga banig at duyan. Dito rin sa pupit ng GenSan, kita rin natin yung ilang residente na sa labas din natutulog dahil hindi pa rin sila kampante kapag doon sila natulog sa kanilang bahay.

0: ay lalo bukod sa wasak, kapag nagkaroon ng aftershock, andun pa rin yung trauma na nararamdaman nila, Robert.
1: Oo. And then, may supply na ba ng kuryente? Noong nakaraan, hindi lahat meron ng barangay dyan sa Jensan. So far, anong report dyan ng local government, Steve?
0: Oo. So far sa sentro ng Jensan, yan ay may makuryente na at supply pa rin ng tubig. Pero base sa huli nating datos na nakuha yan sa PIO, nasa 80% yung power supply status at 70% naman yung water supply status. Yan yung kailangan pa nating i-update. Baka sana naman magbago at lahat ng barangay dito mabigyan na ng supply ng kuryente at tubig.
1: Oo. Yung mga negosyo, yung mga karinderya, yung mga groceries, kumusta dyan? Lalo na sa groceries. May mga supply pa ba? May mabibili ba if ever?
0: Oo. Yung mga sari-sari store, Robert, buhay na ulit. Pero yung mga mall, halimbawa yung mga mall na doon talaga nag-grocery, sarado pa rin hanggang ngayon ang kordona dahil hindi pa safe pasukan, no? At wala pang tao nandun. Yung palengke, kagabi actually nag-ikot tayo, buhay na buhay. Mm-hmm. Pero sa labas muna sila nagtitinda, hindi pa kasi sila kampante sa loob ng palengke, Robert.
1: Mm-hmm. Pero kung open na yung palengke, yung mga bilihin, kumusta yung presyo?
0: Sa presyo naman, hindi naman sila nagbago. Yan yung pangako ng ilang tindera na ako sa tatay kagabi. Dahil nga pare-pare silang nahihirapan, pare-pare silang naapektuhan, hindi sila man nalamang kung ano yung presyo bago maglindol, ganun pa rin ang presyo pagkatapos ng lindol. Yun yung kanilang pinapangako sa mga mamimili.
1: Maganda
0: Robert.
1: Naman yun. Steve, lagi kang umiikot dyan sa Jensan, pumunta ka na sa Rangani. Yung kalidad ng kalsada, siyempre, para reference na din sa mga kababayan natin na magpupunta dyan, magbibigay ng tulong, nadaraanan ba na maayos yung mga kalsada o baka may mga bitak na malalaki na hindi familiar yung mga kababayan natin bigla sumalubong sa kanila doon? No?
0: Dito sa General Santos City, may mga parte na may bitak. No? Pero mas malalayan kung babiyahe ka dito sa Rangani, papunta doon sa General Santos City from here, papunta doon sa Glan sa Rangani dahil nararaanan na siya pero yung ilang tulay nasira so kailangan magsagawa ng detour bridge. Alternative route yan para madaanan ng mga sakyan. Pero ang pahirapan doon kapag umulan, maputik yung dadaanan nila. Kaya kahapon bago tayo umuwi, bumalik dito sa Jensan, napakahaba ng traffic dahil one way yung ipinatutupad. Pukod pa dyan yung mga nakakortona sa gitna ng kalsada na talagang lumutang na, bitak na bitak yung mga ibang parte ng kalsada. At andun din no, yung mga malaking bato na hindi pa rin nahuhukay. At dahil yan sa rock slide, Robert.
1: Oo. Kaya ibig sabihin, yung mga mabibigat, mga malalaking truck, hindi na muna pwedeng dumaan ano, dahil pahirapan, lalo na kung magpapasok sila ng mga goods doon sa mga residente, doon sa Sarangani.
0: So far, Robert, kahapon, tuloy-tuloy yung malalaking truck.
1: Kaya,
0: yung mga food trucks, kaya naman. Basta may mga nakabantay na otoridad at sila'y nagpapatupad ng one-way situation doon para hindi sabay-sabay kasi delikado kapag baka pumigay yung kanilang itinatayo. Pero sa ngayon, ang assurance ng local government unit at ang lokal na pamahalaan, no, tuloy-tuloy yung pamamahagi ng tulong at nadaraanan na. So kung sino man yung gusto mag-donate o magbigay pa ng mga tulong para sa mga apektado ng lindol, pwedeng dumiretso sa CDRMO o sa MDRMO ng lugar na yon kung saan merong naapekto ng lindol, Robert.
1: Steve, sa pakikipagkwentuhan mo sa mga residente dyan sa Mindanao, nangyari na yung nangyari, wala na tayong magagawa dito, pero sa pakikipagkwentuhan mo sa kanila, paano nila naiisip, paano nila pinaplano na ibalik sa dati yung kanilang pamumuhay? May pag-asa pa ba sa kanila? Makikita mo ba sa mga mukha nila, sa mga kwento nila na kahit ganito yung nangyari? Hindi. Kaya namin to, babangon kami uli.
0: Actually, bago tayo umuwi, no? Yung Glan Sarangani kasi yung isa sa pinakamatinding naapektuhan nitong lindol. Tinanong natin yung nakapanayam natin doon sa may 10th city sa Plaza Rizal kung saan nananatili yung mga apektadong ng lindol. Ang sabi ko sa kanya, ano ang next sa'yo? Paano ka babangon? Ang sabi niya, hindi nila alam. Wala silang idea kung paano sila babangon ulit dahil number one, wasak yung kanilang bahay. Basta ang kailangan nilang ngayon, Robert, tubig at makakain para masustain nila yung kanilang mga pangailangan at yung hiling nila no, sa national government ay huwag silang makalimutan. Pero kung tanong mo kung paano sila babangon, hindi pa rin nila alam hanggang ngayon.
1: Mm-hmm. Ang mahalaga pa sa kanila sa ngayon ay number one, ligtas sila, di ba buhay sila. at yung pang-araw-araw nila na pagkain, inumin, yun muna, nandun muna sila sa stage na yun, Steve.
0: Yes, oo, yun yung kanilang hinihiling. And so far kahapon naman, ongoing, marami ng truck na nagsisitatingan at bagamat marami ng tulong na dumarating, kita pa rin natin kung susukatin ko yung kahabaan ng EDSA, kung babagtasin natin yon, bawat istasyon doon, merong humihingi ng tulong tubig na naandun pa rin, no, nakasulat pa rin sa kanilang mga karatula, Robert. Ganun ang sitwasyon dito.
1: Oo, kumbaga bawat barangay siguro dyan o mga kanto-kanto papasok dun sa mga inner roads, eh may mga signage sila, humihingi sila tubig, pagkain. Yun talaga yung hinihingi nila, walang iba.
0: Wala nang iba, kahit okay na sila, sabi natin wala silang supply ng kuryente, pero tubig at pagkain, dun sila nahihirapan kasi hindi na kaya ng tiyan nila kung sa poso sila ng tubig kukuha dahil nga maalat at sumasakit yung kanilang tiyan, lalo na maraming matatanda, maraming mga bata, Robert.
1: Doon sa mga nasa ospital dyan sa Jensen, may update ba na ibinigay, Steve, kung na-discharge na yung mga karabihan ng dinala dyan na sugatan nung kasagsagan ng malakas na lindol?
0: Sa ngayon, Robert, yung binigay sa ating detalye, yung admitted ngayon, no, sa mga ospital ay nasa 111 yan. Dito yan sa Jensen. At yung mga injured naman na hindi na-admit, aabot sa 438. Yung palang so far yung nabigay sa ating impormasyon.
1: Ayan. And then, ang LGU, ano ang assurance naman ng local government units dyan sa mga residente nila, Steve?
0: Oo. Sinisikap nila, Robert, na talagang maabot lahat ng barangay, mabigyan ng tulong. Bagamat mas maganda nga yung sitwasyon dahil kahit pa paano nga yung nabanggit natin kanina, nadaraanan na at nabibigyan na ng tulong. Pero ang tanong ng mga residente, hanggang kailan yung tulong?
1: Tama yun. Pero habang nandyan sila, habang hindi pa sila nakakabangon, mahalaga na naipararamdam sa kanila at naipakikita sa kanila ng national government at ng local government yung suporta, kasi hindi naman natin ginusto lahat yan, pero ang importante tulungan natin, samahan natin habang pipilitin nila na bumalik sa normal yung kanilang sitwasyon. Mas doble dagok yan doon sa mga namatayan, ano, na ating mga kababayan dyan sa Mindanao. Steve, maraming salamat sa iyong pagbabalita. Mag-iingat ka dyan. Alam kong ikay mag-iikot pa at maghahanap ng kwento ng ating mga kapamilya. Maraming salamat, Steve Raz.
0: Yan ang balitang kumpirmado sigurado mula rito sa General Santos City. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Steve Raz. Samantala, humingi naman tayo ng update dito sa EDSA. Balik tayo dito sa Metro Manila. Kumusta ang sitwasyon sa mga bibiyahe? Matatraffic po ba kayo? Narito po ang detalye mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, kumusta?
2: Robert, matagumpay na natapos ni Perlita Dorado, 72 years old, sa loob ng isang oras at 30 minuto ang 10-kilometer race po sa pinakaunang Manila Marathon 2026. Ay, na-enjoy niya ang takbo kasama ang kanyang mga anak na tumakbo naman ng 10 kilometer at 42 kilometer. Nagsimula ang 10 kilometer kaninang 5 a.m. dito sa corner ng Ocean Drive at Seaside Boulevard at tumagal lang ito ng 2 hours bago ang cut-off. Si Mark Ruel Baldugo naman, first time namang tumakbo na ginawa niya naman para sa kanyang ama.
3: Yung tatlong anak, tatlo kami, yung anak ko, yung panganay, yung pangalawa, saka ako. Tapos yung panganay ko, tumakbo siya ng 42 kanina. Tapos sinamahan niya kami.
4: Mahirap po ang kakayanin po dahil para sa kanpo, medals and marami po. Nung my father po kasi is PMMA po, kaya very kwan po siya sa health po. Kaya yun po, naman. Tapos itinay po namin ng 5K, okay naman po. Tapos ito po yung second marathon ko, kaya tuloy-tuloy na po.
2: Sa mga oras na to, Robert, cut off na ang 10 kilometer at 5 kilometer race course at nagpapahinga na lang ang mga lumahok sa Manila Marathon. Habang yung iba naman ay nagsiuwian na. Pero sa lagay ng traffic dito sa paligid ng MOA dito sa Pasay, mabigat pa rin ang traffic sa may Seaside Boulevard, sa may Jokno Boulevard at Makapagal Boulevard. Sarado pa rin ang ilang linya pero hindi naman fully closed buong araw dahil kapag nalagpasan naman na ng runners, may nakasunod naman na natauhan ng MMDA para magtanggal ng traffic cone. At yan, ang balitang kumpirmado.
1: Kelly, meron bang binibigay na information yung organizer dyan? Gano'ng karami yung nag-participate dito sa kauna-unahang Manila Marathon na ito?
2: sa 10 p.m. at 5 p.m. Robert, so far wala pa namang details kung ilan dahil kanina nag-start ng umaga na. Pero itong 42 km at 21 km, sa 42 km na nagsimula 11:30 kagabi, umabot ng nasa 6,000. Ang 21 km naman ay umabot ng nasa 9,000, Robert, ang nakilahok dito. At sa kabuuan, inasahan o tinatena sa 20,000 ang inilabas ng organizer na projection nila na dadalo ng mga runners dito sa Manila Marathon.
1: Ikaw ba, tumakbo, Kelly?
2: Hindi na, Robert, dahil sa katuanan sa mga babiyahe, hindi na. Lalakarin niyo na lang talaga itong hindi kayo
1: yun lang itinakbo at inilakad mo.
2: Paligid ng MOA dahil sa sobrang traffic dito yun. Sa may Makapagala Boulevard at sa Jokno, sarado yung linya, so hindi makakapasok yung mga sasakyan nyo. Although may mga isang linya lang din naman ang bukas, pero sobrang traffic, lalakarin nyo na lang para makapasok dito.
1: Ayun.
2: Sa loob ng sa paligid ng mall.
1: Yun yung sitwasyon. Kaya po, nako, alam nyo na po ha, kung pupunta po kayo dyan sa may south area, may build up po dahil po sa Manila Marathon na ito. Kelly, maraming salamat. Yan po si Kelly Cordero. Mukhang tumakbo na. Mula dyan sa Pasay. Covering po nung ating Manila Marathon na nagsimula po kagabi pa. Ano? Eh, yung 42 kilometers, pakahaba. Ang galing. Mga batak ang katawan, ika nga ng mga nag-participate. Maraming salamat, Radyo Patrol!
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMN, Radyo Patrol sa East 30.
1: Oras natin, 8:39. Mula po sa Mindanao kanina na pinag-uusapan po natin ang lindol na nangyari doon. At nakita nyo naman po, narinig nyo naman po yung report ng ating Radyo Patrol na si Steve Raz kung gaano kalawak yung pinsala. Eh, ang tanong po, na bagamat lagi namang nare-raised, pagdating dito sa Metro Manila, ano ang mangyayari? Para bigyan po tayo ng ideya, makakausap po natin ang chairperson ng United Architects of the Philippines, Resilience Architects, ha? Si Architect Jose Joe Miranda. Architect, magandang umaga po.
6: Magandang umaga sa iyo, Robert, at sa lahat ng tagapakinig.
1: Opo. Eh, Architect, bagamat hindi naman po tayo nananakot, pero ito po ay posibilidad eh. Sinabi na po mismo ng PVOX, ng DOST, na hindi lang sa Mindanao posibleng mangyari yung ganong kalakas na lindol at pwede rin na mas malakas pa. At sinasabi yan, di ba, yung lagi nating naririnig na the big one dito sa Metro Manila. Kapag dito nangyari yung ganyang kalakas, Architect, unang-una, doon sa present setup na meron ang Metro Manila, ano ang nakikita ninyo at ano yung posibleng effect talaga niya?
6: Well, may study, di ba? May pinagbabasihan tayong study, yung Metro Manila Earthquake Impact Study, kung saan sinasabi doon na we can expect yung mga low-rise to medium-rise buildings nasa 13%, 13% ang pwedeng magiba or mag-sustain ng very serious damages. Samantala, nasa mga 2% naman sa mga high-rise buildings. Ito yung mga 30 to 60 stories na kataas na mga buildings. So, 2% nila. So, we can expect also that meron tayong magiging casualty dyan, 30 to 50,000 ang maaaring masawi. And then, you can also expect na in the next 24 hours, kung hindi yan malalapatan ng kaukulang tulong, no, yung shelter provision, gamot, pagkain, that would impact siguro another 50% of the survivors na maaari din maging casualty.
1: Dito po, Architect, alam naman po natin na kapag alidol, hindi naman po na wala tayong prediction dyan, hindi natin alam kung kailan tatama at gaano kalakas. Ano. Para po siguro ang tanong ng ordinaryong mamamayan dito sa Metro Manila, paano ko masisiguro na yung pinupuntahan kong gusali o yung tahanan ko o kaya yung pinupuntahan ko para mag-grocery o kaya yung pinapasyalan ko na parke ay mas safe o mas ligtas kung dumating man itong the big one na ito?
6: Paano mo malalaman kung yung gusali na palagi mo pinupuntahan o yung opisina mo ay masisigurado mong secure during an earthquake? Ano? So ang responsibility of course ay nakatuon doon sa developer or sa may-ari, sa owner, who should make sure na yung building niya, alam mo, kung titingnan natin yung nangyari, ano, we see three-story buildings, even two-story buildings na very vulnerable. Especially yung mga lumang building. So, looking at that, kung ikaw ay nagmamayari ng isang building sa Metro Manila na maari during this generation na mag-occur, no? Mangyari yung 7.2 na magnitude na earthquake because of the West Valley Fault, nasa iyo yung mayroon ka dapat, you should be diligent enough para mag-conduct ng inspection. Mag-conduct ng kumuha, no, itong mga expert na mga engineers na pwedeng mag-assess, pwedeng mag-check, mag-assess ng structural integrity ng building. Lalo na kung meron kang napapansin, no, ng mga telltale sign ng cracks, especially yung mga cracks na medyo ano, no, malapad, no. There are hairline cracks, pero pagka medyo malaki-laki na yung crack, it should be cause for ano, for warning, no. So let us employ, magpakumuha muna tayo ng civil engineer or architect para initially mag-check, and then they can recommend further kung ano yung proseso na dapat gawin. You know, during this presently, sa panahon ngayon, maraming instrument.
1: Architect? Nawawala si architect. Yung kanyang signal po, babalikan natin si architect Joe Miranda. Establish lang po natin yung kanyang signal. Doon po kasi sa binabanggit na earthquake contingency plan for Metro Manila, yun nga po yung projection if ever na tumama yung magnitude 7.2 at gumalaw bunsod ng paggalaw ng West Valley Fault. Sinasabi po na nasa 31,000 mahigit yung posible na mamatay dyan at nasa kalahating milyon halos yung namang mga posibleng masugatan. At syempre, yung mga struktura, kasunod po kasi, lalo na po dito sa atin sa Metro Manila, hindi lang po kasi lindol, diba? Usually, after the lindol, ang kasunod niyan, sunog. Yun po yung kadalasan nangyayari, lalo na po sa kondisyon na meron yung Metro Manila. At syempre, yung mga i-evacuate dyan, yung mga masisira dyan na structure, ay naku, napakarabi po. Kaya po tinatanong natin, syempre, hindi po natin tinatakot ang publiko, pero inaharap lang natin yung katotohanan sa posibilidad. Kaya ang tanong natin, paano natin masisiguro tayong ordinaryong tao na yung pupuntahan nating gusali, safe, na yung pupuntahan nating simbahan, safe, yung pupuntahan nating senehan, safe. Balikan po natin si Architect Joe Miranda. Architect, good morning po ulit.
6: Yes, good morning.
1: Opo, medyo nawala lang yung signal.
6: Robert,
1: go ahead, saying, sir.
6: Yeah, I was saying kanina na may mga instrumento yung mga engineers ngayon, yung mga ating mga experts sa pagsusuri ng mga struktura, ng mga gusali, para sa ganun ay maintindihan kung ano ang kapasidad, no? We can be able to check the structural integrity of the building. They have instruments that they can find out what's inside your structural members, no, yung mga poste, the beams, even yung foundation. They're able to find out kung ilan yung bakal at ano yung sukat. So with that working back, they can be able to determine kung ano talaga hanggang saan yung kayang labanan na puwersa ng iyong building, and therefore they can prescribe maybe remedial measures or baka kayang i-retrofit so that the building can be much, much stronger and maybe consequently limit the occupancy or kung anong klaseng ano ang karapat dapat na gamit na nauukol dun sa ganong uri ng building na may ganitong kapasidad or maaari ding ilimit yung occupancy. Yung ganun ka halimbawa ito ay sabi mo sinehan kung halimbawa na hindi na kaya maaring limitahan yung number of occupants can be subsequently reduced.
1: Opo, kasi ngayon po kasi parang lagi dahil with this incident, di ba, parang pupunta akong ospital, safe kaya ito o baka big abutan ako dito, di ba? Laging may ganun. Yung structure dito sa Metro Manila na halos dikit-dikit, yung mga gusali, architect, yung mga building, may effect din po ba yun kapag tumama yung malakas na lindol? Mas damaging po ba ito?
6: We noticed certain buildings that collapse in the recent earthquake na may mass. Two-story lang yung building pero it is massive, malapad siya, maluwang. Malapad, no? Malaki yung mass.
1: Opo.
6: So that given an earthquake force, usually yan ay horizontal, lateral yung force, parang tinutulak yung building. So kung halimbawa, ikaw ay malaking tao, pag tinulak ka, hindi ba, malaki yung puwersa na kailangan para makatayo ulit. Makakip yung balance mo. Ganon din yung pahayin tulad sa mga buildings. So pag malapad siya, malaki yung madidevelop na momentum or force para the mass itself of the building works negatively, no? Pwedeng maguho. This is something that happened in June in 2019, if you remember, in Itbayat, Batanes. Marami tayong mga heritage houses doon na nabuwal kasi these are made of stone, malalaking stone, made of limestone na in time nag-loosen up yung joints ng mga bato, humina yung kanyang joints so that come a extreme force horizontally, yung bigat mismo ng mga bato na yon ay siyang tumulak dun sa gusli para ito ay mabuwal. But when you're asking na etong hilera ng mga building na nakikita natin, let us say sa Windia, may engineering yan, hindi lang masyadong pansin. They are not dikit-dikit. One property is, meron silang gap, meron silang space in between, something
1: in
6: like
1: between.
6: 6 inches. If you try to check closely sa Ayala, makikita mo na yung buildings na naka-array, naka-halera, they're not really in zero contact.
1: Zero.
6: May
1: correct.
6: Space yun eh. Yeah, so yung development ng mass ng isang building works on itself alone. Hindi niya idinadamay yung mga ibang buildings na katabi niya.
1: Architect, itong bigyan nga po natin ng ideya, yung mga kababayan natin, itong tinatawag na resilience architects. Paano na po ngayon ang naglalatag ng, syempre, kapag maggagawa ng plano para sa mga structure, paano ang trabaho ng isang resilience architect, ano ang main consideration niya kapag gumagawa po o naglalatag ng plano, architect?
6: Okay, yung tanong mo, Robert, goes to all the professionals.
1: Ayan.
6: Hindi lang porket you have a brand resilience architects. We have special work to do, pero the responsibility
1: ay
6: of
1: common
6: the architects
1: sa lahat
6: is to make sure na tama yung paggawa ng plano. We professionals, we have mabigat-bigat yung ating responsibilidad kasi para kang nagbibigay ng garantiya eh. Pag napirmahan na yung dokumento na ikaw tumatayo ka na ikaw yung promotor ng building na ito at sinasabi mo na over a span of 15 years, sabi kasi ng batas eh, kung sino man yung gumuhit nung plano, the engineer or the architect will be responsible for a period of that much time, ano? Kaya you should make sure na tama ang pagkakagawa. And there are guidelines there. Alam mo, yung National Building Code, kung susundin mo talaga yon, you're already on the safe side. Yung
1: Mahigpit
6: National
1: siya.
6: Building Code, may mga kaakibat may mga kaakibat siya na mga working referral codes kung kailan, kung saan mababase mo ngayon. Kung halimbawa, nasa isang region, nasa isang area ka, may seismic consideration doon kung gaano ini-expect natin na gaano kalakas ang pwedeng maging lindol, no? And then, halos kompleto tayo dun sa mga parameters in order to be able to build strong buildings. Well, given that, yung susunod na importante ay yung ngayong pagpapatupad. Pinlano natin, pinlano ni structural engineer yung building or yung gusali, 4-story, 5-story, 10-story ng gusto na compliant siya, no? Pero the second part would be being able to construct it properly. So, siguro pwede nating sabihin sa owner na be sure to hire the responsible, no? Yung mayroon talagang karanasan na contractor to take care of the construction plus the necessary yung may kaakibat yan eh. You know, dapat may nag-i-inspect. May project management ka to assure that itong ginuhit ni engineer ay sinusunod naman during the construction na implementation.
1: Oo. Dahil importante nga po yun eh. Ipinlano-plano ninyo, inayos nyo yung pagkakaguhit in a way na safe ito. Kaya pagdating sa execution, kung hindi naman po susundin o nag-iba ng kakaunti, eh, may impact pa rin po iyon ano, doon sa structure. Architect, dito sa nangyari sa Mindanao at lagi naman na may mga paglindol po talaga. Ano, last year meron tayo diyan sa Cebu, meron tayo sa Mindanao, and then may mga naulat din tayo sa iba bagamat hindi ganun kalakas. Yung evaluation doon sa mga structure, doon ba sa building code, hindi lang kasi ako familiar architect, doon ba sa building code ay nakasulat kung kailan dapat ini-evaluate, tuwing kailan dapat i-evaluate yung mga structure na meron sa isang city, sabihin na natin, or municipality?
6: I'm not familiar with the provision for inspection. But definitely, during the construction period, kailangan talaga diligent ang pag-inspect, especially on the side of the owner to protect the investment. May mga cities, no, like in Makati, like to mention na meron silang may mga requirement ang mga ilang cities for renewal ng business na kasama dun yung inspection.
1: Ayun, so ibig sabihin inspection. Yearly, kasi kung renewal ng business kasama din yung inspection ng structure nila, yearly, architect.
6: Yes, yearly is good. Okay, kasi hindi naman ang proseso naman ay I think it can be just visual unless may makita ka ng telltale signal that you will now employ certain instruments. Pero kung yearly ka magbi-visual, that's good enough. Ang talagang may ano dito, this is yung stake na ito ay kailangan pangalagaan ni building owner. Siya dapat ang mangangalaga at kailangan ma-employ yung mga sistema. Hindi kasi lahat ng ng siyudad, for what I know, ay mayroong ganong procedure
1: policy
6: or ordinance.
1: Ayun, sige po. Architect, for the meantime, marami pong salamat sa discussion ninyo. Siyempre, ang dalangin natin ligtas yung mga gusali at structure na meron tayo, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa buong bansa. At sana sundin natin yung sinasabi ng building code, gaya ng sinasabi ni Architect, para safe lahat yung mga mag-occupy ng mga structure. Architect Joe, maraming salamat po.
6: Thank you very much, Robert, for the opportunity.
1: Salamat po. Happy Saturday sa Architect Jose Joe Miranda, chairperson ng United Architects of the Philippines, Resilience Architects. Oras natin, 8:56. Aba, syempre, bati lang natin. Ihabol lang natin sa attendance check si Sir Lacandupil Garcia. Atay, magandang umaga po. Mico Martinez, magandang morning. Pinapabati niya. Ang galing naman. Pinapabati niya ng happy birthday. Bigyan niyo nga ako ng happy birthday dito.
7: Happy birthday!
1: Happy 4th birthday to Mikayla Brianna Martinez, ha? Happy, happy birthday!
7: Happy birthday!
1: Galing yan kay Daddy Biko. Happy, happy birthday! At syempre, magandang umaga rin kay Sir Danny at Tita Net Kapal ng Las Piñas. Magandang umaga po sa inyo. Salamat sa pagtutok everyday. Roger Vargas, magandang umaga rin po na nanonood dyan sa Morong Rizal. Maraming salamat. Ma'am Fez Santia, happy happy Saturday. Sabi niya, good morning Robert, God bless your weekend. Marami pong salamat. At syempre, good morning din. Good morning din sa mga nakatutok sa atin sa Facebook, syempre. Magandang umaga kay Pinoy ako, sabi niya. Nanonood daw siya ngayon, no? Si Dominic kasi, magandang umaga. Oo, si Sir Steve Nyo ay nandun, eh. Si Pogi 2 ay nasa Mindanao. Eh, narinig yun naman kanina, ano, napanood yung ulat niya. Importante rin po yun, ha. Maraming salamat po. Good morning din kay Kuyang Louie Basco. Sabi niya, happy Saturday po sa Poging-Poging Tito Robert watching from Valenzuela City. Mind Gale, magandang umaga. Precious Wisdom, magandang umaga. At magandang umaga rin kay Pocholo Pocho. Good morning. At kay Jeremy Ledesma. Dami, ah. Gerard Cruz, magandang umaga. Natawa ako na message po, Gerard. At syempre, kay Moonlight Express, magandang morning. At sa inyo po lahat, napakarami. Maraming salamat po sa inyong suporta every day.
7: Thank you!
1: O paano, it's 8:58. Susunod na mo dyan ang masa kasama. Ang nag-iisa, ang napakaganda, ang sexing sexy, beautiful, inside and out, Doris Bigornia. Happy weekend, guys!

0: DZMM número uno sa aksyon. DZMM balita ngayon.
1: Kapamilya, isinusulong ng ilang eksperto ang pamumuhunan sa industry sector. Sinabi sa DZMM ni Ateneo Center for Economic Research and Development, Senior Research Fellow Dr. Sir Percival Peña Reyes, na dapat mamuhunan ng pamahalaan sa kalusugan at edukasyon, gin din sa food security para matulungan lumago ang ekonomiya ng bansa. Aminado rin si Reyes na nakaapekto sa ekonomiya ang estado ng politika sa Pilipinas at nanindigang dapat paghandaan ng pamahalaan ang mga posibleng krisis.
2: Yung ating energy situation right now, no, we're largely import dependent, malaking bahagi nun yung langis. When it comes to yung being prepared, okay, there's this saying, no, attributed to John F. Kennedy, and with the best time to fix the roof is when the sun is shining.
1: Sa ibang balita naman, pinag-uusapan ng publikong magtipid sa paggamit ng tubig dahil sa banta na mas mahabang El Nino. Sinabi ni DENR Secretary Juan Miguel Cuna na ito ay praktikal at short-term na kampanya para maprotektahan ang inuming tubig, mga ospital at iba pang importanteng serbisyo. Inilabas ang panawagan sa pagkabaugnayan sa Water Resources Management Office at National Water Resources Board para sa pagbuhay sa ilang patakarang ginamit noong 2023 hanggang 2024 na magkaroon ng tagtuyot tulad ng simpleng conservation habit. At yan po mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Seril.
0: DZMM Balita Ngayon!
3: Hoy! Hoy! Makinig ka na!
0: Mula sa puso ng balita at serbisyo para sa bayan. Ito ang programang kakampi ng masang Pilipino. Nagbubukas ng issue, naglalantad ng katotohanan at naghahatid ng solusyon para sa masa. Matapang na tinig, walang inuurungan sa paglilingkod. Kasama ang nag-iisang Doris Bigornia, ang mutya ng masa.

0: Mutia na masa. Masa.
1: Palakpakan. Ay, ito po. Palakpakan pa. Laba kayo mga kamay. Sabado po ngayon, ha, yung iba medyo pakaangkaang pa, painat-inat pa. Pero Sabado kasi eh, kaya medyo relak-relak lang tayo. Ngayon po ay June 13. Diba? Ang bilis ng araw talaga. Ilang Sabado pa kaya yung maaano natin na tayo ay marilak-relak? Eh, syempre gusto natin laging Sabado. Kasi magkakasama ka, hindi lang tayo mga magkakapamilya, kundi yung mga pwede nating mapuntahan, pwede nating makuha ang mga inspirational na mga kwento. Makita natin kung ano yung pwede pa nating magawa para sa, hindi lang sa pamilya, kundi para sa ating kapwa, pangkalahatan. Bakit nagsisermon na nga ako ang aga-aga? Isang magandang umaga po mga kumare, mga kumpare, mga ka-vibes at ka-chill. Tuwing Sabado po ay ako ang inyong kaserbisyo, ang inyong kapamilya, Doris Bigornia. At ito po ang mutya ng masa. Mission po namin ang magsilbing tulay para maghatid ng mga kwento kaugnay ng mga pang-araw-araw na hamon sa buhay ng masang Pilipino. Kaya maraming salamat at andyan po kayo lagi. Ramdam namin po kayo. Maraming maraming salamat. Eh, gugustuhin natin na magkakasama tayo tuwing Sabado. Hindi naman sa dahil wala, sasabihin ng iba, ikaw naman masyado kang tamad pag Sabado, wala ka. Hindi! Pangpatanggal din po ito ng ating stress sa isang buong linggo na talaga nakipagbakbakan tayo sa hamon ng buhay. Kaya medyo, sige pa, isa pa nga kape, isa pa nga tinapay na isasaw-saw ko sa kape. Ang sarap nun. Alam nyo, lagyan nyo ng cheese. O, yung iba nagagalit, pinapagalitan ako. Bakit yung cheese sinasaw-saw mo? Masarap, masarap po. Hindi ko mapigilan kung yan ang aking almusal ay panalong-panalo. Pero marami sa atin nakapag-almusal na. Yung iba dyan nandoon na sa labas at naglilinis na ng bakuran. O, ayusin nyo mabuti ha. At yung kayo naman mga magkakapitbahay, magtulungan po kayo mamaya yung basura nyo. Pinapapunta nyo o ano, dinadala nyo doon sa kapitbahay. Hindi po, wag po yan. Mitsa yan ng away. Magkaroon po tayo ng sense ng pagtutulungan. At dahil dyan, kami po ay inyong napapakinggan. Pakinggan nyo kami habang naglilinis kayo. Dahil napapakinggan po kami sa DZMM Radio Patrol sa East 30, sa Metro at Mega Manila at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want. Live na live din po ang streaming natin, kaya i-follow nyo na po kami. Follow and like ang official DZMM Teleradio Facebook page. Ano yung baba mo lang ko? Facebook page at hindi ba? Mag-subscribe na po kayo. Yan. Sino ba nasa teleprompter natin? Sabayan ako, please. At welcome po. Dito ang inyong mga mensahe. Kung meron kayong gustong i-share na kwento, ipadala lang yan sa Mutya ng Masa, sa DZMM Teleradio. Viber number, ito po ah, 0919-278-3000. Ulit! Yan, ulit. Ay, 3210 ang aking telepono. Viber number 0919-278-3000. Babasahin namin ha, ang inyong mga mensahe. Kaya bilisan ninyo. Dahil ngayon ay napaka-interesting, lalo na sa mga magulang, ang ating topic ngayon. Ay, alam mo ba na meron kaming nahanap? Sina Paul Bea, sina Fred Bandolin, at si AC Nagit na ating makakausap. Naku, mamaya na lang, ibibiting ko kayo kung ano ang ang ating tatalakayin ngayon. Kasi shock na shock eh. Lahat tayo nararamdaman natin yung ganitong klase mga sitwasyon sa buhay. Lalo ako ha, mamaya ko kwento ko sa inyo. Ay, ganun, nagkwento ng sarili kong kwento. Hindi, tayo po dito ay magkasama-sama. At sa itong ano, at sa ganitong araw na Sabado, kayo ang bida, hindi naman si Doris dito. Kayo dapat ang malaman natin kung ano ang inspirasyon na dulot ng ating buhay. Minsan akala natin ako parang pasan na natin ang mundo. Lahat ng negatibo ay na-experience natin. Pero kung titingnan po natin, may mga silver lining yan. Ano ibang Tagalog sa silver lining? Isipin na lang natin, nangyari ito kasi ganito. Siguro ito talaga ang gusto ng Diyos na mangyari. Yung mga ganong klase. Nang sa ganun ay hindi tayo nalulugmok. Magiging masaya lang tayo. Kasi alam nyo, ang bilis-bilis. Sabado ngayon, di ba? Sabado. Maya-maya, ilang mo lang, blink of an eye, ang arte ko. Ilang pikit mo lang, andyan na ulit ang Lunes eh. Kaya dapat, kalidad ang ating Sabado at Linggo. Ngayong Sabado, kaang-kaang tayo ng konti at manood tayo at makinig dito sa Mutya ng Masa. Dahil ngayong Sabado, marami tayong handog na serbisyo publiko. Hindi lang naman kami para mapasaya din ang ating mga kapamilya. Mamaya pag-uusapan natin ang assessment sa unang linggo ng balik eskwela kasama ang kinatawan mula sa DepEd at ang ating misyon ngayong Sabado. Silipin natin ang hamon sa buhay ng mag-asawang Ronaldo at Gilda mula sa Taguig. Paano ang buhay kapag ang trabaho ay weather-weather lang? Minsan meron, minsan wala, tapos may mga anak ka pa na dapat mong atustusan, lalo na yung meron ka pang mga bata na dapat pag-aralin. Eh, di ba lahat yan? Yan ang masasabi mo na, pasan ko na yata ang mundo kasi ang aking nagmatrikula, hindi pa nga kompleto. May utang ka pa sa eskwela. Kailangan bumili ng mga gamit, kailangan bumili ng uniforme. First week yan, meron na tayo, handa tayo, akala natin, di ba? Ang second week, nagkita na ang mga estudyante at ang mga guro. Ang sabi ni teacher, children, kailangan nating bumili ng ganito, ito ang mga art paper, ganyan. Naku, sakit ng ulo para kay nanay at tatay. Kaya hindi yan ang aalamin natin kung paano nakikibaka. Talagang pakikibaka ng mga magulang yung mga ganyan, ano, para maresolba ang mga ganitong klaseng problema. Pero, laging may pero, masusolusyonan yan. Dahil, lagi tayong may kaagapay, lagi mayroong tutulong po sa atin. Kaya, pakinggan po natin ang kwento ni Ronaldo at ni Gilda.
0: Mutya ng Masa sa DZMM.
1: Si Tatay Ronaldo ng Taguig City, weather-weather ang trabaho. Minsan, construction worker. Minsan, nangangalakal. Pero may panahong tenga sa bahay. Sa ngayon, ang kanyang may bahay na si Hilda ang nagtatrabaho bilang isang street sweeper para matustusan ang mga pangangailangan ng pamilya. Apat sa kanyang mga anak ay nag-aaral pa. Malas pang kasama ang kanilang bahay sa natupok ng sunog kamakailan. Wala silang naisalba maging ang mga mahahalagang dokumento. Ang natanggap na ayuda, pinambayad upa ang natira pagkakasyahin hanggang sa sweldo ni Hilda. Ang kanyang buong kwento sa pagbabalik ng Mutya ng Masa.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang Mutya ng Masa. Mutya ng Masa. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Happy, happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service. Yan ang DZMM.
3: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
4: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance rin natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
4: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita, pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Pilipino ang bida. Kakampi ang mutya ng masa.
1: Hello, hello, hello. Tayo'y nagbabalik, magkakasama dito sa Mutya ng Masa. Live na live po tayo ngayong Sabado ng umaga, June 13 na po. Ibig sabihin na lagpasan na natin yung unang linggo ng pagbabalik eskwela ng ating mga minamahal na mga anak, di ba? Ano ba nangyari sa inyo? Ano bang naging smooth ba ang pagbabalik ng pagbabalik eskwela? At kumusta naman yung mga bata na unang beses lang papasok? Yung mga may alam nyo, yung may bakbakan bago umalis yung nanay. Diba? Nakikita natin yung umiiyak yung mga bata dahil ayaw mahiwalay sa nanay. Pero ang masakit doon, di nangungunyapit yung bata. Ayaw paalisin yung nanay o yung tatay. Nakasampay, nakalingkis doon sa kamay at sa paa ng kanyang mga magulang. Iyak! To the max talaga. Marami tayong napapansin na ganyan at na-experience din. Ikaw ba, Fred, umiyak ka nung first day of classes? O, kita mo. Ay, si ikaw ba nag-umiyak? Kita mo, ang laki-laki itong batang to, pero umiyak. Lahat tayo nadaanan natin yan. Pero, ang masaklap doon, alam niyo na, mga magulang, di ba? Kapag tapos na nakakita na sila ng kanilang mga pwedeng maging friendship, aba, nakakalimutan ka na. At ang susunod na pangyayari, ang susunod na eksena, pinapalayas ka na. Ma, umuwi ka na. Marami ka pang gagawin. Yung ganong klase. Ay, paulit-ulit na ganyan na eksena, nakakataba ng puso kasi ang mga anak natin ay sumusuong na, simula ng susuong doon sa kanilang totoong buhay. At yan ang ating istorya ngayon. Pero alam mo, mayroong mga ibang nangyari this week. Last week, I mean, na hindi naging maganda para sa ibang lugar. Kaya kahit na nagkaganon po, nagkaroon ng kalamidad, yung first week nila hindi natuloy dahil nga nagkaroon ng malakas na lindol. Sa buong bansa naman natuloy ang karamihan ng opening of classes ng mga lugar natin dyan sa mga probinsya. Pero hindi po ibig sabihin noon na nawalan na ng pagtulong ang gobyerno sa mga nasalanta ng lindol. Mamaya tingnan natin ang assessment ng DepEd, paano nangyari. At yung nandito sa Metro Manila, tingnan din natin. Kasi year in, year out naman yan. May mga problema pa rin ba? O meron ng mga naresolba? At dyan, ang ating sesentro, ang ating topic ngayon. Kaya naman, si Paul Bea, kilala nyo ba si Paul Bea? Ay, naku. Paikot-ikot po yan sa buong Metro Manila kung sino ang pwede niyang makausap at makuha ang inspirasyon na para sa ating lahat tungkol nga dito sa pagbabalik eskwela ng ating mga bata, ng ating mga anak. Paul, andiyan ka ba? Nasa Taguig daw siya eh. Kaya siyang makakasama natin dahil patuloy po nga natin ginagawa ang pagsiservisyo publiko. At si Paul Bea po ang ating lead ng Public Service Unit. Paul, good morning!
2: Good morning, Mutya. Nandito nga tayo sa Taguig Integrated School. At kung hamon ang buhay ang pag-uusapan, makakasama natin si Tatay Ronaldo De Leon. Ikikwento niya sa atin, ibabahagi niya sa atin kung paano nila hinaharap ang hamon ng buhay. Sa umaga, construction worker. Sa gabi, mga ngalakal. Magandang umaga, Kuya Tatay Ronaldo. Magandang umaga. Si Mutya ng Masa, kasama natin.
1: Good morning!
2: Mutya, meron ka bang mga
1: simula
2: ang kwentuhan?
1: Oo. Tay, kamusta po kayo, Tay?
3: Ano po, yung buhay pa namin,
1: medyo po mahirap. Pakilakas lang po ang boses ninyo para marinig ko naman ang magandang tinig ninyo. Paul, pakiayos.
3: Buhay pa namin pa, medyo po mahirap.
2: Lakas ano na natin daw? Yung boses natin, Tatay Ronaldo, ha?
1: Oo, pakiulit lang. Ano sabi ni Tatay?
3: Yung buhay pa namin, medyo po mahirap.
1: Oo.
2: Bakit po nasabing mahirap ang buhay niyo? Sige.
3: Kasi po, minsan, pa-extra lang po ako ng trabaho.
1: Paano sa araw-araw po ang nagiging takbo po ng buhay ninyo? Sabi ni Paul, weather-weather yung trabaho nyo. Sa umaga, may ibang kayong trabaho, pati sa gabi, diretso din yan, trabaho pa din. Pakikwento nyo sa amin, Tay Ronaldo, ang inyong buhay sa araw-araw.
3: Ito yung araw-araw po namin. So, kailangan po yung baon po yung mga anak ko po.
2: Anong trabaho mo sa umaga? Sige.
3: Dahil po na deliver po sa mga masong.

0: Karton, yung mga ganyan.
1: Apo. Apo.
0: Ayun. Tapos binibenta ninyo. Malaki pa ang kinikita doon sa ganyang klase o sapat lang doon sa sinasabi mo nga na pangangailangan ng mga bata o kulang pa?
1: Naipaw ko yun. Naipaw pa ko yun. Kuya, ate.
0: Ano
1: Naipaw
0: po?
1: pa po, bago benta.
0: Paul, ano raw ang sabi?
2: Ah, iniipon pa daw nila yon bago ibenta. So,
0: Ah, okay. Maya-maya po la. Pakiayos mo yung mikropono niya. Kasi okay sa iyo eh. Sa
2: sige.
0: kanya, hindi ko ma...
2: Sige, Baba, bigyan mo lang kami ng konting panahon para ayusin yung audio ni Tatay Ronaldo. Babalik kami ha.
0: Oo, sige. Kasi sayang naman yung kwento kung hindi natin maintindihan dito sa studio, no? Pero si Paul, maganda naman ang kanyang audio. Saglit lang ito. Huwag kayo wag naman kayong suplado. Wait lang. Kailangan lang namin ayusin ng konti. Kasi maganda yung kwento ni Mang Ronaldo. Sa umaga ay nagko-construction siya. Sa gabi naman ay nangangalakal. Hindi po biro ang ganong klaseng trabaho. Construction pa lang. Hindi naiisip nyo ba kung gaano yung effort na nilalagay dyan sa ganyang klaseng trabaho. Bukod pa doon sa nahaharap na mga delikado para doon sa kanyang hindi lang yung seguridad kundi yung kalusugan niya. Magkakasama na yan eh. Tapos sesegue ka pa sa gabi na magpupulot ka ng mga basyo, magkukuha ka ng mga karton. O, di ba? Tapos sasamsamin mo yan, iipunin mo, saka mo ibibenta. Kaya hindi ko alam kung paano ginagawa ni Mang Ronaldo yung papaano yun sa pangangailangan ng pamilya niya. Particular dito sa opening of classes kasi syempre may mga pangangailangan din yung ating mga anak. Diba? O Paul, ano? Ayos na tayo? Ah, hindi pa po pwede si Paul. Kaya naman, asan ngayon yung misis niya? Gusto ko rin malaman kung nasaan yung misis ni Mang Ronaldo dahil ano daw eh, street sweeper. Alam naman po natin na hindi ganun din kalakihan ang sahod pagka street sweeper at hindi po yan regular na trabaho. Kaya tingnan natin kung paano po nag-co-collab si Mang Ronaldo at ang kanyang misis na si Hilda. Okay na tayo, Fred? Okay, so balikan po natin live mula po sa Taguig si Paul Bea at ang ating kaibigan, kapamilya ngayong araw na to na si Mang Ronaldo. Mang Ron! Apo, Mang Ronaldo, pakikwento nga po ninyo kasi yak-yak na ako ng yak-yak dito. Kinukwento ko yung buhay mo. Pero hindi ako sigurado kung tama yung paano nyo ginagawa. Paano ninyo tinatawid yung araw-araw na kayo ay nagko-construction pagkatapos hindi pa hindi pa natigil. Kailangan nyo pang magtrabaho sa gabi.
1: Sa ating
0: project.
2: Paul? Budget at saka sa pagkupa. Yes, Mutia?
0: Oo, lalong nawala eh. Hindi kaya dapat magpalit kayo ni Mang Ronaldo ng mikropono? Kasi,
2: sige, magpapalit kami ng mikropono lang.
0: Oh, kasi wala talaga marinig na sa kanya. Alam mo naman ang mga technical na mga problema pagka ganito. Mahirap po mag-remote sa totoo lang. Kaya nga sana makapunta na lang dito si Mang Ronaldo. Next time po, pagka nagkaroon po ng problema, technical na problema, ay dadali namin dito sa studio ang ating mga case study. Pero sa ngayon, nagpapalitan ng mikropono si Paul Bea at saka si Mang Ronaldo na talaga namang kailangan kong malaman. Nagagalit ako. Kailangan kong malaman kung paano niya itinatawid ang buhay nila na ganun kahirap ang trabaho. Pagkatapos, lahat naman tayo naghihirap sa ating trabaho pero yung iba nakakaluwal-luwal, no? Yung si Mang Ronaldo, talaga ang hirap pagkasyahin. Lalo na at ang kanyang asawa ngayon, ang siyang, kumbaga tumatayo na breadwinner. Eh, hindi naman din kalakihan o hindi naman ganun karegulasyon.

0: yung trabaho. Kaya tingnan natin kung paano po nila yan na itatawid. Andiyan ka na, Paul? Wala pa rin. Siguro, Fred, mag-break muna tayo. Saka natin sila balikan. Kasi baka naiinip na yung mga nanonood sa atin at nakikinig. Baka sa, ano na ang istorya? Lagi nyo na lang kami binibitin. Nabibitin kami ng husto eh. Kaya gusto lang namin po na maihatid sa inyo ang kwento ng maliwanag. Kasi mamaya, meron akong sinabi. Hindi pala yun ang sinabi ng ating panauhin. Baka pukin ako ni Amang Ronaldo. Sige, maya-maya ay babalik po tayo. Mag-aayos lang po kami ng mga technical difficulties natin dito sa studio. Huwag kayong aalis. Ha? Chill lang po kayo dahil magbabalik pa po ang Mutya ng Masa.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang Mutya ng Masa. Mutya ng Masa. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan, duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
2: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: At nagbabalik po ang mutya ng masa, sabi ko sa inyo eh, saglit lang, babalik naman agad ako. Pero dahil tumatakbo ang ating oras, ano po, gusto natin na may mga magulang din na nagsasabi na ano ba yung nangyari na sa school opening? Naging maayos ba? At lahat ba ng pangangailangan namin, ng mga anak namin, ay kumpleto na? Lalo na ngayon, ang hirap ng buhay, di ba? Alam mo naman sa ginagawa ng mga magulang, kailangan kong humanap ng pinaka makakatipid talaga sila. Pero tingnan natin kung meron ng mga pangangailangan pa. Kasi sabi, sino ba yung nagsabi sa amin na supplier sila ng mga school supplies? Hindi raw ramdam kung ano yung kulang pa sa mga estudyante natin hanggang sa second week. Kasi doon nalalaman sa mga guro na ito, kailangan mo pa na itong notebook na to, kailangan mo pa ng mga kokumban, kailangan mo pa ng mga art paper. Malaman po natin yan mismo sa DepEd. Kung ano nga po ba, ngayon papasok na ang second week, mayroon po bang mga karagdagan pang gastusin ang ating mga magulang at paano po natin yan mareresolve? Hindi naman mareresolve ba? Paano natin haharapin ang ganyang klaseng hamon? Lalo pat ang ating case study ngayon ay medyo hirap sa buhay. Kasama po natin, line 3, okay. Kasama po natin sa linya ng ating telepono, si ASEC Jocelyn Andaya, ang Regional Director po, NCR, ng Department of Education. Malaman na po natin sa kanya kung ano po ang naging concurrent officer in charge ng TELE, TAAS. Sabi ko na Assistant Secretary din po siya ng Governance and Operation. Itaas nyo na ng DepEd. Good morning po, ASEC Joyce. Yan. Pati si ASEC Joyce nainip dahil ayaw umandar na naman ng teleprompter natin. Bakit po? Sana dito na lang natin nilagay. Ano po? Kasi nakakaya sa ating bisita. Paano po natin malalaman kung technical difficulty na naman. Sige, ano ba yung mga, baka kayo, meron kayo yung mga magulang na nakikinig sa atin ngayon. Ano ang naging experience ninyo sa ganitong klaseng pagbubukas ng eskwelahan? Yung iba naman, kumaga, sanay na kami sa ganyan. Ilang anak ko na ang napaaral ko na ganyan na sa umpisa, syempre aandap-andap sa nakukuha ng pambili ng aking ang pangangailangan ng ating mga anak. Andiyan na si ASEC Joyce. Calling pa tayo kay ASEC Joyce. ASEC Joyce, ha? Baka naman may mga nakakakilala kay ASEC Joyce. Pakikalabit nyo nga po at sabihin na tumatawag ulit kami sa kanya. In the meantime, yung mga magulang, sige, sabi ko sa inyo, 0919-278-3000. Diyan nyo po ipadala ang inyong mga mensahe para malaman natin. Tayo na lang ang magkwentuhan. Baka naman meron dyan gusto nyo mag-phone in kayo. Pwede bang ganun, Fred, para lang may makausap tayo? Asan? Sige, patawagan mo lang isang magulang. ASEC Joyce, okay na? Okay, ASEC Joyce ng DepEd, good morning po.
1: Ma'am, good morning po at lahat ng mga nagkasubaybay sa inyong pong programa.
0: Okay, maraming salamat sa pagkakataon na Sabado pa naman, pinagtrabaho ka namin. Good morning po, ASEC.
1: Okay lang po, ma'am.
0: ASEC! Marami nagtatanong, ano po ba ang naging takbo ng opening of classes natin? Kasi marami po na, yung ibang lugar ay nagkaroon ng problema. Lalo na po doon sa bandang Mindanao. Pero overall, ano po masasabi ninyong assessment ng DepEd?
1: Overall po, masasabi nating matagumpay ang pagsisimula ng klase ngayong taon sa kabila ng mga hamon na dulot ng ating earthquake. So all over the country, and especially for those not affected by the earthquake, masasabi natin na matiwasay, maayos at naging planado ang ating pagbubukas ng klase.
0: Ayun, oo. Pero alam mo naman, ASEC Joyce, lahat ng magulang, pag ayan na ang opening of classes, ang laki ng problema dahil, ang daming pangangailangan, tapos magdadagdag pa. Ganun po nga ba ang nangyayari pagka second week dahil enumerate na ng teacher kung ano talaga yung mga karagdagan pang pangangailangan?
1: Tama po kayo, Ma'am Doris. Ang ano lang natin dito sa ating mga magulang ay kung ano lang ang kailangan ng mga bata. Yun lang naman ang hinihiling ng ating mga teachers o ng paaralan. Kagaya halimbawa ng notebook, pencil, ballpen. Yun po yung mga pangunahin na pangangailangan po nila. Kung kaya't talaga pong ini-encourage natin ang ating mga partners at ang mga LGU na kung meron silang pagkakataon na makibahagi, ay nagbibigay po ang ating lokal na pamahalaan at iba po natin mga partners. Kasi yun po talaga yung pangangailangan ng ating mga bata.
0: Kaya nga po. Pero marami naman po dyan yung mga lalo na sa Divisoria, no? Binababa nila yung presyo ng mga school supplies.
1: Mga kagamitan.
0: Sapat po ba yun na tulong sa ating mga magulang? Kasi yung case study po natin si Mang Ronaldo at Aling Hilda, medyo ano ngayon sa buhay, medyo may kakulangan sa mga dapat ayusin. Oo, so sapat po ba yun na gano'n na meron tayo nakikita ng mga buy one, take one, sale ito, yung mga ganyan?
1: Opo. Yun po muna siguro kasi alam naman po natin na hindi lang lahat ng magulang ay nakaka-afford talaga. At yun ang tinitingnan natin na baka pwedeng mabigyan pa natin. So far po, ang dami po naming mga reports ng ating mga partner institutions, especially private ones, na talagang tumutulong sa ating mga bata. At kung hindi naman po ay doon nga po, kagaya ng sinabi ninyo sa Divisoria, ay talagang mababa po ang presyo ng ating mga notebook po yata, although hindi po ako personally na nakapunta doon, nalaman ko lamang po. At ang sinasabi po natin, habang wala pa pong pera ang ating mga magulang, ay pwede namang pagka-shain muna na hindi lahat ng mga notebooks, kung walo ang subject, dapat walong notebook agad.
0: Oo.
1: Hindi naman po ganon. Kasi hindi naman lahat magagamit pa yon, lalo na sa unang buwan.
0: Ah, so kumbaga mga standby lang yung mga yan kung sakaling kakailanganin pa ulit.
1: Yes po, Ma'am Doris. At saka po ang ating eskwela naman po ay meron tayong tinatawag na mga learning activity sheets kung saan doon ang mga bata naglalagay o nagsusulat ng kanilang mga sagot sa mga tanong.
0: Ayun, oo. Pero yung takbo naman ng attendance, kumusta naman po? Marami po ba o medyo napansin ng DepEd kung may ang tawag doon? Pagbawas sa attendance sa first day of classes mismo?
1: Sa first day of classes, nagkaroon tayo ng parang tawag dito mga 95% of our students, at least yung mga nakalistang nag-enroll ay pumunta po. Although, meron pa po tayo mga estudyante na hinihintay po natin na makapag-enroll na. Kasi mukhang 82% pa lang ng ating mga eskwelahan ang nagre-report ng kanilang mga enrollment.
0: Oo.
1: At alam natin na ang iba ay marahil hindi pa nagre-report mula sa public at saka sa private. So, hinihintay po natin yon.
0: Opo.
1: Mag-stabilize po yan, Ma'am Doris, yung ating enrollment siguro mga katapusan ng buwan nito at saka siguro mga first 2 weeks ng July. Yun po lagi ang ating record in terms of normalizing the number of enrollment.
0: Ayun. Pero bumabalik lang po tayo, Ma'am Asik Joyce, na doon sa problema ng medyo, syempre kulang ang sahod, hindi ka agad makabayad ng tuition, kung po pwede nga lagi yung installment, hindi po ba? Pero unti-unti naman makakayang itawid. Tama po ba?
1: Tama po. At saka po sa public schools po, Ma'am Doris, ay talaga pong libre tayo dyan. Wala dapat babayaran ng mga bata.
0: Ayun.
1: Sa private po tayo, nagkakaroon ng mga yan, tuition fee po. At depende na yun sa pakikipag-usap ng mga magulang sa mga private schools kung paano pwedeng tulungan ang mga bata na makakope doon sa tuition fee and other fees na binibigay po ay sinisingil po ng ating mga private schools.
0: Oo, kasi yung iba naman din, hindi nga, libre nga dapat, hindi po ba sa public, pero merong isisingit na miscellaneous. Pwede ba yun?
1: Hindi po pwede yun. Wala po dapat tayong kinokolek sa ating mga pampubliko, mga estudyante. Ay, may tawa, maigpit po ang bilin dyan ni Secretary sa atin, there should be no collection. We have a policy on no collection. Sapagkat dapat kinocover po ito ng ating mga eskwelahan sa public schools. Ang private schools, Depende na po yan sa pagkikipag-usap ng magulang sa kanilang sa paaralan.
0: Ayun, oo. Pero sana may maliwanag sa lahat. Kasi yung iba, ay naku, hindi naman nagbigay ng IRR, hindi naman nagbigay ng pulisiya, kaya hindi nasusunod. But sigurado ako ang DepEd naman ay mayroong information drive tungkol dyan. Matagal na po yan na pulisiya, hindi po ba ma'am?
1: Tama po kayo, Ma'am Doris. Matagal na po yan. Mahigit isang dekada na po yan na meron tayong pinapaalala lagi na meron tayong DepEd order o no collection policy. At the same time also, kada ano na lang, hindi nga lang kada opening ng classes every so often pinapaalalahanan po natin sa ating mga PTA meetings, sa ating mga pagpupulong sa mga estudyante na wala po dapat collection. Uh-oh. At kami po ay talagang minomonitor namin ito. At kung meron man pong mga ganon, ay talagang pinapatawag po namin ang punong guro upang i-explain bakit mayroong mayroong collection.
0: Oh, tama. E paano naman po ang ating lagay ng ating mga silid paaralan, yung mga classroom po natin? Nagkaroon po ba ng problema?
1: Opa, Ma'am Doris, alam niyo naman po na over the course of many years, ay talaga pong meron tayong tinatawag na classroom backlogs, no? Last year, na-report po na 144,000 ito. Bakit po nangyayari yun? Sapagkat mas marami po tayong mga bagyo, mga sakuna na nangyayari na hindi naman agad masolusyonan ng isang bagong building agad. It will take time, especially sa highly urbanized cities where wala na tayong buildable space.
0: Oo.
1: So nagkakaroon pa rin tayo ng kakulangan, may mga congested areas pa rin tayo, pero ginagawan po ng DepEd ng paraan para ito ay masolusyonan sa pamamagitan na limbawa ng double shift. Kung ang iba ay single shift lang, ibig sabihin buong araw sila, meron din po tayong double shift at saka meron din tayong tinatawag na flexible learning options para matugunan po ito meantime na naghahanap po tayo or nagko-construct ng mga buildings or learning continuity spaces doon sa mga lugar na meron pang pwedeng paglagyan ng ating mga buildings.
0: Opo, pero hindi po ba yan kumbaga ay makakabawas naman? Oo, alam natin, first week pa lang. Kaya lang, hindi kaya may kaguluhan ng konti para doon sa mga bata at maging sa mga guro na ganyan ka-congested ang kanilang kinalalagyan. At paano yung kalidad ng edukasyon na makukuha po natin yan? Hindi ko sinasabi na siguro naiinip lang ako. Di po ba doon sa dapat opo, meron na pong mga naidagdag na mga classroom?
1: Opo. Alam niyo bago po sagutin po yung ninyo concern kasi that's a very valid concern. Gusto ko lang din pong i-share sa ating mga tagapakinig na ngayon lang na taon na ito na talagang unprecedented ang pag-construct ng ating mga classrooms kasi hindi lang DPWH ang nagpo-construct. Pinayagan na din po tayo na LGU din mag-construct na din po through a MOA that we have executed. Pagkatapos po nito, meron po tayong tinatawag na learning continuity spaces para mga makeshift classrooms po ito pero matitibay upang doon po muna ang ating mga bata samantalang hinihintay nila yung panibagong building. But ayun, we are mindful that even as we do this, we have to make sure that our students are not affected by all this. Sa paano pong paraan? Kagaya ng sinabi ko, nagdo-double shift po sila. Pero hindi ibig sabihin na kulang ang mga oras na kailangan silang magturo or matuto ang mga bata. Kung kaya, meron tayong ginawang paraan kasi ginagawa naman na po ito maraming taon na sa ibang mga syudad.
0: Ayun,
1: na nagdo-double shift po sila.
0: Tama.
1: At so, ang tinitingnan natin dito ay ang mga learning outcomes nila kagaya po ng proficient na po ba sila sa reading. Kaya meron po tayong mga assessment para ma-check kung talagang tumataas po ang kanilang levels of proficiency or bumababa kahit na double shift po sila.
0: Opo, opo. Pagka ganyan po na ang parang kumbaga ay umarangkada naman po ng maayos, kapag ka meron po mga concern yung mga teachers o yung mga estudyante o yung mga magulang, saan po ba po pwedeng dumiretso at para humingi ng paliwanag o humingi ng advice ang ating mga teachers, parents at mga estudyante.
1: Opo. Opo. Sa ating mga taga-subaybay, no? Pwede po agad dumiretso sa punong guro kasi may proseso naman po diyan ang pag-entertain ng complaint. Pagka hindi pinakinggan ng principal, ang school head, ay itataas po natin yan sa school's division office para maimbestigan talaga ano ang problema. At saka pag hindi pa rin tayo kumbinsido doon sa decision, pwede pong iangat ulit yan. In other words, ma'am, meron po tayong levels of tawag dito, grievance na pwedeng na procedure na pwede nating i-observe.
0: Ah,
1: so ang unang-una po talaga diyan ay sa school level muna.
0: Correct.
1: Kasi pagka umakyat yan sa school's division office, tatanungin din ng school kung anong ginawa nila dito sa complaint na ito or sa issue na ito. Normally naman po, nandoon ang PTA para makatulong din sa pag-resolve ng issue.
0: Okay. Pero ano kaya yung napansin nyo, ma'am? Matagal na rin kayo sa DepEd. Ano yung napansin nyo na mga problema na laging kinakaharap na kumbaga ay dapat taon-taon ay nare-resolve naman na dapat, no? Kaya lang hindi nabibigyan ng tamang pansin.
1: Opo. Ma'am, sabi niyo nga po, matagal na po ako sa DepEd, nakita ko po yung kung paano kahit sa first day or first few days of classes, nakita niyo po na nag-iiba na rin po kahit sa report po natin pag tinitingnan niyo or pinakikinggan ang radio or TV, na nag-iiba na po yung pag-report ng ating first day or first week of classes. Kung dati ay talagang sobrang gulo, ngayon po nabawasan na po yun sa pamamagitan ng magandang pagpaplano ng ating mga principal. Ang napakaganda po dito ay very minor concerns na lang ang kinaharap po natin. Sa NCR po kasi ay ako ay naka-assign, nakita ko po kung ang mga maliliit na lang na concerns, saan kukunin yung kanilang mga dokumento kasi yung card nila hindi nila nakuha nung last school year. So hasan daw po yun. At ating mga paaralan ay may mga help desks po sila. Nakalagay doon kung saan pupunta yung magulang, bibigyan ng instruction and the like. Yun lang po yung aming yung naging concern po namin, except for some areas, mga outliers naman ito na nagkaroon ng problema sa congestion and the like, but there were people there who made sure that they are attended to agad-agad. Hindi lang po natin over the years yung tinatawag pong congestion, Ma'am Dori.
0: Yun nga po.
1: Yan talaga ang gustong gawa ng paraan, hindi lang ni Secretary, kundi ni President Bongbong Marcos. Sabi niya, gawa natin ang paraan para mapabilis ang construction at maibsan yung ating mga problema tungkol sa congestion.
0: Ayun. Harinawa ay magkakaroon din ng solusyon yan, ma'am. At kung nagtutulungan naman po ang lahat ng ahensya ng gobyerno, lalo pa nga at ang DepEd ang may pinakamalaking alokasyon ng budget po, hindi po ba? Makakausap
1: tama
0: naman
1: po
0: yan, hindi po ba? Well.
1: Opo.
0: Opo. Asek, maraming salamat po sa oras ninyo, ha. At mabuti naman po ay naging maayos ang ating first week of classes. Thank you, ma'am.
1: Thank you, Ma'am Doris. Thank you.
0: Salamat po at good luck si Asek Jocelyn Andaya, ang Regional Director, NCR, at Concurrent Officer in Charge, Assistant Secretary, Governance and Operation ng DepEd. Samantala, meron muna tayong pasasalamatan. Ayan na, sige.
2: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
0: Okay, nagbabalik po ang mutya ng masa at hopefully ay ayos na ang connection natin kay Paul Bea at kay Tatay Ronaldo na nasa Taguig ngayon. Paul?
3: Mutya, pasensya na. No? Alam mo naman, live tayo. Talagang mayroong technical difficulties. Inayos na natin ngayon si Tatay Ronaldo. Sige, Tatay Ronaldo, nandiyan si mutya. Magkwento ka ngayon ba
0: na? Tay Ronaldo.
4: Kumusta po?
0: Oo, kwento nyo nga sa akin, mabilisan lang kasi naubusan na tayo ng oras. Gano'ng kahirap po yung inyong buhay, yung pagkatustos nyo dun sa pangangailangan ng mga anak ninyo. Kwento mo, dahil nasunugan pa kayo?
4: Oo, nga po. Kasi po, yung mga gamit po namin nasunog. Pati yung mga birth certificate ng mga anak ko, hindi ko na nakuha. Yun po.
3: Wala ka nun sa bahay yung time na nasunog yung bahay niyo, ano?
4: Oo, kasi nasa trabaho po ako yun eh. And pag maabutan ko lang daw yung mga anak ko, eh, sabi nila, nasusunog na daw po yung bahay namin. Eh, sa amin ng anak ko, hindi ko na kaya pong pasukin kasi malakas na po yung apoy.
3: Buti ang nakuwento ni Mang Ronaldo sa atin, no, na yung naging problema niya nung siya yung construction worker, na disgrasya sa minsan. Sige, maikwento mo yung pangyayaring disgrasya nung nagtatrabaho ka sa construction.
4: Eh, po, yung nag-ano po dati po sa construction, na-accidente po ako. Nabalian po ako sa balakang.
3: Ano nangyari sa'yo?
4: Pinagamot naman po ako ng may-ari. Kasi nahulog po ako sa amdam niyo po. Sa construction.
0: Opo.
3: Gano'n po taas yung pagkakahulog?
4: Ano po, mga tatlong palapag po.
0: Oh, eh, dinala kayo sa ospital pa.
4: Dinala naman po, pina-therapy po.
0: Ayun, oo. Pero sa ngayon, okay ka na?
4: Okay na po.
0: Oo, pero gusto ko lang malaman paano mo tinawid yung unang linggo ng balik eskwela. Ilan ang nag-aaral?
4: Ano po nag-aaral? Isa po, college na po. Nag-a-apply po ng college. Yung ano, scholarship.
0: Po, yung isa?
4: Yung isa po, page 11 po. Yung bunso. Tapos yung dalawa po, grade 6.
0: Oo.
4: Yun po.
0: Oo.
4: Bali, apat po nag-aaral po sa akin.
0: Apat? So, paano nyo po pinagkasya yung kakarampot nakita natin? Ano po, para sa kanila mga pangangailangan sa first week ng eskwela?
4: Isang po, wala po silang isang baon. Pinapakain ko na lang po. Yan mm-hmm. lang po. Kasi hindi po aamit yung budget po eh.
0: Ah, so Paul, meron ba tayong itutulong kay Sir Ronaldo? Kasi nga medyo apat
3: pa pala.
0: Sige, ibigay mo na.
3: Meron tayong school supplies, syempre. So natin magpasalamat kay Sir Kelvin Gan, yung kaibigan mo, si Kelvin.
4: Yan po.
3: So, at saka meron din tayong bigas, syempre. Ang bata, may pabigas.
4: Maraming pong
3: yeah.
4: tulong. Salamat.
3: At saka meron din tayong grocery items para sa kanilang pamilya.
4: Thank you po. Maraming pong salamat. Buhay po kayo.
0: Thank you po. At sana po. Sana hindi na dumagdag pa yung mga pangangailangan ng mga anak mo para doon sa first. Kasi magsi-second week pa lang tayo. Pero kung sakali man na kayo ay mayroon pa rin pangangailangan, ay habot may tutulong at may tutulong din po sa atin. Ano po?
4: Apo, maraming salamat po.
0: Thank you rin po sa inyong panahon. Thank you. Ang daming... Ano po?
4: Mga investigate po ng anak ko po. Nakukuha pa ako.
3: Sige, pag-uusapan natin yun, Mang Ronaldo, yung problema sa birth certificate kasi nasunog nga lahat, ano? Tutulungan natin siya para makakuha ng birth certificate.
0: Ay, okay.
3: Mutya, gusto ko lang pasalamatan si Dr. Cipriano Bisto, ang principal ng Taguig Integrated School. At saka si Cynthia Ayes, siyang Schools Division Superintendent ng DepEd dito sa Taguig.
0: Oo, pakiulit mo lang po, hindi ko masyado narinig. Sino ang tumulong para dun sa school supplies?
3: Ang kaibigan mo si Mr. Kelvin Gan.
0: Ayun, oo, maraming salamat Kelvin.
4: Salamat, thank you po.
0: Ano yung mga binigay, Paul?
3: Meron tayong school supplies dito, Mutiano. Tapos may grocery items, may bigas din.
0: Ayun, oo. Hindi, yung ano, yung school supplies nga, ano, notebook, kokumban, o ano
3: yes,
0: ba yan?
3: Yes, Mutiano, may mga notebook, may mga ballpen, may crayons. At kunin ko lang, kasama pa siyang bag.
0: Meron pa kasamang bag?
3: Ito. Oo, oh, buksan ko na ha. Meron tayong mga school supplies, may ballpen, may crayons, at meron pang nalagyan ng tubig.
0: Ayun.
3: So, Sir Kelvin, maraming salamat po.
0: Thank you po.
4: Thank you po very much.
0: Maraming salamat po, Sir Ronaldo. At yun, makita natin ang storya ng buhay ni Amang Ronaldo na, eh, Diyos ko po, kakapranggot na nga lang ang kinikita. Nasunugan pa, na-aksidente pa. Oo, di ba? O sige, Paul, mamaya na tayo kay Mang Ronaldo. Magpasalamat ng magpasalamat.
4: Magpasalamat.
0: Oh, thank you nga po, Sir Ronaldo. Wala ba siyang trabaho ngayon?
4: Wala
3: ka lang. Tinatanong mo siya, may trabaho ka daw ba ngayon?
4: Ngayon po, wala po akong pasok. Kasi po, napaano po ako nung kagabi po. Kasi sabi ko kasi kay asawa ko po, kala ko kailan po sana i-interviewin.
0: Oh.
4: Kasi hindi po siya.
0: Okay naman, at pasensya na po. Nagkaroon lang tayo ng konting problema sa ating mga technical issue. Pero naitawid naman po natin ito, at kaya maraming salamat po sa iyo.
4: Maraming salamat din po.
0: Opo, oo. Sana nakilala ko si Ate Hilda.
4: Maka-ate.
0: Sige, nagwawalis-walis pa siya. Kaya baka naman maka-storm. Oo, Paul. Salamat.
4: Salamat po.
3: Mula dito sa Taguig Integrated School, maraming salamat at balik sa inyo.
0: Okay, maraming salamat po sa isang oras ng pagseserbisyo, at lagi po ninyong tatandaan sa bawat hamon, lagi tayong may misyon. Ako po si Doris Bigonya, ang inyong mutya ng masa. Susunod na mga panalong kwento ng inspirasyon, hatid ni Tita Winnie Cordero sa Win Today. Maraming salamat. See you next week. Bye-bye.

Mutya ng Masa. Sama-samang i-celebrate ang ating mga winning moment kasama si Winnie Cordero sa 28th KBP Golden Dove Awards Best Magazine Program, Win Today! Win Today! Susunod na!

0: Kami po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa loob na 40 years. Noon, ngayon, at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras sa hudyat, alas 10 ng umaga.
1: DZMM, balita ngayon!
2: Kapamilya, umabot na po sa mahigit 1.5 billion pesos ang inyong pinsa sa infrastruktura na magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Sinabi sa DZMM ni Public Works Secretary Vince Dizon na may mga kalsada at tulay na silang nakumpuni kaya maayos na nakaraan ng mga sasakyan magdadala ng tulong sa mga bayang naapektuhan ng lindol. Prioridad anya ng kagawaran ang pagsasaayos ng mga ospital at paaralan.
3: Sabay-sabay po tayong gumagalaw ngayon, no? Nagpapadaga ng gamit at ng mga personnel sa mga hardest hit yan ang Sarangani, ang ibang portion ng South Cotabato, lalo na sa mga bundok, at sa Davao Occidental at sa Davao del Sur.
2: Sa ibang balita naman, pinasalamatan ni Pangulo Marcos Jr. ang diplomatic community sa suporta sa kandidatura ng Pilipinas sa United Nations Security Council. Sa talumpati sa Van Dunur sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na nananatili ang commitment ng Pilipinas sa multilateralism at mga prinsipyo ng United Nations Charter kahit bigong makuha ang non-permanent seat para sa 2027 to 2028 term sa Konseho. Bukod dito, inanunsyo rin ng Pangulo na bubuksan din ang mga bagong embahada ng Pilipinas sa Astana, Kazakhstan at Accra sa Ghana ngayon taon at inaayos na rin ang pagkakaroon ng bagong Consulate General sa Miami, Florida sa Amerika. Layon-anya nitong maisulong kooperasyon sa ekonomiya, mas malakas na political relations at cultural exchanges sa mga naturang bansa.

0: At yan po mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Ceril.
1: DZMM.

0: It's Saturday! Narito na naman po ang programa maglalagay ng extra sunshine sa inyong Saturday morning. Kasama ang nag-iisang dalaginding ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero, na lagi nagpapaalalang tamang diskarte lang ang kailangan para win today! Uy, teka, nakapunong-punong po tayo ngayong araw na ito. Magluluto tayo, egg cheese roll, baka pwedeng mga pambaon sa mga chikiting, ha? Lalo na't nag-uumpisa na ang klase. Ay, meron din naman tayong, dahil dyan, meron din naman tayong demo ulit mula sa ating crafts queen na si Lala Lacson kung paano natin maire-repurpose ang ilan sa mga gamit na ng mga bata at maging mukhang bago siyang bagong gamit para sa school. Siyempre, meron pa rin po tayong usapang pangkalusugan. Kaya umpisahan na po natin ngayon ang ating pagluluto. Sa oras na, 5 minuto makalipas ng alas 10 ng umaga.
1: Menu na swak sa budget. Winner sa panlasa ng family. Narito na sa Winnie's Kitchen.
0: Ang ating egg cheese roll ay iluluto sa atin ng ating guest kusinero. Ay, kusinera pala. Siya ay isang food content creator, si Rish Mars. Napaka tongue-twisting. Hello, Rish! Is Rish ready in the zoom? Hello! Okay, sige, hindi pa po pala ready ang ating kusinera.

0: alam ko ay talagang ang pinag-uumpisa, ang pinag-iisipan ngayon ng mga nanay, mga tatay, eh kung ano ang ipapabaon nila sa kanilang mga anak, lalo nang nag-umpisa na nga ang pasukan. Kaya maganda yatang pangbaon itong egg cheese roll. Andito na ang ating food content creator na si Rish Mars. Hello Rish, welcome to Win Today!
1: Hello po, Charlie!
0: Hi!
1: Magandang araw!
0: Magandang araw sa iyo, Rish! Ayun nga, pwede nga bang pambaon itong egg cheese roll na gagawin mo sa amin?
1: Opo, madali lang din po gawin kasi madalas ko tayong makain ng itlog.
0: Ay, oo naman, favorite ko rin yung itlog. Ah. O siya, sige, magluto na tayo, be?
1: Okay po, tita ko ito, may tatlong egg ako prepare po dito.
0: Tatlong egg?
1: Ayan, tatlong egg. Madali lang po ito, tita Win, kasi nakaready na po itong iba, ihalo na lang po dito.
0: Oo.
1: Ayan. Tapos ilagay na lang po natin yung spring roll.
0: May
1: na-ready na po na spring roll.
0: Spring roll?
1: Spring roll. Spring onion. Sorry.
0: Spring onion. Agulat naman ako. Spring ano yung spring roll? May lumpiang siya kayo dyan. Sige,
1: and then
0: spring
1: ito po, may cabbage lang po tayo.
0: May cabbage.
1: So, depende na lang po sa inyo kung gano'ng kadami yung cabbage po na ilalagay ninyo.
0: Okay.
1: And then, may sprinted carrots tayo.
0: Okay.
1: Yan.
0: Parang ano, parang nakain ko na yung Okoni Miyaki ba yun? Ano ba yun? Yung torta ng ano, Japanese?
1: Same po, hindi mo dito.
0: Okay, sige.
1: And then, lagyan mo natin ng minion dips para medyo milky yung lasa. And then, nakakasulong po kasi ito para hindi mo maling maghihap, hindi mo talong dry yung
0: Okay, sige.
1: And then, may ham na po, chicken ham, i-slice na din ang maliliit.
0: Oo.
1: Lagyan na po lang yan
0: ng protein. Hey, halimbawa, wala akong ham, pwede bang ibang
1: protein? Kasi dito, pwede naman wala eh. Depende lang po sa inyo kung ano yung gusto nang ihalo.
0: Ayun.
1: Kung meron, mas maganda po meron.
0: Why not?
1: Kaya, pwede naman, pwede lang pork o kahit ano, pork ham or kahit wala.
0: Sige. Tapos?
1: And then, iba ko, lagyan na lang po natin ang paminta.
0: Titimplahan na.
1: Paminta. And then?
0: Asin. Oo, konti-konti.
1: Konti-konti lang.
0: Yan. Saan mo natutunan yung recipe na yan, Rish?
1: Madalas ko po ginagawa, Tita Win, in-improve ko lang. Then, kita ko kasi puso din pala itong ganito sa ibang bansa. Alam mo, sa Japan.
0: Parang
1: same thing doon sa Okonomiyaki.
0: Okonomiyaki yun.
1: Parang ganun. Di parang siyang takoyaki doon, Tita Win.
0: Correct. Well, talalagyan mo ng ano, no? Seafood, ano?
1: Opo, pwede rin po.
0: Why not, coconut? O siya, sige, torta na yan.
1: Okay, lalagyan na po natin dito.
0: Yun, no?
1: And dito, dahan-dahan lang po. Yan.
0: Yan. Alam mo, maganda yung idea na yan eh. Kasi meron tayong sarili nating torta, di ba, Rish? Yung tortang
1: yes,
0: talong. Eh, iyan naman ay cabbage and carrots.
1: Opo. Mas maganda yung carrots is, ano na siya, grated,
0: right.
1: Opo, hindi siya masyadong sa mga hiling masyado sa grated.
0: Correct. Oo, lalo na mga bata, di ba?
1: Opo.
0: May anak ka na ba, Rish?
1: Meron po. High school grade 8.
0: High school na? Isa lang?
1: Isa lang po.
0: Isa lang? Di mo na sinundan. Ikaw talaga.
1: Mahal pa po yung bigas.
0: Mahal ang bigas. O siya, sige. O tapos pag prito niyan, meron ba yan sa usawan, be?
1: Actually, pwede naman po. Depende po sa inyo. Wala naman po. Pwede po sa yung mga... May mga bata ko kasi nanghihilig sa ketchup, yung sausawan.
0: Yun, no? Ketchup.
1: Pero depende na lang po talaga.
0: O yan, habang nga piniprito nitong si Rish ang ating egg cheese roll, kanina nagbati siya ng tatlong itlog, nilagyan niya ng grated cheese, hindi pa pala, spring onions, nag-shred siya ng cabbage, at saka carrots, tapos nilagyan din niya ng konting mayonnaise at tinimpa pala ha, nilagyan din niya ng ham, optional, or kung gusto niyo iba pang ilagay, eh pwede rin naman. Tapos, nagtinimplahan niya lamang ng salt and pepper, and tapos pinirito, ayan na. Ano susunod, Be?
1: Actually, ito po, madali lang po magluto, tatakpan ko lang po sandali.
0: Oo nga.
1: Madali lang po ito. Hindi na po ako nakaredy, ikaw yung nang extra kasi madali lang talaga ito.
0: Oo,
1: tinakpan
0: sige
1: ko lang sandali and then iro-roll ko lang.
0: Ah, yeah. Ay, dyan mismo sa pan mo iro-roll?
1: Opo. At ito yung sample ng baon na pwede ng mga bata lalagyan mo ng pipino or ng fruits, ganun po.
0: Oo nga. Ang ganda naman ng baunan mo. Saan mo naman nabili yan?
1: Sample lang ito.
0: Ang cute kasi naka-stainless. Pagka may ganyan na stainless na tawag mo diyan lining, it keeps the food warm for a certain number of hours. Nice.
1: Ayan. And then ito ko lalagyan ko natin na cheese.
0: Ayan na, lalagyan na ang cheese. Kaya
1: kasi nga, maraming bata nang nahilig po talaga sa cheese.
0: Right.
1: Sorry, dadalhin ko lang sa akin. Depende na lang po sa kanila kung gano'ng kadaming ilalagay nila.
0: Oo.
1: Kasi yung mga bata talaga, mahilig po talaga sa cheese.
0: Correct. Totoo ko yan. So, ilalagay sa gitna?
1: Oh, sa gitna po. Kasi pag sinislice po ito, makikita din siya talaga sa gitna.
0: Oo nga. Ayan na, nilagay sa ang cheese sa gitna. Ayan, mga ating mga kuya nga, nasa kawali pa ang egg nitong si Rish. Tapos, paano nga ang rolling mo, Be? Ayan na. Titiklupin na. Ang egg cheese roll. Yun, no? Ayan.
1: Medyo na pa, ano yata yung apoy natin.
0: Oo, medyo naging crispy.
1: Okay, pero okay na nga po ito sa loob. Sa labas lang po ito, Tita Win.
0: Correct. Maganda naman din ang itsura. Ang mga bata gusto nila, maganda sa mata ang kanilang kinakain, di ba?
1: Opo, totoo po.
0: Ayan, niro-roll na. Ina-attempt na nitong si Rich i-roll.
1: Okay. Actually po, nababadali po. Pero kung kayo sa bahay niyo, pwede naman dahan-dahan. Correct. Pwede magmadali.
0: Oo naman. Totoo ka naman dyan, Be.
1: Pwede magmadali. Sa akin lang po ito.
0: Iniikot na. Ayun. Very okay, successful.
1: Sorry, medyo brown. Pero actually, hindi naman po siya talaga. Hindi naman po siya talaga. Sa loob mo ng pinyan, po talaga siya.
0: Soft pa. Ayun.
1: Opo, soft po talaga sa loob.
0: Ayan na. Diba?
1: And then,
0: tapos, ihiwa-hiwa.
1: Kukilyo.
0: Oo.
1: Kukilyo niyo po niya. Parang ano lang siya, parang kukilyo ka.
0: Oo.
1: Yan.
0: Ayan na. Ready na ang ating egg cheese roll. So, parang torta lamang po ito, mga ating mga kaliyang.
1: Nilagyan natin. Pwede po sana siguro siya sa...
0: Oo. Nilagyan natin ng gulay para masustansya. Tapos, anything na makaka engganyong makain ng mga bata, plus the cheese. You can never go wrong with cheese.
1: Yes. Ikaw, meaning... Yan, ilalagay po natin sa dito sa kunwari, mababao na ng bata.
0: Mababao na, ayan na. Yun na.
1: Ayan.
0: Yan, nice.
1: Very depende sa inyo, ilang cheese roll yung, and cheese roll yung ilalagay ninyo.
0: Correct.
1: Halimbawa, kung ito kita ulit, ayan na po, nakaready na po natin. Yan,
0: yeah, baon ng bata. Nice. Sige, Rish, i-invite mo sila sa iyong channel.
1: Hello po sa mga lahat ng nanonood, no? Iimbitahan ko po kayo. Pwede nyo po kayo follow sa Facebook account po na Rich Mars po. And then, yun pa po, Tita Win. Thank you so much po sa pag-invite mo dito.
0: Oh, it's our pleasure, Rich. Huwag kang magsasawa. Baka tawagan ka namin muli, ah. Thank you,
1: yes,
0: Rich.
1: Po. Thank you so much
0: bye-bye
1: po, Tita Win.
0: Thank you. Bye. Yan ang egg cheese roll ni Rish Mars. Look her up. Nasa Facebook siya. Magbabalik, get ready na, lalo na yung nakaantabay sa atin sa YouTube at Facebook dahil narito live ang ating Queen of Crafts na si Lala Lacson. Up next!
2: Huwag nang may stress. Kasama natin si Tita Winnie Cordero sa Win Today.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
4: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
6: Tatamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
6: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
6: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
8: Cas Abelga,
9: Jesse Cruzat
7: sa Suko sa DZMM.
10: Suko sa DZMM.
7: Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: partner sa kwentuhan, makabuluhang talakayan, napapanahong issue na pinag-uusapan ng bawat tahanan. Always go for the win!
1: Balik sa ating programang Win Today. As always, naging parang tawag dito, tradisyon na natin dito sa ating programa na kapag nagbubukas na ang mga eskwela, meron tayo mga tips, mga demo para naman tayo makatipid. At tutulungan tayo niyan as always ng ating favorite crafts tita. O di ganun na, di ba? Ang founder ng Joyful Crafters Club, si Lala Lacson. Hey Lala, welcome back!
2: Hi Tito Winnie, it's so nice to be back. Magandang umaga sa inyong lahat. Yes, back to school na naman tayo.
1: Right.
2: Alright, so may mga projects tayong gagawin ulit, Tita Winnie.
1: Correct.
2: Of course.
1: Gusto mo ba yung tawag ko sa'yo, Crafts Tita?
2: Oh yes, absolutely. Tita, titang tita, Tita Mac. So walang problema, Tita Winnie.
1: O siya, sige. Ano ba ang baon mo sa amin ngayon?
2: Okay, so Tita Winnie, ito ang ating what do you call this? Materials na kailangan.
1: Sige.
2: Alright, so ang gagawin nating project, school staff holder, school desk organizer, at folder insert. Yung school staff, itong mga ito, kailangan mo ng corrugated box. Ito yung mga box na pag nag-grocery ka, di ba Tita Winnie, bawal na mga plastic.
1: Correct.
2: Di ba? So minsan naka-box na lang, o kaya bitbit mo yung kung bag mong sarili. Cutter, scissors, adhesive, stapler, ruler, mga bagay na siguradong meron din ang mga anak nyo.
1: Right?
2: Yung pattern paper, pwedeng yung mga gift wrappers, ganyan. So basically, pareho-pareho lang almost yung requirements natin sa iba't iba nating project ngayon.
1: Sige.
2: So ito yung una, Tita Winnie.
1: Oh.
2: Okay. Yan, ang cute, di ba?
1: Ganda naman.
2: Alright. Maaalala mo ang mga bata pag eskwela na, Mami na, or Nanay, nasa na yung ano ko, yung pandikit, nasa na yung gun marker, nasa, di ba, nawawala. So bigyan niyo sila or paggawa niyo sila ng sarili nilang organizer.
1: Okay,
2: so ito yung sample.
1: Okay, paano gagawin niya?
2: Okay, ito na. Gawin ito, Tita Winnie. Kailangan mo lang ng papel na either A4 or letter size. Yan naman na yung usual na nabibili natin, di ba? Or ginagamit ng mga bata. Ngayon, kung meron kang, pattern paper o magandang papel, pwede din yon. Ang ano lang is dapat medyo makapal. Ngayon, kung wala kang makapal na papel, pwede namang gumamit ka ng mga, yung folder, Tita Winnie, na luma ng mga bata. Pinaglumaan.
1: Yes.
2: Huwag mo itapon. Okay. Gamitin natin dito.
1: Okay.
2: Alright? So ang gagawin mo, kailangan kasi natin square. So kung wala kang square na papel, ganito na lang ang gagawin mo. Okay? So itupi mo sa kalahati, diagonal. Okay? Para, okay, so gamitin natin yung pattern ang ilabas natin. Kung one-sided lang. Okay? Para makagawa ka ng parang triangle. Normally kapag A4 or letter, may matitira ka, Tita Winnie.
1: Right.
2: Okay, so gugupitin mo lang po yan.
1: Yung
2: pag nagupit mo na, meron ka ng square.
1: Ayan.
2: Diba?
1: Okay,
2: ginupit mo na. Pag nagupit mo na ngayon yan, eto, follow me. Alam mo yung origami, Tita Winnie, naaalala mo yan?
1: Correct.
2: So, folding paper. So, maski sino kaya ito. Maski maliit mong anak kaya niya to. So, itupi mo lang sa kalahati.
1: Okay. Yung papel.
2: Okay.
1: Tapos,
2: itupi mo ulit sa kalahati.
1: Yung 1/4. Oo.
2: Oo. So, parang meron ka ng apat na pahalang.
1: Correct.
2: Okay. Na ganyan. Okay. Ikutin mo. Okay.

0: hindi cut, mas ano, mas madali.
1: Correct, correct. O, tapos,
0: Okay, so ngayon, bawat dulo nung ano na to, bawat dulo nung square na ito, Tita Winnie, kung gusto mong gumawa ng mas malaki, lalakihan mo lang yung square na papel
1: Okay.
0: mo. Kung gusto
1: Sige.
0: mong gumawa ng mas maliit, okay, na organizer, lilitan mo lang yung square mo. Pero basically, ganito ang gagawin.
1: So,
0: Tapos, ipo-fold mo na ngayon papunta sa gitna ulit.
1: Wait, sige, bago 'yun, i-explain lang natin yung ginawa mo. So, yung bawat dulo,
0: Okay.
1: tiniklop mo ulit.
0: Tiniklop
1: Tapos
0: ko.
1: pa parang ginawa mo
0: 'Di ba
1: na
0: may
1: mga
0: square siya, Tita
1: Yes,
0: Winnie? Tiniklop ko siya dun lang sa square na 'yon.
1: Yon, okay.
0: Ah, 'di ba? Sa
1: Tapos
0: bawat square lang na 'yan.
1: titiklopin ulit sa 1/4.
0: Tapos
1: Okay.
0: ititiklop mo ngayon sa 1/4 papunta sa gitna. 'Di ba?
1: Okay.
0: Meron ng
1: Yes,
0: tupi. Yang
1: yes, yes.
0: yes. Ganon din yung kabila. Okay.
1: Yun. O,
0: Tapos
1: parang may gumawa ka na ng envelope.
0: Oo, tapos 'di ba? Tutupiin mo ulit 'yan
1: Sa
0: sa
1: gitna.
0: gitna. Kumbaga lahat 'yan, 'di ba? Meron na
1: May
0: tayo
1: tupi.
0: kanilang finold fold na
1: Yes,
0: natin.
1: yes, yes.
0: Oo, so papalong mo lang yung mga tupi-tupi niya. Okay.
1: Okay. Parang
0: Ngayon, kung
1: guide pa
0: one-sided lang yung
1: lang.
0: katulad ako, one-sided lang yung design ng papel ko, 'di ba, Tita Winnie? So may makikitang puti. So
1: Correct.
0: para hindi naman pangit kasi puti lang.
1: Oo nga.
0: Kumuha ka lang ibang pattern or design. This is 2x4.
1: Okay.
0: Okay, para dito sa para sa 8 and a half by 11 or letter size, Tita Winnie.
1: Okay.
0: I-adjust na lang nila. Ang ano lang is kailangan makapasok sa loob.
1: Oo, para matakpan yung puti.
0: Para patakpan. Mas cute. Okay, pag nalagay
1: Ayun.
0: Mo na yun doon sa isa sa mga parang insert niyan, okay, eto lang, Tita Winnie. Ililift mo konti yung dalawang dulo
1: Kasi
0: at ipapasok mo
1: papasok.
0: ito. At push!
1: Ayun na, hindi na siya kita.
0: Ayan na,
1: Ayun
0: di ba?
1: na.
0: Ganda na. Okay,
1: Maganda.
0: so ang gagawin mo, kailangan mo ng anim na piraso na iba't iba o pare-pareho na sa'yo yung kung anong gusto mong design.
1: Na
0: So, 1,
1: ganyan
0: 2,
1: yung
0: 3,
1: ginawa
0: 4,
1: natin.
0: 5, 6. So, anim na piraso, magiging ganito siya in the end.
1: Oo, tapos paano i-assemble
0: Oo,
1: pare-pareho
0: para
1: yan?
0: ma-assemble mo ngayon yan, yung anim na yan, okay,
1: Ay,
0: dikitin mo lang
1: gagawa ka lang
0: sila.
1: ng ano, octagon. Ay,
0: Hexagon.
1: hexagon pala. Kasi
0: Kasi
1: pito,
0: ani.
1: anim pala, anim.
0: Diba? So, imagine nyo. So, dinikit, pag ito'y na-fold nyo na, ito na yan. Tapos, dinikit ko lang. Ang pandikit mo, Tita Winnie, pwedeng yung puting glue na nabibili sa mga mall. Okay? Double-sided tape. Okay? O kaya naman, ay glue gun.
1: Para
0: so, maski anong pandikit. Oo.
1: At
0: Tapos
1: ayan
0: yung,
1: na, meron ka ng organizer.
0: Yes, yung puwet niya, para hindi butas, lagyan mo lang ng takip. Okay, ginawa
1: cardboard.
0: ko, inano ko lang yan, tag na to, tin-raise ko lang yung puwet niya, tapos dinikit ko na.
1: Ayan
0: yan na. Oo.
1: Ganda na,
0: So, Tita
1: no?
0: Winnie, imagine mo, eto, kita mo kung gaano kabigat ang laman nito. Okay,
1: ayun.
0: Ilang taon na to sa akin, Tita Winnie, in fairness, hindi to nasisira. Pwede mo pang
1: Nice.
0: i-label yan ng pangalan ng anak mo. Ako ay si Lala, kaya Lala.
1: Ay, ang
0: So, kung,
1: ganda.
0: 'di ba?
1: So,
0: Oh,
1: depende
0: 'di
1: na
0: ba?
1: sa creativity ni Mami. Okay.
0: Oo.
1: Next project,
0: Actually,
1: next project.
0: Ito pa, Tita Winnie, pwedeng malaki. Tignan mo, Happy Mother's Day. Magpa-Father's
1: Ay,
0: Day, 'di ba? Pwede kang gumawa ng malaki. Yung mga tatay natin, maraming mga tools. Pwede din 'yan.
1: Ayun.
0: Oh, 'di ba?
1: Nice. Cute.
0: Okay. Ang next na project natin, Tita Winnie, ay ito.
1: Ano yan?
0: Ayan, tatanggalin ko lang ito.
1: Sige.
0: Ta-da!
1: Sige, be. Ano yan? Ay, nako. Mas mahaba namang organizer.
0: Oo, eto, remember, yung mga gamit na mga bata, yung mga papel nila, yung
1: Meron
0: ayun
1: ako
0: ako,
1: niyan, bumili ako sa
0: labo-labo.
1: bookstore niyan, pero mahal. Pwede
0: Oo,
1: pa lang
0: diba, nasa
1: gawin.
0: mga 300 to 500 yung mga ganito.
1: Totoo ka.
0: Diba?
1: Paano
0: so
1: ginagawa yan?
0: Yes, so ang ginamit ko lang dyan, Tita Winnie, again, alam mo naman ang paborito ko pag nagdi-DIY ako, ay
1: cardboard.
0: Corrugated boxes.
1: Okay.
0: Ngayon, ayan, corrugated boxes. Hindi pwede dito yung folder lang natin kasi manipis.
1: Dapat
0: Siyempre,
1: makapal.
0: Kailangan matibay, di ba?
1: Tapos,
0: corrugated boxes. Okay. So, ang ginawa ko lang dito, tignan mo, Tita Winnie. Okay. So, tatlong piraso lang to.
1: Okay.
0: Isa, dalawa, tatlo. Okay? So, ang sizes nito, depende kung gaano kalaki gusto mo. Okay? Kaya ang pituro ko sa inyo is yung konsepto.
1: Sige,
0: okay? So, kung merong kang, kunwari, gusto mo, puro mga letter size, 8 and a half by 11. So, ang gagawin mo lang, dapat mas matangkad ng konti sa 8 and a half, so 9 inches.
1: Okay.
0: Kung namang mas maliit, bababaan mo lang. About an inch to half an inch taller.
1: Okay.
0: Okay,
1: And
0: so
1: then,
0: ito na. So yun lang ang ginawa ko dyan, Tita Winnie. Kumuha ako ng corrugated box,

0: nag-cut lang ako ng ganito. So, yung isa mo ay parang ganyan lang. Okay, tapos ika-cut mo lang yung sa hindi mo ika-cut actually, ifo-fold mo
1: gagawa
0: lang yung
1: side. Gagawa ka ng corners.
0: Yes, ayun. Yung corner dito, kaya mo tatanggalin yan kasi itutupi mo yan na ganyan. Ayun. Tapos may extra lang ako dyan para yan ang didikit dun sa susunod. Kasi ang mga box natin, di naman sobrang lalaki, di ba? Hindi ka makakabili ng sobrang laking isang ano lang. Ayan. Diba? Tapos, kuha ka ulit ng isa na siya namang ipang tatakip mo dito sa side
1: doon
0: na ito. Okay,
1: side.
0: Ano ang pandikit dito, Tita Winnie?
1: Ano?
0: Okay? So, pwede yung liquid glue, kanya lang matagal matuyo.
1: Correct.
0: Hahawakan mo talaga. Okay? Uh-huh. O glue gun.
1: Okay.
0: O double-sided tape. Okay?
1: Okay.
0: Tapos,
1: okay.
0: Ito, ganun din. Pero yung isa mo, sa wet mo lang, okay, fo-foldan. Okay?
1: Uh-huh.
0: So, ang mangyayari, magiging ganito na siya, Tita Winnie. Ta-da! So, pag inassemble mo na yan at nakadikit, meron ka na yan.
1: Yun na! Tapos, oh, lalagyan mo ng pabalat para magandang tsura.
0: Oo, kaya lang yung harap mo, gusto mo syempre, may pangharang din. So, gagawa ka din ng maliit na pangharang dyan.
1: Yun na.
0: So, pag nagawa mo na ngayon yan, Tita Winnie.
1: Eto na, ang tsura.
0: Decorated
1: yan
0: yun na!
1: Yun!
0: Oh, 'di ba? Ayun na, nandiyan na yung mga iba't ibang gamit ng anak ko.
1: Correct.
0: Oh, 'di ba? So ngayon, para hindi rin kalat-kalat yung nasa loob. Okay, maski minsan okay na. Yung sa loob kalat-kalat pa rin. So ang gagawin natin susunod na project ay ito naman, Tita Winnie.
1: Ano na 'yan?
0: Yung insert. Mga pinapasok mo sa loob.
1: Oh, yun.
0: Diba? Diba minsan, Mami, nasan pa yung ano? Kailangan ko ng 1/4, 1/2 crosswise, lengthwise, one hole. Diba? Oh, ngayon, nakaganyan na. Ngayon, pag ano, pwede na nila, actually ito, pwedeng dalhin sa school o pagkatapos, ilagay doon sa kanilang folder. Yung parang organizer nila. Dito naman yung mga quizzes.
1: Ayun,
0: Diba, magre-review na kayo, periodical exam. Nasaan na yung mga ganyan? Hindi na, naglabo-labo na sila. So, bawat quiz, pagka ano, pasok, art, history, math, reading, diba?
1: Right, nice. Everything is dependent on the creativity ng mommy at daddy.
0: At saka minsan pag maganda, diba, parang mas enganyo yung bata. Kumbaga pag maayos, susundin na lang nila. So ang paggawa niyan, Tita Winnie, madali lang.
1: Ah, sige, be.
0: Okay? So kung meron kang anong gusto mo, 8 and a half ba? O A4 ba?
1: Okay.
0: Kung anong size ang gusto mo.
1: Okay.
0: Okay? O kung meron kang old na kartolina or yung again, folder, pwede mo gamitin yon.
1: Sige.
0: Okay? So, ang kailangan mo lang ay dalawa niyan na same na size.
1: Okay.
0: So, yung isa, ganyan lang. Yung pangalawa, ha, ipo-fold mo lang sa kalahati.
1: Ayan.
0: Tapos, ipapasok mo lang ito sa loob.
1: Ay, parang dalawang section. Cute.
0: Diba, may ganun ka na. Pero
1: correct,
0: minsan gusto mo mas marami pang packet. Hindi lang isa. So, kumuha ka pa ulit ng isa, hatiin mo ulit kung anong gusto mong, you know, height nung ano mo.
1: Right.
0: Nung magiging folder mo. Tapos, ilalagay mong ganyan.
1: Ayun, may iba-ibang
0: okay,
1: section.
0: So, meron kang harap, meron kang likod.
1: Oo, ka.
0: So, ang pwede mong gawin dyan, pwedeng double-sided or liquid glue, kanya lang syempre pag palagi mong ginaganyan, diba? Gusto mo mas matibay.
1: Totoo ka naman.
0: Oo. So, ako suggestion ko, stapler!
1: Stapler! O kaya tape! O kaya so, pwede bang tape? Tape?
0: Oo, yung mga packing tape.
1: Oo.
0: Yan, wag yung mga regular tape kasi madaling maano.
1: O
0: duct tape, ayan. Yung mga duct tape ngayon may mga kulay-kulay at design na rin eh.
1: Correct. O yan, ini-staple niya ang bawat gilid para secure.
0: Oo, ayan.
1: Yan na.
0: Ayan na. So.
1: Ayun, very good.
0: Tapos i-decorate mo na lang katulad nung ginawa ko kanina.
1: Right.
0: Washi tape lang 'yan, 'di ba?
1: Ito
0: papel lang 'yan. Oh, 'di ba?
1: Ayan ako. Maraming salamat sa iyo, Lala. Thank
0: yes,
1: you as
0: thank
1: always.
0: You so much din, Tita Winnie. Always.
1: I invite them to your page, please.
0: Yes, ako po ay si Mami Lala. Okay, of course, founder of Joyful Crafters Club and Mami Guide Inc. Ang aking kupong content, I have mostly on YouTube. So kung gusto niyo pa po ng mga ibang projects for back to school at iba-iba pa po, okay, I'm Mami Guide Inc. on YouTube and all the socials, Instagram, Facebook, and TikTok. Maraming salamat, Tita Winnie.
1: Thank you, Tita Winnie,
0: pwede ba ako mag-promote? Isang fast lang.
1: Sige, be.
0: Oo, kasi magkakaroon po ng comic festival, okay, sa July. So, yung anak ko po ay isa dun sa mga may sarili silang, gumawa sila ng original na comics.
1: Okay, good.
0: Opo, so isa-showcase po nila yon. Siyempre, akong gagawa ng merch.
1: Saan?
0: Oo, sa Ayala the 30th po.
1: Ah,
0: sa Ayala July 10. Ayan. So baka gusto niyo pong sumaglit. Salamat!
1: Sige. Thank you so much, Lala!
0: Wala pong ano man. Thank you again, Tita Winnie!
1: Thank you! Yan po si Lala Lacson, ang ating crafts tita, ang founder ng Joyful Crafters Club. Sa ating munting kaalaman, sa ating munting creativity, malaki rin ang ating matitipid sa gastos sa gamit ng ating mga anak sa eskwela. At hindi lang yan, hindi lang makakatipid. Mas maiengganyo pa rin natin ang ating mga anak dahil ang tawag dito mga gamit maganda. O siya, babalik po tayo. Usapang kalusugan up next.

0: babae. Salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pangkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Sa tulong ng tamang health information.
2: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
0: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Erbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
3: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: Ang bawat Pilipino, pinasigla.
0: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Tele Radio.
5: Ako po si Radio Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging bosses po ng mga wala pong kasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoong kwento sa masa.

0: sa ating usapang kalusugan kasama ang MX3. Sa araw na itong pag-uusapan ng natin ay ang prostate. Kaya ang ating question for today, ano itong kondisyon na sanhi ng paglaki ng prostate gland ng mga lalaki? O ayan ha, ano itong kondisyon na sanhi ng paglaki ng prostate gland ng mga kalalakihan? Para tayo gabayan, ay naku, makinig kayong mabuti dahil sa ating usapan malalaman po ninyo ang sagot. Pagkatama ang inyong text, meron tayong regalo mula sa MX3. Siyempre, as always, kasama natin ang wellness and integrative specialist na si Dr. Edwin Bien. Hi, Doc Ed!
1: Hi, Tita Winnie!
0: Kamusta?
1: Mabuti naman. Okay. June is month of men, for
0: kaya
1: men.
0: Nga, it's that time of year again for the boys. Pero gusto kong maipaliwanag mo na ang prostate gland ay sa lalaki lang.
1: Yes.
0: Tama?
1: Yes.
0: Anong assignment nito?
1: Tagagawa siya ng likido.
0: Likido.
1: At para. Yung likido na yon, yun yung nakikita po ninyo na nilalanguyan ng sperm mismo. Na lumalabas sa isang lalaki.
0: So, lalaki lang talaga.
1: Opo.
0: Ang meron ito. Parang pagka sa babae, matres.
1: Opo.
0: Oo. Diba? Walang prostate gland ang mga babae.
1: At pero
0: lalaki
1: pwede pa rin
0: lang.
1: Silang makinig sa atin. Ha? Kasi
0: oo,
1: baka
0: naman.
1: Yung mga asawa nila, kailangan
0: oo, naman.
1: Na.
0: Oo. Ano-ano ang mga kondisyon o pwede ba nating sabihing sakit sa prostate glands ng mga lalaki?
1: Ang prostata nga, tagagawa ng likido.
0: Likido, correct.
1: So, habang bata pa, di malusog yung prostata.
0: Okay.
1: Ang itsura nito, singlaki ng malaking ubas.
0: Okay.
1: Sa mga 20 or 30 years old.
0: Malaking ubas, yung para maskit?
1: Yung ubas.
0: Yung kulay green?
1: Yung green. Lumalaki yan eh. Pagdating ng 40, sinlaki na yan ang hinog na lansones.
0: Ah, okay.
1: Yan.
0: Malaki na yon.
1: Medyo
0: ganyan.
1: Malaki na yon. Hinog na lansones.
0: Yan,
1: malaki. Kapag halimbawang nag-60 na,
0: okay.
1: Pwedeng sinlaki na ng maliit na lemon.
0: Lumalaki?
1: Lumalaki.
0: Natural ba yon? Yung paglaki ng prostata ng lalaki?
1: Oo, hindi naiiwasan. Lumalaki talaga.
0: Okay.
1: Kaya ang tawag namin doon eh, BPH or benign prostate enlargement.
0: Benign prostate enlargement. Okay.
1: Ayan, o hypertrophy sa medical doctors. Ang problema, tumitigas din kapag nag-iedad na. Lumalaki, tumitigas pa.
0: Kasi?
1: Iba't iba ang haka-haka. Ang sabi, dahil hindi na masyadong nagagamit yung likido, dahil nag-iedad
0: na,
1: hindi na masyadong active, sexually active.
0: So, ibig mong sabihin, itong kondisyon ng prostate gland ay depende sa pagiging sexually active ng lalaki?
1: That is only one theory. Ang pangalawa ay hormonal, syempre.
0: Hormonal? Kala ko mga kababaihan lang may problema sa hormone?
1: Meron din. Nag-iirita rin kami.
0: Nag-andropos din kami.
1: Ang lalaki kasi habang tumatanda, bumababa yung hormone namin na testosterone.
0: Parehas lang sa babae.
1: Parehas lang eh. Kumbaga sa babae, bumababa yung estrogen.
0: Oo.
1: Sa lalaki, yung testosterone. Kailangan namin yon para malusog yung prostata namin at makapalang buhok namin.
0: Ha? May kinalaman yung testosterone sa buhok nyo?
1: Oo. Really? Kaya di ba nakikita habang nag-iedad na, banda rito sa ibabaw, nagninipisan na rin.
0: Oo, para
1: kaya,
0: kayong Santo Papa.
1: Kaya siguro na invento yung takip doon.
0: Let's not do that. Okay. Tapos, itong pagbaba ng testosterone na nakakaapekto sa prostate gland ng mga kalalakihan, natural ito as you age?
1: Natural as we age, pero in some men, nagkakaroon ng mga sintomas na related sa paglaki at pagtigas.
0: Like?
1: Unang-una, yung mga kalalakihan na ito, pwedeng ihi ng ihi sa gabi every hour bumabangon.
0: Kasi?
1: Kasi hindi na ilalabas lahat ng kanyang ihi dahil nakaharang itong prostata na ito sa daluyan sa pagitan noong pantog.
0: Kasi nga sabi mo, pagka 60 na, parang lemon na.
1: Lemon kalaki, enlarged na siya, tapos medyo matigas-tigas na siya, dumadaan sa gitna ng prostata yung tubo na kung tawagin urethra. Kung matigas siya, di iniipit niya ngayon yung tubo. Di yung ihi na iipon sa pantog.
0: Parang may picture tayong pinakita
1: ipakita
0: kanina.
1: Ipakita nga natin yun. Di siyempre, yung prostatang malaki, sinlaki nga ng lemon, di hindi na mailabas yung kompletong ihi, napupuyat ang mga lalaki. Every hour, naiihi siya kasi nagkakaroon ng residual urine.
0: Okay. Pero meron din akong nakikita sa pelikula, parang nasasaktan silang pag-ihi.
1: Pag matigas na.
0: Pagka matigas.
1: Yung sinasabi kong lemon o santol, nagiging parang atis. Bukol-bukol.
0: Okay.
1: Ayun, masakit ang pag-ihi nun kasi siyempre, matigas na siya at nag-aalala yung mga doktor na pwedeng mauwi sa tumor o bukol.
0: Wow. Pero sabi mo kanina, itong benign prostatic
1: enlargement,
0: hyperplasia ay benign nga.
1: Benign, ibig
0: sabihin, non-cancerous siya. Hindi siya nakakatakot.
1: Oo, pero malaki. So, kailangan tulungan din ng mga doktor minsan. May tabletas, may mga gamot para mabawasan yung pamamaga.
0: Lumalaki siya kasi namamaga?
1: Yes, namamaga siya. Oo. Kaya may nararamdaman yung mga lalaking to eh. Meron specific na term dyan eh.
0: Okay.
1: Yung golf ball feeling pag nakaupo sila. O kami.
0: Kasi parang, kasi nga sabi mo may bukol.
1: May bukol o may maga.
0: Oo.
1: Pag nakaupo ka sa silya at matigas yung silya, ang feeling mo para kang nakaupo sa golf ball.
0: Wow.
1: Sa pagitan ng iyong puwitan.
0: So,
1: hindi ka mapakali.
0: Pero hindi naman siya masakit pa.
1: Hindi naman masakit, pero can you imagine na parang may naupuan na golf ball? So, hindi mo malaman kung kaliwa o kanan ang iupo mo.
0: Anong gagawin pagka ganun, Dok?
1: Well, again, may mga doktor na nagre-reseta ng mga tabletas.
0: Okay.
1: May pampaliit, pampatanggal ng maga.
0: Okay.
1: At kung halimbawang hindi na kaya dahil sobrang tigas na, may mga procedure naman.
0: Pero hindi ba hindi ba mababawasan ang kanilang pagkalalaki?
1: Maaari.
0: Maaari.
1: Kasi itong mga tabletang ito ay pwedeng mag-cause ng komplikasyon o side effects, no?
0: Kaya siguro yung iba'y nangingime, ayaw na nilang paggalaw.
1: Oo, yun. Kaya natututo na silang maglaro ng golf. Ang tawag doon, golf widow.
0: Oh my goodness. Pero hindi, Dok. Siyempre, napaka-uncomfortable nun. We are just talking about the benign na
1: prostate.
0: Ibig sabihin, wala pa itong sinasabi ni Dok, nabanggit ni Dok kanina na parang tumor or pwedeng cancerous. So, tawag dito, di syempre napaka-uncomfortable noon kung meron kang nararamdaman parang nakasapak dyan sa may bandang
1: apwitan.
0: So, paano gagawin ko?
1: Well, pupunta sa doktor.
0: Na hindi. Masyadong magkakaroon ng side effects.
1: Yun ang kagandahan ngayon. Marami ng mga iba't ibang uri ng medication. Nagpo-progreso na. Na dati, malaki ang side effect niya talaga.
0: Correct.
1: Ngayon, nababawasan na yung side effect. Yung mga, how would you call it? Retrograde ejaculation. Isa sa ano yun?
0: Retrograde? Ano yun doon?
1: Ang ibig sabihin, dry ang kanyang orgasm.
0: Dry.
1: Nakaramdam siya, medical naman po ito ha, nakaramdam siya na nag-orgasm siya, pero hindi tulad nung bata siya na may lumalabas na prostatic fluid. Ito wala, dry.
0: So hindi na siya makakabuntis?
1: Hindi na. Wala nang lumalabas.
0: So parang patay na yung mga semen niya, ganon?
1: Hindi sa patay, parang hangin yung lumabas. Para kang nagpalabas ng hangin sa lobo.
0: Ganun lang.
1: Dry. It's dry. Isa sa sintomas yun. Side effect ng medication.
0: But yeah, still, you can ejaculate. You can still
1: pwede kang makipagsiping. Mararamdaman mo pa rin yung pleasure ng pakikipagsiping. Wala nang lalabas sa iyo. At hindi ka na nga makakabuntis. You're safe. Pero concern sa ibang lalaki yun.
0: Correct. Concern sa ibang lalaki
1: yun. Kasi ang tingin niya, bakit ganun daw?
0: Okay. Oo nga.
1: Parang wala lang.
0: kaso teka muna, Doc. Itong pinag-uusapan nating kondisyon, anong edad ba lumalabas? Sabi mo, mga 60 na eh.
1: Hindi.
0: Hindi?
1: Pabata na sa ngayon.
0: Ngayon?
1: Oo eh. Kasi at 40, yung dati naming testosterone, nangalahati na.
0: Oo nga.
1: At 50, 25% na lang.
0: Okay.
1: At 60, parang 5% na lang.
0: So, ibig mong sabihin, pwedeng lumaki ang prostata kahit wala pa sa 50?
1: Yes.
0: Anong depende on your what?
1: What genes, for some people, mas maaga kaysa
0: lifestyle.
1: Sa iba. Lifestyle also, pwede rin.
0: Nakaka-apekto ba yung pag-inom, pag-garilyo?
1: Lahat yun, ano? Pati na rin yung obesity.
0: Okay.
1: Malaking bagay yon. So, mas maaga sa mga taong may obesity problem o metabolic disorder problem, yung pagkakaroon nito.
0: Wow. Of course, lahat ng mga sinabi mo, yun ang mga dapat maging maiwasan. Teka muna, paano nakakatulong ang MX3?
1: Unang-una, anti-inflammatory ha, yung MX3 capsule.
0: Yes.
1: So, if your doctor is giving you medication para sa inflammation, may dadagdag nila ito. Bawas pamamaga ito. Malaking tulong yun.
0: Hindi na ako makakaramdam na parang may golf ball.
1: Hindi na masyadong golf ball. Parang lansones na hinig na lang. Parang medyo malambot-lambot na.
0: Okay.
1: Oh, that's true. Kasi masakit yung golf ball. Matigas.
0: Yes.
1: Yes, okay. Secondly, kung ang problema natin habang nag-iedad tayo, yung ang lalaki nagkakaroon ng dad bod. Kung tawagin.
0: Dad bod.
1: Narinig mo na ba yan? Kami mga kalalakihan
0: Bulging.
1: Bulging na yung amin. Meron na kaming tire.
0: Love handles.
1: Love handle ba yun? extra tire.
0: Para maganda love handles.
1: Love handle
0: no?
1: Na lang. Nangyayari sa atin yan kasi nga bumababa yung hormones natin. So, mahalaga na makontrol natin yon sa pamamagitan ng by improving our metabolism.
0: Mm.
1: Yun yung MX3 again. Capsule, no? Lalo na yung MX3 Plus.
0: Yun
1: na ipapayo ko talaga sa mga kalalakihan. Once we reach 40, shift na kayo sa MX3 Plus.
0: Ano bang kaibahan ng MX3 Plus at saka yung regular capsule?
1: Yung MX3 Plus, may dagdag na L-carnitine at CoQ10 ang purpose nila, yung L-carnitine is to improve your metabolism para hindi mabagal. At yung CoQ10 naman is to improve your heart function. But syempre, may taglay siya ng alpha, ng beta at gamma mangustin na anti-inflammatory pa rin.
0: Na nakikita doon sa MX3 na regular capsule.
1: MX3 regular capsule. Yeah. Siya plain lang yon.
0: Paano iinumin yan, Doc?
1: Para sa akin, once we reach a certain age, yung 40 pataas, yung MX3 Plus, two times a day na yon.
0: Two times a day.
1: Huwag nang once a day. Dati once a day if you're younger. Pero as we get older, umaga't hapon.
0: Ayan. Meron pa tayong coffee at saka tea, Doc.
1: Oo, diba? Maganda yung coffee natin eh. Kasi hindi nagpapataas ang cholesterol eh. Cholesterol free.
0: Pwede ba daw yan sa may diabetes?
1: Pwede. Sugar free eh.
0: Sugar free.
1: At pwede sa mga matataas ang BP.
0: Kasi
1: hindi tataas yung BP mo because of high caffeine.
0: Ayun. Yan. But may caffeine pa siya.
1: Negligible. Uh-uh. Very little eh.
0: Uh-uh. Oo, uh-uh. Eh yung tsaan natin, Doc?
1: Paborito ko rin yung ireseta dahil yan ay pang-cleansing.
0: Yan.
1: So, whenever you feel na ikaw ay nanggaling sa isang handaan at kumurot ka ng lechon or whatever, magbabad ka na ng isang tea bag sa isang pichel o isang tumbler like this. Tapos overnight mo ibabad, kinabukasan pilitin mong inumin to cleanse and detoxify.
0: Ayan. Doc, makakatulong din ba yan? Medyo nasa rainy days na tayo. Kaso, mainit pa rin ang panahon. Ang sabi nila, pagka ganyan daw ng mga tsaa-tsaa, mas nakakauhaw.
1: Well, actually, hindi eh. Okay. Kasi again, itong tsaan na to, napakasarap ng amoy niya, no? Pandan flavor and smell, no? Tapos, content pa rin niya yung alpha, beta at gamma nutrients. At wala siyang caffeine.
0: Wala siyang caffeine.
1: Mauuhaw.
0: At hindi ka rin,
1: ka madadiuretic.
0: Hindi ka rin, ang tawag doon, makakatulog ka pa rin kahit sa gabi.
1: Hindi ka maiihi ng mayat maya.
0: May mga nagtatanong, Doc, baka kontra yan sa mga...
1: Medication?
0: Yung mga, anong tawag doon, maintenance medicine.
1: Wala pong ganun eh. Kasi remember, ang M stands for mangustin.
0: Mm. No?
1: Galing prutas yun. So, alam nyo naman ang prutas pwede sa inyong maintenance medicine. Yung X3 ron, yun yung actual ingredient niya.
0: Yes.
1: Wala siyang halo na kung anuman. In fact, yung capsule nga niya, halal eh. And vegetable yun eh.
0: Oh,
1: vegetable based. So, safe na safe po kahit na anong edad tayo.
0: Yun nga, anong edad pwede?
1: Sa bata, as long as they can swallow a capsule, pwede na yon.
0: Yun.
1: Kapag nag-iedad naman, ay huwag kayo matakot. Isabay nyo sa inyong maintenance medicine.
0: Ayun. Meron bang kailangan gap? Like for example, after 15 minutes, 30 minutes, or pwedeng sabay-sabay na sila?
1: Para sa akin, mas maganda lagyan mo ng gap.
0: Okay.
1: No? Iwalay mo yung synthetic medicine mo na maintenance at saka itong natural. So, simple lang. Kung gusto mo yung natural before your meal, tapos kumain ka na after 15 minutes, and then yung maintenance mo after your meal.
0: Yan. Pero hindi naman natin sinasabi na ang MX3, gamot
1: ay,
0: sa karamdaman, di ba, Dok?
1: Opo, yan. Reminder, hindi po ninyo ihititigil ang reseta ng inyong doktor, at wag po kayong magde-decide na basta ihinto na lamang. Isabay po ninyo. Walang masama po.
0: Ayan, very good. Maraming salamat, Dok. Huling paalala na lamang at baka meron pa silang gustong itanong, saan ba sila pwedeng magtanong?
1: Yung mga kalalakihan out there, lalo na pag nagigising na kayo ng madalas sa gabi, i-text nyo po 0918-888-8893. Yan, 0918-888-8893. O sa website na lang, www.mx3ph.com.
0: Lahat po ng inyong mga katanungan ay sasagutin ni Doc Edwin Bien, ang ating wellness and integrative specialist ng MX3. Thank you, Doc!
1: Maraming salamat.
0: Maraming salamat. At para sa ating tanong ngayong araw na ito na napag-usapan namin ni Doc Edwin, ano itong kondisyon na sanhi ng paglaki ng prostate gland ng mga kalalakihan? Ang sagot, benign prostatic hyperplasia or BHP. We did not talk about the one na malignant, ha? Ang prevention is better than cure ang ating goal dito. At ang napili ay si Renato C. ng Barangay Commonwealth, Quezon City. Renato C., intayin mo ang tawag ng ating mga kasama sa MX3 para malaman mo kung paano makukuha ang iyong regalo.
2: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at ways. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo, ligtas dapat. Kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo para sa latest updates sa sitwasyon sa inyong lugar.
3: Tamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita?
3: maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer.
5: Winspiration.
0: Ang ating inspiration para sa araw na ito ay ihatid sa atin ni Reverend Father Douglas Badong ng St. Joseph Parish, Gagalangin, Tondo, Manila. Father Dogs!
6: Isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Muli ako po si Reverend Father Douglas Badong at mula po dito sa Our Lady of Remedies. Dito po sa Ermita, hatid ko po ang ating winspiration mula sa ating mabuting balita para sa araw na ito, kung saan narinig natin ang kwento na si Jesus ay hinanap ng mag-asawang si Jose at si Maria doon sa templo, na naakala nilang nawala si Jesus pero siya po ay nagpaiwan. Pero ngayong araw na ito, June 13, ay atin din pong pinagdiriwang ang kapisahan ni San Antonio de Padua, ang sabi nga, no, patron ng mga nawawala o patron pinupuntahan kung sakali may nawawalang bagay, nawawalang tao. Kaugnay ng ating Ebanghelyo, magandang mapagnilayan natin din sa panahong ito na sino nga ba ang nawawala? Sino nga ba ang nagwawala? Sa kwento, para ba si Jesus ba ang nawala o si Maria at si Jose ang nawala? Kasi sabi nga, si Maria ay kasama sa mga kababaihan, si Jose naman kasama din ng mga kalalakihan, at narinig natin si Jesus ay nagpaiwan. Hindi siya nawala, siya ay nagpaiwan. Pero ang kagandahan po dito ay hinanap siya pareho ni Jose at ni Maria, at hindi nagturuan, hindi nagsisihan. Magandang bagay po kasi yun na mapaalala sa atin na, sabi ko nga kanina, sino ba ang nawawala? Ang mga magulang ba o ang mga anak? Dahil nasa nangyayari sa paligid natin, sa komunidad natin, talagang marami ang nawawala. Kaya nawa, patuloy din tayo, no? Magkita-kita tayo, magsama-sama tayo sa tulong ni San Antonio upang makita natin ang bawat isa. Makita natin ang Diyos. Matagpuan natin si Kristo. Kaya napakahalaga po, no, na ang pamilya sa pangunguna ng mag-asawa na lagi silang nagsisimba. No, sa ganon, saan natin pwedeng mahanap at makita ang inyong mga anak? Sa simbahan. Kasi kung hindi ninyo dadalhin sa simbahan, saan nyo yan makikita? Sa kalye, sa lansangan, o sa mga hangouts, sa social media, saan natin sila madalas iniiwan? O saan natin sila dinadala? Kaya nawa po, isama na rin natin sa panahong ito, no? Ingin natin ang tulong ni San Antonio de Padua nang sa ganon ay makita rin nila, makita ng mga politiko natin na mga nawawala at mga nagwawala ang daan patungo kay Kristo. Muli po, sa mapagpalang araw sa inyo pong lahat.
0: Maraming salamat, Reverend Father Douglas Badong ng St. Joseph Parish, Gagalangin, Tondo, Manila. Hanggang sa susunod na Sabado, dito lamang po sa programang laging nagpapaalala, tamang diskarte lang ang kailangan para win today and every day. Smile! God loves you!

0: DZMM número 1 sa aksyon. DZMM balita ngayon.
1: Kapamilya, kumpiyansa ng House Prosecution Team na malakas ang bagong ebidensyang ilalatag sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni House Prosecutor Joel Chua na isinasapinal na ang naturang ebidensya pero hindi rin ito idinitalye. Dagdag ni Chua, prioridad ng prosecution panel ang paghahanda sa pre-trial conference at sa mismong paglilitis. Kaya umaasa ang kanilang grupong mareresolba ng Senado ang anumang banta na anilay diversionary tactic para marihis ang publiko sa issue. Una na sinabi sa DZMM ni House Prosecutor Terry Don na inaasang ipepresenta ang bagong ebidensya sa pre-trial conference sa Hunyo a 18.
2: Well, I hope the Senate will be able to manage, no, yung mga ganitong threat. Hindi maalis, may mga agam-agam din, but at the end of the day, mas kailangan namin mag-focus dito dahil yung mga threat na yan ay sila ang sa Senado yan eh. Kumbaga, call nila yan eh.
1: Sa ibang balita, patuloy yung dagsa ng mga tagahanga na nasawing Ateneo basketball player na si Rene Baterbonya sa kanyang burol sa Ateneo de Davao University. Balitang kumpirmado sigurado mula Davao, hatid ni Hernel Tokmo. Hernel.

0: Pernell.
1: Yes po. Isang misa Dorn. At eulogy. Isang misa at eulogy ang idinaos kagabi sa burol ni Ateneo de Manila basketball player Rene Baterponia sa kanyang dating paaralan, ang Ateneo de Davao University Senior High. Maraming tagahanga at mga kakilala ang dumagsa at pumila para masilayan sa huling pagkakataon ng kanilang iniidolong basketbolista. Nagpa-picture din sila sa mga jersey ng atleta na idinisplay sa labas ng chapel. Samantala, sa press conference kahapon, umaasa ang sports agent at dating coach ni Baterponia na si Jess Evangelio na mabibigyan ng mga sagot ang pamilya sa tunay na nangyari at kung sino ang dapat managot para mapanatag ang kanilang loob. Dagdag pa niya, tila naging isang bayani si Rene dahil marami ang nagtungo para magbigay pugay at makiramay sa kanyang pamilya. Samantala, ayon naman kay Jovins Eusebio, sports agent ni Baterponia, na ang mga pasang nakita sa katawan nito ay mga hematoma na nabuo sa pag-rescue kay Rene sa Aurora. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
0: Maraming salamat, Hernel Tokmo.

0: At yung buong mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
1: DZMM Balita Ngayon!
2: Sa hirap ng panahon ngayon, kailangan wais tayo lagi. Sa palengke man o supermarket, sa talipapaman o department store, online o produkto man o serbisyo. Alamin ang karapatan mo kasama ang kampyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico. Sabay-sabay tayong maging Wise Consumer! Wise Consumer!

0: Yeah, hey, it's a Saturday. Happy weekend, everyone. And it's a long weekend. Kumusta weekend po ninyo? Pahila-hilata lang ba? Paluto-luto lang? Eh, tama po yan. Pero huwag niyong patayin yung radyo ninyo. Ako nakamonitor kayo sa radyo, pati kayo sa YouTube, dahil meron na naman po tayong topic na matututunan for today. Si Alvin Olchico po ito. Welcome po sa What is Consumer? Halika na, let's go! Sabay-sabay po tayong matuto, pero bago po yan, ay good news muna.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Hindi po nabura ang expected na rollback, lalo na po sa diesel, sa huling araw ng trading kahapon. Ibig sabihin, yung full week po natin, meron pa po talagang naiwang rollback sa diesel at malaki-laki pa po. Ang ating estimate for Tuesday ay diesel. Ang rollback po na asahan ay 4 hanggang 5. Ba pwede, ano? 4 to 5 pesos kada litro. Ang gasolina po ang medyo bad news, dahil ang best case scenario ng gasolina as is, wala po tayong paggalaw o increase na 50 centavos kada litro. At sa kerosene naman po, 2 piso hanggang 3 piso kada litro na rollback. But remember, tayo po'y nag-estimate lamang. Ang masusunod po rito ay ang kwenta ng Department of Energy. Dahil tayo po ay nasa ilalim ng State of Energy Emergency. Eh, minsan po hindi tayo tumatama, pero directionally, tumatama naman po tayo. Ibig sabihin, kung rollback ang estimate natin, rollback din po yung nagkatalo po tayo dun sa presyo. Ano po? Kaya ang sa atin po ang diesel, 4 hanggang 5 pesos. Gasolina, as is, walang galaw o hanggang increase na 50 centavos. At ang kerosene naman po, 2 piso hanggang 3 piso. Apparently, ayon sa mga sources natin sa industriya, mukhang positibo po ang reaksyon ng market, dahil mukhang magkakaroon po ng peace deal sa kabila ng pag-iting ng tensyon doon nito mga nakaraang araw. Kaya good news po sa atin yan, ha. Hoy, sa mga kumpanya ng langis, huwag nyo naman itas ng piso-piso na pagdating ng Tuesday, parang baliwala na yung rollback. Mahiya naman kayo sa mga consumer, hindi ho ba? Sana magka-rollback nga po sa Tuesday.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Mapalad po tayo, dahil kasama po natin sa studio ang Vice President and Public and Member Relations Group Head ng Pag-ibig Fund. Walang iba kundi ang kaibigan ko pong tunay. Alok-alok po, hindi siya po sisipot eh. Sige nun, Jack Jacinto Jr. Triple J is in the house. Hi Jack, nice to see you.
2: Magandang umaga, Sir Alvin, at magandang umaga po sa lahat ng nanonood ngayon.
0: Oh, i-indianin mo ba ako ever?
2: Ah, hindi po. Si Mr. El Chico pa.
0: Kasi pag in-indian mo ko, tatawag ako kay Manang. Di ba, Manang, tayo na lang, kahit mag-zoom tayo, biglaan, ano po. Magandang umaga po sa lahat ng mga magigiting at masisipag na kawini ng Pag-ibig Fund. Mabuhay po kayo. Tuloy-tuloy lang po ang pagsiservisyo natin sa publiko. Siyempre, kung may Pag-ibig Fund, may isa pa po ang ahensya ng gobyerno. Kasama po natin si Attorney Brian Gail T. Sibuyan, Division Manager po of Regulation, Enforcement and Prosecution Division ng Insurance Commission. Attorney Brian, magandang umaga po sa inyo at maraming salamat po sa pagpapaunlak.
3: Good morning, Sir Alvin, and good morning din po sa ating mga taga-subaybay.
0: It's been a long time since I covered the Insurance Commission. Malamang ang mga kaibigan ko doon, baka nag-retire na po. Nandun pa rin ba kayo sa Maynila?
3: Yes, sir.
0: Ano
3: sa
0: UN
3: Avenue pa rin po, sir.
0: Sa UN Avenue pa rin. O, kita mo yan. Ang panahon pa ni, last ko napunta sa Insurance Commission, panahon ni Duok. Wala na si Duok, nag-retire na si Duok, di ba? Oo. Ang tawag ko kay Duok, Tandang Duok. Ewan ko kung nasaan na ngayon. Ano, parang lovingly, gano'n lang ang tawagan namin. Nasaan na si Duok ngayon?
3: I think, sir, he's working as a member of a board of a certain company, sir.
0: Sir, maganda umaga po, sir. I hope you still remember me. Dahil ako lang yung tumawag sa iyo na Tandang Duok, ha? Maganda umaga rin po, at mabuhay po ang mga kawani ng Insurance Commission. May isa pa akong abogado na ini-interview dati dyan, lalo na yun nung kaliwat kanan yung mga ano tawag mo dun pag ang insurance ay hindi na kaya. Yung nililiquidate.
3: Under conservatorship
0: or liquidation. Ano pangalan ng mama niyo? Si attorney...
3: Is it Sir Attorney Villarroel?
0: Hindi, papa. Maalala ko yung apelido niya mamaya. Hanapin ko yan. Ha? Alam niyo na pong pag-usapan natin about insurance. Di ba lumindal po sa Mindanao? Yung nangyari sa Mindanao, pwede rin pong mangyari sa atin. Sa Metro Manila, it's gonna be worse pag sa atin po nangyari sa Metro Manila, dahil marami po tayong matataas na building. Kaya ngayon mag-iisip ka, O nga no, dapat siguro insured yung bahay ko. Ah, insurance po yun. And we'll also touch a little about insurance in general. Gaano po ba kahalaga yung insurance? Sabi ko kay Attorney Brian, maybe let's do a separate episode on pre-need. Tagal-tagal na rin tayong hindi nag-pre-need. Ano po? At saka health insurance, pati life insurance, yung pag namatay ka. Insurance bang tawag dun? Yung sagot na yung kabaong mo, yung memorial lot mo, insurance din bang tawag nun?
3: Mas pasok po siya, sir, sa ating pre-need contracts. Oh.
0: Pero sa inyo din yun?
3: Yes, sir.
0: Ayan. Sige, one of these days, i-tackle po natin yan. Magandang usapin po yan. Sa Pag-ibig Fund naman po, lahat ng pabahay, ng housing loan, insured yan.
2: Yes, yung mga Pag-ibig housing loans po ng ating mga miyembro na yun nga, may loan po sa Pag-ibig Fund under the Pag-ibig Housing Loan Program. Kasama yun, Sir Alvin, sa monthly payments po nila. Mm. Yung pong insurance premium na to cover them and protect them from
0: any calamity.
2: Earthquake. Dalawa yun eh. Yung mortgage and sales redemption insurance kung sakaling pumanaw po yung borrower. At yung fire and allied perils insurance.
0: Kasali din yun.
2: Sunog. At tulad nung nangyari sa General Santos City, sa Mindanao.
0: Sa totoo lang po, ako nakapag-housing loan na po ako sa Pag-ibig. Pero hindi ko naintindihan yun. Yung mga pinagbabanggit na nagpag-ibig, mortgage. Ano yung isa, sabi mo?
2: Yung isa ay mortgage or sales redemption insurance.
0: Ano yung isa?
2: At yung isa ay fire and allied perils insurance.
0: Yung mga acts of God ba yun, Jack? O explain mo nga, bakit kailangan may insurance pag nag-housing loan sa Pag-ibig?
2: Lalo na ngayon, Sir Alvin, lalo na may mga nangyari nga dito, particular sa Mindanao, it's part of the overall na yung komprehensibong approach ng Pag-ibig Fund para matulungan yung mga members pag kami yung mga ganitong mga kalamidad.
0: Pero pag nabayaran mo na yan, di ba binabayaran mo yan yung pag may monthly kang hulog, right?
2: Tama.
0: Pag nabayaran mo na ng buo, may insurance pa rin ba yun? O ikaw na bahala sa sarili mo na kumuha ng insurance?
2: Oo, pag natapos yung, ang insured kasi dyan yung loan, yung account ng member. So after niyang ma-fully pay yung kanyang housing loan, fully paid na sa kanya na yung property, so the matatapos na yung coverage.
0: Tama.
2: Pero at this time, particular, kaya rin maganda minsan na na yung loan term mo, piliin mo yung pinakamahaba .
0: Kaya na mahaba naman yung utang mo, Jack. Oh.
2: Mababa yung monthly, tapos covered ka for so long. Ano?
0: Ibig sabihin nyo sa 25, ang todo nyo 30 years.
2: Longest
0: term
2: kaya natin.
0: 30 years ka man, naman na may utang. Mahaba naman na nagbabayad
2: yun
0: ka.
2: Yun yung mga trade-offs niya. But it's an option open to members para mababa rin yung kanyang monthly.
0: Okay.
2: At yun yung coverage niya and it's part of the monthly payments. Kaya yun yung paalala lagi ng ating manang, ng ating Pag-ibig Fund CEO, si Manang Malin, na dapat updated ka. Kasi not only does it make the program sustainable, I mean the entire Pag-ibig Housing Loan Program sustainable, pati yung coverage mo sa insurance, updated ka.
0: Attorney Brian, gaano ka-importante na kung hindi man under sa Pag-ibig mo kinuha yung bahay mo, medyo ancestral house nyo na siguro, doon ka lumaki. Ngayon, adult ka na, nagtatrabaho ka na rin, tapos mo nang bayaran, gaano ka-importante na yan ay insured?
3: Importante po ang ating insurance, hindi lang po sa ating mga pagmamayaring mga bahay, sasakyan. Ang focus po natin is insurance na dapat po meron tayo dahil hindi po natin masabi kung kailan po mangyayari yung tinatawag nating contingent or unknown events. So sa event na mangyari po itong mga insured risks, makakaasa po tayo na meron po tayong makukuhang ayuda or kaukulang payment sa amount na loss na nasuffer po natin.
0: Ibig niyo pong sabihin, lahat ng klase ng insurance, ano po? Kasi marami, ano-ano bang iba't ibang klaseng insurance? Kasi alam ko lang, yun sa mga bahay, sa kotse, may insurance.
3: Yes,
0: even sa buhay mo, may insurance din, hindi ho ba?
3: Yes, sir.
0: May health insurance din?
3: Yes, sir.
0: Oh, so maraming insurance. Ano-ano mga insurance na under sa realm or sa supervision ng insurance commission?
3: So basically, sir, ang ating pong insurance are mainly classified into two major fields. One being life insurance, the other being non-life insurance. So ang life would cover, ito po yung mga tinatawag nating ordinary term life insurance, endowment. Mm. Samantala sa non-life naman po, mayroon po tayong mga insurance sa ating bahay, sa ating sasakyan, sa mga aksidente or mga sakuna, ito po yung tinatawag nating casualty, yeah, engineering. Yeah. Pasok din po dyan ang tinatawag nating surety bonds.
0: Yan. Ang surety bonds, yun yung sa may mga kaso ba yun?
3: Ang surety bonds naman po, sir, is medyo malawak-lawak din po ang nasasakupan yan. So, yung sinasabi niyo pong kaso, yaan po ay pertaining sa mga judicial bonds natin.
0: Ay, iba pa yun.
3: Kunwari sa mga piyansa-piyansa, mga ganyan po.
0: Ganyan, diba?
3: Meron din po tayong tinatawag na surety bonds para po sa mga government projects. So, ito po yung mga tinatawag natin bidder's bond, performance bond,
0: warranty bond. Iba pa yung reinsurance. GSIS does that. Yung i-reinsure nila. Iba pa yun.
3: Yes, sir. Ang reinsurance naman po ay insurance para po sa mga insurers. So, it's a matter of distributing the device among among insurance companies. Because basically, the principle of insurance rests upon a distribution of device, distribution of risks among members and falling under the same peril.
0: Okay.
3: So, sa pamamaraan pong yun, na naiikalat po natin yung risk para ho, kung mangyari yung risk na insured against, ang tatamaan po ay hindi po gaanong iindain ng ating mga insurers.
0: Ayan. Kaya sabi ko kay Attorney Brian, let's do a separate episode kasi makomplikado siyang intindihin sa ordinaryong mamamayan. Ano po? Tilad-tila rin natin, himay-himayin po natin, lalo na po yung pre-need. Ano po? Importante po yan sa atin. Fred, i-schedule mo nga si Attorney Brian o kung sino man dyan sa, sino bang head ng Insurance Commission ngayon?
3: Ang ating pong butihing si Commissioner Reynaldo Regalado, sir.
0: Bago?
3: Yes, sir.
0: O, Commissioner Regalado, ito libre naman, walang bayad sa... I mean, sayang yung opportunity that you can explain the scope of your job and what your agency does, no?
3: Yes, sir.
0: Kaya sabi mo sa kanya, kamo, uuuhan niya yung pag-guesting mo dito one of his days or kung magdala ka pa ng iba pa na makakatulong sa pagpaliwanag. But in the meantime, dito muna tayo, lalo na sa pabahay, ano po. So ngayon, 10 million na ang pwedeng utangin sa Pag-IBIG Fund, right? So pag yan umutang ka sa Pag-IBIG Fund, ang kaigihan sa Pag-IBIG Fund, hindi ito parang kung gusto mo lang. You are obliged, mandatory na magkaroon ka ng insurance sa utang mo.
2: Pagdating sa ating Pag-IBIG housing loan, yes.
0: Wala kang choice.
2: Napakahalaga eh. Talaga napakahalaga niya. Dahil titignan ko nga yung numero namin at as of this year, ang nakinabang na pagdating doon sa life insurance, 692 members na susiling pumanaw. No? Biroy mo pumanaw dahil insured coverage siya ng insurance ng Pag-IBIG housing loan. Bayad na yung loan niya. Di,
0: hindi ganun?
2: Hindi naman mamroblema yung kanyang
0: pamilya. Kailang namatay ka naman. Simpleng bali naman.
2: Yun lang. Pero again, the protection is there. The protection is there at me. Na protektahan niya yung pamilya niya.
0: Wait, na-curious ako. So, pag ako, alimbawa, may loan ako, pag namatay ako, yung misis ko, mga anak ko, hindi na sila magbabayad sa kanila na yun, ganun?
2: Fully paid na yung kanilang account, yung Pag-IBIG
0: housing loan. Patay naman na ako. So, parang hindi naman natin gusto.
2: Hindi natin yun. Yung isa naman, actually, hindi natin gusto mangyari itong mga itong lahat ng ito. No? Ngunit, yun nga, ito'y protection para sa ating mga miyembro. Pagdating naman dun sa non-life, Sir Alvin, 4,533. This year lang to, 4,533. At ang naibayad at na-cover ng insurance ay more than 78 million pesos in terms of damage, yung coverage for the damages.
0: Pag nasunog lang, hindi naman nabiyak or kagaya no sa Lindol, party pa rin yun, bibigyan ka pa rin.
2: Yes, kasama. Ina-assess dyan, Sir Alvin, yung damages ng property so that we can cover it. In fact, meron pang provision yan eh. Yung general liability provision niya, tsaka yung meron ding, for example, hindi na livable dahil sa damage. Binibigyan pa namin ng meron pa yung alternative accommodation. So, meron pang cash na matatanggap para magrenta muna.
0: Pansamantala.
2: Pansamantala yung nakatira habang ginagawa na yung kanyang tinitirang bahay na nabili through a Pag-IBIG housing loan.
0: And how much does a member pay? Halimbawa, may housing loan siya, gaano kalaki ang binabayaran niyang insurance?
2: It's a very small percentage ng kanyang housing loan amortization. In fact, sa ating patakaran, yung kanyang insurance is advanced ng 1 year. No, kasama 'yon sa pag-ibig housing loan para covered siya at magmintis man siya sa payments niya during a year, since nag-advance siya ng insurance premiums, protektado pa rin siya.
0: Yun ang problema sa ating mga Pilipino kasi ang iniisip natin, attorney, and correct me if I'm wrong, I don't know if you've encountered this, ang thinking natin is dagdag gastos yung insurance. Yes. Ano, pati yung parang pinaghalo-halo natin yung SSS, PhilHealth, Pag-ibig, hindi po sila pare-parehong insurance. As a matter of fact, Pag-ibig is not an insurance, right?
2: It's a savings. Hindi kami insurance, kundi kami ay isang provident savings fund.
0: Correct.
2: Ipunan. At habang may ipon ka, may mga benepisyo ka, particular yung housing loan.
0: Yung SSS is not also an insurance, it's a pension. Tama ba? It's a pension. Ang insurance lang dun yung PhilHealth.
3: Yes, sir. But that would only be limited to our health insurance.
0: Kaya nga. Pero so ano dapat ang thinking, attorney? Kung ikaw mag-advise sa ating mga kababayan, don't think of insurance as a burden or an additional expense na parang pahirap siya, pero something na parang makaka-prepare ka kasi hindi mo nga alam kung kailan mangyayari ang sakuna.
3: Actually, sir, with regard to the insurance, we should treat this as a matter of necessity.
0: Oh, yan. That's thank you for the word, necessity.
3: You can never really tell if and when you're going to need. As they say, it's better to have it without needing it than need it without having it.
0: No, ang thinking kasi, attorney, sorry if I may, but ang thinking nila is, naguhulog naman ako sa PhilHealth, hindi naman ako nagkakasakit, sayang ang hulog ko, hindi po siya sayang.
3: Yes,
0: hindi ba, attorney?
3: Ito po kasi ay hindi po nga natin malaman kung kailan mangyayari ang mga hindi nating inaasahang pagkakasakit or something like that. Ito po ay magandang security on our end para po hindi na ho tayo mamumroblema pa just in case mangyari itong mga pagkakasakit or pagkawala ng ating mga property. Nadyan po ang insurance para magbigay tulong, para agaran po tayong makarecover or makabawi sa ating pagkawala or pagkakaroon ng sakit.
0: Tama. So ibig sabihin po, gusto kong gamitin yung salita ni Attorney Brian, it now becomes a necessity. Kailangan nyo po siya. Don't think of it as sayang yung pera, tinapong ko lang yung pera sa PhilHealth. Hindi naman ako nagkakasakit. Paano pag nagkasakit ka? At hindi ka nagbabayad, hindi ho ba? So, hindi mo na pwedeng agad-agad mag-raise ng funds kasi wala na, nandyan na yung aksidente o nandyan na yung insidente. So, yun ang role niya.
3: Yes, sir.
0: To cover for unexpected tragedies or sakuna or remalaso sa Ilonggo, sa amin remalaso ang tawag. Sa amin, alala mo salitang remalaso? Jack, di mo alam yun? Yun ang tawag sa inyo, attorney.
3: Ilocano po ako, sir.
0: Ilocano ka? Ba't ka natawa nung sinagiramit yung salitang remalaso? Sa Ilonggo, ganun ang term sa amin. Pag may remalaso ka, kailangan mo ng insurance. But anyway, so Jack, gusto nyo mangyari, pag mahaba ang payment terms, mas okay yon dahil covered ka ng insurance for
2: isa
0: so
2: yun.
0: Long. Ako kasi nung usap kami si Ahmad, sabi ko gusto ko maiksi kasi ayoko na may utang. Sinabi nga niya sa akin, hindi, actually may positive.

0: nung company na yun sa listahan, baka maaari din pong makipag-ugnayan sa Insurance Commission para ho din
1: i-report.
0: Mabigyan natin ng kaukulang action.
1: Oo, I remember si Attorney Brian po nasa enforcement and the prosecution division. Sila po nang huhuli. Marami ba mga ano, mga bogus?
0: Yes sir, may mga instances na po sir na nag-issue po tayo ng cease and desist orders for entities engaging in our regulated entities po sir.
1: Ayan. Dapat din diyan i-post din ano. Kumbaga ito yung mga ito, iwasan ninyo ito sa ating mga kababayan eh, kasi ngayon wala po, lahat nasa social media na,
0: yes,
1: attorney.
0: Sir.
1: So we really need to also go there on social media to counter, kasi kawawa naman yung ating mga kababayan. Jack, before we bago natin ituloy yung kwentuhan about insurance, sa mga kababayan natin sa Mindanao, bukas na ba ang inyong emergency loan facility?
2: Yes, pagdating sa calamity response ng Pag-ibig Fund, Sir Alvin, lagi tayong handa diyan. In fact, nung immediately after nung lindol, ay nakapagbukas agad yung 10 out of our 11 branches in Mindanao. Yung isa hindi pa nakakabalik sa tanggapan nila dahil kumukuha pa ng safety clearance mula dun sa...
1: Pati yung tanggapan ninyo naapektuhan. Saan yung asang lugar, Jensen?
2: Ang hindi pa nagbubukas, yung Davao Matina branch.
1: Okay.
2: No?
1: Okay.
2: Pero yung General Santos City branch natin, alam mo naman tayo, Sir Alvin,
1: bukas na.
2: May tent. Naglagay kami ng tent doon para kasi habang hindi pa nakakapasok sa building, alam namin yung mga taong darating para mag-file ng mga benepisyo. Nag-set na lang kami ng
1: tent. Ay, buti may computer system, may internet.
2: Buhay naman. May kuryente naman para kung hindi man, tinatanggap muna yung mga application para i-process oras na magkaroon.
1: But you can actually file here in Metro Manila, right?
2: Pwede. Dahil may... Actually, galing ako ng General Santos City nung araw na yun, Sir Alvin. May internet naman eh. So, pwede silang mag-file via virtual Pag-ibig. Kaya, para sa ating mga kababayan na under a state of calamity, especially dahil sa lindol nitong Lunes, ang alam ko nag-declare na ng state of calamity ay Sarangani Province.
1: Right.
2: And of course, General Santos City. So, yung mga miyembro natin na nandoon ay maaari na silang mag-file ng Pag-ibig calamity loan para makatulong. It's a cash loan na napakababa ng interest rate.
1: Magkano ngayon?
2: 5.95% per annum.
1: Mm-hmm.
2: Tapos yung unang bayad is 3 months pa after yung loan approval para talaga makahinga sila.
1: And you can loan up to?
2: Ang mahihiram nila ay up to 90% ng kanilang ipon. Kung may existing silang multipurpose loan, titignan na lang namin kung magkano pa yung pwedeng maipahiram. At pwede namang pagsabayin yung dalawang loan. Eh.
1: Ay, ibabawas muna?
2: Ibaba. Titignan lang kung magkano pa yung kaya kasi magkahiwalay na loan yun. Eh. So titignan pa kung magkano yung kayang maipahiram sa miyembro. Para may makuha naman siya at pang-recover.
1: Akala ko yung existing na utang, babayaran muna. Tapos kung may sobra, yun ang pwede niya maloan.
2: Hindi naman kailangan bayaran yung kanyang existing multipurpose loan. Titignan lang natin kung hanggat kayang, kung ano pa yung kayang maipahiram sa member, at yun yung kanyang matatanggap.
1: Sige, we'll take a break. Babalikan pa po natin yung ating dalawang bisita. May mga pumapasok na pong tanong. We'll entertain the questions when we come back. Saglit lang po, magbabalik pa po ang Wise Consumer. Wait lang, konti lang to.
3: Kampyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Happy 40th anniversary sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
5: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
6: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po ng sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
5: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: dapat patas lang. Wise Consumer.
1: Nakakatuwa, ang daming tanong. Break muna tayo, public service muna tayo. Nandiyan sa linya si Paul Bay. Ano, Paul?
2: Sir, aging kaugnay sa celebration ng araw ng mga tatay o Father's Day, handog ng Jose R. Reyes Memorial Medical Center, Urology Department, syempre katuwang ang DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio, ang Digital Rectal Exam o Drain Mission, kung saan 50 mga tatay, Sir Alvin, ang nagkaroon ng pagkakataon sa libreng consultation, lecture, at libreng rectal exam. Layunin ng serbisyo publiko na ito na lumawak ang kaalaman ng mga kalalakihan tungkol sa benign prostate hyperplasia. Ito yung non-cancerous enlargement of the prostate at ang cancerous prostate. So itinuro at binigyan tayo ng kaalaman sa pagkakaiba nito at ang kung paano ang gamutan. Lahat po ng 50 mga tatay na yan pagkatapos ng consultation, siyempre may libreng gamot po ito. So nagpapasalamat po tayo sa pagkakataon na ibinigay ng Jose R. Reyes Memorial Medical Center sa siyempre sa kanilang medical director na si Dr. Wenceslao Liao Deres sa pagkakataon na maging katuwang po ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio sa serbisyo publiko na ito. So mula po dito sa lungsod ng Maynila, Sir Alvin, balik po sa inyo.
1: Paul?
2: Yes, sir.
1: Okay. Thank you, Paul. Ha. Maraming salamat. Akala ko naputol ka, Paul. Thank you. Maraming salamat si Paul Bay. Ha.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
1: Alami na po ang tanong, pero bago yung tanong, may magandang point si Attorney Sibuya na kailangan po nating malaman. Ano po? Kasi yung usual pala na insurance sa mga, halimbawa, sa mga bahay, sa mga sasakyan, fire lang pala yung tinutukoy daw noon. Ay, bakit ganun, attorney? Kumbaga yan yung basic.
4: Yes, sir.
1: Para lang sa sunog.
4: Yes, sir.
1: Ay, bakit ganun? Hindi kasali lindol.
4: Ang ating product po kasi, sir, is yung tinatawag nating property insurance is for fire and lightning cover lang po.
1: Fire and lightning?
4: Lightning cover, yes, sir.
1: Okay.
4: And then, meron po tayong tinatawag na allied perils. Oh. These allied perils are usually brought by acts of God, acts of nature, or yung mga riot civil commotion. So, ito po ay usually exclusion. Pero pwede naman po natin itong bilhin in the form of endorsements. Kanya nga lang po is may karagdagang bayad po ng premium dahil meron po tayong extra cover. Ito po ay similar din sa ating tinatawag na third party liability policies for our motor vehicles when we are required to register or renew our registration with the Land Transportation Office.
1: Opo.
4: So kung gusto po natin magkaroon ng own damage or extended third property damage or extended third party bodily injury, kailangan po nating magdagdag ng cover. Ito po ay, of course, may kakukulang dagdag, bayad din po ng premium.
1: I was telling Attorney Sibuyan, Kako, baka nag-reform na ng panahon ng Undoy. Ang dami po lumubog ng mga sasakyan, kaya in-include na nila yung mga acts of God, kung tawagin. So, hindi pa rin pala, attorney, you have to get a separate insurance for that.
4: Yes, sir. Kasi ito pong ating mga acts of God, acts of nature, medyo, yun nga po, dahil may dagdag premium, parang medyo mabigat naman po yata sa ating taong bayan kung i-obligan natin na sila i-kumuha.
1: Opo.
4: So it's more on a voluntary basis on their end on whether to get it or not.
1: So pero po, pwede din po na may mga insurance companies na nag-o-offer na isang package na lahat yon.
4: Yes, sir.
1: Ah, meron din?
4: Yes, sir, meron naman po.
1: Okay. So advisable, do you advise that na kumuha din sila ng ganun? Wag lang yung basic. Pero ipasakop mo na yung mga acts of God. Sa bahay, sa sasakyan.
4: Actually, sir, it's really recommended that we get all the covers that we can.
1: Yeah.
4: Considering na ang ating pong bansang minamahal ay medyo alanganin po ang location.
1: Prone sa
4: disaster. Disasters like typhoons, flood, and earthquake.
1: Totoo yan.
4: At hindi po natin ito alam kung kailan mangyayari. Tama, so yan. Mabuti na pong protektado po tayo sa lahat ng pagkakataon.
1: Pero sa Pag-ibig Fund naman po, ang inyong housing loan, covered na yon, Jack. No need to purchase another insurance for that.
5: Hindi na. Balikan ko nga yung tanong nyo kanina, Sir Alvin, kung magkano ba siya? Anong magkano ba yung portion niya doon sa monthly amortization ng monthly payment ng miyembro? It's less than ano, it's less than 1%
1: of
5: nung kanyang monthly payment. Around 0.2% lamang.
1: Maliit
5: lang. But again, it's a component. Kasama siya doon sa monthly payment ng miyembro. Kaya kailangan talaga. We encourage na for your protection also. And of course, para updated yung pagbabayad mo sa iyong pag-ibig housing.
1: For your peace of mind.
5: Tama.
1: No?
5: Tama.
1: Kaya hindi mo alam. Kahit siguro fortress pa yung pinatatayo mo with the Philippines, hindi nyo po masasabi na safe ang inyong property. Diba? So, better be sure. And better be safe. Now, let's accommodate some questions. We have 20 minutes left. Sabi ni Linda, hi po, Sir Alvin. Yung mga housing loan po ba sakop ng housing insurance? Yes. Housing loan for Pag-ibig Fund.
5: Tama.
1: Pero may housing loan kasi sa banks eh.
5: Ah, yan.
4: Yes, sir. Oh, yes, sir.
1: Oh, hindi ba?
4: Yes, sir. Meron po mga... required po kasi sa mga banko rin. Nire-require nila ang mga mangungutang nila na magkaroon ng insurance. It's a manner of protecting the risk that they are taking din po kasi.
1: So, parang Pag-ibig Fund
4: din? Yes, sir.
1: Ah, okay. So, required din. Okay, okay. Gaya po nung napektuhan ng lindol sa Mindanao, halos karamihan po naguhulog sa Pag-ibig Fund. Paano po kapag ganon? Siguro, Jack, turuan mo na, no? Do you need to do something or automatic magki-kick in yun? You need to file something with Pag-ibig Fund?
5: Oo, dyan papasok yung komprehensibo naming mga benepisyo, lalo na pagka nag-declare ng state of calamity yung isang lugar. So, ano po yung mga yan? Una po dyan, yung kung kailangan po ng cash, yung calamity loan po natin, available po yan sa miyembro na nakatira o nagtatrabaho doon sa area na idiniklara na under state of calamity.
1: Okay.
5: Pangalawa, meron din po tayo yung pong payment moratorium, yung one-month payment moratorium. Pinag-utos po yan ng ating Pangulo at pinag-utos po ng ating Secretary Jose Ramon Aliling, chairman po ng Pag-ibig Fund.
1: 1 month lang ba? Parang 3 months?
5: One-month payment moratorium po ito, Sir Alvin.
1: Dapat 3 months? Para mahaba?
5: Pinag-aakala naman natin yan. kung kailangan pa, hindi tayo...
1: Kaya lang po, may disadvantage po yan kasi yung dulo po, maghahaba.
5: Iuusog natin yung payment. Okay. So yun, pinag-aakala natin. So yan, yung payment moratorium para hindi na nila inaalala yung... Kasi dapat ang inaalala ngayon ng ating mga apektadong miyembro, of course, yung kaligtasan nila, yung mga basic needs nila, para hindi na nila isipin itong mga bayarin muna. So may cash loan assistance, may moratorium,
1: right.
5: At kung damaged yung property, ayan, papasok yung insurance coverage ng ating Pag-ibig Housing Loan na linawin ko rin, Sir Alvin, na hindi kailangan under state of calamity yung property kung saan kung nasaan ang iyong property.
1: At hindi kailangan totally damaged.
5: Yes, hindi kailangan totally damaged. Kung kailangan i-cover at medyo mabigat sa bulsa yung expenses lalo na pwedeng i-cover yan ng insurance coverage.
1: I guess the question, Jack, is do they need to file a claim or automatic yun?
5: Yes, kailangan mag-file sila kaya pinadali naman natin yung pamamaraan kung paano mag-file. Any branch pwede po silang mag-file or online. Pwede nilang i-submit yung kanilang application form and other requirements via email sa Pag-ibig Fund. Mamaya, banggitin ko na kung saan yung email address. Yung email address ay contactus@pagibigfund.gov.ph.
1: Okay.
5: So yung requirements na yun, kung hindi kayo makapunta pa sa aming mga tanggapan, pwede nyong i-email yan.
1: What about attorney sa ibang sektor? Ano po? Paano yun? You need to file a claim.
4: Definitely, sir.
1: Yeah.
4: Part po yun ng ating claims process that you need to file a claim. That way, sir, is mabe-verify din po kasi ng ating mga insurance providers yung fact of loss and yung extent po ng loss.
1: Okay. So, i-assess nila?
4: Yes, sir.
1: May mga assessor sila na kung gaano katindi yung... Pero how do you ensure na protektado ang nagpa-insure, yung consumers, na hindi naman siya pahirapan? Isang buwan na niyang claim, ang bagal ng aksyon. May standard ba yan na pag nag-file siya, assess it, and give the benefit?
4: Actually, sir, that should be resolved expeditiously.
1: That's right.
4: Kasi basically, yan yung purpose ng insurance. May kaagaran pong ayuda. So, dadaan po yan definitely ng adjustment process. Adjustment po yung tinatawag natin kasi dinidetermine yung extent po ng loss. So, once ma-determine po yung exact amount of loss compensable on the part of the insured, then there should be no reason on the part of the insurance company to delay further the payment of the claim.
1: Ang magkakatalo po sila, paanong definition ng expeditiously, use the word expeditious. Parang forthwith yan eh. Sabi sa sila, ano pa yung forthwith? Bukas ba agad? Sabi ng Korte Suprema, hindi reasonable time.
4: Yes, sir.
1: So it's it becomes subjective. Di ba?
4: Yes, sir.
1: So dapat mabilis.
4: Yes, sir.
1: Kasi nagbayad naman siya eh. Unless yes, hindi siya nagbabayad ng premium, eh may magkakaproblema tayo ngayon.
4: Baka nga po sir, pagka hindi ka bayad ng premium, lalong hindi po mababayadan yung claim kasi.
1: Exactly. Exactly. Magkano bayad doon? Na-curious tuloy ako. Pag insured yung bahay mo at totally damaged siya, magkano makukuha mo sa insurance?
4: Ang atin po kasing concept dyan sir is you're supposed to be restored at the time of loss.
1: Ano pa na yun?
4: So, i-re-restore ka po, sir, doon sa estado mo bago nangyari yung loss.
1: Ah, okay. So, ibig sabihin, kung nag-depreciate na yon, hindi siya yayariin ng bagong-bago?
4: Hindi, sir. So, kunwari, ang worth ng property mo is 1 million, tumagal na ng over the years, so definitely bumababa po yung value ng ating structure.
1: Tama.
4: So, kung ano po yung kaukulang value ng structure prior to the happening of the loss, yun po more or less yung ibabayad kay insured.
1: Ganun pa sa inyo?
6: Ay, maganda yun.
1: Iba sa pag-ibig.
6: Aligned dun sa paliwanag. Sa pag-ibig fund kasi, yung kanyang housing loan, for example, house and lot, so ang inutang niya sa pag-ibig fund ay yung pambayad o pambili ng lote at nung structure ng property. So yung lote kung sakali sakali nasunog, so ang titignan natin is yung extent ng damage ng property kasi yung lote naman ay hindi apektado. So kung magkano yung cost to cover the damages to repair yung damaged portion ng kanyang property, yun yung magiging coverage ng insurance niya, again, under the pag-ibig housing.
1: At wala kang magagawa doon. Kung ano assessment nung pag-ibig, yun yung masusunod. Hindi ka pwede, hindi ganyan, mas malaki yan.
6: Pwede naman niyang i-appeal. Yeah, pwede naman yung i-appeal.
1: Ah, okay. What about sa private?
4: May tinatawag po tayo dyan na yung arbitration, sir. Pagka hindi po magkasundo doon sa amount na dapat ibayad. So magkakaroon po ng arbitration to arrive at the proper amount that should be provided as compensation on the part of the
1: issue. Eh, tatagal naman ngayon kasi may dagdag kang proseso ng arbitration.
4: May mga factors din po kasi, sir, na hindi natin din inaasahan.
1: Okay. Who arbitrates at the insurance commission?
4: Sir, it can be anyone as long as freely picked by the parties. Kasi ang arbitration, sir, usually there are three arbitrators. One being picked by the company, one being picked by the insured or independent. Para, sir, magkaroon po ng semblance ng transparency at the same time parang wala ring kinikilingan.
1: Sino magbabayad sa mga yun? Sa mga judges? Kayo rin na nag-aaway-aaway?
4: Yes, sir. So, yun nga po, sir. Ang maganda po dyan is nagkakasundo na po kaagad kung magkano po dapat talaga yung
1: De, wag na. Nagpagastos pa yan. Kung ano sinabi dyan, kunin mo na. Para walang kulo. Sabi ni Maming, gaano po kalaki ang sakop ng housing insurance sa mga kaso ng force majeure? Paano yun? Paano sagot doon? Gaano kalaki ang sakop ng housing insurance sa mga kaso ng force majeure?
6: Kung tama yung pagkakaintindi ko sa tanong, ano, gaano kalaki? Yun, babalik tayo dun sa paliwanag natin kanina. Kung magkano yung extent ng damage doon sa property ayon sa ating assessment, yung isang pagkakaintindi ko sa tanong, gaano karami na o gaano kalaki na ba yung nakakakuha niyan? Yung nabanggit ko kanina ngayong taon pa lamang ay more than 4,000 na yung natulungan natin with this type of, it's a benefit. It's a kakapatan ng Mian Brute.
1: Attorney Sibuyan, how did you understand the question? Gaano po, sabi ni Maming, gaano po ba kalaki ang sakop ng housing insurance sa mga kaso ng force majeure?
4: Ito po, sir. Meron po tayong tinatawag na insured value at actual amount of loss.
1: Okay.
4: So, maaring ang insured value at the time na kinuha natin insurance is 1 million. Mm-hmm. Pero ang actual amount of loss lang po natin is worth 800,000. Mm-hmm. So, worth 800,000 lang pong ibabayad sa atin as compensation for our claim. We need to remember, basically, insurance is based on the principle of indemnity. Yeah. So, hindi po siya pwedeng pagkakitaan. Kumbaga parang sakuna na nga, parang pagkakakitaan pa natin, di ho ba?
1: Oh, tama na, gets ko. Sabi ni Lando, usually magkano po ba yung housing insurance? Nasagot na natin kanina. Sabi ni Jack, is less than 1% of the total monthly payment, right?
6: Less than 1% of the total monthly premium. Okay. Kahit pagsamahin pa ho, yung mortgage and sales redemption insurance at yung fire and allied perils insurance.
1: Okay. Yung isa pa niyang tanong ni Lando, ikaw sumagot, attorney, pasok pa rin po ba kahit luma ang bahay at gusto kong ikuha ng insurance?
4: Pasok pa rin po yan, sir. Kanya nga lang po is yung tinatawag nating underwriting kanina. Medyo makakalaking factor na rin po kasi pagka lumang bahay. Yeah. So, yung material is medyo madali-dali na pong masunog or... Yeah. Exposed lalo na sa risk. So, medyo may konting pagtaas or paggalaw sa premium na babayaran.
1: Para siyang tao.
4: Yes, sir.
1: Pag ang tao, habang natanda yung tao, na mahal yung premium, yeah. No? Ay, yung mga 80 years old nga, ay mong kung na-insure pa yung mga 80, 70, 80, 90.
4: Usually, sir, hanggang 70 yung binibigyan ng cover. Kasi pagka habang tumatanda, lumalaki na yung exposure to the risks.
1: Pero may insurance company ba na nag-i-insure ng 70 and up? Na tao? That's life insurance. So, ilalay na po natin yan. Maganda din po ang topic.
4: Usually, sir, hanggang 70 lang po talaga ang medyo tinatanggap.
1: Kaya siguro dapat mag-ipon
4: so,
1: ka na.
4: Yun nga po, sir. So, dahil importante po ang insurance, as early as possible that we can have it, better to procure it already.
1: You are correct. Sabi ni Miss D, gaano po katagal ma-approve ang housing loan? Jack, sa'yo ito, nag-sell ako ngayon property pero in-apply sa pag-ibig ng buyer. Mag-isang taon na hindi pa rin po, naghihintay pa rin po kami ng approval. Let's also allot an episode solely for housing loan, Fred. Na? Balik natin si Jack. Pero sagutin mo na rin kahit papano si Ms. D.
6: Dalawang aspeto po yung pag-approve natin. Una, yung pag-approve sa yung mga sinubmit na dokumento at aplikasyon. It's less than 20 working days. Mm-hmm. At yung release, yung pag-release ng loan mismo, which is less than 7 working days. Ngunit, tignan natin yung kaso nung ating sa Facebook or sa YouTube ata yung nagtanong. Hindi po dapat ganyang katagal yan. At, lalo na po ngayon, meron po tayong tinatawag na government-to-government facility kung saan may makikipag-ugnayan na po tayo sa BIR, sa Registry of Deeds, para ho mas mapadali at mas maging convenient at mas mapabilis yung pag-release ng housing loan ng mga miyembro natin.
1: Sabi po, for Attorney Sibuyan, talaga po bang taon-taon kailangan may insurance? Hindi ba pwedeng 5-year para hindi abala? Ano bang ang tenor usually? 1 year, no?
4: Ang ating pong non-life insurance is usually issued on a annual basis.
1: Hindi ba pwedeng 5 years para?
4: Nangyayari yan, sir, sa motor insurance pa lang sa pagkakalam ko pa.
1: Yes. Pero hindi sa mga bahay.
4: Sa usually, sir, talagang 1 year lang po yung cover.
1: Bakit hindi pwedeng 5 years? Dahil marami pwedeng mangyari in 5 years.
4: Actually, sir, dahil property insurance po yan, taon-taon nagbabago po ang value. So, nagbabago po yung sum insured, nagbabago rin po yung premium na ating binabayaran.
1: Okay, another one. For Attorney Sibuyan still, sabi niya, kung hindi titulado ang lupa namin at nakatayo ang bahay namin, pwede bang i-insure o kailangan sa amin din yung lupa? Ay, yung mga, halimbawa, informal settler ka doon o rights lang yung hawak mo, pwede ba insure yung bahay?
4: Meron po tayo, sir, tinatawag na insurable interest. So, not necessarily... kailangan yung ikaw ang nagmamayari nung lupa. Kailangan po mo po siguro lang ma-establish na ikaw yung nagmamayari nung property na gusto mong i-insure. At dahil sa pagkawala noon ay magsasuffer ka ng damage or injury, kaya may karampatan ka po na pwede po siyang kumuha ng insurance para ho dun sa property.
1: So the short answer is yes.
4: Yes, sir.
1: You can actually insure a property sitting on a land na wala kang titulo.
4: Yes, sir. As long as you can prove that you have insurable interest over that property.
1: And living there is an insurable interest, is
4: yes,
1: it not?
4: Sir. Yes,
1: no,
4: sir.
1: Pwede, no? So, ang mga informal
4: actually,
1: settler
4: you should
1: natin,
4: own it. The structure.
1: The structure. Yes, the structure, sir. Not
4: yes,
1: the
4: sir.
1: Land.
4: Yes,
1: kasi
4: sir.
1: Marami tayong ganyan na tuloy. Yes, yung mga informal settler. So, theoretically speaking, yung mga informal settler, yung mga nakakagaan sa buhay, and you will be surprised, maraming informal settler, may aircon, may motor, may sasakyan.
4: Madami pa.
1: Madaming ganun, no? marami silang property. So, they can also insure their house, yes, houses if they want. Tama?
4: Yes, sir.
1: Okay. Sabi ni Arnold, kung walang trabaho po ba, pero pag-ibig member, pwedeng makapag-loan? Although hindi related, pero pakisagot mo na rin.
6: Ang kailangan po ay may source of income. Yung source of income naman ay hindi kailangan ay employed, formally employed. Ano? Sapagkat open ho ang pag-ibig fund membership at yung mga benepisyo na ito para sa lahat ng kumikita. So, any proof of income, yun lamang po yung kanilang kailangan ipakita para po makahiram sa mga programa ng pag-ibig.
1: Sabi ni Rico, Alvin, good idea. Please have attorney Sibuyan again, para madiscuss yung mga pre-need. Maganda po yan, lalo na po sa mga educational. Educational si pre-need, no?
4: Yes, sir.
1: Yung nangyari dati, di ba? Yes, yung sir. CAP, no? Kaya nagkaroon ng pre-need. Dati so, ba hindi pre-need ang tawag?
4: Pre-need pa rin yun, sir. Uh-huh. Meron po tayong tinatawag memorial education at pension. Uh-huh. So, those three fall under the concept of pre-need contracts.
1: Sige po, Rico, gawin natin ng paraan. Ano po? Kasi maganda po yan para sa ating mga kababayan. Si Ariel Gudem, sa pag-apply po ng housing loan, house construction loan, pwede po ba gawing collateral yung lupa na binabayaran through bank or need po ito i-apply for refinancing sa pag-ibig?
6: Ay tama yung actually nasagot na niya. Okay. No, mas maganda riyan ang collateral kasi ng na gagamitin mo pag ikaw ay nag-umutang sa pag-ibig housing loan para sa construction ay yung mismong pagpapatayuan mo. Yung mismo i-construct mo. So maganda yung kombinasyon na nabanggit niya, tama yan ano. Maaari niyang ilipat sa amin, ipa-refinance sa amin yung existing niyang loan kung saan mang institutional lending institution ito at pag nailipat sa amin ay dagdagan niya ng additional loan for construction or improvement. Yan ang magandang paraan dyan.
1: Sabi ni Lina, pag nasunog ang bahay ko, ipatatayo ba ulit ng insurance? Paano po yun habang tinatayo? Saan ako saan nga siya naman? Kasali ba sa insurance yun na upa ka muna? Kasi binanggit mo kanina, di ba? Kasali yung rental?
6: Kasama. Kung lalo na, of course, kung totally damaged, again, wag naman sana. Pero kung totally damaged yung property na binabayaran under a pag-ibig housing loan, kasama yan. Merong up to 45, tatlong buwan. Tatlong buwang alternative accommodation yung kasama dun sa benepisyo niyan. Sa pagkakaalam ko, up to 45,000 kung may lease contract yung lilipatan niya. Kung wala naman, up to 20,000 pesos yung kanyang maaaring makuha.
1: Pero yung 3 months, Jack, baka sobrang 3 months kailangan para ayusin yun. Paano yun? After 3 months, bahala na sa buhay na.
6: Kailangan na makuha niya, matapos agad. Hopefully, yung 3 months ay sapat
1: is
6: na.
1: Is that enough time naman siya to rebuild?
6: Sa aming experience naman, kinakaya naman.
1: Attorney, private. My.
4: Yun nga po, kaninang binabanggit ko po ang ating basic cover for fire insurance, fire and lightning lang po. So kung gusto po natin magkaroon po ng karagdagang benefits such as that, so kailangan po ng endorsement niyan to provide additional cover for that.
1: Okay. So kahit may fire insurance siya, hindi siya kagaya nung sa pag-ibig na di kukunin ng insurance, tatayo mo yung bahay. Habang tinatayo yung bahay, saan ka titira? Parang ganun ang gusto niyang question.
4: Yes, sir. Parang mga extended cover po kasi yan.
1: So, he needs another insurance?
4: Yes, sir.
1: Okay. Naku, ang dami pang tanong. 11:58 na. Baka kailangan natin mag-part 2. Jet Mariano, Kapis, magandang umaga sa iyo. Sabi ni Eldred ng Casa Elmira, Alvin, pwede ba ihinto ko ang payment ko sa pag-ibig? Kasi hindi ko naman na siya kailangan. Ano ka ba? Savings mo yan? Oo, nasa batas kasi yan, di ba? Kailangan member magbayad ng pag-ibig. Eldred, huwag mong itigil. Ano ka ba? Pero kung gusto talaga niya itigil, may magagawa ba tayo?
6: Ay, siya ang statutory requirement. Una, ito ay ayon sa batas, covered tayo. No? Sakop tayo ng pag-ibig fund membership. Lahat ng manggagawang Pilipinong kumikita ng 1,000 pesos kada buwan. At binipisyo ho natin ito. So wag ho natin itong pabayaan dahil kumikita ng dibidendo. May benepisyo habang kayo ay miyembro at pagdating ng araw, ibabalik ho sa inyo kasama yung tubo. So, ito po yung benepisyo po ninyo.
1: Pero kaya ba silang pilitin? Pursado ba sila? O optional yan kung ayaw na niya? Ang alam ko, nasa batas yun na kailangan mo eh.
6: Yes. May universal coverage po tayo pagdating sa pag-ibig fund membership. Kung ikaw ay employed, ito ay responsibilidad ng iyong employer. At kung ikaw ay self-employed or OFW, yan ay kailangan mong ihulog sa Pag-ibig kada buwan, o kahit pwede niyang dagdagan yung paghuhulog niya para hindi na para covered na agad yung kanyang savings kahit advance niyang ibayad.
1: Okay, Fred, pa in 4 minutes sa 11:04 ako nag-start sa ni Louie Basco. What about po yung nasunog ang bahay dahil sa faulty electrical wiring? Cover pa po ba ng insurance yun? At pwede mag-apply ulit sa insurance company kahit may insurance na or isang insurance company lang? Ah, pwede bang doble? O paano pag faulty electrical?
4: Ang faulty electrical, sir, is compensable po.
1: Okay.
4: Yung may tinatawag po tayong concept ng co-insurance.
1: Mm-hmm.
4: So, kung ilan po yung insurance companies natin, yun po yung maghahati-hati proportionately para po maibalik kayo sa sitwasyon bago po nangyari yung ating loss.
1: Okay. Sabi ni Randy, ask ko lang po bakit nawala yung mga educational plans sa mahal na tuition ngayon. Mas makatutulong sana yun sa pag-aaral ng mga anak. Wala na po nag-o-offer ngayon. Wala na nga dahil nga sa nangyari ang, at ano ba yun, may isang school. Unregulated kasi yung tuition, pinanghako ng insurance. Di ba ganun nangyari noon?
4: Yes sir, yan po yung naging cause kung bakit
1: nawala yung
4: education.
1: Naging pre-need.
4: Not so much na nawala, hindi na po siya viable to offer.
1: Yes. Kasi naging unregulated po yung tuition. 'Di ba? Hindi mo na siya kaya i-project. Kasi kaya tuloy hindi na kaya sagutin. Lugi na 'yung mga insurance company. Ano nangyari noon? Josh Kyle Edip at si Louie Basco, magandang umaga. Si Randy, may isa pang tanong. Si Alvin, 'yung nasira sa lindol o nasira sa baha at naguhulog ka ng Pag-ibig, insured ba 'yan? At paano makakakuha ng additional fund pampaayos? Halimbawa, hindi po automatic na pag naguhulog ka sa Pag-ibig fund, insured 'yung bahay mo. Hindi po, iba po 'yun. Tama ba, Jack? Pag may housing loan lang.
6: Tama. Ang ating binabanggit na Pag-ibig, ang ating binabanggit na insurance coverage ay para doon sa mga Pag-ibig housing loan borrowers natin na binabayaran nila yung kanilang property dahil ito'y nabili nila sa tulong ng Pag-ibig housing loan.
1: Correct. Oo, hindi yung nagulog ka kada buwan na 200, iba po yun. Hiwalay yun. Ano, hiwalay yun. Si Kanahis na nagagalit. Dapat daw ano, yung hindi daw approachable. Yung mga taga-Pag-ibig, hindi naman po, si Jack super approachable naman. Nagsiselos na nga po yung misis niya sa pagkasobrang approachable po nito eh. Jack, sabihan mo yung mga kapwa mo taga-Pag-ibig, dapat daw maging approachable.
6: Opo, may lingkod Pag-ibig service standards po tayo. Tignan ho natin yan.
1: At may mekanismo naman, pag medyo supladita o supladito, pwede isumbong, di ba?
6: Opo, meron po tayong mga, ang tawag diyan ay mga public assistance and complaint desks na nandun mismo sa tanggapan natin para solusyonan yung mga ganyang
1: last concerns. Na lang, si Isang, Sir Alvin, paas po if namatay ang borrower for Pag-ibig housing at meron po siyang co-borrower, magiging full responsibility na ba ng, ang pagbabayad ng remaining loan ng co-borrower?
6: Hindi na. Yung principal borrower, covered yan eh. Naalala ko rin, Sir Alvin, no? Sorry, isa na lang. May mga nakikita rin kasi tayo sa social media ng mga pasalo. No? So yung bang sila na yung nagtuloy ng Pag-ibig housing loan ng isang miyembro pagka po ganyan, ay kailangan i-file nyo ho sa Pag-ibig housing loan kung kayo na po mismo yung sumalok para ho sa inyong coverage din.
1: Tama. Kasi ang nakapangalan doon.
6: Nakapangalan pa kasi yung original.
1: Yes. Babalik ka ha. Housing naman. Housing loan.
6: Ay, looking forward to
1: okay.
6: it.
1: Okay. Maraming salamat, Jack. Attorney, babalik ka rin.
4: Yes, sir. Definitely.
1: Doon naman
4: sir.
1: Sa pre-need. Ha?
4: Yes, sir.
1: So, parting shot, take the 30 seconds lang kasi overtime na tayo. Baka singilin na po ako ng insurance. Ano ang parting shot po ninyo tungkol sa insurance? Ang kahalagahan siguro, please emphasize. Ikaw muna, attorney. Go.
4: Okay. Magandang umaga po ulit. Nais ko lang po sanang bigyan ng emphasis ang importansya ng insurance.
1: Tama.
4: Sa ating buhay, sa ating mga ari-arian, hindi po natin alam kung kailan po nang mangyayari ang mga sakuna o mga hindi natin inaasahang kalamidad. Maari na maganda po na meron po tayong insurance sa ganyang pamamaraan, meron pong aasahan tayo sa pagdating na pangangailangan po
1: Thank
4: natin
1: you.
4: Ito.
1: See you, see you in the next few weeks, ha?
4: You're really right. Yes,
1: thank
4: sir.
1: You.
4: Definitely.
1: Jack, you have the final word. 30 seconds.
6: Opo, maraming salamat, Sir Alvin. Para po sa ating mga miyembro, ang insurance coverage sa inyong Pag-ibig housing loan ay isa lamang sa mga maraming benepisyong inyong matatanggap at inyong karapatan mula po sa Pag-ibig fund. Sana po ito'y makatulong po sa inyo at karapatan hunin nyo ito. Kasama na rin po yung ibang benepisyo natin, yung ating Pag-ibig calamity loan, yung one-month payment moratorium for Pag-ibig housing loans. Pati ho, yung hindi ko nabanggit ay yung Pag-ibig short-term loan for home improvement na up to 300,000 pesos na maaaring po ninyong avail. Muli po itong lahat ng ito ay tulong ho namin at benepisyo ho ninyo bilang mga miyembro po ng Pag-ibig.
1: Thank you, Jack. Maraming salamat. Thank you, Pag-ibig fan. Mabuhay po kayo. Si Alvin Olchico po ito. Bye. See you next Saturday. Dito lamang sa Wise Consumer. Ang pinakamagaling po sa amin na si Ariel Rojas. Susunod na in just a few seconds. Bye.

0: Wise Consumer.
1: Wise Consumer.
0: Sa DZMM.
2: Ligtas ang may tamang kaalaman sa disasters at emergencies kasama si Ariel Rojas para laging ligtas dapat.
0: Ligtas dapat. Susunod na.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras! 6 minuto matapos ang makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kumain na ba kayo?
1: Handa ka na ba sa pagtama ng
2: DZMM Balita ngayon?
3: Kalsadang nasira sa magnitude 7.8 na lindol na tumamas sa Mindanao. Sinabi sa DZMM ni Public Works Secretary Vince Dizon na wala pa sila o wala silang timeline sa pag-aayos sa mga apektado infrastructure, pero prioridad ito. Batay na rin sa utos si Pangulo Marcos Jr. Sinisip din ng DPWH kung substandard ang ilang bumabagsak na gusali o bumagsak na gusali at tiyak na may mananagot kapag mapatunayang lumabag sa National Building Code.
4: Marami po kaming mga tinitignan ng mga private na building na mukhang hindi po maayos ang pagkagawa. No? So, kasi kung titignan nyo po, halimbawa, ang Jensan, no? Meron po mga building na bumagsak, meron po mga building na hindi. No? At marami po dyan, tabi-tabi. So, kailangan po tingnan ng mabuti yung pagkagawa ng mga building na bumagsak. So, at yung materials na ginamit.
3: Sa ibang balita naman, atensyon sa mga taga-Visayas, manipis po ang reserbang kuryente ngayong weekend sa Visayas Grid. Kaya isang oras na itataas ang yellow alert mamayang alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Sabi sa National Grid Corporation of the Philippines, 3 planta nagkaaberya at 9 planta tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Kaya manipis ang reserba na abot lang sa 2,669 megawatts. At yan po mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
2: DZMM Balita ngayon!
1: Handa ka na ba sa pagtama ng anumang trahedya at sakuna? Alam mo ba ang mga dapat gawin sa pagtama ng kalamidad at disgrasya? Lito, bahag, sulok, bagyo at iba pang banta. Ligtas dapat ang sarili at pamilya. Ang magbibigay ng makamuluhang kaalaman para ang lahat ay ligtas dapat. Dapat handa. Dapat ligtas. Ligtas dapat. Sa DZMM

0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Saturday. Ngayon po ay June 13, 2026. Ayan po, magandang tanghali po, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga pamilya all over the world. Welcome po sa inyong programang Ligtas Dapat, dahil ang ating kaligtasan ay inaalam at pinaghahandaan. Kasama niyo po ang inyong Tito Meteorologist Ariel Rojas. Hello, hello, hello. Kayo ba'y nananghalian na? Ayan, mag-check muna tayo ng ating attendance sa ating... Walang lumalabas. Ayun po, hindi daw pala Father's Day pabukas. Sa June 21 pa daw ang Father's Day. Akala ko kasi ay Father's Day na bukas. Bumabati na ako ng Happy Father's Day. Ayun, ngayon pong araw, pag-uusapan natin, syempre, yung nangyaring napakalakas na lindol doon sa Southern Mindanao na yumanig at grabe yung naging epekto no, sa may bahagi ng South Cotabato, Sarangani at Davao Occidental noong Lunes. Ano ba yun? June 8 yung Lunes, no? Nawawala si Tito Ariel. Ayan po. So, kakamustahin natin ang sitwasyon doon sa Region 12. Kausapin din po natin ang FEVOLX at tungkol sa lindol, no? Kasi parang every 2 years ba, may malakas sa lindol doon sa may South Cotabato. Doon sa may area yun ng Southern Soccsergen. Na parang napaka-active ng Cotabato Trench. Ayun po. Alamin natin ang sitwasyon at kung ano na ang assessment no, ng OCD Soccsergen dyan sa Region 12. Makapanayam din po natin yung ilang municipal disaster officer ng ilang LGU doon at pati po yung tulong na binibigay, ayuda na binibigay po sa mga naapektuhan mula sa DSWD. And syempre, sa nakita natin no, dun sa grabing epekto ng lindol, may laban ba tayo para tayo makapagpatayo ng matibay na bahay na hindi magigiba, let's say, kung tumama ang magnitude 7 na lindol sa ating lugar. Not necessarily sa Metro Manila, but pwedeng sa ating mga probinsya, di ba? So pag nagpatayo ba tayo ng bahay, ay pwede ba nating masecure at ma-ensure na hindi siya babagsak. Kasi grabe yung mga bumagsak na nagusali doon sa Jensen, yung isang fast food chain, no? Parang na-UP lang siya. And marami pa yung mga eskwelahan din, no? Parang alon ang naging itsura. So yan, makakapalim natin ng isang structural engineer para tulungan tayo, lalo sa mga magpagawa ng bahay. And of course, siguro po for reinforcement kung pwede pang gawin. Kaya kung gusto niyo pong sumama sa ating talakayan ngayong hapon, huwag na huwag pong mahiyang mag-send ng message sa ating Viber number 0919-278-3000. And of course, pwede rin kayong mag-comment sa ating YouTube live stream, pati sa Facebook live stream. Hanapin lamang po ang @DZMM Teleradio. At gusto ko sana mag-attendance check muna sa ating mga kasama ngayon sa DZMM dito po sa atin sa YouTube. Kaya lang, paano ba to? Ayun. Hello po. Ayan, lumabas ang ating mga participants. Attendees. Daming ads. Tito Ariel, kailangan ko lang premium. Ayan, meron tayong 2.6 trillion po na nanonood ngayon sa ating live YouTube stream. Hello po kay Tita Nona Damian, kay Darwin Cabalan ng Malabon, kay Vanji Belga, hello po sa inyo. Sino pang nandito? Ayan, sino pa lang muna. Hello po kay Nay Nathan Galvez. Ayun po, katsa kay Precious Wisdom. At kay Isang 26, pati po kay Beth Kamaing watching from Marikina. Hello, salamat po sa inyong pag-tune in ngayong araw. Ayun po, bago tayo mag-commercial break, weather update muna tayo. Noong Martes nga po, ay sabi ng PAGASA ay meron ng El Nino. At kahapon din, sumunod na yung ibang organizations. Kahapon, sabi po ng National Oceanic and Atmospheric Administration ng Amerika, ay meron na nga pong El Nino. Nauna po nagsabi yung PAGASA. So yung El Nino po ay naoobserbahan doon sa gitna at silangang bahagi ng Pacific Ocean. Umiinit na po ang tubig doon. So syempre, magsisimula yung ating El Nino na mahina. Ano bang epekto ng El Nino ngayong tag-ulan? Pwede ba lang magsabay ang El Nino at tag-ulan? Yes po. Pwede rin pong sumabay ang El Nino sa tag-init. Pwede rin pong sumabay ang La Nina sa tag-ulan at ang La Nina sa tag-init. So ngayon po, El Nino sa tag-ulan. Ang sabi ng PAGASA ay above normal. Mas mataas sa normal ang aasahang pag-ulan dito po sa western part ng ating bansa dahil may okasyon po na lalakas ang habagat. Dahil nga humihina ang easterlies kapag El Nino, lalakas po yung habagat. At syempre pag dumating na yung mga bagyo natin, no, pwedeng 7 hanggang 13 na bagyo ang mabuo o pumasok sa PER ngayong Hunyo, Hulyo, Agosto at Setyembre. Pag yung mga bagyo po pumwesto sa pagitan ng Northern Luzon at ng Southern Japan, nako, hihila po yan ng habagat kaya lalakas po ang paulan sa western part ng Luzon. Pero sa may Visayas, Mindanao at pati sa Bicol, no, medyo below normal po ang ating mga pag-ulan. Ayun po, sa ngayon po ay tag-ulan na, diba? Kasi sabi ng PAGASA noong June 4 tag-ulan na, ngayon po ay naka-break na agad yung habagat. Pagod na siya agad. Ayan po. Naka-monsoon break po tayo, hindi po umaabot sa atin ang habagat, kaya rin po mainit at yung mga pag-ulan po natin hapon at gabi lang. Wala ba tayong pamapa dyan ng PAGASA? Ayan. So hapon at gabi lang po yung mga thunderstorms natin. Wala po halos ulan sa umaga. At ito pong monsoon break na to, normal po itong nangyayari sa tag-ulan. Sabi ng PAGASA sa kanilang pag-aaral, parang mga usually 6 days after ng anunsyo ng pagpasok ng tag-ulan, nagkakaroon agad ng monsoon break. Kasi nga po yung habagat ay hangin naman po yan, no? So kuminsan malakas ang bugso, kuminsan mahina, at kuminsan hindi umaabot sa atin sa Pilipinas. Kaya sa ganyang panahon na walang habagat, easterlies po ang umiiral. Yung dominant weather system kapag tag-init, yun din ang umiiral kapag monsoon break. May mga pag-ulan pa rin po, syempre, lalo po sa bahagi ng Soccsergen, no? Kaya mag-ingat po dahil syempre loose na yung lupa doon, medyo mas madali siyang mag-cause ng landslide kapag bumigat dahil sa ulan. Apart from Soccsergen at ibang bahagi ng Mindanao na may mga malalakas pong thunderstorm, ito rin pong Mimaropa, Panay, Negros at Samar, pati po ang malaking bahagi ng Luzon, lalo ang Northern at Central Luzon, may malalakas pong thunderstorm kapag hapon at gabi. Ang good news po ay wala po tayong inaasahang bagyo ngayon pong weekend at hanggang sa next weekend. So medyo matagal pa rin po tayong medyo mainit ang panahon dahil sa monsoon break. At ngayon po magbabasa po tayo ng ilang headlines at balita na ating nakalap. Hindi pa rin pumadaanan ng ilang barangay sa Davao ang ilang kalsada sa ilang barangay sa Davao Occidental matapos mapinsala ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Sinabi sa DZMM ni Davao Occidental PDRMO Operations Division Head Kurt Cubio na ginagamit pa rin ang mga barko at eroplano para maipadala ang tulong sa mga apektadong residente. Bukod sa pagkain at tubig, na panawagan din anya ng mga residente ang internet connection at kuryente.
1: May mga barangay pa po na hindi pa pasabol, na hindi kayang pasukin po ng ating mga sasakyan na gamit po yung baylan. Kaya yung mga response effort po natin ngayon, sir, ay pinagtutulungan po ng mga agencies na gamit po yung kanilang mga vessels at saka gamit din po yung ating mga aircraft po.
0: Sa bayan ng Sarangani, na ipamahagi na ang relief goods sa mga apektadong pamilya kahit pahirapan ang pagdating nito matapos mapinsala ng lindol ang Mabila Port. Ito ang namatay sa lindol sa lugar habang 4 ang nawawala. Panawagan ng mga residente ng pagkain, tubig at mga materyales para sa pagpapatayo ng bahay.
2: Nasa 3 meters of yung taas ng tsunami, kung mayroon may isang sitio na 50 houses, ubos lahat. Doon sa barangay Kamawal at saka yung postal po ng yung tawag natin ng barangay sa barangay Batugan din yung Highlander nasa mga 90 ang sira na bahay doon. Pero sa mga light materials po, sir, along postal siguro nasa 70% po ang sira.
0: Nakaligtas ang lahat ng sakay ng pasahero at crew na members ng isang barko matapos masunog sa bayan ng Glan sa Sarangani Province. Maghahatid sana ng relief goods ang barko nang sumiklab ang sunog at nasira ang lahat ng karga nitong food packs, bangka at petrolyo na gagamitin sana sa lugar na nakaranas po ng magnitude 7.8 na lindol. Inimbestigahan na ng Philippine Coast Guard ang insidente. Pinakausapan naman ng publiko na magtipid sa paggamit ng tubig dahil sa banta ng mas mahabang El Nino. Sinabi ni DENR Secretary Juan Miguel Cunha, ito ay practical at short-term na kampanya para maprotektahan ang inuming tubig, mga ospital at iba pang importanteng serbisyo. Inilabas ang panawagan sa pakikipag-ugnayan sa Water Resources Management Office at National Water Resources Board para sa pagbuhay sa ilang patakarang ginamit noong 2023 hanggang 2024 nang magkaroon ng tagtuyo tulad ng simpleng conservation habit. At yan po ang mga nakalap na balita ng DZMM. Bago po yan, meron po tayong balita din. Bantay impeachment campaign inilunsad po sa Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
3: Ayan, isang citizen-led campaign na inilunsad sa Quezon City ngayon June 13, 2026 para bantayan ang nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at itulong ang mas malawak na partisipasyon ng publiko sa proseso. Sa campaign proposal na inilabas ng grupong bantay impeachment, layunin itong bantayan ang mga mayayari sa impeachment proceedings, pagbigay ng public education at palakasin ang panawagan para sa patas, transparent at evidence-based na paglilitis. Ayon sa grupo na nanatiling hindi tiyak ang direksyon ng impeachment trial sa biiral na leadership dispute sa Senado, kabila ang usapin kung sino ang lehitimong mamumuno sa impeachment court. Kaya mahalagaan nila ang masusing pagbabantay ng publiko para matiyak na hindi maaantala o madidiskaril ang proseso. Nakapaloob sa kampanya ang serye ng mga forum, watch parties, discussion groups, at iba pang grassroots activities ng iba't ibang komunidad. Magkakaroon din ng mga on-ground actions gaya ng mga rally, vigils at citizen monitoring activities sa paligid ng Senado habang may impeachment trial. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ang oras po natin, 12:21 ng tanghali. Diyan lamang po kayo tayo mag-commercial break muna. Magbabalik po ang Ligtas Dapat.
4: Si Ariel Rojas ang titiyak na tayong lahat ay Ligtas Dapat! Ligtas Dapat! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
6: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
7: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
6: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
8: The Senate is under attack.
9: There was no NBI agent in the Senate.
6: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
10: Kanina ay merong aarestuhin.
11: Bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
12: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
6: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: yung sa Ruby Tower sa Binondo na collapsed, that's 300 kilometers away. So if you're close to the epicenter, it would be the low to medium rise buildings that would be affected.
1: Apo. Meron nga po atang video ng medyo mataas na building sa Davao City, sir, na ano, no, nag-sway during this earthquake po.
0: That's right, that's right.
1: Apo. And yes sir, go ahead po.
0: Again, so if you're far from the epicenter, it would be the high-rise buildings that will be affected. And if you're very near the epicenter, it will be the low to medium-rise buildings that will be affected.
1: Mm-hmm. And doon naman po sa sir sa tsunami, based doon sa actual po na tumama na tubig mula sa dagat po, ano po yung pinakamataas sir na na-measure or na-obserbahan sir na taas ng tsunami?
0: Ang pinakamataas na na-observe so far is around 1.9 meters yung run-up height sa may Kalamansig. Again, this is based on the update kanina, but again, umiikot-ikot pa yung mga kasama natin right now. So, hindi natin alam kung may mas tataas pa dito. But yung sea level station natin, ang na-measure natin is 1.4 meters.
1: Saan po ito, sir?
0: Sa may Kiamba.
1: Kiamba, sa Sarangani. Ayan.
0: Sarangani.
1: Opo. And sir, parang may mga doon kasi marami pong kalsada no na along the beach, the coast, tapos may mga bundok sir. So, ang dami naging isolated na mga bayan diyan sa South Cotabato or sa Sarangani and sa Davao Occidental dahil may mga landslide. But apart from that sir, parang may lumitaw pong lupa mula sa dagat.
0: Meron tayong kasi nagkaroon tayo ng coastal uplift. And ang pinaka yung uplift yung so far na measure natin is 2 meters yung uplift. And yung dagat nag-recede ng 200 meters. So yung high tide dati kung saan aabot ay hindi na umabot ngayon. Nag-recede yung dagat ng 200 meters. Expected na rin yan kasi in fact it also happened during the 2013 earthquake in Bohol. Nag-recede din yung dagat. So, eventually, that's how the Philippines evolved. Through repeated earthquakes na ganito. And then, that's the reason why kung mapapansin natin, yung ibang bundok may mga limestones. So, alam naman natin yung limestones nasa dagat yan, ang galing. So, paano sila napunta doon? Even the Chocolate Hills, nasa gitna na ng Bohol, di ba? So, paano sila napunta doon? Through repeated uplift produced by thousands of events in the past. Of course, hindi lang one event yan, but hundreds, thousands of events in the past.
1: Yes po. And sir, alam natin na di naman na po forecast po yung earthquake, no? And marami tayong active trenches as you've mentioned earlier. So, base po dun sa nakita na yung mga videos, hasingin nyo po ba ay yung preparation na ginagawa natin, yung ating mga quarterly earthquake drills, nagka-come into play na ba sa ginagawa na nakikita natin na in actual na ina-apply ng mga tao kapag may tumatamang lindol?
0: Nakikita natin yung sa mga bata, although nasa outside na sila. Kasi it happened nung nagkaroon sila ng flag raising ceremony, they're already on the open field. Ang ginawa nila, pumupo sila. So part din naman ng earthquake drill natin. Hindi talaga natin nakita yung kung saan yung mga videos na nakita ko, yung mga bata lang nasa outside. Ang pinaka kailangan siguro natin i-improve yung response ng mga tao na nasa coastal communities kasi nakita na nila na nag-recede yung dagat, eh nag-video pa. So, paano kung bumalik yung tubig as you know, tsunami waves? Katulad nung yung 1976 na umabot ng 8 to 10 meter high tsunami waves, eh di naging casualty pa sila. So, yun siguro kailangan mas paigtingin ngayon, yung kamalayan ng ating mga kabayan na katira sa mga coastal communities.
1: Apo. And sir, isa rin po, siguro yung isang sikat na video, sir, ng isang fast food chain, habang lumilindol pa rin po, may staff na lumalabas talaga sila, and ang turo sa atin, di ba, na parang habang yumayanig pa, mag-duck cover and hold kung may mga pwedeng taguan na mesa sa loob, no? Dahil nga fast food chain yun, baka meron. Kaya lang, nag-collapse siya eh. So, sa tingin nyo ba talaga, sir, parang mas safer po ba na lumabas agad yung staff or dapat hinintay na muna matigil yung pagyanig? Eh kaso nga po, nag-collapse na yung building.
0: Okay, so yung tinuturo natin na duck cover and hold will only work if earthquake resilient buildings natin. It will not hold through kung pancake collapse, mas tira yung building. So kahit magtago pa tayo sa lalim ng mesa, kung hindi naman earthquake resilient yung bahay natin, Naging casualty pa rin tayo. Mm-hmm. Sinasabi natin for the earthquake drill, yung duck cover and hold, may latilya yan. Dapat yung building mo hindi mag-collapse. It will only protect you from falling debris, mm-hmm. like yung chandelier or yung aparador matumba. But it will not protect you from, you know, if your building is not earthquake resilient. So first and foremost, you really have to make sure na yung building will be able to withstand an intensity 8 event. Yun naman yung sinasabi na sa building code. If you follow the building code, it should be able to withstand an intensity 8 event. Mm-hmm. It will not collapse. So yung intensity na dito sa may Jensen intensity 8, so we expect na dapat, again, if the building code is being followed, that mm-hmm. should be able to withstand an intensity 8 event. Okay. Marami din naman mga buildings na hindi nag-collapse. Eh.
1: Yes, yes, so, po, sir.
0: So, ibig sabihin, nag-follow doon sa minimum engineering standards natin.
1: So, medyo kailangan din pong imbestigahan to, no? So, tama po kayo, sir, no? Kailangan ngang i-contextualize na gagawin yung duck cover and hold, granted na parang sumusunod sa ano sa bagong building code yung mga building. Kasi, yun nga, kung magko-collapse, eh, kapag duck cover and hold, baka matabunan din ng mga debris mula sa collapsing na building. But, Dr. Toto, syempre, dahil nga at least bumabalik sa ating kamalayan at nare-remind tayo no kung gaano tayo ka-exposed sa threats ng lindol. Alam ko po, meron tayong quarterly earthquake drills. Baka meron pa kayong madadagdag, sir, na reminders po sa ating mga kababayan na talagang mag-participate siguro no, para talagang medyo kalmado at alam ko anong gagawin kapag tumama ang lindol.
0: Okay, next week meron tayong earthquake drill June 18. So, I hope that yung mga kababayan natin mag-participate. Yung preparedness naman natin is not just the business of our institute or the business of the Office of the Civil Defense. It is everyone's collective duty to prepare. So kailangan tayong lahat tayo sama-sama from the family all the way to the national government. It's a whole of nation approach. Sama-sama tayo para maprotektahan natin ating mga sarili. And yung mga kababayan natin nasa Mindanao ngayon, lalo na yung malapit sa epicenter, they will have to make sure na kapag may strong earthquakes, strong aftershock, again, gawin lang yung duck cover and hold. And then kapag may napansin silang mga cracks sa bahay nila, huwag muna silang pumasok. Kasi kung hindi man ito nasira during the main shock, baka masira ito totally during a strong aftershock. So, bago sila pumasok, they have to consult muna yung kanilang municipal or city engineer ring office and seek for their advice.
1: Ayun po. Maraming salamat po sa inyong oras ulit ngayong hapon, Dr. Toto Bacolcol. Ingat po kayo palagi, sir. And sa susunod po ulit.
0: Maraming salamat.
1: Ayan po si Dr. Teresito Bacolcol, ang director po ng DOST FIVOLX. Ang gusto ko lang po banggitin, no, ay yun nga, ang sabi po ng FIVOLX ay yung big one sa Metro Manila ay pwedeng magnitude 7.2. Pero itong mga nangyayaring mga lindol sa atin, parang reminder din no, sa mga nasa densely populated areas tulad po ng Metro Manila, tulad ng Cebu and ng Davao, and dun sa may Central Luzon at sa Calabarzon, na dapat talaga maghanda tayo at seryosohin natin yung mga pag-participate sa mga earthquake drills. Kasi mas magkakadikit yung mga gusali, mas maraming struktura, mas maraming tao, di ba? So kailangan talaga seryosohin. Itong mga nangyayari na lindol ay reminder sa ating lahat, hindi lang sa Metro Manila, no, sa buong Pilipinas, talagang dapat naghahanda po tayo. At yun nga, dapat sumusunod po tayo sa building code. Kasi may mga struktura na, again, ang sabi ni Dr. Bacolcol, kung sumusunod po sa bagong building code, kaya ma-withstand ang intensity 8 na pagyanig ng lupa, hindi po magko-collapse. At yung ating pagda-duck cover and hold, ang assumption po noon ay yung building na ating kinakalalagyan habang dumilindol ay kayang ma-withstand ang intensity 8 na pagyanig. So kung hindi po sumusunod sa building code ang ating gusali, wala pong silbi yung ating pag-duck cover and hold, kasi pag nag-collapse po yung building, mababaon po tayo sa debris. So I guess yun yung mga ano, I mean, para siyang, hindi naman ito pagsisisi or anything, no? Pero kailangan talaga nating maging, ano, no? Kailangan ng iron hand or, hindi ba, constant reminder. Tough love, mga kapamilya. Oo, kasi buhay po ang nakasalalay dito. And napakahirap po yung recovery. Tapos, halimbawa kung sabayan pa ng loss of life, 'di ba? Ang hirap-hirap mag-move on. And ito ay lagi nangyayari sa atin. So parang wala tayong dahilan talaga para hindi 'to seryosohin. Kaya lindol, bagyo, pagsabog ng bulkan, lahat po 'to kailangan nating inaalam at pinaghahandaan para tayong lahat ligtas dapat. Ayan po, mag-commercial break ulit muna tayo. Diyan lamang po kayo magbabalik po ang ligtas dapat. Ang oras po natin ay 12:40 ng tanghali.
2: Si Ariel Rojas, ang titiyak na tayong lahat ay ligtas dapat! Ligtas dapat! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Ako po si Efren Cabay, sobrang po ng DSMM. Matagal na po, parokyala po kami pamilya ng DSMM. Tuwing umaga po at hapon. Lalo-lalo pag si Ma'am Doris Gigornia ang nagpapalita, tuwan-tuwa po, napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DSMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. Important anniversary, DSMM. Una sa balita at una sa public service.
1: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Nagbabalik po ang programang Ligtas Dapat. Ito po ang inyong tito meteorologist Ariel Rojas. Again, pinag-usapan pa rin po natin yung epekto ng magnitude 7.8 na lindol doon sa Southern Mindanao noong Lunes. After po ng FIBOS, makakapanayam natin ngayon naman ang Municipal Disaster Officer ng Malapatan, Sarangani. Nasa linya ng ating telepono si Sir Mark Christopher Aquino. Sir Mark, mayong hapon. Welcome po sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
1: May hapon, Sir Ariel, and magandang hapon sa lahat ng tagapakinig at tagapanood ng DZMM Teleradio.
0: Thank you so much, sir, for joining us this afternoon. Sir, una-una po, kumusta ang sitwasyon dyan sa Malapatan? May mga aftershocks pa rin po ba?
1: Yes, sir. Actually, mga around 1 hour na feel lang namin yung aftershocks na intensity 5.7, no? Dito, medyo malakas na aftershock siya. So, mga 1 hour ago.
0: Opo. Sir, yung Malapatan ay katabi ng Alabel, no? Yung Kapitolyo po. Ilan po yung barangay dyan sa inyo, sir?
1: Yes po, tama po yan. Katabi kami ng Alabel at saka yung barangay namin is 12 po.
0: 12 po. Meron po ba kayong isolated na barangay, sir, dahil sa lindol?
1: Come again, sir?
0: Meron po kayong isolated barangay dahil sa lindol?
1: So ngayon po is na pupuntahan na natin, no, yung mga barangay na malalayo at saka yung na-isolate natin nung nakaraang mga araw na dalawa, yung Sapu Padido at Sapu Masla, going to Glan is nabuksan na po dahil doon sa tulay na biglang inayos.
0: Opo, that's good to hear, sir, no. Sir, meron po ba sa inyong bayan ng ano, sir, ng casualty?
1: Sa amin po yung patay is nasa Siam, tapos may missing na dalawa.
0: Dalawang missing pa po. At ito pong dalawang missing, sir, na-identify na po ba kung saan potentially pwedeng mahanap, sir?
1: Yes, sir. As of kagabi na na-locate natin yung area niya, ito po ay dalawang estudyante na sa may barangay Kinam. At na-locate na yung area dahil nangangamoy, no? Pero hindi natin basta-basta ma-retrieve dahil malalaking bato at kahoy ang dumagan at saka patuloy pa rin po ang landslide ba. Nag-landslide pa rin.
0: Opo. And sir, kumusta naman po yung lagay ng panahon? Kasi po, sa pag-weather report po ako, parang laging may thunderstorm doon sa may, dyan sa inyo.
1: Yes, sir. As of this very moment, is umuulan po. That's why minomonitor din namin yung mga barangay na bundok at saka yung mga malalaking sapa din namin sa mga buhos ng ulan. Pero paunti-unti is humihina naman po ang ulan na.
0: That's good to hear. Pero sir, parang ulan pa ng inang araw, so baka nga may banta rin po ng landslide.
1: Tama, tama po.
0: Apo. Sir, ngayon po ang tanong namin ay, alam ko po maraming kailangan ng inyong mga kababayan dyan sa Malapatan at the rest of Sarangani. Sir, baka gusto niyo sir manawagan ng mga tulong na kailangan ng ating mga kababayan dyan sa inyong lugar?
1: Yes po, sa lahat po ng mga kababayan namin na patuloy pong humihingi pa rin po ng tulong ang Malapatan. Isa sa mga pangunahing pangangailangan namin is yung mga potable and daily use water namin, no? Mga lalagyan ng tubig, food packs at lalong-lalo na itong mga tents or tarpal at saka mga sleeping kits kasi yung iba po na nasa evacuation center is walang yung komportable kahit paano or yung pang-relief na higaan at saka yung mga sa kitchen kits po na pwede na mabigay.
0: Opo. Sir, potable water po, no? So far po ba meron ng dumating na filtration setup mula let's say sa national government or sa mga NGO, sir, dyan sa inyong bayan?
1: Yes, sir. Meron na po pero dito nag-stay sa amin ng mga 2 days, then lipat na naman sa Glan, then meron kaming, tulad ngayon, meron kaming filtration na dumating pero walang water tanker kasi nagkakaubusan din ng mga water tanker na pwedeng i-deploy. So may dumadating, may mga private at saka NGOs na mga organization at saka yung mga, at ngayon yung mga stock namin na mga binibigay, dinodonate na mga water bottles ang dinidistribute namin.
0: Opo, that's good to hear, sir. Sir, paano naman po yung ayuda mula sa DSWD? Meron na po bang nakarating sa inyong mga barangay, sir?
1: Yes, sir. Yung first wave na binigay sa amin na 3,000 is naibigay na din lahat yon. At saka ngayon may dumating na naman na 3,000 is ready for distribution tomorrow din sa ibang mga nakascheduled. Nandito rin full force yung DSWD regional offices at saka yung ibang region na tumulong at saka yung regional director is kabibisita lang din dito sa amin. So fully supported naman po ng national, lalong-lalo na ng DSWD.
0: That's good to hear, sir. And sir, di ko natanong kanina, no, pwede nyo bang ibigay sa atin yung numbers kung gaano karaming kababayan natin dyan sa Malapatan ang naapektuhan at kung meron bang yung mga na-assess na yung mga bahay na nasira at yung nasa evacuation center po or nasa tents po ngayon?
1: Sa mga household po or mga bahay na nasira ay nasa 11,420. Mm-hmm. Kasama na dyan yung partially damaged at saka totally damaged. Ang totally damaged natin ay nasa 1,662 at saka yung partially natin ay nasa 9,758. Mm-hmm. So, mga evacuation centers naman at saka yung mga nakatira sa kanilang mga kamag-anak ay nasa 597. Mm-hmm. So in fact, ito yung binabantayan namin kasi yung ibang mga nasa labas ay ayaw pumasok ng evacuation center. Mm-hmm. No, so natatakot din sila kaya yun yung isa sa mga pero isa sa priority na mahingi namin is yung mga tent at saka trapal. At isa pa po, ongoing yung ginagawang damage assessment muna ng local government unit ng mga engineers. Pero sa dami po ng apektadong bahay ay hindi kayanin ng aming 10 engineers lamang at saka mga ibang tumutulong na makuha lahat ng detalye as to the verifiable na mga damaged houses po.
0: Opo. And sir, bukod dun sa nabanggit nyo kaninang tulay na naayos na, no, yung mga kalsada rin po ba, sir, passable naman na?
1: Again, sir?
0: Yung mga kalsada po, apart from sa tulay na naayos para makonektahan yung isolated na dalawang barangay, yung ibang kalsada nyo po ba naman ay passable at hindi naman po totally nasira or may nakaharang pang debris mula sa landslide?
1: Yes po. Sa ngayon, sir, yung mga daan namin is cleared naman. Madaanan na lahat. May iba lang mga kalsada na may mga landslide na hindi pa na-clear pero yung other lane naman ay pwede pang daanan. Pero all in all, so far, kayang puntahan lahat.
0: Opo, that's good to hear, sir. Sir, nakikita ko po ngayon sa datos ng Bayan ng Malapatan, no, 83,000 ang populasyon out as of 2024. Medyo marami po, sir, no?
1: At yes, yung land, yes, marami po.
0: Yung land area nyo po, halos yung laki po ng Metro Manila, 600 square kilometers. So, medyo ang laki po pala ng challenge sa inyo dyan, Sir Mark.
1: Yes po, meron kaming anim na coastal barangay na katabi talaga ng dagat, isang dalawa na papasok ng konti at apat na mga bundok. Mm-hmm. No? So apat na bundok na barangay na malalayo pero unti-unti napapasok naman at yung iba sementado pa. Pero sa lawak at sa lapa din ng aming area, hindi po agad-agad ma-one-time big time pagdating sa ayuda.
0: Opo, opo. Sir, gusto ko lang malaman personally sa inyong bahay, yung bahay niyo po ba naapektuhan rin or yung mga kamag-anak niyo?
1: Ako sir, personally as the head of DRR, no, natutulog kami sa labas ng bahay. May apat ako na anak na maliliit pa, so doon muna kami sa labas ng bahay na may yung agad-agad kaming makalabas pag may mga aftershocks tulad ng malalakas na 5.7. Pero wala namang major na sira sa bahay namin. Pero yung mga responder ko, 54 kaming responder, 33 po doon ang sira ang mga bahay ng aking mga responder.
0: Saan po sila natutulog ngayon, sir?
1: Nandito kami lahat ngayon sa Emergency Operation Center dahil nasa calamity pa. Pero yung mga kamag-anak nila is, yung mga pamilya nila is either nasa mga kamag-anak nila. Nakatira.
0: Nako, yun po yung ano, no, paglindol, no, lahat po apektado, kayong nasa DRR na nagre-respond, pati yung nasa gobyerno, lahat po, no.
1: At yun nga, Sir Ariel, sana ang panawagan din namin, no, sa mga national government na sana ay mabigyan ng pansin yung Magna Carta for Public Dream Workers. Kasi personal na opinion sa tingin ko, naaalala lang kami pag may dilubyo.
0: Opo. Totoo naman po, no, kasi nga kayo ang frontliners talaga at sumusuong sa ano sa panganib. And sir, sorry, nabanggit mo may mga coastal barangays, wala naman pong natalang tsunami or gaano ba kataas yung na-report, sir, na taas ng tsunami na umabot sa mga coastal barangays kung meron man?
1: Ang base sa report, kasi hindi ko nakausap ng personal pang FIVOX yung sa operation, is mayroong mga minor tsunami. Mm-mm. Pero hindi naman umabot sa kabahayan yung tubig. Mm-mm. Pero mayroong minor tsunami pero hindi siya nag-create ng big impact sa amin. Yung liquefaction ang talagang nagbigay ng matinding damage kasi kumitil ng dalawang buhay yung liquefaction.
0: Dalawa out of yung 9 na reported, sir. May mga bahay na naapektuhan, may mga bahay pong na ano na nagiba or nag-collapse dahil sa liquefaction, sir?
1: Yes, sir. Halos dito yung isang sa barangay na nasa coastal is nasa 95% ang mga bahay talagang nasira. At even dito sa harap ng poblasyon, yung Malapatan Central Elementary School, yung harap ng bahay niya na lupa is nagsettled, bumaba.
0: Nako, so may mapanganib pa rin po, no? At nasa may, yes, nasa may dagat rin po pala yung ano nyo, yung poblasyon nyo.
1: Yes, sir. Sentro, isa din ito sa mga heavily hit na ng Lindol. Even our port, no, yung aming pantalan is nasira. Yung aming bagong 2 weeks ago pa lang na palengke is nasira din.
0: Nako, mukhang matagal-tagal po ang recovery. Pero Sir Mark, una-una po, saludo po kami sa inyo, sa inyong serbisyo. Kayo at sa 54 niyo pang kasamahan dyan sa DRMO ng Malapatan.
1: Salamat po.
0: Sana po ay
1: salamat
0: patuloy kayong po malakas at malusog para nakakatulong sa ating mga kababayan. Sir,
1: yes,
0: bago
1: sir
0: kayo
1: salamat
0: bitawan,
1: po.
0: Sir. Wala pong anuman, sir. Bago kayo bitawan, sir, siguro paalala po at assurance nyo mula sa inyong opisina sa ating mga kababayan dyan sa Malapatan.
1: Yes, sa lahat po ng taga Malapateños at kalapit na lugar ng Tarangani, no, kami po ay walang pahinga na magsiservisyo, no. So ang sa amin lang is konting pasensya at pasubali na hindi agad-agad ma one time big time yung ating mga relief operation, pero rest assured na lahat po yan ay natututukan at mapupuntahan at matutulungan. So ingat lang po tayo dahil tuloy-tuloy pa rin ang aftershocks na malalakas.
0: Apo. Salamat po na marami. Daghang salamat, Sir Mark. And
1: maraming
0: amping,
1: salamat,
0: amping.
1: Sir Ariel.
0: Salamat
1: ingat
0: po.
1: Ingat po kayo.
0: Ingat po. Ayan po si Ginoong Mark Christopher Quino, ang disaster officer ng Malapatan Sarangani. Grabe yung epekto sa kanilang lugar. Ayan, siya po ang namatay. Dalawa po doon ay biktima po ng liquefaction. Yung liquefaction po nangyayari, yung lupa parang nagko-collapse kasi pinapasok ng tubig. So nagiging siyang yung parang pag sandy, no, pag malapit sa coast, tas nagko-collapse, kaya yung bahay nasisira. Dalawa po ang namatay doon out of the 9 na natalang nasawi sa Malapatan. Dalawa po ang nawawala pa, dalawang estudyante daw. Na-identify na po ng LGU kung saan, kasi nga medyo nangangamoy na raw po, natabunan daw ng malalaking bato, kaya hindi agad ma-retrieve yung mga katawan kasi natabunan ng malalaking bato and ng mga malalaking kahoy. So kailangan dahan-dahan kasi syempre dapat ligtas din po yung mga rescuers. Meron pong 54 rescuers ang bayan ng Malapatan. Again, reminder lang po kung gaano kalaki, ha. Sinlaki po ng Metro Manila yung land area ng bayan. Meron pong 83,000 na katao. At sa kanilang pagbibilang so far, 11,420 yung mga bahay na partially or totally damaged. So napakalaking parte po ng bayan at pati nga daw yung kanilang bagong palengke ay naapektuhan. Ito po yung report ng NDRMC so far. Umabot na sa 55 ang nasawi dahil sa lindol at 13 lugar po ang under state of calamity. Sa kabuuan po ay more than 1,100 ang injured or nasaktan or nasugatan at 38 pa po ang nawawala. Ayan, sa kabuuan po, halos 400,000 na tao or 86,000 families ang naapektuhan sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soccsargen at doon po sa Bangsamoro. Yun po, ginagawa naman na po ng lahat, no? Pero yun nga, ang panawagan ni Sir Mark kanina, tubig, potable water. So ang nangyari, mukhang nagkakaroon ng kakulangan kasi kailangan nilang lumipat sa ibang lugar. So sana, no, lahat ng bayan na grabing naapektuhan may sarili-sariling potable water. Kasi hindi naman matatapos yung pangangailangan sa maiinom na tubig, di ba? So kailangan siguro talaga, baka naman pwede pang doblehin pa yung effort ng national government para may maiinom na tubig na malinis. Ayan, isa po yan sa mga nangyayaring problema, no, kapag may mga sakuna. Clean water po. Ayan. And apart from that, yung siguro yung hot meals kung meron at yung mga sanitary, ano bang tawag doon? Kits. Diba? Yung mga pampaligo, toiletries, yung mga personal hygiene kits, yun yung minimin ko. Especially para din sa ating mga yung ating mga kababaihan, diba? Meron silang personal needs din na kailangan i-address. At kasi ang mga kababaihan, ang mga bata, ang mga matatanda, ang mga PWDs or differently abled ang mga kababayan natin. Sila po ang pinaka-vulnerable sa panahon po ng mga sakuna. So kailangan yung kanilang needs din ay na natugunan. Yan, para naman medyo nakakatulong sa recovery paunti-unti, no? At medyo mahirap pa po yung kasi nga ang dami pong nasirang bahay. So yun, kailangan din nila ng tulong para sana sa recovery efforts at para muling makapagsimula. Kahit meron pang malalakas pong aftershocks, kanina raw meron pang magnitude 5.7 na aftershock, medyo malakas pa po iyan. So medyo nakakatakot pa. Ayan po, sa oras po nating 12:58 ng tanghali, dyan lamang po tayo ay mag-news at commercial break muna. Magbabalik pa po ang Ligtas Dapat.
2: Si Ariel Rojas ang titiyak na tayong lahat ay Ligtas Dapat! Ligtas Dapat!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 11:00 ng hapon.
1: DZMM Balita Ngayon!
2: Abiso po sa mga motorista, asahan po ang dagdag bawas sa presyong produktong petrolyo sa Martes, Hunyo at 16. Maglalaro sa 4 hanggang 5 pesos kada litro ang rollback sa diesel at 2 hanggang 3 pesos sa kerosene. Posible namang walang galaw o tataas naman na 50 sentimos ang gasolina. Una na sinabi ng Department of Energy sa DZMM na maliit ang epekto ng muling pagsiklab ng tensyon ng Iran at Amerika sa presyong langis dahil sa pabago-bagong aksyon ng dalawang bansa. Sa ibang balita naman, nagbabala ang Land Transportation Franchising Regulatory Board sa kalinisan ng mga public utility vehicles. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, hindi lang paglabag sa mga alituntunin ng LTFRB ang pag-ooperate ng mga maruruming pampublikong transportasyon, kundi kawalan din ng respeto sa mga pasahero. Matatandang nag-issue ng show cause order ang ahensya sa operator ng taxi na personal na nasakyan ni Mendoza sa Intramuros, Maynila. Bukod sa multa, posibleng makansela ang prangkis ng operator at masuspin hindi dahil sa maruruming taxi unit. At yan po ang mga balita. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Seril.
1: DZMM Balita Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
3: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance rin natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: sa DZMM. Basta AM!
1: Kumuha muna po tayo ng balita. Napolcom officer na nanutok ng baril sa TNVS driver sa gitna ng Bangaan sa kalsada, arestado ng QCPD. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Raj Patrol Kelly Cordero.
2: Ariel, arestado ang isang opisyal ng National Police Commission matapos umanong magbanta at maglabas ng baril kasunod ng vehicular incident sa kahabaan ng EDSA Ortigas Avenue sa Quezon City kagabi. Kinilala ng pulisya ang suspect na si Alias Jaime, 58 years old at police inspector ng Napolcom. Ang biktima naman ay isang 42 years old na Transport Network Vehicle Service driver mula sa Makabebe, Pampanga. Batay sa imbestigasyon na uwi ang Bangaan sa mainitang pagtatalo at sa kasagsagan ng kumprontasyon, inilabas umano ng suspect ang kanyang baril at binantaan ang TNVS driver. Dahil sa takot, tumingin ng tulong sa pulisya ang biktima. Lumabas din sa imbestigasyon na nasa impluwensya ng alak ang opisyal nang mangyari ang insidente. Sasampahan ng suspect ng kasong grave threat sa Quezon City Prosecutor's Office. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Samantalang patuloy po tayo sa ating programang Ligtas Dapat. Ayun nga po, pinag-uusapan natin ay ang epekto ng magnitude 7.8 na lindol doon sa bahagi ng Southern Mindanao noong Lunes, June 8. Siyempre, nakausap na natin ang FIVOLX at yung disaster officer na isa sa mga bayan na heavily affected, yung bayan ng Malapatan sa Sarangani. Na malapit lang din no, sa General Santos City. Ngayon naman po ay naghihintay tayo para i-check no, kung kumusta ang pamimigay ng ayuda at ng tulong mula sa ating national government sa mga hardest hit na lugar. Kasi nga po sa mga reports pa natin, no, meron pa mga barangay doon sa ano ba, Glan, sa Sarangani, and even sa probinsya po ng Davao Occidental, meron pang mga isolated na mga bayan, na mga barangay. So hindi pa ma-check or hindi pa ma-assess kung meron bang casualty sa kanila or paano ba yung kanilang mga pangangailangan. At yun po, para malaman natin no, kung kumusta yung pamimigay ng ayuda. So yan po, naghintay lang po tayo para masagot po ng DSWD ang ating tawag. Nakaschedule naman po ito para rin malaman ng ating mga kababayan na tuloy-tuloy yung pagdating ng ayuda. Kasi syempre, yung kaninang panawagan ni Mr. Quino ng Malapatan, Sarangani, ang kanilang sinasabi nga po ay I think potable water talaga ang pinaka-importante. No? Apart from yung binibigay na ayuda ngayon. Kasi nga, yun yung isa sa mga diba, pangangailangan natin. Kailangan natin ng maiinom na tubig at syempre panglinis, pampaligo at para sa ating hygiene. Ayan po, okay na. Ayan po, nasa linya po ng ating Viber, ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development, si ASEC Irene Dumlao. ASEC, welcome sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
3: Hi Ariel, magandang hapon.
1: Yes po, thank you for joining us this afternoon po ma'am. Ma'am, kumusta po ang aid delivery sa ating hardest hit areas ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao?
3: Ariel, nagpapatuloy ang pagpapahatid natin ng tulong sa mga kababayan natin na apektuhan nitong 7.8 magnitude na lindol dyan nga po sa Mindanao. And as we speak, ay nasa mahigit 74,000 family food packs na yung na-distribute. And inaasahan natin na madadagdagan pa yung bilang na yan sapagkat gaya ng nabanggit ko, nagpapatuloy pa yung humanitarian assistance and disaster response operations ng DSWD.
1: Opo. Ma'am, meron po mga lugar pa no sa Davao Occidental at sa Sarangani na parang isolated pa po. Paano po yung pag-ano natin, pagpapadala po ng ayuda?
3: Ariel, yung isang araw ay na buksan na no, na nakakadaan na yung mga sasakyan patungo nga ng Glan Sarangani. Mm-hmm. But even prior to that, ay nakipag-coordinate tayo sa Philippine Air Force and the Philippine Coast Guard para magamit po natin yung kanilang mga assets at matransport natin o ma-ferry natin itong ating mga food and non-food items upang makarating dun sa mga kababayan natin na naapektuhan dyan nga po sa Glan Sarangani. In fact, Ariel ngayong araw ay nasa Glan Sarangani. Bukas ay magtutungo ng Glan Sarangani si Secretary Rex Cachalian. Ngayon ay nasa Davao Occidental siya ngayon upang tignan naman yung sitwasyon dyan sa Balut Island and sa iba pang mga areas.
1: Opo. O nga po ma'am, kasi yung sa Balut Island, may nakita rin po tayong post sa social media na parang humingi rin po sila ng ayuda, wala pa raw pong nakarating.
3: Yes, that's correct. Ngayon, Ariel, pinadala ko sa inyo pong platform, ano, yung photos noong pong pinaabutan natin ng tulong dyan sa Glan Sarangani, particularly yung na-mention nga po sa ulat kahapon na humihingi nga po sila ng mainom na tubig. In fact, aside from the food boxes that we provided, padala rin tayo ng mga jerry cans para may pag-imbakan din ng tubig o maka-igib din ng mainom na tubig yung ating pong mga kababayan.
1: Opo.
3: So ito, ano yung ginagawa natin? Because ito ang utos ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD. Tiyakin nga na mabilis, maagap yung pagpapatid natin ng tulong sa ating mga kababayan.
1: Opo. Ma'am, kanina po kausap namin yung disaster officer ng Malapatan at ang sabi nila, may dumating naman doon po na parang water filtration setup, kaya lang parang umalis din to move to another area. Is it, I mean, medyo costly po siya ma'am, no? Pero is it possible po kaya na yung mga hardest hit magkakaroon ng parang semi-permanent para habang tuloy-tuloy yung demand nila for clean water ay may naka-station doon na water filtration?
3: Yes, Ariel, gagawin natin yan. Similar to what we did with our mobile kitchens. Mm-hmm. Yung mobile kitchens natin, every region kasi meron yan.
1: Mm-hmm.
3: But yung ibang mga areas o ibang mga regions, pinadala na rin po yung mga mobile kitchens nila so that yung mga iba't ibang lugar nga po dyan sa Mindanao ay merong nakastation na mga mobile kitchens para tuloy-tuloy yung pagpapatid natin ng hot meals sa ating pong mga kababayan. So gagawin din natin yan with other specialized disaster equipments para hindi nga po maantala ano yung pagpapatid natin ng tulong. Yun ang susunod din natin gagawin kasi of course we have limited specialized disaster equipments. But we will request our other field offices to augment the resources we have at field offices dyan po sa Mindanao.
1: Opo. Ma'am, apart from Sarangani and Davao Occidental and Gensan, no, as hardest hit areas, are there other provinces din po needing help and aid from the SWD dun sa Mindanao?
3: Well, tama ka dun sa nabanggit mo, Ariel. Dyan nga po sa Davao Occidental and Gensan Sarangani and General Santos yung ating focus nung pang isang araw at magpapatuloy yung pagpapatid natin ng tulong dyan. Of course, Ariel, ang kinakailangan talaga kasi kung merong pang-impormasyon na hindi pa nakakarating sa ating pong pamahalang nasyonal or may mga hindi pa naabutan ng tulong, mahalaga na maipahatid na yung impormasyon sa atin. May mga makatulong pa na mag-inform sa ating pong ano no sa ating pong pamahalaan, we would greatly appreciate it because agad naman po iyan natutugunan o agad po nakahalili ang DSWD.
1: Opo. So parang ang sinasabi niyo ma'am is manawagan po yung feeling nila ay hindi pa sila naaabutan ng tulong, manawagan lang po ng manawagan para po sila ay mabigyan din po ng tulong.
3: Actually, Ariel, ang ginagawa natin ngayon, ang utos ni Secretary Rex Cachalian sa aming pong mga regional directors is to closely work with the provincial government, with the local government units. So, ang instruction ni Secretary Rex Cachalian, tawagan yung mga municipal mayors. Nang sa gayon, alam natin po ano yung extent ng damage sa kanilang lugar at malaman natin ano pa yung karagdagang tulong na maaari nating maipabot. Kasi Ariel, bago pa man po tumama itong malakas na lindol, meron na tayong nakapreposition ng mga goods sa iba't ibang mga municipalidad. But of course, kung kinakailangan na mag-replenish tayo para mas marami pang mapaabutan ng tulong, yan ay gagawin natin. Again, ang instruction ni Secretary Rex Cachalian, tayo ang mag-reach out doon sa mga local government units so that we know kung ano yung pangangailangan sa kanilang lugar. Of course, we understand na siyempre yung mga iba pong mga kababayan natin ay na hindi pa nakakatanggap ng tulong ay ipinapaabot na sa social media yung kanila pong ano no yung kanilang request na mapatiran ng tulong. Malaking bagay yan. Malaking bagay na nabibigyan tayo ng ganyang impormasyon so that we know the specific conditions on the ground. But then again, sabi ko nga po, we're working ano no in a parallel motion. So habang may nagpapatid sa atin ng impormasyon, tayo na rin po ay nagre-reach out. So sa pagtutulungan na ito, mas makakatiyak tayo, Ariel, na magiging mabilis without any delay yung pagpapatid natin ng tulong.
1: Opo, tama po yun, ma'am. And siguro po, ma'am, ang isa pang tanong, no, gaano po kaya gaano katagal ito nakita nyo, ma'am, na tuloy-tuloy na pagbibigay ng aid doon? Kasi syempre, medyo matagal po ang recovery given the extent of the damage.
3: Tama ka dyan. Kasi right now, we're still at the response phase, but we're gearing towards the recovery phase. Dito sa response phase, immediate assistance talaga yung pangangailangan. Pagkain, mainom na tubig, yung incident stress debriefing, and other similar needs. But as we move towards the recovery phase, kinakailang mag-provide tayo ng iba pang mga interventions, kagaya nga ng emergency cash transfer. Kasi yung mga cash transfers natin, maaaring magamit sa pagsasaayos ng mga nasirang mga tahanan o pagsasaayos ng mga nasirang mga livelihood. Kaya isinasaayos na natin yan in collaboration with the local government units. Pero babalikan ko lang yung tanong mo, hanggang kailan tayo mag-a-assist sa mga local government units? As long as they need assistance, gagawin natin yan, Ariel. Kasi yun ang goal ng DSWD, to augment the resources of the local government unit. So kung batay sa assessment ng local government unit ay kinakailangan na magpatuloy yung pagpapahatid ng pagkain at mainom na tubig sapagkat may mga ibang elemento pa no, na is nasa ayos doon sa kanila pong lugar, yan po ay gagawin ng DSWD. Now, the next question maybe is, sapat pa ba ang resources ng DSWD? Yes, Ariel, we have more than enough. We have around 4.8 million family food packs. Yan po yung national stockpile natin and patuloy pa rin yung production natin sa ating pong mga major production hubs. And at the same time, we have existing framework agreements with private distributors. So we could draw down from those framework agreements para ma-complement yung mga food boxes na pinoproduce natin dyan sa Pasay at sa Cebu. So we're ready. And tayo po ay nakantabay po at tumutulong sa mga local government units.
1: That's very good to hear po, ASEC, and medyo reassuring po at least, no, para alam natin na tuloy-tuloy yung assistance sa ating mga kababayan. And with that, ASEC, thank you so much for your time po sa inyong ginagawa rin sa DSWD at sa inyong suporta sa ating mga kababayan. Sana po nakakapagpahinga rin po kayo kasi medyo malaki po ang inyong daunting po ang inyong task ngayon sa DSWD. But thank you so much, ma'am.
3: Well, Ariel, maraming salamat din sa pagkakataon na ibinahagi mo sa DSWD para tayo makapagpatid ng impormasyon sa ating pong kababayan. And yes, pagpapatuloy po natin itong ating mission na makatulong sa ating pong mga kababayan na apektuhan nitong malakas na lindol.
1: Apo, our pleasure din po, ma'am. Happy weekend po at ingat po kayo.
3: Maraming salamat.
1: Ayan po si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development. Yung sinasabi ni Sec kanina, yun, sila mismo ay pupunta na sa mayor na, para alam ng mayor kung saan pang lugar ang kulang ang or di pa naabutan ng tulong. And at the same time, parang sabi naman nila, 'di ba, ay welcome na welcome po ang lahat ng panawagan. If the residents feel na parang hindi pa sila naabutan ng tulong or kulang pa yung tulong na napaabot sa kanila, welcome po, kasi yun nga po yung role ng DSWD, again, to augment yung tulong na binibigay ng local governments. Kasi nga, mahirap, no? Lahat sila affected, pati yung mga nasa LGUs. Like yung kanina, kina Sir Mark ng Malapatan, di ba? Pati yung mga rescuers, yung kanilang mga pamilya ay apektado. So, but still, dahil sa tawag ng tungkulin, di ba? They just make sure na safe yung kanilang mga kamag-anak and then they still go on with their duty. Wala pong weekend, ayan, kasi nga grabe yung pinsala nung lindol. So ngayon naman po, gusto nating malaman, no, maya-maya, paano ba dapat yung ating mga bahay? Kasi again, base po sa bagong building code, dapat kaya pong ma-withstand ng ating mga gusali kung sumusunod po sa batas. 'Di ba? Kung sumusunod po sa batas, kaya po ma-withstand hanggang intensity 8 na pagyanig ng lupa. So, ayan, may mga gusali po na nag-collapse. So doon pumapasok yung tanong, no, na sumusunod ba sila? Hindi ba substandard yung materyales? sinunod ba ang building code. Ayun, kasi nga, even sa past episodes po ng Ligtas Dapat na nag-tackle tayo tungkol sa lindol, paulit-ulit po sinasabi ng ating guest actually na kaya dapat ng mga bagong gusali ng mga tinayo 20 years ago from 2000 onwards, no, ma-withstand ang malalakas na pagyanig. Hindi siya automatically co-collapse, no. So yun, at may mga nakikita pa rin tayo, so reminder siya na may mga hindi pa sumusunod. And yung hindi pagsunod sa building code, sa kung ano ang dapat na specification, no, ng pagtayo ng mga gusali, it could cost lives. Pwedeng bahay nyo po yan, and it could cost the lives of your family members. Or kung kayo po ay contractor, di ba? Kung kayo ay nasa business, di ba? It could cost the lives of your people, your most important asset in your business, di ba? The people. So, ayun po. May technical challenge difficulties. Si Hannah, nasa stress na si Hannah. Smile ka naman dyan, Hannah. Ayan. Okay na po. Ayan, nasa Zoom na po natin ang ating suki na structural engineer ng RBRA Associates, Engineer Roel Ramirez. Engineer, welcome back sa Ligtas Dapat.
4: Yes, magandang hapon po ulit sa inyong lahat at sa ating mga taga-subaybay.
1: Yes, Diyos mabalo sir sa pag-iba sa muya muna na hapon. Sir, nakita natin yung maraming videos, no? May isang 3-story na building ng fast food chain nag-collapse. Ang sinasabi po ni Dr. Bacolcol ng Feebles, at sinabi niyo rin before pa, no, many times before sa ating guesting dito, na dapat yung mga gusali ngayon kayang mag-withstand ng intensity 8 na shaking.
4: Oo.
1: So, pong makukomment yun dun, sir, sa nag-collapse na building?
4: Ayun na nga, eh, no? dapat hindi talaga dapat mag-collapse. Yun ang design intent natin. Eh, no? Pero siguro, medyo nakita ko rin, baka medyo luma na yung building at pinabayaan na lang, hindi man lang in-assess kung na-upgrade na ba dapat para sa compliance sa bagong code. No? Mm-hmm. Kasi nakakalungkot. Actually, tiningnan ko yung source ng earthquake, no, yung epicenter, papunta dun sa pinakamalaking mall sa Jensan.
1: Mm-hmm.
4: Ang layo ho ng source ng earthquake natin, nasa 60 kilometers. Ganun pa man, nakita natin na ganun kalaki yung impact. Eh, no? So, ibig sabihin, hindi talaga medyo maganda yung pagkakadesenyo dun siguro na ibang struktura dun.
1: Mm-hmm. Pag ganyan bang lumang building, Sir Ruel, meron bang pwedeng gawin? Di man siya gigibain, no? Pwede bang i-reinforce yun? May mga dapat bang gawin para ma-reinforce yung building?
4: Yes, marami naman. No. Actually, may tinatawag tayong structural assessment method. No? May procedure niyan kung paano natin inaalam kung gaano katibay at kung ano yung magiging extent ng damage kung sakaling dumating ang mga ganong sakuna. No? So, ang una dyan, syempre, susukatin mo yung malaki ng poste, titingnan mo yung klase ng lupa, titingnan mo kung gaano katibay yung konkreto, so magkukoring yan doon, kukuha ng bakal para makita mo rin kung gaano katibay ang bakal at kung gaano kadami. So ito po yung mga mahalagang impormasyon na kailangan natin malaman sa ating mga struktura para ma-predict natin kung ilan dapat ang maging extent ng damage tuwing may ganong lindol.
1: At ito po yung mga para sa existing na mga, let's say, medyo lumang struktura, no? At pag bago, sabi nyo sir sa amin dati, di ba, Engineer Roel, na kumuha ng totoong engineer para alam yung ginagawa at tama, sinusunod yung building code.
4: Oo, tama. Dapat kumuha tayo ng tamang professional kasi buhay ang nakasalalay dito at investment ng may-ari ng building mismo at pati yung business operation pwedeng maapektuhan kung hindi tama yung kinuha natin professional para magdisenyo ng ating mga struktura.
1: Opo. Sir, nakita natin, may nakita tayong video, no? May medyo mataas na building sa Davao City, nagsisway siya. Nabanggit nyo before na yun yung hallmark, no? Ganun talaga dapat gagawin ng mataas na building. Dapat nagsisway siya, hindi siya yung magigiba under shaking.
4: Yes, tama ho. Dapat magsisway talaga dapat siya, no? Kung ito yung mga tinatawag natin na conventional structure, no? Nagsway yun kasi slender, malayo sa source, mabagal ang galaw ng lupa, at pagka tall building, mabagal din ang galaw niyan. So ang tinatawag natin doon, pag nagkaroon ng resonant frequency, yun ang delikado sa high-rise building at pwede yun maging dahilan para mag-collapse kahit mataas na building.
1: Opo. Pero yun nga, at least nagsisway siya, so ibig sabihin ay nasunod niya yung code. Sir,
4: yes.
1: May eskwelahan naman po na medyo bumagsak siya, no? Alam natin ang dami din kaliwat kanan yung paggawa ngayon ng mga school buildings, sir. So, yun ko nang sabihin, pero di ba, pag medyo bagong building tapos ganun ang nangyari, ibig sabihin may nangyaring ano, no? Anomalya doon.
4: Actually ho, hindi lang ho yun. No? Ang pinaka-importante sa mga building natin, kasi napapansin mo itong mga hallway ng school building natin, mm-hmm. di ba hollow blocks ang nakalagay sa hallway?
1: Sa hallway, parang wala po.
4: Meron ho. Ang napapansin natin, parang typical na school building natin, mm-hmm. merong nakaharang na hollow blocks sa gitna, na in between ng mga poste natin. Mm-hmm. Yun ho ang nagko-cause ng, ano, ng sudden collapse ng mga school building. Ang tawag ho natin sa structural engineering dyan ay captive column. No? So ang captive column, ito yung nagiging stocky yung column, tapos nagiging stiff, na yung column tuloy, yung poste, hindi makapag-sway. Mm-hmm. So pag hindi nakapag-sway yan, supposedly ang magiging failure niya, bending lang tsaka axial, pero pag hindi nakapag-sway yan, naging rigid, naging stiff. Dahil kumbaga pinigilan mong mag-deform yung poste, mm-hmm. pinigilan mong hindi maging flexible. So nagiging captive column ang mga poste na yan, at yun ang nagkakaroon ng shear failure na tinatawag.

0: or 8:30 na, nasa loob din ng mga gusali, yung mga tao sa opisina at yung mga estudyante. So it could have caused further damage or siguro may have claimed more lives kung nangyari siya, no, at a later time, sir.
1: Oho, tama ho kayo doon. Pasalamat tayo sa Diyos na medyo hindi pa ganun ka-timing na maraming tao sa mall, maraming tao sa mga fast food restaurants, no, mga karamihan nasa labas kasi pabiyahe pa lang, no?
0: Mm-hmm.
1: So papunta ng mga trabaho at papunta ng eskwelahan. Nasa eskwelahan naman, nasa open field pa sila. So pasalamat ho tayo doon. At medyo nakaligtas sa mga tao na sa mga bumagsak na struktura.
0: Apo. And sir, in the interest of time, sir, final reminder po ulit. Alam ko, every time you're here, you provide all these tips, sir, bilang structural engineer. Pero paalala po ulit sa ating mga kababayan, lalo't mas dumadalas po yung ating mga lindol. At nakikita natin talaga, no, yung kahalagahan ng pag-ensure ng integrity ng ating mga struktura.
1: Ang pinakauna po ano, sa ating mga kababayan, pag medyo duda na kayo, alam mo, sa mga magpapatayo pa lang na bagong bahay, pagduda na kayo na yung hollow blocks, eh hinawakan lang ng foreman natin o ng laborer natin, nabasag na, huwag nyo na hong gamitin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi magkukos lang ng debt sa inyo yan. So medyo ano naman, medyo magandang quality naman ng hollow blocks ang gagamitin natin. At pagka nagbuhos, siguraduhin naman na bantayan ng mga professional, lalo na yung mga engineer natin, ang mga project engineers at project managers sa site, kahit bahay lang ho yan, eh kailangan man nagbabantay. Huwag natin ipagkatiwala kung kani-kanino lang, kasi buhay ho ang nakasalalay niyan. So ang importante, ma-monitor natin ang quality ng mga materials na ginagamit sa ating mga struktura.
0: Ayun po. Maraming salamat ulit po sa inyong oras, Engineer Roel. Sorry po, medyo short yung ating oras. Pero next time, sir, for sure, we'll have a more extensive ano ulit discussion kasi marami kang natutunan mula sa inyo. At maraming salamat po ulit.
1: That's
0: good, Ariel. Salamat, Engineer Roel Ramirez. Ingat kayo, sir.
1: Sige ha. Salamat ulit sa ating mga taga-subaybay.
0: Ayan po si Engineer Roel Ramirez, ang ating suking structural engineer. Again po, importante talaga yung investment sa ating panagpatayo ng bahay, no? Kasi, again, mas mahal po yung buhay ng tao. Priceless po actually kumpara sa ating ilalabas na pera para ma-ensure na sumusunod sa building code at matibay ang ating bahay at kaya ma-withstand ang pagyanig na Intensity 8. Bago tayo magpaalam, babati lang po tayo ng happy, happy birthday. Ngayon pong June 13, happy birthday sa triplets ng TV Patrol na sina Maricar Asprec, John Doton at Nalene Ross. Related happy birthday naman po sa bayaw kong si Mark Talan sa Canada, Jason Tasara sa Saudi Arabia, sa ating researcher na si Sweet Marhen, nag-birthday noong June 11, at sa ating napaka-reliable na Kuya Fred Abanyo, belated happy birthday. An advance happy birthday po kina Dr. Ines Ponce de Leon ng Ateneo, kay Nico Mendoza ng Pag-asa, kay Sir Harold Piozon dito po sa MM, kay Kuya Papazam Rodel Zamora, sa ating producer na si Ab Izon, hindi ko po producer siya pero tropa po natin yan, kay Tita Cutie, kay Ira Francesca Baltazar, kay Alma Asis, sa pisan ko pong si Katie Rojas, kay Miss Marge de Mesa, kay Vinnie Brioso, at sa nag-iisang Rizaldi Nugget. Advance, happy happy birthday po sa inyong lahat. At yan po lang katapos ang ating episode ngayong hapon ng Ligtas Dapat. Ngayon po, ang kaligtasan po ay inaalam at pinaghahandaan para tayong lahat laging ligtas dapat. Bawal po ma-stress mga kapamilya, susunod na po ang Maritres. Kasama po sina Marlene Padiernos, DJ Monica Figueras at Doc Lulu Marquez. Wala po ako si Coach V. Happy happy weekend, ingat po tayong lahat. And Jabu, just always bring your umbrella. See you next Saturday. Bye!

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 31 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Kami

0: Hello, hello! Magandang, magandang, magandang hapon po! Welcome sa ating programang Lagig May Kwento. Nako, kwento ng buhay, kwento ng lungkot, ng saya, at syempre ng tagumpay. Na sa ating lahat ay magsisilbing gabay. Ako po si DJ Monica, Monica Figueras.
1: Kwento mo ang una. Kami ay handang makinig kahit pa kwento ng pag-ibig. Ako po si Marlene Padiernos at pansamantalang humahalili kay Coach V, Vanessa Antonio.
2: Naman. Of course, with Mars here and DJ Monica, tatlong tinig tayo, di ba? Oo, pero isa lang po puso niya, sali-saling kwento para sa mga Pilipino. Alam niyo po dito, in ang good vibes, out ang stress. Dahil sa ating programa, public service is the best. Ako po si Doc Lulu, Dr. Lulu Marquez, at kami ang
0: inyong Maritres!
2: Nako! Okay. Ano na? Kumusta kayo?
1: Ito po ay kahapon na pinagdiriwang natin ang Araw ng Kalayaan.
2: Yes!
0: Totoo, Happy Independence Day to everyone.
1: 38 Araw ng Kalayaan. Malaya po ba tayong mga babae ngayon? Dito na yung Sabado. Are we free?
0: We are. We are free. We could be freer. We could be freer.
1: Para may plans ka pa, DJ Monica.
0: But we are free. We are tired but free.
2: Ay, alam mo naman tayo, pag babae, we always think that we should be empowered. Tama ba, Marlene? Pag sinabi empowered, partner DJ Monica, ano ba ibig sabihin sa'yo ng being empowered?
0: Yeah. Hindi lang ano, no? Parang, hindi lang we should think, we should be empowered. Empowered is being able to do, yung ano lang, gender equality, di ba? Yung pagkakapantay-pantay ng kasarian. I feel like that is the very definition of empowered, is hindi tayo minamaliit. That we are given the power that we are capable of.
1: Tama. Kaya napaka-importante talaga na women empowerment, kapwa babae, babae sa babae, ang talagang nag-aangat sa isa't isa.
2: Correct. Ang pagiging housewife, hindi lang ganun eh. Sabi nila, pag housewife ka, empowered ka na. Hindi. Okay lang yun. Pero if you think that you want to be more empowered, tsaka yung gender equality, then pwede mag-work, di ba? Mas lalo na pag malaki na yung mga bata.
0: Parang feeling ko, it's a matter of choice.
2: Yeah.
0: Kanya-kanya yan eh. Pero kung ano man ang pinipili, yung iba gusto maging housewife, yung iba gustong magtrabaho, di ba? Tapos kahit naman anong gawin mo, may batikos eh, on both sides eh. So gawin mo what makes you happy, what you think is right, what you think you can do, no? And empowered women empower women.
1: Correct. Diba? At dito nga po sa Maritres, aba, tayo po ay napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamagitan po yan ng The Filipino Channel at iOne.
0: Tama! At sumali sa aming talakayan, ha? Magpadala lang ng inyong mga mensahe sa aming DZMM Viber Line 0919-278-3000 o di kaya naman sa aming hotline 892-44-4101. Talto pong locals yan, no? 5671, 5672, and 5673. Tita Do!
2: Oo naman, no? For those na may Facebook, I'm sure maraming may Facebook dyan. At yung may YouTube, marami din. So just search for the DZMM Teleradio and then pwede na mag-like and subscribe. Okay?
0: Tama. Okay. Alam mo, exciting ang ating ano programa ngayon kasi so far no we've had politicians on the show more or less, no? Pero ngayon medyo iba ang ano natin, iba ang trajectory natin, very interesting social media content
2: creation.
0: Gusto ko yung
2: word na yan, trajectory.
0: Oo. So, tara na. Let us get things started. Ika nga ni Pink, let's get the party started sa ating unang segment entitled KKK, Kakwentuhan, Kahuntahan, Kamaritres.
3: Kakwentuhan, Kahuntahan, Kamaritres ng Bayan.
0: Tama, magandang hapon muli. Eto na, KKK. At ang guest po natin, isa siya sa mga content creators na nagpapaalala na minsan ang pinakamahalagang hakbang ay ang pinakasimple, ang pagsuot ng sunscreen. Mula sa pagbibigay ng tapat na reviews hanggang sa pagtuturo ng tamang pag-aalaga sa balat, Nakilala siya bilang isa sa mga pinagkakatiwalaang boses pagdating sa skincare content online. Kilalanin po natin ang tao sa likod ng viral reviews at alamin natin ang kanyang kwento, ang mga hamon sa pagiging isang influencer at kung paano niya ginagamit ang kanyang boses sa digital space. Let's welcome JB aka Wear Sunscreen.
2: Yes! Oh
4: my
2: God, you're so pretty.
4: Hello.
0: Hello. Doon sa kanyang yung bio niya, doon sa kanyang TikTok page, yung bio niya, ang ganda ko at talaga naman.
4: Palagi ko pong sinasabi yan na dapat talaga yung chinichir mo yung sarili mo.
2: Yeah, diba? Confirmation.
4: Ay, grabe talaga.
2: Oo. Hindi lang maganda, flawless pa.
4: Ala,
2: flawless.
4: Thank you.
0: Oo, para mas sabi ko nga, mas maganda pa siya.
4: Ko si DJ.
2: Oo, pareho tayo.
4: Grabe Barbie arms din.
2: Ano na yung ating mga nanonood, pinapanood ka ngayon eh. Sila.
4: Hello, magandang hapon po. Ako po si Wear Sunscreen. Sa lahat na nanonood sa atin ngayong tanghali, tsaka nakikinig. Hello po.
0: Oo. Yes. So, tinanong natin siya kanina, di ba? Off the air, before the show. Uh-huh. Kung paano niya gustong i-address natin siya. Ang sinabi niya ay?
4: Hindi ko siya sinagot.
2: Charot. Bakit?
4: Kasi, parang ngayon Pride Month, very important siyang topic sa atin kung paano natin address sa isang tao like Miss ba, Sir, Ma'am. Pero ako po, honestly, hindi ako pala ako, parang kahit Sir or Ma'am, as long as respectful yung tone, okay sa akin.
0: Okay.
4: Hindi naman ako sensitive.
0: Oo.
4: So bahala kayo kung ano bang gusto niyo, ano ba nakikita niyo sa akin, Sir ba or Ma'am?
2: Okay.
4: Parang ganun.
2: Tanungin ko lang muna.
0: Actually,
4: yes po.
2: Tanungin ko lang muna una, partner. Mm-hmm. Yung full name mo, kasi ang alam ko, JB. Ano yung JB?
4: Jose Bryant.
0: Jose Bryant. Oo.
2: Ano yung C?
4: Korea.
2: Korea.
4: Opo, Korea. Konti lang po kami sa mundo.
2: Ah. Di ba yung tinsan mo ba yun?
4: Anong aseo?
0: Tinanong ko nga siya kanina . Kasi meron akong batchmate na Korea, si Esther Korea. Hindi daw niya kilala kasi kakatiting nga lang ang Korea .
4: Opo, sobrang
0: parang,
4: konti lang namin.
0: Parang ako yung Figueras, kakatiting lang kami. So more or less, pag may nakilala ko yung Figueras, kahit far relative, kamag-anak namin yun,
2: yes,
0: ano?
2: Yes, may TJ Korea
4: baka,
2: pa nga eh.
4: Baka kamag-anak natin.
0: Oo, pero sinabi din niya, natawagin natin siyang Mommy Wear.
4: Mommy Wear.
2: Mommy Wear.
1: DJ Monica.
2: Yes.
1: So online. Online world!
4: Online world!
1: Eh, nabagit naman niya kanina, wala. Okay. Hindi naman niya, hindi big deal sa kanya yung address ng sir or ma'am. Mm-hmm. Pero sa online world, kilala siya sa Mommy Wear.
4: Mommy Wear, okay. Sunscreen.
1: Dahil ang kanyang username or screen name ay Wear Sunscreen.
0: Okay, so Mommy Wear talaga.
1: Mm-hmm. So, ang question ko po, saan nang galing or saan yung nagaling ang idea na ang inyong maging screen name ay Wear Sunscreen?
0: Yes.
4: Yung una ko naisip yun, dati kasi yung real name ko talaga yung nakalagay. Pero kasi parang gusto ko ng branding. Parang kapag sinabing sunscreen, binanggit, ako agad yung may isip ng tao.
2: Naman.
4: So, naging effective naman siya. So, kapag may sunscreen review, ako ang kinukuha agad ng brands kasi nga, Wear Sunscreen. Parang gusto kong i-own yun, yung pag-sunscreen review sa akin.
0: Mm-hmm. Parang ang galing ng...
4: Parang siyang brand talaga.
0: Oo, ang galing, very forward-thinking, ang galing. But pasalamatan muna natin, thank you for being here.
4: Ala,
0: no?
4: Thank you po for
0: at nakikimaritress ka sa amin ngayon because I'm sure you're so busy.
4: Salamat.
0: So maraming salamat. In line with yung question ni Radio Patrol, Mars. Sa TikTok, Mars, one and Tita Doc, 1.4 million.
4: Hala.
0: Followers, congratulations. Ibang klase talaga, no? How did you get into content creation? And yun na nga, yung in line with yung tinanong ni Mars, no? Sa dami-dami ng niche ng content creations dyan, no? So many. You chose talaga skincare and you chose SPF awareness. Paano napunta doon?
4: Actually, disgrasya lang po siya. Kasi nung nagsistart yung TikTok, di ba puro dancing, mga skits, drama, nagda-dub. Wala ako nakikitang nag-skincare. So, parang ako na yung tinatawag nilang OG na beauty creator, skincare and beauty creator. Na ako yung kami mga nauna sa TikTok na nag-ano ng sunscreen, makeup, pagkakaroon ng self-care. So, Sorry na yung question. Nagkagandaan kasi ako sa inyo, so parang nakalimutan ko yung tanong.
0: How did you get into content creation?
4: Tapos yun, so sa kita kong merong sikat na kanta nun, Party in the USA.
0: Mm, Miley.
4: Eh, hindi ako marunong kumanta. Hindi ako magaling mag-dub. Hindi ako marunong yung sumayaw.
1: Yung
4: ang ginawa ko, first video ko, nag-apply ako ng sunscreen using that audio. Tapos, yun na, boom. Ang followers ko is 500 lang. Parang in one day, nagkaroon ako ng 10,000 followers. Kasi nagulat sila. Ang dami nilang tanong, wala ka naman sa beach, bakit ka naka-sunscreen? Mm-hmm. So, doon na ako nagsagot-sagot ng tanong, alam nyo ba na kahit sa bahay, indoors, meron present pa rin yung UVA and UVB rays. Para doon ka na na-educate, parang sagot na ako ng sagot ng questions. Tapos yung mga viral products noon, dahil nga wala tayong real reviews noon eh. Parang lahat maganda para makabenta. Correct. So, bibilin ko siya, pupunta ako sa ano, mag-vlog ko siya na parang normal lang na i-apply ko siya. Sabihin ko talaga na hindi pa ako masyadong ma-flowery words nun eh. Mm-hmm. So sabi ko, pag malagkit siya, pangit siya, para siyang harina. So parang nagustuhan nila yon. Kasi di ba parang ko...
1: Honest review kasi.
4: Yung parang tasagarin sa inaaway na ako ng mga business owners.
1: Oo nga. Eh before akong dumako dun sa mga naka-warla mo sa online, eh matanong ko lang kasi kapag nanonood ka Tita Doc tsaka DJ Monica ng mga review niya, para talagang well-educated ka doon sa sinasabi mo. Mm-hmm. Mm-hmm. Ano ba yan? Nire-research mo? Pinag-aaralan mo? Paano ka?
4: Meron ako mga friends na derma online. Mga content creators din sila. Pag may mga questions yung followers ko, inaano ko siya. Parang tatanong ko sila pag hindi ko alam. Mm-hmm. So, parang ako, parang tinatranslate ko siya sa kung ano maiintindihan ng kabataan. Kasi pag doktora nagsabi, di ba very educational, pero medyo
0: technical.
4: So sa akin, yan, ako parang iaano ko yan. Akong mag-aano sa kanila na ganito, ganyan. Pero yung pag-sunscreen kasi matagal na. Mm-hmm. Mami ko pa lang, 16 years old pa lang ako, in-apply niya na ako ng sunscreen. Mm-hmm. So sa kanya ko nakita, lumaki ako na puro babae, tita, mami. Wala kami mga tatay. Uh-oh. So parang, yun, doon nagsimula yung gusto sa makeup, mm-mm, sa skincare. Tapos lahat sila maarte.
2: May okay. Mga kapatid ka ba? Matanong
4: lalaki po. Lalaki.
2: Ilan kayo?
4: Dalawa lang po kami.
1: Nagka-sunscreen din siya.
4: Umarte na rin siya. Umarte na rin. Kasi lahat kami, terantahin na kami. So, di ba?
0: Hindi halata. Okay, ganito. Kasi sa TikTok, yun nga, no, ang style doon po sa mga hindi nagti-TikTok, ang style eh may trending audio. Parang sinabi ng ating guest, ano, there's a trending audio, pagkatapos gagamitin mo 'yon to do your thing.
4: Yes.
0: And Party in the USA by Miley is what Miley you Cyrus used. However, alam mo sa isang trending audio, there are millions and millions of videos using that audio. Would you say, ay tatahana na.
4: Ala.
0: That part of the reason kung bakit yung sayo nag-viral out of the millions ay dahil maganda ka. Ala. Sa looks. Hindi nga.
4: Short hair po ako nun.
0: Magpakatotoo tayo. Diba? Because you're gorgeous.
4: Ala.
0: Would you say that? Kasi diba ang daming mga nagbabatikos online na kasi pogi ka, maganda ka, kaya ganyan. That's why you have that much of a following.
2: Okay.
0: How much would you say is the influence of looks when it comes to going viral?
4: Yung kasi una nakikita eh, yung looks. Pagka kahit minsan walang audio, kikita nila, patatambayan nila yun eh. Kasi lahat, tayo mga Pinoy, o kaya lahat tayo, gusto natin nakakita talaga ng maganda.
0: Mm-mm,
4: let's be real, di ba?
0: Let's get real. Yes,
4: opo,
0: totoo.
4: Pero yung sa TikTok, feeling ko talaga, ano yun, out of curiosity, na parang bakit siya nagsasunscreen sa bahay. Feeling ko yun yung ano, yun yung...
1: Or maybe dahil sa unique.
4: Unique eh. Parang, teka, ano to? Bakit siya nagagaroon-garoon lang ako doon sa...
2: Hindi, yung tanong ko lang, kailan nag-start yan?
4: Tagal na po. 20, yes. Pandemic. 2020.
0: Oo, doon nag-boom ang TikTok
4: doon po
0: eh.
4: Doon talaga.
2: 2020?
4: Opo, pandemic. Ano ako, maganda yung... hindi tayo lahat maganda experience sa pandemic. Pero ako talaga, masabi ko na... May maganda siyang dinulot sa akin.
1: Marami kasing mga Pilipino or maraming tao talaga nakahanap ng trabaho eh. sa TikTok nung pandemic. Correct. Kasi yes. Diba po, Tita Doc tsaka DJ Monica, nung pandemic, walang trabaho. Mm-hmm. Lahat wala. Shutdown, yung mga, kahit yung BPO or any firm, talagang nag-suspend sila ng kanilang operations dahil na doon sa threat ng COVID-19. Pero using TikTok, doon yes. talaga nag-boom. Yung,
4: maraming gumanda ang buhay sa TikTok.
5: Madami talaga.
1: Ano yeah. ngayon, nakikita natin sila na parang ako, Tita Doc and DJ Monica, ha, bilang isang Gen Z. And,
4: yes!
1: At tambay na sa TikTok.
4: Yan ang mga viewers ko po, Gen Z.
1: Correct. Sila. Actually, isa ako dun sa mga nanonood din ng mga ano niya, ng mga videos niya. Mm-mm. At pinagbabasihan din yung mga sunscreen na nire-review niya. Mm-mm. And of course, Tita, dun ko talaga nakita na mula ng pandemic, parang nasubaybayan ko yung pag-angat sa pag-asensyo sa buhay. Mm-mm. Nung mga little or maliliit na small TikTokers lang before. Mm-mm. Na ngayon talaga nag-a-advocate na sila or ngayon may misalistalid na sila mga kumpanya. Mm-hmm. Ikaw, may ganun ka bang direction or parang plans na mm-hmm. magkaroon na sarili mong business or...
4: Parang gusto ko pa kasi mag-start. Ay, sorry.
5: Parang, no. Mm-hmm. In line with the question of Mars, no, was that your plan from the get-go or yung parang sabi mo nga, aksidente lang ito?
4: Mm-hmm. Aksidente lang po kasi. Mm-hmm. Kung di nyo okay. natatanong, dati po akong seaman. Nag-work ako sa cruise. Wow. So, nawalan kami ng work. Kasi nga, pandemic. Napauwi kami. Tapos habang naghihintay, trip-trip lang talaga siya.
5: Wow.
4: Parang nag-start lang yung mga brands, kinukontak ako, pinapadala ako ng products. Ganun siya nagsimula. Tapos parang hindi ako naniningil, wala akong bayad. Basta tatry ko siya kahit masira mm-hmm. yung skin ko. Kasi gusto ko siya. Mm-hmm. Gusto ko po ng ganun eh. Gusto ko yung ginagawa ko. So, parang habang naghihintay ako ng contract, mm-hmm. gawin ko muna to. Eh, pero, nagbo-boom eh. Parang, teka, parang bumibisi. Mm-hmm. Work pala talaga siya. Eh, hindi po ako Gen Z. Mm-hmm. Millennial po ako. So, di ko alam na yung social media. Pwede ka palang umasenso. Work pala talaga siya. Mm-hmm. Kala ko, ano lang siya, yung parang beauty-beauty lang.
2: Yung tanong ko lang, nagkukonsulta ka sa mga derma regarding apa? Kung may tanong na parang hindi mo maintindihan. Ang tanong ko lang is, meron ka ba sariling dermatologist na nagtitake care ng iyong face?
4: Meron naman po, meron okay. naman. Meron naman.
2: Meron naman din.
4: Oh. Meron naman. Kasi, nagtatry po tayo ng products eh. Minsan, bigla kang magkakaroon ng allergy. Sino gusto ko nang parang magko-consult? Iyon din tinuturo sa followers ko na kailangan, kung meron kayong problems, kailangan diretso tayo sa expert.
5: Okay.
4: Huwag tayo mag-self-medicate.
2: Oo. Local or imported yung mga products na ini-endorse mo?
4: May ano rin po, may international. Pero mostly Korean.
2: Okay.
4: Mga Korean brands. Kasi gusto rin nila ng Pinoy.
5: Mm-hmm. So, si Tita Doc brought up yung derma, no?
2: Mm-mm.
5: Kasi there are influencers, traditional influencers, at mga kapamilya at kaserbisyo. May kaibahan po ang influencers sa ang tinatawag nilang KOLs, no?
4: Yeah.
5: The Key Opinion Leaders. Yung Key Opinion Leaders, yun yung mga eksperto sa kanilang field, parang yung derma po ni Mommy Wear. Yes, kapag ka nagko-content creation, ang derma niya, ang tawag doon ay Key Opinion Leader. Sabay, yung traditional influencers, parang si Mommy Wear, no? There is not really, it's not really your profession, like yung skincare, dermatology, ganon. Ang nangyayari ngayon, na nalulungkot ako is, ang daming bumabatikos sa mga traditional influencers because sinasabi ng madami, di ba, there's a stigma.
4: May ano ka ba? Diploma ka ba?
5: Correct.
4: Graduate ka ba?
5: Correct.
4: Doktor ka ba?
5: So bakit kami makikinig sa'yo? Alam mo lang naman gawin eh, magsayaw, mag-ano sa TikTok, di ba? So parang gano'n, mag-follow ng TikTok trends. So paano mo hinahandle yung mga bumabatikos na yon, yung stigma sa influencers?
4: Ako po kasi, yung journey ko talaga naging smooth eh. Kasi wala akong kasabayan. Mm-hmm. So parang naaaliw sila sa akin kung paano ko mag-review. Mas naiintindihan nila. So yung ganun, parang nakuha ko yung trust nila agad. So parang hindi ko siya masyadong dinaanan na binabati ko, si doktor ka ba? Pero do may mga konting comments, pero hindi ako totally parang dumaan doon.
5: Mm-hmm.
4: Swerte nga po ako, thank you Lord, na naging smooth yung sa akin. Nag-start kasi ako na ako lang yung nag-sunscreen sa TikTok. So parang, ito na lang pupuntahan ko kasi siya, ganito. Tapos nakikita nila yung results. Kasi sa TikTok po, versus commercial. Sa commercial kasi, di ba, edited, may lights. Sa TikTok kasi, very normal eh. Lagay mo yung phone mo, tapos hindi mo kakat yung, kaya mag-apply ka ng sunscreen, hindi mo kasi kakat yan eh. So makikita mo, kung, ay, ang tagal niyang ina-apply. Tagal niyang inaano. Mm-hmm. Dati kasi, kami, tayo po, parang commercial lang, kung ano yung pinakita sa atin ng celebrity, yun na yun. Mm-hmm. So kami, ano kami, anong amoy? Anong anong feel niya sa skin? Mm-hmm. Malakit ba siya? Mm-hmm. Para kanino ba siya? So parang ganoon, doon kami pumapasok. Na mas naano ng tao, ay okay, sige, try ko nga siya.
5: Very relatable. Ano?
4: Very relatable. Oh, tapos very relatable. Two to three minutes yung video, gano'n.
2: Yung tanong ko lang, yes po. Sunscreen, di ba?
4: Opo.
2: Pero there's such a thing as sunblock.
4: Yes.
2: So anong difference naman? Ba't hindi mo naman sasabing sunblock naman, sunscreen naman, opo, another day, paano?
4: Actually, maraming debate dyan. Pero, ayon sa derma ko tsaka sa mga experts, yung sunscreen kasi dati, sinasabi nila, ina-absorb yung light tapos tinuturn into heat. Yung right. UVA, UV rays.
2: Right.
4: Si sunblock, binablock niya, physical shield,
2: yes,
4: binabalik niya doon. Pero may studies po ngayon na yung sunscreen, yung nagagawa ni sunblock, nagagawa ni sunscreen. So, sabi sa FDA US, gamitin na lang yung word na sunscreen, wala nang sunblock. Kaya medyo nabawa, wala na masyadong gumagamit ng sunblock.
2: Okay,
4: kung napansin niyo po, puro sunscreen.
2: Correct. Basically, how much of it? SPF ano? Minimum of?
4: 30 at least.
2: 30 to 50.
5: Yes. Can you imagine?
1: Sorry, ang perception ko kasi kapag sunscreen sa mukha lang, pag sunblock sa katawan.
2: Nasa so, beach.
4: Kasi yung sa sunblock yun, yung nag-white, di ba? Yung nag-white. Ganun po talaga siya dati. Pero ngayon, yung mas, siyempre mas bago na yung technology, mas na-check nila na, ay, nagagawa din naman pala ni sunscreen. So, wala silang difference.
2: Mm-hmm.
4: Gamitin na lang yung sunscreen kasi nagkakaroon pa ng misconception na dapat mas maganda to. Mas maano to. Dapat may white para mas effective. Yan po.
2: Wala bang nangati or nag-allergy?
4: Kapag...
5: Oo, yun nga ang tanong ko eh. Kung nangyari na ba yun sa'yo?
4: Nangyari
5: na
4: yung
5: nag-breakout ka? Were you honest on the on TikTok? And did you
4: actually
5: disclose
4: it? Bago po
5: it?
4: Ako, syempre wala pang contracts. Wala ka pang mga legal chuchuchuchu. Kasi sasabihin ko yung gusto ko. Ngayon, before po mag-start akong mag-film ng video, sinasabihan ko na yung brand, sorry, hindi nag-work yung ano. So, hindi... Nasa sa kanila na po kung itutuloy o hindi yung
5: correct
4: review. Pero syempre, 100%, hindi na sila tutuloy. Syempre, masisira yung launch.
2: Naman.
1: Okay. Speaking of yung nag-white, may naalala ko dyan. Ito na yun. Ito na yung nag-white na yan.
5: Sa ano to ha? Sunblock ito. Sunblock. Oh.
1: Sunscreen siya actually.
5: Sunscreen, pero nag-white.
1: May nag-white na sunscreen.
4: As in, para siyang pintura, di ba? Nakita mo yun.
1: And kasabay po kasi ng paglago ng kanyang followers at paglawak ng kanyang reach. Na-reach din yung mga may-ari nung kanyang nire-review na product.
2: Okay.
1: And actually, dito ko ta nakilala nung nag-viral ka dun sa...
4: Light.
1: Dun sa... Hindi naman sa... Pero honest review kasi talaga. And bukod naman sa'yo, may iba pa... parang after you, may iba pang nag-try na gawing palatada sa pader yung...
4: Pero before nun, as in good reviews po lahat.
1: Yeah.
4: Walang white cast, wala... So, maganda daw sa skin.
1: Okay.
4: Tapos yun yung number one sunscreen sa Pilipinas.
1: So,
4: tapos hindi pala siya FDA notified.
1: Naku!
4: So sinabi ko na hindi siya, yung number one sunscreen natin ay hindi na-check ng gobyerno. Hindi natin alam saan siya nagawa.
5: Okay. Sige. Pag-uusapan pa natin. Apo. I'm very intrigued.
2: Dami pa, dami.
5: Kasi doon talaga siya, si Mommy Wear, naging ano eh, nag-boom eh, nag-viral talaga ng todo-todo.
2: Okay.
5: Sige, we will talk more about that. And of course, other things about you. Ito po ay part ng ating celebration of Happy Pride Month ngayong Hunyo. Okay, sige, Mars.
2: Okay.
1: At ayan na nga po sa ating pagbabalik, makakasama pa rin po natin ang ating panauhin sa KKK, Kahon Kwentuhan, Kahuntahan, at Kamaritres.
2: Woohoo!
1: Bawang ma-stress, pagbabalik ang
2: Maritres!

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

po ang DZMA, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, eksakto 2:00 PM.

0: Magandang hapon po and welcome to Maritres. Ngayong hapon, happy Pride to one and all. We are celebrating Pride Month with our very first guest that is not a politician. Pero naman, kita mo, parang may sarili siyang ring light na dala-dala. Talaga lang.
1: Girl.
0: Yes. Oo, ibang klase. Oo, magandang Sabado mga kapamilya at kaserbisyo, no? DJ Monica at your service. Kasama ko po dito si Tita Doc Lulu at Radio Patrol Mars Padiernos. Our special guest for today, content creator and skincare influencer, Wear Sunscreen 1.4M. Sa TikTok, tawagin na lang po natin siyang Mommy Wear.
2: Oo. Tanong ko lang, partner, sandali. Kasi kanina, di ba, pag sinabi mong sunscreen, yung mga lotion or cream, what about spray? Okay?
0: Wait. We will get to that, mm-hmm. to your answer later on.
2: May balita ba?
0: Pero ngayon, tayo. We will take time out muna. Kumuha muna tayo ng balita mula sa labas ng himpilan. PNP binigyang diin ang tagumpay ng isa sa itinuturing na pinakamalaking drug bust sa kasaysayan ng bansa. Canadian National na sangkot sa kaso, hinatulan na ng korte. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly, magandang hapon.
3: Magandang hapon, DJ Monica. Tinuturing ng Philippine National Police na isang malaking tagumpay ang pagkakahuli sa isang Canadian National na sangkot sa kalakala ng ilegal na droga sa bansa. Sa Hatulong Tagaytay City Regional Trials Court sa Camacuilan, guilty beyond reasonable doubt ng Canadian National na nasangkot noon sa isang pinakamalaking drug bust sa kasaysayan ng bansa na nagresulta sa pagkakasabat ng humigit kumulang 1.4 toneladang hininalang sabu na nagkakahalaga ng 9.68 billion pesos sa Alipantad, Batangas noong 2024. Napatunayan nagkasala ang dayuhan sa 2 counts ng illegal possession of dangerous drugs sa Ilalim ng Public Act 9165 at pinatawan ng habang buhay na pagkakulong at kaukulang multa. Ang PNP Chief Police General Jose Mulencio Natasis Jr., higit sa lakin at halaga ng nasa batadroga, mahalaga ang naging papel ng PNP sa pagbuo ng kaso at pakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang matalumpay na pag-usad nito sa korte. Anya ay pinakikita ng hatol na may pananagutan ang sino mang lalabag sa batas at magbala sa mananagutan ng illegal na kalabag. Kasi ng PNP ang kampanya nito laban sa illegal na droga sa buong bansa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BBMS.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMS, Radyo Patrol sa East 30.

0: Welcome back! Welcome. Nagkikwentuhan kami off the air. Naririnig on the air. Pero ganyan kasi talaga.
1: That's what you call transparency.
0: Oo, kasi transparency.
2: Buti maganda yung sinabi, no?
0: Paano naman kasi, talagang maritres talaga kami. Kaya nagkikmamaritres kami kahit off the air.
2: Alright.
0: Mommy Ware, welcome back. Ang daming bumabati sa kanya.
3: Hello.
0: Let's greet some viewers muna dito sa YouTube Live, no? Tsaka sa Facebook Live. Live po kami. Si Nona Damian. Hello, Nona. Parating present. Hi, yan. Hello daw, Mommy Ware. Also, si Darwin. Sino pa bang si E.T. Donsky kasama din natin, si Grace. Maraming salamat. O tara, balik tayo sa kwentuhan natin. Tita Doc, you were asking
2: tatanungin
0: something.
2: Tatanungin ko yung sunscreen, iba. Is it also okay kung yung spray, kung hindi cream or lotion, ano
3: yung
2: kaya?
3: Yung spray po kasi, medyo mahirap siyang gamitin. Nakala natin, pag spray mo, yun na yun. Kailangan pala 15 seconds, tapos nakaganon, iniikot mo siya with 15 seconds.
2: Okay.
3: Tapos para ma-achieve mo yung SPF level na nakalagay doon sa may packaging. Kapag pag ganun lang, spray, baka SPF 1 lang. So hindi ka...
2: Alright. Yung tanong is, bago ka lumabas, or bago, I mean, do you apply that 20 to 30 minutes before ka ma-expose sa sun, or how often will you apply it?
3: Hindi po. Ako, kasi parang 2 hours ako nag-prepare. So, pagkaligo ko, nag-sunscreen ako kaagad . Parang hindi ko na inaano.
2: Ilan mo uulitin?
3: Ano po, after 3 hours, parang ganun.
0: Talagang very diligent siya. Alam mo, okay, may kikwento ko, Gen X .
1: Yes.
0: Alam mo, nung panahon namin, hindi uso ang sunscreen.
1: Mm-mm.
0: Nung panahon namin, di ba Tita Doc, pag nagbe-beach tayo, alam mo kung ano pa ginagawa namin? Naglalagay kami ng beer.
1: Oh, beer?
3: Bakit?
0: Alak? Kasi it attracts the sun. Kasi gusto namin yung merong may tan line.
3: Ah.
0: So yung mga bathing suit pa namin noon, yung napaka-complicated nung design. Ooh. Para yung tan line may pa-XX.
1: Anong perception behind that?
0: Beer.
1: Na kailangan ng
0: no,
1: tan line.
0: This is it. This is how uneducated we were back then. Mm-hmm. Merong controversy ngayon, 'di ba? I'm sure Mommy Ware has heard about it because it's her territory yung sunscreen. Sa America, merong controversy ngayon na yung mga Gen Zers, the Zoomers, are actually going back to that. Na gusto nila yung grabe yung tan line na medyo pinagsasabihan na nga sila ng FDA, di ba?
3: Na kasing cancer daw.
2: Ako kasi, hindi. Gusto ko iniinom yung beer.
3: Ako din. Favorite ko po ang beer.
2: So din niya ni Don.
3: Gusto
2: sa likod.
0: Favorite mo rin ba, Don?
3: Ay, nako.
0: Oh, beer talaga.
2: Pwede apply daw sa balat.
1: Pero kasi feeling ko, DJ Monica, sorry. Feeling ko DJ Monica, kaya siguro uso yung ganun. Parang may perception kasi na kapag may tan line ka, nakapag bakasyon ka,
3: may pera ka,
1: social ka.
3: Totoo yan.
1: So baka yun ba yung reason behind nung time po ninyo?
0: Hindi, I suppose yung iba siguro ganon. Pero ako, para sa akin tsaka sa barkada ko, gusto lang talaga namin na may tan line. Kasi parang ako puti-puti ko, di ba? Parang gusto ko noon talagang may tan.
1: Mm-hmm.
0: So pag nasa beach, sa beach house kami ng kaibigan ko, talagang beer.
3: Pero pantay po yung kulay.
0: Sorry. Pantay naman siya.
3: Pantay naman siya.
0: Oo, ang problema, bumabalik sa akin ha.
1: Bumabalik
0: agad. And also, grabe ang burn.
3: Ayun
1: it's
3: lang.
0: It's not tanning . It's burning. So ngayon, now I appreciate people like you, no, who are educating the public. Kasi nung panahon namin, nung 80s, walang education na ganito. Grabe.
1: So, tsaka sa pili ko sa panahon ngayon, hindi na siya talaga magandang i-ano sa mga tao. Kasi yung epekto nung sunlight, light ngayon.
3: Iba na.
1: Hindi na kagaya nung unang
3: tsaka siguro before, kaya beer yung uso kasi mahal yung sunscreen. Ngayon kasi may mga mabibili ka na less than 200 . May sunscreen ka na.
0: Yeah. Dati kasi imported
3: mahal.
0: Lang . Yung yung isang brand, no?
3: Letter C.
0: Dati yun lang.
3: Favorite ni mami ko yun.
0: Dati yun lang, yung letter C, mahal masyado, no? Okay. So, kaya, anyway.
2: Baka malasing na tayo, no? Kasi imagine ko, tutunggain ko yun
1: . Hoy, hindi ka na ganun.
2: May tanong ka ba dyan, partner?
1: Ako naman.
0: Sige, Mars.
1: Mommy Ware, ibabalik ako yung question ko kanina about po doon sa mga naging challenges mo in your social media influencer era, lalo na nag-start ka pa lang. Particularly po yung doon sa isang nakabangga mo na company ng sunscreen.
3: Opo.
1: So, paano mo siya paano mo siya in-approach, paano mo siya tunugunan, at ano yung naging lesson learned mo doon sa pangyayaring yun?
3: Ayok, ang ganda ng question mo. Parang yung after nangyari nun, kasi bago lang ako, so hindi ko lang gagawin ko. Mag-isa ako, wala akong manager, kami lang nung pamakit din kasama ko. So hindi namin alam, ang ginawa ko, dead ma. Parang yung silence lang. Kasi upload sila, upload ng video, inano nila yung physical appearance ko, yeah, yung gender ko. Lahat-lahat na po, parang inano na nila. Kasi sino ba to? Di naman namin kilala to, parang ganun. Yung owner po, hindi niya alam, may solid followers ako.
1: Correct.
3: Binomba sila ng hate comments hanggang nakapunta po sa FDA, na-report sila.
1: Mm-mm. Pero that time, nakaranas ka ba ng anxiety, depression? Hindi naman kasi.
3: Actually, hindi. Kasi nasa right age na ako eh. Parang kilala ko na yung sarili ko. Meron na akong, hindi na ako ganun ka, parang, hindi naman weak, pero mas ano na, mas alam ko na parang, okay, parang this is another day. So,
0: it is ano no, it is good na wala siyang ano, clearly wala siyang mental health issues.
1: Yeah.
0: Kaya you know, kaya he can navigate his way through social media at yung mga batikos properly.
2: Right.
0: Yung iba kasi diyan sobrang sobrang naapektuhan ano.
2: Pagdating dun sa ano, alis muna tayo sa sunscreen. Okay lang. Kasi ang ganda ng buhok mo eh.
3: Hello. Diba?
2: So I think you're also endorsing yung hair care, tama ba?
3: Opo. At tinuturuan ko sila paano maligo.
2: Naman.
3: Gusto nila yun.
1: Pag tinuturuan ko sila,
3: kasi meron po akong tinuturo na parang uunahin mo muna yung conditioner. Hindi ko lang kung narinig nyo na to. Reverse hair washing. Kasi dry po yung hair ko.
2: Okay.
3: So inuuna ko yung conditioner. Uh-huh. Tapos yung conditioner, hindi ko siya ina-apply sa scalp.
2: Yes.
3: Dito lang po.
2: Correct.
3: From dito. Kasi parang lumaki ako na buong yan, lalagyan mo ng conditioner eh. Tapos yung shampoo scalp.
2: Yes.
3: Kasi for cleansing.
2: Correct.
3: So inuuna ko yung ano sa dry hair ko, tinuturo ko na apply niyo na yung ano bago kayo maligo, ibabad niyo na. Tapos mag-shampoo na kayo kasi drying yung bago pa mapa-dry nung shampoo mo yung hair mo, na condition na yan ng conditioner.
1: So hindi naman ma-wash out ni shampoo yung effects ni conditioner.
3: Hindi siya na ma-wash out kasi ang daming kong followers kapag nag-upload ako ng ganung video, nagbi-million views siya.
1: Mm-hmm.
3: So ang daming reply doon, nakikita ko na effective siya pero for straight hair. For curly hair, hindi daw.
2: Hindi. What do you mean?
3: Yung pag-curly yung hair mo, hindi po pwede. So, depende pa rin talaga kung ano yung texture.
2: So, ibig sabihin, pag long hair, kailangan mag-conditioner. Pag short hair, hindi. Ganun ba?
3: Hindi po. Hindi po pwede sundin yung tinatawag namin sa online reverse hair washing.
2: Mm-hmm.
3: Parang, kasi di ba, dati, shampoo ka, tapos mag-conditioner ka. Ngayon, kaya siya tinawag na reverse. Kasi po, uunahin mo yung conditioner bago yung shampoo.
2: Okay, may tanong kasi ako na madalas tinatanong yan, no?
3: Ano po?
2: How often ba dapat hinuhugasan ang buhok yon?
3: Debate din po yan online. Kasi sabi nila, hindi ano daw, bawal daw araw-araw.
1: Yes.
3: Yung iba naman, maganda araw-araw kasi mainit, mapawisin tayo. Pero natutunan ko, dati kasi di po ako nag-wash ng hair everyday. Pero nagkaroon ako ng dandruff. Bigla na ako nagkaroon ng dandruff. Nung winash ko siya everyday, doon na nawala yung dandruff ko. So depende pa rin talaga sa lifestyle mo, activities mo, kung ano yung health, yung ano, yung health ng scalp mo.
1: Mm-mm.
3: So yun ang susundin mo. Pwedeng every day, pwedeng every other day, or depende yun sa basta depende po talaga sa response ng katawan mo. Kapag nagda-dry na yung scalp mo, syempre, hindi every day.
0: Medyo ano kasi yan eh, there's no one be all and
3: yes,
0: end all
3: tama
0: eh
3: po,
0: because
3: tama.
0: You know, it depends on yun pa yung geography. Sa bansa kasi natin, sa Diyos ko, sa init ba naman ang panahon? At hindi lang dry heat, humid eh. Kailangan...
3: Pawis talaga.
0: Pawis, kailangan talaga yung nababagay sa'yo at saka sa scalp mo.
3: Correct.
0: Kung medyo you are prone to having an oily scalp, yung ganun eh. Yun yung sinabi ng friend ko na derma.
3: Opo.
0: Pero kapag ka medyo nandoon ka sa ano, sa North Pole o kaya
3: so dry,
0: naman eh.
3: Pwedeng,
0: sa, you know,
3: everyday.
0: Like if you live in New York and it's winter time or spring, talagang they advocate talaga na hindi araw-araw mag-shampoo para hindi mag-dry.
3: Opo, mag-dry yung scalp.
0: Oo, kanya-kanya eh. Oo. Teka, so it's Happy Pride Month.
2: Ooh.
1: Oh, yeah.
0: Diba? So medyo let's veer away a bit from the beauty talk, pwede. Doon tayo sa LGBTQIA community. Oo. Would you say that, being a member of the LGBTQIA plus community, would you say that this has helped you in your content creation journey o naging sagabal ba ito? sa content creation journey mo o neutral lang?
3: Ah, okay. Dati sa work, pag nag-apply ako ng work, sagabal siya. Kasi syempre gusto nila straight or ano. Pero ngayon sa content creation, sa online world, patok naman eh. Parang gustong-gusto nila. Parang as long as, ano ka, maayos kang LGBT member. Parang okay ka. Parang sa akin, mas nakatulong pa siya. Kasi... Wala, pwede ako maging lalaki, pwede ako maging babae.
1: Pero kailan mo na-realize na kung ano talaga yung preference mo?
3: Ah, nung pinasok po ako ng parents ko sa boys school. All boys kasi sa Don Bosco. So,
1: ilang taon ka niyan?
2: Teenager yan.
3: Teenager, for sure.
0: Don Bosco, Makati.
3: Hindi po, sa Tarlac naman.
0: Sa Tarlac, okay.
3: Tapos nung nag-start, kasi may mga asaran dyan, yung mga hawak-hawakan ng alam mo na. So parang, oh, teka, parang... Gusto ko, tapos yung group of friends ko, puro gay. Sila yung nasasamahan ko. So, okay.
1: Pero prior to that, may feels ka na ba?
3: Meron, nagkaka-crush po ako sa babae. Pero nung napunta na ako sa boys school, ay, puro lalaki na talaga yung crush ko. Wala nang babae. Yun lang yung last, yung elementary ako, yun lang yung last na nagkaka-crush ako sa babae.
2: Pero
3: sa
2: ngayon, babae. Meron kang love of your life.
3: Wala.
1: Sana. Ganun niya. Sana.
3: Ang ganda lang kasi tayo eh. Ganun lang.
0: Nakita ko yung ano niya, nakita ko yung video niya, nagluluto siya ng Japanese curry. Sabi niya, single siya eh. Sabi niya, single siya eh.
3: Yes.
0: Pero teka,
3: baka naman.
0: Oy, hello.
1: Feeling naman.
3: Viewer na yung iba
1: dyan. Uy! Sige na kayo, DJ Monica. Hindi niya kinikilig
2: siya.
1: Kinikilig siya.
3: Baka naman, Lord.
0: Kinikilig ako sa kanya. Nako, baka biglang mamaya may pumipila na sa labas ng ABS-CBN.
1: Ganyan. Wait lang. Wala, naabakan ako.
3: Donnie, hintay mo ako dyan. Ah.
1: Ang haba.
0: Haba ng buhok niya. Mamaya may pila na sa labas ng studio. Magpipigibak ako dun sa tanong ni Mars, ano? About kung kailan mo unang nalaman, yung nagka-feelings, nung ganon. So, was it difficult for you to come out? Can you tell us a little bit about that para just in case meron tayong mga panauhin dyan, ano, na medyo nalilito pa or nahihirapan, medyo nagsastruggle kung paano nila haharapin yung pagkatao nila. First of all, you are beautiful and wonderful no matter what you are. Pero sige, tanungin natin si Mommy Ware. How did you come out? How difficult was it for you?
3: Palagi ko sinasabi sa mga kabataan na ano, lalo na yung mga LGBT members, kapag kung kailan kayo talaga fully ready. Yung talaga, kasi at first po, hindi mo patanggap eh. Parang feeling mo hindi, dinedeny mo pa. Kapag yung feeling mo na okay, kayang-kaya mo nang, pag sinabihan ka ng bakla ka, eh hindi ka na parang nahihiya or parang ano, may feeling pong ganun eh. Kapag ganun na yung feeling mo, pwede kang mag-come out. Or sa akin kasi ang nangyari, yung parents ko po yung nagtanong. Parang nung graduation ko ng high school, tinanong nung mommy ko, sa daddy ko magkakatabi kami. Open-minded po kasi yung family ko sobra sa lahat ng bagay. So swerte po ako doon. So iba-iba po tayo. So ako, tinanong ako, yung group of friends mo ganito sila. So ganun ka rin ba? Tapos sinagot ko, yes. Tapos umiyak yung nanay ko. Ewan pa, hindi ko alam kung dahil lasing ba siya o hindi narinig. Pero alam ko, narinig niya. Yes, tapos wala akong words na narinig. Hindi rin naman nila ako in-embrace. Pero after nun, malaya. As in, yung
1: mas
3: mami...
1: Yung
3: opo, parang ngayon, di ba, parang ano natin yung CR issue rin yun sa... Ako talaga, sa mail ako nagsi-CR dito sa Pilipinas. Ang mami ko kasi taga-Japan, ayaw niya ako nagsi-CR sa panlalaki. Palagi niya akong hinihila sa pambabae. Pero sa Pilipinas, yeah, parang sa lalaki ba rin ako nagsi-CR? Kasi ayaw ko maging uncomfortable yung ladies. Ako po yun.
0: Teka, Japanese ang mama mo?
3: Hindi po, Filipino, pero doon na siya nakatira.
0: Ah, okay.
2: Up to now?
0: Half Japanese kasi ako. Saan doon?
3: Sa ano po? Nasa Saitama na siya ngayon.
0: Saitama?
3: Dati from Tokyo.
0: Prefecture.
3: Opo, yes.
0: Ang saya.
3: Yes.
2: So you would just go there, bakasyon?
3: Parang every 3 months kasi namimiss ko siya.
0: Ang saya.
1: So dito, sino kasama mo dito?
3: Kapatid ko lang po. Tapos yung daddy ko nakatira sa QC. Broken family po kasi kami.
2: Okay. May nirentahan kami minsan sa Japan ba yun na ilang floors yun? 4-floor na building?
3: Wow.
2: Di ba? Meron kang pinos na gano'n eh.
3: Sa Vietnam po.
2: Ah, Vietnam pala yun.
1: Ano yun?
3: Parang ano, disgrasya lang yun. Nag-rent ako ng...
2: Airbnb?
3: Airbnb po siya. Tapos nagulat kami, hinanap namin. Pagdating namin doon, kasi akala ko po, parang isang ganito, tapos bedroom 1, bedroom 2, bedroom 3, bedroom 4. Pagdating po namin doon, may flower shop. Ito yung building, hindi pwede, di kami pwede magkamali. Tapos nung tinignan namin, yun pala, bedroom 1, first floor, bedroom 2, second floor, third floor, bedroom 3. So buong building po pala yun na-rent namin. Tapos may flower shop sa baba. So every time na papasok kami, kailangan namin buksan yung shop. So pag closing time, meron din kaming lock. Meron kami, so sobrang interesting and nagustuhan ng tao yung content na yun. Tuwang-tuwa
1: sa oo, kasi hindi siya usual.
3: Yung hindi siya usual kasi nagulat din kami.
1: So hindi kayo nakikita-kita ng mga kasama mo kasi kada floor yung ano ninyo.
3: Yun lang. Tas, ninyo. Tapos walang elevator. So
2: hagdan talaga.
0: Ang content creation talaga, no, it is hit and miss. Ang dami kasing nagbabalak na maging influencer, no, slash content creator. But it is really, ang dami dyan, like sa YouTube. Pag sinimulan mo manood ng isa, yung algo mo, sunod-sunod na yung about YouTube tutorials on how to be a content creator. But really, all of them, the bottom line is, yung common denominator, it is really, tama. Luck plays a big part in it. Would you
3: number
0: agree?
3: One.
0: Would you agree to
3: agree
0: that?
3: Agree. Kasi ako po, ano eh, parang nag-start ako, 29 years old na ako, di ba? Pag content creator, sinabi, baguettes, fresh. So parang gifts siya. Pag binigay siya sa ni Lord, yun na. Parang,
0: kaling, no? Pati yung mga nagva-viral videos mo, even with 1.4 million.
3: Minsan po effortless. Nakaganoon diba? Ako minsan.
0: Nga, eh.
3: Guys, may nakita akong lip tint dito. Tapos minsan 2.4 million pa. Oh, parang sana nag-makeup ako sa video na yun. Sana maganda pa ako.
0: Yun yung naririnig ko. Parang yun nga, pinakita mo yung bahay.
3: Gusto nila natural talaga. Natural. Number one step, natural. Hindi siya very... Ano may parang gusto nila parang may ka-video call.
2: Yeah.
3: Kasi parang malungkot yung mga kapamilya natin.
2: So, how often do you upload your contents?
3: Every day.
2: Yun,
3: pag content creator ka, dapat hindi ka nawawala.
2: Yeah.
3: Dapat, kasi inaabangan ka rin nila.
2: Correct.
0: Parang nagiging...
1: Feeling ko, bukod sa luck, syempre sa luck yun talaga kailangan mo simula. Pero pag nag-boom ka na, sipag na talaga yung kailangan mo.
0: Consistency talaga.
1: Kasi hindi biro ang mag-isip ng content sa iba't ibang video. Ako tinry ko yan.
2: Before, anong content?
1: Yeah. Sa singing. At umabot ako sa point na nag-tutorial ako, nag-cover ako, pero hindi ako nag-boom. So parang andun na yung na-frustrate ako. Tinigil ko na.
0: Hindi.
2: Dapat tuloy-tuloy.
0: Mars, dapat tuloy-tuloy mo, tapos try to mix things up dun sa niche mo. Kasi yun ang advice na nakita ko eh sa mga YouTube creators eh. If one won't work, keep going, pero you try a different
3: parang
0: niche.
3: Parang ako, nag-start po ako, parang puro sunscreen lang. Ngayon may hair care na.
0: May cooking pa.
3: May cooking, may lifestyle.
1: Diba? Tinigil ko lang sa akin yung sipag. Iba-iba. Yung ano,
3: or kailangan mo talagang ano eh, huliin yung kiliti ng tao. Ano ba yung hinahanap nila today? Ano ba yung problema nila? Hindi yung parang ano yung problema mo. Parang research ka, tingin-tingin ka ng ibang videos. Ano ba yung di-research nila ngayon? Ano ba yung gusto nilang malaman?
0: Correct.
2: Yeah. At saka ganun. Sa mga tao po na nangangarap na maging 1.4M katulad ni Mami Wear.
3: Masarap po ang buhay natin.
0: Alam mo, kapag ka medyo feeling nyo eh, hindi kayo nagpipick up, basta magpursige lang po kayo.
3: Kasi lahat naman nag-start doon.
0: Ang importante lang talaga, like ako, no, as a netizen, tama si Mami Wear, the relatability.
2: Yes.
0: We would like, parang kasi medyo may parasocial relationship standpoint yan eh, di ba? Na feeling ng mga tao, kaibigan ka na nila.
3: Ka-close ko yan. Trusted ko yan.
0: Correct.
1: Naka-encounter ka na ng ganun yung maglalakad ka sa mall tapos,
3: nagpapapicture sila.
2: Talaga?
3: Pag tinatag nila ako sa Instagram, nire-repost ko kasi natutuwa ako kasi parang nakaka-celebrity. Pero pagka po nag-attend ako ng brand, last pong event ko yung outreach program namin. Nandun din sila Heart. So parang, yung mga nagpa-picture kay Miss Heart, nagpa-picture din sa
0: ito ba yung sa Hospicio de San Jose?
3: Yes. Kasi parang kami endorse ng brand ni Miss Heart.
0: Nakita ko din yun. So talagang siya ay hindi lang content creator.
3: Lalo na pag Gen Z talaga. Sila po talaga yung market ko eh. Sila yung mga estudyante.
1: Sila kasi yung tambay eh.
3: Sila
1: talaga. Sila yung maraming time.
3: Sila yung magpapapicture sa'yo. Yung mga babatikal, uy, hello po, ganun.
1: Tambay sa TikTok. Sila yan yung mga nakasubaybay talaga.
2: Sige, basta may project tayo ah, yung self-care. Alam mo na yun.
3: Kailangan ko po yun.
0: May project na. Tara, we will play games next.
2: Okay.
1: Ready
3: na.
0: Game, sige, sa ating pagbabalik, mag-stress reliever naman tayo. Isasalang natin sa hot seat ang ating panauhin sa ating tatlong segments. Bawal ma-stress ha, magbabalik ang...

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humutang.

0: dito sa Maritres. Kasama pa rin po ako, si Radyo Patrol Marlene Padier, no?
1: And of course, Tita Doc Lulu nandito, no? Kailangan natin mag... Mm-hmm.
2: Yes, kailangan natin mag... Stress reliever na, DJ Monica po at your service. Ayan. With Mommy Wear. We are celebrating Pride Month this June. At talaga namang... Napakaganda ng ating ano, talo tayo, talbog tayo lahat eh.
0: Well,
2: ewan ko ba?
0: Ayan, kausamida, Korea. Eto na nga po sa ating stress reliever, sa ating unang stress reliever for today. Aba, eh, sasalam po natin ang ating guest, si Mommy, si Mommy Ware, sa isa sa mga stress reliever at ito po ang red flag, green flag. Sa red flag, green flag, mayroon kaming babasahing sitwasyon. Kung sang-ayon ka, itataas niyo po yung green flag. Pag hindi, red flag ang itataas ninyo. Are you ready?
3: Ready?
0: Yes. Super ready?
3: Super ready.
1: Umpisahan mo, partner.
0: Okay, unang tanong. Mommy Ware, pagbibigay ng honest review kahit alam mong posibleng hindi matuwa ang brand, red or green flag?
3: Green flag.
0: Ooh, why?
3: Deserve natin ang katotohanan.
0: Tama.
1: Wow. Ito yung susunod, ha? Makinig ka.
3: Hala.
1: Mahal na produkto, mas effective. Green or red flag? Green or, you know.
3: Red flag. Kasi marami na tayong mga Filipino brands ngayon na talagang palaban na. And mas mag... Parang, so sabi ko na ibang-iba na po talaga ngayon. So, hindi porket mahal, maganda.
2: Totoo yan. Yeah. Alam mo, ang daming mga... Ako, puro drugstore makeup
3: lang. Yes po. Grabe kasi yung competition sa beauty ngayon. As in, lahat sila talaga naglalabanan. So, tayo nagbe-benefit.
2: Correct. Correct. Tama. Yan. O, ito. Ang skincare ay para lamang sa mga babae.
3: Hala.
2: How true. At para sa mga feminine lang. Talaga ba, Mommy Ware?
3: Red
2: wear?
3: Flag. Okay, para rin explain po yan sa mga bakla.
0: At sa mga lalaki.
3: At sa mga lalaki. Paman. Lahat. Diba? Dapat gwapo at maganda tayo.
2: Ano ang advice mo sa mga lalaki pagdating sa skincare? Kasi may ibang mga lalaki, feeling nila, they become less of a man just because magmo-moisturizer sila. What can you say about that, Mommy?
3: Ang ano kasi, ang mga male, kaming mga male, charot, ano, oily skin kami. So, kailangan talaga, meron kang isang magandang cleansing, ano, cleansing routine, moisturizer and sunscreen, ganoon lang kasimple, okay na yung lalaki eh. So, kailangan mo na talagang malinis yung mukha para mas less visible yung pores, mas magandang tignan.
1: Yeah.
3: Mas gwapo ka.
0: Yan alam mo na doon. Alam mo na doon.
1: Oh, sige. Yan yung mga metrosexual.
3: Yeah.
2: No, oh, si Don, tsaka, di ba, yung ating poging EP.
1: Si Jerson.
0: Oh, na, alam mo na, sir.
2: Narinig nyo yan na okay, okay, it doesn't make you less of a man.
3: Yeah.
2: Oh, di ba?
3: Mas maganda nga kapag malinis yung lalaki.
0: Di ba, kapag mas nakakaano siya.
3: Ang gwapo.
1: Oy,
3: grabe. Sa
1: mamantika yung face, no?
2: Oy, aminin. Parang ang sarap nila.
3: Ang sarap-sarap po talaga.
2: Parang, anong iniisip nyo? Ang sasabihin ko, ang sarap nilang yakapin. Ano ba?
3: Yung gusto ko po, ninyo, yung gusto ko po kasi sabihin para sa program ni Madam yun eh, ni Doc. Pang doon.
2: Iba naman yun.
0: Sumasarap
2: sa game.
0: Sumasarap sa screen. Ito na, mga nagsishare ng gospel sa mga Pride Rally at celebrations. Is it a red or green flag?
3: Sorry. Ano?
0: Nag-share ng gospel sa mga Pride Rally.
3: Parang green or red?
2: Yung mga nagpipreach ba yan, ibig sabihin?
3: Para sa akin kasi depende kung ano yung pinaglalaban mo.
1: So
3: parang,
1: red siya, red.
3: Parang don't use yung gospel kung kasamaan naman at kadiliman ng pinaglalaban mo.
1: Mm-hmm.
3: So parang green or red.
0: So parang ano, depende sa intention.
3: Depende sa intention. Uh-oh. Kasi meron yung mga... Huwag na tayo magsalita.
0: Pero ako na magsalita for you. Kasi may mga nagbibigyan, nagbabasa ng gospel to condemn.
3: Yes, correct.
2: Yes.
0: Pero meron naman iba na nagbibigay sila ng gospel para magpakalat, of course, to inspire.
2: Yes, ano. We will speak for you, Mommy Ware. Talagang sometimes people, religious people, aminin, huwag kayo.

0: yung let's get real, wag niyong i-deny. Sometimes they use the word of God, you know, to judge and to act like they are not actually, they're not sinners. Yes, Mars.
1: Okay.
0: Totoo yan. Oo.
1: Next sign, next.
0: So yan, game, next.
1: Red or green, pag-amin sa crush sa pamamagitan ng pagpapahiram ng sunscreen.
2: Ay, green!
3: Ay, nako!
2: Effective talaga yan. Nangyari na yan. Diyan nagsisimula lahat. Kapag nagpahiram kayo ng sunscreen, minsan, sorry, kapag nagpapahid pa sa inyo. So, huwag pahiram kayo ng sunscreen kasi dyan magsisimula yung conversation. So, pag nalock mo na yung conversation, yun na.
1: Ayun na yun.
2: Diba? Yun
1: tapos
2: na.
1: Ikaw pa magpapahiram.
2: Yun lang. Plus na yun kapag
3: pag mag-chat na, pag nag-PM na.
2: Yun na. Ano maganda, ganun. Samahan mo naman ako bumili.
3: Ayun! Instant date naman pala.
0: Teka, let's take notes. I am taking notes. Sige, ano pa ba mga style dyan na pwede?
2: Ano yun? Galawang Gen Z po yun. Sa kanila ko natutunan yun.
3: Parang doon ako sa point na kahit hindi nangihirap papahiramin na kita.
2: Ito na sa'yo na rin ako.
3: Hindi!
0: Mars, ha?
2: Hindi ganun.
0: Mars, our resident Gen Z, you're ganyan ba talaga ang mga galaw ninyo?
2: Ganyan ang Gen Z. Pag may gusto silang sabihin, sasabihin nila. Diba?
3: Ayoko na. Nahiya.
1: Ang mga baby boomer, hindi ganun.
3: Ano lang.
1: Mamayang gabi ko pa pag-uusapan yun eh. Next question.
0: Mamayang gabi pa. Sige na. O, ito. Nangungopia ng content ideas. Naku, ang dami-daming ganyan.
1: Correct.
0: Na walang credit sa original creator. Ano ba naman po yung maglagay kayo ng IB, inspired by, di ba? Ano ba naman yun gawin ninyo? Okay. What do you say, mommy?
2: Diyan mixed po eh.
0: Oh, mixed.
2: Pwedeng green, pwedeng red. Kasi minsan, di ba, parang kami po, nagkukuha na kami ng inspiration eh. Ay, ito pala yung trending na gagawin. So, gagawin ko. Pero, in sa own ano ko, paano ko siya interpret? Paano ko siya, hindi naman totally kukopyahin like word by word. Pero,
3: lang.
2: Pag ganoon. Mm-hmm. Pero kapag yung kunwari, nag-viral ka, tapos kinopya mo yung content, tapos walang ni isang mention, yun yung red flag sa akin. Na parang kasi, hindi mo idea yun eh. So, kailangan, kahit paano pahapyaw, mention lang na, uy, by the way, napanood ko to kay ganito, kay ganyan.
3: May attribution.
2: Pero, syempre, lahat kami, hindi naman naggagayahan. Pero, let's be real, di ba? Parang ganun naman talaga, kahit sa produkto, yung may version nito, may version si ganyan, may version si ganyan. Mas pagagandahin ko lang. Or kung ano yung gusto ng followers ko. Sino
0: okay.
2: Masusunod eh?
0: Sige.
3: Okay, ay ako naman. Partner na naniniwalang ang toyo ay bahagi talaga ng pagmamahal. Is it red or green?
2: Toyo, yung ano po yung parang...
3: Topak.
2: Naniniwala na...
3: Bahagi siya ng pagmamahal.
2: Bahagi siya kasi tatanggapin talaga mo lahat. Yung kung may ano yung toyo niya, ano yung mood niya. Kung mahal mo talaga siya, tanggap mo lahat yan.
3: Si Mami Wear ba ay tinotopak? May toyo?
2: Madalas po.
3: Ayun!
2: lalo na kapag may mga bad comments na nare-receive.
1: Ito may isa pa ha.
2: Sige po.
1: Ito. Pwede mo bang gawing content ang paggamit ng deodorant?
2: Yes po. Meron,
1: green flag sa'yo yan.
2: Green flag po kasi meron po akong marami akong content about yung kilikili ko rin po.
1: Collect.
2: Sunscreen, hair, tsaka kilikili ko, yung kinokontent ko po. So, parang, yes, kasi, pero malinis naman tayo mga Pinoy eh. Kasi, pero, madalas kasi may mga questions sila about chicken skin, how to whiten, mga ganun. So, yes po, dapat maging open na tayo ngayon.
3: Totoo.
0: Very mabenta kasi people are very self-conscious of their underarms.
2: Pero ngayon,
0: so
2: kahit...
0: So, it is good nga na in-educate mo sila.
2: Kasi sabi ko, bahala kayo. Hindi naman porket maputi maganda. Bahala kayo kung anong kusang comfortable. Kung
1: correct.
2: May kulay man yan, comfortable, kaya di flaunt it.
0: Okay. Next, Tita Doc.
1: Okay, so, eto pa, kasama to, di ba, no? Okay, so, kaibigan na nakikipagbalikan sa ex dahil baka this time, magbago na.
0: Parang nakaka-relate.
3: Paano yung tawa? DJ Monica?
0: Di ba?
3: Parang nakikinilig ka naman.
2: Yun yung mga nakakainis na kaibigan, red flag. Kapag ex na kasi, tapos di ba, dadramahan ka niyan, sobrang hahanapin ko ng friend mo na yan, pero babalikan din naman niya. after mo nasabihan lahat ng advices. Sa akin kasi pag ex na talaga. So,
3: wala nang balikan.
2: Wala nang balikan.
3: So, dapat na. Bago mo i-end yung relationship, 100% sure ka na. 100% na.
2: So, pero kung kayo talaga, naniniwala mo na ako doon, after like 10 years, edi kayo.
0: Mm-hmm. Okay, sige. Kapwa influencer na nagpaparinig sa social media.
2: Oh my God, biktima ako niya.
0: At idinadaan sa content. Ang galit. Nako, ano ba, mommy, where?
2: Nako. Yung mga content creators na pariringgan ako sa social media tapos mamimit ko sa event. Oh my God, wear sunscreen. I watch your videos. Pero natatandaan kita, girl. Noong nababasya ko, isa ka sa mga kinontenta ko para for views.
0: Oh, diba?
2: Yeah, madami-dami sila.
0: Mami, pakilala mo sa amin.
2: Isahin ko po ba sila?
0: Pakilala mo kay tapos, Randy.
3: Malabas magiging Amazona ni DJ Monica.
0: Pakilala mo
2: tapos,
0: sa amin.
2: Tapos nung nalagpasan ko yung issue, naging okay na yung issue. Kinontenta ko ulit. Diyan si Wear Sunscreen.
0: Diba?
2: So parang wala ka talagang real friends.
0: So talagang real
2: sarili mo lang talaga dapat talaga.
0: Correct.
3: How do you deal with that?
2: Okay lang po. Kasi syempre, ako yung mas older. Syempre, ang pangit naman po, pag sa event, ikaw yung attitude, diba? Friendly. Kasi lahat kami invited nung brand. So, yung issues namin sa labas. Mm-hmm. Pagdating sa work. Kahit magyakapan pa kami, okay lang.
0: Oh, okay, sige. Yeah. Oh, okay. Let's go now. Ang sarap ng kwentuhan. We're running out of time.
2: Oo nga.
0: Oh, quickly. Mag-quickly na tayo, yes. Tita Do.
1: Quickie na ba tayo?
2: Quickie na.
0: Quickly.
2: Mali na naman.
0: Talaga si Wear Sunscreen, ready na sa private talks ni Tita Do.
1: Okay, so sa quickly tayo, ano? Mahili ka ba sa mabilisan?
2: Yes naman po.
1: Okay naman. Okay. Pwes, para sa'yo itong segment na to, ha? Para sa'yo to. Ah, okay, baby. Alright. So, ito na. Macho o guwapo?
2: Guwapo.
1: Guwapo.
0: Uy, tongue-tied.
1: Daytime or nighttime for
2: nighttime.
1: Happiness?
2: Nighttime.
1: Oho. Dine-in or drive-through?
2: Dine-in.
1: Dine-in?
2: Dine-in.
1: Ayaw ng drive-thru?
2: Ayaw ka ng drive-thru.
1: Pang-quickie yun di ba? Okay. Hot shower?
2: Para may conversation naman yung dine-in.
0: Hindi iba yung pang-short. Hindi ba iba yung pang-quickie?
2: Drive-thru.
3: Wait lang, I'm lost. Ang tawagin natin dito.
1: Hindi na pwede i-expound eh.
0: Okay, i-expound ko sana pero baka maka-BP tayo eh.
1: Hot shower o cold shower?
2: Cold shower. Kasi nakaka-close ng pores.
1: Ayun.
2: Mas nakaka-fresh.
0: Okay, teka.
2: Maganda yung hair, shiny kapag
0: okay, very quickly, what do you say about, kasi kung cold, they close na agad ang pores, paano mo naman malilinisan yung mga sebo sa ulo mo.
2: Malilinisan po pa rin po yan.
0: Talaga ba? Hindi ba tama yung ano?
2: Hot
0: hindi ba
2: muna,
0: tama?
2: Tapos cold.
0: Yes, hot muna, pagkatapos 5 minutes cold
2: bago
0: lumabas.
2: Paano po wala kang heater?
1: Wala kang hot shower?
2: Wala kang hot shower. Pero sa akin cold talaga kasi yung mga products na ginagamit ko sa hair, mas nag-work siya, nakalagay naman sa cold water. Mas shiny yung hair mo kapag cold water.
0: Alam mo?
2: Nagda-dry kapag hot eh.
0: Nakikita natin yung balat niya eh. Yeah. Sundan na lang natin
3: na
0: siya.
3: Tayo. Yun na lang. Walang question.
1: Okay, cold shower tayo.
3: Cold
1: mamaya,
3: shower tayo.
1: Okay,
3: lahat
1: tayo okay, cold dinner shower. Date? Dinner date? Or coffee date?
2: Dinner date.
1: Dinner date.
3: Yeah.
1: Kasi kasama na yung kape doon.
2: Kasama na lahat doon. Lahat.
1: Okay, ito na. Indoor or outdoor sports?
2: Indoor po eh.
1: Indoor.
2: Opo, ayaw ko pa ng out. Ayaw ko pa ng araw talaga.
1: Ayaw mo ng araw. Ayaw. Tama. Tennis or pickleball?
2: Both hindi. Hindi po ako sporty. Wala. Di ko alam.
1: Sige. Beach or mountain?
2: Beach.
1: We like beach. Ah, nakita ko yung upload mo. Nasa
2: talaga.
1: Beach ko eh, di ba? Sunblock or sunscreen?
2: Sunscreen.
1: Long hair or short hair?
2: Long hair.
1: Long hair. Lotion or oil?
2: Lotion. Doc, parang iba yung pagkakatanong.
1: Iba ba yung pagtanong?
2: Parang iba eh, meron.
0: Lotion or oil?
1: Bungee jumping or paragliding? Ano na?
2: Bungee jumping na lang. Bungee jumping na lang.
1: Talaga? Magba-bungee jump ka?
2: Yeah, kaya ko po. Nagawa ko naman.
1: Nagawa mo na siya. Okay. Dry or wet?
2: Wet. I love wet.
1: You like wet?
2: Dapat wet.
1: Mm. Shampoo or conditioner or both?
2: Shampoo. Someone na merong dandruff.
1: Yeah. Celebrity crush na gusto mong makatrabaho?
2: Piola Pascual! Papa! copy.
3: Sinang hindi.
1: Okay, ito ha, sagutin mo ito ha. Kung ikaw ang presidente, anong problema ng bansa ang una mong aayusin?
2: Alang hirap na na. Ako po talaga edukasyon para mas educated na yung voters.
1: Tama.
2: Ako edukasyon number one. Kapag in-educate natin yung tao, sunod-sunod na yan. Hindi na kayo makakalamang sa amin.
1: Tama. Top or bottom?
3: Sinusuot.
1: Unang sinusuot kapag nagbibihis.
2: Bottom po, bottom.
0: I-clarify lang natin.
2: Bottom
1: ayun
2: po.
1: Na nga eh.
2: Mabuhay ang mga bottom.
1: Correct. Kung ikaw ay sunscreen, anong SPF ka at bakit?
2: SPF 50. 50? Pinakamataas.
1: Ah,
3: bakit?
2: Okay. Kasi po wala. wala lang. SPF 50, pinaka gold standard.
3: Yeah.
1: Diba? So ito na yung final. Ha? Kompletuhin mo to.
2: Sige
1: ha?
2: Po.
1: Okay. Si wear sunscreen ay?
2: Mabuting tao.
1: Okay.
3: Totoo.
0: Nako. O, teka. Pwede bang magpahabol ng isa? Quickly? Sige, in line with what Tita Doc asked, yung huli, no? What is the one misconception about wear sunscreen that you would like to correct, na gusto mong linawin right here, right now?
2: Na si wear sunscreen daw, nagmamagaling sa TikTok. Parang, syempre, ang explanation ko doon, syempre in-explain ko kung ano experience ko. Kung ano yung, yun lang yung akin. Pero misconception na parang kung ito daw sinabi ko, dapat yun na daw. Palagi ko sinasabi na palagi pa rin na ina-advise ko lang kayo, parang ako yung ate or kuya ninyo na, uy, nangyari sa akin to. So, parang babala or ano, parang ganun lang naman.
0: Oh, diba? Friendly okay. Advice lang. Oo, hindi siya nag-be all and end. Hindi
2: yes.
0: Gospel yon.
2: Hindi.
0: Diba? Okay, sige. Teka, hindi ako papahuli. Ito na ang third sa ating stress reliever. Ang third segment ay pinamagatang ang bag check mo.
2: Oh.
3: Bag check.
0: Bag raid na ito. Okay, sige. Kasi kapag lalaki ang aming guest.
2: Ala, patay.
0: Ipaketa mo o sa packet pero ikaw ayan napakaganda yung bag eh, 'di
3: ba?
0: So ano yung tatlo mommy wear na talagang parating hindi ka pwedeng lumabas ng bahay na hindi mo bit ang ganda ng bag niya, medyo natutuloryo ako. Oo, ano yung tatlo na talagang kailangan parating mong bit.
2: Hindi po to scripted dahil hindi ko po alam yung what's in my bag. Ito talaga po laman ng bag ko. Papakita ko po ba?
1: Oo, yes. One isa
2: yung sige. Number one po talaga.
3: Yung pang third muna.
2: Pang third. Ay, syempre. Hindi tayo mawawala.
1: Cellphone.
2: Kasi yes. Content creator tayo. Lahat ng nakikita natin, content yan.
3: Yes.
0: Okay.
3: Tama.
0: Sige.
2: Number one, phone.
0: Ikalawa.
2: Second, syempre, nagre-reapply po kasi ako kasi kailangan yun. Every 2 to 3 hours. Hindi to MME lang ha. Nag-sunscreen po talaga ako. So, ito yung ginagamit ko na sunscreen sa body, okay. Sa face. Mm-hmm. So, sunscreen, hindi na nawawala sa akin.
3: Mm-hmm.
0: Okay. And, teka, huhulaan namin yung...
2: Last.
0: Oh, sige. Mars.
2: Nagbibigay po ba ng clue or hindi na? Huwag na. Wala ng clue.
0: Walang clue.
3: Wallet.
0: Okay.
3: Very common. Ikaw, tinadap.
1: Ako, palagi ko ay... perfume na maliit. Okay?
0: Ako, ikaw. Lipstick or lip gloss? Lipstick or lip gloss?
3: May tama.
2: Wala po akong wallet.
0: Mali kami lahat.
2: Mali hula.
0: Dapat humingi tayo na
3: ito.
0: O game. So ano ito?
2: Ako po talaga, takot akong yung naglalagkit yung itsura, yung mukha, yung oily yung skin. Eh, may ilig po tayo, di ba? Pag may kilala ka, nagbebeso-beso kayo, ano po, powder.
1: Ayun.
2: Okay. Walagi po ako may dalang powder.
1: Okay.
0: Wait, I have to ask, because, di ba, ano siya eh, skincare, ano siya, influencer. Mm-hmm. So, ayaw mo nang yung makintab. What do you say about the trend ngayon? Na, di ba, may setting spray pa na.
3: Shimmer pa.
0: Shimmery or glassy yung shiny, shimmery, splendid yung balat.
2: Meron po ako tinuturo sa TikTok eh, na fan din po ako ng ganun. Pero kapag oily yung skin mo, ang turo ko, sa mga followers ko, alam nila yan, T-zone lang. Ito lang yung pinapowder. Yan, oily not for sure. Ito, yung part lang po na to, ito,
1: yes,
2: wala
1: true.
2: Siyang powder. Yeah. Para merong, hindi naman flat. So parang, ano po, para dito blurred. Yung kusan yung mga visible, yung pores mo. Doon ka lang magpa-powder. Para dito, lagyan mo.
1: Tama.
0: So, teka. So, ang ipa-powder, talagang T-zone. I am taking Ayan. Notes, T-zone ko.
2: T-zone
0: okay,
2: ko. Kung oily po yung skin ninyo.
0: I got
2: Katul,
0: it.
2: Ako, super oily.
0: Well, ako dry naman eh. Oo. Okay.
3: Pero okay lang ba na mag-powder agad directly sa oily skin or we have to
2: tissue.
3: Wipe?
2: Or, yeah. Maganda po tissue. Pero kasi may mga powders na pwedeng direct eh. Pero ako tissue po talaga. Tissue muna. Tapos
1: then powder.
2: Para kasi yung puff or yung brush ko gusto ko malinis.
0: Mm-hmm.
2: Para po kasi tsaka lagi cakey siya kapag.
1: What about your lips? Do you put a lip
2: Ay,
1: balm
2: po,
1: or a potion?
2: Lip sunscreen po. Tsaka lipstick.
3: May lip sunscreen
1: pala. Sunscreen.
0: See, hindi natin alam yon.
1: Meron. May kulay ba yon? May shade
2: Wala
1: ba?
2: Wala pong kulay, pero kasi mo makakita.
3: Sige nga.
0: Talagang, it's like lipstick that has sunscreen.
2: Wala po siyang kulay. As in, papakita ko po sa inyo.
0: Para siyang, talagang natututo tayo.
2: Meron pong lip sunscreen kasi hindi naman po natin, parang, kasi di ba may lasa siya. So yung mga lip sunscreen, wala siyang lasa.
1: Sige, sample. Sige, apply.
2: So, apply ka. Para siyang lip gloss. Ayan siya.
1: Ah.
3: Tapos, anong tulong?
2: Wala po.
3: Anong niyan? Benefits niyan?
0: So, may SPF
2: yung,
0: siya?
2: Yung darkening ng lips, maiiwasan niyo po.
0: Correct.
2: Tapos, yung mga lip sunscreen, parang ginawa na sila as parang lip gloss, lip balm, lip treatment. So, in one na siya.
0: Mm.
2: Kasi yung mga lip sunscreen po kasi na international, may white ka siya, nagpuputi-puti yung lips mo. So ito kasi, ginawa siya, mura lang to, wala pa itong 200 pesos. Ginawa siya para ipatong mo sa lipstick mo. Para
1: Is it local? Locally made?
2: Local made po. Ay. Available sa...
0: Oh, we will, hihingin natin yung brand
3: yung mga lista,
0: off the air. Off
3: actually,
0: the air.
2: Alam na nila yan.
3: Ang hihingin ko yung
1: ako,
3: lista halos ng ginagamit niya.
1: What about eyelashes?
2: Pinapakabit.
3: Extension.
0: Falsies. Nagpo-falsies ka.
2: Ano po yung eyelash extension?
0: Mm.
2: Yung kinakabit kasi pag kami po content creator, ito lang po yung nakikita, di ba? So, mas maganda po yung buka ng mata. Hindi po kasi ako nag-eye makeup. So, parang ito na yung pinaka, para malaki lang.
1: Eh, yung hair extension.
2: Ay, hindi po. Wala po talaga
1: si
2: sa buho. Kasi makapal po yung buho.
3: Na-distract ako sa kilikili. Ang puti. Hindi ko alam kung eyelashes or buhok ko yung pinaflex. O yung kilikili.
1: Ay, di ba?
0: Talagang gumaganyan-ganyan pa eh, di ba?
1: Papa-rebond ka ba?
2: Hindi po. Hindi po. Nag-form the start, yung buhok ng nanay ko, pag nakita niyo po, ganito lang din.
1: Nagpapa-hair dye ka.
2: Ay, yes po.
1: Yes.
2: Yan, talagang yung roots, every 2 months, sisira na nga po yung scalp ko eh. Para po maging brown siya.
0: Oh, do you have, kasi talagang it looks like, no, kahit tayo, di ba, we are so enamored with yung knowledge niya eh. At saka yung talagang looking, kailangan kasi kapag ka content creator ka, credible ka eh. Mm-hmm. And just looking, you know, at mommy wear, talagang credible naman. Kaya tayo talagang hanging
1: yes,
0: on your
1: correct.
0: Every word, no, to follow your beauty advice.
1: Yes.
0: Pero, above and beyond content creation, meron ka bang iba pang goals na gusto mong marating sa buhay mo eventually? Like, do you see yourself quitting at some point and then doing something
2: pa,
0: bigger?
2: Ang saya-saya po. Ang saya-saya pa po.
0: Okay.
2: Eh. Nandito pa ako sa, masaya. May mga bago experiences pa.
0: Mm-mm.
2: May mga nakikinig pa sa akin. May mga nag-follow pa. So, parang, ngayon, ine-enjoy ko. Hindi naman, pangit pakinggan. Pero, parang, kung ano lang talaga yung ngayon. Para talaga hindi ako magkaroon ng mental. Parang wala akong deadline na dapat in 2 years may business na ako na naka-name sa akin.
0: Mm-mm.
2: So kung ano lang po talaga yung mangyari, parang nangyari po sa buhay ko kasi, go with the flow lang ako. Eh. Content lang ako ng content habang naghihintay ng kontrata. Eh, ito po yung nag-boom, mas dito po yung ano.
0: Mm-mm.
2: Parang doon ako nag-flow. So ngayon, ine-enjoy ko po yung every experience. Parang ngayon po na in-invite niyo ako dito. Ganun.
0: Ang saya, nag-e-enjoy siya talaga.
1: Yes. Naisip mo ba, you as yourself, naisip mo ba magkaroon ng pamilya?
2: Ah, yes po. Kung yayaman ako ng bongga, gusto kong magkaroon ng pamilya, syempre po.
1: That's good.
2: Gusto ko po.
0: Okay, sige. Okay, we'll take one last break and
1: Yay!
0: Then we will be back with our parting shots with our very special guest ngayon, ano, si Mommy Wear, as we celebrate Pride Month. Happy Pride. Tita Doc, take it away.
1: Okay, so ito natuhan yan po nyo ang stress reliever. Tatlong segment po yan na I'm sure naalis ang stress ninyo, okay? Dahil sa programang ito ay, hello, bawal ang stress. Alright, so magbabalik po kami. Ito ang
0: Maritres!
1: Maritres! Woo!

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ako po si Efren Cabay, sugi po ng DZMM. Matagal na po, parokyala po kami pamilyang DZMM. Tuwing umaga po at hapon. Lalo-lalo pag si Ma'am Doris Gigornia ang nagkabalita, tuwan-tuwa po kami. Napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. Important anniversary, DZMM. Una sa balita at una sa public service.
2: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
3: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
2: May kasama kang makikinig sa'yo.
3: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
4: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
2: Ako to, si Chang Ami.
3: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
5: Happy 40th anniversary, DZMM family. Una sa balita, una sa public service.

0: Hello, hello! Welcome! Magandang Sabado sa inyong lahat. Enjoy na enjoy kami dito celebrating Pride Month with Mommy Ware. Of course, siya ay ang ating first content creator guest and skincare influencer. At pag tinignan mo siya na para siyang may baon na ring light, ano? Talaga namang...
1: Ito po talaga yun.
0: Oo, so makikinig ka talaga sa mga advice niya when it comes to skin. Ako, ang dami ko ng notes eh. We were... At saka off the air, hindi nyo lang po kami naririnig. Pinagpapasapasahan namin yung mga produktong ginagamit niya.
2: Alright.
0: Oo. Okay, sige. So, before we say goodbye, meron tayong mga final words, ano? Kay Mommy Ware. O, simulan natin kay Mars.
3: Kasi sa ngayon, million followers na yung meron ka.
1: Yes,
3: so, bilang isang content creator, ano yung meron ka na hindi alam ng publiko, na tingin mo ay talagang nakaambag sa success mo ngayon?
1: Ay, grabe. Napakalalim ng
3: diba?
1: Question. Ano yung meron ako na nakaambag sa...
3: success mo ngayon na hindi aware ang public, ang followers
1: ano?
3: Mo?
1: Teka, nahirapan ako dyan. Teka, para kasi ang dami. Hindi sila aware, parang aware kasi sila sa lahat
3: talaga
1: na nangyari sa akin eh. Hindi sila aware na pinaghihirapan ko yung every videos. Yun na lang.
3: Mm-hmm.
1: Na kapag nag-content ako, nag-review ako ng product,
0: mm-hmm,
1: mahaba yung proseso niya. Hindi lang siya yung kahapon kinontak ako tapos ito na, review na siya. Yung 2-minute o yung 1-minute video na napapanood nila, hindi nila alam na maraming process yun na pinagdaanan before siya na-upload,
3: mm-hmm,
1: na kala nyo ganun lang. Na parang... nakaambag siya kasi mas naging trusted ako ng tao dahil mas naging meticuloso ako or mas naging strict ako sa pagpili ng produkto na kasi skin yan eh. Tapos pera nila, binibili nila. So, estudyante pa yung mga followers ko, baka pinag-iipunan pa nila. Ayoko masayang yung pera nila. So, yun, hindi nila alam yung pinaghihirapan ko talaga yung videos, yung process.
3: Kumbaga sa isang 2-minute video, dugot
1: mahaba,
3: pawis na.
1: 2 months yun before.
0: Do you edit your own videos?
1: Yes po, lahat ako
0: you
1: lahat.
0: Do. Hindi ka nag-ano, hindi ka nag-outsource ng editing.
1: Hindi
0: okay
1: po.
0: Talagang blood, sweat, and tears
1: yes
0: naman talaga.
1: Hindi rin nila alam yun.
0: Okay, sige.
2: So, anong oras ka? Yung pinakapahinga mo, anong oras yun?
1: Pag content creator po, wala eh. Kapag morning ako, morning person ako, so nag-shoot ako na morning.
3: Uh-huh.
1: Para ganado ka, fresh ka pa. Pag gabi, yan na, dyan na yung mga emails, mga nag-i-inquire about your rates,
2: alright,
1: mga ganito.
2: Yung tanong ko kasi, naka-experience ka ba ng depression or anxiety one time in your life habang ginagawa mo yan?
1: Yes po, yung last na viral issue ko, yung yung big creator, YouTuber na nagkaroon kami ng problems about, kasi parang review ko yun eh. Ang ganda po nung review ko sa sunscreen. Tapos nung nilabas ko yung review, iba po pala yung nabibili ng mga tao. So parang bumalik po sa akin yung na fake yung review mo. Parang kasi sa akin po, pag alam mo nagsasabi ka ng totoo, ang sakit-sakit nun kapag sinasabi sa'yo na nagsisinungaling ka, pero totoo yung sinasabi mo.
0: Correct.
1: So parang doon talaga ako na-depressed na, ang ganda, tas pinatry ko sa pamilya ko na yun ang experience namin. Yung pala, iba po pala yung nire-review ko,
0: mm-mm,
1: sa available online.
0: Mm-hmm.
3: Ano okay yun?
1: Tapos big star pa siya, so medyo mahirap.
0: Mm-hmm. Parang mahirap okay tibagin,
1: yeah,
0: mahirap.
1: Oh, pero yeah, na... lampasan naman natin siya.
2: Good, that's
0: okay,
2: good.
0: That's
2: yan
0: good.
2: Importante.
0: Oo, oo. Okay. Teka, before I ask my final question, Adrian Conoza, nag-good afternoon sa ating lahat, Mommy
1: good
0: Ware.
1: Afternoon.
0: Good afternoon daw. And si Baby Nick, sino pa ba? Ito, yung mga, nagro-roll call sila eh. Si Grace, hello, at si Monica, si Beth. Maraming salamat sa inyo lahat, ano, sa pagsusubaybay sa amin sa YouTube and Facebook Live. We appreciate you so much. Wala po kami dito kung wala kayo dyan. Okay, so eto na. You know, you are very hardworking. Talagang, you know, you've proven it. Ika nga, diba? We talked about it, blood, sweat, and tears. But what is a perfect day like for Mommy Ware?
1: Okay.
0: From morning to evening, yung tipong your idea of heaven on earth.
1: Sa akin talaga, ano, yung health, kapag gumising ka ng magaan yung pakiramdam mo.
0: Mm-hmm.
1: Yung parang excited ka sa araw na to. Excited kang gumawa ng content, excited ka makipag-usap sa pamilya mo, excited kang kumain, excited ka. Basta't yung pagising mo, healthy ka. Kasi iba talaga kapag healthy ka, yung wala kang nararamdaman na sakit. Parang di siya nabibili. Yung peace of mind, pagising mo, may peace of mind ka, excited ka sa lahat. Yun yung perfect day sa akin. Yung excited talaga ako sa lahat. Yung simpleng, yung makita ko na yung aso ko, excited na ako.
0: Aww.
1: Yun yung perfect day. Meron akong dog, katabi ko siya matulog.
2: Ano siya?
1: Inampun po namin. Hindi po siya chihuahua.
3: Askal
1: ba yun? Askal.
0: Aspin.
1: Inampun namin siya kasi hindi kami buibili. Nag-aampun kami.
0: Yun nga diba sinasabi nila, don't buy, but adopt.
1: Tapos sobrang lambing. Timmy, hello.
3: Sabi niya, hello po.
1: Timmy, kasi maitim po siya.
0: Hello, Timmy. Oo, ang cute.
1: Timmy, itim.
0: Kasi itim siya. Dati naman, may dog ako, Agloid ang pangalan. Agloid. Eh, kasi nung pinanganak siya, pangit-pangit niya.
1: Hala.
0: Ano pala ko sa kanya? Agloid. Ay, nako. Anyway, maraming salamat, Mommy Ware, na nakimaritres ka sa amin ngayon, ano? In celebration of Pride Month, talagang we are so proud of you. And we really admire you so much for everything that you
1: thank
0: do.
1: Thank you.
0: Thank you very
1: thank
0: much.
1: Thank you very much po. Thank you so talaga.
0: Beautiful you. Inside and out. Oh, wag po kayong aalis, ha? Susunod na po ang programang Trending. Kasama po si Jing Castañeda. At dito na nagtatapos ang Maritres, na nakatulong kami sa pagpawi ng inyong stress. Ako po si DJ Monica Figueras.
3: At patuloy po na ito kayong tumutok sa susunod na Sabado para sa iba pang kwento ng buhay, ng lungkot at tagumpay. Ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos sa pangalan po ni Coach V. Vanessa Antonio.
2: Naman, dito sa ating programa, Public Service is the Best. Ikaw po ang bida dito ngayon, ha? Kwento po ay talagang napakaganda. Okay, bawal ang stress dito. Ako po si Dr. Lulu Marquez at kami po ang
3: Maritres!

Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ang oras, 3:03 na po ng hapon.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: This program is produced by CaptureCast Ventures Incorporated.

0: Good morning! Good afternoon! And good evening, wherever you are, all over the world. Welcome back po sa atin na namang episode. Ang paborito nating tambayan tuwing Sabado. Dito pa rin po sa Trending. At napapanood po tayo hindi lamang sa buong Pilipinas, kung hindi sa buong mundo, sa multiverse, sa pamamagitan po ng ABS-CBN-TFC. Ang inyo pong lingkod, Jing Castañeda po. At syempre, tayo po ay marami na namang pag-uusapan ngayon. At tuloy-tuloy po ang ating paghahatid ng impormasyon at serbisyo publiko sa atin pong mga ka-trending. Uy, pero bagong lahat ha, ito muna pong ating mga social media accounts. Pakita natin, Ralph. Diyan po ninyo tututukan yung atin pong mga episodes at pati na rin po ang iba't iba pong mga announcements. Lalong-lalo na po pagdating sa ating mga pamigay sa atin pong mga manonood. So, in the next coming episodes, tayo po ay kukuha na ng atin pong mga trainees. Meron po tayong libreng AI training and content creation training para po sa ating mga manonood, sa ating followers. So, tutok lang po kayo sa atin pong social media accounts at syempre sa atin pong trending dito pa rin po sa DZMM 3 o'clock in the afternoon every Saturday. O pero yung atin din pong ABS-CBN-TFC, mapapanood po ninyo ang atin pong Pamilya Talk. Pakita natin kung saan nila mapapanood at anong oras kasi iba't iba po ang time zones. So 5:10 o 5 o'clock po every Thursday sa US at sa Canada. At syempre pag Sabado naman, 2:30 ng hapon sa Hong Kong, 4:30 sa Guam, 9:30 sa Saudi Arabia at 7:30 sa Madrid. Ito po ay 7:30 ng umaga at 9:30 ng umaga. Ayan, nakikita po ninyo sa inyong mga TV screens at ang atin pong Pamilya Talk, syempre hatid po natin ay yung ating mga balita at kwentuhan kasama po or para po sa ating mga trending na OFWs. Ngayon, napakainit po ng ating talakayan, 'di ba? Dahil mainit ang panahon, kailangan maligo. Anong kailangan mo para maligo? Tubig. At 'di ba sinasabi natin, mawala nang lahat. Wag lang ang tubig, 'di ba? Kahit nga po sa survival adventure movies, kahit na wala kang makain, basta meron ka lang tubig na maiinom. At nito pong nakaraang mga buwan, nakita po natin, headline ng napakatagal na panahon, ang atin pong kwentong tubig. Diba? Sabi nga natin dun sa ating Facebook page, yung tubig na problema ay tubig talaga. O yan, so yung mga nagpadala po ng inyong mga tanong, inyong mga complaints, sa atin pong Facebook page, babasahin po natin yan maya-maya lamang. Pero ngayon, live na live, ipadala po ninyo sa atin. 0919-278-3000. Yan po ang Viber number natin. At dahil may mga nag-request po sa atin pong Facebook na kung pwede raw po sila tumawag, pwede po natin buksan ang atin pong ang linya ng telepono. Ang atin pong number ay 8924-4101 at local 5671-5672-5673. Ito pong ating YouTube channel sa DZMM Teleradyo ay pwede rin po ninyong ipadala ang inyo pong mga tanong, inyong mga complaints. Lalong-lalo na po, medyo komplikado pala ang usaping tubig sa Pilipinas. Akala ko itong ating ahensya ngayon, yung LUWA at MWSS lang ang dalawang nangangasiwa no, sa atin pong mga tubig or water supply. Yung pala may iba't iba pa. So marami po tayong pag-uusapan ngayon dito pa rin po sa Trending. At ipapakilala ko na po ang atin pong bisita, ang sasagot sa ating problemang tubig, pero depende, kailangan under tayo sa kanyang ahensya. O, pakilala na po natin, Attorney Joy Salonga, ang administrator ng Local Water Utilities Administration. Ito po yung tinatawag na LUWA, LWUA. Yan ang pag-uusapan natin. Hello po, Attorney.
1: Good Good afternoon, good morning, and good evening sa ating mga tagapakinig at mga nanonood all over the world sa Pilipinas.
0: Ayan, si attorney po ay, kailan ka na-appoint, Attorney Joy?
1: I was appointed February 20, 2024. Nag-assume ako March 1, 2024.
0: Okay. So, bagong lahat, Attorney Joy, ano bang LUWA? LWUA.
1: Local Water Utilities Administration kami. Mm. So kami ang tagapangasiwa ng lahat ng local water utilities or water districts throughout the country, no? Sa buong bansa, no? Nakapagtayo ang LUWA ng local water districts. Ano ang local water district? Mm. Ito yung mismong distribution utility. Ito yung nagtatayo, una pagmamay-ari to ng gobyerno, this is government, na nagtayo ng mga tubo, wells, or other water sources papunta sa inyong bahay. Ang tawag doon, level 3. Mm. No? Ang level 1 is ito yung source. Level 2, yung communal source. Ang level 3 yun, hanggang sa bahay mo. So, pagka ikaw may tubo na ng tubig hanggang bahay mo, level 3 water system yun na gobyerno ang may tayo. Local water district.
0: Pwede palang hindi hanggang bahay mo?
1: Meron kasing iba, level 2, communal source lang.
0: So, ikaw ang pupunta doon sa...
1: Iigib ka. So, communal water source yon.
0: Okay.
1: Kami, level 3. 1973 kami tinayo. Hmm. Yun yung expansion ni Ferdinand Marcos Sr. na i-develop ang countryside. Kaya ang partner agency namin MWSS. Sila naman ang tagapangasiwa ng... Metro Manila.
0: Okay.
1: So, outside of Metro Manila, kami yon.
0: LUWA.
1: Okay. Yun yung hatian.
0: Pero, ang nakalagay sa inyong, ang mga probinsyang nasa ilalim ng LUWA ay
1: 83
0: lang. Yes. Yan dami-daming probinsya.
1: Hindi kasi lahat ng probinsya nakapagtayo ng local water district. Mm. So, ang coverage ng LUWA with regards to population is only 1/3. Kasi yung iba, hindi naman ibig sabihin walang tubig doon. Hmm. Pupwedeng LGU ang nagpapatakbo ng water system nila. Hmm. Pwedeng private. Mm-mm. Pwedeng wala. No? Hmm. But sa amin, ang reach namin, usually mga malalaking cities or establishing cities, merong water districts. Suportado ng gobyerno yan.
0: Okay. So, yung water system natin, na ngayon ko lang na-realize, ang komplikado pala, attorney, no? So, admin, yung ibang mga nagtayo na ng mga LGUs, 'di ba? Eh kung hindi maganda yung serbisyo ng LGU doon sa tubig, ng water supply ng probinsya, pwede bang
1: i-turnover?
0: Pwede i-turnover.
1: Actually, yun ang nangyari noong 1970s. Meron mga privately run pa nga yung iba eh. For example, let's talk about Cebu. That was an Osmeña water work system yun dati na na-turnover sa city. And then, tinurn over sa LUWA. And then, LUWA funded it para mag-expand.
0: Okay. So, ang tanong, bago natin puntahan yung GenSan, no? Kasi dami pong na, di lamang tubig and infrastructure, kundi mga buhay din po, no? Maraming nasaktan din dyan sa GenSan, sa ating pong lindol. Pero bago natin puntahan yun, admin, yung water supply, diba sabi mo, pwede turn over sa inyo. Sinong mag-a-assess kung okay ba yung sistema nung mga LGU, kung sino man ang nagsusupply doon sa lugar?
1: Okay. Ang trabaho ng LUWA is we finance, we engineer, we regulate. Mm. So, kung regulatory issue yan, o tinitingnan natin yung standards, LUWA yan.
0: So, lahat ng mga...
1: Water districts.
0: Water district lang pa rin.
1: Yes.
0: Okay, pag LGU run, hindi.
1: Hindi.
0: Eh, sino mag-a-assess sa kanila?
1: Yun yung medyo magulo sa batas, no? Yun ang hindi clear. Kasi meron naman tayong Philippine drinking water standards, no? Meron naman tayong water. Sumusunod doon. But the issue is, sino ba talaga nagre-regulate on these matters? Kasi I think that's why meron tayong mga initiatives na magkaroon ng Department of Water, magkaroon na tayo ng single regulator. Marami kasing regulator eh.
0: Okay. So, attorney, yung atin pong take-off point din ngayon ay dahil nga dyan sa GenSan, no? Yung naganap na lindol. May latest numbers ba tayo, Ralph, sa naganap na lindol dyan sa GenSan? Ang atin pong numbers kasi as of June 11. Ralph, may wala tayong numbers latest for Jensen. Can you flash it, please? Kung ano yung latest numbers natin. As of June 11, meron po tayo mga, may death toll po tayo in Sarangani. Umabot na po ng 47. And meron din po tayong iba pa pong mga mortalities, no, sa Davao area, sa South Cotabato. Syempre mas marami po yung mga nasaktan, no, in the different regions in Mindanao. So papakilala natin, attorney, ikaw na magpakilala, attorney, si kay engineer Gemma.
1: Ah, si Ma'am Gemma po ang aming in charge sa Mindanao. So lahat ng water districts fall under her supervision, no. Para siyang relationship manager doon ng mga water districts, and she would be in the best position to give us an update on the situation of water districts in Mindanao affected by the earthquake.
0: Okay. Engineer Gemma, so matagal na po kayo sa LUWA?
2: Yes po.
0: Ilang taon na, ma'am?
2: Mga 40 na po.
0: 40? Yes. Aba, tagal nyo na pala talaga sa LUWA. Parang 10 years old pa lang ako na sa LUWA na kayo. Hindi, pero sa tagal niyo po sa LUWA, kayo po ba ay umiikot sa iba't ibang lugar or sa Mindanao for the longest time?
2: Previously po, assigned ako sa Bicol.
0: So iba't ibang areas na rin.
2: Opo. Pero okay, ngayon, na-assign na po ako sa Mindanao.
0: So sa dinami-dami po ng mga kalamidad sa Bicol, mayat maya, may bagyo, etc.
2: May typhoon.
0: Oo, may bulkan pa, no? Opo. So ano po ba yung, dun muna tayo, ano bang SOP natin? Kailan pumapasok ang LUWA?
2: Pumapasok po ang LUWA pag nako-coordinate na po namin sa mga ibang water districts yung calamity like yung earthquake recently. Naitawag namin sa mga katabing water districts nila. So yun po ang ginagawa namin, tinatawagan namin kung ano po ang pwede nilang ma-extend na help sa affected na like yung Jensen earthquake. Yes po.
1: Ma'am Jing, may interjection lang ako dyan. Yung setup kasi ng water district network natin yan, para rin dun sa electric cooperative system, meron mga partnerships yan, may parang big brother na ano dyan. So, ang ginagawa, yung pinakamalapit, tumutulong. Kasi usually naman, interchangeable dapat yung mga parts natin. Kasi sa ano, so madaling magkatulungan dyan. LUWA naman is there. Ang pangangailangan dyan usually pere, financial aid or kung ano man yung matutulong. Kaya tingnan nyo, yung nangyari sa Glan, ang mga unang nagpadala ng tulong doon, yung mga karating na water districts, nagpadala na ng tubig, nagpadala ng genset, nagpadala ng ano pa, tao.
2: Water tanker.
1: Kasi ganun ang setup niyan. Kailangan yung immediate surrounding water district should be able to help. Kasi kung hihingi ka pa sa centralized government, medyo matagal yan. Ngayon kami, we will act pagka nagkaroon ng damage assessment, nakita na ko ano, nakagawa ng program of works, we will be there to finance, to help.
0: Okay.
1: Or kung meron kaming equipment na kailangan nilang on stock, padadala namin yon. But ang unang response are the immediate water, yung coordination ng network natin ng water districts.
0: Okay. So, Engineer Gemma, for Jensen ba, anong immediate action? Nandun na yung mga water tankers sa sinasabi niyo?
2: Nandun na po. Operational na yung mga pumping facilities nila. 100% ng nag-ooperate. Pero meron na lang silang mga 10% na ina-assess na leakages. Ina-assist nila yung mga ano, yung mga water districts din po na like yung Jensa, Maasim and Glan Malapitan water districts, nagpadala na sila ng water tankers.
0: Yes, okay po. So pag yung admin, pag yung lugar hindi under pala ng LUWA, let's say LGU yan o kung ano pa man, ano ang SOP, anong protocol ng LUWA?
1: Meron mga nangyaring gano'n na, di ba, water work system, hindi naman under ng LUWA, tinulungan pa rin ng mga katabing water districts yun. Nagtutulungan naman. Yung minsan lang, hindi lang magkakakilala. Yun yung issues talaga eh. Or walang coordination. Or LGU ang kausap.
0: Okay, so dito po sa mga areas na nilindol, Ilang percent na po ba? 100% bang naibalik na yung water supply?
2: Sa Jensen lang po. Pero yung iba, yung Glan, saka yung Maasim, nagre-rehab pa rin sila.
0: Okay.
2: Saka si Glan po, wala pa yatang, hindi pa na-ooperate yung facilities nila.
0: Okay. So, pag ganun, may timeline din po bang sinusunod? Ano ba ang... I'm sure it depends on the extent of the damage.
2: Yes,
0: no? Pero
2: po.
0: Sana may tinitignan lagi yung mga residente na timeline, deadliest deadline na babalik yung tubig.
2: Pero po, magpapadala yata si admin ng atmospheric water generator.
1: Aparato sa luwa na nagagamit pagka... disaster, yung atmospheric water generators, we can put it there. It makes water out of moisture, water humidity.
0: Wow!
1: Nakakagawa siya, kaya lang ha, hindi siya necessarily volume, saka diesel dependent siya. So, papadala na namin, nag-okay na si Maasin yata na si Glan na tumanggap kasi kailangan ng operator noon eh. So, magpapadala rin kami ng operator for training. Saka payag na silang i-operate yon kasi meron responsibilities to do that. We're sending it na.
0: Okay. So yung ating, ilan ang ganun natin, admin?
1: Limited. We have a few units lang to do that na niro-rotate namin every time na merong ano. LUWA is not necessarily a disaster coordinating agency, but we took it upon ourselves to have certain equipment to help augment yung water needs. No? Kasi pwede mo namang gamitin to kung walang emergency. Just to augment yung water needs or water supply system kung kailangan.
0: Dapat pala, kasama nga kayo sa... Kasama ba ang LUWA sa NDRRMC pagdating sa coordination?
1: Nako-coordinate. Minsan naimbita kami.
0: Naku, dapat SOP pala yun.
1: Yes. Nandun naman kami pagka pinatawag regarding these water issues. No? Kasi nga, ang usual kailangan sa amin pera eh.
0: For ng water district kailangan ng
1: yes
0: water
1: for
0: district.
1: Funding and emergency funding like now I would expect we would have a lot of requests for emergency funding sa Jensen and surrounding Glan. Water Glan and surrounding
2: Maasin.
1: Water Glan Maasin yeah
0: okay may ang daming questions no na pumapasok na sa atin yung iba actually parang feeling ko nga hindi sakop kasi pati private companies but I think or private water providers ang tinatanong nila. Pero siguro mamaya, admin, you can give advice also. Diba?
1: Sure.
0: Kasi sa atin pong mga mamamayan, ang pinaka pain point, kanino nga ba tayo magsusumbong? Sinong lulutas ng problema
1: yes.
0: natin? Diba? So, engineer, ikaw naman, pagdating dun sa areas sa Mindanao, ano yung mabibigay natin? May timeline ba tayong mabibigay? Yung mga hindi pa. Sabi mo yung Jensen is 100%, tama ba?
2: 100% na pong operational yung pumping facilities nila. Nagre-rehab na lang sila. Nagli-leak repair na lang po sila. Pero yung si Glan and Maasim, nagpadala pa rin po yung mga katabing water districts ng water tankers. Tapos may isa pong water district na nagpadala ng repair materials, si San Franz. Ang mga nag-donate po ay nagpadala ng assistance si Coronadal, si Kabakan, si Kedapawan. Mga water tankers po ang pinadala nila. And then yung iba, si Pulumulok, saka si Coronadal, nagpadala po sila ng bottled water, yung malalaki.
0: Pero kailan kaya mababalik sa normal?
2: Depende pa po sa assessment eh.
0: Ah, so wala pang assessment?
2: Wala pa po.
1: Hindi pa final yung assessments nila. Ongoing pa.
0: Okay. So, pag mga... Ang problema rin kasi minsan dyan, yung mga mismong taga ron na bahagi nung teams.
1: Apektado sila.
0: Apektado rin, ano? So, ang hirap.
1: Hindi, saka ang mahirap dito sa tubig, yung mga pinagdadaanan tubig, yung mga tubo, nakabaon. Hindi mo nakikita kung saan yung tama doon. Unlike yung kuryente, nakikita mo nalalaglag yung mga ano, di ba? Dito, maghuhukay ka, saka you have special equipment to detect yung leaks pa.
0: Pagdating sa ganun, admin, kompleto naman ang LUWA sa...
1: The water districts would have those tools. Kung wala naman, nag-finance naman kami
0: okay.
1: ng mga efforts ng ganun for non-revenue water detection, non-revenue, usually pag-repipe na kami.
0: So yung mga may mga projects po ba na ongoing dito sa mga affected areas na dahil nga sa lindol hindi tayo makaka-proceed, no?
2: Ang hinihiling po ng Jensen yung 200 million na septic sana niya.
1: Meron silang mga projects na gano'n na baka i-divert yun for rehabilitation siguro efforts po nila. Kasi meron silang meron silang request sa LUA for funding of a septage facility. Baka i-redirect nila yon.
0: Okay. So yun yung, well, ngayon ko nga nare-realize, ang complicated. Kaya pala merong mga nag-

0: Translation is that, yeah, people don't know where to go, no? And na-highlight ng different mga incidents and different activities na nangyayari. So, I think there should be a unified agency or one agency or a point agency to fix or at least address these issues in sa
1: Oo
0: tubig.
1: Nga. Oo nga. At saka lalo na with technology now, admin, marami rin tayong pwedeng gawing advancement in ano no in general sa kabuuan eh kung hindi lahat under luwa or hindi malinaw kung kanino nga ba under di paano mo nga naman gagandahan no yung delivery ng tubig sa lahat ng tahanan.
0: Yeah, or upgrade the legislation kasi nga kami luwa 53 years old nung panon tinayo yung luwa wala naman nag-isip na may ka-joint venture yung mga water districts, lahat yun under government. So pagka may bagong entity, we don't know how to approach that, di ba? So, kailangan rin, we should be able to, at least go with the times. Kung ano
1: oo nga, no? So, sabayan mo naman yung agos ng panahon. Total tubig, umaagos. Dapat umaagos, hindi nasa stock.
0: Yeah.
1: Ano, admin, no? Okay, bago natin pakawalan si engineer. Engineer, meron kayong pahabol, lalo na pagdating sa mga nanonood sa atin na nag-aalala sa mga kamag-anak nila sa mga sinalantang area at the same time, yung mga taga-ron mismo.
2: Sana po ma-address yung ano yung water supply system ng Glan sa Kamaasim kasi yun na lang po ang natitira na water district na hindi pa na a-address yung system nila.
1: May tutulong ba yung...
0: Kami naman, ready kami i-accept ang kanilang mga program of works for financing. No? As early as last week, we've been looking for the funds to address kasi ang alam namin, kakailanganin ng Mindanao.
2: Parang may ibibigay yata merong, si admin na ano, funding para sa Glan and Maasim.
0: Yes. Inaayos namin ang aming mga finances para makapagbigay ng tulong na agad-agaran doon sa mga affected water.
1: Pag ganun, admin, mayroon namang ma-expedite naman, no? Mayroon namang...
0: Lahat yun, expedited.
1: Sense of urgency.
0: Yes.
1: Ayan, okay. O sa pagbabalik po natin, yung ilang mga nagpadala ng tanong, no? Kung kaya ng sagutin ora-orada, ayan, natanong na natin. Padala nyo na po, 0919-278-3000 at syempre yung atin pong hotline, 8924-4101, local 5671 hanggang 5673. At sa YouTube, ayan, ako, marami rin po ang nagtatanong tungkol nga po sa tubig. Grabe, ang dami pala talagang issue sa tubig. Kasi ang daming nagsusumbong. Iba't ibang areas, no? Pero yung iba, NCR admin eh. So, hindi actually sa luwa to. Pero magandang mahingian lang natin ng payo si admin, no? How do we approach these issues? Meron ding admin, ano, mga issue sa condo, sa mga condo units.
0: Yeah.
1: Kasi yung mga hindi rin nila alam kung paano nga daw, sino nga raw tatanungin nila. Kasi I guess yun lang, ano, no, nagpapatakbo ng condo, tinatanong, hindi nila alam kung iniisahan ba sila or kung ano ma talagang issue. So pagbabalik po natin, ha, dito lang po sa Trending!
3: Magbabalik po ang Trending kasama si Jing Castañeda.
4: Misteryo ang inyong umaga dito sa Sine Sigaw.
5: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
6: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
7: kailangan ng gabay na maaasahan.
6: Ako po si Master James Alejandro.
7: At ako naman po, si Ate Nems Turla.
8: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.

0: gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
1: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at...

0: Nagbabalik po ang Trending kasama si Jing Castañeda.
1: Nagbabalik po ang Trending at usapang tubig pa rin po tayo. Yung mga, shoutout ko lang ha, yung mga bumabati at baka magtampo. Ayan, si Stacy Marie Cruz, excited for this. Finally, may makakasagot na sa aming reklamo sa tubig. Si Beng Laban 9428, kung may complaints po ba sa mga nagmamay-ari ng private companies tulad ng, may binanggit po siyang kumpanya, no? Pwede po ba sa inyo pumunta?
2: NWRB.
1: Ibig sabihin?
3: Water Resources Board.
1: Okay. So, hindi MWSS?
3: Hindi. Ang MWSS is a government agency running Metro Manila with its two concessionaires, Manila Water and Maynilad. So, okay. Di ba? Medyo complicated. But, Metro Manila, it's MWSS. Water District Issues, LUWA. Pagka private entity, it's NWRB.
1: Pag private entity, sa kung saang location?
3: Regardless, nationwide naman yan. So,
1: ang NWRB.
3: Yes.
1: Ah, okay. Sige, naku, dapat pala maimbitahan din ng NWRB. So, Beng, sa NWRB ka raw dapat magsumbong.
3: Yung
1: no?
3: Iba, pupunta sa LUWA and then we will endorse them to NWRB. Just to help,
1: ah. Okay. So, pwede rin.
3: Pwede.
1: O, sige. So, Beng, abangan mo ha. Mamaya hingian natin ng hotline o kung ano mang contact information ng LUWA. Not just for you, but also yung iba po na gustong magsumbong. O, actually, minsan negative dating ng sumbong, no? Pero talagang dumulog, manawagan, di ba? Para sa tulong na kailangan nila. Next, si Joe R8O. Makakaasa po ba kaming maayos agad-agad ang sitwasyon dito sa Mindanao? So I guess referring to yung kanina,
3: yes.
1: No? May timeline ba tayo?
3: Ano yan eh? Usually pagka water, minamadali yan.
1: Okay.
3: Minamadali yan talaga. So siguro the next couple of days matatapos na.
1: Priority in other words. Yeah. So si Darwin Cabalan 5806, si Reyna Madison, may specific solution po bang mabibigay sa amin? Ah, nako, ano sila eh? Malabon.
3: Malabon is under MWSS.
1: Under MWSS. Pag ganoon, 'di ba sabi mo pag
3: pero ang nanay ko taga Malabon, kaya naiintindihan ko ang mga
1: talaga
3: issue.
1: May issue talaga sa tubig doon.
3: Meron.
1: Ah, okay. So yung NWRB, sabi mo pwedeng pumunta sa LUWA and then you will help.
3: Yeah.
1: Pag MWSS ba pwede rin?
3: Kapitbahay lang namin yun MWSS.
1: Ayun,
3: so,
1: okay. So pwede rin.
3: Tuturo lang namin yung kapitbahay.
1: Sige, so mamaya we'll give you the contact info ha of LUWA at ako, ginawa pa nating assistant ang LUWA. Sila pa yung
3: ginagawa namin yun.
1: Ah, okay. So, ginagawa pala talaga. Okay. Ayan, daming nagtatanong. Paano po kami makakapagpadala ng reklamo? F. Velasco, 6628. Ayan, nanonood din sa atin. Jameson Blake Jr. Ayan. I hope Attorney Salonga can answer all of our concerns. So, may mga pinadala sila dito. Mamaya ha, balikan natin yung inyong mga issue. Ayan.
3: Okay.
1: So, tutok lamang po. Tuloy-tuloy po tayo sa atin pong programa. Mamaya babalikan natin yung inyong mga tanong. Si Karen Santos, LU9ville, thank you po for bringing this up. Marami po kaming gustong malaman tungkol po sa aming water supply.
3: Sure.
1: Very helpful segment. Laging issue ang tubig. So happy na may ganitong usapan galing naman kay Raynan Madison. O sige, balikan natin mamaya. Sige po, padala nyo lang po pati po sa ating Viber number 0919278300. So admin, pakilala natin yung isa pa nating kaluwa. Narito ngayon. Go admin.
3: Nandito po si ano, si Engineer Boy Villoria. He's in charge of nationwide ng ano nito, ang coverage niya. Mostly water district ano ba? Relationships, no? So, saka training, operations sa kanya.
1: Okay. Bati mo na, Engineer Boy.
4: Magandang hapon po sa ating lahat, sa mga nanonood at yung mga naka-online din. Marami po salamat.
1: Hindi ka ba radio announcer dati?
4: Ay, hindi po. Unless kung kukunin mo ako.
1: Kasi yung boses mo, napakalamig.
4: Hindi naman.
1: Ang ganda ng boses mo. Ay, Engineer, etong tanong ko sa'yo. Eh, ang LUWA, syempre, sabi mo nga, kayo ang in charge sa mga water district. Eh siguro yung mga water district, parang congressman yung mga yan. Kanya-kanyang ego, di ba? Kanya-kanyang teritoryo, kingdom. Di ba mahirap yung Sabi nga, relationship manager ka. Hindi ba maraming pasaway sa mga water districts?
4: Ay, hindi naman po. Kasi lahat naman po ng districts, ang lahat naman po gusto ay puro sa development. Nakikipagtulungan lamang yung lukas sa kanila. Ina-assist namin sila kung ano yung mga pwede nilang gawin sa operations nila. Yung mga capacity building, yun lang pong ginagawa. Of course, halo-halo naman yung mga ano.
1: Kasi regulatory agency kayo.
4: Regulatory at so, nag-assist kami sa
1: lahat ba ng utos ninyo, madalas eh, sumusunod?
4: Ay, hindi naman po kami nag-uutos. Kami po ay nagre-recommend, nagre-recommend lamang sa mga water district, pero nasa water district yun kung susunod sa mga rekomendasyon. Base sa mga pag-uusap, sa pagitan ng LUWA at ng water district. Pero recommendatory kung, lang po.
3: Pero Ma'am Jing,
4: operations.
3: Meron talaga mga water districts na talagang nung una pa lang eh.
1: Pasaway.
3: I think nung ano eh, it was the second week of my job. Meron akong second week of, on the job sa LUWA, meron akong kailangang water district na puntahan for non-revenue water concerns for takeover. Ayaw sumunod sa LUWA. Meron ganun. Tapos, three months on the job naman, meron rin akong in-encounter na water district na hindi na nire-recognize yung LUWA. Kasi meron mga water districts that may have gotten too big. No, ang feeling nila na hindi na sila covered. Pero ngayon, bati na kami. No?
1: Okay.
3: Pero meron ganun. And, kasi nga matagal na, 50 years na sila. Feeling nila, meron pa kang ibang mga water districts na ang feeling nila, attached agency sila ng LGU. May ganun, samantalang meron namang delineation yan. So, sometimes even within our network, meron confusion mismo amongst our members. So, kinokorekt pa rin namin yun. And so far, napapabalik na sumasaanib naman sila ulit.
1: Kailangan pala, medyo, ang hirap, no? May pagkakamay na bakal ka kasi baka kaabusuhin. But at the same time, dahil kapartner mo sila in the delivery of the basic service, medyo maninimbang ka rin.
3: Iba rin kasi yung ibang environment nung 1973, ibang environment ngayon. So parang tinitingnan nila, okay, we can discuss this. Conflicted si LUWA kasi si LUWA ang nagpapautang. At the same time, si LUWA ang nagbibigay ng rates. So there may be a conflict there. Pero no 1973, hindi importante 'yon. Ang importante mag-roll out ka ng water districts across the country.
1: Magkatubig lahat.
3: Yes, that was the idea. So now we can revisit those issues. So yun iba naman, do not want necessarily to be governed or to be regulated. Meron pa nga nagsabi na wala na kaming regulator. Yung mga ganong klaseng mga salita. So we're trying to fix that. We're trying to re-educate. We're trying to make sure that isa lang naman yung rules which we try to make very clear. Yun. Alam ni Engineer Boy yan.
1: So Engineer Boy, yung mga, ano bang madalas na idinadaing ng water districts? Ano yung madalas silang inilalapit sa LUWA?
4: Ang nilalapit pong madalas, yung kakulangan ng tubig o yung paghahanda nila dahil hindi na magiging sapat yung tubig nila sa mga maybe 3 or 2 years from now. Or iba, di ba 5 years naghahanda na kagad sila kasi kailangan yun yung asikasuhin. So, ang madalas na lapit sa ng mga water districts sa LUWA is yung makahiram ng pondo, makautang mula sa LUWA.
1: Paano nasisiguro naman ng LUWA na yung pondong hinihiram ay talagang gagamitin, no, for whatever purpose it was requested?
4: Ay, ganito po yan. Pag umutang po sa LUWA, nire-review po ng LUWA yung mga program of works, kung yun ba ay tamang proyekto na gagawin. Tapos nakatutok po kami sa, aside dun sa planning, nakatutok sa design ng proyekto, nakatutok din kami sa construction, nire-review ng LUWA yun. Then,
1: okay,
4: ginagawa namin ng pag-aaral kung mababayaran yung utang at meron kami nakasunod na institutional development. Kaya mula po sa pag-conceptualize ng proyekto, mula design, planning, construction, para masiguro na sa tama mapupunta yung pinapautang ng LUWA.
1: Okay, so may mga questions dito tungkol sa mga probinsya. Si galing kay Nash Gatlin, paano po kung paulit-ulit ang problema sa tubig namin? Si Joe R8O, makaasa po ba kaming maayos ito agad-agad yung mga reklamo po namin sa probinsya? Yung anong probinsya yung sakop ng LUWA? Tingnan na lang nila sa website.
3: Basta ang rule of thumb, tingnan nila kung ang nagbibill sa kanila ay water district. Pag nakalagay water district, sa luwa yon.
1: Sa luwa yon, okay. Yes. Pero kung may problema sila sa tubig na hindi sakop ng luwa,
3: we kami minsan nagiging coordinating agency na rin kami. Kaya nagre-refer na rin kami sa different water agencies. Kasi nga hindi clear eh.
1: Well, regardless kung sino nagpo-provide, pero nito ngang nakaraang mga buwan, naging headline no, yung problema sa tubig ng iba't ibang areas. Pag ganun, admin, yung parang ano rin, parang ako nagulat kasi may yung mga reklamo, sinasabi nila, ilang taon na to? Parang nagtiis kayo ng ilang taon?
3: Exactly, di ba?
1: So, ano bang pwede nilang isumbong agad sa inyo, ano?
3: Yes, ang ano naman dito, so far sa Luwa, nung nagreklamo, may action. May nangyari, di ba? For example, yung issues on JVs. May action yun, may nangyari, di ba? May iba nakapag-successful takeover, may mga concrete na ng ano. Yung iba namang reklamo, sometimes it's water quality, water supply. We will address it to the water districts and ask them what do they need. No, ano lang, it's a simple ano sa performance ng luwa, no. Luwa 53-year-old agency, ang usual diyan sinasabi na mabagal kaming gumalaw. Pero ang ano dito, for example, noong 2003, ang completed lang ng luwa is 10 water district projects. Pero noong 2024, mo po, ano na siya, na-triple namin, 30 completed water projects. And then noong 2025, 30 ulit, 33. So nadagdagan. And in 2026, as of now, 20 completed with siguro in the next few months, dadagdagan pa namin ng another 30. So parang magdo-double, almost 60. So this is also in preparation for yung sinasabi nilang El Nino, no? Pag ngayon ka lang mag-a-alarm sa magkaka-El Nino tayo, mag-ganyan, it's too late. It's too late, di ba? That's why Luwa has always been, kasi parang nagiging cyclic na to yung El Nino eh. That's why kami dito sa Luwa, hindi namin tinitingnan kailangan magkaka-El Nino, kailan magkaka-La Nina, kailan tayo magtatagtuyo. We would always focus on making sure that our systems, yung ating patubig, ang ating efficient at gumagana. That's why we're always funding and making sure that kailangan na ba i-rehab. Kailangan mo na ba ng pondo? Kailangan na ba i-check yan? Kaya makikita naman sa record namin ngayon na nadodoble or natitriple yung performance at this time. Yes, meron tayong dadanasin na El Nino. Kaya dapat, bukod sa pagtitipid sa tubig, ano pa ang gagawin namin? And we are looking at those steps na, no? We can make sure pabibilisin natin yung mga projects sa water supply NRW reduction. Nandun na kami. Hindi lang necessarily magsasabi magtipid sa tubig. We're taking proactive measures right now. Siguro, ano lang ni Sir Boy dyan, sa Luwa kasi masyado kaming quiet. Hindi lang kami nagsasalita. Kasi we're a small agency, but we are tasked with a huge responsibility of being the water boys and water girls of the entire nation.
1: Correct.
3: So, di ba? Yun ang aming trabaho.
1: Kaya nga po natin na napiling i-feature ang Luwa, no? Kasi marami pong hindi nakakaalam kung anong trabaho ng Luwa, ano nga bang ahensya ang Luwa, at higit sa lahat, kung paano tayo matutulungan ng Luwa, no? So, yung mga, sa mga darating pong mga episode, we will have them every once in a while. And yung halimbawa, admin, mamaya sa pagbalik natin, no, papa-elaborate natin itong mga projects na nabanggit mo para makita natin yung rollout pagdating nga po sa serbisyo sa water supply. Engineer Boy, before we let you go, anong iyong mensahe doon sa mga, dati Luzon ang nasasakupan mo, ngayon ano na ba, operations?
4: Napasama na po ang Visayas at Mindanao.
1: Okay. Although anong mensahe mo sa mga,
4: sa iba-ibang
1: anong mensahe mo sa water districts?
4: Okay, sa mga water districts, ang kailangan po siguro natin ay tiyakin kung hanggang kailan yung tubig natin. Kasi kung minsan nakakalimutan ng mga water districts na sa hinaharap, maaaring sa ngayon, sapat pa yung tubig natin, pero baka mamaya, 2 taon o 3 taon.
1: Tama.
4: 4 taon, baka kulang tayo. So, pag-aralan mabuti ng mga water districts, kung hanggang kailan na yung supply nila, at mas maaga, gawa na ng aksyon. Kasi normally, sinasabi namin, limang taon bago matapos yung magkulang ang tubig, eh dapat ngayon pa lang ay gumagalaw na ang water district.
1: Tama.
3: So kami permit pa yon. Kasi kami, hindi naman kami in charge kung saan kukuha ng tubig. Ang trabaho ng water district is to distribute. So kapag sinaming mawawalan ng tubig, it's not necessarily Luwa or the water district's fault. So,
1: yes,
3: yun yung
1: correct.
3: Maganda
1: yung bang, oh, maganda nga yung binanggit ni ano, no, admin. So sa pagbabalik po natin, makakasama po natin ng ilan sa mga residente na ika nga inasolusyunan na ng Luwa ang kanilang problema at kung meron pa pong gustong magdulog, bukas po ang ating programa. So thank you Engineer Boy. Huwag po kayong BBT, magbabalik pa rin ang Trending.
0: Mga kwentong makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Gene Castañeda. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
5: The Senate is under attack.
6: There was no NBI agent in the Senate.
0: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
7: Kanina ay merong aarestuhin.
8: Or bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
9: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
0: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
10: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Trending na yan. Trending. Kasama si Jing Castañeda.
1: Nagbabalik po ang Trending at kasama po rin po natin si Admin Joy mula po sa Luwa at kasama po natin ngayon si Engineer June, no? Engineer Carlos Santos Jr., ang General Manager ng Santa Maria Water District. Engineer June, bati na po.
2: Magandang hapon po at maraming salamat sa pagkakataon na to.
1: Naku, buti sir, nahanapan nyo ng panahon kasi di ba Bulacan yung isa sa mga areas na talagang, Diyos ko, headache na headache, no? So, bigay muna po siguro kayo ng update, at least doon po sa inyong water district. Ano na po ang development?
2: Ang Santa Maria Water District po, we are serving around 53,000 households sa ngayon. At we've been existing for the last 40 years. And I've been the general manager for the last 24 years.
1: Wow! Opo. Nakahanap na rin po kayo ng love life sa ano? Tulad ni Engineer Gemma kanina. Ano pong developments natin, updates tungkol nga po dun sa mga naging problema, no, previously?
2: Ngayon po, ang concentration po namin sa Santa Maria Water District is yung ma-realize po namin yung aming water security plan. We've been doing this plan for the last, itong plan na to ay ginawa namin mga 10 years ago, pero i-assure po nitong plan na to ang tubig na Santa Maria hanggang 2040. And slowly, we're doing this, and meron na kami mga success stories na dito. However, there are a lot of challenges pa po until this time. Napakarami pa po naming challenges.
1: Marami pong mga nagte-text dito, no? Pero mayroon din po tayong nasa linya ng telepono. Samantalahin na natin na nandito si Engineer June and of course si Admin Joy. Puntahan muna natin ang isa sa good news naman tayo. So success stories, Ralph. Si Dayan Tayag mula po sa Santa Maria, Bulacan. Hi, Dayan!
3: Hello po. Good afternoon po.
1: Hello!
3: Po.
1: Dayan, nakinarinig ba na si Dayan? Dayan? Hi, Dayan.
3: Hello po, yes.
1: Ayun,
3: po.
1: Dayan. Hello. Ikaw ay taga Tumana, Santa Maria, Bulacan. Tama ba?
3: Yes po.
1: Kukwentuhan mo naman kami at mayroon na pa, may success story naman tayo para naman tayo ay good vibes din today. O Dayan, short and sweet, kumusta ba ang issue ninyo sa Santa Maria dyan sa Tumana at naayos na ba ito?
3: Oo po, talagang malaking blessing po ang water district sa aming mga taga-Tumana. And ako po ay concessionaire po since 2008. Dati po ang source of water po namin ay Demotol na po. So limang household po kami na nag-share, tapos halos isang faucet lang po kami per bahay. And madalas po sira yung motor na, yung Demotol na poso na yun. Kaya mataas po yung cost sa pagpaparepair, sa maintenance, and even sa kuryente po. Kaya nung nagkaroon po ng public consultation kung sino po yung interesado na mag-apply ng water installation kay Water District, talagang very eager po kami dahil iba po kasi kapag may stable na water service provider.
1: Kailan naayos yung problema ninyo, Dayan?
3: Ano po, syempre hindi naman po mabilisan since noon po nagkaroon ng public consultation, parang naglatag pa po ng mga linya. Pero noon po nag-open na sila for application, mabilis naman po yung naging proseso. And wala pong 1 month na bigyan po kami ng water connection.
1: Okay. So yung mga Admin Joy, meron palang ano pa rin, no? Consultation.
4: Yes, kasi nga government ano siya, effort eh. Saka it's a consumer-based enactment. So kailangan talaga meron public consultation.
1: Okay. So, Engineer June?
2: Ito pong nangyari sa Tumana ay dahil part nga po ng aming water security plan na unti-unti ginagawa namin. At ito po ay duduktungan pa namin itong mga linyang nabanggit para po by the year 2040 ay meron to talagang stable water supply ang bayan ng Santa Maria.
1: Okay.
2: And ito po ay nangyari mga 4 years ago, 4 or 5 years ago. There are a lot of challenges, lalo na po sa funding. But eventually, with the help of LUWA, nabigyan po kami ng funding para po yung aming partial implementation nito ay nagawa po namin at na-implement.
1: Ayun.
2: Through the help of LUWA.
1: LUWA, okay. So, ay, talagang partnership sa lahat, no? Including the customers like Diane, no? So, Diane, bukas yung programa natin para sa kung ano mang problema moving forward. Pero importante rin yung participation kasi ng mamamayan eh.
2: Opo.
1: So, in other words, Diane, kailangan agresibo din tayo, no, bilang mga consumer para minsan mapagtiis tayo masyado. Oh, thank you, Diane, ha.
3: Opo.
1: Tutok ka lang, ha, sa programa natin. Ayan, puntahan naman natin ngayon si Janus. Janus Luna, mula naman sa barangay Caipombo, Santa Maria, Bulacan. Pero Janus, tayo yata mukhang hindi pa nasosolve yung problema natin. Go, Janus.
5: Yes, sa amin po naman, okay naman po. Ang ano lang po sa amin, madalas na paglabo, paghina, tapos minsan po ay nawawala sa tubig.
1: Mahina at nawawala.
2: At malabo.
1: At malabo.
5: Yung madalas po na malabo.
1: Oh no. Engineer.
2: Ito po kasing part na ito yung nabanggit ko na very, isa sa mga challenges namin. Kasi ang tubig po na nanggagaling dito ay galing Angat Dam.
1: Mm.
2: At ito pong tubig ngayon ng Angat Dam ay very low at 169 meters na lang ang level niya. At nag-restrict na po ng irrigation water release ang NWRB. Kaya po sa ngayon ay meron po kaming 25% reduction doon sa tubig na nanggagaling sa Angat River. Kaya ang amin pong sinusupply na tubig dito po sa area ng Caipombo ay talaga pong reduce at 25%. Ang intervention na lang po namin ginagawa ay we make sure that we ration water through tankers. Yun po ang intervention namin. At the moment, meron po kaming apat na tankers na roaming around doon po sa area para po magbigay ng free water sa atin po mga kababayan.
1: So, Jano, sumabot ba sa inyo yung water tanker?
5: Ayos po, maabot naman po ang ano namin.
1: Oh, pero pag ganun ba, of course we understand all the constraints, no?
2: Opo.
1: Pero meron ba tayong nakikita even internally kasi among you guys, paano niyo nakikita yung permanent solution at kailan?
2: Yun nga pong in aming water security plan na pag nagawa po namin ito in the next 3 to 5 years ay ito po yung permanent solution na nakikita namin. However, ang bukod po sa challenge sa water supply at sa water source, ang challenge din po namin ay funding all of these expensive expansion programs in the next 5 to 6 years. Second okay. problem din po na mention ng ating tumawag ay yung paglabo ng tubig. Mm. Dahil kung nanggagaling po sa ilog at saka sa Angat Dam ang ating tubig, meron po talagang pagkakataon pag heavy rainfall, ay lumalabo po ang tubig. Ito po yung tinatawag na turbidity.
1: Hmm.
2: At yung turbidity po ng tubig, pag mataas, siyempre po dumadaan sa filtration at treatment process, pero hindi po naibababa ng husto yung turbidity level. Ito po yung binabanggit na meron po tayong paglabo.
1: Okay.
2: Yun po ang isang nagiging challenge namin ngayon. At ang remedyong ginagawa namin internally, ay nagre-regular, nagfa-flush po kami ng mga tubig para po yung sedimentation, maalis po namin sa linya.
1: Okay. So in the meantime, si Janus, so tutok ka lang, Janus, sa programa natin at pwede bang mag-reach out? May Facebook page ba?
2: Meron
1: ang...
2: po. May website po kami, may Facebook po kami, lahat po. Pati po sa opisina namin, they can go there para po magreklamo sa amin. Open po kami sa reklamo.
1: Ayun, pati sa LUWA, no? Sa
2: yes,
1: Facebook
2: open.
1: Page open ng LUWA. Kami. So, Janus, thank you for sending us your inputs. At syempre, sabi ko nga kanina, no? In the coming episodes, we'll be featuring regularly LUWA. So, padala ka lang ng input sa atin, ha? Para mabilis na ma-actionan yung inyong mga issue dyan.
5: Okay po, ma'am. Thank you po.
1: Thank you, Janus. So, Admin Joy, bilang panghuli, ito nga daming mga questions, no? Hingan muna kita ng mabilis na payo. If they need to report anything, whether for LUWA or for other agencies, dahil willing naman din kayong mag-coordinate, no? Ano ang kanilang dapat gawin?
4: Meron kaming Facebook page. Meron kaming... email address and we can provide a number for them to call. Ang ginagawa namin, kung water district yan, kami mismo ang tumatawag sa water district. No? Pwede rin silang tumawag sa 8888 ng gobyerno. Babagsak yun sa LUWA and we will address. No? Maganda ang performance ng LUWA regarding addressing issues. 100% resolution rate kami. So, naayos namin yan. if hindi sa LUWA ang reklamo or hindi siya sa particular na water district, we coordinate with other water-related agencies like the DENR, NWRB, MWSS. And we have experience, success stories rin.
1: Hmm.
4: So, nariresolve ba naman?
1: Okay.
4: We set the proper expectations. Infrastructure-based usually yung mga issues dito.
1: Mm-hmm.
4: So, kung hindi masasagot sa isang araw, bigyan lang nila ng konting panahon. Correct. At maaayos yan.
1: Okay. Engineer?
2: Sa amin po sa Santa Maria Water District, makarating lang po sana sa amin properly yung mga kanilang concerns. At ito po ay i-action na namin ayon po sa aming kakayanan. Lahat po ng mga concern and complaints sa amin ay hindi po namin pinababayaan. Sa katunayan po ay kami po ay kinilala na sa Anti-Red Tape Act ay number one po kami sa buong Pilipinas.
1: Yes. Oh, good. Ng
2: top performing government agency po kami.
1: Galing.
2: Noong pong last year. Kaya po pinaninindigan namin ito. Kaya kung may complaint, ang mabigat po minsan ay sa Facebook lang po nakakarating yung complaint. Sa Messenger, sa mga group chats, pero hindi ho nakakarating sa amin sa Santa Maria.
1: Well,
2: ganun pa man po, meron po talaga kami mga medium and long-term plan na hopefully pag nakuha na po namin yung mga funding namin, ay ma-address po namin yung water security ng Santa Maria Water District.
1: Okay, so ngayon po, nandito naman yung programa natin, no? Tayo po ay kaagapay ng LUWA at ng mga water districts para po makatulong para mapabilis ang solusyon sa mga problema. Ayan. So, nagpapasalamat po tayo kay Engineer June Santos at syempre kay Engineer Gemma, yung atin pong mga nakasama kanina, pati na rin po kay Janus at kay Dayan, yung mga nagpadala ng kanila pong mga kwento, mga kwentong tubig na may kwenta. Ayan, at syempre, kasama rin po natin kanina yung atin pong kinatawan mo na
4: si
1: yung
4: Engineer
1: operations.
4: Boy.
1: Engineer Boy, yes. And of course, ang atin pong Santa Claus pagdating sa tubig. Walang iba kung hindi si Attorney Joyce Alonga. So, ulitin, Attorney, ha?
4: Thank
1: ayan,
4: you,
1: para po luminaw din sa atin. Luminaw ang tubig na sinusupply sa atin at luminaw ang issue ng tubig. Dito pa rin po sa Trending. So, thank you po. Susunod na, Safe Space. Kasama si Amy Estareja. Ang oras, 4:04 na po ng hapon.

0: Ang oras, 4:04 na po ng hapon.
1: Mga kwentong makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ng usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda.
2: This program is produced by CaptureCast Ventures Incorporated.

May handang makinig at magbigay ng payo sa ating mga relasyon. Ito ang programang magpapalakas ng kumpiyansa sa sarili. Uunawa sa emosyon at gagabay sa bawat pamilya. Huwag nang mahiyang mag-share. Walang judgment. Because this is your safe space.

0: Naway maging ligtas ako. Naway maging malusog ako. Naway mahalin at maramdaman kong mahal ako. Naway maging ligtas ka. Naway maging malusog ka. Naway mahalin at maramdaman mong mahal ka. Naway maging ligtas tayo. Naway maging malusog tayo. Naway magmahal tayo at makaramdam ng pagmamahal. Ako po ang inyong ating Aimee Estareja and this is your Safe Space. Sali po kayo sa ating kwentuhan ngayon pong June 13, 2026. Araw po yan ang Sabado. Kayo ba ay may problema sa pamilya, sa inyong mga love life o kaya naman ay kailangan ng gabay ng inyong mga desisyon o sa inyong mga desisyon sa buhay? Pag-usapan po natin lahat yan dito po yan sa Safe Space. Magpadala lamang ng inyong mga mensahe sa DZMM Viber Line 0919-278-3000 o kaya'y tawag po kayo sa amin on the air. Usap tayo sa 8924-4101 Locals 5671, 5672 at 5673. Kumusta po kayo mga kapamilya at kaserbisyo? Sana po'y okay po tayong lahat. Ngayon pong tayo ay nasa isang long weekend. Abay, ako'y galing ng somewhere dyan sa Silang Cavite, no? Patagaytay, napaka-traffic po dahil nga kahapon, dahil ang dami ng paakyat ng Tagaytay. Okay yan, once in a week, di ba? Once in a while, tayo po ay medyo lalayo, di ba? Sa pusod ng lungsod. Pusod talaga ng lungsod. Ayan, para mag-relax, di ba? Sabi nga, di ba, ng mga psychologist, iba daw yung nakakakita tayo ng mga greeneries, di ba? Yung mga green, yung mga palayan. Ayan, kumisa, madadaan tayo sa dagat. Yan po yung nakakatulong para po tayo ay ma-distress. Kasi talagang sadyang ang buhay ngayon, kung dati ay stressful, abay talagang mas maingay at mas stressful po ang mundo ngayon. Kasi importanteng mahal natin ang ating mga sarili. Again, ano, kayo po ay may mensahe, ipadala po yan sa 8924-4101, Locals 5671, 5672 at 5673 or mag-message kayo sa amin sa 0919-278-3000. Pag-usapan po natin ang inyo po mga tanong sa buhay, di ba? Baka meron kayong nalilito moment, ayan. Eto na po yung inyong pagkakataon dahil meron po tayo, of course, may onboard tayo na eksperto dito po sa Safe Space. At ngayon nga po, dito po sa ating unang segment.
1: Ang kalusugan ng katawan at kaisipan ay nagsisimula sa pangangalaga sa sarili. Alamin ang kahalagahan nito sa self-love. Self-love.
0: Ayan, sa ating pong self-love, naku, marami ang nasa ganitong sitwasyon. Sa situationship, ayan. Ano ba pag sinabi mong situationship? Maituturing ba itong relasyon? Kasi di ba sa English, ang relasyon ay relationship. So yung situationship, aba, ano kaya ang ibig sabihin nito pag sinabing situationship? At yung iba kasi dito nabubuhay, eh, di ba? Yung mga couples, hindi ko alam kung matatawag silang couple kung sila ay nasa isang situationship. At para nga po sa ating episode ngayon, yan ang ating pag-uusapan, di ba? Sa panahon ng mga labels, ng no labels, at kami, pero parang hindi kami, hindi ako sure. Usong-uso ang tinatawag na situationship nga, mga kapamilya. May kilig, may care, may oras para sa isa't isa, di ba? Nag-a-update din naman, nag-good morning, nag-good night, at may mga usapan in between, pero walang linaw kung ano ba talaga ang status. Actually, sa situationship, meron din kayong parang dating, di ba? So, maituturing nga ba itong relasyon o isa lamang komplikadong setup na mahirap bigyan ng pangalan o kahulugan? Kasi di ba, pagka situationship, kaya pag sinabi kong komplikadong setup, pero actually, sa situationship, sabi nila, nung mga nasa ganoong sitwasyon o yung mga naniniwala sa situationship, kaya sila nasa ganoong sitwasyon because they don't want things to get complicated. Pero sabi nga, ito pala ay isang komplikadong setup na ang layunin ay para maiwasan ang komplikasyon. Yan po ang ating pag-uusapan sa unang bahagi po ng ating programang Safe Space ngayong Sabado. At para tulungan tayong himayin kung ano ba itong situationship at maituturing ba itong relasyon, ayan, nasa ating Zoom na si Dr. Bea Jarina Pascual, isa po yung psychologist. Magandang hapon sa iyo, Doktora, and welcome po sa Safe Space.
2: Hello po.
0: Ayan, naku ma'am, kumusta?
2: Kamusta po? Good afternoon po sa mga viewers po natin and listeners po natin.
0: Yes, fresh na fresh si ma'am, si Doktora Bea. Opo. So Doktora, pag sinabi bang situationship, ano, napasakalihan ko na kanina, 'di ba? Parang komplikadong setup na ang layunin, sabi ng mga nandun sa ganong sitwasyon, ayaw daw kasi nila ng sitwasyon na makukomplicate ang kanilang buhay kasi nga naman iba pag nasa tunay na relasyon ka, di ba? Pero sa pananaw ng isang psychologist na katulad mo, ano ba itong situationship? Maituturing ba talaga ito na relasyon? At ano ba talaga ito?
2: Ay, hello po sa mga viewers po uli natin. Good afternoon po. I-define ko po muna yung word na situationship. Ano po?
0: Mm-hmm.
2: Actually, ang situationship po, matagal na po siyang term. According to the Cambridge Dictionary, ito daw po ay romantic relationship talaga. But if you will ask me on a personal level, ano po ba ang situationship?
0: Mm-hmm.
2: Pwede ko siyang sagutin na kayo ay more than friends but less than lovers. So kung tatanungin niyo ako, ito ay a no-label relationship and basically ginagawa niyo yung mga perks ng nasa isang relasyon but you guys have no label. In fact, wala talaga kayong commitment sa isa't isa. Wala kayong malinaw na usapan kung ano ba talaga tayo. Kaya siya magulo.
0: Mm-hmm.
2: And on the psychological perspective, kapag ka kasi magulo, ang tawag natin ambiguity,
0: mm-hmm,
2: ini-equate namin to sa anxious feelings. Hindi dapat naguguluhan ang puso at isipan natin.
0: Mm-hmm.
2: Kasi nagkakaroon siya ng yun nga, confusion. And alam nyo, in-explain din po to ni John Bowlby sa attachment theory,
0: mm-hmm,
2: na anything na meron tayong pinapasok na hindi talaga natin alam na malinaw, it can cause actually an anxious feelings on us. So basically, dun sa mga kabataan ngayon na pumapasok sa ganito, somehow may psychodynamics yung experiences ninyo or yung kabataan ninyo, kaya mas pinipili ninyo na pumunta sa ganitong situation or situationship. Again, ang tawag ko po dito ay more than friends but less than lovers.
0: Parang ano no, something in between. Being friends and lovers. So, pero ang hirap nun na, doktora, no, lalo na siguro sa panig ng babae. Kasi kapag sinabi mong situationship, parang sabi mo nga kanina, no, gagawin ng lahat ng ginagawa ng tunay na couple except for, like, wala kang right to, na para magtanong kung nasan siya, kung anong ginagawa niya. Or wala ka ring right for exclusivity. So meaning, pwede siya makipag-date sa iba kapag may nakita siyang iba.
2: Exactly. Totoo, mm-hmm, po yun. Kaya tinatanong natin, nasan ba ako sa'yo? Ano bang karapatan ko? Kasi pag nasa situationship po, pumapasok yung open relationship. Like, pag magkasama tayo, edi parang tayo. Pero pag hindi natin nakikita ang isa't isa, hanggat hindi ako nag-a-update sa'yo, edi wala. So, totoo po yun, kahit lalo na yun sa mga babae. Well, I'm not gender biased.
0: Yes.
2: Kumbaga, kung ano pong nararamdaman ng babae, same lang din po sa lalaki. Definitely, we are human beings capable of loving and of nurturing. At pag hindi na reciprocate yun, nayayanig yung mental well-being natin. Isip ka ng isip.
0: Yeah.
2: Tinatanong mo, kina-question mo yung sarili mo, bakit hindi maging kami? Bakit papunta pa lang? Bakit almost there? Bakit hindi almost in a relationship? So, sa akin po, opo, totoo po yun, talaga ang hirap. Kaya,
0: mm-mm,
2: we make sure na pagpapasukin natin tong isang bagay, kailangan klaro para maiwasan natin ang ganitong situationship. Definitely, ngayon pa lang, or umpisa pa lang, nagdi-date pa lang kayo, mm-mm, ilatag mo na, you verbalize your feelings, kasi talagang maguguluhan yung neuroplasticity ng brain natin. Kasi, yung dopamine spike natin, hinahanap-hanap natin siya kapag ka hindi consistent. Imagine ngayon ang sweet nyo pag uwi nyo ng bahay, ilang days, hindi
0: parang
2: na uli kayo
0: na
2: mag-iisip. Parang wala na, parang wala lang ba ako sa'yo, ganun ba ako kadaling kalimutan. So, masakit po siya. Kaya yung iba talaga, ang lalakas ng mental stamina pag pumapasok sa situationship.
0: Mm-hmm.
2: Well, ina-associate ko yan, ma'am, kapag po may yun nga po, pag may pinagdaanan ka na eh,
0: mm-hmm,
2: either sobra na yung naramdaman mo in your past relationships na nag-commit ka, may label kayo, pero sorry for the term, maginago ka pa rin. Eh dito na ako sa ka-situationship ko na wala kaming label, kung ano lang yung kaya kong ibigay, magsasettle na lang tayo dito.
0: Oh,
2: oh. And ang nakakatakot po dito, ma'am, kapag po kasi nakakasakit na tayo and somehow, unconsciously, hindi din naman natin alam na nasasaktan natin yung ka-situationship natin. Lalo tigit, di natin alam nasasaktan natin mga sarili natin. Kasi may imbalance.
0: Yes,
2: supposed to be, dapat, opo, nalalahad mo yung expectations pero hindi nagtutugma yung reality. And because of that, may kirot siya sa puso natin. And yun nga po, unconsciously, ay nakakasakit tayo ng ibang tao. Worst, nasasaktan din natin ang sarili natin.
0: Yes, kasi syempre, hindi mo iiwasan na habang tumatagal kayo dun sa situationship, isa o pareho kayo, no? Na somehow may parang madidevelop eh. Kasi diba, doktora, kahit sabihin mo sa simula, eh, syempre sa simula, kaya nga sila pumasok sa ganong sitwasyon is because nagkakagustuhan sila. So meron ng emosyon na involved, diba? May konting investment na involved na. So, pagka tumagal yon at nasanay ka na din, so hindi maiiwasan na, yun na nga yung sabi mo, magtatanong ka na na, hanggang saan na lang ba talaga to? Hanggang dito na lang ba? Pero despite that, ang dami pa rin pumapasok. Sa tingin mo, doktora, bakit ba maraming tao ngayon, hindi lamang itong mga kabataan, ano, kundi even the young adults, kuminsan nga, pati talaga yung mga adults na nauuso na din, na pumapasok sa ganito, mas pinipili nila ang situationship over a real relationship?
2: Ang masasabi ko po kasi dyan, somehow, we human beings kasi, ang gusto natin, masatisfy agad yung needs natin.
0: Okay.
2: So, somehow, pag po instant, ang bilis, uh-huh. Ang bilis agad nung balik, yun nga po, sabi ko nga po, may dopamine spike agad.
0: Uh-oh.
2: Now, sabi ng matatanda, dito po sa amin, sa probinsya, everything is instant. And, kagaya nga po nang sabi ko, pinipili mo siya kasi, it's, within your comfort, you don't need to commit, mm-hmm. na walang pressure, na hindi mo kailangan 24/7 ay kailangan mag-update. Somehow, nakukuha mo rin naman yung perks na parang kayo kahit hindi kayo. And ang masasabi ko lang din po sa ganyan ay hindi rin naman po natin pwedeng sisihin yung mga taong pumapasok sa situationship kasi baka takot din sila sa abandonment. Somehow, baka may abandonment issues tong mga tao na to na bakit ako magkukumit? Eh, maiiwan lang din naman ako na nag-iisa. And alam niyo po yung brokenness na yun sa pagkatao natin, nadadala natin siya hanggang sa magiging karelasyon natin. Kaya importante po na mula pagkabata hanggang paglaki natin, lahat ng pinagdadaanan natin, na po proseso natin, nang sa ganun, full potential yung pagkatao natin, we're full potential adults, para capable of yun nga, loving and sharing, para sa lalaki, kaya mong panindigan, niligawan kita, magiging tayo. Hindi kita bibigyan ng isipin, ilalahad ko sa'yo, ilalatag ko sa'yo yung intention ko. At ang intention ko, ay ang i-date ka, hindi lamang ang ikama ka. So sorry po for the term, kasi syempre pag nasa situationship, diba ginagawa niya yung mga bagay na parang sa mag-asawa, parang sa mag-jowa, pero again, wala pong label. Ang sakit-sakit po nun, ha?
0: So,
2: sabi nga sa
0: diba?
2: Parte ng babae, lugi. Kasi mas nag-i-invest emotionally ang babae. Pero sa akin po, walang lugi. Somehow, tinitingnan din naman po natin to as win-win situation, win-win relationship. Kasi kung parehas yun naman, pinag-usapan nyo naman na hanggat hindi ka pa psychologically, mentally, physically, even financially ready, bakit naman ako papasok sa isang sitwasyon na alam kong hindi ko rin naman kayang panindigan, edi magkakasakitan lang tayo.
0: Opo.
2: So, ang iba po, ang nakikita ko, ito yung parang stepping stone nila into a deeper relationship.
0: Uh-huh.
2: Kilalanin mo na kaya siya, di ba, sitwasyon.
0: Mm-hmm.
2: Ano kayang sitwasyon natin kung mag-live-in muna tayo kahit hindi tayo? Na any moment, kung na-burnout ka na sa meron tayong dalawa, may babalikan kang sarili mo. Individually, may babalikan pa rin tayo.
0: Opo.
2: So,
0: Pero doktora, nabanggit mo yung live-in, di ba? Kasi dati ganun, bago magpakasal, magli-live-in. Pero ngayon, parang mas umiiwas talaga yung tao. Kasi parang nasa isip ng tao ngayon, ng karamihan, hindi lahat, na kapag ikaw pumasok ka sa relationship na totoo, ibig sabihin nun, parang papunta na sa kasal. Kaya that's why may situationship muna. Na parang makita natin kung tayo ba ay bagay o hindi. Kasi parang napansin ko, kahit sa mga palabas, parang yung situationship, parang siya yung part na rin ng dating, pero non-committal, pero ititest na natin yung isa't isa. Parang dati sa old version, parang ito yata yung live-in. Na parang all live-in tayo ha, pero hindi tayo mag-asawa, so wala ka rin karapatang pigilan ako sa kung ano yung gusto ko, pero titingnan natin kung magiging bagay tayong dalawa. At in the end, baka magpakasal tayo. Parang ganun. Parang pwede bang nag-level up lang to sa ganung, alam mo yun, nag-level up lang yun sa situationship, pero para more or less ganun nga. At ang iisa yung goal niya, para iwasan yung commitment. Pero anong tingin mo, Dok? Tora, ito ba'y talagang, kasi yung mga binanggit mo kanina, parang disadvantages, diba? Isa lang yung nakita nating advantage, yung non-committal, so pwede kang kumawala or hindi ka pwedeng i-abandon. Pero isa pa na naman, ito ba healthy sa mga susunod na henerasyon? Kasi syempre, dito nakabase kung paano tayo tumatrato ng relasyon ngayon, yung future ng susunod na ng mga tao na, alam mo yon, kung saan tayo papunta bilang isang lipunan, kasama to sa elemento. Mm-mm.
2: Opo. Kagaya nga po nung sabi ko, situationship is actually subjective. Yeah. What may good to me may not be good to you, and what may not be good to you may be good to me. So in other relationship talaga, ang first stage nila is kilalanin muna natin. Hindi tayo pwedeng mag-commit hanggat nag-aaway pa rin tayo sa pera, sa schedule, sa selos, sa immaturity. So, andan tayo sa situationship. But eventually, pag okay tayo, then we commit. And yung commitment na yon, that being said, ibig sabihin into another level, dun na dun sa deeper relationship. So, nakikita ko siya as both an advantage and disadvantage. So, dependent lang talaga sa kung paano mo siya i-handle. Kasi syempre, kapag nasa situationship ka, baka magkaiba kayo ng expectation sa reality nung ka-situationship mo. Baka dun sa isa, papunta tayo sa next level. Yung isa naman, tinetest lang talaga. Wala naman pala talaga siyang balak mag-commit. So talagang ingat lang po talaga tayo. And again, case-to-case basis po yan. Kagaya nga po nung sabi ko dun sa unang interview natin, it's actually a gift. Falling in love is actually a gift. And putting yourself into a relationship is also a gift. Mm-hmm. Na you're willing to share, you're willing to commit. Mm-mm. At sa mga kabataan ngayon, dahil ang bilis-bilis lang po talagang makipag-situationship. Imagine, ngayon po, kachat mo lang, and then nag-i-invest ka agad ng feelings and emotions. Kasi talagang, pag tumunog ang cellphone mo, ang tawag po namin dito, nakukondisyon ka. Okay. Na pag tunog ng phone mo, andyan na yung tao, tataas na uli yung dopamine mo, and pag araw-araw niyang ginawa yun, ang sarap ng feeling mo pag inalis yung yung situation na yun or yung phenomena na yun, mababagabag ka na naman. So, mababa yung dopamine mo. Kaya talagang kailangan po, ready tayo. Alam natin na yung pinapasok talaga natin. And gusto ko rin pong i-credit yung mga nandito sa situationship na ang target nila is para mas makilala, mas malalim na mahalin yung tao. Kasi kung hindi nga kayo minamahal mo yung tao, naglilingkod ka, nagbibigay ka ng full potential mo, edi lalo na pag naging mas naging kayo. Oo. So, opo, totoo po yun. So again, ang pagpasok natin dito ay very subjective. It can be morally right to you. Yeah. Sa iba, hindi. Tinitingnan nila as parang, hindi, dapat nakipag-commit ka agad. Oo kung oo, hindi kung hindi. Eh, kayo yun eh. Ako, iba ako eh. Tinitingnan ko muna yung tao, pinapakiramdaman ko. Mm-mm. I'm not putting pressure para pagka hindi man naka-update sa isa't isa, hindi nakakasakitan.
0: Hindi nag-aaway.
2: Hindi nag-aaway.
0: Yes.
2: Or kapag nakikipag-date ka pa rin sa iba, hindi nagsisalos kasi alam mo kung saan mo ipoposition ng sarili mo. But again, ang neuroplasticity po ng brain natin, pag once na may dinate ka, na may ginusto ka, ang akala ng brain natin, siya na talaga. So talaga, ingat po tayo. Oo.
0: Para ano, no, doktora, yung situationship, let us see where this goes, tapos yung isa naman, we are parang we are choosing each other na. So yung isa naka-focus sa present, pero yung relationship naka-focus sa future. So kung ikaw nandun ka na sa gitna ng isang situationship, hanggang kailan ba dapat tinetest ang waters, 'di ba? Para sabihin mo dun sa tao, how do you know na okay, let's do it na, pasok na tayo sa totoong relasyon, o siguro kung hindi mo pa kaya, o ikaw sa sarili mo, paano ko malalaman yun? At paano mo rin malalaman sa partner mo kung papunta na siya dun sa gusto ninyong dalawa?

0: sabi nga nila, pag nai-inlove ka, hindi nag-harmonize ang isip at ang puso. So, dapat po talaga...
1: Nawawala yung isa, po, humihiwalay.
0: Nawawala yung ano, yung pagka... Yung pagka-professional o pag nai-inlove ka. So, yes, sa akin po, we verbalize and communicate. Walang hindi nakukuha sa magandang usapan.
1: Mm-hmm.
0: Pag-usapan ninyo, mahinahon,
1: opo,
0: walang pressure, not an intimidating way, mm-hmm, lalo sa mga babae. Pag nilatag natin yung gusto natin, hindi dahil sa nagde-demand tayo. Kasi, kumbaga, kailangan alam ng ka-situationship natin kung anong position mo, mm-hmm, pumayag ka sa ganitong sitwasyon. Kasi, eventually, nag-expect ka into a deeper relationship. Hindi yung basta ka na lang iiwanan. May abandonment issues ka na nga, ipapasok ka pa ba sa ganitong, mm-hmm, klaseng relasyon. So, uh-huh, again, wala pong hindi nakukuha sa isang magandang usapan. Yung pag alam mo na dihado ka, pag alam mo na ang sakit-sakit na, ilahad mo ang nararamdaman mo, nang sa ganun mas magkaintindihan kayo.
1: Mas klaro.
0: Ang iba po kasi, opo, klaro. Ang iba po, mas pinipili na mangoes. Imagine ninyo parang kayo, tapos pag ayaw na niya, ibablock ka na lang sa buhay niya, sa social media, na parang wala kayong naging pinagsamahan. So, bago pa po tayo dumating sa ganun na sitwasyon. Kasi ibang klase din po na pagkagiba sa mental health, pag ginose po tayo.
1: Yes,
0: parang, ang kino-question na natin doon kung anong kakulangan sa pagkatao natin.
1: Yung self-worth mo na, no?
0: Opo, yung, mm-mm, worth mo na. So let's go back to the basic na even before the two of you will date, malinaw tayo ba ay papunta sa seryosong relasyon or tayo ba ay nasa nananatiling more than friends but less than lovers, mm-hmm, or nag-iintay lang ba tayo ng go signal or iwasan din po natin ang pakiramdaman sa mga lalaki kasi parang hindi nila rin gets or hindi rin nila alam unless otherwise stated. Di po ba?
1: Mm-hmm.
0: Nag-iintay ang mga lalaki din na sabihin natin mga babae kung anong nararamdaman natin. Hindi, kasi tayo mga babae parang in-expect natin na babasa ng mga lalaki.
1: Yes.
0: Yung isip at puso natin, hindi po.
1: Opo. So magandang talagang punto yun, doktora. Kailangan i-express ng babae yung talagang emosyon niya. Kasi
0: totoo
1: nga, hindi na uso ngayon yung dapat lalaki ang nauuna.
0: Ito,
1: kung
0: opo,
1: nauna ka nang na-develop, edi better be clear about it kesa naguhulaan kayo. Communication is the key pa rin, ano, doktora? Whether it's
0: totoo
1: a situationship
0: po
1: or a relationship.
0: Totoo po. Mm-hmm. Laging importante na nalalahad mo, importante na nasasabi mo yung feelings mo, yung thoughts mo,
1: mm-hmm,
0: in a very compassionate way na hindi nai-intimidate yung ka-situationship mo. And at the same time, hindi rin naman kayo compromised with one another. I mean, kung hanggang friends lang, edi hanggang friends tayo.
1: Yes.
0: Kung willing, kung ready ka na mag-commit sa akin, mm-hmm, edi ituloy natin to. Pero wag naman yung ginagawa na natin yung parang mag-jowa pero ayaw mo akong bigyan ng label,
1: okay,
0: kasi it's very convenient.
1: Mm-hmm.
0: Napaka-convenyente ng,
1: yes,
0: ginagawa natin na supposed to be dapat, kung talagang tayo, dapat klaro.
1: Uh-huh.
0: Nang sa ganun, alam din ng mga tao sa paligid na, ay, oo, they're really a couple. Kasi pinakilala mo sa kaibigan mo, ka-situationship mo, tapos makikita ng mga kaibigan mo, may pinopost din sa social media na iba, di ba parang, yung
1: wala
0: credibility
1: ng,
0: mo.
1: Wala kang dignity nung dating nun, di ba, doktora?
0: Opo, yung dignity mo and credibility mo na hindi kami, pero sinabi ba sa'yo na kayo ay nakikipag-date din sa iba. So para maiwasan din po natin yung ganong multiple, uh-huh, sabaw, multiple relationships na din yung tawag ko sa ganon.
1: Yeah,
0: and
1: okay,
0: tulong na rin po, uh-huh, sa emotional well-being natin na wag na nating dagdag na isipin. Ang dami na nating stress,
1: yes,
0: ang dami,
1: uh-huh,
0: na nating isipin na sana pagdating sa usaping romantiko, pagdating sa usaping pag-ibig, klaro sana.
1: Ayan.
0: Na kung gusto mo ako, sabihin mo sa akin, magkukumit ako sa'yo.
1: Mm-hmm.
0: Kung gusto kita, sasabihin ko naman sa'yo kung hanggang saan tayo.
1: Okay.
0: Pero wag naman yung ang gulo-gulo, yung pwede namang pula, kung pula puti, kung puti, pero wag naman gray.
1: Ayan. Okay. So, opo. So, yun ano, mga kapamilya. Kasi pareho naman may feelings ang situationship at relationship eh. Parehong
0: ito,
1: feelings, may involved na feelings. Ang magkaiba lang siguro yung direksyon kung saan kayo papunta.

0: Punta balang araw. Yung isa, meron siyang sineset na direction na future na tinitingnan. Yung isa, wala pa. Kasi nga, pareho kayong ayaw ninyo mag-rush ng things. So, Doktora, dyan ka lang ha. Mag-commercial break lamang po tayo. Tapos babalik pa tayo at itutuloy natin itong ating very interesting na usapan. Dyan lamang po kayo, Doktora.
1: Thank you po.
0: Okay, ang oras ngayon sa buong Pilipinas, 4:33 ng hapon.

0: ng DCMM para sa akin. Nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ako din buhay. DCMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
1: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
2: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
3: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin.
4: Tal dito, anumang pinagdadaanan, may kasama ka sa Safe Space.
5: Okay, balik na tayo sa ating pong programa. At yun, ano, Doktora Bea, are you still there? Doktora?
6: Yes po.
5: Ayan. Ako. Okay, so tapusin muna natin yung ating usapan patungkol sa situationship. Pero bago yan, ang masasabi lang natin, Doktora, tama ba? May label o wala, kailangan alam natin kung ano yung ating pinapasok. Ayan.
6: Totoo po.
5: Okay, ngayon, Doktora, meron tayong makakausap naman at hihingi siya sa iyo ng payo.
4: Bida ang kwento mo. Bida ang kwento mo dito sa My Story.
7: My Story.
5: Okay, so nasa ating linya po, Doktora Bea, si alias Lon. 32 years old po siya from Occidental Mindoro. Konting background bago natin siya kausapin. So meron siyang, pangalawa siya sa tatlong magkakapatid. Patay na po yung panganay. At nagtatrabaho siya. Kasalukuyan siyang walang trabaho pala. Nawalan siya ng trabaho last May pa ng taon na to, 2026. Dati po siya sa isang fast food chain tapos naging factory worker. Pero meron siya mga concerns. Kasama na dyan yung sa kanyang 7 years old na pamangkin na anak ng kanyang yumaong ate. Yung pong kanilang panganay. So siguro mas maganda, Doktora Bea, kung si Lon na lang ating tatanungin. Lon, magandang hapon at welcome sa Safe Space. Si ating Amy ito, kasama ko si Doktora Bea sa Zoom.
8: Hello po.
5: Yes.
8: Magandang hapon po.
5: Oo, kumusta ka, Lon, sa ngayon?
8: Sa ngayon, okay naman po.
5: Mm-hmm. Pag sinabing okay.
8: Nakakaluwag-luwag naman po.
5: Ayan, so nakakaraos ka ng medyo maluwag-luwag ng kaunti.
8: Kahit pa paano.
5: Kahit pa paano. Okay. So, Lon, gusto ko naming malaman ni Doktora, ano ba yung concern mo tungkol dito sa 7 taong gulang mong pamangkin na anak ng iyong yumaong ate?
8: Mali, ma'am. Tatanong ko lang po sana kung na kasi
5: yung... napuputol-putol ka, Lon? Hello? Oo. Okay, tatawagan ka ulit, Lon, ano? Doktora, tatawagan natin ulit si Lon. Pero ito, Doktora, kasi ayon sa kanya, madalas mapagsabihan ng masasakit na salita at masigawan at minsan ay masaktan ng kanyang mga magulang yung bata kapag may pag daw nagkakamali yung 7 years old na bata, doktora. At napapansin niya na madalas nangyayari ito kahit sa maliliit na pagkakamali lamang. So gustong maipaliwanag na gusto ni Lon maipaliwanag sa kanyang mga magulang yung posibleng epekto nito sa mental health at emotional health ng kanyang pamangkin. Napakabait naman itong si Lon. Andiyan na siya ulit. Lon, hello? Ah, wala pa. Okay. So napakabait, doktora, nitong si Lon sa kanyang 7 years old na pamangkin. Doktora?
6: Apo.
5: Oo. Hello, ano ba ang dapat gawin? Kasi 'di ba pag 7 years old, napakabata pa nito, pero ito daw napagsasabihan na ng masasakit na salita ng kanya mismo mga lola at lolo, yung kanya mismong pamilya na dapat ay umaaruga doon sa bata. Kapag ganito ba, doktora, may kakulitan kasi itong ganitong edad eh. Kaya yung kakulitan na yun, minsan tinuturing na mali. Ano ba ang tama na dapat na pagtrato sa sinasabi nilang kakulitan ng isang bata?
6: Ay, hello po. Good afternoon. Gusto ko din pong i-acknowledge si Lon, yung caller po natin. Thank you for sharing your story to us. Gusto kitang batiin at hangaan sa pagiging very concerned na tito sa iyong pamangkin. And gusto kong ipaunawa sa iyo at sa mga magulang mo na pwede nating kausapin ng mahinahon yung bata. Ang nature po talaga ng bata ay maging makulit, malikot. So, tayo po yung mga adults. So, supposed to be tayo yung dapat nagsamaw, nag-a-adjust dun sa mga bata. Pwede po nating kausapin yung bata in a way na abot ng kanyang pag-unawa, abot ng kanyang isipan, ng kanyang puso, yung gusto nating ipaunawa sa kanya na hindi siya matatakot kasi sa totoong buhay po, anything po na ginagawa natin sa mga bata, dadalhin po talaga nila yan sa kanilang pagtanda. So mamimili lang po tayo ng ipaparamdam natin sa mga bata, whether it's pagmamahal or binibigyan natin agad ng lifelong trauma yung bata. So sa akin, I suggest na ang una mo nang kakausap dun sa parents ni Lon ay si Lon mismo na kausapin na huwag pagalitan yung bata. Hindi na dun sa mental health ng bata eh. Sa akin po ay nakakahabag yung bata na wala nang magulang. Tapos yung supposed to be ay primary love and care na dapat nararamdaman ng bata ay kumbaga hindi pa na natatanggap. Well, I'm not invalidating din naman po dun sa paraan ng pagdidisiplina ng mga magulang ni Lon kasi alam ko po mahirap talaga na magkaroon ngayon ng responsibilidad na naiata sa'yo lalo't ganito na batang palalakihin mo. So wala pong hindi agay nakukuha sa tamang pag-uusap. And ang isa po sa nakikita ko kaya nagiging makulit din yung mata kasi may ramdam niya na may kulang.
5: Imagine alam niya po na wala yung nanay alam, niya.
6: Oo. Sama kumukuha siya ng attention, biglang may nawala, lalo na pag, kung tayo nga po adults, pag may nawala sa atin, na gigiba yung sistema natin. Sa mga bata pa kaya na hinahanap-hanap ng senses niyan, ang amoy, ang boses, ang pagkalinga, hawak ng ina niya sa kanya. So,
5: yes.
6: Yun ang nakikita ko na paraan ng pag-cope ng bata. Naglilikot siya kasi may mali eh, may kulang eh. At hindi rin niya maipaliwanag kung ano yon. So instead na i-reprimand natin siya, kausapin natin ang sa ganyang edad nga po, somehow, yung mga words, hindi pa nila masyadong na-appreciate. Ang pinaka nakikita ko, sa ibang bansa po, may technique na tinatawag. Apparently, pag daw po naglilikot ang bata, part ng technique therapy,
5: yes,
6: ay inaakap ang bata.
5: Opo. So, doktora, oo, doktora, kasi nga sabi mo kanina, 'di ba? Hindi pa niya ma-digest, eh. Hindi niya maintindihan kung ano 'yung nangyari doon sa mama niya. So nasa stage din siguro 'yung bata ng mourning. Siguro itanong natin kay Lon, ano, bumalik na siya sa linya, doktora. Kung kailan ba namatay itong ate, itong nanay nung bata? So para malaman natin gaano na katagal ba, bakit 'yung bata parang nahihirapan siguro siyang mag-cope up. So Lon, hello? Lon?
9: Hello po.
5: Ayan, oo. Lon, narinig mo ba yung mga ibang sinabi kanina ni doktora? Are you monitoring?
9: Oo, ma'am. Medyo konti lang. Kasi namatay po yung cellphone.
5: Ah, namatay pala yung kanyang linya. O, di bale. Sige. Lon, kasi gusto namin malaman ni Doktora, kailan ba pumanaw ang nanay nitong bata, nitong pamangkin mo?
8: Nitong ano, ma'am, March 2024 po.
5: So, nasa 2 years old. So, Doktora, 5 years old yung bata nung nawala ang kanyang nanay. So, basically, Lon, ano yung tanong mo ngayon? Kasi nakwento na natin kay Doktora. Sabi nga niya, dapat yung mga tayong nakatatanda ang dapat umuunawa dun sa bata, no, sa mga sabi nga yung sinasabing pagkakamali, actually yung parang makulit sa tingin nating matatanda, no. So dapat yun nabanggit ni Doktora kanina, dapat niyayakap yung bata para ma-ease yung anuman yung emosyon na hindi niya maproseso. So ano pa yung tanong mo kay Doktora Lon?
8: Bali ano lang mang kung nga lang po, ma'am, bali, hindi na, tama po ba na gano'n na kailangan ba talagang sigawan yung baga sa kunting pagkakamali na misa nga po may moral din na inaabot siya eh. Kahit eh, kunting pagkakamali lang, ma'am.
5: Oho. At isang tanong ni, ano, no, isa pang pinapaabot na tanong ni Lon, Doktora, yon dapat ba sigawan at para maiwasan, dapat ba na bumukod na siya para maiwasan yung madalas na alitan sa pamilya at makapagsimula na rin ng sariling buhay? Kasi si tingin ko itong si Lon. Lon, ikaw ang taga-awat, ano? Tama ba?
8: Ma'am, bali, kasi po, pag sa tingin ko po, ma'am, bali, ang magilang ko, iinaano ko po, ma'am, inaawat ko po, ano, pag mali naman po yung bata, siya naman po yung inaawat, sinasabihan ko po.
5: Okay, so parang naiipit, Doktora, itong si Lon. Hindi na niya alam yung gagawin niya. Doktora?
6: Hello po. Nabanggit po yung pag taking away from that situation.
5: Mm-mm.
6: Kung kaya naman po, may chance and may choice, pwede po natin siyang gawin. Lalo na po kung ngayon si Sir Lon na po yung tumata yung pangalawang or primary parent or caregiver po ng bata. Kung again, babalik po ako dun sa kung kaya, may chance and may choice si Sir Lon, pwede po. Mm-hmm. Nang sa ganun, magkaroon din ng bagong panimula para dun sa bata, para mas makita niya na bagamat may nawala, may bagong buhay siya na ilulook forward.
5: Pero, and, opo. Pero Doktora, yan, kasama yung bata. Pero ang ano yata ni Lon, siya, bubukod siya. Para magkaroon na rin siya ng sariling buhay niya. Kasi
6: na
5: siya
6: hindi
5: yung,
6: po kasama yung bata.
5: Yes, kasi parang nangyayari ngayon, Doktora, siya yung naiipit. Pag sabi nga niya, kapag nakikita niya sobra yung paggalit do sa bata, pinipigilan niya yung magulang. Pagka naman yung bata ang mali, pinipigilan naman niya yung bata. So, nagiging toxic na siguro para sa kanya. Tapos yun nga, ang tanong niya, tama ba na kung sigaw-sigawan at namumura pa yung bata?
6: Opo. Sa akin po ha, on the psychological perspective, kapag po kasi pinagtaasan natin ng boses ang isang bata, hindi niya alam kung anong ibig sabihin nun eh. But eventually when that kid gets old, doon niya marirealize na mali na nasigawan ako kasi somehow may bigat yon sa kanyang damdamin. So kagaya nga po ng sabi ko, lahat ng ginagawa natin sa mga bata or sa pagkabata natin at hindi natin na proseso ng tama, nadadala natin siya. It will always take a toll on our mental health when we get to become an adult.
5: Mm-hmm.
6: So as much as possible, kung meron po tayong, ako, guilty po ako dyan. I mean, I have 2 kids. Kapag hindi nasusunod yung kagustuhan ko sa pagdidisiplina, totoo po yan na nasisigawan ko. But tinatry ko na i-explain sa mga anak ko, sa mga bata, na kaya kayo nasigawan personally, eh, hindi ako galit sa inyo. May sitwasyon na ikinagalit ko. Ngayon, ganun din sana yung approach natin dun sa bata in terms of disciplining that kid. Kasi kagaya nga po nang sabi ko, kawawa yung bata. Imagine namatayan siya ng ina, tapos supposed to be dapat may primary care na natatanggap siya. So, sa akin po, instead of kung hindi talaga natin mapigil yung sigaw natin, let's divert our energy into a different thing na halimbawa, gustong-gusto mong i-disciplina yung bata. You try to divert your attention into a different thing para lang in a split of 7 seconds maiba yung takbo ng galit mo. So binibigyan ko ang isang taong nagagalit ng 7 segundo para huminga ng malalim, para hindi niya na masabi o magawa pang magbuhat ng kamay dun sa gusto niyang gawin. Now, dun sa situation ni Sir Lon, sa pagkakaunawa ko po, aalis siya, maiiwan yung bata.
5: Yes.
6: Okay. We always have our choice and our chance. Kung aalis ang Sir Lon, kailangan muna niyang isecure na safe yung bata dun sa pag-iiwanan niya. I mean, na kausapin niya talaga ang magulang niya na alagaan, arugain ng bata. Dahil kailangan ng bata ng pamilya na mag-aaruga, na wala na sila ng anak. Hindi rin naman natin gugustuhin na ang isang pagmamahal ng isang bata ay mawala din. I mean, we cannot invalidate the feelings of the kid, and we cannot also invalidate the situation. Ano po, hindi natin ina-underestimate ang pagmamahal ng isang bata. Alam niya yan. Alam ng isang bata na, nag-aalaga sa akin ay aking tito yun, ang aking lolo't lola, at mahal ako ng aking lolo't lola.
5: Uh-huh.
6: Isipin na lang din po natin na pagpiliwanag mo, Sir Lon, sa magulang mo na unawain ng bata. Kasi talagang ang nature ng bata ay maging malikot, makulit. Merong kulang dun sa pagkatao na ng bata ngayon, nawalan ka ng ina, yung kalahati ng pagkatao mo ay wala na sa'yo. Ang paglilikot mo, hinahanap-hanap mo yon, hindi naman natin masasabi na nag-move on agad ng bata, na outgrow niya agad in a span of 2 years, from 2024 to 2026. Kaya ganun na lang ang pagkilos ng bata. Tayo ang mga adults. Tayo ang mas malawak ang pag-unawa, pagmamahal. Huwag nating sigawan. Huwag nating saktan. Huwag nating abusuhin yung pagka-inosente ng bata. Kasi maaaring ngayon, hindi natin nakikita, pero eventually, bit-bit niya yan.
5: May epekto.
6: May epekto po. Mamimili lang tayo. Kapag minahal natin ng bata, nagkikreate tayo ng mabuting pagkatao sa kanya. At pag sinakta natin siya, nagkikreate tayo ng monster sa kanya.
5: Okay.
6: So, mamimili tayo.
5: Oo. So, ayun po. Oo. Lon. Oo. So, gusto mong... So, parang sinasabi mo, doktora, hindi wise, no? Hindi tama na iwanan basta-basta ni Lon yung kanyang pamangkin. Okay. Opo. So, may isa... Opo. Go ahead, Lon.
8: Hindi nga po, ma'am, bali, gusto ko sa sana ano po lang, dapat kailangan po bang umano sa barangay para ano po siya?
5: Ma?
8: Makakausap po.
5: Ah, gusto mo lumapit sa barangay para makausap mo yung magulang mo? Tama ba?
8: Opo, kasi hindi naman po kasi kaya ng kung ako lang, kasi ulit-ulit lang din naman po, ma'am. Ulit-ulit lang. Nagano'n
6: yung
8: sinasabi ko, wala rin
6: nangyari.
5: Mm-hmm.
6: Opo.
5: Okay.
6: Gusto, opo.
5: Doktora, wise ba yun? Hindi ba mas mapapa, baka mamaya pag inita ng bata? Opo. Anong tingin mo, doktora?
6: Alam niyo po, meron po kasing tamang paraan, avenue, para may mamagitan. Ano po, kung ang sinasabi po ng Sir Lon ay nagawa na niya ang all efforts niya, nakausapin na kanya magulang at wag ganunin yung bata, at kung nakukulangan ng Sir Lon, ito po'y direktiba na ng Sir Lon kung hihingi po siya ng tulong sa barangay. Kaya lang po, ang akin pong hinihiling po sana, kailangan po'y may social worker na mamamagitan, magpapaliwanag, na sa sitwasyon po, ito po ang ating kinaharap. Nang sa ganun, nas papaliwanagan din po ang inyong magulang ng tama at mabuting pamamaraan ng pagdidisiplina sa bata.
5: Yeah, okay.
6: Alam ko po, mabuti po ang intention ng Sir Lon. Hindi niya naman po gusto na ma-eskandalo sa barangay ang kanyang mga magulang.
5: Mm-hmm.
6: Ang gusto niya lang din po ay kapayapaan at katahimikan para dun sa batang pinapalaki nila na nasa kanilang pangangalaga. Again, ito po ay nasa inyong direktiba, Sir Lon. Basta make sure po na pag inilapat natin sa barangay ay nasunod po ang tamang protocol. Pag sinabi ko pong tamang protocol, may social worker po na harap, na hindi po na iskandalo yung buhay po ninyo. Kasi syempre pag barangay po, definitely yung mga kapitbahay sasabihin, ay, nagkabarangayan, ganito. So, para lang din po maiwasan ng stigma.
5: Uh-huh.
6: At protection din po para sa magulang ninyo at sa bata. Ano
5: yes,
6: po para hindi maiwasan din po natin yung usapin na kung saan ay para may kumbaga may nalalabag po tayo. Siyempre, ang bata po, ang tinawag po natin yung bata kasi ang legally, morally, psychologically, ang full na pag-aalaga dyan sa bata ay talaga po sa atin nakaatas na matatanda. Okay. Kaya po hanggat sa huling energy na meron tayo, ay gagampanan natin ang pag-aalaga po dun sa bata.
5: Okay.
6: So, opo.
5: So, Lon, yun ang ano, no? So, yun, punta ka sa barangay kung talagang gusto mong matapos yung problema, no? Pero tama si doktora, may protocol siyan. So, kailangan din makipag-ugnayan. Kasi, baka doktora, ang ano, baka kailangan legally, baka mawalan sila ng ano, kung makikita ng DSWD na hindi maganda ang sitwasyon ng bata, eh, kunin yung bata, no? Oo.
6: Lalo po kung ang guardian nga po ay ganyan nakikitaan na hindi nga wala silang capability to
5: na maging parents.
6: Lungkot din po na uabot pa po tayo sa ganitong usapin sa barangay. Pero kagaya nga po nung sabi ko, Sir Lon, wala pong hindi nakukuha sa mabuting usapan kasi samang baka masamain din po ng magulang ninyo. Yes. Kasi para sa kanila ay dinidisiplina na lang din naman nila yung bata. So, kausapin, opo. Mm-hmm. Talagang, ito po ay nasa isang masinsinan, sincere, at malalim na usapan para po, para na rin po sa welfare ng bata. Again, ang bata po ay nasa ating pangangalaga. Talagang, hindi niya alam eh, hindi niya alam ang nangyayari. Uh-huh. Ang alam niya lang may nawala sa sistema niya. Meron na siya ngayon na hindi, parang kulang. Tapos, hindi niya rin maintindihan bakit siya nasisigawan. Yes, hindi niya alam na na siya ay naglilikot na pala. Tayo po ang mas
5: iintindi.
6: Mas iintindi at mas uunawa, aaruga sa bata.
5: Yes. Oh, Lon, kasi kulang na tayo sa oras. So sana bilang siyang sa ngayon ang nakikita natin, no, ikaw yung pinaka nagmamalasakit doon sa iyong pamangkin, so huwag ka muna magdesisyon na umalis. Tingnan mo muna yung welfare siguro ng pamangkin mo, medyo mabigat, pero yun, tama na gusto mo lumapit sa barangay, pero doon ka na rin siguro kukonsulta kung ano yung mga hakbang para matupad yung iniisip mong parang dialogue para sa ikabubuti ng iyong pamangkin. Okay, so oo, Lon, kasi kulang na tayo sa oras. Pasensya na, pero balitaan mo kami kung may development sa inyo ng iyong pamangkin, okay?
8: Sige, ma'am. Basta nanabi lang buo sa barangay para doon na rin din po itatanong sa kanila kung ano po yung nararapat na protocol ko.
5: Yes, okay. So, ingat kayo, Lon, at tingnan mo na lang muna yung iyong pamangkin, ha? Salamat.
8: Ito, ma'am. Maraming salamat po. Mambaya, salamat po.
6: Salamat po. Dasal ko po ang welfare po din yung magtito at pagpalait po kayo ng Panginoon.
5: Okay. So, ingat kayo, Lon. Salamat. Opo. Sige. Yan po si Lon ng, ayan, ano bang probinsya siya galing? Asa na ba yun? Ayan, ng Occidental Mindoro, no? So, Doktora, saglit lamang, magta-time check lamang tayo. Diyan ka lamang muna, ha? Saglit lamang. Ang oras, 3 minuto bago mag, alas 5 ng hapon. Okay, Doktora, last yung message mo po, no, para sa mga kapamilya nating tumutok dito sa ating programa sa Safe Space.
6: Hello po. Again, maraming salamat po sa pag-invite po sa akin. And keep on watching Safe Space. Ito po yung tamang avenue pag po naguguluhan tayo, nalilito tayo, meron po tayong tamang panoorin. And pwede po ba ako mag-thank you? Gusto ko lang din pong i-grab yung opportunity. I'd like to give thanks po sa nag-invite po ulit sa akin. Sa lahat po nang bumati sa akin, birthday ko po kasi kahapon.
5: Uy, thank you so much. Happy birthday, Doktora!
6: Thank you. Thank you po. Hindi ko na po maisa-isain. Lagi po tayong may kakampi. Lagi po tayong, lagi po nating isipin na sa lahat ng pinagdadaanan natin, sa lahat ng mga isipin at bigat ng saloobin natin, huwag po tayong mahihiya na ito ay ibigay kay universe kasi may tamang tao, may tamang pagkakataon para po ito'y mapakinggan. And sinishare po namin ang blessing na ito para din po sa lahat.
5: Okay, Doktora, happy birthday ulit sa iyo. And ingat ka parati ha sa uulitin po dito sa Safe Space. Ingat po lagi.
6: Salamat po sa pag-invite. So, uulitin po.
5: Yan. Si Doktora Bea Jarina Pascual, isa po siyang psychologist, no? So before we go, ayan, salamat po sa tiwala kanina ni Lon na tumawag sa atin dito sa programa. Sana magkaayos sila ng kanyang mga magulang para sa kanyang pamangkin. At para naman sa mga nasa situationship, ayan, sabi ni Doktora kanina, di ba, isip-isip mo nang mabuti. Ano ba talagang gusto mong mangyari sa iyong buhay? O wag mo ilagay ang iyong sarili sa alanganin. May label man yan o wala. Okay, susunod na po sa amin ang pasado serbisyo kasama naman si Michael Delizo. Ang inyong lingkod, babalik po mamayang alas 12 ng Hating Gabi para sa Private Talks. Kasama naman po ang ating pinakamamahal na si Doktora Lulu Marquez. Again, ito po ang inyong ating Aimee Estareja. Salamat mga ka-Safe Space.
1: Bukas isip na usapan, bukas pusong talakayan. This is your Safe Space sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, eksakto alas 5 ng hapon.

transaksyon, proseso, at iba pang alok na serbisyo publiko hatid ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Paano nga ba ang tamang proseso? Tutok na at alamin kasama si Michael Delizo sa Pasado Servicio.

0: 5:01 in the afternoon. Magandang hapon po mga kapamilya at mga kaserbisyo. June 13, 2026, Sabado po. Tayo ay nasa bahagi pa rin ng ating long weekend dahil kahapon ay nag-holiday po gawa ng Independence Day. Sana ay na-enjoy nyo ang ganitong bakasyon. Na-enjoy nyo ang pahinga. Dahil itong mga nakaraang araw, napakarami pong nangyari. Sunod-sunod. Talagang yung nakaraang linggo, pang year-ender na lumindol nung Lunes. Andiyan yung magnitude 7.8 na lindol dyan po sa may Mindanao. At napakarami po ng mga naapektuhang lugar. Marami mga nasira, mga gusali, mga infrastruktura. At sa latest death toll po ay nasa 55 na po ang naitalang nasawi. Pagdasal po natin yung mga kababayan natin dyan sa Mindanao. Yan po ang ikalawa sa may pinakamalaking populasyon na isla dito sa ating bansa. O, nung Lunes lang din, merong dalawang Ateneo basketball players na namatay, na nalunod at namatay po dyan sa may Aurora province. Napakalaking balita din po nito. Of course, yung Pilipinas po is a very fanatic sa basketball, di ba? At ang Ateneo Blue Eagles po is a prestigious basketball team din naman. So napakalaking balita po. At syempre andyan pa rin yung mga kaganapan, yung gulo sa Senado. Sino nga ba ang tunay na Senate President? At andyan pa rin, hindi pa rin natatapos yung ating usapin sa flood control. Nung nakaraang Lunes, nagkaroon din ng investigasyon yung Blue Ribbon Committee. At parang Lunes din Lunes din ito nung ipinakulong si Curly Discaya dyan po sa Bulacan. Mga kapamilya, ang DZMM Radio Patrol sa 630 ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band. At sabayan po kaming napanonood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel, TFC at iWant. Ako po si Michael Delizo. Sumali po kayo sa ating talakayan. Maaari pong magpadala ng inyong mensahe sa DZMM Viber 0919-278-3000. Para sa mga katanungan, pwede rin pong tumawag sa aming hotline 8924-4101. Local 5671, 5672, at 5673. At syempre kami nasa Facebook at YouTube na rin. I-like at mag-subscribe po sa DZMM Teleradio account. Syempre namin monitor po namin yan. Kung kayo ay may mensahe, may shoutout, mga katanungan o pagbate, babasahin po namin yan sa tamang panahon. Aba, meron po tayong 1.9 live viewers sa ating YouTube live. Si Ian and Jean ay bumabati ng magandang hapon sa Pasay City. Si Darwin Cabalan ay present. Si Elvi Vedua ay andyan na rin po. O, di ba? Nag-attendance check ako ng maaga. Uy, ang traffic ah. Galing po ako kasi ng Cavite papunta dito sa QC. Katulad ni ating Amy kanina, nagaling din ng Silang. Galing naman ako ng Imus. Ang traffic. Kumpara kahapon na walang traffic, aba, ngayon naman, yung mabigat na traffic ko, parang 1.5 hours yung biniyahe ko from dyan sa Pasay, sa may MOA area, papunta dito sa Quezon City. Makulimlim ang panahon. Kanina may nakita akong advisory sa Pag-asa na merong thunderstorm, bagamat hindi naman umuulan dito sa may Quezon City, sa may Metro Manila area. Makulimlim. So parang may aasahan din tayong pag-ulan. Tignan nga natin. May makausap tayo maya-maya lamang po sa Pag-asa para i-update tayo sa inaasahan nating panahon ngayon at sa darating pang panahon. Hintay na lamang po natin sa linya ng telepono. Mga kapamilya, ngayon po ay pag-uusapan natin ang programa ng Department of Migrant Workers. Meron po sila ditong likha program. Ano ba yun? Aba, marami po kasi. Alam ko marami din sa ating mga listeners ngayon ang OFW. Sa nakalap ko pong pananaliksik, meron po tayong 2.19 million na overseas Filipino workers Base po yan sa tala ng Philippine Statistics Authority noong 2024. Sa ngayon po, yung 2025 data hindi pa available. So ang latest ay 2.19. Tumaas pa po yan ng 1.5% kumpara po noong 2023 na merong 2.16 million OFW. Karamihan po ng mga OFW na naitala nila ay mga babae. More than half or 57.2%. Katumbas po yan ng 1.25 million. Ganyan po karami yung mga babaeng OFW. So mas marami po sila. More than half, no? More than half dito sa 2.19 million na overall na number ng OFWs. At karamihan po ay 45 years old and above. Basahin nga ho natin. At ang kadalasan pong trabaho ng mga OFW po ay yung tinatawag na elementary occupations. Ito po yung mga household workers. Ayan. Sumunod po yung plant and machine operators and assemblers. Kasama rin po dyan ang craft and related trades workers, ang skilled agricultural, forestry and fishery workers, service and sales workers, clerical support workers, technicians and associate professionals, at may mababang porsyento po, nasa 9.9% ang professionals, at ang managers ay meron pong 2.5%. Interesting yun, no? Of course, ang karamihan po ng mga OFW ay nanggagaling sa Calabarzon, Region 4A. At ang leading destination po nila ay Saudi Arabia. So, noong 2024 po, yung Asia po ang pangunahing destinasyon ng mga OFW, kung saan po 74.5% ay nandito po sa rehiyon ng Asia. Sinundan po yan ng Europa, ng North and South America, Australia, Africa, at ayun. So, yun, karamihan dito sa Saudi. Noong 2024 din po, alam mo, napakalaki po ng ambag ng mga OFW dito sa ating bansa. Yung remittance po na naipadala nila sa atin ay 262 billion pesos noong 2024. Eh, pag-usapan na nga po natin, ang DMW po, by the way, Department of Migrant Workers, ito po ang ahensya ng ating pamahalaan na nangangalaga po sa kapakanan, sa karapatan, sa protection po ng ating mga OFW at kanilang pamilya na naiwan dito sa Pilipinas. Kasama po natin sa ating Zoom si Director Andrea Luisa Anolin. Siya po ang Director for ng National Reintegration Center for OFWs ng DMW. Good afternoon po, Director.
1: Good afternoon, Michael. Magandang hapon po sa inyo, sa inyong mga taga-subaybay at saka taga-pakinig sa inyong programang Pasado Serbisyo.
0: Opo, Director, thank you ha for joining us this afternoon. Kayo na nga po ang magpaliwanag na introduce ko na po kanina. Ano ho ba, sa mga hindi nakakaalam po, no, ano po ba ang DMW, ang Department of Migrant Workers?
1: Sige, maraming salamat sa pagkakataon na makapagbahagi sa programa nyo ngayong hapon. Yung ginagawa namin dito sa Department of Migrant Workers, I think napasadahan mo na kanina, Michael, na kami yung ang Department of Migrant Workers, ang ahensya ng pamahalaan na nangangalaga sa kapakanan, sa karapatan at kagalingan ng ating mga overseas Filipino workers. Pamilya, nasa ang yugto man sila ng kanilang paglalakbay sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Sinasabi nga natin na hindi lang natin sila pinoprotektahan kapag sila ay paalis or i-deploy na natin sila. Pero kahit nasa ibang bansa sila, at saka kahit na yung bumabalik sila dito, kailangan na doon ang Department of Migrant Workers, ang bansag nga namin sa aming sarili, tahanan ng OFWs. Nandito po kami para umagapay at saka tumulong at sumuporta po sa ating mga OFWs at sa kanilang pamilya.
0: Opo. Director, ito ay yung dating ginagawa ng OWA. Tama ho ba?
1: Opo, part of kung bahagi ng ginagawa ngayon ng DMW is yung ginagawa ng OWA. But at the same time, yung ginagawa dati ng Philippine Overseas Employment Administration or POEA.
0: So, pinag-isa na lang.
1: Pinagsama na po lahat ng gawain na ito mula sa deployment hanggang doon sa pangangalaga sa kanilang kapakanan habang sila ay nasa ibang bansa at kapag sila ay bumabalik na dito sa Pilipinas. So, kabuuan na po talaga ng paglalakbay ng ating mga OFWs ang mandato po ng ating Department of Migrant Workers.
0: Ayun, kumbaga pinag-isa na lang kasi parang nauulit lang din naman yung mga yung purpose dati ng OWA ng OWA at ng POEA. Ngayon mayroon na lang tayong Department of Migrant Workers. Sige Director, ang National Reintegration Center for OFWs, ano naman po yung ginagawa nito?
1: Sige po. Ang National Reintegration Center for OFWs or NRCO, ito naman po yung opisina ng Department of Migrant Workers na ang pangunahin naming layunin ay mag-develop at mag-implement ng mga full cycle national reintegration program. Ibig sabihin, pinapangalagaan natin ang ating mga OFWs na pagkatapos ng kanilang pagtatrabaho sa ibang bansa, dapat natitiyak natin na maayos din ang kanilang pagbabalik dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, meron silang oportunidad na ipagpatuloy ang kanilang economic activities. Mabigyan natin sila ng kung kailangan nila ng psychosocial support dahil mawalay sa pamilya mo at sa komunidad mo ng mahabang panahon. At syempre, iba-iba pang mga forms of support that we can provide our OFWs para sa sila ay successfully makabalik dito sa Pilipinas at mag-resume ang kanilang maayos na pumumuhay dito. So, hindi na lang ito yung pagpapaalis ng ating mga OFWs. Ang NRCO, katuwang ang OWA, ay tinutugunan yung pangangailangan ng ating mga OFWs para maging handa sila sa kanilang pagbabalik. At kapag sila ay bumalik na dito sa Pilipinas, merong mga oportunidad na nag-aabang po sa kanila.
0: So, ganun pala, no? Hindi ibig sabihin na tapos na yung kanilang pagiging OFW ay tapos na rin yung responsibilidad ng DMW sa kanila. So, pag uwi nila dito, hindi na sila OFW, connected pa rin sila sa DMW through the RCFO. Tama. NRCFO.
1: NRCO. Yes po. NRCO. Oo, napaganda nung sinabi mo, Michael, na hindi nagtatapos ang responsibilidad ng mga OFWs pag natapos na rin ang kanilang pagiging OFW. Dahil gusto namin, gusto ng pamahalaan na matiyak na ang kanilang pag-uwi at ang kanilang pamumuhay muli dito sa Pilipinas ay maayos, maunlad, at talagang naaabot nila yung mga pangarap nila kasama yung kanilang mga pamilya. Sinasabi nga natin, it's a full cycle migration process. So hindi lang tayo basta nagpapaalis. Dapat pagbalik dito sa Pilipinas at ang paghahanda nila sa eventual na pagbabalik nila dito sa Pilipinas, nandito ang pamahalaan para gumabay at saka umalalay sa ating mga OFWs. At habang nasa ibang bansa sila, yung kanilang pamilya na nandito sa Pilipinas, dapat inaalagaan din natin, dapat tinutugunan din natin yung kanilang mga pangangailangan para matiyak natin na maayos din ang kanilang kalagayan dito sa Pilipinas.
0: Ano ho yun, Director, kapag bumalik na dito ng Pilipinas, itatala na sila ng NRCO sa kanilang pangalaga or paano ho ba ang nagiging sistema?
1: Ang ginagawa natin is through the programs, the various reintegration programs, pinapaabot natin na merong nahanda ang pamahalaan na gumabay sa ating mga OFWs pagbalik nila dito sa Pilipinas. Halimbawa, kung kailangan nila ng yung mga magninegosyo, halimbawa kailangan nila ng business support, ang DMW at ang ating mga partner agencies ay handang sumuporta sa kanila para maisakatuparan nila yung kanilang pangarap na makapagsimula or maipagpatuloy or mapalago ang kanilang negosyo. Kasi alam mo, Michael, maraming mga OFWs natin ang sa kanilang sariling inisyatiba nagtatayo ng sarili nilang mga negosyo dito sa Pilipinas at marami dyan ay at yung iba ay kailangan pa rin ng suporta ng pamahalaan. So yun yung tinatry natin na tugunan yung kanilang mga pangangailangan sa additional support mula sa pamahalaan.
0: Oo. So kapag umuwi ho sila dito at natulungan na po sila ng NRCO, pwede pa rin ho ba sila, Director, bumalik at mag-OFW uli?
1: Yung mga programa natin ngayon, halimbawa, Meron tayong mga programa ngayon na hindi naman kailangan na uuwi na sila for good.
0: Okay.
1: Ang sinasabi nga natin, yung full cycle reintegration program, mm-hmm. parang kasama na din doon yung paghahanda nila para uuwi nila. So, halimbawa, uuwi sila para sa bakasyon. Meron tayong mga nakahandang intervention para madagdagan ng kanilang skills mm-hmm. o kaya kilalani nila yung mga ahensya ng pamahalaan na nag-o-offer ng iba't ibang reintegration program mm-hmm. o kaya naman ay pwede na sila magsimula actually ng kanilang mga initiatives. For example, kung entrepreneurship man ito, pwede na nilang simulan
0: kahit
1: dahil...
0: Hindi pa nakauwi.
1: Kahit hindi pa nakaka-uwi kasi nandiyan naman yung pamilya nila na tama, pwedeng gumabay tama. Sa kanila at sumuporta sa kanila. Kasi minsan, kung uuwi ka at doon mo palang sisimulan ang negosyo mo, medyo mahirap din yon kasi mm-hmm. alam naman natin sa business, hindi naman kaagad yan kumikita. Mm-hmm. Kailangan talaga medyo palaguin siya, bigyan mm-hmm. siya ng space para mag-evolve at saka mag-mature talaga yung business bago siya kumita ng sinasabi natin na income na susuporta doon sa OFW kapag siya ay nag-desisyon na umuwi talaga dito sa Pilipinas. So, yung interventions natin ay not just when they return for good, but also mm-hmm. during yung mga temporary returns nila pag nagbabakasyon sila. Halimbawa, okay. baka gusto nila mag-aral ng panibagong skills na magagamit nila dun sa itatayo nilang negosyo, mm-hmm. pwedeng-pwede nating suportahan yan kasama po ang ating mga partner agencies.
0: Opo. Nabanggit natin negosyo. Director, ano pa ho ba yung mga initiative na pwede nyo pong suportahan?
1: Meron din po tayong mga employment facilitation program at ang pinaka-success Michael is yung SPIMS or sa Pinas ikaw ang mama at sir. Mm-hmm. Ito yung para sa ating mga OFW who are licensed teachers mm-hmm. na kapag umuwi sila sa Pilipinas ay gusto nilang mag-resume ng kanilang teaching career or okay. gusto nilang ipagpatuloy or gawing permanenteng trabaho na po ang pagtuturo. Mm-hmm. Ito po ay in partnership with the Department of Education kung saan nagbibigay po ng oportunidad na maging teachers po. Plantilla position po ang ino-offer natin mm-hmm. dito kasama ang DepEd sa ating mga guro na lisensyado po. So, okay. hindi lang po yung pagnenegosyo, meron din po tayong employment facilitation program. At mm-hmm. Mahigit isang dekada na itong programa na ito, Michael, at mm-hmm. mahigit 11,000 na namang OFW teachers mm-hmm. ang nakabalik dito sa Pilipinas at ngayon ay nagtuturo sa mga pampublikong paaralan po natin.
0: Oo. Meron ho bang bearing halimbawa sa salary nila kung sila'y galing na sa ibang bansa? Of course, alam natin, mas malaki ang sweldo doon. Pagdating dito ng Pilipinas, may consideration ba ng ganun, Director?
1: Pagdating sa gobyerno, syempre we follow the salary standardization law. So, kung ano po yung salary grade, mm-hmm. Anong position po na i-offer nila. Of course, iba rin yan sa private. Mm-hmm. Pwedeng may bearing yung kanilang trabaho at okay. yung kanilang experience sa ibang bansa. Pero siguro, hindi man natin kayang tapatan ang mm-hmm. ino-offer na salary, pero kailangan mo rin kasing isipin na pag nasa ibang bansa ka, you are also maintaining two households. Mm-hmm. Yung sarili mo na nasa ibang bansa at saka yung household ng pamilya mo na naiwan dito sa Pilipinas. Mm-hmm. So kahit mas malaki yung salary, medyo mas malaki din talaga yung gasto. So doon natin siya i-compare din na maaring hindi siya ganun kalaki, pero at least isang household na lang yung minimaintain. At yun nga, kung meron nang nasimula yung income din from that business can also support the family. So it's really yung family income na gusto nating palaguin, hindi lang yung remittances galing sa OFW, pero yung other economically productive members of the family dapat pare-parehong nagko-contribute para yung family income ay talagang sasapat para sa isang, sabi nga natin, yung ating ambition isang matatag, maginhawa at panatag na buhay.
0: Oo, Director, medyo napalalim na usapan natin para dito sa introduction na to. Meron ho kayo dito yung Likha program. Ano ho ba ito, Director?
1: Ay, maraming salamat. Very exciting itong Likha na to dahil this is a new program that was developed migrant workers. Pinilot namin ito, Michael, last year. Kasi gusto namin, sabi ko nga mm-hmm. sa'yo, maraming mga OFWs na umuuwi na nagnenegosyo on their own.
0: Yes.
1: So sabi namin, Baka magandang para ma-inspire din at saka para matulungan natin yung ating ibang mga OFWs na baka nag-iisip din, may mga ideas din sila for a business. Remember, itong mga OFWs natin, expose sila sa iba't ibang mga kultura, expose sila sa iba't ibang mga ideas. Kaya din, di ba, naglilipa na yung iba't ibang mga klase ng restaurants dito sa atin. May Japanese, Korean, yung kumbaga kung ano yung nakikita nila sa ibang bansa, pwede nilang dalhin din dito sa Pilipinas. So, sabi namin sa Department of Migrant Workers, baka maganda mag-develop din tayo ng isang program that will challenge our OFWs na mag-isip ng mga business plans nila para yung mga nakikita nila, kumbaga yung exposure nila sa iba't ibang kultura at saka sa iba't ibang mga way of life at makikita nila na ito ay parang maaari naman dito sa Pilipinas, masuportahan natin yung ganung mga initiatives nila. So this is really a business plan competition. Linangin ang kakayahan sa Kabuhayan Award. And naisip namin na kasi marami tayong iba't ibang klase ng mga OFWs, nabanggit mo nga kanina na marami sa mga OFWs natin mga kababaihan. So sabi namin, instead of just one business plan competition, gawin natin siyang parang iba't ibang klase. So meron kaming likhang kababaihan para sa ating mga returned female OFWs. Meron din tayong likhang sa ating mga returned seafarer OFWs. At meron din tayong likha global. Ito naman ay para sa mga active OFWs pa na nasa abroad pa. At baka meron din silang business idea na gusto nilang i-operationalize once na makauwi na sila dito sa Pilipinas. So, it's really a flagship initiative ng Department of Migrant Workers to tap into the creativity, innovativeness, at saka yung yung parang cultural exposure ng ating mga OFW sa iba't ibang mga kultura at iba't ibang mga idea na nakukuha nila sa kanilang pagtatrabaho sa ibang bansa.
0: Ayun, may nabanggit po kayong tatlong category, likhang kababaihan, ibig sabihin ba nito, mga babae ang sasali dito, likhang marino, ibig sabihin marino, likhang global, ibig sabihin andun pa sila? Sila po ba yung mga pwedeng sumali dito? Apa?
1: Oo, yes. Tama, Michael. Focus talaga yung likhang kababaihan sa mga returned female OFWs. Sinimulan natin to last year, 2025. And nabanggit mo rin kanina na karamihan dun sa mga kababaihan natin are in the elementary occupation.
0: Yes.
1: And I think 11 out of the 16 regional finalists natin in last year's Likhang Kababaihan are domestic workers. And yung top 3 na national winners are all domestic workers din. Kakumpetensya nila mga stewardess, mga yung ibang professions, pero hindi naging hadlang yung kanilang trabaho na domestic work, kasi meron talaga silang business idea na very feasible at saka yung alam na alam nila yung proposal nila. Nakakatuwa, Michael, na talagang makikita mo din talaga yung creativity at saka yung lakas ng loob ng ating mga OFWs sa pag-implement ng kanilang mga business plans.
0: Interesting.
1: So yun, may likhang kababaihan last year and then this year also. And then ongoing ngayon yung likhang marino para sa ating mga returned seafarers. At yung likha global nga po is for our active OFWs. Kasi gusto din nating i-challenge sila na baka meron kayong mga business ideas na gusto na ninyong simulan at hindi lang ninyo masimulan dahil kulang sa time or kulang sa motivation. Ito, pang-motivate namin sa inyo para pag-isipan na rin ninyo, imbes na 10 taon pa kayo dyan sa ibang bansa, sa tulong ng ng business plan competition, baka in 2 years time, makauwi na kayo at makasama na ninyo ang inyong mga pamilya.
0: Oo po. So essentially, kapag nasa likhang kababaihan at likhang marino programs ka, kailangan ay ikaw ay returned na, nandito ka na sa Pinas.
1: Yes po.
0: Okay. Kasi may iba pang kategory para sa active OFW, yung likha global. Interesting yung nabanggit nyo kanina, Director, no? Yung mga domestic workers, sila pa'y nanalo compared dun sa mga kalaban nila na FAs, tama po ba? Na flight attendants and professionals, di ba? Hindi natin nakakalain kasi parang itong mga FAs, mga professionals, iisipin mo sila yung mas creative, mas maraming alam. Pero marami din pala tayong juices na makukuha sa mga domestic workers,
1: Yeah, so actually tuwang-tuwa kami kasi para it goes to show lang na basta naniniwala ko dun sa business idea mo at maganda yung idea at alam mo yung gusto mong pasukan na business o simulan na business, confidently na i-present at i-defend dun sa mga judges kasi may panel of judges kami Michael at pinipresent nila ito sa sarili nila on their own, nasa isang stage sila, pinipresent talaga nila ito, so napahanga nila yung mga judges dun sa presentation nila at saka dun sa creativity at innovativeness ng mga business ideas nila.
0: Opo. Paano ho ba, Director, yung proseso nito ng pagsali? Ano yung mga requirements? Ano yung mga dapat gawin para ho makapag-apply?
1: Okay. So, ang proseso po ng pagsali, ginawa na namin siyang online, Michael, para hindi na mahirapan ang ating mga OFWs, lalo na yung mga nakabalik na at saka lalo na yung mga nasa ibang bansa pa. Pumunta lang po sila sa page, FB page po ng National Reintegration Center for OFWs. Meron po tayong QR code noon para po makapasok sila dun sa Likha online portal. So, i-require po na mag-submit po ng parang business model canvas para yung parang pagpapaliwanag kung ano ba yung business idea nila. Magkakaroon din po ng pag-submit ng iba pang mga dokumento na nire-require po. At ito po ay open po sa lahat ng mga for Likhang Kababaihan at Likhang Marino. Dapat po nakauwi na po beginning December 31, 2021 po. At hindi na po umalis ulit para magtrabaho sa ibang bansa. Ibig sabihin, nag-for good na po sila dito sa Pilipinas. Dapat din po, wala silang business na existing, hindi sila nag-ooperate or affiliated sa any formal or registered business venture in the Philippines. At yun nga po, parang simula nung umuwi po sila nung December 30, 2021, hindi na po sila muling umalis pa para magtrabaho sa ibang bansa. Meaning, nag-for good na po talaga sila dito.
0: Wala so, yun kontrata.
1: Po yung, yes po, yun po yung...

0: latest na deployment nila, dapat documented sila. Isa din po sa mga requirements namin ay dapat na member sila ng OWA or ng Overseas Workers Welfare Administration. And similar to Likhang Kababaihan at Likha Global, hindi sila dapat nagmamay-ari, nag-ooperate, or affiliated sa any registered businesses here in the Philippines. So, kasi ang gusto naming makuha talaga dito are the business ideas na magandang masimulan at magandang ma-implement talaga ng ating mga OFWs.
1: Mm-hmm. Dako tayo sa masayang usapan, Director. Magkano yung premyo dito? Ano-ano yung mga benefits na matatanggap ng mga mananalo sa pagbabalik po ng ating programa? Diyan lamang po kayo, Director. Ang oras po natin ay 5:29 in the afternoon.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craptic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, tsaka siyempre, itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka focus sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipon. Happy 40th anniversary sa DZMM.
3: Mahalaga ang DZMM dahil ula sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol Size 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: korupsyon, proseso, at iba pang alok na serbisyo publiko. Hatid ng Pasado Serbisyo.
1: Michael Deliso po para sa Pasado Serbisyo. Babalik po kami at babalikin natin si Roman Garavillas. Siya po ay kumakaway-kaway mula sa Perth, Australia. Shoutout daw sabi ni Roman. Hello, hello. Thank you for watching. At si Elvie Vedua na hindi OFW pero andito sa Binangonan, Rizal. Thank you for listening. At andito rin po sa atin si Grace Pedregosa. Good afternoon. Happy watching and listening po sa inyong programa. Sabihin ko po yung friend ko na nag-for good na po last month lang. Pwede pa po siya maka-avail ng benefits. Opo, yan ay sa pamamagitan ng National Reintegration Center for OFWs. Sila po nangangalaga sa ating mga kababayang migrant workers na nagbalik na dito sa Pilipinas. Kasama natin si Director Andrea Luisa Anolin para po pag-usapan ang mga benepisyo at ang mga programa po ng kanilang departamento. Director, welcome back.
2: Yes, Michael.

0: Meron yata tayong nabitin na tanong kanina.
1: Apo, Director. Pero, at i-raise ko tong tanong ni Grace, kung nakabalik na po last month, may mga benefits pa po from NRCO, ma'am?
0: Yes po. Maliban dito sa likha, meron din tayong Enhanced Livelihood Program for OFW Reintegration. Lumapit lang po kayo sa pinakamalapit na regional office ng Department of Migrant Workers. Ito po ay nagbibigay po ng livelihood assistance para po sa ating mga OFWs na interesadong magsimula ng business. So, meron tayong parang mas malawakan na programa, yung tinatawag nga po na L4. At meron tayong mas focused na programa to encourage entrepreneurship among our OFWs. At ito nga po ang likha. Yeah. Actually, si Grace, pwede siyang mag-apply for likhang kababaihan next year. Abangan niya yung announcement. Mga bandang December, i-open ulit namin yung likhang kababaihan. Kasi ina-award, nagkakaroon tayo ng likhang kababaihan at ang awarding is by March, National Women's Month. So, medyo natapos na po yung likhang kababaihan natin for 2026. For next year na po siya ulit. Pero pwede po kayong lumapit sa pinakamalapit na regional office ng Department of Migrant Workers para po alamin kung ano po yung services or programa na maaari pong ma-avail ni Grace.
1: Opo, para ma-excite nga ho natin, Director, yung mga nakikinig at nanonood sa atin, magkano ba yung premyo dyan?
0: Ano bang uunahin ko? Yung regional prize ba o yung grand prize?
1: Sige, dun muna tayo sa mababa, Director. Sa regional muna.
0: Sige po. For likhang marino at saka likhang kababaihan, kasi ang mga kasali dito ay mga umuwi na dito sa Pilipinas. So it's parang meron tayong each regional office ng DMW, magkakaroon ng isang winner. Mm-hmm. At kapag ikaw ang naging winner ng regional office, makakatanggap ka ng 100,000 pesos bilang regional winner ng likhang kababaihan at likhang marino ng regional office na yun.
1: Sa lahat ng region,
0: at,
1: may
0: kung 16 yan na regional offices, yung 16 na regional winners ay sasali ngayon doon sa national competition kung saan hindi lang kayo magko-compete pero meron itong business mentoring na component. So meron po tayong team composed of former Dole Secretary Marianito Roque, former OWA Administrator May Dimson at yung kanilang team na magbibigay po ng 2 araw na business mentoring na capacity building po para sa ating mga regional winners ng likhang kababaihan at likhang marino para po mas mapaganda nila ang kanilang mga business plans at ready na itong maipresent sa National Panel of Judges. Meron din tayong binibigay na oportunidad for an educational tour. Halimbawa, nitong nakaraan, munta po tayo sa Securities and Exchange Commission para po sa pagbibigay ng information din po tungkol sa kanilang programa. At tinour din natin sila, Michael, dun sa MSME Hub ng DTI dyan sa Makati. And makikita po doon yung iba't ibang mga produkto ng ating mga MSME entrepreneurs. And nakakatuwang sabihin na may mga na-identify kami doon na ilang mga produkto na gawa din ng ating mga OFWs. So, ngayon naman, pag sila ang nanalo dun sa national competition, remember, nanalo na sila ng 100,000 at the regional level. Ang second runner-up po, mananalo ng additional 200,000 pesos.
1: Okay.
0: Ang first runner-up ay mananalo ng additional 300,000 pesos. At ang grand prize po, winner, ay mananalo ng additional 500,000 pesos. Masisimulan talaga nila.
1: Kalahating milyon.
0: Meron na silang pangkapital para doon sa kanilang mga business plans at pwede na talaga nilang i-operate ang kanilang mga businesses.
1: Opo, on top po yan, Director, doon sa napanalunan nila na 100. Tama ho?
0: Yes po. So actually, ang national winner, ang total winning niya ay 600,000 pesos. Yung first prize is 400,000 pesos. Mm-hmm. At yung second runner-up ay 300,000 pesos. Mm-hmm. That's for likhang kababaihan at likhang marino.
1: Ito na ho ba yung financial assistance para sa kanila o may bukod pa po na financial assistance para po dito sa proposal nila?
0: At yung medyo malaki na po yung makukuha nilang award, pero it does not stop them. For example, kung kailangan nila ng additional capital, meron po tayong mga partners from the Department of Trade and Industry, yung Small Business Corporation po, na pwede po silang mag-take out po ng loan from 300,000 up to 20 million pesos po, para po pwedeng magpapalago ng kanilang negosyo, kunwari nakapagsimula na po sila, or pag-scale up po ng kanilang mga businesses. So meron pong ganun man na maaring mag-take out pa po sila ng additional financial capital po para sa kanilang negosyo.
1: Director, ano po ba yung mga business plan, business idea na hinahanap po ninyo?
0: Actually, sa amin is yung ang gusto naming makita is yung innovativeness ng mga business plans nila. For example, yung Likhang Kababaihan National Winner noong 2025, recycled eco bag yung kanyang ginagawa. At ang hindi lang kasi siya yung although maraming ganito sa market, pero ang ganda kasi nung yung very confident siya nung pinipresent niya yung business plan niya. In fact, gusto lang naming banggitin na isa na ito dun sa mga produkto sa MSME Hub ng DTI. Makikita niyo po ito pag makipagpunta po kayo sa MSME Hub. At saka nung nagkaroon kami ng pagkakataon sa isang servisyo caravan sa Italy last year, binitbit ko yung ano niya, yung bag niya kasi gusto ko ipakita dun sa mga active pa na OFWs na ito, produkto ito ng isang OFW entrepreneur. At tuwang-tuwa yung ating mga OFWs. Iisa lang kasi yung dala ko na ano na bag at hindi yun for sale. Pang ano lang yun, pang display lang sana. Pero binabalik-balikan ng mga OFWs, sinatanong nila kung magkano daw ba yun. So napilitan ako at the end of the caravan na iparaffle yung ano, yung bag niya. Ang tawag nga ng mga OFWs, binansagan nila yung bag niya as Pinoy Longchamp. Tinawag nila doon sa ano, doon sa bag ni nung nanalo nung 2025 na Likhang Kababaihan. Yung Likhang Marino winner naman natin nung 2025, nakapagtayo na siya ng salon niya at mag-e-expand na siya, magkakaroon na siya ng panibagong ano, panibagong branch. So makikita mo talaga na talagang ini-implement talaga nila yung mga business at talagang binago niya yung buhay ng ating mga OFWs.
1: Oo. Ito may tanong si Gavin Larita, Director. Paano naman daw yung mga skilled? Kung mga babae lang daw at mga marino lang daw po ba ang pwede dito?
0: Pwede rin po kayo dun sa Likha Global po. Dahil ito nga po ay para sa mga land-based na OFWs, weather professionals, skilled, nasa elementary occupation, pwedeng-pwede po kayong sumali po dun sa Likha Global din po.
1: Yung balikbayan po, Director, na skilled worker, paano? Wala pa sila?
0: Sa ngayon, hindi pa namin, wala pa kaming parang serye ng Likha para sa kanila. Pero dahil baka may clamor na gano'n, baka mag-isip din kami ng version naman ng Likha para sa mga nakauwi na at mga skilled na workers.
1: Opo. O sige, Director, saan po ba pwedeng i-follow ang mga announcement mo ng inyong departamento kung meron ng mga bukas ng application or may mga updates po, Director?
0: Yes po, ang Likhang Marino at saka Likha Global po, ongoing po yung application ngayon. You can see the application at saka yung QR code po para makapag-apply po online sa Department of Migrant Workers FB page as well as sa FB page po ng National Reintegration Center for OFWs. I-like nyo din po yung aming FB page kasi doon nyo po makikita yung iba't ibang mga Likhang Kababaihan, Likhang Marino at saka Likha Global winners na talagang fini-feature namin nun kasi we're so proud of our OFW entrepreneurs na minsan natatakot sila na mag-take ng first step eh. Pero sabi nga namin, Michael, walang mawawala sa inyo kapag trinay nyo, pumunta kayo dun sa portal at mag-submit kayo ng application. Kasi yung naririnig din namin dun sa mga nanalo, mga last minute decision yung kanilang ginawa bago sila mag-apply. Yung si Kenneth, yung Likhang Marino winner noong 2025, kahit si Sweet Rose, yung Likhang Kababaihan 2025, mga last minute decision yan. Pero nagbaka sakali sila, nagpapasalamat din kami na nagtiwala sila sa atin sa DMW. At ito, sila winners natin. At talagang mga negosyante na talaga sila.
1: Ayun. Director, maraming salamat po sa oras niyo may hapon. Maraming salamat po sa pagpapaunlak, pagsagot sa aming mga katanungan. Thank you, Director.
0: Salamat, Michael.
1: Yan po si Director Andrea Luisa Anolin. Siya po ay mula sa National Reintegration Center for OFWs ng Department of Migrant Workers.
2: Oh, malinaw na yan, ha? Huwag nang malito! Nandito ang Basado Servisyo!
1: Ayun, ang dami pong programa ng NRCO, National Reintegration Center for OFWs, para po sa ating mga kababayang migrant workers na umuwi na o nasa ibang bansa pa. Tignan po natin yung ma-update sa kanilang mga social media accounts. Batiin natin si Jericho Ferrer. Sabi niya gusto niya raw mag-guest dito sa ating programa. Tignan natin, Jericho, kung paano, no? Si Banong, sabi niya siya ay qualified dito. Si Louis Basco, nanonood mula sa Valenzuela City. Si Analindong, watching from Apari, Cagayan. Bets Kamaing, mula po sa Marikina. Thank you so much, mga kapamilya at mga kaservisyo. Hanggang sa susunod po na Sabado, alas 5 ng hapon, dito lang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ako po uli si Michael Delizo. Susunod na po ang TV Patrol Weekend. Bye-bye!
2: Si Michael Delizo para sa Pasado Serbisyo sa DZMM.

0: station lang ng mga fishermen natin.
1: We are united and to defend and protect what we have.
2: Sama-sama tayo sa pagtulong. Tayo ang lingkod, tayo ang kapamilya.

0: ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend!
1: Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo, saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
3: To the best of my being, I'm sorry.
2: Naunilang ina ni Rene Paterbonya, hindi tanggap ang paghingi ng paumanhin ni Ateneo Men's Basketball Team Head Coach Tab Baldwin. Muling nanawagan ng pananagutan sa insidente. Ilang lugar sa Mindanao patuloy na niyayanig ng malalakas na aftershocks matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Mga nagkakasakit sa mga apektadong komunidad, dumarami na dahil sa kawalan ng supply ng pagkain at malinis na tubig. Nasa 150 bahay nilamon ng apoy sa Western Bicutan, Taguig City. Helicopter tumulong na sa pag-apula sa sunog. Sa pool sa CCTV, lalaki natangayan ng motorsiklo ng riding in tandem sa Binangonan, Rizal.
4: Paano ka boboto kung hindi ka naman unang-una nag-participate dito sa impeachment trial?
2: Mga miyembro ng House Prosecution Panel tutol sa paglahok ni Senador Jinggoy Estrada sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Estrada ikiniit ang kanyang karapatang maging Senator Judge. At Coco Martin at cast ng Sigapo sinuyod ang Cebu City para makiparty sa mga kapamilya.
1: Kapamilya natupok sa malaking sunog ang 150 bahay sa Western Bicutan sa Taguig City ngayong Sabado ng umaga. Nagbagsak ng tubig mula sa helicopter ang Philippine Air Force para apulahin ang apoy. Nagpapatrol, Dennis Dato.
5: Oh, kuryente oh.
6: Pumuputok ang mga kawad ng kuryente kasabay ng paglagablab ng malaking apoy na lumamon sa magkakadikit na bahay sa Sitio Ato Side sa Western Bicutan, Taguig City. Mabilis ang pagkalat ng sunog na sumiklab bandang alas 9:30 ng umaga. Kanya-kanyang salok ng tubig at bitbit ng timba ang mga nagbayanihang residente para may ibuhos sa mga bahay. Pero kahit anong bilis ng pagsisikap nila, wala silang laban sa bilis ng apoy. Responde na rin ang Philippine Air Force na nagsagawa ng heli-bucket operations. Pabalik-balik ang helicopter para magbagsak ng tubig sa mga nasusunog na bahay. Paghupa ng sunog, bahagi na lamang ng kanyang naubong bahay ang nabalikan ni Noli. Pero pinagpapasalamat na lamang niya at ligtas silang buong pamilya.
7: Hindi namin alam kung paano kami magsimula. Lubog na nga kami sa utang, wala nang makain. Ito, nasunugan pa.
6: Nasa trabaho naman si Judy Ann nang matanggap ang tawag mula sa kanyang pinsan na nasusunog ang kanyang inuupahang bahay.
8: Wala na akong nabutan. Lahat ng savings ko naiwanan din sa bahay. Tapos documents naiwanan din. So parang ang hirap kumuha ulit eh. Para magsisimula ulit pero kakayanin ko.
6: Sa gitna naman ng trahedya, may nagawang magsamantala pa. Masama ang loob ni Cirilo na habang siya ay tumutulong sa pag-apula sa apoy, pinuntirya na pala ng kawatan ang nalalabing gamit na naisalba nila.
9: Doon yung ATM, dalawang cellphone, at saka yung rado niya na isa, at saka yung binta ng karinderiyan namin na may 700 lang naman, tinangay ang lagayan. Sana maibalik nila kasi importante yun na nasunugan na nga kami, yung pang ginawa sa amin.
6: Tinatayang 150 bahay ang nasunog at apektado nito ang nasa 180 pamilya. Hindi patukoy ang sanhi ng apoy. Naging malaking hamon sa mga bumbero ang pagresponde sa sunog dahil sa sikip ng daan.
10: Napakakipot po ng mga daanan. Wala po tayong supply ng tubig na malapit dito sa area. Yung mga hydrants ay malayo po sa location ng sunog.
11: Inihahanda na ng lokal na pamahalaan ng Taguig ang pansamantalang masisilungan ng mga nasunugan. Dennis Dato, ABS-CBN News.
1: Tinutukan ng baril at tinangayan pa ng motorsiklo ang lalaking bumibili sa tindahan sa Binangonan, Rizal nitong Biyernes. Sa kuha ng CCTV, huminto sa tapat ng tindahan ang riding in tandem. Sinakyan ng isa sa kanila ang nakaparadang motorsiklo ng biktima. Tinutukan pa ng baril ng mga suspect ang biktima na hindi na nakapalag nang tangayin nila ang kanyang motorsiklo. Patuloy ang imbestigasyon sa insidente. Samantala, sapol din sa CCTV ang pagnanakaw sa motorsiklo sa General Tino Nueva Ecija. Pinasok ng suspect ang bakura ng biktima at itinulak palabas ang motorsiklo. Tukoy na ng mga pulis ang suspect at inihahanda na ang kasong isasampa laban sa kanya.
2: Patay ang isang lola at anim na pa ang sugatan matapos mahulog sa batis ang sinasakyan nilang SUV sa Badok, Ilocos Norte nitong Biyernes. Sa imbestigasyon ng pulisya, galing Abra ang magkakaanak at patungong Cagayan. Pero ang masayang pagsasama ng pamilya humantong sa trahedya. Ito'y matapos mahulog at bumaligtad ang sinasakyan nilang SUV sa batis sa National Highway ng Barangay Santa Cruz. Inamin umano ng driver na nakaidlip siya, kaya hindi na malayang dumiretso na ang sasakyan sa gilid ng kalsada at humantong sa batis. Nagsagawa ng rescue operations ang Bureau of Fire Protection, MDRRMO at pulisya para maiahon ang mga sakay. Pero dineklarang patay ang senior citizen na babae dahil sa mga tinamong sugat sa katawan. Human error ang lumalabas na dahilan ng insidente. Nanindigan ang mga miyembro ng House Prosecution Team na hindi dapat payagang bumoto si Senator Jinggoy Estrada sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasalukuyang nakapiit ang senador dahil sa kasong plunder at graft, kaya dapat siyang ituring na suspendido, bagay na kanyang kinontra. Inilunsad naman ng iba-ibang civil society groups ang bantay impeachment sa Quezon City ngayong Sabado. Nagpapatrol, Alison Ko.
12: Inilunsad ng iba-ibang civil society at church groups ang Bantay Impeachment, isang citizen-led initiative na layong masubaybayan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon kay Joaquin Benaflor, convener ng Youth Rage Against Corruption, mahalagang bantayan ang paglilitis para malaman ng taong bayan ang kahalagahan nito.
13: Nang usapin ng impeachment ay dikit talaga sa sikmura ng taong bayan. Bakit ba tayo nag-i-impeach ng official? Dahil sa korupsyon, di ba? Every peso na ginagamit sa korupsyon ay peso na dapat sana ay magagamit sa public services, magagamit sa livelihood programs ng taong bayan. Hindi naiintindihan ng taong bayan yung impeachment. Quest, tayo po ang magpapaintindi sa taong bayan.
12: Bahagi ng initiative ang pagsasagawa ng mga public forum, watch parties, mga protesta at prayer vigil para mas mapalawak ang kaalaman ng publiko. Kabilang sa mga dumalo sa paglulunsad ng bantay impeachment ang ilang miyembro ng House Prosecution Team. Naniniwala ang mga taga-usig ng Kamara na hindi dapat payagang bumoto si Senator Jinggoy Estrada na nakapiit dahil sa mga kasong plunder at graft.
14: Paano ka boboto kung hindi ka naman unang-una nag-participate dito sa impeachment trial? So paano, parang isang huwes, paano po siya mag-render ng kanyang verdict, whether guilty or not, kung hindi naman niya nakita yung mga sinabi ng mga testigo?
15: Nasa plunder law na yan, nasa anti-graft and corrupt practices law na yan, na kapag may kaso, suspended din ang public official.
12: Sa pahayag ni Estrada nitong Biyernes, hindi pa nareresolba ang issue at hindi dapat pangunahan ang magiging desisyon ng Senado. Anya, mga nagsasabing tapos na ito ay binabalewala ang due process at hustisya. Sa Huwebes, June 18, magsisimula ang pre-trial conference kung saan ilalahad ang House Prosecution Panel at ang defense team ni Vice President Duterte ang mga ebidensya at testigong kanilang ihaharap sa paglilitis. Ayon kay House Prosecutor Representative Joel Chua, isang mabigat na pasya para sa depensa kung isasalang nila ang Vice Presidente sa witness stand.
14: Once na siya po ay ginawa nilang testigo, she will be subjected to cross-examination. So pagka ano po siya, so magsasalita po siya, yun po yung kanyang mga direct examination, tapos kami naman po, iko-cross namin po siya.
12: Naniniwala din si Chua na sapat na ang isa sa mga apat na articles of impeachment para mapatunayang guilty ang bise at posibleng hindi na kailangang ilatag ang lahat ng apat na reklamo.
14: Depende po kasi kung sa tingin po namin after 2, 1, 2, or 3 articles, tingin namin matibay na yung aming ebidensya, hindi na po namin kailangan tapusin yung apat na articles.
12: Sakaling mapatutunayang guilty, maaalis sa pwesto at hindi na makakatakbo sa anumang halalan si Duterte. Samantala, iginiit ni Senator Rodante Marcoleta na habang hindi pa umano natutukoy ng Senado ang uupong presiding officer sa impeachment trial, dapat nang mamagitan ang Korte Suprema sa anumang amyenda sa impeachment rules.
16: Oh. Sino magpipresent sa kanila ngayon? Si Alan Cayetano o si Sherwin Gatchalian? Ito yung problema natin ngayon na kailangan talaga ay mamagitan talaga ang Korte Suprema.
17: Ayun.
16: Sa lalong madaling panahon.
12: Sa ganang kampo ng House Prosecutors, sino man ang magsilbing presiding officer, tiwala sila sa proseso ng pananagutan.
15: This is not a question of who is the presiding officer, who are the senator judges, who are the public and the private prosecutors. Whether it is former SP Alan, or acting SP Win, or the one which you mentioned, Senator Cheese, we express our faith and confidence to accountability mechanism.
12: Sa Lunes, June 15, nakatakdang ipasa ng House Prosecution Team ang pre-trial brief sa Senado. Alison Ko, ABS-CBN News.
1: Mariing binatikos ng August 21 Movement o ATOM ang pagkukumpara ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang sigalot sa Senado sa sakripisyo ni dating Senador Ninoy Aquino noong rehimeng Marcos. Sa kanyang Facebook Live Biyernes ng gabi, sinabi ni Cayetano na walang pagkakaiba ang paglaban ng mga bayani para sa kalayaan ng bansa sa laban ng kanilang grupo para sa kasarinlan ng Senado mula sa impluwensya ng Malacanang. Inminuwestra pa ni Cayetano ang laban sign na naging simbolo ng protesta noong panahon ng diktadura.
18: Gamitin ko talaga yung laban kasi we have to continue fighting. Laban lang po. It's worth the fight. We have to continue fighting.
1: Sagot ng ATOM, katawa-tawa, nakakainsulto at kahibangan ang sinabi ni Cayetano. Muling nanawagan ng grupo na magbitiw na ang senador na tinawag nilang kahihiyan, hindi lang sa Senado kundi sa buong mundo.
19: Sinolusyonan ng isang kumpanya ang problema sa basura, lalo na sa plastic sachets, para maging kapaki-pakinabang na mga bagay muli. Ang kanilang kwento sa May Puhunan, Kaya Mo!
20: Hi Miguel!
21: Hi! Hello, welcome Meg! So tuloy ka, dito tayo sa loob. Ito yung sample ng ating mga items no, na ginagawa galing sa mga flexible plastics tulad ng mga sachets, plastic bags, bubble wraps, shopping parcels. And then we upcycle them, turn them into panel boards para mapakita na may value pa yung mga ganitong klaseng plastic waste.
20: Bakit plastic sachets?
22: Halos lahat ng ginagamit natin ngayon may isang naka-sachet yung na format na already. So ganun kalala yung problema natin. That's why doon kami nag-focus. Parang hitting two birds with one stone. Pag-negosyo na tayo, kita na, and nakakatulong pa tayo sa kalikasan. Dito po natin ginagawa yung mga furniture natin. Dito rin natin ginagawa yung mga items na minamanufacture natin using restore board.
20: Katulad ng ano, sir?
22: Katulad nito, ito po ang ating duyan.
0: Uy, astig. Pwede pang malakihan din.
22: Oo, pwede malakihan. We can customize naman yung mga sizes, designs, yung mga ganun.
3: Abangan ang buong kwento sa May Puhunan, Kaya Mo. Linggo, alas 3 ng hapon.
1: Susunod, ina ni Rene Baterbonia hindi tanggap ang paghingi ng tawad ni Ateneo coach Tab Baldwin. At ginagawang poso sa Palayan, apoy ang lumabas imbes na tubig. Alamin sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
17: Pause muna sa drama.
23: Ayaw! Ayaw!
17: Simulan na ang saya dito sa Sinikwela. Stress-free ang bawat isa. Samahan mo ng aliw. Tsak ikaw ay mababaliw. Tara at sabay-sabay magiliw.
24: Talagang bago.
17: Dahil sa sini mo, hari ka rito. Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
25: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.

0: Rinik. Manuper.
1: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
2: Hindi ako natatakot sa iserapin.
0: Matindi.
3: Kahit sino kong sipilag, pupuntay mo rito. Tutuluyan kita.
0: Ganyan talaga kapag may bibit na akima.
3: Mananagutin ko kanyan.
0: Walang kakabatang nag-iisang alama.
1: Sino ka ba talaga?
0: Ramon Revilla Sr.
4: Bilib lang ako sa inyo. Mukunian ka ang tingka.
0: Alamat ni Akima.
5: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
0: Sa sinimo, Hari Carito.
6: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Lumaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong isipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung story nila?
7: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
8: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
9: kailangan ng gabay na maaasahan.
8: Ako po si Master James Alejandro.
9: At ako naman po si Ate Nems Turla.
7: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
10: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
11: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
7: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Sa tindi.
13: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
12: Ibang klase tumitig.
14: Alias pretty boy.
15: Agad narito ko, diligaya ka.
12: Kapag sila ang pumorma. Kahit sino, may yayani.
16: Ito ang tandaan mo. Tistado na ang bulok mo.
17: Ang tigas ng dibdib mo, si tigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
12: Yan ang tunay na astig.
18: Sa Diyos lang ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na babahagang puntos ko.
12: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 PM.
7: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na buhay.
19: Niyanig ng malalakas na aftershock ang General Santos City bandang alas 10 ng umaga nitong Sabado. Kuha sa CCTV. Na nagpulasan palabas ng kani-kanilang bahay ang mga residente dahil sa mga pagyanig. Hawak pa ng ilan ang kanilang mga anak at mayroon pang may bit-bit ng sanggol. Ayon sa FIVOX, magnitude 5.3 ang narehistrong pinakamalakas na aftershock ngayong Sabado. At sa kanlurang bahagi ng Glan Sarangani ang epicentro nito. Nasa intensity 4 naman ang epekto ng pagyanig sa Malapatan, Malungon, Maasim at Kiamba sa Sarangani Province. Patuloy na nararamdaman din sa ibang lugar ang aftershocks bunsod ng 7.8 magnitude na lindol noong June 8.
20: Mahigpit na binabantayan ngayon ng Armed Forces of the Philippines ang floating structure ng China sa Bajo de Masinloc matapos itong gumalaw o magbago ng posisyon. Ayon sa ilang eksperto, dito nagsisimula ang pagtatayo ng China ng mas malalaking istruktura o artificial island sa West Philippine Sea. Naniniwala naman si Defense Secretary Gibo Teodoro na may kaugnayan rin ang mga hakbang ng pamahalaan laban sa mga illegal na aktibidad ng ilang Chinong nasa Pilipinas sa sanctions na ipinataw ng China laban sa kanya at kanyang pamilya. Nagpapatrol, Alison Ko.
21: Nagpalit ng pwesto ang naunang namataang floating structure sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea.
22: Yung platform na ipinakita namin noong nakaraang Wednesday na namataan natin na nasa may kalagitnaan ng loob ng Bajo de Masinloc Shoal ay umangat na sa ibabaw, no? Meaning they are on the northernmost part of Bajo de Masinloc.
21: May 25, unang namataan sa satellite imagery ang nasabing istruktura. Natuklasan din ng Maritime Forces ng Pilipinas ang isang antenna structure sa paligid ng bahura. Iginiit ng Embahada ng China sa Maynila na bahagi ng teritoryo ng China ang Bajo de Masinloc at normal ang mga hakbang tulad ng scientific research na isinasagawa nito sa lugar na mayroon silang soberanya. Nasa 124 nautical miles lamang ang layo ng bahura sa Zambales mainland pasok sa 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon kay maritime law expert Attorney Jay Batong Bakal, ipinakikita ng kasaysayan na mga ganitong lumulutang na istruktura ng China ay madalas na nasusundan ng pagtatayo ng mas malalaking ilegal na istruktura.
2: Sa ngayon, ang sinasabi daw nila ay scientific research daw ang dahilan. Pero ang naaalala po natin agad, pag sinabi nila yon, yun din ang sinabi nila bago nila kunin ang Fiery Cross Reef at tayuan ng mga permanenteng istruktura. At ngayon ay malaking artificial island na.
21: Mahigpit na binabantayan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard ang sitwasyon.
3: So we have learned our history kung kaano nag-ooperate ang Chinese Communist Party. We are keeping a very close eye on developments sa Baho de Masinloc. Yun ang salarangan ng DND and AFP.
22: We are still conducting continuous maritime domain awareness flight, monitoring and also challenging the presence of these two Chinese research vessels na nasa loob din ng Baho de Masinloc.
21: Naniniwala naman si Defense Secretary Gilberto Chudor Jr. na posibleng may kinalaman ang mga pag-aresto ng Pilipinas sa ilang Chino dahil sa mga ilegal na aktibidad sa Chinese sanctions laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Banned sa Chinese mainland, Hong Kong at Macau si Chudoro at kanyang pamilya at bawal din makipagtransaksyon sa kanila ang mga individual at grupong Chino. Suportado ng militar ang Defense Chief. Naniniwala ang AFP na ang pagpataw ng Chinese sanctions ay pagtatangkang pahinain ng soberanya at interes ng Pilipinas. Allison Ko, ABS-CBN News.
19: Kapamilya, tuwing sasapit ang araw ng kalayaan, hindi lamang isang pirasong tela ang itinataas at hindi lamang isang simpleng himig ang ating inaawit. Binubuhay ng ating watawat at ng bawat nota ng lupang hinirang ang dugo ng mga bayaning nagbuwis ng buhay para sa tinatamasa ngayong kalayaan at kasarinlan. Kasabay nito isang buwang ipinagdiriwang ang National Flag Days mula Mayo hanggang Hunyo. Bukod sa paggalang sa bandila, alam nyo ba mga kapamilya ang mga itinatakda at ipinagbabawal ng batas kaugnay ng ating bandila at pambansang awit? Yan ang pag-usapan natin sa Alamin ang Batas. Tuwing May 28 hanggang June 12, ipinagdiriwang ang National Flag Days. Kaya iwinawagayway ang bandila o watawat ng Pilipinas sa mga kalsada, gusali at maging sa ilang bahay. Noong June 8, nang yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang ilang bahagi ng Mindanao, karamihan ng mga paaralan ay nagsasagawa ng flag raising ceremony. Sabi ng ilan, ang bandila ang nagligtas sa mga estudyante at guro.
14: It should not touch anything.
19: Ayon kay researcher Rainer Policarpio ng National Historical Commission of the Philippines, ang bandila ang nagsisilbing sagisag o simbolo ng mga Pilipino, kaya nararapat itong pahalagahan. May batas at mga panuntunan para rito. Ang Flag and Heraldic Code of the Philippines o Republic Act No. 8491.
23: Sa panahon ngayon, may mga magkakaiba tayo ng pananaw, pagdating sa relihiyon, sa politika, sa mga usaping panlipunan. Ngunit, hindi nawawala, syempre, yung common denominator natin is yung pagkapilipito natin. At yun yung sinasagisag ng watawat ng Pilipinas.
19: Nakasaad sa probisyon ng batas na kapag iwinawagayway ang bandila sa flagpole, nasa taas dapat ang asul na bahagi ng watawat sa panahon ng kapayapaan at pula naman ang nasa itaas kapag panahon ng gyera. Kapag nakabitin namang patayo, nasa kaliwa ang asul kapag peacetime at pula naman kung may digmaan. Kailangan din itayo ang flagpole sa prominenteng lugar at mas mataas sa mga gusali. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagsira tulad ng paggupit sa bandila. Bawal din itong gamiting pandekorasyon at mantel. At bawal na bawal ding isuot ang mismong bandila bilang costume, pero pwede itong magsilbing inspirasyon sa disenyo.
23: Bawal mong gawin yung flag mismo is bahagi ng costume mo, or gawin mo siyang tapis, gawin mo siyang kapa, or itahi mo siya sa damit mo. But using the colors of the flag or a flag-inspired design na deliberately babaguhin mo as to remind you of the flag but not to specifically look like it, allowed po natin yun.
19: May provision din sa tamang pagkanta ng lupang hinirang na pambansang awit ng bansa. Dapat naayon ito sa areglo at komposisyon ni Julian Felipe, kasama na ang tamang tempo o bilis.
23: So, the way for you to determine kung mabilis ka ba or pasok ka ba dun sa kanyang cadence o kanyang tempo is kung gaano mo siya katagal kakantahin. It's 1 minute, isang minuto sarado. You can give or take a few seconds of course, pero isang minuto sarado.
19: May desisyon din ng Korte Suprema noong 1993 sa Ebralinag versus Superintendent of Schools of Cebu na pinapayagan ang mga miyembro ng Jehovah's Witnesses na huwag sumaludo sa bandila base sa kanilang paniniwala na ito ay pagsamba.
23: Basta as long as ipakita mo yung iyong pagrespeto, yung pagtayo is required. Pero again, subject po to circumstances because the law cannot compel someone who is technically unable to do so. So halimbawa po PWDs or may sakit, kung hindi naman talaga sila makakatayo, okay lamang po.
19: Sa ilalim ng batas, may parusa ang mga paglabag mula censure o pagsasabihan hanggang sa pagmumulta na abot sa 20,000 pesos at 1 taong pagkakakulong. Bilang mga Pilipino, mas makabubuting ang taos-pusong paggalang sa mga simbolo ng bansa ang mananaig at hindi ang takot na makulong o pagmultahin. Pero sa huli, mahalaga pa rin talagang alam natin ang mga ipinagbabawal na gawin sa bandila at pambansang awit. Kaya, ugaliing alamin ang batas.
20: Pinasaya ng Aces of P-Pop, BGYO, ang libo-libong fans na dumalo sa Naliyagan Festival sa Agusan del Sur. Nag-perform ang grupo ng mga fan favorites at mga bagong kanta sa kanilang latest EP na On Demand. Highlight din ng kanilang performance ang pagharana sa ilang piling audience. Ikinatuwa ng mga nanood ang performance ng BGYO ng kanilang cover sa mga kantang Tala at Kilometro. Kasunod ng opening ng Palarong Pambansa 2026, ito na ang ikalawang beses na nagtanghal ang BGYO sa Agusan del Sur sa pagtaya ng provincial government ng Agusan. Higit 33,000 ang nakisaya sa Naliyagan Festival. Kahinirang namang Grand Champion ng Season 10 ang tawag ng tanghalan sa It's Showtime, si Yanny Basikal ng Central Luzon. Pinabilib ni Basikal ang mga hurado at mga manonood sa kanyang performance ng Smoky Mountain Medley na Mama sa Made in London, Better World at Paraiso, kung saan nakuha niya ang final judges score na 97.4%. Sumunod sa kanya ang pambato ng Region 12 na si Charlie Palalisan at Janelle Silvestre ng Region 1. Bukod sa trophy, mag-uwi si Basikal ng tumataginting na 1,000,000 piso. Magkakaroon din siya ng management contract mula sa ABS-CBN at recording contract mula sa Star Music. Congratulations! Samantala, attention naman sa madlang people. May ongoing auditions po para sa Miss Q&A. Bukas ito sa 18 years old and above, basta't palaban sa sagutan, talakan at rampahan. Bisitahin ang Facebook page ng It's Showtime para sa iba pang detalye.
19: Presyo ng pagpapakapit ng rooftop solar, hiniling na maging abot kaya. Libo-libong runners, binaybayang EDSA para sa Manila Marathon sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
0: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga-Baleno, Masbati po ako. High school ako, naisip ko na po maging reporter. Pinasa ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong kakayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoong kwento sa masa.
7: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
1: Yung bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
7: Ang naninindigan para sa katotohanan.
4: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
7: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
5: Isa lang araw na rito para sa mga hari.
6: Ako nang pahala dyan.
5: Sit back. Wow, ang sarap ng The King. Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster Movies. Ay, mo't kaya.
6: Talaga?
24: Talaga ho?
5: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
25: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
26: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
7: At masasayang usapan.
26: Kuwaira ko dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train kay...
25: Ah, ganyan. Mm-hmm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
26: Leia...
25: De Guzman.
7: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
27: Hindi ako susuko!
7: Digasin.
28: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
7: Habulin!
24: Ang lakas-lakas ng apil mo.
29: Bulaklak para sa'yo.
7: Hindi ka sasantuhin.
30: Si Maroy! Bubuga na kaboy!
7: Talagang ang bumangga.
29: Kita!
28: Sagasaan ang dapat sagasaan. Patas ang pinaiiral ko rito.
29: Sinong singa dito?
28: Ako!
30: Palakpak ang puna din ng pagiting na lalaki!
7: Sine siga sa sine mo. Hari ka rito!
31: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa.
20: Ilang araw mula nang yumanig ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, maraming barangay pa rin sa Glan, Sarangani ang hindi pa napapaabutan ng tulong ng gobyerno. May mga naiulat ding nagkakasakit na dahil sa maruming tubig. Live mula Glan, nagpapatrol si Francis Orso. Yes, napuntahan na ba ng lokal na pamahalaan ang naturang barangay at ano pa ang ibang pangangailangan nila?
32: Jen, malinis na may inom na tubig ang isa sa mga kailangan ng mga residente sa barangay Katluad dito sa Glan, Sarangani, dahil nga ang iniinom nilang tubig ay nakontamina matapos ang lindol noong Lunes. Nakausap natin yung ilan sa mga residente doon at sinabi nilang hindi pa rin nakakarating ang tulong medikal mula sa lokal na pamahalaan ng Glan. Pero ang isa at higit pa sa mga pangangailangan ng mga residente sa naturang barangay ay rescue at retrieval. May nakausap kasi tayong isang pamilya na ayon sa kanila, dalawa sa kanilang kaanak ang hindi pa rin nare-recover ang katawan matapos matabunan sa landslide. Tuliro at hindi pa rin nakakausap ng maayos ang lalaking ito matapos malibing ng buhay ang kanyang asawa at 13-anyos na kapatid nito sa pagguho ng lupa noong Lunes dahil sa lindol. Pati ang ina ng kanyang misis, labis ang pighati. 6 na araw na ang nakalilipas, hindi pa rin nare-recover ang kanilang katawan sa bahagi ng Purok Katbing na natabunan ng lupa.
33: Ngayon na huwag tabang, sir, kay Koan. Ang motivasyon nga, lisod mi. Ngayon magtabang nga, kung siya makatabang sa mga.
34: Nagpasalamat, mampod mi, nga natabangan mi sa manang ginagmayang ayuda. Pero miss,
2: ang amon tang gipangayo unta sa Ginoo nga kanang makitan unta sir kung naamang galing ikatabang unta sa gobyerno. Pero kung wala, wa man pun may mahimo sir kay dili man mi dato, pobre man mi. So amo na lang ihatag sa Ginoo kung unsa man galing.
32: Ayon sa opisyal ng Purok Macopa, nakatabing purok ng Katbing, posibleng hindi lang ang magkapatid ang nalibing sa guho. Bukod sa pinangangambahang mga residenteng na ilibing ng buhay, problema rin ng Barangay Kaltuad ang kontaminadong tubig. Dose-dose ng mga kabataan at mga residente ang nagkakasakit na ngayon dahil sa pilitan nilang iniinom ang maruming tubig, bunsod na kakulangan sa mga may inom na supply ng tubig, pati na rin ang makakain. Ito rin ang kinumpirma ng lokal na pamahalaan ng GLAN.
3: May isang barangay lang ako nga mayroong diarrhea. One barangay only, pero pinapuntahan ko na ng mga nurses natin, doctors, may dala silang mga IV, may dala mga gamot.
8: So, barangay po yan?
3: Barangay Kaltuad po.
8: Kaltuad? Diarrhea?
3: Oo.
8: Maraming mga residente?
3: Because siguro sa tubig.
32: Dahil wala pang maayos na kalsada, habal-habal lang ang ginagamit para marating ang Purok Macopa ng Barangay Kaltuad. Emosyonal na ikinuwento ni Angeli ang sakit sa tiyan na nararamdaman. Anya, nang lumindol noong Lunes, hindi niya namalayang marumi na ang nainom na tubig. Hanggang ngayon, hindi siya makalakad sa tindi ng sakit ng tiyan. Ganito rin ang karanasan ng pamilya ni Hermine Hildo. Ayon kay Mayor Yap, may pumunta ng mga doktor at nurse sa lugar, pero sinabi ng mga residente at opisyal ng barangay na wala pang nagawi sa kanilang lugar.
9: Murag dili pa kaayo, dili jud ko okay sir. Lisod kaayo akong kinabuhi karon. Unya mag-adto ko sa ospital, wala man koy kwarta, wala koy mahimo, kay wala koy ipalit og tambal. Unya naglibang-libang ko sir, kanang murag lapok akong ilibang kay nakainom man kog lapok.
10: Yung topic po, ininom po na ba, pero medyo po yung parang kalawang po yung lasa niya po. Sa pag hindi namin inumin po, wala talaga, wala kami tubig.
32: Ayon sa GLAN LGU, pahirapan pa rin mapasok ang ibang barangay dahil sa ilang serye ng landslide. Sa kabuuan, tinatayang 23,000 families o higit 106,000 individual sa GLAN Sarangani ang apektado ng lindol. Hindi inaalis ng LGU ang posibilidad na tataas pa ang bilang na ito. Nangako naman ang Department of Social Welfare and Development na hindi bibitaw hanggang makabangon muli ang mga pamilyang apektado ng lindol. Zen, ayon sa pinakahuling ulat ng Office of Civil Defense, umakyat na sa 61 ang nasawi dito sa Kalakhang Mindanao dahil nga sa nangyaring lindol noong Lunes, habang nasa 33 naman ang nawawala o pinaghahanap pa ng mga otoridad. Zen.
11: So, Francis, kasi kahapon sa mga video natin mula dyan, yung mga residente na mismo yung nage-effort na umalis dun sa kanilang lugar by foot. So, ang tanong ko lang is, may plano ba na pumunta doon yung mga retrieval operation groups, yung mga tutulong by foot para rin maabot yung mga isolated barangay?
32: Alam mo, Zen, nakausap natin ang LGU ng GLAN dito sa Sarangani at sinabi nila ngang aminado silang nahihirapan talagang maiabot o makaabot doon sa mga lugar na isolated at talagang tinamaan din nitong lindol. At hanggang ngayon nga, hirap silang dalhin yung mga heavy equipment na makatutulong nga rin sana para mag-recover ng mga katawan o labi ng mga residente ngang natabunan sa landslide. Pero wala pa silang sinasabi kung sasadyain ba nila yon at maglalakad na lang para pumunta doon o gagamit sila ng iba pang paraan tulad na rin halimbawa ng paggamit ng chopper para makapunta yung mga rescuers. Pero hanggang ngayon wala pang malinaw kung paano makakarating yung LGU doon sa mga malalayong lugar na meron pang pinaniniwala ang natabunan sa landslide.
11: And more importantly, Francis, kumbaga yung supplies, yung pangangailangan ng mga tao doon dahil hindi natin sure, di ba? Dahil ilang araw na yung lumipas kung kakayanin pa nila na magtagal bago sila makatanggap ng ayuda o tulong o pagkain.
32: Tama ka, Jen, kasi marami pa ngang mga residente ang sinasabi nilang hindi pa rin sila nakakatanggap ng ayuda tulad ng pagkain, ng inuming tubig. Kaya nga itong napuntahan natin sa Barangay Kaltuad, mm-hmm, napipilitan silang inumin yung maruming tubig at nagkakasakit na sila kasi nga wala silang malinis na tubig doon. Pero sinabi naman ng LGU na sisikapin nilang mapuntahan iyon, makapagpaabot ng tulong tulad na nga ng pagkain at tubig, mm-hmm, para nga yung mga residente ay matulungan nila sa gitna nitong nangyayaring krisis dito do sa Sarangani.
11: Okay. Patuloy kayo mag-ingat at maraming salamat, Francis Orso.
0: Ikinagulat ng mga residente ng Barangay Fundasyon Dueñas Iloilo na imbes na tubig, apoy ang lumalabas sa ginagawang poso sa lugar. Ayon sa uploader ng video, gagamitin sana ang poso sa pagpapatubig sa palayan. Laking gulat nila nang sumiklab ang apoy ng magsindi ng sigarilyo ang isa sa mga trabahador. May kasama pa umanong bula ang tubig na lumalabas. Paliwanag ng Environmental Management Bureau ng Region 6, posibleng may deposito ng methane gas sa

0: Dollar at hindi lang ito dapat pang mayaman lang.
1: Paano po natin pabababain ang presyo ng rooftop solar? Kabilang po dito ang pagrepaso sa buwis na dagdag ng halaga o ang tinatawag nating VAT.
0: Hiling rin nila na magkaroon ng loan program ang mga bangko na mababa ang interest para sa mga magpapakabit ng solar power system.
2: Napakahirap pong kumuha ng financing para po sa rooftop solar. So maganda po sana na magkaroon pa tayo ng mga programa, ng mga subsidiya, mabawasan po ang mga taxes.
0: Pag maraming bahay-anila ang makabitan ng rooftop solar, bababa ang gasto sa kuryente kalaunan at hindi na masyadong dedepende o aasa ang Pilipinas sa ibang bansa para sa krudo at coal.
3: Kapag lahat po ng viable roof spaces sa Quezon City ay solarized, maaari pong maharness ng Quezon City ang 3 times more than yung actual energy demand po natin.
0: Nais rin ang mga grupong magkaroon ng maayos na training para sa mga installers para masigurong ligtas ang mga ikakabit na device sa bahay. Naglunsad rin sila ng online petition para kumbinsihin ang mga mambabatas at pribadong sektor na magtulungan para bumaba ang presyo ng solar panel dahil sa huli, buong bansa rin anila ang makikinabang dito. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
4: Kapamilya, alam nyo bang hindi lamang sa Egypt merong mga mummy? Abay, meron din dito sa atin sa Pilipinas. Yan po ang tatalakayin sa pinakabagong digital show ng ABS-CBN News, ang Philippines' Strangest Mysteries. Kasama ang ating mga news reporters na sina Rafael Bosano, Andrea Taguines, Izzy Lee at Harleen Delgado. Panoorin ang kabuuan ng Secrets of the Fire Mummies na ikukwento sa atin ni Izzy Lee sa Philippines' Strangest Mysteries. Streaming na po yan sa ABS-CBN News YouTube channel at abangan sa darating na Martes, 8 p.m. kung ano namang bagong misteryo ang tatalakayin sa Philippines' Strangest Mysteries.
5: Coco Martin at si Gabo Cass, mainit na sinalubong ng mga Cebuano. Motorcade naging instant street party sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
6: Kilala rin kung sino ang nasa harap mo.
7: Hey! Kilala ba kung sino ko?
6: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
7: Magdasal ka na!
8: Tatapusin na kita, demonyo ka.
6: Ang swabing bigotilyo.
9: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
10: Wala naman akong boyfriend eh.
9: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
6: Malvines Trumabaho.
11: Walang personalan to ha. Trabaho lang.
6: Walang aksyong di tatata.
9: Ano?
6: Lahat ay magmamarka.
7: Sige! Tumukal mo!
9: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munit. Magkakamatay tayo.
6: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
12: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
13: DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
6: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
14: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
15: Ibahin mo ko!
6: Maaksyong tapatan!
16: Papakita ko sa iyong hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
17: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pa hahalikin kita sa lupa.
6: Maaksyong baridan!
18: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
6: Punong-puno ng aksyon.
16: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo.
19: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
6: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon. Dito sa Sine mo, Ari Carido.
20: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.

0: mga kapamilya at kaserbisyo. Panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
1: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at balas. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at impormasyon.
2: Hindi matanggap ng magulang ng nalunod na player na si Rene Paterbonia ang paghingi ng tawad ng head coach ng Ateneo de Manila University men's basketball team na si Tab Baldwin. Laking panghihinayang naman ng mga nakikiramay sa maagang pagkawala ni Paterbonia na isang mahusay na atleta at mabuting anak. At live mula sa Davao City, nagpapatrol si Hernel Tocmo. Hernel, kamusta nung latest dyan?
3: Adrian, patunay ang dami ng mga nakikiramay na fans at kababayan sa matinding pagdadalamhati na dulot ng agarang pagkamatay ng batang basketbolistang si Rene Paterbonia. Ang mga kasama niyang manlalaro ay labis pa rin ang pagkabigla sa nangyari.
4: Kahit malakas ang ulan, hindi napigilan ang pagbuhos ng mga nakikiramay sa pumanaw na basketball player ng Ateneo de Manila University na si Rene Paterbonia. Bagamat bawal kumuha ng litrato sa loob ng chapel, nagkasya na lang ang fans sa pagpapicture sa display ng mga jersey ni Paterbonia, kabilang dito ang jersey sana niya ng Ateneo de Manila. Sabik ding makita ng kanyang kasamahan sa Davao Eagles si Paterbonia, gaya ng volleyball player na si Harmonica Sanchez na nakasama pa niya sa palarong pambansa sa Agusan del Sur.
5: Parang gusto kong umiyak kasi naawa talaga ako and hindi talaga ako makapaniwala ng ganun nangyari sa kanya. And ngayon sobrang excited ko nga makikita siya kasi na-miss na namin siya.
4: Dumalaw naman kagabi si Vice President Sara Duterte at aktor na si Gerald Anderson. Ilang araw matapos ang trahedya sa Aurora, nagsalita na rin si Ateneo de Manila men's basketball team head coach Tab Baldwin. Sinabi niyang nabigo siya bilang isang leader, coach at kaibigan dahil sa pagkamatay ni Paterbonia at Nigerian teammate nitong si Divine Adili. Humingi ito ng tawad mula sa mga magulang at pamilya ng dalawang atleta.
6: As a coach, I lost my boys too. Never again would I be able to help them develop into the basketball player they wanted to be, to help them grow into the young man that they promised that they could be. But that's insignificant compared to what your families are experiencing. As a coach, we are entrusted with the growth of our basketball players, the development of these young men into future professionals. But mostly, as a coach, I'm entrusted by you, the parents and the families, with first and foremost their well-being. And in this, I feel I failed.
4: Sa Facebook post ng ina ni Rene na si Roveline Baterbonia, hindi niya matatanggap ang paghingi ng tawad. Ang tanging gusto niya, mailantad ang tunay na nangyari kaya't humantong sa trahedya. At kahit sabihin pang aksidente lang anya ang nangyari, dismayado siya na hindi agad siya sinabihan at binigyan ng kumpirmasyon. At nag-anunsyo na agad umano ang pamunuan ng Ateneo de Manila sa social media na patay na si Rene. Umaasa naman ang dating coach ni Baterbonia na si Jess Evangelio na mabibigyan na ng kasagutan ang kanilang mga tanong kung sino ang dapat managot para mapanatag ang kanilang loob. Tinuturing nilang bayani si Rene na isang halimbawa sa husay, pagmamahal sa pamilya at kababaang loob.
7: Sobrang nakakataba din sa puso kasi sobrang daming nagsusupport kay Rene. Sobrang daming nag-a-idol sa kanya and yun, parang sobrang influential niya na tao kasi yun nga, hindi lang naman kasi siya magaling sa basketball, mabuting tao din siya.
4: Samantala, nagluluksa rin ang mga kaibigan at kasamahan ni Divine Adili. Ayon sa kanyang dating coach sa New Era University na si Den Velez, Marso nang huling makita niya si Adili nang bisitahin sa training nito sa Blue Eagles sa Morong Rizal. Pinag-usapan pa raw nila ang injury nito at kahandaan sa paglalaro sa paparating na season. Para kay Velez, anak na ang turing niya kay Adili na pinuri niya sa kabutihan ng puso na puno ng pagmamahal.
3: Samantala, sa panayam natin kanina kay Attorney Israelito Torreon, ang legal counsel ng pamilya Baterbonia ay sinabi niyang biniberipika nila ang video na inupload sa social media ng nagpakilalang asawa ni Coach Tab Baldwin at nagpadala naman sila ng letter of intent sa Department of Justice kaugnay sa Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Baldwin para hindi ito makalabas ng bansa. Adrian?
2: Salamat, Hernel Tokmo.
8: Iniutos ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang pagsailalim kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa panibagong medical examination bago ang kanyang paglilitis. Sa inilabas na desisyon ng korte nitong Biyernes, pinayagan ito ang hiling ng depensa na muling masuri si Duterte dahil lumala umano ang kanyang kondisyon at hindi niya kayang sumalang sa trial proper sa November 30. Ayon sa Trial Chamber 3, bahagi ng patas na paglilitis na nasusunod ang proseso ng pagdinig at nauunawaan ng akusado ang ebidensya at testimonyang inihahain sa korte. Pero nilinaw ng trial chamber na hindi kailangang nasa 100% ang mental na kapasidad ng isang akusado. Muli namang binuhay ng korte ang naunang medical panel na sumuri sa dating pangulo noong pre-trial phase. Samantala, pinayagan din ng ICC ang pagdagdag sa hindi pinangalan ng individual sa listahan ng non-privileged contacts ni Duterte. Hindi naman ito kinontra ng prosecution basta't patuloy na susunod ang dating pangulo sa mga patakaran pagdating sa komunikasyon. Bumiyahe ng Cebu City ang buong puwersa ng seryeng Sigabo sa pangunguna ng hari ng aksyon sa ating henerasyon na si Coco Martin, Julia Montes at iba pang cast. At live, nagpapatrol si MJ Felipe. MJ, nasa na kayo? Tapos na ba ang motorcade ng Sigabo?
9: Alam mo, Zen, una sa lahat, thank God at hindi umulan. Maganda ang panahon dito sa Cebu, pero napakainit at sing-init ng naging pagtanggap at pagsalubong ng ating mga kapamilya at kababayan dito sa Cebu, sa buong cast ng Sigabo, sa pamuna ni Coco at ni Julia. Alam mo, alauna nagsimula yung motorcade, pasado alauna ng hapon, at natapos ng halos mag-aalas sa isna yung pag-iikot namin dito sa lungsod. Alam mo, grabe yung dami ng taong lumabas at sumalubong kay Coco, kay Julia at sa buong tropa ng Sigabo sa mga kalye dito sa Cebu. At pinapakita natin ngayon yung dami ng tao sa mga kalye, no? Talagang nagmistula siyang street party. Talon, sigawan, hiyawan, lahat. Cheering and kumakaway kay Coco, kay Julia sa buong cast. Talagang, alam mo, sa totoo lang ha, yung mga videos will not give justice doon sa energy at saya kanina dito sa Cebu. At patunay lang to, no, nung pagkasabik ng lahat ng ating mga kapamilya sa pagbabalik ni Coco sa primetime. At Zen, hindi ko na patatagalin pa, kasama natin ngayon dito sa pagkatapos ng Morning Kid sa TV Patrol. Siyempre, ang hari ng aksyon sa ating henerasyon, Coco Martin with prime actress Julia Montes. Hello!
10: Hello, good evening po.
9: Fresh.
10: Sa sobrang init ang pagtanggap ng mga Cebuano.
9: Grabe talaga. Una, yun siguro una kong tanong sa inyo, no? Alam kong nagpupunta na kayo sa iba't ibang lugar, Coco. Ano yung pakiramdam? Nakita yung buhos at dumog ng tao kanina.
11: Siyempre, umaapaw para sa aming mga puso yung naramdaman namin kanina personally. Kung gaano sila kasaya, kung gaano sila kasabik sa amin. At ito naman yung pamamaraan namin bilang pasasalamat sa support ang ibinibigay na sa lahat ng mga show ng ABS-CBN.
9: Ang tanong ko kanina sa inyo, doon sa float natin, di ba kayo napapagod?
10: Ayun nga, yung tanong ng lahat. Hindi, sabi po namin, every time kasi nakikita natin yung mga kapwa nating kapamilyang, ganun kainit yung pagtanggap sa atin, hindi ka talaga mapapagod eh, di ba ko? Doon ka na i-inspire.
11: Actually, katulad kanina, talaga wala pa kami tulog hanggang ngayon. Dahil na-late na kami na, siguro I think mga 2 a.m. na kami napakap. Tapos 4 a.m. nasa airport na tayo. And then after that, diretso. Tapos konting nap lang dito. And then, yun, nag-motorcade na tayo. Pero sabi ko nga, pag nakita mo na yung mga tao, yung energy mo eh, hindi mo mapipigilan kasi binibigay mo kung ano yung deserve nila.
9: Tama.
11: Kasi yung bilang pasasalamat, yung ilang taong pagmamahal, ano man ang pinagdaanan ng ABS-CBN, nandiyan pa rin sila. At ito yung pagkakataon para makapagpasalamat tayo sa kanila at naparamdam natin kung gaano natin sila kamahal.
9: Believe ako sa inyong dalawa. Kasi mainit na nga yung panahon, kumakanta pa at sumasayaw pa kayong dalawa doon.
10: Ayun ang bawi ni Coco sa lahat mga sumusuporta talaga.
9: And on that note, please invite everybody dahil malapit na ang Sigabo.
11: Alam niyo po, 9 days to go. Malapit na po sa June 22, Sigabo. Sana po magkita-kita tayo sa lahat ng inyong mga tahanan at sabay-sabay po tayong manood. 8 p.m. po yan.
9: Alright, Julia?
10: Ako gusto kong sabihin, Coco Martin, Sigabo, abangan nyo po. June 22 na po yan.
9: Maraming salamat, Coco and Julia. At yan ang latest mula dito sa Cebu. Balik sa inyo dyan sa studio.
8: Salamat sa Coco Jules at sa'yo syempre, MJ Felipe.
2: At yan po mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayalin.
8: Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.

0: ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 6:48 ng gabi.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation.
1: Kapag malusog ang katawan, mas masigla ang buhay. Kapag may tamang kaalaman, mas naiingatan ang kalusugan. Inihahandog ng Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation ang programang maghahatid ng payo ng mga eksperto, magbibigay ng kaalaman at aagapay para sa ating kalusugan. Handang maglingkod para sa mas malusog na Pilipino. Sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla, ang ating mga kaagapay sa kalusugan. Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
3: Mga kaibigan, mga kapamilya, mga kaserbisyo, hello sa inyo. Ang pag-uusapan po natin ngayong gabing ito ay may kinalaman sa pagpapalakas, pagpapatibay ng ating immune system, Ate Nems.
0: Mm-hmm. Marupok ba? O marupok ka?
3: Kailangan patibayin.
0: Marupok ba ang inyong resistensya? So importante, tama ka Master James, kailangan patibayin at panatilihing matibay, di ba? Kasi kapag humina yan, alam naman natin na madalas nating naririnig immune system, resistensya, and then kapag humina ang resistensya, nagkakasakit.
3: Kaya nga mas palalawigin natin ang talakayan natin tungkol dyan at alamin natin ano yung mga magagandang natural na pwede natin idagdag para mas maayos, matibay ang ating immune system. Kaya't samahan niyo po kami isang buong oras sa atin pong tuloy-tuloy na mga talakayang pangkalusugan dito lamang sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM!

0: Magandang gabi ang aming bati sa lahat. Hi, hello, and welcome to Kaagapay sa Kalusugan, mga kaibigan. Kumusta na ho kayo? And welcome to the program. Natutuwa kami at tayo po'y sama-sama na naman ngayon pong araw na ito ng Sabado. Welcome, welcome to the show. How are you? How's your health? Sana po'y okay lang kayo. Sana'y ayos lang ang kalusugan ninyo at ng inyong buong pamilya. Ito po ang inyong lingkod, Master James Alejandro. Magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga kasama natin dito sa ating himpilan, sa Technical and Engineering, sa News Center ng himpilan, sa lahat ng mga kasama, kaibigan natin sa Herbs and Nature Corporation and Trevenod. Hello po sa inyong lahat at maraming salamat as always. At syempre pa, eto na. Kompleto na po tayo tonight. Dahil kasama na rin natin ang ating partner, si Ate Nemi. Hi, Ate Nems. Good evening.
1: Good evening din sa iyo, Master James. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin dito sa ating po nga palatuntunang kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Hello. Kumusta po kayo? Kumusta ang inyo pong mga immune system? Officially ay diniklara na ang rainy season o tag-ulan dito sa ating pong bansa, June.
0: June. Dapat, so, nasa June, alala mo ba yung kabataan natin, Ate Nems? Pag June talaga, di ba pasok ka ng June dati? Uh-huh. Ngayon pa rin naman pala. Pasok ka rin ang June. Pero nung time na tayo ay mag-eskwela, saka nagkakaroon ng mga ng ulang malalakas.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: May time. Doon nagsisimula yung ulan. So,
1: pero bandang end of April, mga ganyan.
0: Siguro.
1: First week
0: may
1: of
0: ganyan
1: May.
0: Di
1: ba habang nakabakasyon ka, di ba summer season pa lang, parang ganun yung feeling mo. Diba?
0: Init na init ka pa. Tapos
1: biglang bubuhos yung malakas na ulan. Pero hindi pa bala official yun. Kaya lang,
0: ito daw, ito. Official na daw to. Nasa tag-ulan na tayo. Although,
1: yes,
0: mainit pa rin. Yung ibang mga araw. Kaya nga yung iba, nagre-reklamo. Parang dito yata ako nagkakasakit eh.
1: Ayun lang.
0: Doon sa parang init, tapos uulan. Anyway, mamaya, pag-uusapan natin yan. Kasi may kinalaman din ang ating immune system. Gusto nating malaman paano natin may iwasan yung iba't ibang mga klase ng sakit.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yun naman ultimately ang gusto natin mangyari. Kapag matibay yung resistensya natin, makakaiwas tayo sa napakaraming problema sa ating katawan. Kaya, abangan niyo po yan. Pag-uusapan natin yan in a little bit. Sali po kayo sa ating mga talakayan. Magpadala ng inyo mga mensahe o tanong sa DZMM Hotline 0919-278-3000. O kaya mag-comment po sa ating live stream.
1: O kaya naman, isend ninyo ang inyo pong mga text message sa Kaagapay sa Kalusugan Hotline 0969-610-8133.
0: Pwede rin po sa mga social media accounts ng DZMM Teleradyo at Kaagapay sa Kalusugan, babasahin po namin ang inyong mga mensahe maya-maya lamang ng kaunti. Ngayon, diretso na tayo, Ate Nems, sa ating balitang pangkalusugan. Ito na, ang ating Kaagapay Health Update.
2: Kaagapay sa Kalusugan Health Update. Health Update.

0: WHO naglabas ng bagong gabay para sa flu vaccine ng 2026.
1: DOH Super Flu sa Pilipinas, hindi dapat ikabahala pero dapat bantayan.
0: UNICEF Philippines nanawagan ng mas malakas na routine immunization program.
2: Kagabay sa kalusugan sa DZMM.
0: Naglabas ang World Health Organization o WHO ng mga bagong rekomendasyon para sa influenza vaccines na gagamitin sa 2026 flu season. Ito'y bilang bahagi ng pandaigdigang laban kontra trangkaso at respiratory illnesses. Ayon sa mga eksperto, regular na naglalabas ng update sa flu vaccine composition dahil mabilis ang mutation o magbago ang influenza virus. Kabilang sa mga binigyang pansin ngayong taon ang mga bagong strain ng influenza at influenza B na mas inaasahang iikot sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ayon sa mga health expert, mahalaga ang updated vaccine upang mapalakas ang depensa ng immune system laban sa malulubhang kaso ng trangkaso, pneumonia at komplikasyon, lalo na sa mga nakatatanda, buntis at mga may mahinang resistensya. Patuloy ring hinihikayat ng WHO ang mga bansa na paigtingin ang vaccination programs at disease surveillance. Layo nito na maagapan ang paglaganap ng seasonal flu at maprotektahan ang kalusugan ng publiko.
2: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Kaagapay sa kalusugan health update.
1: Nilinaw naman ng Department of Health o DOH na hindi dapat ikabahala ang tinatawag na super flu na natukoy sa Pilipinas. Gayunman, sinabi ng ahensya na patuloy itong minomonitor ng mga health authority. Ayon sa DOH, karamihan sa mga kaso ay nananatiling mild o kahawig lamang ng ordinaryong trangkaso at hindi nangangailangan na matagal at pagpapaospital. Ipinaliwanag ng mga eksperto na ang naturang variant ay kabilang pa rin sa influenza viruses na binabantayan sa pamamagitan ng routine disease surveillance. Kabilang sa karaniwang sintomas ang lagnat, sipon, ubo, sore throat, body pain at panghihina. Pinapayuhan naman ng DOH ang publiko na huwag magpanik. Sa halip ay manatiling maingat sa pamamagitan ng tamang hand hygiene, sapat na pahinga, pagpapalakas ng resistensya at pagpapabakuna lalo na para sa mga high-risk groups.
2: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
0: Nanawagan ng UNICEF Philippines para sa mas matatag at tuloy-tuloy na routine immunization program sa bansa bilang bahagi ng pagpapalakas ng immune protection ng mga batang Pilipino. Ayon sa organisasyon, bagamat may progreso na sa mga vaccination effort, marami pa ring bata ang kulang o hindi pa napapabakunahan. Sa paggunita ng World Immunization Week 2026, binigyang diin ng UNICEF na ang bakuna ay nananatili isa sa pinakamabisang paraan upang maprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang nakahahawang sakit. Ipinaliwanag din ng mga eksperto na mahalagang mapanatili ang mataas na immunization coverage. Ito'y upang magamit ang herd immunity at maprotektahan maging ang mga pinakamahihinang miyembro ng lipunan. Ayon sa mga health advocate, ang mas malakas na immunization system ay hindi lamang usapin ng bakuna, kundi maging ng pangmatagalang kalusugan, proteksyon ng immune system at paghahanda laban sa mga susunod na health threats.
2: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Kaagapay sa kalusugan. Expert on air.
1: At ito nga atin, Ems, pinag-uusapan natin ang immune system. Magandang malaman natin kung ano ba yung nangyayari, anong ginagawa nito, anong role nito sa ating katawan. Para alamin din natin later kung ano yung mga pwede nating changes na gawin everyday para mapaganda, mapalakas, masuportahan yung ating immune system.
0: Kasi importante to eh, di ba? Dahil araw-araw ay ginagamit natin yung ating lakas, di ba? Yung ating pong resistensya para makagampan tayo ng maayos sa ating mga tungkulin everyday, di ba?
1: Yun nga ang point. Minsan, hindi natin alam na meron palang ganong sistema sa ating katawan. Kaya, saktong-sakto. Mm-hmm. Maganda rin yung timing na nandito tayo sa ganitong buwan.
0: Yes.
1: Na, alam mo, marami na rin na nandiyan ang ulan, nandiyan ang balikapasukan,
0: diba? Hindi mo nga alam na mahina na pala yung immune system mo, eh, diba? Tapos pagising mo ka na bukasan,
1: na.
0: May sakit ka na.
1: May ano ka na. Sumisinghot-singkot ka na. O ubo-ubo ka na. O may virus na. Kaya ano ba yung mga sakit? Yan pa yung isang gusto ko malaman atin, MC. Ano ba yung mga common illnesses? Kapag mahina yung resistensya mo, ano yung dadapo sa'yo? O, dibale?
0: Mm-hmm.
1: Yan ay pag-uusapan na natin. Dahil kasama na po natin ngayon, dito mismo sa studio, ang ating eksperto at kaagapay for tonight, si Doktora Patricia Dalisay. Hi, Doc Pat. Hello, good evening.
3: Hello po. Magandang gabi, Master James. Magandang gabi, Ate Nem.
0: Good evening po, Doc.
3: Hello po ulit sa ating mga nanonood at mga nakikinig ngayong gabi.
1: Okay. Opo, opo. Yan, usapang immune system and para mas malinaw, para ika nga ay on the same page tayo,
0: yes,
1: pare-pareho. Ano ba ang immune system, Doc? Pag sinabing immune system, ano bang madaling explanation para dito?
3: Okay. So, ang immune system natin, no? Yan yung panlaban natin, no? Mm. Basically, yan yung panlaban natin sa mga mikrobyo, no? Katulad ng bacteria, viruses, saka fungi. Okay, sa madaling salita, panlaban siya, no? Para hindi agad makapasok, no? Yung mga infection sa loob ng katawan natin.
1: Okay? At ito ay likas o ito ay innate sa ating body, Doc?
3: Yes, no.
1: Lahat tayo, ibig sabihin lahat tayo
3: meron
1: immune system.
3: Yes, okay. Bali meron din kasi tayong tinatawag noon na WBC or white blood cells, okay?
1: Yes, yes,
3: parang
1: yes.
3: Yan yung sundalo ng ating katawan. Sila po yung actual na lumalaban po, no, sa mga infection or sa mga mikrobyo.
1: Ate Nems, curious lang ako. Hindi mo makikita,
3: yes,
1: to, no? Hindi makikita, hindi visible to the naked eye itong white blood cells,
3: yes,
1: na to, Doc, no?
3: Kaya kasi nakakinakailangan natin dyan, laboratory. Talaga.
1: Kasi
3: no?
1: Hindi pa pag doon ko, makikita mo pula.
3: Pero
1: hindi. Pero nando doon yun. Nakahalo siya yun. Yung white blood cells na yun.
3: Yes, yes.
1: Ano uling ginagawa ng WBC, Doc?
3: Okay. Ang ating white blood cells, no? Kumbaga, sabi ko nga, siya ang actual na lumalaban. Sabihin na lang natin parang sundalo yan, no? Siya yung actual na lumalaban sa mga infection, okay? So, pinoprotektahan niya po, no, yung ating immune system din talaga.
1: Okay?
3: Kumbaga, dyan natin malalaman kung isa yan sa pwede nating malaman, no, kung mababa ba ang ating immune system or hindi, or kung okay naman, no?
1: Okay. So, pag ikaw ay madalas na nagkakasakit, ibig sabihin ba may nagbabago dun sa WBC, Doc?
3: Pwede.
1: Pwede.
3: No? Or meron pong mga sakit, no, na makikita natin sa WBC, no? Katulad na lang ng dengue.
1: Okay,
3: makikita natin actually, no, sa dengue, bumababa po, no, bumababa yung WBC, no, bumababa din yung platelet. So ibig sabihin kasi pag mababa, sabihin nating less than 4-3, no? Ibig sabihin niyan, bumababa po, mababa ang immune system niya ngayon, no? Tapos bumababa din ang ating platelet.
0: Pero okay? Paano ba 'yun? Kailangan ba i-monitor mo regularly yung immune system mo sa pamagitan ng pagpapa-test ng laboratorio?
3: Well, hindi naman. Depende, no? Kunyari, may mga ubot sipon. Ayan, no? So, lalo na kapag tumatagal na yan ng mga 1 week, no? Tapos lalo siyang lumalala. Okay? Mas mahalaga pong makapagpa-CBC tayo, no? Complete blood count. Okay? Para makita natin kung meron ba tayong infection sa dugo, no? Meron po dyang yung WBC natin. Tumataas naman po yan kapag may nilalaban ng infection. Pag tumataas naman siya, meron siyang nilalabanan currently.
1: So, halimbawa, tatanong ko lang kanina yan, Ate Nemse, paano kung ikaw ay trangkasuhin? Na isa sa mga common, di ba, pag nagkakasakit. Pag humihina daw ang resistensya, isa ang trangkaso sa mabilis kumapit. So, pag ikaw ay nagkaroon ng influenza, tataas ang WBC, Doc? May kita yun sa CBC?
3: Yes, tumataas siya. Tapos meron pa kasi kaming tinitingnan doon, no, yung mga neutrophils, lymphocytes, kung siya ba ay bacterial or viral.
0: Tanging yung mga eksperto, nakatulad di Doc Pat, ang makakapag-interpret.
3: Pero, na syempre, sasamaan pa ng ibang mga test yan or imaging na kakailanganin.
1: Pero ang good news dyan, sabi niyo nga, Doc, nandyan ang immune system natin para tumulong na labanan ang lahat ng ito. Ang kailangan natin gawin, siguro ang tanong dito, paano natin pananatilihing efficient? Paano natin pananatilihing malakas yung immune system,
3: okay,
1: Doktora?
3: So unang-una, no, syempre, iwasan natin magpuyat, magpakapagod. Yung pagod, no, hindi naman kasi natin maiwasan yan araw-araw.
1: Normal,
3: naman pagod tayo.
1: Mm-hmm.
3: Pero yung pagpupuyat since sa pagtulog natin diyan tayo diyan nare-refresh, uh-huh, no, or nagre-recharge no yung ating mm-hmm immune system. Okay?
0: So, pero paano dok? Halimbawa, hindi mo naman talaga maiiwasan magpuyat kasi bahagi ng
1: trabaho.
0: Iyong trabaho
1: or pamilya.
0: Yes,
1: minsan yung mga parang mayroong mga maliliit na mga baby pa, 'di ba? Gising nang gising.
0: Yes, kailangan mag-overtime ka sa trabaho sa kanila, 'di ba? Sa family.
3: So yan yung mga kinakailangan syempre ng supplements, mm-hmm, no? And syempre ayusin natin yung lifestyle, mm-hmm, okay? Oh. Yung pagkain mo, no? Mm. Pati na rin mag-ehersisyo.
1: Diyan pala papasok mm-hmm ang pagdadagdag ng ilang weeks na rin nating na napapasadahan itong Gen C vitamin C at NMC, mm-hmm, 'di ba? Na sabi natin kailangan kasi ng malakas na resistensya, so maganda siyang kapag ganitong mga panahon or even kahit hindi tag-ulan, 'di ba? Mm-hmm. Kailangan natin ng ganitong vitamin C. So kung halimbawa doc na meron ka o mas prone ka na humina ang immune system, mm-mm, mas bagay na ikaw ay dapat mag-Gen C ka dapat regularly.
3: Yes, no? So, kailangan natin, mas maganda talaga may vitamin C tayo regularly, no? Mm. Pero kailangan natin kasi siya samahan ng healthy diet,
1: tama,
3: saka healthy, pati exercise
1: kailangan
3: na din.
1: Kasi mukhang
3: kakasama yan.
1: Kung yung buong immune system at napakalawak ng ginagawa ng immune system sa ating katawan, mukhang kailangan mong bantayan, hindi lang, alam mo, isang aspeto ng kalusugan.
3: Yes.
1: Di ba? Hindi ka naka-gym lang, mm-mm, kasi kung nakapabaya ka naman pala sa kinakain mo, or yung sinasabi natin, nakatutok ka sa food, mm-mm, pero puyat ka naman lagi.
0: Oo, tama.
1: Kailangan lahat pala yan, doktora.
3: Lahat yan, pero sabi nga natin, no, kanina pag-usapan natin, hindi natin maiwasan yung puyat at pagod.
1: Parang part
3: so
1: of
3: ibawi
1: life,
3: natin sa iba.
0: Pag sinabi mo nga puyat, pagod, so naka-include na doon, nakapasok na doon yung stress.
3: Yes. Lalong-lalo na pagpagod, no? So ang stress naman, kahit naman sobrang saya mo, stress pa rin siya, no?
1: Okay.
3: Pero yung pagiging overwork ng katawan natin, yung talagang hindi tayo nagpapahinga.
1: Physical stress.
3: So physical stress, yes, no.
1: Okay.
3: So kung persistently pong nakataas yung ating stress hormone, meron po tayong stress hormone na tinatawag na cortisol, no?
0: Uh-huh.
3: Kung persistently high yan, no, meron pong pamamagana na nangyayari sa loob ng katawan, bumababa po ang ating immune function, no? Or ating yung bumabagal din ang ating immune cells para lumaban sa mga infections.
1: Nagbitin
3: no?
1: Yung oras natin ng kaunti, Ate Nems, pero isang question lang. Yung paano doc kung yung stress mo ay not physical but mental or emotional?
3: Okay. So, ganun din siya.
1: Meron din.
3: Meron din. Oo. May effect din yan para bumaba ang ating immune system. Kasi, kailangan kasi para maging healthy tayo, no? Hindi lang katawan. Pati yung utak natin kailangan healthy.
0: Pero doc, meron lang akong idagdag na tanong ano. Mm-hmm. Yung kasing lymph node natin, 'di ba namamaga kapag merong infection, nabanggit mo kanina infection. Kailangan ba may sugat para magkaroon ng kulani or kapag meron bang mga colds or mga trangkaso, nagkakakulani rin po?
3: Yes, no. So hindi lang siya sugat. Pati na rin mga nararamdaman natin, sore throat, ubo, sipon. Lalong-lalo na yung sipon, no? Yun yung usually nagkakaroon tayo ng kulani dito sa ilalim ng baba natin o kaya naman dito sa liig, no? So, dyan kasi nadidrain, no, yung mga infection, kaya siya namamaga. Okay? So, pag namamaga yan, may inflammation talaga.
1: Pag-uusapan natin ang iba pang
0: marami.
1: Nasa simula pa lang tayo.
3: Nakaka-broad kasi talaga ng immune system.
1: Nasa tuktok pa lang tayo ng bundok. Wala pa, hindi pa natin na-cover lahat. And hopefully, nito mga susunod po na weeks ay ma-fully cover and ma-discuss natin lahat ng mga pwedeng involved dito sa ating pagpapalakas ng immune system.
0: Magtanong na yung ating mga listener.
1: Mag-send
0: na kayo ng question.
1: Mamaya, third part of the program ay magbabasa kami ng mga text messages ninyo. And nagpapasalamat tayo muli kay Dr. Patricia Dalisay na makakapiling natin ulit mamaya sa ating Q&A. Thank you, Doktora.
3: Thank you so much po. Okay. And sana may natutunan kayo. No?
1: Ay, sigurado. Napakarami.
0: Yes. Mamaya,
1: marami pa tayong mga itatanong. Ito muna ang ilan sa mga mahalagang paalala natin mula po dito sa Kaagapay sa Kalusugan. Ate Nems, schedule muna ng free consultation. Free medical consultation ito. Kasama ng ating mga partner doctors sa mga piling Mercury Drugs, drugstores and Rose Pharmacy branches nationwide.
0: Oo, meron tayong schedule na free clinic sa Mercury Drugstore Cebu, Mabolo ng June 15.
1: Mm-hmm.
0: June 16 naman ako, napakaraming lokasyon to. Mercury Drugstore Davao, Matina, Pangi. Mercury Drugstore Manila, Santa Cruz, Ronquillo. Nandyan si Doc Pata, no? Sa June 16. June 16, mm-hmm. Sa Mercury Drugstore Las Piñas Pure Gold, Mercury Drugstore Quezon City A Bonifacio, Mercury Drugstore Quezon City Ever Commonwealth, Mercury Drugstore San Jose Del Monte sa Pangpalay, Sampol, at sa Mercury at sa Rose Pharmacy Cebu, Tabunok Highway. At sa June 17, dalawa ang atin pong lokasyon, Mercury Drugstore Laguna Binyan, Mabini, at sa Mercury Drugstore Antipolo, Masinag.
1: Yan po yung free medical consultation hatid sa atin ng Herbs and Nature Corporation at ng Trevenod. At dagdag pa na good news ito para sa mga online buyers natin. Sa mga kukuha po ng mga produkto via Shopee, Lazada at TikTok, meron pong special 15% discount ngayon ang Gen C Vitamin C. Yan yung plain at saka yung Gen C Plus. Yan naman yung may dagdag na zinc.
0: Mm-hmm. Kaya mag-check out na po kayo kasi limited offer lang po ito ngayon lang po nga gabing ito.
1: And automatic yung discount.
0: Yes,
1: wala nang
0: yes,
1: mga parang code. Basta diretso na yung diskwento dyan. Tapos syempre, huwag nyo kalimutan yung mga tipid pack ng Herbs and Nature para naman dun sa hindi nakakapag-online, yung talagang sa butika nakakakuha. Meron pong tipid pack ang mga produkto, ang Gen C Vitamin C at iba pa mga products ng Herbs and Nature sa lahat po ng mga leading drugstores nationwide.
0: Meron tayong 9 capsules plus 1 sa mga produktong My Marvel Tahibo Capsule, Liver Aid Silymarin, Optin Lutein at R3-Sin.
1: 10 capsules plus 3 naman ang Gen C Vitamin C at ang Gen C Plus with Zinc.
0: At 10 capsules plus 5 para sa Plemex Lagundi Capsule.
1: At syempre, hindi lang yan sa mga butika. Makakabili kayo sa mga online stores ito, no? Kung meron kayong access dito, Shopee, Lazada, TikTok, i-search nyo lang po yung Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation.
0: Opo, i-follow din po ninyo, i-like at i-share ang ating official social media pages para updated kayo sa health tips, promos at mga bagong balita.
1: Ang isa-search nyo po sa Facebook, Kaagapay sa Kalusugan. Yan yung mismong pangalan ng ating programa. Kaagapay sa Kalusugan. At Gen C Vitamin C. Gusto ko lang i-spell out. G-E-N-C-E-E. Ang spelling ng Gen C. At ang iba pa mga produkto ng Herbs and Nature at Trevenod na gusto po ninyong mas makilala pa. Mm-hmm. At syempre, para sa mga dagdag na katanungan, pagbati, komento, kwentong pangkalusugan, lahat yan ay pwede ninyong i-send sa ating Kaagapay sa Kalusugan hotline.
0: Ipadala po ninyo ang inyong pong mga katanungan o ibang mga messages na may kinala laman sa ating pong mga pinag-uusapan sa 0969-610-8133, 0969-610-8133.
1: Magbe-break lang po kami sandali. Magbabalik po ang Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
2: Sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla ang ating mga Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
4: Kaagapay sa Kalusugan.
5: Atinik. Manuhin.
6: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
7: Hindi ako natatakot sa isarapin.
5: Matindi.
8: Kahit sino kong sipinag, pupuntay mo rin. Tutulungan kita.
5: Ganyan talaga kapag may bibit na akima.
8: Pananagutin ko kanyan.
5: Walang kakabataan nag-iisang alama.
6: Sino ka ba talaga?
5: Ramon Revilla Sr.
9: Bilib naman ako sa inyo. Mukhang iantin ka.
5: Alamat ni Akima.
10: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
5: Sa sinemo, Hari Carito.
11: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
12: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
13: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang narapatan nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
14: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
15: DZMM Radio Patrol sa Ice Cream.

0: mas malusog ang katawan basta't mayroong kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Sangkap ng kalusugan. Sangkap ng kalusugan.
1: Diretso na tayo kagad, Ate Nems, dahil ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa Gen Z Vitamin C. Yung laman nito, di ba, yan naman kadalasan ang ginagawa natin dito sa ating segment ng programa. Pinaalam natin kung ano yung mga laman na nakakatulong sa ating kalusugan. In our case, tonight, ito nga hong Gen Z. Ano ba ang laman nito at bakit ito ang pinili na laman ng Gen Z? Bakit siya maganda for our immune system, which is our topic for tonight? Kapiling po natin, pharmacist and product specialist ng Herbs and Nature Corporation at ng Trevenod. Nandito po mismo sa studio si Miss Rowena Bravo. Hi, Miss Weng. Hello, good evening.
2: Hello, Master James, Ate Nems, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig at tagapanood sa kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
3: Hello,
1: Miss Weng. Hi, happy Saturday to you. Miss Weng.
3: Thank
1: you. And welcome again.
3: Yes.
1: Bakit na-miss ka na? Na-miss ka namin. Nakaraang...
2: Na-stress kasi ako.
1: Na-stress ka. Naku, huwag ma-stress.
3: Dahil ano. Na-stress.
1: Bakit ano? Haba, no? Pero, ano, sige, ito.
3: Bakit kailangang orange ang suot natin?
2: Ay, yan. Kasi siguro yun yung color ng ating ano eh.
1: Ni Charmaine.
2: Ni Charmaine.
3: Bakit Charmaine na kulay natin? Pero ano, di ba? Tama, no? Bakit orange?
1: Ang isa sa unang papasok sa isip mo pag vitamin C,
2: yes, yung orange
1: na, di ba?
2: Yeah, orange.
3: Yun kasi yung
2: orange, box, yes. Mga citrus.
3: Yes.
2: Yeah, mga citrus.
1: Pero hindi, oo nga. Pero isa lang naman ang orange na napakarami. Dalandan, calamansi. Di ba? Ano, ang dami pa naman mga ibang mga citrus na lemon and everything else. Maraming mga food sources na mapagkukuhanan tayo ng vitamin C, syempre. Pero ano ang pinagkaiba ng Gen Z dito, Miss Weng? Bakit kailangan nating makakuha on a regular basis ng ganitong karami ng vitamin C?
2: Actually, yung Gen Z is talaga naglalaman ng pure vitamin C, which is ascorbic acid ang kanyang generic name. Okay, marami naman talagang klase ng vitamin C sa market. Okay, meron siyang tinatawag nating pure ascorbic acid, may calcium ascorbate, may sodium ascorbate. So, depende yan sa mga magti-take. Yung ating Gen Z kasi, talagang sinasabi natin, ang Gen Z is maganda sa mga taong may problema sa sikmura kung magti-take. Okay? Kung ikaw ay merong gastric ulcer, gastritis, etc. Kung nakakaramdam ka ng hindi maganda, kung ikaw ay nagtitake ng kahit anong supplement or vitamins, maganda ang ating Gen Z. Kasi ito ay sodium ascorbate.
1: So, ano po ito, Ms. Weng?
2: Sodium ascorbate.
1: Para sa mga nakikinig.
2: Para sa mga nakikinig.
1: Vitamin C pa rin ito.
2: Vitamin C as sodium ascorbate. Pag sinabing sodium ascorbate, hindi ito yung ordinaryong ascorbic acid.
1: Pero Ms. Weng, ako ang gumagamit kasi ako ng Gen Z. So alam ko yung karton ng Gen Z. Nakalagay doon, ano eh, ascorbic acid. Ayan, ito. Yung mismo karton. So,
2: ba't may nakalagay as sodium as ascorbate?
3: Bakit may nakalagay din na ascorbic acid? Okay. Sige nga, paki-explain
2: ko yan. Kasi nagkagulo yan before eh.
1: Talaga?
2: Sa FDA regulation kasi. FDA regulation. Sabi ng FDA, lahat ng klase ng vitamin C sa market dapat ang generic name niya is ascorbic acid.
3: Kasi dati, walang nakalagay na ascorbic acid sa box.
2: Okay. Kaya nilagyan natin, nagpaalam tayo sa Food and Drug Administration na kung pwede nating ilagay sa baba, open-close parenthesis, na ang ginagamit nating ascorbic acid is sodium ascorbate.
1: Dahil totoo naman na yun talaga ang klase ng vitamin C na meron siya.
2: Tayo.
1: And bakit nga ulit importante itong sangkap na ito, Ms. Weng?
2: Importanteng malaman yung difference ng plain ascorbic acid sa sodium ascorbate. Kasi ang plain ascorbic acid, sinasabi ko, na hindi siya magandang inumin kung merong problema sa tiyan. Like nga, kung meron kang nararamdaman na ulcer, gastritis or meron kang tinatawag na GERD. Ayan.
3: Kahit so, na meron kang hindi empty yung stomach, kahit kumain ka, pagka sa mga plain na ascorbic acid,
2: pag plain na ascorbic acid, ate, talagang mataas ang acidity level. While, ang sodium ascorbate kasi is non-acidic. So, hindi siya magkukos ng irritation sa stomach mo or kung meron ka mang sakit na nalabanggit ko, is hindi magkukos ng irritation.
1: Ang proof niyan, ito yung katapat mo si Ate Nems mismo. Ito, ano man meron ka? Parang sensitive yung
3: Lagi akong, parang siguro dyspepsia, tapos nangangasim din. So, tapos, pwede ko siyang inumin. Ito nga Gen C vitamin C nang kahit di pa ako kumakain.
2: Yun ang kagandahan ng ating Gen C. Kasi sodium ascorbate nga siya. Pero kung atin, Nems, kung iinom ka ng plain ascorbic acid, for sure 100% magkakaroon ng reaction kagad sa
3: sino. Nasa bibig pa lang.
1: Ayun nga, sasabihin ko sana sa'yo. Nasa dila pa lang.
2: Yan, living proof po si atin.
1: Yes. At saka yung mga, yan parang, ewan ko, nakagisnan ko na parang lumang klase ng ascorbic acid. Talagang maasim. Isang,
2: sobra.
1: Kung sensitive ka nga talaga, di hindi mo ubus yung isa eh dahil nga doon sa asim eh.
3: Pero ganun ka. Doon sa asim.
1: Sige, isipin mo lang maigi. Isipin mo lang maigi.
2: Sumaano na sa gilid ng ano.
3: Oo, di ba? Naalala ko kasi yan nung during pandemic, syempre may mga pinamimigay din yung government, di ba, ng mga libreng vitamin C. So, syempre, kaysa itapon mo, iinumin mo, di ba? So, nasubukan ko din yung ganung ka-asim.
1: Nakita mo yung diferensya ng dalawa. So, sa ganyan, Swing, parang ang basa ko rito, mas lalaki ngayon yung consumer base mo ngayon. Alam mo yung market na maaabot mo sa pagbibigay ng Gen C vitamin C kasi lalabas kahit na yung mga taong sensitive diyan, kahit na elderly na sensitive ang sikmura, pwedeng mag-take ng Gen C.
2: Yes, pwedeng mag-take mababa yung chance na magkaroon ng upset stomach.
1: Nga pala, age group. Yan yung isa sa mga pag-usapan natin. Sino ang mga pwedeng mag-start na uminom ng Gen C vitamin C? Na dalawang klase nga. Ito, nasa screen natin ngayon. Nakalagay, merong yung plain. Ito yung nando sa kanan. Kaliwa. Kaliwa. Tapos kanan, yung Gen C Plus. Yan naman yung may dagdag na zinc.
2: Okay. Since yung atin pong Gen C is capsule, of course, pag sinabi natin capsule, 18 years old and above, adult. But kung yung isang tao, like nasa ano na siya, secondary level ng pag-aaral, very ano siya, ano na yung kanyang katawan is yung body mass niya.
1: Parang malaki na rin.
2: Nasa 40 kilogram above. Okay. Ayan, pwede na mag-take ng ating Gen C.
1: And then,
2: pasok ko na, kasi nabanggit mo na, Master James po, may dalawang klase tayo. Bakit nga naman, nagkaroon tayo ng dalawang klase, may Gen C na.
1: Sige. Pwede ba? Baka pwede tayong magkwentuhan sandali. Hanggang anong oras kami? Direct?
3: Isang minute.
1: Kaya pa?
2: Kaya ba?
1: Isang minuto?
2: Kaya pa. Kasi,
1: sige, so, bilis na kwentuhan.
2: Kasi nabanggit mo, baka ma-confuse yung dalawa nga eh.
3: Dalawa.
2: Okay, Gen C plain, sa aking ano is, kung wala kang sakit, kung gusto mong ma-maintain lang yung immunity mo. Okay? Pagka gusto mo nang gumamit ng Gen C plus zinc, ito na yung time na nadapuan ka na ng sakit, okay, nang galing ka na sa sakit, at ayaw mo nang bumalik sa sakit.
1: Yung kanina pinag-usapan natin na trangkaso, halimbawa, misa, kung may trangkaso ka na, Gen C plus ka na diretso.
2: Gen C plus zinc ka na kagad.
1: Yun. At least meron tayong idea kasi kailangan na nating mag-break. Miss Wang, babalikan lang natin sandali.
3: Mamaya kasi, kasi kailangan nating klaruhin pa yung bakit may zinc. Ano yung support ng zinc sa vitamin C.
1: Hindi namin ile-let go yan. Pero meron din kami mga kailangan mabasahin. Maraming mga text questions dito, online messages. Pero mga ilang paalala muna tayo, Ate Nems. Yung second half ng schedule natin for the free medical consultation sa mga Piling Butika.
3: Okay, eto nga po. Meron din tayo sa June 17 pa rin. May Mercury Drugstore, Pasig, Armal, Free Clinic, Rose Pharmacy Cebu, UC Banilad. At sa June 18, Mercury Drugstore, Las Piñas, Almanza, Mercury Drugstore, Quezon City, West Zamboanga, Mercury Drugstore, Malolos Highway. At sa Rose Pharmacy Cebu, Radaza LLC. Sa June 19, nariyan po tayo sa Mercury Drugstore, Cavite, Imus, Robinson, Mercury Drugstore, Batangas, Palyokan West. At sa Mercury Drugstore, Cebu Poblacion LLC.
1: Free medical consultation kasama ang ating mga partner doctors sa mga piling Mercury Drugstore branches and Rose Pharmacy branches nationwide. And huwag niyong kalimutan, ito pong mga produkto na binabanggit namin dito, including Gen C Vitamin C at iba pa mga products ng Herbs and Nature at Trevenod, ay available sa mga butika na naka-tipid pack.
3: Meron po tayong 9 plus 1 capsules sa My Marvel Tahibo, Liver Aid Silimarin, Optin Lutein at Arthricin. 10 plus 3 ang Gen C Vitamin C sa tipid pack at Gen C with Zinc at 10 plus 5 para sa Plemex Lagundi.
1: At maliban po sa mga butika, mabibili din natin ang mga produktong ito sa mga official online shops, stores tulad po ng Shopee, Lazada, TikTok. Pakisearch lamang po dyan sa mga online platforms na yan ang Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation. At syempre, ngayong gabing ito, meron po tayo ng ongoing na 15% discount para lamang sa Gen C Vitamin C and Gen C na may zinc. So yung dalawang variants na yun ng Gen C ay meron pong automatic 15% off.
3: Huwag din po ninyong kalimutang i-follow, i-like, i-share ang ating official social media pages. At i-search sa Facebook ang Kaagapay sa Kalusugan Gen C Vitamin C at iba pang mga produkto ng Herbs and Nature
1: and Cannabinoids. Finally, Ate Nems, yung ating Kaagapay sa Kalusugan hotline, please.
3: I-send po sa 0969-610-8133.
1: Thank you. Magbabalik po ang Kaagapay sa Kalusugan.
0: Sa malusog na buhay, mayroon kang kaagapay. Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
4: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbati po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasa ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong kakayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
5: Manatili po kayong nakikinig.
6: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
7: Nagbibigay ng iba't ibang information.
6: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
8: Pag walang knowledge, walang power.
6: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahim Pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige po kapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: maghanda na kayo. Nandito na ang mga nagahari sa aksyon.
1: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
2: Ibahin mo ko.
0: Maaksyong tapatan.
3: Papakita ko sa'yo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki.
4: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pahahalikin kita sa lupa.
0: Maaksyong barilan.
5: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
0: Punong-puno ng aksyon.
3: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi

0: saan ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla ang ating mga kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
2: Kaagapay sa kalusugan.
3: And we're back. Eto na, ang mga greetings portion, isang mabilisan, singit natin ito. Baka may babatiin ka, Tenems?
4: Ay, oo. Merong dito nga nagpapabati si Darwin Cabalan.
3: Oh, hello, Darwin.
4: Madami siyang mga pinababati. Hello, sige, po go. Sa lahat ng mga pinababati niya. Darwin Cedillo Cabalan, Mirio Cabalan, Takashi, Ohara. Arigato. Soy mas. Kakmon, Malabon City po.
3: Beth Kamaing, hello din po sa inyo. Ayan, dun sa Julius Bangalando, hello po. Happy listening. Doktora, may mga greetings po tayo.
5: Actually, si Mami.
3: Hi, Mami. Hello po. Hi.
5: And syempre yung mga patients natin, no, na laging pupunta sa ating free consult. Hello.
3: Hello. Hello po sa inyo.
4: Hello po.
3: Miss Weng, baka may babatiin tayo.
6: Mga anak.
3: Hi, mga kids.
4: Hello sa mga anak.
3: Hello. At ito na. Sige, baka may ihabol ka pa.
4: Ay, ihabol ko na. Baka makalimutan ko naman. Siyempre, ang aking number one fan.
3: Ay, sige, si Pastor Mike. Oh, siyempre naman. Okay, sige.
4: Okay.
3: Banong X2Y, hello din.
4: Dako na tayo sa question natin.
3: Yes,
4: tanong
3: mo
4: ito, urgent tong tanong na to, Master James. Eh.
3: Ah, unahin mo yan. Okay, sige.
4: Medyo na-alarm lang tayo. Hindi naman. hindi po. Mula po kay Ma'am Violet. Ayan. Good evening. Need po bang magpa-check up, Doc? Mm-hmm. Para makabili ng mga supplement o vitamins, sana po masagot. Kasi nag-aaway na kami ng mama ko.
3: Naku, kayo mag-aaway.
4: Kasi daw, pinagagalitan daw siya ng nanay niya kapag nakikita siya na umiinom ng mga supplement. Kasi daw, parang pinapatay niya daw yung sarili niya. So, kailangan masagot na ito ngayon habang nanonood si mama sa TV. Hello po sa mama
3: po
4: ni Ma Violet.
3: Hello po sa inyo, Ma Violet.
4: Hello.
5: Okay. So, sa pag-inom ng mga supplement, well, depende kung anong supplement. Kung vitamin C, bakit pa kailangan ng reseta?
3: So, yung Gen C, doktora, hindi kailangan ng reseta ng doktor, pwede mo mabili ito?
5: Yes,
3: ng diretso?
5: Mm-hmm, pwede po. Over the counter po yan. Okay, yung mga vitamin C natin. No? Siguro kakailanganin lang siya ng reseta, syempre sa mga seniors.
3: Okay,
5: for
3: okay.
5: Discount. No?
3: Opo,
5: and syempre
3: opo,
5: siguro yung may mga kidney problems, no, yung may
4: so,
5: mga malalala.
4: Hindi ba sa basta iinom ang mga merong issues sa kidney?
5: Yes. Yes, opo. Mm-hmm.
3: Okay, sabi dito, bakit, so si doktora ulit ito, mula kay Sheila Gumayan sa Facebook, bakit daw tuwing sobrang puyat at puro online meetings, mabilis tabla ng sipon kahit wala namang sakit sa bahay nila. Totoo bang may epekto yung screen stress sa immune system?
5: Well, yung screen stress pwede sa pagod ng sa pagod ng katawan natin, no? Pero mostly hindi diretso, no, na nakaka-cause ng ubot-sipon yan. Andun pa rin tayo sa virus, no?
3: Okay,
5: exposure
3: okay.
5: Sa ibang tao. Mabilis lang tayong tablan dahil nga mababang immune, may temporary na pagbaba ng immune system natin dahil sa stress.
3: Okay. Tenems?
4: Okay. Normal po ba na pagkatapos sa trangkasuhin ay parang ilang linggo ako madaling hingalin, laging lobat, Doc? Sign pa rin ba ito na mahina pa rin yung immunity or may iba pang dapat na ipa-test, ipasuri?
5: Yes. Well, oo, no, after ng trangkaso natin, mababa pa rin, no, ang immune system natin. Kaya nga ito yung mga time na mas kakailanganin natin ng suporta. Kung dati hindi ka talaga umiinom ng mga vitamins, no, vitamin C, yung mga kailangan ng katawan mo, ito yung time na dadagdagan na natin ng zinc kapag mayroon na pong sakit or sakitin.
3: So pag ganyan, Gen C Plus ang pipiliin po ninyo. Si Dodong Alegre, sabi niya, pakiramdam niya, humina yung resistensya niya mula nung painumin daw siya ng steroid para sa mga joints niya. Anyway, nagkaroon na daw siya kasi ng regular na parang ubo, plema, ganyan.
5: Okay.
3: Pwede pag uminom siya ng Gen C Vitamin C, doktora?
5: Yes, no, isa po yan sa mga kailangan pong uminom, no, kasi uminom ng vitamin C with zinc. Okay?
3: Because of the steroids?
5: Dahil po ang steroids ay may immunosuppression effect.
3: Ah,
5: yes.
3: That's why. Okay, o yun po. Kaya pala, Sir Dodong, salamat po sa inyong tanong. Ate Nems?
4: Oo, basahin lang natin ito. Maganda itong message po ni Ma'am Risa Flores. Nirecommend lang po ng pinsan ko ang Gen C para kay Papa. Kung 70 years old. Dati, mabagal gumaling ang maliliit na sugat at madaling mawala ng energy kapag mainit o maulan ang panahon. After 7 months, mas okay na po yung stamina niya at hindi na agad

0: papahiga.
1: Hindi na umihiga.
2: Ah, so maganda pala, maganda. And kinikwento niya.
3: Sa wound healing.
2: Okay, yes. Okay. Ayan.
0: So kailangan, Miss Wen, kapag may wound, Gensipla zinc
3: na. Actually, pagka meron kang scurvy nga, mm-hmm. ayan, binibigyan ka ng vitamin C mm-hmm. ng doktor mo as treatment na.
0: Mm-hmm. Ay, even sa mga surgery.
3: Yes.
2: Okay, Miss Wen, isunod ko na rin ito. Sabi kasi dito ni Sir Edgar Brameda mula sa text line, curious lang po ako. Dahil ang Gen C vitamin C ay para sa immunity, ang Optin ay para sa mata. May sense ba na sabay silang gamitin? Dahil kapag may trangkaso ako, napapansin ko sobrang dry and sensitive din ang mata ko.
3: Of course, oo, may sense talaga silang pagsabayan. Kasi, di ba, may nerves tayo, di ba, yung sinasabi ko nga na affected din yung mga nerves natin. Aha. So, pagka may trangkaso ka, may inflammation, mm-hmm. okay? So, maganda, pagka may inflammation ka, magtitake ka ng vitamin C. And then, magtake ka na rin ng Optin Lutein Capsule para sa nerve ng mata mo.
2: Siguro ang yes. isang parang indirect question yes. dito, yung ganyan ba mga natural products like Optin at saka yung sa Gen C ay okay lang daw ba na magkasabay?
3: Yes, okay naman pagsabayin okay naman. Yung vitamin C na Gen C at yung ating Optin Lutein Capsule at iba pang supplement.
2: Op. Yan, okay. Nabot tayo ng oras. Sorry, nakaambas natin yun. Pero, yan. Ay, sorry, limited ang oras natin. Kaya, nagpapasalamat tayo ng marami kina Dr. Patricia Dalisay and Ms. Rowena Bravo. Again,
3: thank you so much
2: po sa inyo, Doc, and thank you, Ms. Weng. And ito na, finally, Ate Nems, ang ating mga last, mga reminders para sa mga kababayan ho natin na nakikinig ngayon dahil marami mga nagre-request. Alam nyo ba, extended ito, tuloy-tuloy hanggang 9 p.m. Oh. tonight. Yung 15% automatic discount para sa Gen C Vitamin C at sa Gen C Plus na may dagdag na zinc. Only for Shopee, Lazada, tsaka sa TikTok.
0: At huwag din po ninyong kalimutan ng mga produkto gaya ng My Marvel Tahibo Capsule, Liver Aid, Silimarin, Optin Lutein, Arthritin Gen C Vitamin C, Flemex Lagundi, nakatipid pack po yan. Tanungin nyo po sa pharmacy sa mga leading drugstores.
2: Meron kasi mga produkto dyan na naka 9+1, 10+3, 10+5. So, punta lang kayo sa mga butika. Available po yan sa mga leading drugstores natin nationwide. At syempre, binanggit natin kanina yung online. Magandang alam nyo kung ano yung isa-search ninyo pag kayo kukuha ng produkto sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Ang isa-search nyo dyan, Herbs and Nature Corporation. O di naman kaya, Trevenod. T-R-E-V-N-O-D-D. O-D-D.
0: Yes.
2: Yan. Ayan ang spelling. Double D yan. Para sa mga nasabing online platforms.
0: Para naman po sa inyo pong mga katanungan, mga pagbati, komento, i-send po ninyo ang inyo pong mga text message. 0969-610-8133.
2: At magbabalik pa rin po kami dito sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
4: Mas malusog ang katawan basta't mayroong kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
5: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Ano na balita? DZMM, Radio Patrol 620. Una sa balita, una sa family service.
6: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
7: DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
8: BCMM, malaking bagay sa aking mga rider katulad nung pag may na-aksidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
9: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara-tsyadang mga ulat sa Ronda Pasada, alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga. At sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising, Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipag-balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia, alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan, alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: tips sa tindig.
1: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
0: Ibang klase tumitig.
2: Alias pretty boy.
3: Agad narito ako, liligaya ka.
0: Kapag sila ang pumorma, kahit sino may yayanig.
4: Ito ang tandaan mo. Pistado na ang bulok mo.
5: Ang tigas ng dibdib mo. Sitigas rin ba ng tuhod mo?
6: Hindi mo subukan.
0: Yan ang tunay na astig.
7: Sa Diyos na ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na babahag ang puntos ko.
0: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 PM.
8: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
9: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
10: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
8: At masasayang usapan.
10: Choir ako dati nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train siya.
9: Ah, ganyan. Mm-hmm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
10: Leia?
9: De Guzman.
8: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradyo.
11: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangang i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover.

0: sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla ang ating mga kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
1: Kaagapay sa kalusugan.
2: Yan. Umuulan-ulan ba sa mga lugar nyo? Yan ang topic natin next Saturday, di ba? Dito sa program. And kung paano natin palalakasin yung katawan natin para hindi tayo nagkakasakit. Kahit na medyo maulan na. Simula na yung panahon ng tag-ulan. Sir Angelo Redaha, hello sa inyo. Maraming salamat. And hello din kina Roms Blanco Tagski at saka kay Maricel Mengis. And Ma'am Riz, hello sa inyo, Ma'am Riz. May pinapabati siya si Risa Sumingit ng Davao. Hi sa inyo, maraming salamat.
3: Hello po, Doc Pat. Proud dad here watching.
2: Uy, hello po. Hello po.
3: Gerard Dalisa.
2: Hi, hello po, Sir Gerard. Hello po. And again, maraming salamat kay Doktora Patricia Dalisa. Doc Pat, thank you very much.
4: Much po. No, actually, marami rin ako natututunan. Hindi lang ako inaakala.
2: Thank you, Doktora. And thank you very much, Miss Rowena Bravo.
5: Thank you,
2: Miss Weng. Maraming salamat din sa'yo, Ate Nems.
3: Salamat din sa'yo, Master James, at sa lahat ng mga nakinig at sumubaybay sa atin pong palatuntunan nanood. Maraming salamat po. Tumutok kayo palagi sa atin pong palatuntunan. At lagi naming ipinaalala na mag-ingat po kayo, manalangin at magpang-healthy. God bless everyone. Ako naman po si Ate Nems. Turla, patuloy kaming maghahatid ng mga impormasyon at payong pangkalusugan para po sa inyong lahat.
2: Thank you very much, Ate Nems. Until next Saturday, sa atin pong tuloy-tuloy ng mga talakayang pangkalusugan, dito lamang sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Ito naman ang inyong nakasama, Master James Alejandro. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.
0: Inyong natunghayan ng Kaagapay sa Kalusugan kasama sina Master James at Ate Nems Turla. Inihatid ang tamang kaalaman at gabay sa pangangalaga sa ating kalusugan mula sa Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation. Muling mapapanood at mapapakinggan tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Sumainyo ang magandang kalusugan.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Trevenod Corporation.

0: Nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 46 na minuto makalipas ang ikapito ng gabi.
1: Ang pinagkakatiwalaang Crime Investigation Program nasa radyo na. Hatid ang makatotohanan at masusing pagsisiyasat sa krimen gamit ang siyensya, lohika at maingat na pagkalap ng ebidensya. Nasa sentro ng investigasyon sina Gus Abelgas at Jesse Cruzat, Scene of the Crime Operatives. Soko sa DZMM. Walang takas ang maysana, hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Soko sa DZMM. Humanda sa misteryo at drama ng totohanang pagsisiyasat sa Soko sa DZMM.
2: Si Randall Bonifacio, 20 anyos at isang criminology student na kursunagahan at pinagtulungan ng 10 lalaki. Buwan ng Oktubre taong 2023, nagkayayaan si Randall at mga kaibigan nito na mag-inuman sa isang bar and restaurant sa North Bay Boulevard, Tondo, Manila. Ayon sa witness, naging masaya at maayos naman ang kanilang inumang magkakaibigan. Sa loob pa lamang ng bar ay kapansin-pansin na ang isang grupo ng mga kalalakihan sa kabilang table dahil makukulit at magugulo ang mga ito. Bandang alas 5 ng umaga ay nagkayayaan na ang grupo ni Randall na umuwi. Habang nasa labas at naghihintay ng tricycle, nakita ng witness na lumabas ang isang lalaki mula sa grupo ng kabilang table. Nagkabungguan sila ni Randall at nagkainitan. Nang lumabas ulit ang lalaki, kasama na niya ang iba pang mga lalaki at doon na nagkagulo at nagkasuntukan. Sa kuha ng CCTV, kinuyog at pinagtulungan ng 10 lalaki si Randall na gawang makatakbo ng witness at iba pa nitong kasama. Suntok, sipa at tinampas pa ng hollow block sa ulo ang binata. Halos wala nang malay ng tigilan ng mga suspect ang biktima. Doon lamang nakasaklolo ang mga kaibigan nito at agad na isinugod pa sa ospital si Randall. Agad din namang ipinaalam ng witness sa pamilya ni Randall ang sinapit nito. Sa kasamaang palad, binawian din ang buhay ng biktima dahil sa tindi ng tama. Sa medical report, lumalabas na blunt traumatic injuries to the head and body ang ikinamatay ni Randall. Base sa imbestigasyon ng Manila Police District, 5 suspect na ang natukoy sa tulong ng CCTV footage. At 5 pa ang hindi na-identify na mga otoridad. Ang 5 suspect, sinampa na ng kasong murder. Dalawang taon ang lumipas matapos ang insidente. Nahuli ang isang suspect sa Camarina, Caloocan City. Dahil dito, natukoy ang kinaroroonan ng iba pang mga suspect at naaresto rin 5 suspect na ang nakakulong sa Manila City Jail. Ang kaso ni Randall Bonifacio, isang malungkot na paalala kung paano ang isang walang kwentang daylan ay maaring humantong sa pagkitil ng buhay. Palagi sana nating tandaan na ang galit na hinayaang mangibabaw ay may katumbas na pananagutan sa harap ng batas. Mula sa sentro ng imbestigasyon, ako si Gus Abelgas para sa Soko sa DZMM.
3: Kung mahusay ang pagkalap at pagsisinop ng ebidensya, lumalaki ang tsansa na malutas ang anumang krimeng sinisiyasat. Kaya nga sa bawat kasong natututukan ng Soko sa DZMM, dadalhin namin kayo sa mismong sentro ng imbestigasyon. Bawat akbang ng mga crime scene investigators ay aming sasabayan hanggang sa ang pagpupursigi sa paghanap ng katotohanan. Gamit ang tsyensya, lohika at pagkamaparaan ay humuntong sa pagkartas ng kasong aming tinututukan. Humanda na sa misteryo at drama ng totohanang pagsisiyasat na iyati ng inyong suko sa DZMM. Ako si Gasa Vergas.
0: At ako naman po si Jesse Cruzat. Walang takas ang may sala at hindi po nagsisinungaling ang ebidensya. Samahan niyo po kami ngayong gabi. Kasama po natin ang mga eksperto at ating sisiyasatin ang iba't ibang anggulo at pangyayari sa istoryang ating susubaybayan at sinubaybayan. Ito po ang Soko sa DZMM. Magandang gabi Luzon, magandang gabi Visayas, magandang gabi Mindanao at magandang gabi sa buong mundo. Ito po ang Soko sa DZMM ngayong June 13. Happy Independence Day pa rin sa iyo, Tandem.
3: Araw ng kalayaan
0: yan. Araw ng kalayaan kahapon, no? Mm-hmm. Kaya holiday tayo kahapon.
3: Yan. At ito ay kasama rin yung hindi naman yung independence na na kabuuan ng pagsisiyasat naman.
0: Correct.
3: Higpitan naman ito.
0: Oo. Utang ho natin. Utang ho natin sa mga nauna sa atin, sa ating mga bayani, ang kasarinlan, ang kalayaan na tinatamasa po natin ngayon. 128 taon na ang nakalilipas. 128 years na pala, partner, na malaya ang Pilipinas.
3: Yan, siguro ma-recall natin history din. Ano?
0: Doon,
3: apat na ulit ng naging independence. Yan yung pinaka, ano ba ang tawag doon?
0: Ito na yung pinaka-final kasi, pinaka-final, June 12 talaga. Oo, parang na-move before eh. No? Mm-hmm. Pero yun po, maraming sumakop sa atin. Nandyan ang mga Espanyol, nandyan ang mga Hapon,
3: yun.
0: Nandyan ang mga Amerikano, at kung sino-sino pa ho nagtangkang sumakop sa ating bansa, pero ito po tayo ngayon, isang matatag na republika, ika nga. Pero ang tanong, Tandem, malaya nga ba?
3: Yun. May malaya din, nagkakaroon naman ng mga yung mga krimena.
0: Iba-iba ang definition ho natin sa ano eh, sa kalayaan.
3: At diyan na pumapasok yung mga makabagong siyensya.
0: Correct.
3: Kaya ano na yan, pa-improve na ng pa-improve ang ating
0: pag-usad ng krimen. Panahon. Nag-i-improve din ho ang ating teknolohiya. Samahan niyo kami ngayong gabi. Sabado na naman ho. Alam niyo naman ho, kapag ganitong Saturday, buksan niyo ho ang inyong mga radyo, ang inyong mga television sa DZMM Teleradyo at DZMM Teleradyo 630 para ho subaybayan ang ating kasong tatalakayin ngayon. Pero bago dun sa ating main case ngayong gabi, Tandem, kahapon at ng mga nakarang araw ay galing tayo dyan sa bayan ng Dipakulaw.
3: Mabuti, naka-ano ka pa
0: Aurora.
3: Rin. Talagang hinihintay ka namin dito.
0: Oh.
3: At ma-share mo naman yung
0: yes.
3: Tandem, overage mo dyan sa Aurora.
0: Ito ay may kinalaman pa rin dun siyempre sa pagkamatay nga nung dalawang Ateneo Blue Eagles basketball players na si Narine Baterbonya at Divine Adili dyan sa bayan ng Dipakulaw, Aurora. So pumunta ho tayo doon sa lugar. Kinausap ho natin yung LGU, kinausap natin ang MDRRMO at maging yung mga lokal, yung mga residente, Tandem. Tinanong natin kung ano ba talaga yung kondisyon ng dagat. Pero pagpunta ko doon, Tandem, talagang iba yung ano, iba yung alon.
3: Yung dahil lugar yata yung hindi pangkaraniwang
0: hindi, yung sasabihin
3: atin.
0: Mong beach na pwede mong paliguan.
3: Oo, padalasan.
0: Yun ho kasing area na yun ay talagang surfing site lang. Pag sinabing surfing area, surfing
3: alon.
0: Capital of the Philippines yung alon talagang malalaki ho at yung kasiguran, sorry, Dipakulaw. Yung Dipakulaw at yung Baler, directly facing the Pacific Ocean. Pacific Ocean na yung Tandem.
3: Ah, direct ang Pacific Ocean. Kaya mga malakas ang alon.
0: At yun nga ho, nakausap natin ng mayor mismo ng Dipakulaw at ang sabi sa atin, walang koordinasyon sa kanilang LGU, yung Ateneo or kahit yung coaching staff ng basketball team na meron silang gagawing team building activity doon sa lugar.
3: Lumalalim pa yung ano yung investigation diyan.
0: Oh, so susubaybayan ho natin.
3: Pero,
0: dahil
3: parang halos ang ano dito yung nature eh.
0: Dapat, kaya yun tandem eh. Tingnan ho natin dahil umuusad na ho ang investigasyon ng mga otoridad at meron ng mga persons of interest. Pinasabpina na rin ang composite team ng iba't ibang law enforcement agency, NBI, CIDG, yung mga hindi bababa, I think, tandem sa 20 individuals kasama yung mga basketball players at coaching staff para magpaliwanag kung ano nga ho ba talaga nangyari nung June 8, nung araw na yon mismo, nang sinasabing malunod ang dalawang atletang sina Baterbonya at
3: Adili.
0: Hindi
3: pangkaraniwan kasi nangyari. Kasi ang inireport ang team building ang gagawin doon. Ano?
0: Team building. Oo.
3: Baka pumunta doon sa... Dapat nang...
0: May mga nagtatanong tandem, basketball training, bakit sa dagat? Anong kinalaman nga naman ang dagat sa basketball?
3: Oo nga.
0: Tanungin ho natin mismo yung
3: siguro bahagi na nga ng team building para hindi naman sa ano.
0: Di ba baka merong mga gagawin doon? Pero ang tanong kasi doon tandem, maraming tanong na hindi pa nasasagot hanggang ngayon. Ano ba yung ginagawa nilang activity nung mismong nangyari yon at nandun sa dagat? Marami pa ho tayong aabangan mga kapamilya kaugnay ho ng kasong 'yan. At si Baterbonya, if I'm not mistaken, ay nandun na sa Ateneo de Davao University. At after noon, ay iuwi siya sa Agusan del
3: Sur. Adili.
0: Ay nasa, kung di ako nagkakamali, Ateneo de Manila University ngayon.
3: Mm-hmm. Di ba, foreign?
0: Siya ay, African. Foreign. Nigerian siya, tandem. Yung kanyang nanay at tatay, nananawagan din ng hustisya, ng kasagutan sa kanilang mga tanong kung ano nga ba talaga nangyari. Pero yun po, let's hope and pray na mas mapabilis ang paggalaw ng hustisya sa pagkamatay ng dalawang atletang ito at mabigyan ng malinaw na kasagutan po ang lahat ng tanong ng kanilang mga mahal sa buhay. Dahil hanggang ngayon tandem ay umagahangin pa rin. Although meron ng statement si Coach Tab Baldwin, nagsorry siya. Sinabi niya, I failed as a leader, I failed as a coach. Pero mukhang hindi ito tinanggap ng pamilya ni Baterbonya. Ng nanay.
3: Doon pa rin ang
0: hindi natin maiwawak si yung tandem.
3: Malalim na kasagutan pa rin ang kailangan dito.
0: Pagluluksa. Sino po ang sino ang may kakulangan? Sino ang dapat managot? Dahil dalawang buhay po ang nawala. Tutukan niyo yan mga kapamilya.
3: Tumali sa ating talakayan.
0: Correct, no? Tandem.
3: Magpadala ka ng inyong mensahe sa DZMM Viber 0919-278-3000. At para sa mga katanungan po, maaaring ding tumawag sa hotline 8924-4101, local 5671-5672 o 5673. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. Kaya like at subscribe na.
0: Ayun, magandang gabi po sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon sa YouTube. Batiin natin sila tande, mga ating mga suki na talagang pagpatak ng alas 7:45 lamnadis tandem. So ko sa DZMM na po. At yun nga pong kasong tatalakayin natin ngayong gabi, mga kapamilya, ay may kinalaman ho dun sa nangyaring, ito isa pa ito tante, may parang
3: bugbugan to.
0: Bugbugan, di ba? Nagkasalubungan at nauwi sa kalunos-lunos na pagkamatay nitong 20 anyos noon na criminology student na si Randall Bonifacio.
3: Sa maliit na dahilan lang, parang simpleng, parang alitan ng nangyari.
0: Sa paglabas niya ng bar, hindi niya alam, nandun na pala yung mga ibang tropa nung kanyang, parang tatanungin natin mamaya yung ating magiging panauhin tandem.
3: May panauhin tandem, tatanungin natin.
0: Kung ano ba talaga yung totoong nangyari sa...
3: Magulang yata nung biktima.
0: Nanay mismo ni Randall lang makakausap natin ngayon.
3: Malilinaman natin.
0: 2023 pa ho ito mga kapamilya, itong kasong ito. At may mga nahuli na po dun sa mga suspect na na-aresto at nakasuhan na po at ngayon ay nakakulong na, pero I think may mga patuloy na pinaghahanap pa rin, Tandem. Eh, grupo ito ng mga kabataan. Ito na yung sinasabi natin, Tandem, na kapag lalabas, magiinom,
3: ayun,
0: pupunta sa bar, eh, ano ba dapat gawin, Tandem?
3: Ito, epekto talaga ng ano, no? Ng alak siguro.
0: Kasama na yan, di ba?
3: Mahirap talaga yan. At, hindi natin magiging alam ang pinagsisimulan.
0: Ng gulo.
3: Ng gulo.
0: Usually sa ganyan eh, yung titigan, di ba?
3: Ayan.
0: Kurso na dahan. Mm-hmm. Eh, yung iba, nagkakasalubungan lang, nagkakakiskisa ng balikat. Maya-maya, eh, nandyan na yung away. Lalo na ito, 20 years old.
3: Ito parang nagkataon lang na nagkabundulan.
0: Oo, nagkabanggaan.
3: Sa isang sa isang bar yata.
0: No? Mm-hmm. Eh, di ba sabi mo nga kanina, Tandem, eh, habang nasa labas at naghihintay ng tricycle, lumabas yung lalaki na nandun sa kabilang grupo at nagkabungguan sila ni Randall. Doon na nagkainitan.
3: Yun.
0: Oh, yan ho. Diyan ho yan mga kapamilya sa North Bay, Tondo, Maynila. Nangyari po noong October 2023. Pero maganda naman, Tandem, na-aresto na yung karamihan.
3: Nagkaroon ng resulta at na-aresto yung, na-aresto yung mga responsable dito sa nangyari.
0: Malaking bagay yung CCTV.
3: Ay, yan na ngayon ang pinaka-importante crime prevention na
0: evidence, di ba? Tsaka makikita mo dun sa yung kuhan ng CCTV sa truck, di ba? Na yung tumigil yung mga truck, tapos dun na binugbog at dun na nga po pinaslang, pinatay itong ating biktima. Maya-maya, eh, mas malalim na talakayan ho mga kapamilya. Kasama ho ang ating panauhin ngayong gabi, June 13. Nako, June 13 na pala ngayon, Tandem. Napakabilis ho, kaya napakabilis din ng oras. Babalik ko kami mga kapamilya. Diyan lang ho kayo, huwag po kayong bibitiw dito sa Soko sa DZMM.
1: Gus Abengas at Jesse Cruzat sa sentro ng investigasyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Happy 40th anniversary, DZMM, una sa balita, una sa public service.
1: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
5: the Senate is under attack.
6: There was no NBI agent in the Senate.
1: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
7: Kanina ay merong aarestuhin.
8: Bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
9: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
1: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
10: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
1: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan, duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
11: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: walang takas ang may sala sa Soko sa DZMM.
1: At nagbabalik po ang Soko sa DZMM, mga kapamilya. 6 na minuto makalipas po ang alas 8 ng gabi. Napakabilis tandem. Kaya naman wag na ho nating patagalin pa. Dahil nandyan na ho ang ating panauhin ngayong gabi.
2: Ayun.
1: Siya, Sir Gus, ay ang nanay ni Randall. Oh, si Randall. Mrs. Bonifacio. Mrs. Amelia Bonifacio. Actually, itong si Mrs. Bonifacio ay nakausap natin ito noong nung naaresto yung 5 suspect. Hinanap natin siya diyan sa Caloocan.
2: Ah, sa news, para sa news niya.
1: Sa ano? News ito, tandem. Oh. Mm-hmm. At para ipagbigay alam sa kanya at kunin yung kanyang reaksyon, nakausap natin si Ma'am Amelia Bonifacio. At ngayon po ay nasa kabilang linya na siya. Magandang gabi ho, Ma'am Amelia Bonifacio.
2: Magandang gabi sa inyo.
1: Welcome po sa Soko sa DZMM, Jesse po at Sir Gus Abelgas. Opo. Ma'am Amelia, unang-una ho kumusta ho kayo ngayon? Diyan pa rin ho ba kayo sa Caloocan?
3: Opo.
1: Mm-hmm. Medyo ilang taon na rin, ano ho? 3 taon na rin nito, ma'am. Halos, ano? Ang pagkawala ng inyong anak na si Randall. Ano po ang update dito, ma'am?
3: Nakakulong pa rin po yun. Nag-hearing pa sa ano po, sa June 23 may hearing po.
1: June 23, oh. Ilan na ho lahat, ma'am, ang nahuli dun sa mga suspect?
3: 5 pa lang po.
1: Pero ilan po talaga lahat?
3: Nasa 10 daw po yun.
1: Oo.
3: Kaso yung 5 po, hindi pa po namin na sasampahan ng ano. Kasi hindi ho sila na pangalanan nung nag-ano kami ng kaso.
1: Mm-hmm. Pero yung 5 ay nakakulong na ho ngayon?
3: Opo, nasa City Jail na po ng Maynila.
1: Opo. Ah, ma'am, siguro balikan lang ho natin yung October tandem, ano? Para mabigyan linaw din kung ano ba talaga yung nangyari. Dahil ito, pinapakita ho namin ngayon sa screen yung CCTV footage yung tandem.
2: Mm-hmm.
1: Yung araw mismo na, madaling araw ito, ma'am, ano? Yung pinagtulungang bugbugin. At yung hindi ako nagkakamali tandem, hinampas pa ho ng bato ho ba or hollow block sa ulo itong si Randall.
3: Ng bato sa mukha.
1: Oo. Ma'am, pwede niyo bang maikwento lang sa amin yung pangyayari, ano yung paalam sa inyo ni Randall at paano na hantong sa ganoon?
3: Ano po, nagising po ako ng mga bandang alas 11 po. Nag-chat po kasi siya sa akin na nahingi po siya ng load. Eh, sabi ko nga po, sabi ko, bakit gising ka pa? Matulog ka na. Sabi ho niya sa akin, kagigising ko lang, ma. Sabi niya, kumakain po ako. Tapos, nahingi siya sa akin ng load.
1: Mm-hmm.
3: Binigyan ko po siya. Sabi niya sa akin, ma, salamat, ma. Love you.
1: Mm-hmm.
3: Hindi ko naman ho alam na alis pa siya nung gabi na yun. Ay, tinawag daw po ng kaibigan at meron silang dispedida para dun sa kaibigan nilang nakatira sa Japan. Pabalik na daw po kasi ng Japan. Eh mag-dispedida sila. Hindi naman ho siya nagpaalam sa akin. Kasi alam niya hindi ko siya papayagan.
1: Mm-hmm.
3: Ayun ho, nagulat na lang ho ako nung madaling araw may tumawag sa akin na si Randall daw po 50-50 sa hospital daw po.
2: Mm-hmm. Paano daw po nangyari? Bakit daw po na ospitalada?
3: Ano daw po, pinagtripan daw po nung paglabas nila dun sa bar. Napagtripan daw po ng mga lasing, inarang daw po sila. Pauwi na daw po sila.
1: Mm-hmm. So yun po, October, ano to ma'am? October 2023, anong petsa ho ito ma'am noon?
3: October 21 po.
1: Nang madaling araw?
3: Opo.
1: Okay. Pero nung sabi nyo, di ba humingi pa ng load alas 11 ng gabi, October 20 ho yun.
3: Opo.
1: Hindi ho, anong paalam sa inyo ni Randall? Hindi na siya nakapag-message na, ma'am, ay pupuntahan ako, inaya ako ng kaibigan ko.
3: Hindi po. Nag-ano lang po siya sa akin na, sabi niya, ma, nag-thank you lang siya nun sa load. Sabi niya, ma, salamat sa load, ma. Bukas uwi na ako dyan, ma.
1: Mm-hmm.
2: Hindi po
3: andun
2: ba?
3: Po kasi siya sa papa niya nung Biyernes ng gabi na yon, kasi pag may pasok po kasi doon siya nauwi dahil doon malakas po yung signal.
2: Ay, kadalasan, and, kadalasan po pong, kadalasan
3: kailangan niya ng, ano, ng data para doon sa pag-aaral niya. Dito po kasi sa amin mahina ang signal eh.
2: Ayun, kaya hindi po nakapagpaalam sa inyo kung saan pupunta kasi halos ano rin, kadalasan niyayayari siya. Alam niyong ng kaibigan at alam niyong ganun halos ang ginagawa, ang ano, pamamaalam niya pag may pupuntahan.
1: Magalagay ang loob mo, ma'am, ano?
3: Opo. Pagka po kasi aalis yan, nagsasabi po sa akin yan. Magpupunta siya sa mga kaibigan niya. Sinasabi niya, madun na akong magpapalipas ng gabi. Bukas na ako uuwi. Sinasabihan ko po kasi siya kung pupunta siya sa mga kaibigan niya, huwag na po siyang uwi ng madaling araw.
1: So ilan yung, ang... Sige po.
3: Yung gabi po na yun, hindi po talaga siya nagpaalam sa akin.
1: Mm-mm.
3: Kaya palagay ang loob ko na nandun lang siya sa bahay ng papa niya.
1: Kumbaga bigla ang yayaan ho?
3: Opo. Siguro po biglaan lang silang nag-aayaan gawa nung aalis yung kaibigan nila.
1: Ma'am, ilan ho silang magkakasama dun sa bar sa Tondo? Ilan ho itong tropa ni Randall, yung anak ninyo?
3: Ano sa po, tatlong restaurant? Babae po. Tapos, bali... tatlong lalaki tsaka yung pong paalis na papunta ng ano
1: Japan.
3: Ng Japan. Bali okay. Pito po sila.
1: Pito sila magkakasama. Doon sa oras, ma'am, alas 5 na ito nangyari ano? Mag-uumaga na talaga. Anong sabi, ma'am, sa inyo? Pauwi na? Paano po?
3: Wala po. Ang sabi lang po sa akin na ito po ba kayo po ba yung mama ni Randall? Pakipuntahan po siya dito sa hospital ng sa hospital po sa Tondo kasi napagtripan po kami ng ano siya po yung napuruhan tapos dinala daw po nila doon 50-50 na daw po.
2: Yung mga kasama niyo wala rin na injured na saktan?
3: Meron po yung dalawang lalaki po nabugbog din pero hindi grabe yung ano nila puro pasa lang po tsaka gasgas.
2: Si Randall
3: po grabe. Talaga yung napuruhan kasi ilang lalaki po yung nagtulong-tulong sa kanya eh.
1: May idea ho ba kayo, ma'am, kung bakit parang kay Randall na ibuntun lahat?
3: Ang sabi po ng kaibigan niya, nung ano daw po nasa loob sila ng bar, ano po, nag-perform daw po yung anak ko doon, nag-rap, kasi ano po yun, mahilig po
1: yun
3: mag-rap po, magkakanta. Opo. Nag-ano daw po yun doon sa loob ng bar. Nag-perform daw po siya doon. Tapos, ang dami daw po natuwa. Pero yun daw pong grupo na yun na nasa kabilang lamesa po. Parang asar po sila ata doon sa ginawa ng anak ko. Siguro ho, inggit po. Naayabangan sa anak ko.
1: Naangasan, ma'am, no? Kasi pa, nagra-rap tandem, di ba? Baka kulto, parang gano'n na malakas ang dating.
2: Doon ang nagsimula.
1: Oo. Tapos po, ma'am, anong sumunod? Parang nagkabanggaan po, parang gano'n, sa labas.
3: O, parang, ang sabi po ng ano, paglabas daw po nila, nabangga po ng anak ko yung ano, yung...
1: Nasa kabilang yung table.
3: Tapos yun na po, siguro nagkasagutan po, tapos ayun ho, nagtawag na daw po yung isa.
1: Doon ho pinagtulungan?
3: Opo.
1: Pero taga, ma'am. Doon
3: talaga yung pinag-anuhan
1: Nung hong nangyayari yung, ito binugbog na nga, at parang nasa labas na ho ito ng bar, ito nakikita namin ngayon sa screen.
3: Opo.
1: Ano ito? Tapat na ho ito ng bar, ma'am? Itong may truck?
3: Apo.
1: Oo. Nung hong oras na yan, nasa na ho yung ibang kasama ni Randall, ng anak ho ninyo?
2: Nasaan niya?
3: Naandun din daw po. Yung mga babae po kasi, hindi ho sila makalapit. Sigaw lang sila ng sigaw. Hindi ho sila makaawat dahil ang dami daw po nang nagtutulong-tulong kay Randall.
2: So si Randall talaga ang napagkaisan?
3: Apo. Yung pong mukha niya po talaga yung pinuruhan eh. Sa mukha po talaga siya inano eh.
1: Talaga kumbaga hindi yung tipong hindi siya basta bugbog, ma'am, no? Oo, hindi bubuhayin. Kasi kanyo hinampas ng ano ito, bato ba ito, hollow blocks?
3: Opo, mga bato po, mga ano, matigas na bagay po.
1: Oo.
3: Kaya kahit po nung ano na po yung huling-huli na nga po, wala nang malay yung anak ko. Yung tumatakbo, binagsakan pa po siya sa mukha, nakahiga na siya, hindi na siya nagalaw eh.
2: So yung pinuntahan niyo po sa ospital, ano po ang kondisyon ng anak niyo ni Randall?
3: Hindi na po namin siya makausap. May malay po siya pero hindi na siya
1: responsive.
3: Hindi na siya dumidilat.
1: Oo. Oh.
3: Tapos ano na lang po siya, sumisipa, pumapalag, para pong yung nasa ano siya nang nakikipag ano po, nakikipaglaban, parang ganun po yung ano niya.
2: Ano po mga ano tama sa katawan niya, bugbog lang po ba o lang
3: may mga bali po yung tadyang niya, bali po yung ribs niya, tapos yung pong ngipin niya, yung buong ngipin niya naging kalahati po yun sa gitna. Lumubog po yung kalahati sa unahan.
1: So ganun ho kagrabe, ganun kalakas yung pagkakahampas ng bato.
3: Opo, tapos basag po yung ano ng mukha niya.
1: Yung buto
3: basag
1: ng mukha.
3: Basag po yung mukha niya dun sa yung parting mata at ilong po.
1: Pero teka ma'am, yung naghampas sa kanya ng bato, isang tao lang ba to?
3: Hindi po.
1: Talagang tulong-tulong sila?
3: Opo. Nasa 5 katao sila eh.
1: Oo.
2: Ah, marami.
1: Pero Tandem, ang gusto kong malaman, dahil ito ay bar ma'am eh, di ba? Tama, resto bar. Sa
3: opo.
1: Tondo. Wala ko bang gwardiya doon na naka-duty?
3: Meron daw po bouncer.
1: Eh, rumisponde ma'am?
3: Parang dalawa po yata.
1: Hmm. Pero hindi sila rumisponde.
3: Naawat naman daw po, kaso nasa labas na daw po eh.
2: At saka parang nangyari na bago dahil sa labas na eh.
1: Pero ganun ba yung tandem? Hindi gano'ng kalayo, gusto lang naming maintindihan ma'am, gano'ng kalayo yung pinangyarihan doon sa bar? Kasi kung harap lang, bilang bouncer, hindi mo pwedeng sabihin na labas niya ng bar namin, bahala kayo magbugbugan dyan. Lalo kung kliyente niyo yung nagbugbugan sa labas.
3: Ang sabi daw po ng ano eh, kung nasa loob sila, awatin sila, pero nasa labas na daw po kasi. Kaya wala na daw po silang pakialam.
1: Ganun ba yun? Parang hindi ata ako sang-ayon doon.
2: Oo nga, dalot kliyente nila yung ano.
1: Oo, kliyente niyo yun eh. At saka, kumbaga may responsibility pa rin kayo doon dahil unang-una, kliyente nyo nga, sa inyo galing. Eh, paano ko napag-tripan? Titingnan nyo lang pala, tititigan nyo lang.
2: Mm-hmm.
1: Oh, anyway, ma'am, ayun po.
2: Nakilala naman yung mga ano, no? Yung mga bumugbog kay Randall.
1: Isang grupo ito, ma'am, na magkakasama.
3: Apo.
1: At yung 5 ngayon ay naaresto, yung 5 ay pinagaana pa.
3: Ano po, hindi pa po na sampahan ang kaso.
1: Dahil hindi pa na-identify?
3: Meron na pong mga na-identify, kaso po, hindi ko po kasi alam kung ano pong gagawin ko para masampahan sila ulit ng kaso.
1: Mm. Pero teka ma'am, hindi ba sila ikinanta ng mga nahuli?
3: Ang sabi po kasi ng mga pulis, yun na daw po ang mag-ano nun, yung mga kasamahan. Eh kaso, nakailang hearing na po kami, wala po silang inaano eh.
1: Binabanggit.
3: Kinakanta. Opo.
1: Okay.
2: Okay, dahil talagang ano, continuous investigation dito kahit na may ano. Lalo pa't meron pa yatang hindi,
1: nasa labas,
2: hindi pa kilala yung ano, yung ibang...
1: Kumbaga hindi pa kompleto yung justisya dito, lalo na hindi pa naman ongoing pa yung hearing, ongoing pa yung kaso. Pero yun nga ma'am, sana lang din ano, ma-identify at makasuhan yung iba pang sangkot. Dahil, kumbaga, sa parte nyo, mahirap din to, lalo na't criminology student, ano ma'am? Anong year ho ito ni Randall?
3: Nung nangyari po yun, first year po siya. Oh. Ngayon po sana, nasa third year. Magpo-fourth year na po sana siya next year.
1: Mm-hmm. Pwede nyo ba kaming makwentuhan, ma'am, kung anong klaseng anak ito si Randall, anong klaseng estudyante?
3: Napakabait po ng anak ko na yan. Masipag. Masipag po siya mag-aral. Siya lang nga po ang bukod tanging gustong makatapos ng college kasi po yung dalawang Yung dalawang anak ko, yung dalawang kapatid niya, yung isa po nag-asawa na, tapos yung isa po, pagkatapos po ng ano, ng grade 12, nag-ano na po, nagtrabaho na po.
2: So maganda din po talaga.
3: Po ano? Talaga yung desidido na makapagtapos. Gusto nga daw po niya, sabi niya sa akin, ma, gusto ko maging police. 4 na taon lang pagtitiis mo, ma, pag naging police na ako, sa bahay ka na lang, hindi ka na magtatrabaho.
1: So talagang punong-puno ng, kumbaga, punong-puno ng pangarap itong si, ano ma'am, si Randall.
3: Opo.
1: Oo. Eh, after ho nun, ang huling mensahe niya nga sa inyo, ano po yun, thank you or I love you po, tama ho ba ma'am?
3: Sabi niya sa akin, thank you ma'am, thank you sa load ma, I love you, uwi na ako dyan bukas. Yun po yung sabi niya.
1: Ayun yung masakit yung tandem eh, na kayo ma'am bilang nanay, wala kayong kaalam-alam na kala niyo mahimbing lang yung tulog ng anak niyo. Yung pala, eh, iba na yung nangyari. Ano po?
3: Opo.
2: Eh, paano niyo po hinaharap ngayon yung, siyempre, yung kinabukasan ninyo sa kabila nung mahirap talaga, no? Pero unti-unti po kapag-adjust na kayo ng magandang...
3: Opo. Nagtitinda po ako mula alas 7 hanggang alas 10 ng gabi. Kasi pag nasa bahay lang po ako, parang na ano po
1: naiisip yung... Naiisip niyo, ma'am, ano?
3: Naiisip po, opo.
1: Ilan ho bang anak niyo, Mrs. Amelia?
3: Po.
1: Ilan po ang anak ninyo po?
3: 4 na lalaki po.
1: Ah,
3: yung
1: puro lalaki.
3: Yung bunso ko po ngayon, first, ano po, grade 7 na po.
1: Okay.
3: Yun na lang po yung pinag-aaral ko ngayon.
1: Mm-mm. Eh, napaka...
3: Ayun po. Eh, yun ho ang antayin ko ulit na makapag-college at mag-i-engineer daw po siya.
1: Engineer naman ho. Eh, saludo kami sa inyo, ma'am, dahil sa kabila ho nitong talagang sabihin nating unos na dumaan ho sa inyo, eh, hindi ho kayo sumuko at ngayon, naghahanap buhay kayo na hanggang gabi, ma'am. Anong tinitinda ho ninyo?
3: Ano po? Mga headset po.
1: Ah, mga headset. Oh.
3: Mm-hmm. Opo.
1: Oo. Diyan po sa Caloocan din?
3: Opo.
1: Oo.
2: Ma'am Amelia, kung mabibigyan po kayo ng pagkakataong o mensahe para kay Randall.
1: Makausap siya ulit, ano?
2: Ano pong sasabihin niyo sa kanya?
3: Andito lang ako lagi. Handa akong ipaglaban siya. Aantayin ko yung mabigyan ko siya ng katarungan.
1: At
3: hanggang, ipaglalaban ko po yun hanggang sa manalo yung kaso niya.
1: At doon naman po ma'am sa mga hindi pa ho nahuhuli na alam naman natin or kung alam nila sa sarili nilang sangkot sila doon sa pagkamatay ng inyong anak, ano ho ang mensahe po ninyo?
3: Sana sumuko na sila. Huwag sana silang patulugin ang konsensya nila, ginawa nila sa anak ko.
1: Okay, ay, talagang,
2: yun, talagang
1: ramdam din natin tandem na kahit na 3 taon na ito eh, every time, pasensya na rin ho ma'am, ano, every time na mapag-uusapan, alam okay. Kong mayroon pa rin kirot po sa inyo kahit sabihin yung medyo naka-move on na kayo, eh, hindi mawawala sa magulang yung tandem eh, sa isang ina, di ba? Sabi nga niyan, sabi nga niyan ma'am, di ba? Ang nawala ng magulang, ang tawag ay ulila. Pero yung nawala ng anak, walang tawag eh. Ganun kasakit.
3: Ayun nga po eh. Iniisip ko nga po, pag ako nawala, pag ako umunang nawala, iiyak sila. Yun pala, siya yung unang mawawala, ako pala yung iiyak. Ang sakit po yung nangyari sa anak ko na yun, hindi ko talaga matanggap hanggang ngayon po. Kinakausap nga po ako ng mga magulang nung ano, nagmamakaawa ho sila sa akin.
1: Mm-hmm.
3: Sabi nila, nahihirapan na daw po yung mga anak nila dun sa loob. Tatawarin ko na daw po. Okay. Sabi ko po, buti nga sila. Buhay sila. Nakikita at nayayakap nila yung mga anak nila.
1: Mm-hmm.
3: Samantalang ako, hindi ko na makita. Sa video ko na lang ba napapanood yung anak ko eh.
1: Ayun po. At naintindihan ho namin ma'am ang inyong pinanggagalingan. Kami po ay nakikiramay pa rin po.
2: At tayo na may gagawa rin ng baka yung posibleng tulong follow-up doon sa mga pasos. At tayo yung mga hindi pa nahuhuli, no?
1: Malay nyo, ma'am, sa pamamagitan ng programang ito, kung nakikinig man ho sila, eh, katulad doon ang sinabi ninyo, sana'y usigin sila ng konsensya at voluntarily
2: magkusa na sila.
1: Oh, magkusa ho sila, sumuko at sabihin yung buong katotohanan, yung kanilang nalalaman. Dahil kahit gaano pa ho kahaba ang inyong pagtatago sa kamay ng batas, eh, darating at darating ho yung pagkakataon na maaabot rin kayo nito at lalabas yung katotohanan, ma'am. Makakamit nyo rin po ang hustisya. Huling, siguro ho, huling mensahe nyo na lang, Mrs. Amelia, bago ho namin kayo pakawalan, ano ho ang mensahe ninyo bilang ina sa mga kapareho ho ninyo na nakararanas ng ganitong unos katulad doon ang pinagdaanan ninyo?
3: Para po sa mga katulad kong nanay, ingatan nyo po ang mga anak nyo, subaybayan nyo po. Yung mga ganyang inom-inom po, wag niyo po silang papayagan. Kasi kagaya nung nangyari sa anak ko, sa totoo lang po, hindi ho siya nagpaalam sa akin. Kaya sobrang sakit ho nung nangyari na yon. Hindi ko man lang siya natulungan. Sana po, gabayan niyo na lang po ng mabuti yung mga anak niyo. At sa mga pumatay sa anak ko, magdudusa kayo. Magbabayaran niyo lahat. Sana, pati yung mga hindi pa nahuhuli, sumuko na sila.
1: Okay.
3: Dahil hindi ho ako titigil hanggat hindi sila na sasama-sama sa loob ng kulungan.
1: Alright, Mrs. Amelia Bonifacio, ang nanay ni Randall Bonifacio po, ma'am. Maraming salamat po sa pagkakataon
2: po,
1: po na maibahagi ho ninyo ang kwento ng inyong anak.
3: Salamat din po.
2: At sa kahit na papaanong paraan, eh, baka makatulong kami para ma-follow up yung kaso niyan.
1: At mahuli.
2: Mahuli yung mga hindi pa.
1: Mapanagot yung mga iba pang sangkot. Maraming salamat po, sir. Mama Amelia, mabuhay po kayo, ma'am. At ingat po lagi sa trabaho, ma'am.
2: Ingat po.
3: Salamat po.
1: Yan po ang nanay ni Randall Bonifacio, mga kapamilya, si Mrs. Amelia Bonifacio. Napakasakit tandem dahil yun nga, di ba? Ang huling message sa kanya ay I love you, salamat na nilodan. Pero yan po, siguro ay abangan ho natin ang susunod na kabanata ng kasong ito. Ongoing pa ho ang hearing, ang pagdinig sa kaso. At sana ay lumabas ang katotohanan. Mahatulan ang dapat mahatulan para makamit po ng pamilya Bonifacio yung kanilang minimiting hustisya tandem.
2: Ahil dito, walang takas ang may sala.
1: Totoo. Diyan talaga lumalabas yung tagline ng Soko. Walang takas ang may sala. Naku, tandem, napakabilis ng oras. Oo. Babati lang ako ng mabilis na mabilis. Ano? Sa ating suking si Louis Basco at kay Beth Camargo.

0: On, ayan, syempre. At magpapatuloy pa tayo tande mamaya.
1: Oh. Regards din syempre sa ating mga independent mga ang forensic group.
0: Correct.
1: Acting director.
0: Sa ating mga...
1: Si Colonel...
0: Carpio.
1: Pierre Paul Carpio.
0: Ayan. Mga kapamilya, hanggang sa susunod pong Sabado. Kasama ko tayo dito sa programang Soko sa DZMM. Susunod na po ang Feel Kita kasama si Tita Star. Muli po, kami po ang inyong nakasama, Jesse Cruzat.
1: At Casa Vergas.
0: Ito po ang Soko sa DZMM.
2: Casa Vergas.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 8:32.
1: Magulo ba ang iyong isipan? May mabigat na nararamdaman? Kailangan mo ng malalim na pag-unawa para ito'y mapagaan. Ating bigyang liwanag ang mga suliranin sa puso't isipan gamit ang meditation healing at iba pang wellness technique. Ang inyong magiging gabay sa espiritual, mental at emosyonal na dalahin, ihinga na yan. Feel mo? Feel ko. Feel kita. Kasama si Stargazer. Feel kita sa DZMM.

Lagi niya na malalim. And exhale. Hinga ulit na malalim. Inhale. And exhale. Hinga pa ng malalim. And exhale. As you inhale, inhale peace and harmony. Pag-exhale, ilabas lahat ng negativity. Inhale ulit ng pag-ibig at pagmamahal. Exhale naman natin ang worries sa ating isipan. Inhale ulit ng presence of mind. At ilabas ulit ang kaguluhan sa isip. Inhale muli ng contentment. At ilabas ang mga inggit. Inhale ulit at pakiramdaman ang presensya ng may kapal. At exhale ang pakiramdam ng kawalan. Habang patuloy na paghihinga ng malalim, visualize ninyo ang puting liwanag sa ibabaw ng inyong uluhan. Let the light swirl around in a clockwise manner, paikot sa inyong head area. Hayaan ito na umikot at linisin ang inyong isipan. Bababa ito sa may shoulder area at hayaan umikot ang liwanag sa may throat area. Lilinisin ninyo ang inyong lalamunan kung saan ang galing ang negatibong salita. Iikot ang liwanag at bababa ito patungo sa may dibdib at lilinisin ang lahat ng negatibong emosyon. Hayaan manatili ang init na liwanag sa ating mga puso upang malinis lahat ng negatibong nararamdaman. Hayaan ngayon umikot ang liwanag at pumunta sa may stomach area. Lilinisin naman ito ang ating katapangan. Iikot ang liwanag at bababa hanggang maikutan ang ating pelvis area. Paiigtingin nito ang ating creativity. Tutungo

ngayon niluwanag sa ating mga binti hanggang pababa sa ating mga paa. Hayaan natin ang puting liwanag na linisin ang kabuuan ng ating pagkatao. Nababalot ka na sa puting liwanag. Habang umiikot ang liwanag, mararamdaman ang pakikiisa natin sa may kapal. Huminga ng malalim and clear your mind now. Patuloy na kalmado ang feeling mo ngayon upang namnamin natin ang thought for the day.

Winning isn't everything, but wanting to win is. Ang panalo ay hindi lamang nasusukat sa tropeyo, medalya, o pagkakilala ng iba. Maraming pagkakataon na kahit hindi tayo ang nagwawagi, may mahalagang aral at karanasang naiwan sa atin. Ang tunay na halaga ay hindi nakasalalay sa resulta, kundi sa pagsisikap at dedikasyon nating ilaan natin upang maabot ang ating layunin. Ang kagustuhan na manalo ay nagsisilbing lakas na nagtutulak sa atin upang magsumikap, magtiyaga at patuloy na bumangon sa bawat pagkakamali. Kapag may malinaw tayong hangarin na matagumpay, mas nagiging determinado tayong harapin ang mga hamon at pagbutihin ang ating kakayahan. Ang mahalaga ay hindi kung ilang beses tayong nanalo, kundi gaano tayo katapang na lumaban at mangarap, sapagkat ang tunay na tagumpay ay nagsisimula sa matinding kagustuhang maabot ang ating mithiin.

0: Luzon, Visayas, and Mindanao. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Isang napaka, hindi ko masabing mainit-init dahil marami pang nangyayari sa ating kapaligiran. At naku, alam nyo, sa totoo lang, ang ating mundo ngayon ay napaka-volatile. Maraming kaganapan. Maraming, sabihin mo nang maraming nangyayari. Yan, dito sa ating mga merong positibo, may negatibo, yan. So, kailangan tayo, ang ating, sabihin mo nang approach sa buhay ay don't mind the small noise. Ang i-focus natin ang ating sarili. Mahirap, pero kailangan mag-focus tayo. Magandang gabi, Ms. Connie Herrera, Tres Marias, Nona Damian, Dulce Orate, and Lina Ho, Attorney Rene, Josette, and Dr. Jing. Thank you, Dr. Jing, for always entertaining me. Eunice and Ofi Cotauco, Tito Tirones and Gigi Tirones, Ma'am Elizabeth De Leon, magandang gabi. Lani Castillo, magandang gabi. Marit Santos, magandang gabi. Rene Herrera, Dr. Marley Angeles, Anne Calumarde, Marisa Vidar, mula sa Australia, yan, yung mga mahilig sila sa ano, dito sa ating topic ngayong gabi. Kasama din si Jong, Georgie Estoque and CJ, magandang gabi, General Adrian, Dr. Len Ontol. I'd like also to greet si Zendy Endangan from Dubai. Yan, yan ang promise ko na babatiin kayo. And also Marife Endangan, magandang gabi, from Aroroy, Masbate. Also to Fe Hasul Endangan, magandang gabi po. Magandang gabi naman sa lahat ng Star G's Angels. Kailangan tingnan ko kung nandiyan na sila. At nako, talagang ito, pagka ito ang guest natin, talagang atat na atat ako. Ako ang atat na atat. Ewan ko, kailangan ko sa talaga siguro. Kaya lang talagang, hindi para mag... Gusto ko lang talaga yung ma-immerse sa sound, no? Yun lang siguro. Sa dami ng stress. Parang gustong-gusto ko na ayoko matuto. Mas gusto kong tinutugtugan ako. Ganun na lang siguro. Pa-shoutout, sabi ni Darwin Cabalan. Maganda. Shoutout Darwin Cedillo, Lirio Cedillo, Rayota Cedillo, ito, Cabalan, Char O'Hara, Rosario Cedillo sa Barangay Katmon, Malabon City. Yan, okay. Si Flora Midores, magandang gabi rin. Yan, magandang gabi, sabi nga si Darwin ito. Flor Miradores, magandang gabi. I'm watching. Beth Kamaing, magandang gabi. Julius Mangalando, magandang gabi rin. Lina Ho, magandang gabi. Siyempre, from Plaridel, Pulacan. Ang Star G's Angels, kumpleto na ba? Alam mo sa tola, itong Star G's Angels ko, walang sawa na talaga sumusuporta sa atin. Star G's Angels, yan, nandyan si Nina, nandyan si Sharon, nandyan si Bench, nandyan si Nelson, nandyan si Mads, si Vicky Perez, nandyan. Sino pa ba? Baka may nakakalimutan ako, magtampo ha? JL. Sino tong happy birthday? Christy Enoho, kapatid po ni Tin. Oh, happy birthday.
1: Happy birthday!
0: Happy birthday po sa lahat na nagbo-birthday ngayon. Ah, nag-birthday June 12, Independence
1: happy
0: Day.
1: Birthday!
0: Ang aking best friend na mayapa na. No? Pero namimiss ko siya. Sa mga pagkakataon na gusto mong talagang merong sabihin sa kanya, gusto kong mag-share ng mga, syempre, alam mo naman, pag best friend mo, marami ka sinishare, whether it's good or bad, may sinishare ka. Lalo na kapag may problema ka, yan, gustong-gusto mo kausap ang best friend mo, diyan kita namimiss. Ayan, Don Munoz. At of course, si Charina Vergara of Titas of Manila, na nasa USA. Happy birthday din, belated happy birthday. At syempre, hindi ko makakalimutan batiin. Advance happy birthday si Rodel Papazam sa Mora at Sir Ab Izon sa June 15.
1: Happy
0: o di ba? O ayan, naku talaga naman. Kinikilig. Dapat may regalo, di ba? Ganun. O, yan. Ano ba yan? Nilabas pa yung kalbo. Talaga na no, nagtanggal pa siya ng sombrero. Ayan, di ba? Papasam talaga. Pag dumadating ako, namimiss ko. Kapag nag-ano yan, nagli-leave, namimiss ko kasi walang babati sa akin na si Mother Earth nandito na. Ayan. Sino pa ba babatiin natin na nasa FB ngayon, nasa YouTube pala, sa YouTube. Ayan, Jonalee Duque, ayan, ito sa nasa, galing from Melbourne, sabi niya present daw from Melbourne, ayan. Sino pa ba? Baka mamaya may nakakalimutan ako. Christian, magandang gabi. Glofet Pag-ong, watching from Dubai, hi lang ako sa mga magulang ko, Gloria and Aga. Jeffrey Jason, magandang gabi. At syempre si Bench, no? Ayan. Ngayon, mag-i-enjoy kayo sa ating episode ngayon. Mag-i-enjoy na naman kayo sa pakikinig ng ating sound healing. Maya-maya, i-introduce ko ang ating guest. Pagbalik natin, matapos ang ilang paalala.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Happy, happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: At balik na tayo sa field kita. Ito po si Stargazer. At talaga ngayon ang request ng madami ito talaga na ulitin ang sound healing. Ang kasama natin ngayon ay isang talagang sound healer. Bukod doon, marami pa siya. She's a healer. Basically, she's a healer. At nagtuturo siya ng sound healing. Among others, marami pa siyang i-explain niya. Okay, wala na iba kundi si Tonette Asprer. Magandang gabi, Tonette. Ay, ang iyong ano?
1: Pinakamagandang buhay po. Maraming salamat po, Ms. Star. Maraming salamat again for this opportunity to share the practice of sound healing.
0: Yes.
1: So, simulan ko na agad. Ito yung napaka-praktikal na at powerful na energy na napaka-daling mag-transition ng ating mga emotions sa isang state to mm-hmm. another state.
0: Mm-hmm.
1: Dahil po, pag tayo ay nakinig, napakalapit na po niyan sa brain. Mm-hmm. When you hear something, a program will run.
0: Mm-hmm.
1: So, noong unang panahon pa, alam na nilang magulo ang utak natin. Dahil different cultures have different modalities po. Ang papa-experience ko po sa inyo ay ang practice ng Himalayan singing bowls
0: mm-hmm.
1: na meron siyang certain frequency na pwede nating i-anchor or tunog, no? Na pwede nating i-anchor.
0: Mm-hmm.
1: Para tayo ay mas steady. I'm not saying na wala nang problemang mangyayari, pero ito po yung pagkakataon na ma-enjoy natin yung pinaka-importante sa buhay natin, yung present moment. Kadalasan po ang iniisip natin ay ang stress, ang problema sa nung nakaraan, o kaya yung winu-worry natin yung mga next days, no? Ang present moment, nalilimutan natin. Nalilimutan natin mag-slow down. So, ang naituro sa atin, hindi naman po natin ito kumbaga kasalanan. It's really built in our DNA na to survive, na kailangan po nating mabuhay. Kanya lang po, sa pagiging gusto nating mabuhay, ang naturo sa atin is to fight or flight. Noong unang panahon, na kailangan po lang natin ay mahanap ang carrots natin at hindi tayo makain ng saber-tooth tiger, okay? hindi tayo na-translate. Hindi tayo naturuan kung paano matranslate yung response na tayo ay mabubuhay o mamamatay sa isang sitwasyon. So ngayon, wala lang signal ang telepono. Ganun na yung response natin.
0: Mm-hmm.
1: Sorry. Sorry naman po.
0: Okay, yan. Sige. Pero ang nakakatawa kasi sa ano, hindi... Ang tingin nila kasi sa sound healing is something na wala lang, parang nagpe-play lang ng sound para sa kanila, parang walang direction. Yun parang sabi, ano ba talaga ang sound healing? Anong ginagawa ng sound healing? Yan. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Actually, maraming benefits ng sound healing. Isa na nga ang aking kaibigan na habang nagsa-sound healing sa kanya, is nag-stop yung kung ano yung tremors niya, di ba? Parang na-control or something. Kasi nga, naiiba yung focus. Yung focus, hindi dun sa mundane eh, 'di ba? Parang naiiba ng dimension, kumbaga ng level, no? Yung pag lalo na pag nakikinig na dun sa sounds na iba't iba actually. Iba't ibang mga we call that ano eh, 'di ba? Singing bowls, 'di ba? Tama?
1: Yeah. Tama po.
0: Okay.
1: So, maraming salamat. So, tinagpahinga ang ating lalamunan. So, here we go. Ang lahat po ang nang iniisip natin bawat sa oras na magising tayo hanggang matulog tayo, kinwantify na po ito ng science. Ang iniisip po natin ay 60 to 70,000 thoughts. Ganun po tayo.
0: Dami!
1: Ganun po tayo ka-genius.
0: Mm-hmm.
1: Pag kinwantify po natin yan, para po siyang one thought per second.
0: Mm-hmm.
1: Sabi po ng science, ang kadalasang iniisip natin, 90% of those 60 to 70,000 thoughts are stressors.
0: Stressors talaga.
1: Opo. Mm-hmm. So, ang stress po, ang practical, stress will down-regulate your genes and create disease. Kahit na po gano'n kayo ka-healthy, kung tayo ay exposed sa stress for long periods of time, magkakaroon po ng disruption sa ating energy, sa pag-iisip, sa emotions natin. Sobrang dami pong disruptions na at doon po nagsisimula ang ating mga sakit. Mm-hmm. So the opposite of stress na hindi po naturo sa atin, ang naturo sa atin, labanan mo yan o kaya umalis ka dyan. Mm-hmm. Ganun, fight or flight po. Hindi sinabing, kalma. Hindi sinabing, umiga ka lang, ramdamin mo to. Kasi kailangan mo tong maramdaman para malaman mo kung sino ang importante sa buhay mo. Ano ang importante sa buhay mo ngayon. So, I'm not saying again, problems won't happen anymore. Ngunit, pag tayo ay stressed, lahat po tayo ay vibrations in the basic level. So, ganito po. Parating, hindi yan, sino nagkamali? Pabalik-balik pa po tayo, gano'n. No? Pero pag tayo ay kumalma, literally, ang vibration ay ganito. Napakaluwag, nagkamali. Minsan, bumabait pa po tayo, nagkamali, ano pong pwede natin gawin?
0: Ano pwede natin gawin?
1: Ganon.
0: At nakakapag-isip tayo.
1: Yun po, yung present moment awareness empowers us. Hindi tayo napupunta doon.
0: Yes.
1: Nandito tayo kung saan pinaka-importante ang buhay.
0: Mm-hmm.
1: So, connecting that to sound, you cannot escape sound po. Pag kinalembang ko to, kahit ano pong iniisip ninyo, kahit ano pang bills yan, o kaya emotions yan, nakakalembang.
0: Yes.
1: And then, I accompany it maybe with a few words, mga simpleng words lang na relax. Nandito ka, buhay ka. Huminga ng malalim. You cannot escape this. Ito na po yung ancient practice na po na napakalapit po. Ang organ na po na isa na pinaka-heightened na organ natin ay ang tenga. Isa siya sa unang organs na nade-develop. Nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating nanay,
0: yes,
1: ay nakakarinig na tayo. At ang doktor na medicine also proves that the last organ that that goes when we leave are the ears. So, diba sinasabi ng doktor, naririnig pa po kayo nila. Ganun. Mm-hmm. Even if the machine says, wala na, the ears are very close.
0: The last to go.
1: Yes, the last to go po siya. So, naririnig pa po yung vibration ng ating mga words. Ang music po ay, lahat po ng music ay tunog. Ngunit hindi lahat ng tunog ay musika. Minsan ang mga tunog na naririnig ay nakakasakit na. Minsan ang mga tunog na nakakasakit ay ang naririnig natin ay nakakaprograma na ng ibang mga beliefs o practices na hindi naangkop sa atin.
0: Mm-hmm.
1: So, ang ginagawa lang ng sound, balik tayo, I digress. Pasensya na po, no? So, balik lang po tayo dito. Ang tunog ay ibabalik tayo again kung saan pinaka-importante.
0: Mm-hmm.
1: Pinapractice po natin kung paano kumalma kasi nakakalimutan po natin ito. So, pag ito ay na-practice, please don't take relaxation for granted. Tayo po ay matatalino. The moment na pinaramdam nyo po kung ano ang freedom, ano ang payapa, ano ang ligtas, ano ang masaya, hindi na po niya pipiliin yung stress. Mm-hmm. Meron na po tayong pag may sitwasyon na dumating, tonet, huminga ka, naalala mo yung tunog, naalala mo yung hininga na yun, kalma. Pwede mo tong ma-navigate o ma-handle, ma-manage itong sitwasyon. Pwede naman ng kalmado. Kasi pag galit ka, pwede rin naman po pag galit. Okay lang po. Kaya lang po, ang resulta nun, marami din pong galit sa'yo. Kawawa po ang liver ninyo. Nagpapump po ng kung ano-anong chemicals for the liver to overwork. Napaka-dami pong, yung mga magagalitin, ang dami pong liver problems. So, anyway, the liver holds the energy of tea. So, your liver doesn't deserve this. So, pinapractice po natin ng kapayapaan. Gamit ang tunog.
0: Mm-hmm.
1: I-remind lang natin na payapa ka. Payapa ka. So, once, ang tunog din, ang pinakamadali na makapag-slow down ng ating mga mabibilis na isip. Dahil meron na nga po tayong anchor na tunog. Ang hinire-recommenda ko po sana ng mga tunog, yung mga walang lyrics. Kasi pag may lyrics po, nagpa-process na agad yung brain. So, minsan nagwa-wonder pa po sa thought. So, pag walang lyrics, tunog lamang po siya na maaari tayong pwede tayong mag-relax, pwedeng doon. Again, the 60 to 70,000 thoughts begin to get streamlined.
0: Mm-hmm.
1: Doon sa tunog, doon sa pakiramdam ng relax, ng maluwag, sa hininga, sa daloy ng buhay. Nakakalimutan po kasi natin na buhay tayo. So dito sa mga pagkakataon ng pagsuslow down, dito nare-remind na buhay tayo, na i-empower tayo. So, don't take relaxation for granted. Your limbic brain will send healthy chemicals na po. The moment you're relaxed, nagiging healthy na po kayo. Nagsuslow down na yung brainwaves. Ito na yung pinaka-optimal brainwave state. Itong alpha and theta. Sa mga artist po, kapag kayo'y tumutugtog, you get lost in time and space. Nakakalimutan nyo na. Yun ang nagagawa ng vibrations and sounds, no? Minsan may edad ka na hindi mo na kaya to, pero pag narinig mo yung favorite song mo, yung pag-indak mo.
0: Sasayaw at sasayaw ka eh.
1: Sasayaw at sasayaw. Ganun ang power po ng sound and music. So, mayroon din po siyang kabilang side, yung pag-relax naman. Kung sa music, ito yung rest. Ito yung pag-incorporate ng healing para pag tayo ay gising na, pwede natin siyang akayin, no? Meron tayong tools in order for us to navigate na pwede palang masaya habang may challenges. Pwede palang maging healthy. Pwede palang maging mayaman habang may challenges, no? Dito natin siya may experience. Okay? Yun basically ang haba, no? But that is what the sound healing is. So, beneficial po siya. Nagiging healthy tayo. Dahil ang limbic brain natin, healthy chemicals na po ang sinisend sa ating katawan.
0: Yun yung nagtitake over.
1: Yun po ang nagtitake over. Okay. It's taking over the stress hormones or the stress chemicals. The moment you're relaxed, genius po tayo. Yun ang true nature natin. Tayo po ay payapa.
0: Okay.
1: Yun po ang kailangan, bumalik tayo sa true nature.
0: Ayun. Okay. Babalikan natin. Ako'y may katanungan pagkatapos ng ilang paalala.
2: Spiritual, mental at emosyonal na gabay. Makinig na at maliwanagan sa Feel Kita sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 9 in punto.
1: Don't be afraid. Open up. Talk to us. Feel kita.
0: At balik na tayo sa Feel Kita. Ito po si Stargazer at basahin ko itong mga ano nyo muna bago tayo tumuloy-tuloy at makinig sa ating sound healing. Good evening daw na iba na pala schedule this Saturday. Vertubert, matagal na na ano tayo, nalipat tayo na 8:30 hanggang 10. Yan. So, Lynette Quintos, magandang gabi. Chin Valdez, magandang gabi. Emmy De Mayo, magandang gabi. Sino yung nagpapabati kanina? Si Linden from Daly City, magandang gabi. From Quezon City, Arlene Castillo. Janelle, magandang gabi rin. Yan. Nakikinig ako sa Feel Kita with Stargazer habang naglilinis po ako ng bahay, sabi ni Jericho Ferrer. Salamat naman no, na nakikinig ka. Makinig ka sa music habang mamaya sound healing natin. Magandang gabi, Celia Asmir, Elisa Huerto, magandang gabi. Ready na daw siya sa earpods niya para mas concentrated sa pagdinig, si sabi ni Bench. Yan. Tapos may katanungan dito. Good lang po ba makinig sa healing frequency on YT sa YouTube kahit recorded?
2: Opo, na lahat po ng music na may intention ay powerful po. So yung mga nasa YouTube, very effective po siya.
0: Ah, okay.
2: May steady vibration po siya. Okay. Pero iba din po kasi yung pakiramdam ng live. Ganun
0: iba
2: din
0: rin,
2: po, no?
0: Iba rin. Kasi parang nararamdaman mo yung vibration pag live.
2: Tama din ba? Pero yung intention po yun yung importante. It carries, parang din pong nakikinig ka ng magandang awitin o tunog. Mm-hmm. It's effective. Ganun din po yung pakiramdam ng live. Iba lang din po yung pakiramdam sa physical.
0: Oo.
2: Pero energetic-wise, nakaka-heal po yung mga tunog na yun.
0: Okay. May katanungan ako. Kasi sabi nila, ang bawat frequency response, may ano, kumbaga, sabi nila, ang flute is parang air, no? It responds to anong mga sabi mo na organs in the body. Kapag drums masyadong heavy, it's for what frequency. Meron din ba diyan sa sound healing na ganun? Depende sa frequency, sa taas, sa baba, o ano yung nagre-respond doon.
2: Opo. Ang pinaka ano po kasi dahil ang katawan natin ay meron na tayong accustomed tunog na kapag narinig mo itong akorde na to, masarap ang pakiramdam niya.
0: Yes.
2: So, ang mga bowls po at even our instruments sa katutubo, may pagka melodious po siya.
0: Melodious.
2: Pag inangkop po siya or hinanay siya sa Western music, meron din po siyang corresponding notes na
0: yes. Okay.
2: Kapag pinlay mo, pwede mo tong ma-activate tong mga energies na to and harmonies. Okay? Mm-hmm. So, dun sa mga bowls na yon, maaari po natin siyang ma-activate. So, very specific kung gusto po natin yung kaya po siguro pag piyesta, nararamdaman natin na uy, ang
0: sigla. Para uplifting. No?
2: Dahil po ang marcha, ang marching band, lahat po yun ay major halos. Major chords
0: major
2: ang gamit
0: chords.
2: Nila.
0: Okay.
2: Yes. Okay. So, ang kadalasan na nagmumove ng energy sa atin o yung mga naririnig nating love song nasa minor key po sila.
0: Minor key.
2: Yeah, so it moves the energy pagka yung mga Western music and then if you want to be uplifted, you listen to major tunes or major chords. Yan, kaya yun, hindi natin alam na, yung nga pala, ba tayo na-uplift, no? Pag narinig lang natin yung chord na yun, happy birthday is a major chord, bakit siya uplifting? Yung mga sa simbahan, yung ating mga, yung mga praise songs, they're mostly,
0: uplifting.
2: Mostly
0: major chords
2: po yan.
0: Ayun, that explains it. Yan
2: yes
0: yung sasabi
2: po.
0: Ko.
2: Pag Western approach po yung ganyan. Pag Eastern po kasi, yung approach natin is, meron siyang some sort of intention, you sit down, you have a parang channeling na tinatawag. Mm-hmm. Magpapa, you use yourself as a vessel.
0: Mm-hmm.
2: Na lahat ng iyong gagamiting tones ay ang kanyang vibration ay magiging healing.
0: Mm-hmm.
2: Yun in essence, pero kung may alam ka sa music, mas mai-embrace, mas magiging effective ka. Mm-hmm. Kumbaga, intention is more important. Marami pong musika na hindi mo naman naiintindihan pero ako naiiyak, naririnig ko
0: bakit
2: siya.
0: Bakit nga ba?
2: Korean songs na, but ganun? Bakit ganun?
0: Bakit sad?
2: Opo. It's because of the intention and okay. Then the chords they use. Yan. So, lahat po yon ay nasasakop ng vibration. So, again, intention is most important. Ngunit, ang katawan mo natin ay na-accustom na rin po sa mga Western pattern of music na kapag hinanay mo siya or sinalin mo siya dito sa Eastern practice, mas nakaka-blend, mas nakaka-ride or nakaka-anchor pa tayo dun sa practice ng mas graceful.
0: Mm-hmm.
2: Okay?
0: Mm-hmm.
2: Yung modern, yung tradition meets the present. Ginagawa na po natin yan.
0: Mm-hmm.
2: Yes.
0: Yun. Kaya naman pala, no? Minsan meron ka maririnig na tune na bakit ang lungkot-lungkot?
2: Yes po. Bakit? Dahil ginamit po niyang notes. And then the intention is also to move your energies. The sad, okay po tayong makaramdam. All emotions are valid.
0: Mm-hmm.
2: Importante po nating maramdaman to para malaman. Ang galit, para malaman natin kung ano yung passion natin, di ba?
0: Mm-hmm.
2: So, yun yung passionate pala ako dito. Ngunit, again, alam po natin, ang bawal lang pong tumambay sa mga ganong mga emotions.
0: Mm-hmm.
2: It gives you a certain result to a certain level, pero pag bumalik ka sa true nature mo, doon siya biglang lumuluwag lahat.
0: Mm-hmm.
2: Okay, so itong practice na to, yun ang kanyang intention. Ibalik tayo sa kalma, ibalik tayo sa payapa, ibalik tayo sa ligtas at maluwag na pakiramdam. Kasi once it gets there, optimum na tayo, malusog na tayo. Ang resulta ng kalusugan ay mayaman. So, ganun yon. So, ito yung practice na yon. We are so fortunate na isasalin sa atin ngayon itong mga practices ng pagkalma. Ito yung validation na may mga practice and tools para mag-navigate tayo ng buhay natin ng mas masaya at mas malusog.
0: Saan nagsimula yung sound healing na yan? Talagang unang-unang gumamit ng sound healing.
2: Madami na, alam nyo po, ang mga unang mga documented sound healing sa bagap. This is, again, ito lang po dahil ito yung medyo napag-aralan ko. Again, this is from my experience,
0: yeah, experience
2: and my learning. Baka po marami pa tayong may alam dyan, pwede ninyo pong i-share. So, sa aking nalalaman, ito po, ito yung mga written, the Bhagavad Gita said that the frequency of the clanging of the bells and the chimes can steady the monkey mind.
0: Mm-hmm.
2: In simple words. So noong pang 16th, 17th century, meron na silang ginagamit na pang-anchor ng ating brain.
0: Mm.
2: May it be a gong na mag-steady
0: ng ganun, diba?
2: Or may it be just a sound. May it be just the birds. May it be just the whistling of the leaves of the trees. Yun ang tunay na sound healing. Alam mo pang unang-unang sound healing? Ang hele ng ating nanay.
0: Mm-hmm.
2: Yun, divine yun. Walang, kung wala siyang alam na music, yung galing yun sa ano, alam niya na yung vibration na yun ay magkakalma sa kanyang anak. Yun ang tunay na sound healing.
0: Sound
2: kaya
0: healing.
2: Alam na natin na may mga certain sounds na yung mga ganun nga lang, nakakakalma sa atin.
0: Mm-hmm.
2: So, yun ang pag-remind na tayo ay safe, tayo ay kalma. Sounds ang madali siyang makakapag-reprogram or program even the brain.
0: Actually, kahit sa ang ano a kultura meron .
2: Totoo. Oo.
0: Like, ako mahilig akong nagwa-watch ako ng Korean, ano, yung mga Joseon era, meron din sila kapag yung pag ina-announce nila na merong happy, ano sabihin mo ng news, no? May isang gong niya na iba yung tunog. Pagkatapos kapag merong namatay na royalty, iba rin yung tunog. Tapos kapag may dumadating na galing sa victorious na laban, meron din silang gong na announcing na padating yung mga sundalo, parang ganyan.
2: Tama po. Sa atin din po, sa ating Kalinga, meron po tayong gamelan.
0: Uh-huh.
2: Ngunit kailangan mo po talagang pumasok sa kanila at pag-aralan, and you have to be you have to learn their culture at ituturo, at very sacred po ang mga healing music natin. There is a piece na sa kulintang na called Tagungo. Mm-mm. Na sacred siya, hindi mo pwedeng tugtugin unless babaylan ka, pero pwede mo siyang pag-aralan. Mm-hmm. Siya ay isa ritual ng healing. Mm-hmm. So, may mga piyesa tayo, even in, hindi lang po talaga naisalin ng maayos. Mm-hmm. Ito lang kasi, madali siyang naisalin dahil, again, may mga Western na naisalin ito na, at even Eastern po ito,
0: Eastern
2: galing.
0: Yan.
2: Eastern ito.
0: Yan.
2: Pero, sa West ang nag-disseminate nito. Sila ang naka-discover. At pag sabi na gano'n, alam mo naman sila pag mag-disseminate. So parang, and then East meets West.
0: Ang nagpalaganap sila.
2: Yes.
0: Pero galing sa Eastern
2: galing
0: practice.
2: Sa Eastern practice to. Pag lineage pala natin ito. Uh-oh. Even the kulintanga 7, the bull sa 7 notes. So, ano siya, sobra lang nagko-correspond sa mga practices ng ating katutubo din. So, yun po, the sound healing, marami na pong different cultures have different modalities. Mm-hmm. Ito pong may experience yung Himalayan singing bowls.
0: Mm-hmm.
2: Galing po ito basically in India at Nepal, no? Mm-hmm. Ang kanila, if you want to be technical, itong mga singing bowls na to really came from China, the Himalayas po ito.
0: Mm-hmm.
2: Doon sila, depending on how many number of bowls, it will come from East China or West China.
0: Mm-mm.
2: Pero ang Himalayas po kasi doon ay parang cordilleras natin, sakop ang napakalawak ng Pilipinas. So pagbaba nila, nabababa nila ang Tibet, nabababa nila ang India,
0: mm-hmm.
2: kung saan lumaganap ito na napakaluwag nilang engineer.
0: Mm-hmm.
2: Pwede mo tong i-share. In fact, nung nagpunta po kami sa Nepal, yung nagturo sa amin na shaman, i-share nyo nang i-share, napakadaming stress. Yun ang kanyang intention.
0: Mm-hmm.
2: He even has a third generation shaman po kasi sa, so he even has a training center in the US.
0: Mm-hmm.
2: Kasi gusto niya talagang ipalaganap ang sound as a tool
0: mm-hmm.
2: to heal.
0: Mm-hmm.
2: At saka magkalma, basically. Mm-hmm. Yun ang pinaka, pag nahanap mo na po kasi yung kalma, yun ang pinaka-importante. The rest mm-hmm. will follow.
0: Yes, the rest will follow.
2: Yes.
0: Oo. At saka, alam mo, pagka nakikinig ka, meron din palang preference. Halimbawa, dun sa, kanina pa kita ni-observe, bawat bowl, no, emits a certain sound.
2: That's so.
0: Meron akong paborito.
2: Yes, really
0: Oo.
2: Po?
0: Yung isa.
2: Ito po.
0: Yan.
2: Okay.
0: Ano so, ibig sabihin?
2: Ang ito pong bowl na to, specific, ay para sa medyo mataas na frequency. It opens up what we call in energy, it's the seventh energy center. It's the crown energy.
0: Crown.
2: Yes.
0: Crown energy.
2: It's the connection to your divine.
0: Uh-oh.
2: So, napakagara. Ibig sabihin, napakalakas ng ganitong frequency niya. Re-recognize niyo po.
0: Yan siya.
2: Okay.
0: Gusto
2: so,
0: siya.
2: Ganun din po yung bowls. Depende po sa mallet na gagamitin. Iba po yung tunog na nagagawa ko. So, meron po tayong frequencies na tinatawag na female frequencies and male frequencies that we can actually activate in a bowl.
0: Iba rin.
2: So depending on the mallet that I use,
0: iba
2: rin. I have a different vibration that I can create, a different timbre that
0: iba
2: I can
0: rin.
2: Create.
0: Depende
2: so depende
0: sa
2: po
0: mallet.
2: Kung anong kailangan din po nung mga nag-a-attend.
0: Amazing.
2: Opo.
0: Yes. Kaya pa iba-iba ang hinahawakan mo eh.
2: Yeah, po.
0: Oo. Kaya gusto ko yung sound na yan. Sabi ko, parang nare-relax ako.
2: Yes, po. Crown yan, energy po siya.
0: Yan. Crown. Kaya naman pala. Okay. Maya-maya magbibigay tayo ng different mga exercises yung o kaya ng sound. Ngayon, katulad, sa experience mo na, ang dami mo na experience sa sound healing, ano-ano yung mga experiences mo na nakatulong? Ano yung mga problema na natulungan sila?
2: Ang pinaka marami po yung hindi po makatulog.
0: Yan.
2: Doon po nagsisimula ang lahat. Pag nag-overthink po tayo, pag dinadala po natin yan sa tahanan na natin yung mga stressors natin, doon na po nagkakaroon ng imbalance. Kailangan po ang rest intentional.
0: Mm-hmm.
2: Doon po papasok yung practice ng sound kasi you cannot escape it. Kahit ano pong iniisip, pag sinabi kong let go of your list, allow yourself to be present, let the sound be your anchor.
0: Mm-hmm.
2: Ganun po siya. So, pinapractice pong bumalik, kumalma.
0: Mm-hmm.
2: Para po, kasi again, pag tayo ay nag-rest, umuwi lang po tayo dahil kailangan po nating matulog.
0: Tapos
2: pagising natin, pagod na rin po tayo.
0: Yes.
2: Pero pag inintend po natin na kahit nga po 4 o 5 oras lang yun, pag sinabi mong pinaka-healing na 5 oras na tulog, napoprogram po natin yun as the most healing and restful sleep that we can actually experience.
0: Okay.
2: So sound ang madaling makapag-program nun. So yun po, hindi makatulog. And then,
0: ano pa?
2: Yes, yung mga, believe it or not, ang mga lumalapit din po sa amin, yung mga they undergo different procedures that the body needs to relax in order for the meds to be
0: effective
2: or received by the body.
0: By
2: dahil
0: the
2: masyadong
0: body.
2: Malakas, like let's say, you're going through chemotherapy. Minsan po ang napakalakas ng meds, nagiging tense yung body, hindi pa masyadong mag-integrate ng maayos, hindi graceful, tumatagal pa po yung integration.
0: Uh-oh.
2: When the sound healing comes, nagre-relax po yung katawan. Uy, nakakalunok na po ako. Nagugutom na po ako ngayon. O, pwede na po ako ngayon maka-go to the restroom.
0: Uh-oh.
2: After the sound. Or, sometimes they come to us before their procedure because alam nilang malakas yung mga meds. So, they want their body to be relaxed in order for the meds to come into the body with in a relaxed state. Mabilis na siyang
0: walang resistance.
2: Yes.
0: Oh,
2: that's it. So depende po sa intention niyo ma-address nung ganun po ka-intelligent ang sound kung ano pong intention natin. Maari natin siyang ma-address in the sound healing. Tapos intelligent po yung katawan natin. Kailangan na lang po natin siyang ipa-experience ito para maalala niya kung paano ito.
0: What about children with ADHD or adults with ADHD?
2: Oh, we've had so many experience. In fact, we were invited to teach in a school where they mix kids who with special needs and you know students.
0: The regular
2: yes,
0: students.
2: Yes. So the benefits of having the sound healing before even they have their class. Sinasabi, in that level, halos wala pong nag-aaway. Kalmado po sila. The energies of the children, kalmado during the entire day. So we do that not only in the grades 1 to 3 hanggang 5 to 7, hanggang high school level. Up to the teachers. Kasi more than the teachers din po nasistress, sila din po nabibenefit. Opo. So, lahat po yan, napagtutugan natin. Although, again, with these mga sessions, they will, hindi sila yung makakatulog na some, they do fall asleep. Meron pong ganon. And then, dahil po nga, ibang spectrum ang kanilang mga pag-iisip, they just, naso-surprise din yung mga, they just stay in the room, they enjoy the vibrations, and nakakalma sila.
0: So,
2: yung iba nakakatulog. So, it really aids. Meron po talagang nakakatulong. Yan. Intention po talaga.
0: Intention.
2: Yes.
0: Oo. So, ibig mong sabihin, nung ginawa mo ito sa mga mix na estudyante, kumalma.
2: Yes. Opo.
0: Oo.
2: Even with not just children.
0: Oo.
2: Talagang merong attention deficit disorder.
0: Meron po ADD yes. AD or ADHD.
2: Yes, meron din po talagang nakakakalma po siya. Marami po tayong mga experiences na ganun because again, malapit siya sa brain.
0: Oo.
2: Pag na oras na nakaramdam siya ng ganitong vibration, makaka create na po ng bagong chemical yung katawan.
0: I see.
2: So nag-a-alchemize po. May chemist po tayo sa brain. Matalino. Magaling po ang brain natin, no? So the limbic brain will create the chemicals that will trump all of your stress. Kapag naalala niya kung paano kumalma yung ating 60 to 70,000 thoughts.
0: Ayun. Okay. Babalikan natin at meron dalawang katanungan dito na gusto ko itanong sa iyo.
2: Yes.
0: Mukha ka magaling kay Rendezvous. Okay, babalik tayo matapos ng ilang paalala.
1: Espiritual, mental at emosyonal na gabay. Makinig na at maliwanagan sa Kikita sa DZMM.
3: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pangkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
3: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
6: The Senate is under attack.
7: There was no NBI agent in the Senate.
3: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
8: Kanina ay merong aarestuhin.
9: Bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
10: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
11: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay.
3: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
12: Source ng information ay ang DZMM Radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakapanood na ng DZMM. Lalo-lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 48th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Espiritual, mental at emosyonal na gabay. Makinig na at maliwanagan sa Kikita sa DZMM. Feel ko hugot mo. Hugot is real sa Hugot Feels.
0: I only want you to be mine and not a lesson learned. Linya sa kanta ni Janine Berdin na What If I Miss You for the Rest of My Life. Minsan may mga taong dumarating sa buhay natin na nag-iwan ng malalim na marka. Sabi nga nila, may mga relasyong hindi itinadhana upang magtagal, kundi upang magturo ng aral. Ngunit kapag tunay ang pagmamahal, hindi nating hinihiling na maging bahagi lamang sila ng ating nakaraan. Ang tanging nais natin ay manatili sila sa atin at maging bahagi ng ating future. Ang linyang I only want you to be mine and not a lesson learned ay panalangin na sa isang minamahal natin na hindi maging isa na lamang alaala o dahilan ng pagkatuto matapos ang sakit, pero nais nating maging sila ang katuwang natin sa pagbuo ng mga pangarap at sa pagharap sa bawat hamon ng buhay. Dahil ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa mga natutunan leksyon, kundi tungkol din sa pagpili sa isa araw-araw. Walang masama na matuto sa pag-ibig, ngunit mas maganda pa rin kung ang taong minahal natin ay hindi nagiging chapter lamang ng ating kwento. Masarap isipin na maging aral mula sa isang pagkabigo, sila ang nagiging dahilan ng isang masayang wakas. Dahil kapag mahal mo ang isang tao ng totoo, hindi mo siya gustong maging leksyon, gusto mo siyang maging habang buhay. Ang sarap naman nun. I want you to be mine, no, Tonet. I want you to be mine and not a lesson learned, di ba? Sana meron, yes. Sana all may ganun. Parang ako yata panay lesson learned. Kailangan sabihin natin lesson learned eh.
13: Opo, totoo po.
0: Kailangan natin pagdaanan.
13: Totoo po 'yun para malaman natin kung ano talaga ang para sa atin.
0: Actually, di ba, kapag tayo nabibigo o meron tayong nadaraan, daanan natin.
13: Opo.
0: There's no shortcut eh.
13: Totoo po.
0: Tonet, di ba? There's no shortcut. Hindi natin pwedeng sabihin, ay, hindi ko pwedeng maramdaman yan.
13: Yes.
0: O, kaya yung sinasabi mo, daanan, pero sabayan mo ng sound healing.
13: Opo.
0: Para kumalma.
13: Totoo po. Oo. Kasi yung mga pinagdadaanan, kailangan po nating pagdaanan pero kailangan po natin siyang pagdaanan ng kalma para po, hello, challenge na nga siya, tapos lalagyan mo pa ng isang negative energy. Negative plus negative is only negative.
0: Actually, sound healing does not take away the problem.
13: That's so true.
0: But it helps you cope with the problem.
13: Yes.
0: At nadadaanan mo. Actually, pagka ikaw nakikinig o na yung mga sa sound, sabi mo, yung iba't ibang mga tunog, nagkakaroon ka ng liwanag ng isip kung anong gagawin mo. Yes. Di ba kung ikaw ang approach mo, hindi nanggigigil ka talaga Wala walang dumadating na solusyon. Pero
13: so
0: kapag ikaw nananahimik, tapos ganyan, may paraan.
13: Totoo po yun.
0: Oo.
13: Pag tayo ay kalma, again, mas madali po din tayong makasagap ng information. Ang brain po natin ay receptor.
0: Receptor.
13: So, kung pag manipis ka, naku, lalo na pag nagmamanifest, kaya tagal ang tagal.
0: Oo.
13: Lalo na yung nagmamanifest ng abundance, naku po.
0: Bakit matagal?
13: Oo. Dahil po, hindi kayo mahanap ng abundance. Ang hinahanap, ang binavibrate nyo ay lack. Napakaganon nun.
0: Mm-hmm.
13: So, yung abundance, ang laki nyo, hindi kayo mahanap ng vibration na yun. Pag oras nyo na naramdaman, ang dali nyo nang hanapin.
0: Mm-hmm.
13: No, kasi katono nyo siya eh. Ganun lang po ang
0: katono,
13: low vibe.
0: Katono, yun yung term.
13: Hindi pa kayo katono. Bakit hindi nangyayari?
0: Hindi
13: nagmi-meet. Kasi hindi ka pa naka-ready.
0: Hindi nagmi-meet ang energies.
13: Yes,
0: oo,
13: that's
0: yan
13: yung
0: sa larangan ng energies.
13: True.
0: Kumbaga, eto atat na atat ka, di eto yung aggressive type of energy.
13: Yes.
0: Samantalang eto ang abundance, napaka-slow, napaka-harmonious. Hindi kayo magtugma kasi iba yung level, yung frequency mo, iba eh. Kailangan nagtutugma para mangyari.
13: Ito po yun. At
0: oo,
13: yun pwede nating i-reprogram, pwede nating i-align using sounds. Again, napakadaling i-program ng ating brain using, again, kung lahat po ay vibration, pinapanood natin, naririnig natin ng music, hindi lang music, yung pinapanood natin, meron po kaming mga estudyante na, nagyo-yoga nga po ako, araw-araw ko nagme-meditate, bakit matatakotin pa rin po ako?
0: Mm-hmm.
13: Tapos ano po bang mga habit? So, inisa-isa, nakakatulugan po pala niya ang mga crime mga movies o kaya mga
0: parang ako yun.
13: O mga series.
0: Oo.
13: So, again, napoprogram siya subconsciously ng bago ka nga makatulog, yun ang naiisip mo tuloy. So, kahit na hindi yun naman ang state mo, dahil yun ang naiisip mo, alpha theta ka, ang dali niyang naipoprogram sa'yo. Subconscious program. When you are in these brainwave states, your cerebellum, your subconscious mind is so open to reprogram
0: kahit
13: or
0: ano,
13: program.
0: Na,
13: opo.
0: Kaya nga, sasabi nga nila, di ba, may kasabihan, gusto mong maalala yan, bago ka matulog, magbasa ka, kung may exam ka, magbasa ka, tapos hanggang sa pagtulog mo, nakatulugan mo yan, papasok sa isip mo yan,
13: that's
0: actually.
13: So true.
0: Okay, may
13: po
0: tanong tayo. Galing kay Rendezvous. When is the most effective time to listen to sound healing frequencies? Or wala pong pinipiling oras para gawin ito?
13: Ang pinaka optimal is when you wake up.
0: Wake up.
13: Para matono ka na po. Nakakondisyon na po ka tayo, lalo na ay pagising sa labas agad. Inaatupag, ay nako po, anong kailangan asikasuhin, ganun. Or kadalasan phone, titingnan, no? Labas agad.
0: Mm-hmm.
13: So, ang sound, inward practice po siya.
0: Mm-hmm.
13: Titingnan mo, kamusta ka na? Kamusta yung tulog? Anong kailangan mo ngayon? Puro inward. So, maganda pagkagising, pag nawawala ka na sa tono, makinig ka na po sa masarap na vibration para ka po, again, ma-navigate mo yung challenge na yon nang mas relaxed ka at optimum yung brain at healthy ka.
0: Mm-hmm.
13: Yun ang pinaka-practical approach or practical use ng tool ng sound healing.
0: Mm-hmm.
13: Para ikaw ay healthy habang nagna-navigate ka dito sa mga stressors ng buhay.
0: Mm-hmm. Ako, pag ako gumagawa ng aking bracelets, no, pag nagdi-design ako, I play music. Oo. Yung minsan classical, yan, ganyan. Yung basta may music na gusto ko,
13: yes,
0: that I can sing along with. Kasi kailangan ko itono din yung sarili ko.
13: Tama.
0: Kasi you're holding, inaano mo yung bracelets eh. So, kailangan maganda ang vibrations niyan.
13: Yes.
0: So, you use music as a parang sabihin mo ng taga-tono, anchor mo. Oo.
13: Anchor mo.
0: Okay. Sabi ni, ito, another follow-up question ni Rendezvous. Ang ASMR po ba ay may connection din sa sound healing o iba pa po yun?
13: Yes po. Nakaka-relax po. Again, lahat po ng musika ay tunog, ngunit hindi lahat ng tunog ay musika. May mga tunog na tayo po ay na-activate po talaga. So yung mga certain sounds na nakaka-relax pag naririnig po natin. So ASMR po yun. Mm-hmm. Nagtitrigger siya ng relaxing vibration sa atin.
0: Okay.
13: Tunog siya.
0: Okay. So pagbigyan natin sila ngayon ng siguro a short meditation na para sa pag-relax lang ng mind.
13: Sige po.
0: Okay.
13: So, kung kayo po, mas maganda po kung makahiga kayo. Kung hindi naman, okay lang din po. Basta ma-hold nyo po yung posisyon ng katawan nyo for about 5 minutes or so para po mas relax. Kung makasandal kayo, okay po. Kung yung ulo nyo masandal, okay din po. So, if you can close your eyes, para lang po mas less sensory stimuli, go ahead. Kung hindi po komportable, tumitig kayo sa isang bagay na hindi gumagalaw para... Again, wala masyadong disturbance or distraction. Hayaan yung maging present kayo sa katawan at

po ito. Bigyan na po natin ang ating pagkakataon na maging present. Set aside your lists, your deadlines, all your memories, even the list in the future. Kung talagang distracting, we can even say thank you. Mag-thank you po tayo sa distractions at bumalik tayo sa mga tunog na naririnig natin. Isa pa, maganda kung huminga tayo ng napakakalma, pinaka-natural na daloy ng hininga. Habang naririnig natin ng mga tunog, huminga tayo pwede sa ilong, namnamin ang hiningang dumadaloy sa iyong katawan ngayon. Bawat inhalation, mararamdaman mo na lumuluwag yung katawan. Literally, your belly will rise, the lungs will inflate, the chest will expand. Namnamin mo yung luwag na nakikreate mo ngayon. Na ngayon, ang power ng pag-let go, ang power ng pag-surrender, ay nasa exhale. Sa next exhale, I invite you to surrender. I invite you to let go. Release what isn't serving you at this time. Nandito ka, buhay ka. Namnamin ang hiningang dumadaloy sa iyo. Alalahanin ang pakiramdam ng payapa. Ang pakiramdam ng ligtas. Bawat hininga, nare-relax at nag-create ng space, namnamin

0: dahan-dahang ibalik ang awareness sa ating katawan, sa ating pakiramdam, at sa ating hininga. Sabay-sabay tayong mag-inhale sa ilong at mag-exhale sa bibig. Anytime you're ready, you may begin to open your eyes.
1: Ang sarap. Actually, sa ano, ako tumitingin kasi ako eh, how the sounds interact with each other. So, tinitingnan ko yung sequence, no? May para silang harmonious, para silang may melody na okay. Nangyayari.
0: Opo.
1: No? So, hindi sabi mo, nagkakaroon sila ng, sabi mo, pag nag-gel, nag-jive sila.
0: Opo.
1: Oo.
0: So, very, ang sumama po sa aking bowls ngayon,
1: oo.
0: Just to explain the energies that I am playing, nasa root tayo. Very root. Happy.
1: Uh-oh.
0: Very stable ang sumama sa akin. It's the root chakra cord. Ito po siya.
1: Yan, oo.
0: Yan. Very stable, very grounding po ang sumama sa atin. And then, sumama din po ang creative energies dahil tayo ay gustong yumaman, no?

0: Yes.
1: Talagang sumama po siya. Yan. Sumama po siya. At ang pagbubukas ng ating mga pag-iisip. Sumama siya. Tapos nung pag-alis ko, bigla pong nasipa ako ang isang bowl na para sa puso naman po.
0: Ayun.
1: So, sumama din po siya.
0: Sumama.
1: Sumama pong para sa puso. So, yung mga kinailangang mag-forgive, kailangan po natin to. Yung true nature po natin ng love, kailangan po natin balikan.
0: So, interesting. Kapag pala, halimbawa, meron ka sound healing session sa isang tao, so, para rin ano yan, aalamin mo kung ano mga issues niya.
1: Opo. Para po mas maging effective kayo dun sa kailangan nung practice, alamin nyo na kung ano yung kailangan niya, anong intention. But of course, you have to surrender to the divine. Siya po talaga yun. Meron ka lang certain, dahil, okay, ito po yung vibrations na kailangan nyo. Now, the singing bowls, dahil po you get into an experience called entrainment. In biomusicology, it's the entrainment is the term wherein you get synced to the vibrations, kung ano man siya. So, yung bowls ay masisync din sa vibrations nung client nyo, nung tao nyo. So, magsasalita, or kakanta po siya, dahil alam nyo po siya na ganitong tunog niya. Ngayon, pag nagsanib sila ng energy, uy, nag-iiba yung tunog niya. So, ibig sabihin, uy, may maaaring dito yung issue niya. Kahit na yun ang sinabi niya, pero ang bowls, siya, uy, iba po. So, kakausapin. Kaya
0: siya
1: po
0: ang kumakausap sa iyo. Siya yung kakanta para sa iyo.
1: Essentially, meron kang, initially, okay, ito po yung kailangan. Sinabi niya, ito yung kailangan. Pero bakit kaya tunog ng tunog to? Minsan po, ready ka na, pero pagpalo mo, bakit ganun, ayaw tumunog talaga. So, na-entrain po siya. Dahil po bakal ito, at talagang musical instrument ay tayo ay mas malambot sa kanya, pag kinalembang ko to ng kalembang, matutono po kayo sa kanya. So, kung yun ang energy, yes, nai-entrain po tayo. So, kumakausap din po siya sa atin.
0: Ayun, ganun. So, bawat isang, sabihin mo ng kliyente mo, isang papasok sa iyo, iba-iba ang tunog.
1: Opo.
0: Iba-iba ang music, iba-iba ang harmony na nangyayari. There are no two people alike.
1: Yes po. First and last nila pong may experience yun. Depende po sa energies, depende sa kailangan.
0: Ayun.
1: But of course, there will be some certain patterns that when you play, it will activate the most harmonious tones that you can create. Or let's say notes that you can create. When you play these two notes together, they will play a perfect harmony na pag pinlay mo, ang sarap na masarap po siya. So there will be, again, in the Western, pag meron na siyang pattern na pwede mo nang gamitin. Okay.
0: Okay, sabi ni Lynette Quintos, how often do we practice sound healing to see the result? Like if a person has depression or anxiety po.
1: Opo. So, as much as you can, parati po kasi tayong nawawala sa tono. Hanggang araw-araw, ay the moment you wake up, ang dami na po talagang inaatupag ng pag-iisip. So, isipin nyo po yung practice ng 5 minuto lamang na sound healing compared magkakaroon kayo ng tools to navigate yung buhay ng pagiging depressed. Marirremind niya kung paano ang kalma. It will aid you in your practice. Hindi siya, maaring siya solely, again, merong ganung mga journeys, pero it will complement whatever journey you have.
0: Okay.
1: Kung ganun siya. Okay. As much as you can, practice tayo ng practice para tayo ay matono ng matono.
0: Okay.
1: It doesn't matter how good you are. We are all energies. We can always expand and be better.
0: Okay. Sabi ni Colt, naniniwala po ako dyan, ang mga naging pasyente ko na may dementia, kumakalma sa sound. At umaayos ang behavior pag nakapakinig ng sound o music from their past.
1: That is so true. Nare-remind at naaalala po nila yan. Paganda. It's the power of sound and music.
0: Oo. Sabi ni Marilu de Guzman, kilala mo si Marilu de Guzman. Nice, may diagnosis muna bago mag-sound healing. It's a case-to-case basis. Ngayon, si Christian, nakakatulong po ba mag-raise ng vibration ang sound healing? Yes. Oo.
1: Absolutely. Lahat po. Again, intention-based po siya. So, kung ano yung intention, we do, may mga classes po na talagang intention-based. Yung mga sound healing for sleep, sound healing for abundance, sound healing for forgiveness, calmness. Lahat po yan, meron tayo. Pwede yan. pwede nating intent.
0: Sabi ni Emmy De Mayo, happy birthday daw to Engineer Shivani Alim. Thank you, Ma'am Star. Yan. So, patulad ng ano, ng isang galit na tao, have you seen a person who's really galit na galit?
1: Meron pong mga nagpupunta sa amin na nire-recommenda po nung kanilang doktor na mag-sound healing para maalala kung paano kumalma.
0: Mm-hmm.
1: Natutuwa po ako.
0: Medical doctor,
1: opo,
0: ha?
1: Medical doctor, okay. Psychologists, and psychiatrists who really recommend sound healing and mindfulness practices to accompany yung kanilang medical practice din.
0: Ano feedback nila? Pagka nabigyan mo na ano mga feedback ng mga doktor sa pasyente?
1: Mas mabilis po ang kanilang recovery. Mas maganda po ang mga resulta. We've done this also with athletes na pagkatapos po ng kanilang workout, mas mabilis po yung recovery ng muscle. Hindi po yung ganun yung soreness. Yung pag sinound healing sila after that workout, maganda po yung recovery ng muscle. Ang bilis po nilang nakakapag...
0: Imbis na pagod na pagod.
1: Opo. Oh. Yes.
0: Nakakapag-relax. No?
1: Yes.
0: Kalma.
1: Yes
0: po. Okay. Katulad ng... di syempre pa sabi mo nga mga psychiatrist, so it means nagkaroon ka na ng mga pasyente o kliyente na may mga psychological issues.
1: Opo, marami pong marami na po, and it's highly recommended that again mindfulness because this falls under the mindfulness practice, and sa totoo lang napakadali niyang practice na angklahan dahil may tunog. Yung meditation, powerful po siya. Ancient practice na rin po siya. Pero it takes so much challenge na to sit down in silence and ano. Pag sound, madali, napakadali na po. Meron na po tayong tool para siya makalma. Mm-hmm. Kaya it really helps in addressing and reprogramming emotions. Yung mga belief system na hindi na tayo angkop. Para lang ma-reprogram, sound ang napakadali. Ma-reprogram, madali siya sa brain.
0: Okay. Yes, so nakakatuwa kasi open na ngayon ang medical community.
1: Yes, nagsa-sound healing po kami sa dialysis centers. Yes, yes po, ang Medical City, ang Cardinal, pinayagan po kaming mag-sound healing doon. So,
0: how do you do it? Habang
1: Habang nagda-dialysis po, nandun kami sa doctor's station.
0: Mm-hmm.
1: Doon po ako nagsiset up ng bowls, and then si Teacher Isla nagro-rove, and then we switch. When he sits down, I rove with the bowls. Ganun po. Habang nagda-dialysis sila.
0: Ang galing, oo. Ano reaction nila?
1: Of course, they're calm. Yun yung pinaka, and pinaka nagbe-benefit po na nakikita namin yung mga nurses and doctors.
0: Mm.
1: Sila po yung talagang nakakatulog sila dun sa maikling session na yun. They get So, pag umabot po tayo ng alpha and theta na ng rest ang ating intention, it's equivalent to about 20 minutes of sound healing is equivalent to 4 hours of sleep.
0: Wow, ha? Ang galing.
1: Yes po. So kapag ka ng sound healing kayo ng 40 minutes, akala nila parang ko nakatulog ng ano kasi
0: na
1: po, yung optimal yung brain wave nyo, tapos ang intention is to relax.
0: Yan,
1: so yun po.
0: Pagkatapos ko mag-acupuncture, pupunta kami ni Len. Len, yes, punta daw tayo pagkatapos sa acupuncture.
1: Opo,
0: para
1: na
0: kahit sa no short time, sabi niya my favorite. Sabi niya, Tonet Asper, sabi niya my favorite. Anyway. O sige, babalikan natin at pagbalik natin, maglalast ano tayo ng sabihin mo na lang, maganda siguro for yung everyday stresses natin, everyday negativity, how to get rid of it. Okay, babalikan natin matapos ang ilang paalala.
2: Feel mo? Feel ko! Feel kita with Stargazer. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Bago pa man sumikat ang araw,
3: Kape!
4: Good morning!
2: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
3: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
2: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
5: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
6: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
5: May kasama kang makikinig sa'yo.
6: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
7: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
5: Ako to, si Chang Ami.
6: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes alas 3 ng hapon sa DZMM. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Espiritual, mental at emosyonal na gabay. Makinig na at maliwanagan sa Kikita sa DZMM.
0: At balik na tayo sa Feel Kita. Ngayon naman, sige, magpagbibigyan kayo ni Tonet ng isa pang sabihin mo ng type of sound healing na sabi mong parang to calm your mind sa gitna ng mga maraming negativity na nangyayari sa atin ngayon. Ang social media, punong-puno na negativity. How to focus and how to calm your mind. Ganun na lang. Sige.
1: Sige po. So, hanap na po tayo ulit. Again, position. Kung makakahiga kayo, no? Pwede rin pong humiga. Kung hindi siya available, just find a comfortable position that you can hold for the next 5 minutes or so. Again, if you it's comfortable to close your eyes, pikit po natin yung mata para less distractions po. Again, if this is not comfortable, tumitig po tayo sa isang bagay na hindi gumagalaw para mas mag-steady din po ang ating pag-iisip. Ngayon, hanapin yung daloy ng hininga na napaka-natural sa iyong katawan ngayon. Yung daloy na hindi mo kailangang puwersahin, hindi mo kailangang madaliin. So natural na napaka-relaxing niya sa iyo ngayong gabi. My invitation to you is to slow down. Because bawat paggising natin hanggang sa pagtulog, tayo ay nag-iisip ng napakadami, daming inaatupag. Ito ilang minuto lang. My invitation to you is to slow down. Take time to feel and savor the breath. Allow your body to remember how it is to feel the calm. Ngayon, pag ikaw ay nag-slow down, lalong kung ano nung iniisip, again, our practice is we say thank you. Say thank you to all of your lists. Say thank you to all of your deadlines and deliberately choose to come back into the present moment. Ngayon, wala kang kailangang asikasuhin. Wala kang kailangang alagaan, kundi ang iyong sarili. Wala kang kailangang isipin. Hayaan mo ang iyong sariling bumalik sa iyong nature ng kalma, payapa, ligtas, at malusog. Ngayon, ikaw ay buhay. Hayaan mong namnamin ng iyong katawan ang buhay na dumadaloy sa iyo ngayon. Wala kang kailangang puwersahin. Wala kang kailangang isipin. Say thank you to your lists. Say thank you to your deadlines. And come back to your peace.

0: Gently bring your awareness back to your body. Bring your awareness back to the senses and your breathing. Sabay-sabay tayong huminga sa ilong. Inhale. At mag-exhale sa bibig. When you're ready, begin to open your eyes.
1: Ang sarap ng pakiramdam, di ba? Kaya nga sabi ko kanina, habang ginagamit mo naman sa ibang way, no, hindi mo siya pinuko, iba rin. Iba rin yung tunog. Di ba yung usual na ginagawa natin sa singing bowl?
0: Opo.
1: Yung parang iniikot mo yung
0: notes. Sinusustain
1: mo yung notes na yun. Iba rin ang dating.
0: Yes.
1: Ng, ano, oo. So, very, na ano ako yung sa, sabi ko yung pag-change niya from one frequency to another. Kakaiba. Kasi may nararami, meron parang natitrigger sa iyo. Oo. Yun yung dapat, ano, kahit nasabi mong hindi ako yung nakahiga or whatever, nare-relax eh, parang nag-didiretso yung chakras ko. Parang thanks. Nag-a-align.
0: Salamat po.
1: Yan,
0: thank you so much
1: yes.
0: for receiving, Ms. Tar.
1: Yes, oo.
0: I love you. Oo. Salamat
1: kahit po. Bukas ang mata ko, nakaka-receive. Oo. Yan.
0: Thank you so much. Salamat
1: kahit
0: po.
1: Kahit pinag-usapan natin kanina, sabi ko nga, alam nyo, si Tonet, maraming mga events din, no? At meron din tayo mga nakikinig, mga ganap. Po. Ano mga ganap mo ngayon?
0: Marami tayong ganaps ngayon. The sound healing, mayroon po tayong Collective of Sound Healers. Ang tawag po natin dyan ay Aruga. Collective.
1: Mm-hmm.
0: We're mainly a group of sound healers that want to share the practice of sound healing. Ngayon, marami pa rin modalities yung mga sound healers na kasama. Like Reiki, acupuncture, na like tarot reading, access bars, pranic healing, pendulum reading, nandyan po lahat yan. Nagkakaroon kami ng festivals.
1: Mm-hmm.
0: We're bringing the festival out of the metro. We're starting in Baler. Dahil po ngayon may event, solstice. Ang pinakamahabang araw
1: mm-hmm.
0: sa buong taon ay mangyayari sa June 21
1: so,
0: sa
1: yeah.
0: Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: Nasa Baler po kami. By Dogtown. So they're housing the Aruga Collective together with Saya Retreats, V432, and Balay Dogtown. Sinishare nila ang sound healing sa locals at lahat po nang pumupunta doon. Kailangan na po ang practice. Akala natin, hindi kailangan sa probinsya. Yung pala talagang ang stress ay nandoon
1: ako
0: din
1: po. Kaya tinanong kita, sabi ko, ano pumupunta doon sa inyo? Mga locals or mga turista? Kasi Baler is touristy area.
0: Mix po talaga. Even
1: galing
0: yung mga
1: nga,
0: locals po, sila po yung masipag na bumibili. Dahil we offer 8 classes there. Sila po yung bumibili ng mga bundle classes, yung mga locals. Ganon po. So,
1: syempre,
0: pag foreign, pagkita nila, ganyan lang ang price. Alam mo naman po, no?
1: So,
0: dahil provincial price siya for the foreigners. This is, my God, this is a blessing or this is ano. So, we're going to Balay Dogtown. 3 days po kami nandun. We're doing this. We're getting bigger and bigger. Ngayon po. Last time, ano lang po kami, classes. Ngayon, we're bringing the acupuncture there. We're bringing the sacred incenses there.
1: Yes.
0: We're bringing Reiki there. So, 19, 20, 21. And then, here in the metro, we're having a main festival on June 28. Sunday mm-hmm. po yan. Lahat ng practices na pwedeng i-incorporate ang sound healing nandun po. Magsisimula tayo sa Tai Chi.
1: Mm-mm.
0: Sa umaga 10 o'clock by teacher Jeff Acosta. And then mag-activation po tayo, Anima Tierra, world music po sila na original music, Filipino music na nag-incorporate ng music as a healing tool to unite.
1: Galing.
0: Maglalabas po sila ng 40 to 50 drums na nag-a-activate po.
1: Galing.
0: Kakaroon po ng drum circle,
1: drum circle
0: at 2 o'clock. And then, of course, the practice of yoga na may sound healing.
1: Ang ganda niya,
0: maganda ES4. Niya. And then, yung kung nag-enjoy po kayo na mag-isa ko, mga 18 to 20 po kami.
1: Ang dami.
0: Sa grand closing. So, tanggal sapi, tanggal ka lang po talaga for the grand closing.
1: Nakakatuwa yun.
0: Yes po. Sana po may makasama nyo at may experience nyo. We do this every 3 months now na nai-invite kami outside. Even local governments nag-invite na po sa amin.
1: May awareness na.
0: May awareness po talaga.
1: Hindi
0: na
1: katulad nung dati.
0: Opo, dati, imbis na yung mga birthday parties, yung mga baby showers, yung mga ano nila, sound healing po ang niriligalo dun sa grupo.
1: Invite natin sila ngayon sa page mo.
0: Yes, you can. If you want to experience, araw-araw po may sound healing sa aming studio sa V432 Wellness. If you're in QC po, araw-araw po kami nag-offer sa Malumanay Corner, Matino. Check out Matana Place, nandun po ang V432 Wellness. Sa IG at saka sa Facebook page po, ako lang po sumasagot doon. So, kung gusto nyo pong magpabook, nandun ma-experience ang pranic healing, acupuncture, access bars, tarot with sound healing, pwedeng-pwede po natin gawin yan.
1: Ayan. Okay. Yes. So, ayan. Tonet as prayer. So, V432 Wellness.
0: Yes.
1: Ayan. So, V po.
0: Yes.
1: Ayan.
0: Para po siyang 5-4-3. Pero V lang yung 5.
1: V lang. Ayan.
0: Okay, Aruga ayan. Collective din po. Kung gusto nyo ma-experience ang sound healing in a deeper level dahil mas maraming sound healers yun na every class, multi-modality po ang ma-experience nila.
1: Okay. Maraming salamat muli.
0: You are welcome. It's such an honor. Thank you. Thank you for this
1: honor. Nag-enjoy ako pag kami sound healing. Nag-enjoy din sila. Actually.
0: Salamat po.
1: Ang dami nag-PM sa akin, nag-enjoy.
0: Oh, okay. Maraming salamat.
1: Maraming salamat. Susunod po sa atin si K-Pops Playlist, si Pops Eric Galang.
2: Espiritual, mental at emosyonal na gabay. Makinig na at maliwanagan sa Kikita sa DZMM.

0: gising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
1: Anong ganap?
0: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
1: Anong ganap?
0: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosones at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung
1: anong ganap?
0: Anong ganap?

0: Good morning!
1: Good morning!
0: Fairness partner, ah.
2: May hangin, ah.
0: may
1: good morning.
0: Buwelo. Good morning, mga kaservisyo at mga kapamilya. Kumusta po kayo? Ngayong Sabado, today is June 13, 2026. Ako po si Victoria Tulad.
2: Ako naman po ang inyong kaservisyo at kapamilya, Christian Iosores. Kami po ang inyong mga kaservisyo sa balita at impormasyon tuwing weekend.
0: Siyempre, dito lang po yan sa DZMM Radio Patrol sa 630 na napakikinggan, sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel para sa mga balitang kumpirmado.
2: Serbisyong sigurado para po sa walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko. I-follow at i-like po ang DZMM Teleradio official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Mahigit 1.4 million na po
0: Yay!
2: Tayo kaya woohoo! Subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at updates.
0: Mahalaga po ang mga boses nyo, mga kaservisyo, mga kapamilya. Sumali po sa ating talakayan at mag-send sa Viber number 0919-278-3000 o sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio at babasahin namin po yan maya-maya lamang. Huwag maging outsider, lagi maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung
2: anong ganap! Good morning, partner.
0: Good morning, partner. How are you?
2: Mabuti naman.
0: Mabuti naman.
2: Good morning po sa ating lahat. Kamusta, partner?
0: Ay, nako. Oo nga. Kumusta nga ba? Ay, hindi mo na alam kung ano-ano.
2: Actually, hindi mo na rin alam kung ano ang talagang, kung kamusta ka, kung ano ang nangyari this week. Kasi, panibagong linggo, panibagong mga story na naman, partner.
0: Although sa Senado, hindi ganun ka-intense. Dahil nga nag-work from home yung Senate nitong Wednesday at Thursday. Mm. So, hindi natin nakita masyado yung mga isyung hounding the Senate. Pero marami pa rin. Nandiyan yes. at nandiyan pa rin yung mga issue na ating binabantayan.
2: Lalo pa next week kasi pre-trial na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mm.
0: Ang pre-trial po, maglalabas po ng imamark nila yung mga ebidensya, magkakaroon ng statement of facts, kung ano ba yung mga, kumbaga ay magkakaroon ng guidelines dito sa, next week, dito nga po sa gagawing impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
2: Alam mo, madali sanang isipin na next week ang i-cover na lang natin ay yung mismong proseso nung pre-trial, pero dahil sa mga nangyari for the past weeks and past month, pati yung drama, yes. sidelines nun, inaabangan na din na parang mas lalong nagpapalala ng pagod ng mga nagtatrabaho doon.
0: Oo, kasi although hindi pa naman magko-convene ulit ang impeachment court, ang sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano ay siya pa rin ang presiding officer. So tingnan natin kasi baka i-assert uli ng kanyang block yung kanilang side, yung kanilang pinaniniwalaan pagdating nga po dito sa leadership row o itong labanan, tunggalian sa leadership dito po sa Senado.
2: Paano yan? Kahapon nga si Pangulong Marcos sa Independence
0: Kinilala,
2: Day
0: diba?
2: Celebration. Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian.
0: For the well, matagal naman ang kinikilala, pero at least it may ano talaga.
2: On record,
0: may physical.
2: From the president's mouth nang galing, kasi dati Malacanang lang eh.
0: Kaya
2: ito parang mas nag-solidify yung sinasabi ng palasyo na suportado ng Pangulo yung bagong liderato ng Senado.
0: At speaking of Malacanang, pupunta ang Pangulo sa
2: Russia. This week,
0: para
2: sa a working visit ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ang sabi ng Malacanang, pinupush ng Pilipinas bilang chairman ng ASEAN na palakasin yung relasyon nating rehiyon sa Russia on different matters.
0: Punta ka.
2: Hindi.
0: Pero syempre, si Christian pa rin po maghahatid sa atin. Ng
2: sa Russia R lang ako. Russia R.
0: Pero yun nga po, marami pa rin tayong binabantayan ng mga ganap. Bago po yan, balikan po muna natin ang mga malalaking ganap ditong linggong nagdaan.
3: Anong ganap?
0: Ito na nga, partner. Mindanao niyanig ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Very devastating po yung mga lumalabas na ulat dito nga po sa Mindanao, particular sa May. Ang pinakatinamaan is Sarangani
2: yes.
0: at Gensan. At nakikita po talaga natin bagsak yung mga bahay, yung mga kalsada, nagkabitak-bitak yung mga tulay na putol at yung mga kabuhayan at buhay. Oo. Saka sa mga ampalad po ay may mga nasawi din.
2: 4-5 days after nung mismong paginig nung Lunes, partner, mas nabibigyang linaw yung picture doon sa mga lugar na nilindol. Kasi nung unang dalawang araw, medyo nangangapa pa tayo eh. Dahil nga biglaan, hindi ba? Yung mga rescue teams, yung mga government agencies, yung bilang ng mga namatay, mababa pa nun. Pero ngayon, di ba, in counting ba yung ginagawa ng mga authorities natin doon na search, retrieval, and rescue operation?
0: Uh-oh. At saka sa mga ampalad, merong mga nagsasabi na hindi pa nga rin sila napapaabutan ng tulong gaya na lamang po sa may Sarangani. Yung ulat ng ating kasamang si Francis Orso kagabi. Meron pong mga hindi pa nakakatanggap. Pero sana ay we know na hindi madali ang response, lalo na po yung mga rescue, yung relief. Pero sana po ay maabutan na rin agad-agad at mas marami pang tumulong sa ating mga kapamilya.
2: Ano naman siguro to? Ito ay isang paraan para makita natin ang gobyerno na talagang tumutok at kumilos nang hindi lang related sa politika, sa mga personal issues nila, kundi yung talagang para sa taong bayan, dahil dito walang ibang nananawagan ng tulong kundi mga kababayan natin, hindi lang kung sinong kalaban mo sa politika.
0: Ito yung parang partner, ano ba? Ang dami nangyayari sa
2: Correct.
0: Bansa.
2: Correct.
0: Sakalap naman ito.
2: And yet, ganun pa rin yung estilo ng ilang mga official, diba? Naninindigan pa rin sila dun sa kanilang mga ipinaglalaban para sa kanilang mga interest instead na kumilos na magkusa na lang muna. Teka lang, tsaka na to pwede. Tulong muna tayo.
0: Saka sa mga palad, may batuhan pa rin ang putik.
2: Correct.
0: Ang nangyayari sa gitna ng lahat ng ito kung kailan dapat ay tumulong po muna tayo.
2: Dapat yung pag-Facebook live na yan, instead na kuda kayo ng kuda dyan, bakit kaya hindi kayo mag-ulat kung anong naitutulong na ninyo sa mga kababayan natin doon, di ba? Kesa naninindigan kayo sa mga posisyong hindi naman nakinikilala ng ilang mga institusyon.
0: Oo, mas mabuting magpakita tayo doon physically kung tayo ay may pagkakataon kesa na patuloy tayong mag-antawag ng bickering, yung political bickering na ito. Mas iparamdam po natin yung ating presensya, yung ating serbisyo.
2: Oo.
0: Hi.
3: Anong ganap?
2: Saka dahil kasabay nung lindol, partner, back to school din.
0: Oo nga, June 8, diba?
2: First day of school. Mga lumang problema tulad ng kakulangan ng guro at silid-aralan bumungad sa unang araw ng klase. Medyo na overshadow.
0: Ito nga yung inaasahan natin na magiging pinakamalaking storya for the day or for the week possibly. Kasi nga balik eskwela na ang mga estudyante. Ayan na naman yung mga lumang problema. Ayan na naman yung mga cute na bata na syempre magsisimula ulit sa kanilang education journey. Tapos biglang nagkaroon ng lindol sa kasama ang palad.
2: Pero syempre hindi natin kailangang isang tabi yung mga issues na yan dahil yan po ay totoong issue rin naman at matagal na pong problema na kailangan na pag-uusapan at nabibigyan po ng pansin.
0: Kaya dyan yung literacy rate, classroom shortage, yung sweldo ng mga guro, mga palagi ang problema pa rin po na ilang taon na, bata pa tayo, yun yung problema. May ginagawa naman, although may mga nagsabi rin na mabagal, lalo na nga po yung construction ng classrooms, sana konti pang konti pang push.
2: At lalong mas hamon ngayon tuloy doon sa Mindanao dahil kansilado yung klase ng mga bata, apektado yung kanilang pasok. Paano rin sila magsisimulang magbalik eskwela kung wala na rin silang mga gamit dahil wala na silang mga bahay?
0: At wala na rin silang mga paaralan.
2: Correct.
0: For sure, ang dami rin pong na-damage ng mga paaralan dyan.
2: At syempre, yung mga teacher, may mga kailangan din silang asikasuhin sa kanilang mga pamilyang naapektuhan. So paano nila hahatiin yung responsibilidad ng personal at yung trabaho nila bilang mga teacher.
0: At yung trauma ng mga bata, di ba?
2: Isa pa yun.
0: Yung mga video, yung talagang nagsisway sila. Yun yung pinaka nag-viral yata. Well, maraming nag-viral, pero kawawa talaga yung mga bata. Yung para maranasan nila yun, sana ay matugunan din yung kanilang psychological well-being. Pati na rin po yung mga guro at yung mga teaching at non-teaching staff.
3: Anong ganap?
0: Seguridad sa Senado hinigpitan dahil sa sinasabing banta. Timing ng banta kinwestiyon ng minority bloc.
2: So, ano na namang nangyayari, partner?
0: Ano na naman?
2: Bakit may ganyan? Ba't kayo nag-stake out sa labas ng Senado?
0: At one point, natatakot na rin ako. Sabi ko, paano kung totoo yung banta? Tapos nandito kami sa labas ng Senado. Damay na naman po tayo. Pero kasi nga, excuse me. Ano nga pa pinagmulan nito? Ah, kasi si NBI Director Melvin Matipag,
2: yes,
0: may intelligence information na ipinasa sa mga senador. Noong nag-blue ribbon hearing, yung bloke nila, Senator Sherwin Gatchalian.
2: Noong lunes din.
0: Mm-hmm. Na may security threat nga raw sa Senado. Hindi specific kung ano, hindi sinabi kung bomb threat, kung may susugod ba. Basta, dahil threat yan, syempre we take it seriously.
2: Oh, oh.
0: Kaya nagpatupad ng work from home.
2: Madaling i-dismiss na, no, wala yan. Gawin nila, sige. Pero syempre, mm-hmm, you have to take it with a grain of salt na baka. Paano kung may magseryoso sa ganyan at tutuhanin.
0: Di ba nga sa mga aeroplano, kung may mag-bomb joke, papababain yung mga
2: Canceled yung flight.
0: Oh. Pero kaya, ganun din seneryoso ng Senado. Pero yun nga, may mga iba na nagsasabi na, eh baka naman para hindi lang din makapag-hearing. Dapat kasi daw may hearing yung
2: Subcommittee
0: naman nung kabila ng Cayetano Block. Tungkol pa rin dito sa Blue Rib. Ah, tungkol pa rin sa flood control. Kaya nagpatupad ng work from home.
2: Pero ano yung tinawag doon sa nangyari ng Lunes? Parang hindi sa hearing mismo, di ba? Parang consultative meeting.
0: Aminado yung Gatchalian Block na consultative meeting lang siyang matatawag
2: dahil
0: hindi pa na-organize yung Blue Ribbon mismo.
2: Pero
0: kulang pa yung members.
2: Kulang na members dahil walang representative ang minority?
0: Oo, yung basta may hindi pa sila mga naayos na membership. Kaya hindi pa rin parang na-bring up sa session, which is dapat doon mo banggitin yung mga members, yung composition. Kaya sabi nila, consultative meeting pa lang yun.
2: I think magiging maingat din talaga sila dahil very sensitive yung bawat kilos na ginagawa nila. Very sensitive sa kapag may komisyon ulit sa Korte Suprema at nagdesisyon ang SC. Na in fact, di ba, nagdesisyon nga ang SC na ibinasura ba?
0: Oo, ibinasura yung petisyon
2: ni Barry Tayang.
0: Oo. Questioning yung... Ano nga yung kina-question na yun?
2: Yung tungkol doon sa kung sino ba talaga ang majority at minority dyan sa Senado. Pero... binasura po ng Korte Suprema.
0: Oo, kasi hindi naman daw napatunayan nung petitioner na siya ay directly affected.
2: Mm-mm.
0: O siya ay directly na nag-suffer mula doon sa pangyayaring iyon, mula doon sa kanyang inireklamo. So yan, marami pa po tayong Senate drama na babantayan. Lalo na po next week dahil nga, ano ba, mag-open na ba ang doors ng Senate?
2: Yes.
0: Itutuloy, mangyayari ba yung mga impeachment proceedings na ating inaasahan? Dapat.
2: Yes.
0: Dapat. Kasi otherwise, masyado silang malilit na.
2: At sisipot ba yung mga senador na hindi nagpapakita noong mga nakaraan? Iisang tabi na natin yung nagtatago. Sige, talaga nagtatago siya. Pero yung ibang present naman on the normal day. Pero yung itong mga nakaraan, sadyang, ewan ko kung nananadya silang huwag pumasok at mang-asar din. Hindi ba dyan sa kanila mga kasamahan?
0: Mm-hmm.
2: Balik po kayo sa trabaho, di ba? Asikasuhin po ninyo yung pangangailangan namin. Yun muna unahin po ninyong atupagin.
0: Lalo na nga po't meron tayong kinakaharap na epekto nitong 7.8 magnitude na lindol.
3: Anong ganap?
2: Alok ni Senador Alan Peter Cayetano para maresolba ang issue sa liderato ng Senado, ibinasura ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Sabi ang malakang niya, hindi rin malamig din doon sa sinasabi ni Cayetano na ano yon?
0: Dalawa silang pipirma sa mga bagay-bagay.
2: Parang sa ano din, no? Smooth din umatake. Ano?
0: Parang ano rin eh, term sharing. It's giving term sharing.
2: Correct.
0: All over again. Kasi
2: correct,
0: po nung sa camera, dati ay nagkaroon ng term sharing, naghati sa termino bilang House Speaker. Si former Congressman Alan Peter Cayetano, former at si Lord Alan Velasco. Former na rin ba si Velasco?
2: I think.
0: Okay, oo. Nag-term sharing sila agreement dapat. Pero noong time na para si Velasco na ang umupo, eh hindi po ibinigay agad.
2: Hindi nung kapit dun sa pwesto ng House Speaker.
0: Saying na siya ang gusto ng mayorya. Ay, kaya pumagitna na si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
2: Pero dito may magagawa kaya ang Pangulong Marcos. Kasi parang ang Malacanang ayaw din nilang pumagitna kasi nahiwalay ang executive at legislative.
0: Pero the fact na may sinasabi na rin ang Malacanang paulit-ulit na si Sherwin Gatchalian ang kanilang kinikilala, hindi ba pagpapagitna na yon? Kailangan ba meeting pa?
2: Mm-mm.
0: Kailangan ba mag-usap pa silang tatlo ng masinsinan? Dapat yun na yung cue.
2: Mm-mm.
0: Hindi ba?
2: Parang
0: umusad din tayo kasi ang dami talaga, wala talagang nagagawa magagawa. Yes. Wala talaga nangyari.
2: Oo. Although hiwalay na sangay ang executive at ang legislative, pero dahil kayo naman ang mas may higher power, baka mm-hmm. pwedeng kumilos at talagang take step in na, hey, ano to, ayusin tong gulong to, mag-focus tayo, ikaw na to. Mm-hmm. At tanggapin naman din sana ng mga parties involved. Huwag nang magmatigas, Diyos ko po naman kayo, hindi niya naman ikamamatay kung hindi kayo mananatili sa mga pwesto rin unless napaka-ganid po at talagang tagutom lang talaga kayo sa kapangyarihan.
0: Good morning, partner.
2: 6:17, nilalagnat pa yan.
0: Good morning.
3: Anong ganap?
0: Kontratista si Curly Discaya, inilipat na sa kustodiyan ng PNP-CIDG at idinerecho sa Malolos Regional Trial Court.
2: Alam mo, parang lahat to, makaganap lang nung Lunes pa lang.
0: Lunes din to.
2: Lunes pa lang.
0: Alam mo, kaya ganun na lang yung sakit ng katawan ko nung Lunes. Kasi ang aga kong nandoon, nagpapantay ako sa pag-alipat kay Curly Discaya. Tapos dumating pa yung 18 na di umano'y bagman ni former Congressman Zaldico.
2: Na hindi pinasipot doon sa consultative
0: hindi.
2: Meeting.
0: Pwede sila, pero oo. Hindi sila nagpunta.
2: At nag-presscon.
0: Imbis sabi nga namin, sir, pupunta na ba kayo doon sa session hall? Hindi, pupunta rin muna sila kay Senator Robin Padilla, magpa-presscon muna sila. Okay, sige, after presscon, ayun, sinuspend na yung hearing dahil nga in deference to the victims of the earthquake.
2: Lalo tuloy lumalakas ang mga akusasyon at pati mga haka-haka na baka dahil ayaw nilang sumipot doon ay dahil hindi nila kayang mapanindigan o baka hindi nila mapanindigan yung mga sinabi nila doon sa unang hearing dahil may mga nagfa-flag ng inconsistencies.
0: Although iginigiit nila na kaya nilang patunayan, meron silang ebidensya at meron pa nga raw additional na 14 na ex-soldiers, ex-employees ni Zaldico na lalabas at kung kailangan pa ay meron pang 7.
2: Naku, wala po sa numero yan. Bali, wala yung numero na yan. Kahit paka mo isang batalyon kayong pumunta dyan, kung wala naman pong pagtutugma ang mga sinasabi ninyo, mahihirapang maniwala ang mga senador, pating taong bayan na tutok po dito. Hindi naman ho kami mangmang para hindi makita kung ano yung inconsistency sa mga sinasabi po ninyo.
0: Mm-mm. Kaya nga rin lalong nako-question itong kanilang mga testimonya at even sa ombudsman ay pinatawag na sila para hopefully ay makapagbigay linaw dito sa kanilang mga allegation. Meron silang inabsolve partner. Binawi nila yung involvement di umano ni Senator Loren at ni-reinforce nila yung involvement di umano ni Senator Mark Villar at ni Senator Cheese Escudero. So para kami,
2: Ilabas nyo na lang po yung katotohanan sa mga ebidensya para talagang ma-in your face din yung mga nagka-question sa inyo at least, hindi ba?
3: Anong ganap?
0: Arthur, banggitin lang din natin yung isang malaking ganap na nangyari ay yung nga pong pagkamatay ng dalawang student-athlete ng Ateneo Basketball Team na sina Rene
2: Baterbonia at si Divine Adili.
0: Nakikiramay po kami dito po sa DZMM sa mga mahal sa buhay ng dalawang atleta. At kagabi ay kahapon naglabas ng pahayag si Coach Tab Baldwin ng Ateneo. Basically, apologizing, asking for forgiveness doon nga po sa nangyari dito po sa dalawang student-athlete. Pero kasi ang pinaka hinihingi, parang alam mo yon pinaka-basic lang din sana na maibigay o naibigay is yung proper explanation, proper coordination with the families.
2: Oo, kahit hindi na lang sa amin eh. Kahit between the school and the family na lang eh. Sila naman yung mas may, mas merong papel na involved doon para malaman yung katotohanan. Para at least ma-appease sila sa kung ano ba talaga nangyari. Dahil ito ay nangyari sa kalagitnaan ng supposedly ay training, team building ng Ateneo Men's Basketball Team. Mike partner.
0: Mike, and to think na Ateneo, syempre, values, teaches the students, the community, so many values na hindi mahanap ng community nitong mga nakaraang araw. Sana mas maging malinaw, at lalo na po sa pamilya at sa mga mahal sa buhay. Partner, sa oras na 6:20.
1: Panahon, Patrol!
0: Kuha po muna tayo ng update sa lagay ng panahon mula po kay Sir John Manalo, Pag-asa Weather Forecaster. Good morning, Sir John!
2: Hi, sir!
4: Good morning po, Sir Christian and Ma'am Victoria at ganoon din sa ating mga taga-subaybay. Ang nakaka-apekto po sa ating bansa ay yung easterlies at mga localized thunderstorms. Bukod po dito sa Davao region na kung saan ay maulap at mataas yung chance ng pag-ulan, throughout the country ay magiging maliwalas po ang ating kalangitan. At mababa yung chance ng mga pag-ulan na posibleng magdulot ng malawakang mga pagbaha. Pero mataas po yung chance ng mga thunderstorms. At dito nga po sa Metro Manila ay meron din tayong nakataas na thunderstorm advisory. Ibig sabihin, posibleng sa mga susunod na oras, 2 hanggang 3 oras, ay may makaapekto sa atin na mga pag-ulan, particular na dito sa Valenzuela, Malabon, Navotas, Caloocan, Quezon City, Muntinlupa, Taguig, Parañaque at Las Piñas. Ganun din po no sa iba't ibang bahagi ng Visayas at Mindanao, may mga patches po ng clouds na posibleng magdulot ng mga panandaliang pag-ulan. Lalo na po, gusto rin natin na i-note yung mga kababayan natin na naapektuhan ng lindol at yung mga ating mga officials na gumagawa ng rescue operations. Kahit na simpleng thunderstorm, ay kapag maluwag po yung lupa ay posible pa rin po ito na magdulot ng mga landslide. Kaya mag-ingat pa rin po at sumubaybay pa rin sa mga nilalabas sa thunderstorm advisory ng PAGASA. Sa kasalukuyan naman po ay wala tayong minomonitor na low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility at magpapatuloy po ito hanggang sa susunod na 2 hanggang 3 araw. At yan po yung ating update mula dito sa DOST PAGASA.
0: Very important, Sir John, yung nabanggit mo, lalo na doon sa mga nalindol nga na lugar, na mag-ingat dito sa mga thunderstorms na ito dahil may mga landslide na hindi pa rin na isasan na itatabi, may mga problema pa rin tayo doon sa mga lugar na yon.
4: Yes po.
0: Mm-mm. At sir, itong thunderstorms na ito, dito particular sa Metro Manila, ngayong umaga lang ba o nakikita rin natin possible mamayang hapon, meron din?
2: Oo.
4: Posible din po mamayang hapon, pero yung specific timing niya ay hindi pa po natin madedetermine. Gumagamit po tayo dyan ng mga near real-time na monitoring, halimbawa yung radar natin. Kaya hindi po talaga natin masasabi kung halimbawa sa Metro Manila magtaas tayo ng thunderstorm advisory. Kung saan specific sa Metro Manila ay hindi po madedefine hanggat hindi pa natin nakikita yung kaulapan na yun.
2: Apo, pero definitely daan lang naman ito, Sir John, hindi ba?
4: Yes po, tama po. At ang halimbawa po nito ay dito sa Quezon City kahapon ay around 12 nag-release tayo ng thunderstorm advisory
2: yung ulan kahapon.
4: Around 2 p.m. pa up to 3 p.m.
2: Pero afternoon, tapos naman na din.
0: Okay.
4: Yes po, opo.
0: Alright. Sir John, maraming salamat po.
4: Maraming salamat din po. Ingat po tayo.
0: Ingat po. Yan po si Sir John Manalo, PAGASA Weather Forecaster.
3: Anong ganap?
0: Ito partner na ko. Kunin naman po natin ang lagay ng trapiko.
1: TCMM Traffic Update.
0: Good morning po sa aming ninong na si Ninong Charlie Nosares mula po sa MMB Metro Base. Hi, sir!
2: Hi, sir, Charlie!
5: Good morning sa inyong dalawa mga inaanak. Ganun din siyempre sa mga tagapakinig at tagapanood ng DCMM Teleradyo. At sa mga oras na ito, ang EDSA Southbound nakakaranas po ng pagbagal simula po dyan sa May Shaw Boulevard hanggang makarating yan dito sa May Guadalupe. At yan ay epekto ng ginagawang fan run, yung takbo ng mga fan runners dito sa EDSA Southbound na po sila. At masusundan yan pagdating na dito sa may bahagi naman ng Buendia, may bahagyang pagbagal ding nararanasan na patungo naman ng Ayala Avenue at Pasay Road hanggang bago dumating ng Magallanes. At pagsapit dyan sa may bahagi naman ng pagbaba ng Magallanes sa flyover, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Cabrera sa Pasay. At ang northbound naman ng EDSA, walang problema, tuloy-tuloy naman ang daloy ng traffic. Maging itong C5 at Katipunan, magkabilang direksyon, light traffic din. At ang Commonwealth din, walang problema at napakaluwag naman ang daloy ng mga sasakyan dyan. Ang Rojas Boulevard naman, southbound lane, ay nanatiling sarado pa rin po sa mga motorista mula po dyan sa may bahagi ng Anda Circle hanggang dito na po yan sa may Buendia sa Pasay. At yan nga yung ginagawa pa rin fan run na kung saan ay matatapos po yan mga around 8 a.m. hanggang alas 8:30 ng umaga.
2: Ito so, po yung Manila Marathon, Ninong.
5: Yes po, yes po. Yan po yung Manila Marathon na kung saan ay tumakbo sila sa EDSA mula dito sa MOA at patungo ng monumento at pabalik pa rin ang MOA.
2: Buong stretch nga ngayon, ng EDSA.
5: Yes, oho.
2: Pero ang sakop na ngayon ay southbound lang po, yung northbound
5: southbound
2: wala.
5: Southbound na lang po ngayon, pabalik okay. Na sila ng MOA.
2: Mm-mm. Gaano ka heavy lang, Ninong Charlie, yung volume ngayon doon sa binanggit mong area?
5: Dito sa Guadalupe, dito sa may bahagi ng Shaw Boulevard hanggang sa may Guadalupe, mabagal ang daloy ng traffic dyan.
2: Ilang lane lang po ang nadadaanan ng sasakyan, sir?
5: Bali, lahat naman na possible yan. At yung mga runners naman ay nasa gilid na rin ng bike lane, at yung iba naman pagdating ng Magallanes, nandun na sila sa carousel lane.
2: Ah, okay. May designated lane naman po yung mga tumatakbo para safe din naman sa kanilang
5: yes po,
2: kaligtasan.
5: Po. Meron pong mga barriers or mga cones na nakaseparate po yung kanilang tatakbuhan.
2: Opo. Sa magdamagdaman po, walang naging any related incidents katungkol po dun sa marathon or sa daloy ng trapiko?
5: Ay, wala namang na-monitor na mga vehicular accident yung ating mga kasamahan sa panggabi, at wala naman pong na-turn over sa atin.
2: Alright po.
0: Ninong Charlie, thank you so much po sa update.
5: Maraming salamat din po at magandang umaga.
2: Good morning.
0: Yan po, si Charlie Nosares mula po sa MMDA Metro Base.
3: Anong ganap?
0: Partner. Oh, yan ha. Sabi nga po ng Pag-asa, mag-ingat po dahil may possible na thunderstorm. At alamin din po natin ang lagay ng trapiko sa kakalsadahan.
2: Yes. Dahil holiday kahapon, malamang po may mga nag-plan out, lalo na po doon sa mga may anak, may mga chikiting, para masulit naman kahit papaano yung pahinga from the first week of back to school.
0: What is pahinga? Sarap naman naman ang pandilang week. And hindi kami makarelate.
2: Kaya ako'y nilalagbat eh.
0: Nagdagamay, inino mo. Okay, good morning po. Bago tayo mag-commercial, good morning kay Sir Zosimo Gasmin, kay Julius Bangalando, kay Miss LV, ano nga last name?
2: Vidua.
0: Good morning po. Si Aliyah nandyan din.
2: Good morning din kay Renesto, kay Warbista, kay Precious Wisdom, kay Jesus Junior Bautista, kay Anibla Nomolas, kay Mangfara Robles, good morning po, at si Mr. Perfectionist, good morning.
0: Wow, at si Eliezer Isidro nandyan din po. Yung ating tandem ba nandito?
2: Wala pa, di ko pa nakikita pa. Binabati na natin ang mga sina Sir CO ng Toronto, Canada, at si Jill Borhal. I think si Sir CO nabanggit niya na on route siya to somewhere.
0: Alright.
2: Sa CR ang sakali. At pahabol na pagbati kay Mama Demi Melissa Malabanan sa Lipa, Batangas, na nanonood sa atin palagi. Good morning. At kay Jonathan Dimaano ng Lipa, Batangas.
0: At belated happy birthday po sa aking pamangkin na si Yesha Rosales.
2: Happy birthday.
0: At partner, thank you so much lang po sa Gawad Pilipino.
2: Yes.
0: Duyan ka ng Magiting Awards 2026. Maraming salamat po.
2: Award winning ang aking partner. Sa kabila ng mga nangyari, hindi ba?
0: Kasama po natin dyan si Zian Ambrosio, si Bianca Dava, si Mary Ann Los Baños, at si Ian Patrick ng PTV. Ayan. Thank you so much po. Maraming salamat.
2: Congratulations.
0: Partner, sa oras na 6:29, magko-commercial break lang po kami. Magbabalik pa rin po ang
3: Anong ganap?
1: Walang maiiwan maging insider sa talakayan. Anong ganap?
6: Makukulit na hit, Tatak Dolphy.
7: Ano yun?
6: Shooting star.
7: Ah! Ano yun?
6: Falling star. Mga banat na malupit, Tatak Dolphy.
8: Tutunayan ko siya, mas malaki limbanda sa 1,000. Kuha ka mo.
6: Palaging may bit-bit na pampahapi. Ito for you. Chocolate yan, imported. Yan ang Tatak Dolphy.
9: Muscle yan, oh.
6: Hanggang dito, umabot ang muscle. Tatak hari ng comedy.
10: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
11: Lupit naman yun.
6: Sa sine mo, hari ang saya. Hari ka rito. Wala kayong gagawin kundi mag-relax. Uminom. Wow! Ang sakit sa lalamunan.
1: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
12: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
1: May kasama kang makikinig sa'yo.
12: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
13: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
1: Ako to, si Chang Ami.
12: Open na open yan na pag-usapan dito po sa Ako to, si Chang Ami.
1: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
9: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
11: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
14: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
9: At masasayang usapan.
14: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
11: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
14: Leia?
11: De Guzman.
9: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
15: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang

0: Ano-ano ang mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitingnan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
1: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pangkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Matinding bakbaka na taksyon. Ramdam sa iba't ibang lokasyon.
5: Teritoryo ko ito.
4: Gawing espesyal ang bawat araw. Sa mga super pinikulang kakaayaw.
5: Ating isang bala lang tayo.
4: Maaangas na sagutan.
5: Wala akong nalalaman sa nangyari sa'yo. Huwag mo na akong uguyin, unggoy!
6: Sorry, kailangan ng patayin.
5: Kaya kung marunong kang magdasal, umpisa mo na.
4: Dito lang yan sa Sino. Hari ka rito!
7: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
1: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
8: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
1: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.

0: mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
1: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
2: Hoy! Kilalan ba kung sino ko?
1: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
2: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
1: Ang swabing bigotilyo.
3: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
4: Wala naman akong boyfriend eh.
3: Swerte pala ako. E pag-asa pa.

0: sa'yo.
1: Malvines Trubabajo.
2: Walang personalan to, ha. Trabaho lang.
1: Walang aksyong di tatata.
3: Ano?
1: Ah! Lahat ay magmamarka.
3: Sige! Tumukal mo!
2: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka.
3: Huwag niyo ko nga munit. Magkakamatay tayo.
1: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa Sinimo, Harry Carrillo.

0: lipatan para alam mo kung anong ganap.
1: Anong ganap? Good morning! Good morning po kay Jesus Junior Bautista, kay War Bisda, kay Precious Wisdom, at kay Necro. Good morning!
2: At kay Tony Inaw, at kay Pen. Pati na rin po si Eliazar Isidro. Magandang umaga po. Ma'am Elsie Balian Florentine, good morning!
1: Good morning! At partner, kaugnay nga pa rin po nung 7.8 magnitude na lindol. Marami po tayong nakitang nasirang infrastruktura. Makakausap na po natin si Department of Public Works and Highways or DPWH Secretary Vince Dizon. Good morning, Sec. Vince! Welcome back po!
2: Hi, Sec. Good morning po!
3: Good morning, Christian. Good morning, Victoria. Magandang umaga po.
1: Apo. Sir, we know na nag-iikot kayo nitong mga nakaraang araw. Ako. Nasa Mindanao pa po ba kayo?
3: Wala, pero pabalik po ako sa Luna.
1: Ano po ang pinaka-malaking damage na nakita nyo, sir? Ano yung pinaka-concerning po ngayon?
3: Opo, no. Nandun po tayo nung Lunes, nung nangyari yung earthquake nung hapon hanggang Miyerkules. At ang kabilin-bilinan po ng Pangulo natin, talagang kailangan yung mga kali at mga daan, mga tulay, kailangan mabuksan po talaga. Kasi dahil sa grabing lakas po nitong lindol, nasarahan po yung mga ibang lugar, lalo na sa Sarangani, lalo na dito sa papuntang Grand, malapit sa epicenter ng lindol. So, ang maganda naman po, nung Webes na umaga, nabuksan na po natin ang papuntang Grand. Kaya ngayon po, nakakapasok na po ang mga pagkain, ang tubig, ang diesel at iba pang mga talagang kailangan po ng mga kababayan natin.
2: Apo.
3: Although meron pa rin pong mga barangay na medyo hirap pa po tayong puntaan, pero yan na po, tinututukan na natin dahil lalo na sa mga bulubunduking lugar. Apo. Talaga pong grabe po yung damage. No? Napakalakas po talaga nitong lindol na to.
2: Apo.
3: So tuloy-tuloy lang po tayo dyan. Pero priority din natin yung mga ospital, Christian at Victoria. No? Kasi syempre, marami ding mga kababayan natin ang nasaktan. Kailangan po fully functioning po yung mga ospital natin. So, yung pong ospital sa Jensen, yung George Reca, yan po nagagamit na. At yun din pong provincial hospital sa Arabel sa Sargani, nagagamit na rin. No? At susundan na rin po natin yung pagpapasaayos nitong mga classrooms po natin. No? Talagang grabe din po ang tama. So tuloy-tuloy lang po tayo lahat po ng mga resources, mga equipment, mga tao, dinideploy po natin.
2: Opo. Pero so far, Secretary, may latest po ba tayong figures as to gaano kalawak yung damage? Kasi I think the last time na nakausap ka namin, at more than 100 million na po yung pinsala.
3: Ay, hindi po. Malaki na po. Lampas na po ng 1.5 billion.
2: Billion.
3: Ang estimate natin. Billion. Opo, ang estimate natin. At nakakaawa po talaga yung mga kababayan natin, lalo na yung mga kababayan natin ngayon na mahirap pang abutin. Pero lahat po ginagawa natin para po maabot sila.
1: Pero given the magnitude po, Sec. Vince, parang alam mo yun, saan ka magsisimula? Paano po tutugunan ng DPWH considering na sobrang dami nga po talaga nitong naapektuhan, nitong nasira?
2: Sa Sarangani pa lang, iba pa yung sa Davao, iba pa sa ibang areas.
3: Sabay-sabay po tayong gumagalaw ngayon, no? Nagpapadala ng gamit at ng mga personnel sa mga hardest hit yan ng Sarangani, ang ibang portion ng South Cotabato, lalo na sa mga bundok, at sa Davao Occidental at sa Davao del Sur. Yan pong apat na lugar na yan at talagang pinagtutuan na natin ng pansin. Pero ang uumpisaan po talaga natin yung mga kali at tulay. Kasi ano po yan, no? Kailangan po maayos po yan ng mabilis para po makarating ang pagkain at tubig, lalo na sa mga liblib na lugar. At kasabay po niya ng mga ospital at later on po yung mga classroom natin. So, yun po ang order of priority natin, Victoria at Christian.
1: May masasabi ba tayong timeline, sir, sa ganitong response? Or mahirap din po magbigay given nga po?
3: Mahirap magsabi. Yeah. Ang ginagawa lang po natin ngayon, inuuna natin yung mga tulay at kalye at we move from there. No? So, tuloy-tuloy lang po talaga tayo.
1: Mm-mm.
3: Pero ang maganda naman, may mga areas tayong, marami na tayong nabuksan na area. No? At kailangan nga pati yung mga gitgit na lugar, kailangan pabuksan din natin.
1: Mm-mm. At syempre po, itong mga ganitong sakuna, itong lindol, lumalabas na naman kung yung tanong na tama ba yung pagkakatayo sa isang infrastruktura, naging maayos ba, sumunod ba sa standards? Anong nakikita niyo po, Sec. Vince?
3: Marami po kaming mga tinitignan ng mga private na building na mukhang hindi po maayos ang pagkagawa. No? So, kasi kung titignan niyo po, halimbawa, ang Jensan, no? Meron po mga building na bumagsak, meron po mga building na hindi. No? At marami po dyan, tabi-tabi. So, kailangan po tingnan ng mabuti yung pagkagawa ng mga building na bumagsak. So, at yung materials na ginamit. No? So, ngayon po ay nakikipagtulungan tayo sa mga industrial associations, yung associations of structural engineers, yung pong ating mga business organizations para talagang matignan ng mabuti kung tama ba yung mga materials na ginawa.
2: Opo,
3: at sa mga susunod na araw, susunod na linggo, magagabas po tayo ng report dyan at base dyan, gagawa tayo ng mga pagbabago sa ating mga polisiya, sa ating mga yung enforcement ng ating mga existing regulation.
2: Opo, I know, Secretary.
3: So, pero syempre, uunahin muna natin itong bago natin magawa yan, uunahin muna natin itong critical na pagsasaayos ng mga infrastructure para mabilis pong makarating sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong.
2: Opo, and I know, Secretary, na hindi priority ngayon, pero may possibility ba na yung mga structures na nakita po ninyong possible na may mga paglabag, meron din silang maging accountability para nagutap po doon sa maaring violation
3: Siyempre
2: nila
3: po,
2: sa mga rules natin?
3: Siyempre po, halimbawa, no, ito nga pong sa Angeles, yung bumagsak na building na ginagawa pa rin, wala namang nahalindol yan.
2: Actually,
3: so, kailangan talagang managot yan. So, ibig sabihin talagang substandard yan. At magagabas na tayo ng initial report dyan very soon. So, ganyan din po ang gagawin natin dito sa mga tinamaan ng lindol.
1: Mm-mm. So, magkakaroon ng assurance, sir, na kapag nakapagtayo na ng mga bagong gusali, talagang ano na ito?
2: Earthquake proof?
3: Kailangan yung enforcement, no?
2: Mm-hmm.
3: Kasi hindi lang naman DPWH ang nag-i-enforce, no? Lalo na yung local government units, kailangan ma-enforce po ng tama yan. So, kailangan lang po talaga matakot yung mga developers at yung mga kontratista na pagkat ikaw gumamit ng substandard, may pananagutan niya.
1: Mm-mm, opo.
3: So, kailangan meron tayong mga sasampungan dito.
1: Dapat.
3: Christian at Victoria. No?
1: Okay, so doon sa inyong pag-check din dito sa mga nasira, sir, you will be holding some accountable. Talaga may sasampahan kayo ng kaso?
3: Lalo na po, pag napatunayan na talagang substandard yung ginamit. No? Nagamit na substandard na bakal, substandard na simento, magagama naman po yan in base sa investigasyon. Kagaya din yung ginagawa natin ngayon dun nga sa gumuho sa Angeles City sa Pampanga.
1: Mm-mm, correct. Opo. Sir, sabi niyo po sa ngayon, 1.5 billion na yung damage. So, saan manggagaling ang budget? At least para doon sa pagpapatayo ng mga government infrastructure, may pera pa ba, may pondo pa po ba ang ahensya?
3: Opo, meron po. Yan po ay pinangako ng ating Pangulo. At lahat po ng available na pondo, ilinaan na po ng Pangulo natin para dito sa nangyari sa Southern Mindanao. So, makakaasa po mga kababayan natin na may pondo po tayo para dito.
1: Mm-mm. At makakaasa rin po sila sa agarang tulong din from DPWH.
3: Opo, yan po, pinapakita na naman natin simula pa lang nung tinamaan tayo nung lindol nung nakaraang lunes.
1: Opo, at sir, nabanggit nyo lang din po yung sa Pampanga, sa segue lang po ako. Ano ang update naman, sir, doon sa investigation?
3: Pagbibigay po tayo ng report very soon, no? So hintayin nga po natin. Mm-hmm. Ayoko lang pong pangunahan yung report ng ating mga engineer.
1: Mm-hmm. Pero yung may-ari at yung contractor ay they submitted themselves to the investigation na po?
3: Meron na. Opo, nangyari na po yan. At ongoing po tayo ngayon dyan. Katulong ng Angeles City.
1: Mm-mm. Alright. Sec. Vince, thank you so much po sa inyong oras.
3: Salamat
1: ingat po,
3: Victoria.
2: Ingat, sir.
3: Salamat,
2: ingat
3: Christian.
2: Po.
3: God bless po.
2: Salamat
1: bless po.
2: Po
1: kayo. Yan po si Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highways o DPWH.
4: Anong ganap?
2: Partner, ang laking hamon talaga nung tanong mo kanina na paano nga ba magsisimula? Saan magsisimula? Kasi kalat-kalat yung damage. Oh, hindi lang siya sa isang lugar. Buti kung isang barangay lang yan. Mm-mm. Hindi po buong probinsya at hindi lamang Sarangani. May ibang-ibang mga probinsya rin pong nagkaroon ng damages.
1: At ano siya hindi isang school lang. Andyan yung kalsada, andyan yung
2: tulay,
1: yung bahay, yung building, yung classroom. So, ano yun? Ano yung movie? It's happening everything.
2: Everywhere, all at once.
1: Oh, diba? Ang napakahirap, napakalaking responsibilidad din po nung ititake o tinetake ng ating mga ahensya ng pamahalaan. At nakita rin naman natin si Secretary Vince, to be fair, ang aga niyang nandoon sa site. Sabi nga niya, Monday pa lang ng hapon, after nung Lindol, ay nagpunta na siya agad to inspect.
2: Sana ma-replicate lang doon sa ilang mga government agencies, di ba natin nila lahat, pati ibang mga officials, di ba? Lalo na kung meron naman kayong kakayahan or meron kayong direct participation para sa pagbangon ng mga lugar. Sana po ma-replicate yung pagkilos ng DPWH para agad-agad po maibalik yung at least normalcy doon sa areas affected.
1: At mahalaga rin yung sinabi ni Sec. Vince na meron silang investigation, merong mapapapanagot kung kailangan, kung merong nagkulang dito sa pagtatayo ng mga infrastructure.
2: Kahit for later, at least meron lang masigurado na para doon sa mga maaari may mga paglabag ay meron ding pananagutan. Although syempre ang priority yung restoration ng lahat ng mga bagay-bagay doon.
1: Kasi paano ba naman? O sige, nag-assess ngayon, nagtayo uli. Pero kung ang pagtatayo uli, gano'n na naman, hindi na naman maayos, kawawa naman.
2: Kaya ang sinasabi ni Sec. Vince kanina, diba, na nakadepende rin ito doon sa ilan pang mga magiging involved sa pagbangon. Kasi let's say, may budget, sige, bigyan ng budget ang isang opisina para asikasuhin ang restoration. O kung yung mga opisyal hindi pa rin talaga seneryoso at nagkaroon pa rin ng mga irregularidad, hindi wala tayong pinag-uusapang pagbangon doon dahil mapupunta na naman sa bulsa. Sana wag naman ganun ang direksyon.
1: Lagi natin sinasabi yung whole of government approach, sana talaga ay maramdaman.
2: Dito natin maramdaman.
1: Pati yung tulong na rin po ng iba-ibang sektor pa.
2: Correct.
4: Anong ganap?
1: We wish DPWH the best dito po sa kanilang mga pagtulong at maging yung iba pa pong ahensya ng pamahalaan.
2: Good luck po at sana po ay habang merong panahon para kumilos ay masulit din natin para po makabangon yung mga kababayan natin dyan sa Mindanao na nangangailangan po ng tulong. Schools, bahay, kabuhayan, lahat ng mga basic utilities sana po ay naibibigay sa kanila sa mga panahong ito.
1: At partner, sa oras na 6:44 ay shift po muna tayo. Mula po sa Lindol ay kuha po tayo ng makakapanayam tungkol nga po dito sa very unfortunate incident ng pagkamatay ng dalawang student-athlete ng Ateneo. Makakasama po natin si Coach Jess Evangelio ng Ateneo de Davao basketball team. Siya po ay former coach ni Rene Baterbonya. Magandang umaga po, Coach Jess, Victoria po at Christian.
2: Good morning po, Coach.
5: Hello po, good morning sa inyo.
1: Opo. Coach, kumusta? Nasa Ateneo de Davao po ba kayo ngayon?
5: Wala pa po. Ano po? Ano kasi namin parang 2 a.m., 3 a.m. ang ano ko yung mga 12 a.m. yung alis ko kagabi sa ano sa wake ni Rene sa Ateneo de Davao. So babalik ako in a while or ano babalik ako before lunch para punta ano ulit siya.
1: Opo. Kumusta po, Coach, ang Ateneo de Davao community after po nang nangyari at ngayon po na nakaburol o muling nakapiling si Rene?
5: Yun nga, nagluluksa, nasasaktan kasi nga sobrang ano naman, pride namin si Rene. Pinagmamalaki namin sa buong Pilipinas and si Rene din yung parang nagpakilala sa Ateneo de Davao through sa basketball sa buong Pilipinas kasi yung nag-champion kami last year sa Palarong Pamansa, siya yung nag-MVP. So, yun.
1: Kahapon po, finally, ay nagsalita si Coach Tab Baldwin ng Ateneo de Manila University. Basically, asking for forgiveness, saying sorry doon sa nangyari. Ano po ang masasabi niyo doon, Coach Jess?
5: Yun, sobrang thankful po ako na sa wakas po na binigay niya na parang statement or ano yung video sa Facebook na nakita din naman ng mama, nakita ng parents. So hopefully maging ano din siya parang isang tanggal na tinik sa mga magulang na at least may may statement na po si Coach Tab Baldwin.
1: Pero sapat ba yun, sir? O nakuha nyo ba yung explanation na hinahanap nyo these past days po?
5: Ano po, for me po, syempre, wala naman talagang sapat na explanation para sa isang magulang na nawalan. So, ano na lang, para na lang, di ko lang, parang at least mawalan lang ng sakit sa, ano po, ng sakit konti yung mga na-feel ng magulang.
2: Opo. Kamusta naman po ang moral ng mga student athletes po, mga kapwa student athletes ni Rene? I'm pretty sure may mga, siguro nasa gitna rin po kayo ng iba't ibang mga preparation para sa mga competition and liga. Opo. And with this tragedy, paano po ito nakaka-apekto? Kung nakaka-apekto naman po sa moral ng ating mga student athletes?
5: Opo. Sa ngayon po, syempre, ano po, tinigil ko po lahat. Yung mga, may mga invitations kami pero pina-cancel ko lahat. Mm-hmm. Yung mga players ko for this new school year, hindi ko pa talaga alam kasi yung time na nalaman ko na nawala na si Rene is nagpapa-try out ako for the preparation for this new school year. Yung update din naman sa mga teammates ni Rene sa last year sa yung last school year sa Davao Eagles is yun ang nafe-feel nila ngayon, parang yun nasasaktan talaga as in devastated talaga. So ako din personally, ayoko din lalaro ng basketball. Yes. Na hindi pa rin ako fully ano talaga, parang fully naka-recover sa nangyari. So yun po.
2: Apo, ang Ateneo system po ba ay at least kahit papaano may ibinibigay pong assistance lalo na po sa mga student athletes na naapektuhan dito sa sitwasyon na ito, morally, emotionally, psychologically?
5: Yes po.
1: At Coach, merong ilan na nagsusulong po ng investigation, particular sa Senado. Kayo po ba? Susuportahan niyo po ba ito?
5: Sa akin po is, as long as may, yung iniisip ko kasi talaga yung bata. So, si Rene naman, ang pagkakilala ko kay Rene, ayaw ng gulo.
1: Mm-mm.
5: And yung parang, ayaw na madaming tao. So, ang gusto ko lang sana talaga is may at peace na yung player ko at saka yung sa family din, sana magkaroon din sila ng peace of mind na sana after ng lahat is syempre hindi naman talaga ma-okay pero at least mabagyan na sila ng peace of mind na sa nangyari.
1: Mm-mm. Ang Ateneo po ay binabatikos dahil nga po sa paraan din ng pag-handle nila dito po sa pagkamatay ng dalawang student athletes. So far po ba, mas nabigyan po ba kayo ng tamang response ng universidad pagdating nga po dito? Mas malinaw na ba sa inyo kung ano yung nangyari at kung ano po yung susunod pa nilang magiging hakbang?
5: So far sa ngayon, syempre parang everyday na tumatagal since yung pagkamatay ni Rene, madami yung mga tao namang lumalapit, nag-explain, sinasabi yung mga nangyari. May mga coaches din na lumalapit, nag-explain, sinasabi yung mga nangyari. Tapos yun, kahapon na nagsalita din si Coach Tab. So, yun na lang po. Praying na lang po ako na sana yung player ko, si Rene, sana at peace siya, okay siya ngayon. And sana po yung sa family din po na sana maging okay din.
2: Opo, dahil po dito sa nangyari, Coach, meron po bang immediate na inilabas or ibinabang order ang system ng Ateneo, specifically sa sports, sa mga athletes natin, sa mga coaches, kung may kailangan baguhin sa ating training system o kailangan na isubmit ng mga karagdagang detalye kapag nagsasagawa po ng mga trainings dahil sinasabing in the middle of a training nangyari yung trahedya?
5: Hindi po ako sure kasi I'm from Ateneo Davao po. So, yung sa ilang years po sa Ateneo Davao, ako as coach, hindi po kasi ako hindi po kasi naka-try ng training sa dagat. So, I'm not sure kung may changes ba sa Ateneo de Manila after sa nangyari.
1: Ano ang huling communication niyo po sa Ateneo de Manila, Coach Jess? Ano yung huli nilang, nasaan sila ngayon in all of this?
5: Ano po, sa ngayon, syempre may mga ano din po ako, may mga kaibigan din po ako na coaches sa Ateneo de Manila. Ang sinasabi naman sa amin is anything na maka-help sila, contact lang daw sa kanila.
1: Pero ang university president po ba, nakausap nyo na rin mismo or ng pamilya? Humarap po ba siya?
5: Opo. Nakausap ng family. Nakausap ng family po. Hindi ko po nakausap si father.
1: Ang opo. Pamilya, sir, sa huli nyo rin pong usap, ano po ang plano sa ngayon?
5: Sa ngayon po, nakausap po yung mother ni Rene. Ang gusto niya lang talaga is yun, malaman yung katotohanan para at least sa side niya din, ma-attest din siya. Kasi syempre, yun lang, wala talagang ina ang deserving na makita yung kanyang anak sa casket. So, sobrang nakakalungkot din talaga sa kanya. Ang gusto ko lang din talaga din na sana lahat ng mga katanungan ng mama, ng papa is masagot din para din sa kanilang peace of mind.
1: Masasabi niyo ba may pagkukulang pa rin po ang Ateneo diyan po sa pagbibigay ng impormasyon sa inyo?
5: According kasi sa mama talaga may parang hinahanap talaga siya na answer na hindi pa din nasagot. So, yun.
1: At sir, sabi niyo nga po, ilang taon niyo rin nakasama po si Rene. Pakikwento niyo lang po kahit briefly, paano ba siya nag-start sa Ateneo de Davao? Kailan niyo po siya nakilala?
5: Opo. Si Rene po, 2 years ko nakasama. And nakilala ko siya, nakita siya namin sa parang after ng junior high school niya, grade 10. So sa 2 years na yun, araw-araw kami magkasama. Yun nga, nasasaktan nga ako kasi sobrang sipag nun magtrabaho. Monday to Sunday, nagpa-practice kami ng basketball. Minsan, Monday to Friday, practice basketball. Saturday, Sunday, laro naman ng basketball. So, ganun siya ka-committed sa basketball. At the same time, sa studies niya, kasi syempre dito sa Ateneo de Davao, alam niya na hindi siya makakalaro ng basketball kung may failing grades siya. So, yun, ganun siya ka-committed sa pangarap niya. Kasi yun, all out siya magtrabaho, all out siya magbasketball. Kasi ang goal niya talaga is not just to, ang dream and goal niya talaga is maahon niya ang family niya sa kahirapan. So, sobrang nakakahanga ng bata kasi at an early age, 18 years old, parang mindset niya na talaga, actually hindi siya 18 eh, earlier pa na parang ang mindset niya na talaga isang family niya and maahon niya ang family niya sa kahirapan.
2: Opo. At kamusta po siya bilang athlete, bilang teammate po ng inyong mga kasamahan dyan for the past 2 years po na nakasama po ninyo si Irene?
5: Sobrang bait, sobrang humble, walang kaaway, love ng lahat, inaasahan ng lahat, and yun, nakakadismaya talaga kasi
2: opo.
5: Sobrang bait, and ang agang kinuha ng Panginoon.
2: Opo. And even nung nag-transfer po siya sa Manila campus, ay constant pa rin po ang communication niya sa inyo?
5: Opo, ako kasi yung nagkatid sa kanya sa Manila, sa Ateneo de Manila. So, syempre, as a coach, araw-araw kasi kami magkasama for 2 years, so parang may separation anxiety. So, after yun, hinatid ko siya nung June 4, tapos June 5, June 6, constant text ako sa kanya kasi syempre, nangumusta, nagpapa-update. So yun, yung June 7 may chat pa ata kami sa morning, pero pagka-afternoon parang kinuha nata ang phone nila kasi bawal ata doon yung phone sa training nila.
1: At sabi nyo nga po, mahal na mahal ni Rene ang kanyang pamilya. Tama po ba, isa sa mga in-ensure din niya is yung kapatid din po niya ay mabibigyan ng scholarship sa Ateneo de Davao?
5: Yes po. Sa ngayon po, hindi pa po nakaaral yung kapatid niya sa Ateneo de Davao, pero naka-enroll sa dito lang pa rin sa Davao, pero yung dorm, food, and accommodation ng kapatid is nasa amin. Allowance din pala. Sa amin din.
1: Mm-mm. So, magiging possible basketball player din po siya ng Ateneo de Davao, coach?
5: Ano po? Oh, for sure po. For sure, by next school year, lilipat na yan. Sa amin na yan.
1: Mm-mm. Okay. Kailan, sir, dadalhin ang labi ni Renes Agusan del Sur?
5: Sa Monday po.
1: Okay. Siguro panghuli na lang po, any message lang sir sa public, lalo nga po at marami ang nagalit, marami ang naguluhan dito po sa nangyari pong insidente kay Rene at kay Divine Adelina rin.
5: Opo. First of all po, gusto ko po humingi ng pasasalamat sa inyo dahil sa pagmahal sa aking player na si Rene Batarbonia, sa aking kapatid na si Rene Batarbonia. And hingi din po uli ako ng prayers para sa peace of mind ng family, at the same time sa kapatid ko na si Rene, sana mabigyan siya ng peace din kung saan man siya ngayon, para at least makapahinga siya ng maayos, and sana pagpatuloy pa natin suportahan yung family ni Rene.
1: Coach Jess, maraming salamat po at muli ang aming pong pakikiramay sa inyo po, yes, sa mga mahal sa buhay.
2: Salamat po, Coach Jess. Ingat po.
5: Thank you po. Maraming salamat po sa time. Po. Yeah, thank you po.
1: Thank you po. Yan po si Coach Jess Evangelio, dati pong coach ni Rene Batarbonia sa Ateneo de Davao basketball team.
4: Anong ganap?
2: Isa doon sa mga unang nakakita ng potensyal ni Rene. Di ba? Na kahit kinailangan niya mag-transfer sa Ateneo de Manila, in full support si Coach Jess at yung community ng Ateneo de Davao para sa kanya.
1: Oo nga, ay nakakatuwa siya pa rin pala yung naghatid kay Rene.
2: Parang second father. Oo. Ganun ang mga coach eh.
1: At partner, yung pamilya din ni Divine Adili,
2: yes,
1: ay talagang naghahanap ng kasagutan ng kalinawan kung ano ba yung nangyari. Hopefully.
2: Mula Nigeria na.
1: I'm sure ang Ateneo naman ay very much willing na makipag-cooperate. Hopefully lang ay mas mabilis. Hindi yung parang ilang araw na i-kept in the dark pa rin yung family. Yung
2: kahit directly na lang po sa mga pamilya. Sila po talaga ang pinaka nangangailangan ng response mula po sa inyo. Mas sila siguro ang bigyan natin ng priority para gumaan po ang loob nila, magkaroon ng kalinawan, at hindi rin sila maging biktima ng mga kuro-kuro, mga haka-haka na wala naman pong katotohanan. Mas lalo nagpapalala ng kanilang damdamin kasi clueless sila eh.
1: Kasi wala na talagang magagawa. Alam mo yun? Parang they are trying to accept it, pero in the process of acceptance, kailangan mo yung clarity kung ano ba yung nangyari. Kailangan din yung accountability na rin kung sino ba ang nagkulang dyan.
2: Ibigay nyo na lang, kahit yun na lang po ang ibigay ninyo sa kanila, kasi karapatan naman din po nila yung bilang na ulilang pamilya.
1: Muli ang aming pong pakikiramay.
0: Walang lipatan para alabukong kung anong ganap.
6: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
7: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kami na balita. DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda. Tula sa balita, tula sa family service.
8: Kung ikaw ay masaya, tumawa ka!
9: Sana nasanay ko dyan!
8: Kung panalo ang joke nila, tumawa ka!
10: Hello to Marian!
11: Hello, Lola!
12: Cute na!
8: Kung malastik ang kulita, tumawa ka!
13: Patay kang ngayon!
14: Sino ang babatayin mo?
13: Ako!
8: Kung sila ang araw-araw mong kasama,
15: walang hiyatong lapad ng ipin mo, parang palako ng Indian.
8: Sure kang tatawa ng tatawa.
16: Netama ako!
17: Isn't it fantastic?
8: Yes! Netawanan! Monday to Friday, 5 p.m. Dito sa sine mo, hari ka rito!
10: tuwang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
13: BCM yun, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accident, nakikita ka agad yung mga tao. Sa ibang balita ka agad.
6: Kutan.
14: Yes, it's insane. Ewan gawin natin. Umalis na kayo dito! Naging monster! Magpumawang kami sa atin!
6: Sigawa! Mabalot ng hiwag at misteryo ang inyong umaga dito sa Sine Sigaw!
16: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara tiyan ng mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga isyu ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Nina Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
17: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
6: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
18: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
19: Sa house,
18: retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time, na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka-complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipin.
6: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
13: Malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
6: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
19: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
20: kailangan ng gabay na maasahan.
19: Ako po si Master James Alejandro.
20: At ako naman po si Ate Nems Turla.
6: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
19: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
20: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
6: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
21: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
22: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
6: Bago pa man sumikat ang araw,
23: kape.
24: Good morning!
6: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
25: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
6: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
26: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.

0: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap.
1: Anong ganap?
0: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
2: Anong ganap?
3: Good morning!
4: Good morning!
5: Oh, diba, kung di pa kayo,
3: nagnat ka pa niyan, ha?
5: Kung di pa kayo magising dyan sa inyong
3: kung
5: alarm
3: clock. Kung di pa kayo mainis sa ingay namin. Good morning po at welcome back po sa
5: Anong ganap? Gising bango na po.
3: At binabati ko lang po si Jun Rigonan, ang aking friendship na nasa Singapore na nanonood po sa atin. Good morning, friend. Thank you.
5: Good morning po. Pagbate rin po sa Barangay Sapang, Buho, Palayan City sa Nueva Ecija. Mula kay Sir J.V. Valdez na mula sa BFP Nueva Ecija Provincial Office.
3: Babatiin ko pa nga lang sana si Sir JV.
5: Pagbati rin kay Jill Borjal, sabi niya present daw, nakatutok
3: daw si
5: kasi nag-roll call tayo kanina, di ba? Good morning. At good morning din kay Julian Morabe sa Cebu, sabi niya bagay daw yung jacket ko.
3: Yes.
5: Thank you Jules, sa asama ko bumili na to eh. Thank you Jules.
3: Good morning din po kay Sarah C. ng Los Angeles. Aba si Louis Basco, nabati na ba natin? Hello,
5: belated,
3: good
5: happy
3: morning.
5: Birthday.
3: Oo nga no, belated happy birthday. Si Gerard Cruz, nandyan din po, good morning.
5: Good morning, binabati rin natin ang mga nasa Amerika, si na Sir TJ David sa New York at si Jude Socrates na happy retirement dyan sa Caltech,
3: wow,
5: California Institute of Technology. Good morning!
3: Good morning! Enjoy po, enjoy! At partner, pinag-usapan nga natin yung mangyayari na sa impeachment proceedings dyan po sa Senado.
5: Kung meron mang isang consistent sa mga nakalipas na buwan, ito yun.
3: Ito ba yun? Sana nga maging consistent. Mga kasama po natin, si Representative Joel Chua ng Manila 3rd District, member po ng House Committee on Justice at prosecutor ng House Prosecution Team sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Good morning po, Kong Chua. Welcome back po.
5: Hi, Kong. Welcome back.
6: Hi, Victoria and Christian. Magandang umaga sa lahat ng inyong mga taga-subaybay.
5: Salamat po.
3: Good morning, sir. Thank you so much. Sir, may binabanggit po si Congressman Terry Redon na may bago raw kayong ebidensya ang prosecution panel ng House. Baka naman,
5: sabi niya,
3: may idea po ba kayo? May ibibigay ba kayo sa amin?
5: Sabi niya may pasabog pa raw po mula doon sa mga una nating ipinakita sa mga hearings.
3: Mm-hmm.
6: Siguro, antayin muna natin ma-finalize namin. Sa ngayon kasi ang pinaghahandaan pa lamang muna namin itong pre-trial brief na isusumiti po namin by Monday. So, nire-review pa to para ma-finalize na hopefully by tomorrow and then sa Monday, ito ay aming isusumiti na. Dahil naghahanda na rin kami sa aming pre-trial conference pagdating po ng Huwebes.
5: Opo, pero gaano po kayo ka-confident dito sa mga bagong ebidensya na ito, Kong? Kasi the last time na naglabas tayo ng mga talagang malalaking bagong ebidensya ay nung nasa kamay pa ng House Justice Committee yung Articles of Impeachment at lumusot, di ba? Lumusot sa plenaryo na ipasa natin sa Senado. Pero this time, ano po ang magiging pagkakaiba doon sa mga bagong ebidensya?
6: Well, confident naman tayo maski doon sa dati natin mga ebidensya na nailabas. In fact, kung makikita po ninyo, marami po ang tumaas yung interest ng mga kababayan natin dito sa impeachment nung naglabasa na ang ebidensya doon po sa Committee on Health, sa Justice Committee. Kaya kami po ay confident naman po kami na ito pong mga ebidensya na ipipresenta po namin ay magiging malakas. Ang hinihingi lamang po namin ay sana mapagbigyan po kami ng mga huwes or mga senator judges na ito po ay mailatag namin ng maayos.
3: Opo. I'm sure, Kong, ilang beses na kayong natanong, pero for the sake lang din po ng ating mga kapamilya, ano nga po ba ang mangyayari dito sa pagsasubmit ninyo ng pre-trial brief? Ano po ba ang lalamanin niyan? At ano ang mangyayari doon sa pre-trial conference sa Thursday naman?
6: Yung pre-trial brief, basically, yan po yung parang kumbaga game plan eh. So, yan po yung magiging roadmap sa na-proposal po namin. Pagdating naman po sa pre-trial conference, dito po yung mga stipulation of facts, yung mga marking of evidence, identification of witness. So, ito po yung mga pag-uusapan po doon. So, kaya po ginagawa po to para ma-shorten na yung trial at hindi po ito kumbaga yung mga tingin namin, yung mga bagay na pinagkakasunduan naman namin, mga facts na pinagkakasunduan po ng panig ng prosecution at ng depensa ay hindi na kailangan pampatunayan pagdating po sa hearing. At saka isa rin po ng purpose dito ay para maiwasan po yung mga surprises.
3: Mm-mm. So sa ngayon, sir, tama ba 25 yung witnesses po ng prosecution team?
6: More or less. Mm-mm. More or less po.
3: Mm-mm. At so from June 18 to July 6, ano naman po ang mangyayari? To before July 6, ano naman ang mangyayari po, Kong?
6: Sa June 18 po, dito po gaganapin yung pre-trial conference. Sa ganap ng alas 9 ng umaga sa Senado. Pero ang pagkakaintindi ko, ito po ay hindi open for public.
3: Yes, opo.
6: So, normally sa mga hukom, ginagawa nga lang po yan sa clerk of court. Eh. So, ganun din dito. So, ang mangyayari po niyan, between 18 to 25, ay yan po yung preliminary conference. At between 25 at 26 to 30, dito po yung mga komento ng bawat isa sa mga pre-trial, sa pre-trial conference. At dito na rin maglalabas ang pre-trial order kung ano po yung mga napagkasunduan sa pre-trial conference. At pagdating po sa July 6, ay ito po yung nakakalendar ng schedule ng simula ng hearing.
3: Sir, wala ba kayong nakikita na magiging harang, balakid dito po sa mga proceedings na ito?
5: Kasi medyo mahaba pa yung timeline bago yung mismong start ng at main trial. Eh.
3: Well, considering, sir, din.
6: Sana tuloy-tuloy na po to dahil matagal na po itong inaabangan ng ating mga kababayan. Ako naniniwala na hindi naman po lahat kasi ay lahat po kaya po gusto ng matuloy itong impeachment, eh para at least marinig din nila ang panig ng kabila, no, ng depensa. Hindi naman ibig sabihin nito ay sinasabi na siya ay guilty. So siyempre gusto rin nila marinig ano ba yung depensa ng ating vice presidente.
3: Kasi sir, considering na ang dami nga pong nangyayari sa Senado ngayon, meron pa yung security threat, di umano, you don't see any ano naman pagharang na possible na mangyari pa dito sa mga proceedings.
6: Well, I hope the Senate will be able to manage, no, yung mga ganitong threat. Kami kasi sa prosecution, sa panig naman namin, ang focus namin is yung itong nalalapit na pre-trial conference at siyempre yung eventually yung trial. So, kung ano man yung mga, siyempre hindi maalis, may mga agam-agam din, but at the end of the day, mas kailangan namin mag-focus dito dahil yung mga threat na yan, ay sila ang sa Senado yan eh. Kumbaga, call nila yan eh. Lalo-lalo na yung mga leader po sa ating Senado.
5: Opo. Pero nakikita po ba ninyo, Kong Chua, na itong mga nangyayaring drama, mga threat, di umano sa Senado ay efforts din para na may kinalaman po sa impeachment trial para hindi matuloy or whatsoever?
6: Definitely. In fact, nakikita nga namin to parang diversionary tactic para malihis ang atensyon ng ating mga kababayan dito. Kasi kung makikita ninyo, no, yung chronological of event, nung araw na kami nagbobotohan dito po sa Kongreso para sa plenaryo, no, para sa impeachment, yun din yung araw na nagkagulo sila. Yun yung unang-unang araw na nagkagulo sa House, sa Senate leadership. After 3 days, kung kailan naman na isinusumite yung aming articles of impeachment sa Senado, dun din naman nagkaroon ng putukan.
3: Mm-hmm.
6: So, hindi ko alam kung ito coincidence o talagang intentional. But syempre, hindi mo rin maaalis na may mga hakahakang ganito.
5: Opo, pero handa na nga po ba tayo doon sa trial proper at least kung ngayon pa lamang po medyo hindi pula pang kalinawan doon sa estado ng Senado. Although inacknowledge na ng House pati ng Malacanang yung block ni Gatchalian as majority, pero yung kabilang panig patuloy pa rin pong iginigiit at I think yung last statement ni Senator Cayetano, siya ang presiding
3: siya
5: judge sa kanyang paniniwala.
6: Basta't kami po sa abot ng aming makakaya, ginagawa po namin ang lahat para makapagprepara dito sa nalalapit na impeachment trial. So, at kaanong isang araw nga, di ba, in-announce na yung ating mga private prosecutor na tumutulong po sa amin. So, confident naman po tayo na sa aming banda ay gagawin po namin ang lahat para mailatag ng maayos itong mga ebidensya sa impeachment trial.
3: Mm-mm. Kung yung bang pre-trial brief, kayo mismo ang magsasubmit po o messenger na lang po yan?
6: Ang SecGen po ang magsasubmit.
5: Apa. So wala po muna doon ang mga house prosecutors, mm-mm, pati po yung mga private prosecutors.
3: Sa Thursday na kayo, sir.
6: Sa pre-trial conference po kami.
3: Okay. So sir, na-introduce na nga yung first batch ng prosecutors. Ilan pa yung mga tutulong sa inyo na private prosecutors po?
6: May mga may mga kinukonsider pa kami kasi siyempre depende sa kanilang mga specialization. Mm-hmm. So tinitingnan din po namin at sinasala rin po namin. Siyempre ayaw mo naman na mapasukan ka ng mga abogado na baka mamaya nagliliklamo ng mga information sa kabila. Mm-hmm. Diba?
5: Mm-hmm.
6: So importante sa amin unang-una kung ano yung may kukontribute nila sa grupo. Pangalawa, siyempre importante rin na pro bono. Malaking bagay po sa amin yan.
3: Opo.
6: Tapos pangatlo, yung kanilang, siyempre, yung kanilang magiging papel dito.
3: Ah, okay. So, matinding screening din, sir, ang pinagdadaanan ng mga nag-volunteer.
6: Yes, may mga nag-i-screen po talaga. May mga in-charge po dyan. Dahil kasi mahirap eh. Mga mamaya, siyempre alam naman natin, ito po ay mga kalaban po natin, mga batigan na abogado. At siyempre, hindi mo naman maaalis no, na may mga information na sinisecure kami na hindi po pwedeng malaman ng kabila until such time na dapat itong mailabas na.
5: At kasama po kayo doon ng mga public prosecutors sa sumala dito po sa mga private prosecutors. Nag-apply po ba sila or kayo ang nag-handpick sa kanila?
6: Ano po?
5: Nag-apply po ba sila sa inyo or kayo po ang...
6: May mga marami po sa kanila talaga nag-volunteer.
5: Mm-hmm.
6: Ako po, mayroon pa nga po ako natanggap sa mga messenger na humihingi na nagvo-volunteer. At yun naman po kasi ipina-forward na po namin sa mga kasama namin na nagahawak, kumahawak po ng ganyan.
3: Kung ang conviction ay kailangan dapat 16 yung makuha for the conviction, pero may ugong na parang balak daw bang bawasan?
5: I-adjust ang numero. Yung,
3: oo, i-adjust. Parang from 24 kasi... gagawing magiging 22 dahil si Senator De La Rosa ay nagtatago, si Senator Jinggoy Estrada naman ay nakakulong. Ano ang take nyo doon, sir? Dapat bang ibaba ang threshold?
6: Well, sa akin personally, no, kung ako yung tatanungin, of course, hindi ko pa naman ito na-i-didis, hindi pa naman namin ito na pag-uusapan, no? Pero kung ako tatanungin, kung yung threshold ng quorum ay bumaba, at hindi naman sila makakapag-participate, so paano sila makakaboto ng tama? Kasi alam mo, malaking bagay na yung juez o yung judge, yung senator judge, ay nakikita yung kung paano sumagot yung mga testigo. Dahil doon, makikita mo kung ito'y nagsisinungaling o hindi. Ngayon, kung ikaw ay wala doon sa korte, at talaga naman physically impossible na dumating ka doon, so paano ka boboto? Paano mo rin ma-assess kung yung testigo ay nagsasabi ng totoo o hindi?
3: Mm-mm. Pero hindi ba yan mako-question, sir, na violation ng impeachment court rules, if ever?
5: Ano ba ang rules? Ano po ba itinatakda ng rules kapag sa hanay po ng mga senator judges, apparently merong ilan na hindi makakasipot dahil may mga gantong circumstances, mm-hmm, nakakulong, nagtatago sa kaso.
6: Ako tingin ko yung batas no, na applicable sa quorum, dapat yun din yung applicable dito.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
6: So, kasi diba nagkaroon sila ng issue doon sa quorum kung saan sinasabi nga naman ng korte. Korte Suprema mismo nagsasabi na... Siyempre kung sino lang yung talagang physically present na at imposible naman na makakaboto pa yung iba, paano mo ibibilang yun sa quorum? So for purposes of the numbers, so paano rin sila paano mo rin i-consider sila kung physically imposible rin naman sila na makaka-attend doon?
3: Mm-mm. So in the case of Senator Jinggoy, hindi pwede talaga yung online participation?
6: Sa aking pong personal na paniniwala. Pero ito naman ay personal ko lamang po. Hindi pa naman po. Siyempre, napakamarami pa pong usapin yan. Marami pa pong mga legal expert na I'm sure na pati sila eh, hindi rin magkakasundo-sundo. Alam mo naman ang mga abogado, may kanya-kanya mga opinion lahat eh.
3: Pero kayo, sabi nyo nga po, personal nyo pa lang ito, pero mapag-uusapan nyo rin kaya yan sa prosecution team at later on, will you propose that? Or pwede ba yan?
6: Ako po kasi ni-raise ko yan eh. Once na nag-meeting kami na if this could be applicable sa bilang ng quorum, eh bakit hindi ito applicable din pagdating sa botohan? Because how could you expect na yung dalawa i-consider mo kung wala naman sila from the very beginning sa trial?
3: Mm-mm.
6: So parang magiging basis nun.
3: Mm-mm-mm. So pwede nyo i-raise yan sa impeachment court, sir?
6: Ano po?
3: Pwede nyo pong erase yan sa impeachment court?
6: Siguro pag-uusapan pa namin kasi hindi namin masyadong napag-usapan yon dahil nga more on nakafocus kami dito sa pre-trial brief dahil may deadline eh. Tsaka yun sa pre-trial conference. But it was in passing ba na pag-usapan din yan. Pero wala pang definite kung ano yung aming talagang magiging stand dito.
3: Mm-mm. Sir, ang argument naman ng iba, kung hindi papayagan sina Senator De La Rosa, Senator Jinggoy na mag-participate, eh may mga madi-disenfranchise na botante. Okay. At ilang million din daw po yun. Ano po ang reaction nyo naman doon?
6: May mga madi-disenfranchise?
3: Mm-hmm.
6: Eh pero, tikla kita naman po natin yung sitwasyon eh. Mas unfair naman din siguro doon sa mga people of the Philippines o dito po sa mga kababayan natin no, na humihingi din ng hustisya dito sa impeachment. Dahil paano nga naman sila boboto? Paano sila makakapag-assess ng tama? Remember, doon sa oath of office ng mga senator judge, kailangan they should be politically impartial. So, could you imagine wala ka doon sa hearing? Paano ka boboto? Paano ka mag-register ng boto mo?
3: Mm-mm. Anong pagbabasihan nila kung hindi nila ma-
6: Anong basis nila? Mm-mm. At saka paano rin sila makakaboto kung hindi rin allowed yung electronic voting?
5: Pero siyempre ipinupush pa rin niya nung kabilang panig, hindi ba yun ang pending na mga ipinupush noon ni Senator Marcoleta na naging dahilan nga para mas lalong lumalim yung pagitan nila ng mga kapwa senador.

0: bases sa mga testigo, yung demeanor tinitignan, inoobserbahan yan. Kaya nga po, pagdating sa mga appellate court, pagdating po sa issue ng facts, ay hindi na po ito ipinakikialaman. Kasi ang sinasabi ng Korte Suprema, yung korte kung saan ito ay tinray, sila ang best na makakadetermine ito kasi sila yung nandoon at na-assess nila yung mga testigo ng maayos, yung mga demeanor nito, kung ito ay nagsasabi ng totoo o hindi, based sa kanilang mga body language. So kung hindi ka uma-attend, paano mo ma-assess lahat ito?
1: At kung isa rin po sa inaabangan, eh kung sino ba talaga yung magiging presiding officer dahil inamyendahan nga po ng Senate yung impeachment yung rule na pwedeng yung Senate President ang maging presiding officer pero pwede rin na mag-elect kung may majority. So ang lumalabas na pangalan aside from Senator Sherwin Gatchalian, possible daw Senator Cheese Escudero, Senator Kiko Pangilinan. Kayo ba ay may concern regarding sa kung sino ang possible mag-preside?
0: Ang sa akin lang naman, alam ko naman lahat naman sila capable, no? Lalong-lalong Senator Cheese, si Senator Pangilinan, mga abogado kasi yan eh.
1: Mm-mm.
0: Ang sa amin lang, sana mag-exercise, hindi namin sinasabi na kami ay panigan. Ang gusto lamang namin ay mag-exercise ng political neutrality. Bigyan kami ng pagkakataon na mailahad o mailatag ng maayos ang aming mga ebidensya. Kasi kahit gano'ng kaganda ang aming ebidensya, kahit na kano kabigat ang aming ebidensya, kung ito naman ay haharangin sa pamamagitan ng mga objection at isusustain nila yung mga objection, so paano rin namin mailalatag yung aming mga ebidensya?
1: Malaking hamon din po sa inyo yun, sir. I'm sure may mga tatayo dyan para magharang nga na ebidensya.
0: Yung po naman talaga yung magiging papel ng depensa.
1: Mm-mm.
2: At saka yung possibility nga na dahil ang Cayetano Black may paninindigan din sila as sila ang majority, sila ang dapat na presiding judge, si Senator Cayetano.
1: Correct.
2: Paano pang nagkandak sila ng hiwalay din? Kung yung sa Blue Ribbon Committee hearing pa nga lang, di ba, nagkanya-kanya sila.
1: Mm-hmm.
2: How much more sa impeachment trial, maaari kayang mauwi rin sa ganun?
0: Kasi po, napakahalaga nung magiging presiding officer dahil ito po yung pupukpok eh. May mga pagkakataon na siya talagang mag-rule ng mga objection. Pwede pong siya mismo ang mag-rule, pwede rin naman na ibato niya ito via botohan sa mga senator judges. Pero nakita naman po natin, most of the time, kung ang presiding officer, siya mismo ang mag-rule ng mga objection, eh napakahalaga po ng kanya magiging papel dito sa impeachment trial.
1: At siguro pang huli na lang po sa akin, sir, any last thoughts on the impeachment proceedings lalo nga po at uusad na po tayo dito po sa pre-trial conference?
0: Ano pa? Sorry.
1: Any last thoughts lang, sir? Baka may gusto po kayong mensahe.
0: Yun lang naman sa akin. Yun lang naman. Dahil ito naman po kasing impeachment ay matagal nang inaabangan, siguro nararapat na tapusin na po natin ito. Ito po ay hinihiling na rin ng ating mga kababayan na simulan na at tapusin na. Sana po yung mga effort na ito ay i-derail, na ito po ay ipatigilin o kung ano-ano pa man, eh sana tumigil na po. Sana po patapusin na po ninyo itong impeachment na magkaroon na rin po ng closure.
2: Alright.
1: Alright. Kong Chua, thank you so much po at see you po sa Senado next week.
2: Good luck, sir. Ingat po.
0: Maraming salamat. Mabuhay din po kayo.
1: Thank you, sir. Yan po si Representative Joel Chua ng Manila 3rd District, member po ng House Committee on Justice at parte ng House Prosecution Panel.
3: Anong ganap?
2: Exciting days. Well, as far as the Senate is concerned, dyan sa inyo, partner, dahil nandyan
1: na
2: naman ang...
1: Yung likod ko, masakit na.
2: Nandyan naman ang bola at sentro ng mga ganap.
1: Sana Malacanang may ano din. May malaking ganap. Ay, sabagay, mag-Russia naman ng Pangulo. Pero kasi...
2: Wala din ko ano dun eh. Tahimik kami lalo niyan pag nasa ibang bansa ang presidente. Pero, well, tingnan natin. Kasi nga, dahil ongoing ang mga issues, lagi naman ding naglalabas ng statement ang palasyo sa mga nangyayari. So, kung magiging present sila doon, sa maganap next week. Titingnan din po natin.
1: At ang defense team naman ni Vice President Sara Duterte laging sinasabi na handa silang sagutin, handa silang mag-submit sa proseso at syempre dinedeny din itong mga accusations.
2: Sana makabalik sa atin si Attorney Michael Poa.
1: Baka bukas pwede natin makuha si Attorney
2: Poa. Attorney Poa, we miss you kasi maganda din ang discussion natin pagkasama si Attorney Poa. At least meron tayong narinig from the side of the Vice President na naglalatag din ng malinaw na posisyon, ng stand at pananaw nila dito sa impeachment trial.
1: And Attorney Poa is...

0: very ano naman, ready to answer din yung mga questions natin. Buti hopefully makuha po natin
1: buti si
0: hopefully makuha po natin si Attorney Poa.
1: Thank you po. Thank you.
0: Oy, bago tayo mag-bye-bye ha, tingnan po natin ang mga comments sa ating YouTube.
1: May mahigit 19,000.
0: Oo nga.
1: Viewers, salamat po. Good morning.
0: Si Kanahista nandyan po. Sabi niya, win gachalian na lang. Huwag naman na si Cheese na subukan niya. May pagkabayas siya sa totoo lang. Yan po ang posisyon ni Kanahista.
1: Sabi ni Jess Saklaw, hindi pwede si Cayetano block yung impeachment kasi di naman sila bibigyan ng mga document ng House dahil ang kinikilala ng House ay si Sherwin Block.
0: Mm-mm. Si Moonlight Express, pa-shoutout po watching from Taguig. Good morning! Good morning po.
1: Good morning po kay Clarif Martinez, si Rowena Caramay. Impeachment pa rin ang iniisip, may sarili ng kaso at nakakulong pa. Matindi.
0: Mm-mm. Si Celerio Mod, sabi niya dapat ituloy pa rin ang kaso laban kay Senator Cheese Escudero.
1: Si Black Arachnid sabi niya, tapusin.
0: Ano yun?
1: Parang ghost fighter rin.
0: Kasi tapusin na yung yung impeachment hearing.
1: At least magkaroon tayo ng tuldok dito sa isang major development story na ito dahil ang dami pa nating pending pong pinag-uusapan talaga.
0: Kaya nga, si Bohol ang buhay. Good morning po, anong ganap watching from Taiwan?
1: Good morning. Good morning din po kay Hiramo Hintoko, nanonood daw siya atin. Si Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California. Si Sir Henry Pastrana, good morning po. May thoughts about kay Attorney Michael Poa. Si Bartolome, good morning din po.
0: Si Domen Crisologo, yung mga gustong ma-impeach si VP Sara ay may mga anomalya din ng korupsyon.
1: Ma'am Lina Ho ng Plaridel, Bulacan, good morning. Oy, binabati ko rin ang aking tatay, Junior Sores, na papasok na daw ng trabaho.
0: Oy, good morning.
1: Kanina. Papa, ingat. At sa aking nanay, Vilma Yosores.
0: At syempre, babatiin din natin yung kabi. Good morning po kay Jinky Tulad at kay Alfredo Tulad na lagi nanonood. Kay Kenneth Tulad, pagaling ka.
1: Get well soon. Good morning. At muli pagbati kay Jonathan Dimaano ng Batangas.
0: Good morning. Uy, sana ma-meet ko rin yung mga iba mong friendships. Mm-hmm. Oo, si Jonathan, si Sir CO,
1: yes,
0: kung pupunta dito,
1: pupunta.
0: Si Jill Borjal, magkita-kita naman tayo, diba?
1: Let's catch up.
0: Wow! Para hindi lang tayo virtual. Sino pa bang hindi natin nabati dito? Si Elmer Canete, nandyan din po. Si Fabiano Rivera, good morning.
1: Sir Zosimo Gasmin, good morning po sa inyo. Si Charlene Jefferson, ang aking best friend dyan sa Maryland, USA.
0: Aww.
1: Good morning.
0: Pati
1: na rin sa kanyang family. Good morning.
0: Good morning, good morning. At muli, maraming salamat po sa Gawad Pilipino. Duyan ka ng Magiting Awards. Maraming salamat po sa inyong pagkilala sa pamamahayag. Thank you!
1: Award winning! Yan ang dapat may V. Kung sila ni The Nightingale, si Victoria Tulad,
0: The
1: Award winning.
0: Ewan ko lang din, hindi ko alam. Pero gusto ko yung point mo na baka si Mr. Gene Velasquez maging
1: the
0: songbird.
1: Lahat na may mga katagang Asias, hindi ba? Dinrap nila. Hindi na lang buong kontinente ang sakop ng kanilang kasikatan.
0: Okay, maraming salamat po. It's 7:59. Kita-kits po tayo uli bukas. Ako po si Victoria Tulad.
1: 6 to 8 a.m. po, dito lamang po sa DZMM. Ako po si Christian Yosores.
0: Bye!
1: Bye! With Robert Mano po. Ingat!
2: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap?
3: DZMM sa isprenda ng Pilipinas ng Malaya. Mamamayan.
4: Manatili po kayong nakikinig.
5: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadelic Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
6: Nagbibigay ng iba't ibang information.
5: Noong araw ding yon, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
7: Pag walang knowledge, walang power.
5: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahimpapuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente.
8: Sige,
5: yung pahabat.
8: Oh.
5: Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: ng DCMM para sa akin. Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
1: Bakit masaya ang pare ko? Makikinig ako. Dahil araw-araw, may sinasaya.
2: What's happening here?
3: Bakit parang kasalanan ko pa?
4: Four sister lang, four sister.
1: Saya nakakakilig.
5: Ayaw mo talaga akong tigilan, ano?
2: Ayoko, mahal kita.
6: No one touches shine. She's my jowa.
7: Isa na namang kababayan natin ang nakaangat sa lusa.
1: Sayang laugh trip.
8: Meh, nawala.
9: That's the most funniest I've ever seen.
10: Ooh, charinggera.
1: Sama na ang buong family sa masayang bonding.
11: Mapit ka sa akin.
12: Ito naman yung drama mo. Ang dami mong chika.
13: Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitisi.
1: Okay, relax. Sinesaya sa sinemo. Hari ka rito.
14: Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagpinig.
15: Sa tulong ng tamang health information.
16: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagamitin.
15: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
17: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
18: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
15: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
1: Ang tunay na matapang, hindi gumagapang.
19: Tatapang ninyo ah, pipiliin nyo, tataluhin nyo ah.
3: Walang masyadong madrama, pang action lang tayo eh.
1: Hindi kinakalawang.
5: Ibang klase ka pare, intindi mo.
12: Buhay ang inutang nila sa akin, lalaban ako.
1: Hindi mo malilim lang.
2: Wala akong connection, pero meron ako nito. Ito ang magiging katapan nyo, pag walang nangyari sa usga to.
1: Ilabas ang mga matatapang.
10: Darating na ako dyan, huwag mo sabihin, gawin mo.
1: Dito sa Sine Matapang.
7: Kung talagang matapang ka, mag one on one tayo.
1: Sa sini mo, hari ka rito!
11: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
8: Kung may matraffic sa kalsada, di ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radio Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.
15: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
4: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
15: May kasama kang makikinig sa'yo.
4: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
0: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
15: Ako to, si Chang Ami.
4: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
15: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
6: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
9: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
15: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
20: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo para sa latest updates sa sitwasyon sa inyong lugar.
21: Anak naman ako ni Mayor, ah. Anong pakialam ko? Ako, anak ako ng nanay ko.
22: Ito ang komedya para sa buong pamilya.
23: May bayad bang bata?
24: Wala.
23: Mga bata!
22: Isama pa ang tropa para mas masaya.
25: Ah! Ah! Uy! Basta na! Okay lang kayo, ah?
22: Present ang mga bida sa comedy.
26: Huwag siya may ceiling fan!
27: What?
26: Ma'am, bakit? Kuya!
28: Patayin ko!
22: Present din ang kulit nila sa fantasy.
29: Meron kang magic, eh.
30: Hindi magic ang kailangan mo. Operasyon!
22: Oh, bawal umausin, ha?
31: May pa ako ng kausli dito, oh. Baka makadisgasya. May pakibunot mo na!
22: Sini Comedia, 9 a.m. sa Sinimo, Ari Carito.
32: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga ganitong klaseng issues ng lipunan natin.
15: Bago pa man sumikat ang araw,
33: kape.
34: Good morning!
15: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
35: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
15: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
36: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon, eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
37: DZMM Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
15: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
38: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
39: kailangan ng gabay na maaasahan.
38: Ako po si Master James Alejandro.
39: At ako naman po si Ate Nems Turla.
15: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
38: Gusto natin
1: ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
2: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
15: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
15: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
7: Sa house, retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time, na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka-complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
15: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
10: Hey! Kilala ba kung sino ko?
15: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
10: Magdasal ka na!
11: Tatapusin ang kita, demonyo ka!
15: Ang suwabing bigotilyo.
12: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
13: Wala naman akong boyfriend eh.
12: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
15: Malinis trumabaho.
14: Walang personalan to ha. Trabaho lang.
15: Walang aksyong di natatak.
10: Ano?
15: Ah! Lahat ay magmamarka.
10: Sige! Tumukan mo!
12: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munit. Magkakamatay tayo.
15: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa Sinimo, Harry Carido.
6: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
17: DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.

0: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
1: Cas Abelga,
2: Jesse Cruzat.
0: Sa Suko sa DCMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Pasensya. Anak naman ako ni Mayor. Anong pakialam kung ako anak ako ng nanay ko?
4: Ito ang komedya para sa buong pamilya.
5: May bayad bang bata?
3: Wala.
5: Mga bata!
4: Isama pa ang tropa para mas masaya.
6: Uy! Basta na, okay lang kayo ah.
4: Present ang mga bida sa comedy.
7: Huwag siya may ceiling fan.
8: Wag!
7: Ma'am, bakit?
8: Wala!
9: Patayin ko!
4: Present din ang kulit nila sa fantasy.
10: Meron kang magic eh.
11: Hindi magic ang kailangan mo. Operasyon!
4: Oh, bawal umausent ha.
12: May pa ako ng kausli dito. Baka makadisgrasya. May pakibunot mo na!
4: Sini Comedia, 9 AM sa Sinimo. Hari ka rito.
13: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
14: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
0: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.

0: Hello, hello, hello. Magandang, magandang, magandang hapon po. Welcome sa ating programang Lagig May Kwento. Nako, kwento ng buhay, kwento ng lungkot, ng saya, at syempre ng tagumpay. Na sa ating lahat ay magsisilbing gabay. Ako po si DJ Monica, Monica Figueras.
1: Kwento mo ang una. Kami ay handang makinig kahit pa kwento ng pag-ibig. Ako po si Marlene Padiernos at pansamantalang humahadili kay Coach V, Vanessa Antonio.
2: Naman. Of course, with Mars here and DJ Monica. Tatlong tinig tayo, di ba? Oo, pero isa lang po puso niya sa isa-saring kwento para sa mga Pilipino. Alam niyo po dito, in ang good vibes. Mm-hmm. Out ang stress. Dahil sa ating programa, public service is the best. Ako po si Doc Lulu, Dr. Lulu Marquez, at kami ang
0: inyong Maritres!
2: Nako! Okay. Ano na? Mm-hmm. Kumusta kayo?
1: Ito po ay kahapon na pinagdiriwang natin ang Araw ng Kalayaan.
2: Yes! Totoo, Happy Independence Day to everyone. Ito ay
1: 138 Araw ng Kalayaan. Malaya po ba tayong mga babae ngayon? Dito ngayon Sabado. Are we free?
2: We are. Uh-oh. We are free. Uh-huh. We could be freer.
1: Yeah, wow.
2: We could be freer.
1: Para may plans ka pa, DJ Monica.
2: But we are free. Uh-huh. We are tired but free. Ay, alam mo naman tayo, pagbabae, we always think that we should be empowered. Tama ba, Marlene? Pag sinabi empowered, partner DJ Monica, ano ba ibig sabihin sa'yo ng being empowered?
3: Yeah. Hindi lang we should think, we should be empowered. Empowered is being able to do... yung ano lang, gender equality, di ba?
1: Correct.
3: Yung pagkakapantay-pantay ng kasarian. Mm-hmm. I feel like that is the very definition of empowered, is hindi tayo minamaliit. Tama. That we are given the power that we are capable of.
1: Tama. Kaya napaka-importante talaga na women empowerment, kapwa babae, babae sa babae, ang talagang nag-aangat sa isa't isa.
2: Correct. Ang pagiging housewife, hindi lang ganun eh. Sabi nila, pag housewife ka, empowered ka na. Hindi. Okay lang yun. Pero if you think that you want to be more empowered, tsaka yung gender equality, then pwede mag-work, di ba? Masala na pag malaki na yung mga bata. Pwede
3: parang
2: na.
3: Feeling ko, it's a matter of choice.
2: Yeah.
3: Kanya-kanya yan eh. Pero kung ano man ang pinipili, yung iba gusto maging housewife, yung iba gustong magtrabaho, di ba? Tapos kahit naman anong gawin mo, may batikos eh, on both sides eh. Yeah. So gawin mo what makes you happy, what you think is right, what you think you can do, no? And empowered women empower women.
1: Correct. Diba? At dito nga po sa Maritres, aba, tayo po ay napapanood nationwide sa DZRM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamagitan po yan ng The Filipino Channel and iOne.
3: Tama! At sumali sa aming talakayan, ha? Magpadala lang ng inyong mga mensahe sa aming DZMM Viber Line 0919-278-3000 o di kaya naman sa aming hotline 892-44101. Taldo pong locals yan, no? 5671, 5672, and 5673. Tita Doc.
2: Oo naman, no? For those na may Facebook, I'm sure maraming may Facebook dyan. At yung may YouTube, marami din. So just search for the DZMM Teleradio and then pwede na mag-like and subscribe. Okay?
3: Tama. Okay. Alam mo, exciting ang ating ano programa ngayon kasi so far, no, we've had politicians on the show more or less, no? Pero ngayon, pero ngayon medyo iba ang ano natin, iba ang trajectory natin. Very interesting social media content creation.
2: Gusto ko yung word na yan, trajectory.
3: Oo. So, tara na. Let us get things started. Ika nga ni Pink, let's get the party started sa ating unang segment entitled KKK, Kakwentuhan, Kahuntahan,

0: Tama, magandang hapon muli. Ito na, KKK. At ang guest po natin, isa siya sa mga content creators na nagpapaalala na minsan, ang pinakamahalagang hakbang ay ang pinakasimple, ang pagsuot ng sunscreen. Mula sa pagbibigay ng tapat na reviews hanggang sa pagtuturo ng tamang pag-aalaga sa balat, nakilala siya bilang isa sa mga pinagkakatiwalaang boses pagdating sa skincare content online. Kilalanin po natin ang tao sa likod ng viral reviews at alamin natin ang kanyang kwento, ang mga hamon sa pagiging isang influencer at kung paano niya ginagamit ang kanyang boses sa digital space. Let's welcome JB, aka Wear Sunscreen.
1: Yes! Oh my God. You're so pretty.
2: Hello.
0: Doon sa kanyang yung bio niya, doon sa kanyang TikTok page, yung bio niya, ang ganda ko at talaga naman.
2: Palagi ko pong sinasabi yan na dapat talagang yung chinichiro mo yung sarili mo.
1: Yeah. Diba? Confirmation.
2: Ay, grabe talaga.
1: Oo. Hindi lang maganda, flawless pa.
2: Thank you.
0: Sabi ko nga, mas maganda
2: ko siya. Tinernohan si DJ.
1: Pareho tayo.
2: Grabe Barbie arms din siya.
1: Ano na yung ating mga nanonood, pinapanood ka ngayon Wait mo na sila.
2: Hello, magandang hapon po. Ako po si Wear Sunscreen. Sa lahat na nanonood sa atin ngayong tanghali at saka nakikinig. Hello po.
0: So tinanong natin siya kanina, di ba? Off the air, before the show. Kung paano niya gustong i-address natin siya. Ang sinabi niya ay...
2: Hindi ko siya sinagot.
1: Bakit?
2: Kasi, parang ngayon Pride Month, very important siyang topic sa atin kung paano natin address yung isang tao. Like, miss ba, sir, ma'am. Pero ako po, honestly, hindi ako, parang kahit sir or ma'am, as long as respectful yung tone, okay sa akin.
0: Okay.
2: Hindi naman ako sensitive. So, bahala kayo kung ano ba nakikita niyo sa akin, sir ba or ma'am.
1: Okay. Parang ganun. Tanungin ko lang muna.
0: Actually.
1: Yes, tanungin ko lang muna una, partner. Yung full name mo, kasi ang alam ko, JB. Ano yung JB?
2: Jose Bryant.
1: Ano yung C?
2: Korea. Opo, Korea. Konti lang po kami sa mundo.
1: Diba yung tinsan mo ba?
2: Annyeonghaseyo.
0: Tinanong ko nga siya kanina kasi meron akong batchmate na Korea, si Esther Korea. Hindi daw niya kilala kasi kakatitinga lang ang Korea
2: Opo, sobrang konti lang namin.
0: Parang ako yung Figueras, kakatiting lang kami. So more or less, pag may nakilala ko yung Figueras, kahit far relative, kamag-anak namin yun.
1: Yes, may TJ Korea
2: pa Baka kamag-anak natin.
0: Oo, pero sinabi din niya na tawagin natin siyang Mommy Wear.
3: DJ Monica.
1: Yes.
3: So online world. Eh, bakit naman niya kanina wala? Hindi naman niya, hindi big deal sa kanya yung address ng sir or ma'am. Pero sa online world, kilala siya sa Mommy Wear.
2: Mommy Wear sunscreen.
3: Dahil yung sir or screen name ay Wear Sunscreen.
0: Okay, so Mommy Wear talaga.
3: Ang question ko po, saan nanggaling or saan yung nanggaling ang idea na ang inyong maging screen name ay Wear Sunscreen?
0: Yes.
2: Yung una ko naisip yun, dati kasi yung real name ko talaga yung nakalagay. Pero kasi parang gusto ko ng branding. Parang kapag sinabing sunscreen, binanggit, ako agad yung may isip ng tao.
1: Naman.
2: So, naging effective naman siya. So, kapag may sunscreen review, ako ang kinukuha agad ng brands kasi nga, Wear Sunscreen. Parang gusto kong i-own yun, yung pag-sunscreen review sa akin.
0: Parang ang galing ng...
2: Parang siyang brand talaga.
0: Oo, ang galing, very forward thinking, ang galing. But pasalamatan muna natin, thank you for being here.
2: Thank you po for...
0: At nakikimaritres ka sa amin ngayon because I'm sure you're so busy.
2: Salamat.
0: So maraming salamat. In line with yung question ni Radio Patrol, Mars. Sa TikTok, Mars, Tita Doc, 1.4 million.
2: Hala.
0: Followers, congratulations. Ibang klase talaga, no? How did you get into content creation? And yun na nga, yung in line with yung tinanong ni Mars, no? Sa dami-dami ng niche ng content creations dyan, no? So many. You chose talaga skincare and you chose SPF awareness. Paano napunta doon?
2: Actually, disgrasya lang po siya. Kasi nung nagsistart yung TikTok, di ba puro dancing, mga skits, drama, nagda-dub. Wala akong nakikita ang nagsiskincare. So, parang ako na yung tinatawag nga nilang OG na beauty creator, skincare and beauty creator. Na ako yung kami mga nauna sa TikTok na nag-ano ng sunscreen, makeup, pagiging pagkakaroon ng self-care. So, sorry na ang question. Nagkakitaan kasi ako sa inyo, so parang nakalimutan ko yung tanong.
0: How did you get into content creation?
2: Tapos yun. So sa kita kong, merong sikat na kanta nun, Party in the USA.
0: Miley.
2: Eh, hindi ako marunong kumanta. Hindi ako magaling mag-dub. Hindi ako marunong sumayaw. Ang ginawa ko, first video ko, nag-apply ako ng sunscreen using that audio. Tapos yun na, boom. Ang followers ko is 500 lang. Parang in one day, nagkaroon ako ng 10,000 followers. Kasi nagulat sila. Ang dami nilang tanong, wala ka naman sa beach, bakit ka naka-sunscreen? So doon na ako nagsagot-sagot ng tanong, alam nyo ba na kahit sa bahay, indoors, meron present pa rin yung UVA and UVB rays. Para doon ka na na-educate, parang sagot na ako ng sagot ng questions. Tapos yung mga viral products noon, dahil nga wala tayong real reviews noon eh. Parang lahat maganda para makabenta. So, bibilin ko siya, pupunta ako sa ano, mag-vlog ko siya na parang normal lang na i-apply ko siya. Sabihin ko talaga na hindi pa ako masyadong ma-flowery words noon eh. So, sabi ko, pag malagkit siya, pangit siya, para siyang harina. So, parang nagustuhan nila yon. Kasi di ba parang ko...
3: honest review kasi. Yung kasi
2: yun yung parang tasagun sa inaaway na ako ng mga business owners.
3: Oo nga. Eh, before akong dumako dun sa mga naka-warla mo sa online, eh, matanong ko lang kasi kapag nanonood ka, Tita Doc, tsaka DJ Monica ng mga review niya, para talagang well-educated ka doon sa sinasabi mo. Ano ba yan? Nire-research mo? Pinag-aaralan mo? Paano ka?
2: Meron kasi, meron ako mga friends na derma online. Mga content creators din sila. Pag may mga questions yung followers ko, inaano ko siya. Parang tatanong ko sila pag hindi ko alam. So, parang ako, parang tinatranslate ko siya sa kung ano may maiintindihan ng kabataan. Kasi pag doktora nagsabi, di ba very educational, pero medyo
0: technical.
2: Technical.
0: Eh.
2: So sa akin, yan, ako parang iaano ko yan. Akong mag-aano sa kanila na ganito, ganyan. Pero yung pag-sunscreen kasi matagal na. Mami ko pa lang, 16 years old pa lang ako, in-apply niya na ako ng sunscreen. So sa kanya ko nakita, lumaki ako na puro babae, tita, mami, wala kami mga tatay. So parang, yun, doon nagsimula yung gusto sa makeup, sa skincare, tapos lahat sila maarte.
1: May okay. Mga kapatid ka ba? Matanong
2: lalaki po. Lalaki.
1: Ilan kayo?
2: Dalawa lang po kami.
3: Nagka-sunscreen din siya.
2: Umarte na rin siya. Umarte na rin. Kasi lahat kami, tirantahin na kami. So, di ba?
0: Hindi halata. Okay, ganito. Kasi sa TikTok, yun na nga, no, ang style doon po sa mga hindi nagti-TikTok, ang style eh, may trending audio. Parang sinabi ng ating guest, ano, there's a trending audio, pagkatapos gagamitin mo yon to do your thing.
2: Yes.
0: And Party in the USA by Miley is what Miley you Cyrus. Used. However, alam mo, sa isang trending audio, there are millions and millions of videos using that audio. Would you say, oy, tatahanan na,
2: ala,
0: that part of the reason kung bakit yung sayo nag-viral out of the millions ay dahil maganda ka. Ala. Sa looks. Hindi nga.
2: Short hair po ako nun.
0: Magpakatotoo tayo. Diba? Because you're gorgeous.
2: Ala,
0: would you say that? Kasi diba ang daming mga nagbabatikos online na kasi pogi ka, maganda ka, kaya ganyan. That's why you have that much of a following.
1: Okay.
0: How much would you say is the influence of looks when it comes to going viral?
2: Yung kasi una nakikita eh, yung looks. Pagka kahit minsan walang audio, kikita nila, patatambayan nila yun eh. Kasi lahat, tayo mga Pinoy, kaya lahat tayo, gusto natin nakakita talaga ng maganda. Let's be real, di ba?
0: Let's get real, yes,
2: opo.
0: Totoo.
2: Pero yung sa TikTok, feeling ko talaga, ano yun, out of curiosity, na parang bakit siya nagsasunscreen sa bahay. Feeling ko yun yung ano, yun yung...
3: Or maybe dahil sa unique.
2: Unique eh. Parang, teka, ano to? Bakit siya nagagaroon-garoon lang ako doon sa...
1: Hindi, yung tanong ko lang, kailan nag-start yan?
2: Ang tagal na po. 20, yes. Pandemic. 2020.
0: Oo, doon nag-boom ang TikTok
2: doon
0: eh.
2: Doon po talaga.
1: Pandemic
2: po. Opo, pandemic. Ano ako, maganda yung... hindi tayo lahat maganda experience sa pandemic. Pero ako talaga, masabi ko na, may maganda siyang dinulot sa akin.
3: Marami kasing mga Pilipino or maraming tao talaga nakahanap ng trabaho eh.
2: Opo.
3: Nung pandemic. Kasi diba po, Tito Doc tsaka DJ Monica, nung pandemic, walang trabaho. Lahat
2: wala.
3: Shutdown, yung mga, kahit yung BPO or any firm na talagang nag-suspend sila ng kanilang operations dahil na doon sa threat ng COVID-19. Pero using TikTok, doon yes. talaga nag-boom. Yung,
2: maraming gumanda ang buhay sa TikTok.
4: Madami talaga.
3: Ano yeah. ngayon, makikita natin sila na parang ako, Tito Doc and DJ Monica ha, bilang isang Gen Z. And,
2: yes!
3: At tambay na sa TikTok.
2: Yan ang mga viewers ko po, Gen Z.
3: Correct. Sila. Actually, isa ako dun sa mga nanonood din ng mga ano niya, ng mga videos niya at pinagbabasihan din yung mga sunscreen na nire-review niya. Mm-mm. And of course, Tita, dun ko talaga nakita na mula nung pandemic, parang subaybayan ko yung pag-aangat sa pag-asenso sa buhay ng mga little or maliliit na small TikTokers lang before na ngayon talaga nag-a-advocate na sila or ngayon may sarili-sarili na sila mga kumpanya. Mm-hmm. Ikaw, may ganun ka bang direction or parang plans na magkaroon na sarili mong business or...
2: Parang gusto ko pa kasi mag-start. Ay, sorry.
4: Parang, no. In line with the question of Mars, no, was that your plan from the get-go or yung parang sabi mo nga, aksidente lang ito?
2: Mm-hmm. Aksidente lang po kasi. Mm-hmm. Kundi nyo natatanong, dati po akong seaman. Nag-work ako sa cruise. Wow. So, nawalan kami ng work. Kasi nga, pandemic, napauwi kami. Tapos habang naghihintay, trip-trip lang talaga siya.
4: Wow.
2: Parang nag-start lang yung mga brands, kinukontak ako, pinapadala ako ng products. Ganun siya nagsimula. Tapos parang hindi ako naniningil, wala akong bayad. Basta tatry ko siya kahit masira yung skin ko. Kasi gusto ko siya. Gusto ko po ng ganun eh. Gusto ko yung ginagawa ko. So parang habang naghihintay ako ng contract, gawin ko muna to. Eh pero nagbo-boom eh. Parang, teka, parang... Bumibisi. Work pala talaga siya. Eh, hindi po ako Gen Z. Millennial po ako. So, di ko alam na yung social media. Pwede ka palang umasenso. Work pala talaga siya. Kala ko, ano lang siya, parang beauty-beauty lang.
1: Yung tanong ko lang, nagkukonsulta ka sa mga derma regarding kung may tanong na parang hindi mo maintindihan. Ang tanong ko lang is, meron ka ba sariling dermatologist na nagtitake care ng iyong face?
2: Meron naman. Kasi, nagtatry po tayo ng products eh. Minsan, bigla kang magkakaroon ng allergy. Gusto ko nang parang magko-consult. Yun din tinuturo sa followers ko na kailangan, kung meron kayong problems, kailangan diretso tayo sa expert.
4: Okay.
2: Huwag tayo mag-self-medicate.
1: Oo. Local or imported yung mga products na ini-endorse mo?
2: May international. Pero mostly Korean.
1: Okay.
2: Mga Korean brands. Kasi gusto rin nila ng Pinoy.
4: Mm-hmm. So, si Tita Doc brought up yung derma, no?
1: Mm-hmm.
4: Kasi there are influencers, traditional influencers, mga kapamilyat kaserbisyo. May kaibahan po ang influencers sa ang tinatawag nilang KOLs, no?
2: Yeah.
4: The Key Opinion Leaders. Yung Key Opinion Leaders, yun yung mga eksperto sa kanilang field. Parang yung derma po ni Mommy Wear. Yes, kapag ka nagko-content creation, ang derma niya, ang tawag doon ay Key Opinion Leader. Sabay, yung traditional influencers, parang si Mommy Wear, no? There is not really, it's not really your profession, like yung skincare, dermatology, ganon. Ang nangyayari ngayon, na nalulungkot ako is, ang daming bumabatiko sa mga traditional influencers because sinasabi ng madami, di ba? There's a stigma.
2: May ano ka ba? Diploma ka ba?
4: Correct.
2: Graduate ka ba?
4: Correct.
2: Doktor ka ba?
4: So bakit kami makikinig sa'yo? Alam mo lang naman gawin eh, magsayaw, mag-ano sa TikTok, di ba? So parang gano'n, mag-follow ng TikTok trends. So paano mo hinahandle yung mga bumabatikos na yon, yung stigma sa influencers?
2: Ako po kasi, yung journey ko talaga, naging smooth eh. Kasi wala akong kasabayan. Mm-mm. So parang naaaliw sila sa akin kung paano ko mag-review. Mas naiintindihan nila. So yung ganun, parang nakuha ko yung trust nila agad. So parang hindi ko siya masyadong dinaanan na binabati ko sa doktor ka ba. Pero though may mga konting comments, pero hindi ako... totally parang dumaan doon.
4: Mm-hmm.
2: Swerte nga po ako, thank you Lord, na naging smooth yung sa akin. Nag-start kasi ako na ako lang yung nag-sunscreen sa TikTok. So parang, ito na lang pupuntahan ko kasi siya, ganito. Tapos nakikita nila yung results. Tapos nakikita naman, kasi sa TikTok po, versus commercial. Sa commercial kasi, di ba, edited, may lights. Sa TikTok kasi, very normal eh. Lagay mo yung phone mo, Tapos, hindi mo kakat yung, kaya mag-apply ka ng sunscreen, hindi mo kasi kakat yan eh. So, makikita mo, kung, ay, ang tagal niyang ina-apply. Tagal niyang inaano. Mm-hmm. Dati kasi, kami, tayo po, parang commercial lang, kung ano yung pinakita sa atin ng celebrity, yun na yun. Mm-hmm. So, kami, mm-hmm. ano kami, anong amoy? Anong, mm-hmm. anong feel niya sa skin? Mm-hmm. Malakit ba siya? Mm-hmm. Para kanino ba siya? So, parang ganun, doon kami pumapasok, na mas naano ng tao, ay, okay, sige. Try ko nga siya.
4: Very relatable. Ano?
2: Very relatable.
4: Oh, tapos very relatable.
2: Two to three minutes yung video. Ganun.
1: Yung tanong ko lang, yes, sunscreen, di ba?
2: Opo.
1: Pero there's such a thing as sunblock.
2: Yes.
1: So anong difference nun? Ba't hindi mo naman sasabing sunblock naman, sunscreen naman, opo, another day, paano?
2: Actually, maraming debate dyan. Pero, mm-hmm. ayon sa derma ko at sa mga experts, yung sunscreen kasi dati, sinasabi nila, ina-absorb yung light tapos tinuturn into heat. Yung right. UVA, UV rays.
1: Right.
2: Si sunblock, binablock niya, physical shield,
1: yes,
2: binabalik niya doon. Pero may studies po ngayon na yung sunscreen, yung nagagawa ni sunblock, nagagawa ni sunscreen. So, sabi sa FDA US,
1: yeah,
2: gamitin na lang yung word na sunscreen, wala nang sunblock. Kaya medyo nabawa, wala nang masyadong gumagamit ng sunblock.
1: Okay,
2: kung napansin niyo po, puro sunscreen.
1: Correct.
2: Na.
1: Basically, how much of it? SPF ano? Minimum of?
2: 30 at least. 30 to 50.
4: Yes. Can you imagine?
3: Kasi ako, sorry, ang perception ko kasi kapag sunscreen sa mukha lang, pag sunblock sa katawan.
1: Nasa so, beach.
2: Kasi yung sa sunblock yun. Yung nag-white, di ba? Yung nag-white. Ganun po talaga siya dati. Pero ngayon, yung mas, siyempre mas bago na yung technology, mas na-check nila na, ay, nagagawa din naman pala ni sunscreen. So, wala silang difference.
1: Mm-hmm.
2: Gamitin na lang yung sunscreen kasi nagkakaroon pa ng misconception na, dapat mas maganda to. Mas maano to. Dapat may white para mas effective. Yan po.
1: Wala bang nangati or nag-allergy?
2: Kapag...
4: Yun nga ang tanong ko eh. Kung nangyari na ba yun sa'yo?
2: Nangyari
4: na nag-breakout ka? Were you honest on the on TikTok? And did you actually disclose
2: it? Bago po
4: it?
2: Ako, syempre wala pang contracts. Wala ka pang mga legal chuchu-chuchu. Kasi sasabihin ko yung gusto ko. Ngayon, before po mag-start akong mag-film ng video, sinasabihan ko na yung brand, sorry, hindi nag-work yung ano. So, hindi... Nasa sa kanila na po kung itutuloy o hindi yung
4: correct
2: review. Pero syempre, 100%, hindi na sila tutuloy. Syempre, masisira yung launch.
1: Naman.
3: Okay. Speaking of yung nag-white, may naalala ko dyan. Ito na yun. Ito na yung nag-white na yan.
4: Sa ano to ha? Sunblock ito. Sunblock. Oh.
3: Sunscreen siya actually.
4: Sunscreen, pero nag-white.
3: May nag-white na sunscreen.
2: As in, para siyang pintura, di ba? Nakita mo yun.
3: And kasabay po kasi ng paglago ng kanyang followers at paglawak ng kanyang reach. Na-reach din yung mga may-ari no kanyang nire-review na product.
1: Okay.
3: And actually, dito ko ta nakalala nung nag-viral ka dun sa...
2: Nilight-light.
3: Dun sa... Hindi naman sa... Pero honest review kasi talaga. And bukod naman sa'yo, may iba pa... parang after you, may iba pang nag-try na gawing palatada sa pader yung...
2: Pero before, before nun, as in good reviews po lahat.
3: Yeah.
2: Walang white cast, walang... So, maganda daw sa skin.
3: Okay.
2: Kasi yun yung number one sunscreen sa Pilipinas.
3: Oo.
2: So, tapos hindi pala siya FDA notified.
3: Naku!
2: So sinabi ko na hindi siya yung number one sunscreen natin.
3: Mm-mm.
2: Ay hindi na check ng gobyerno.
3: Mm-mm.
2: Hindi natin alam saan siya nagawa.
4: Mm-hmm. Okay. Sige. Pag-uusapan pa natin. I'm very intrigued.
1: Dami pa, dami.
4: Kasi doon talaga siya, si Mommy Wear, naging ano eh, nag-boom eh, nag-viral talaga ng todo-todo.
1: Okay.
4: Sige, we will talk more about that. And of course, other things about you. Ito po ay part ng ating celebration of Happy Pride Month ngayong Hunyo. Okay, sige, Mars.
1: Okay.
3: At ayan na nga po, sa ating pagbabalik, makakasama pa rin po natin ang ating panauhin sa KKK. Kahon kwentuhan, kahuntahan, at kamarit!
1: Yay!
3: Woohoo! Bawal ma-stress! Magbabalik ang
1: Marites!

0: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
1: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Dele Radyo.
2: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
1: DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Una sa balita. Una sa public service. Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Dele Radyo.
3: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo.
4: Ang saya ng tawanan kasama.
5: Magandang hapon po and welcome to Maritres. Ngayong hapon, happy Pride to one and all. We are celebrating Pride Month with our very first guest that is not a politician. Pero naman, kita mo, parang may sarili siyang ring light na daladala. Talaga lang.
6: Girl.
5: Yes. Oo, ibang klase. Oo. Magandang Sabado, mga kapamilya at kaserbisyo, no? DJ Monica at your service. Kasama ko po dito si Tita Doc Lulu at Radio Patrol Mars Padiernos. Our special guest for today, content creator and skincare influencer, Wear Sunscreen 1.4M. Sa TikTok, tawagin na lang po natin siyang Mami Wear.
7: Oo. Tanong ko lang, partner, sandali. Kasi kanina, di ba, pag sabi mong sunscreen, yung mga lotion or cream, what about spray? Okay?
5: Oh, wait. We will get to that, mm-hmm. to your answer later on.
7: May balita ba?
5: Pero ngayon, oo, tayo. We will take time out muna. Kumuha muna tayo ng balita mula sa labas ng himpilan. Binigyang diin ang tagumpay ng isa sa itinuturing na pinakamalaking drug bust sa kasaysayan ng bansa. Canadian National na sangkot sa kaso, hinatulan na ng korte. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly, magandang hapon.
8: Magandang hapon, DJ Monica. Tinuturing ng Philippine National Police na isang malaking tagumpay ang pagkakahuli sa isang Canadian National na sangkot sa kalakalan ng illegal na droga sa bansa. Sa hapulong Tagaytay City Regional Trial Court sa Makailan, DRP Beyond Reasonable Doubt and Canadian National na nasangkot noon sa isang pinakamalaking drug bust sa kasaysayan ng bansa na nagresulta sa pagkakasabat ng humigit kumulang 1.4 toneladang hiningalang sabu na nagkakahalaga ng 9.68 billion pesos sa Alipagtag, Batangas noong 2024. Napatunay nagkasala ang dayuhan sa 2 counts ng illegal possession of dangerous drugs sa Illinois Republic Act 9165 at pinatawa ng habang buhay na pagkakulong at kaukulang multa. Ang PNP Chief Police General Jose Melencio Natatis Jr. higit sa lakin at halaga ng nasa matadroga Mahalaga ang naging papel ng PNP sa pagbuo ng kaso at pakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang matagumpay na pag-usad nito sa korte. Anya ay pinakikita ng hatol na may pananagutan ang sino mang lalabag sa batas at wala sa mananagutan ng illegal na kalabaga. Kaya parang kasi ng PNP ang kampanya nito laban sa illegal na droga sa buong bansa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMS.
5: Maraming salamat, Kelly Cordero.
9: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMN Radio Patrol sa Instagram.

0: Welcome back! Welcome. Nagkakwentuhan kami off the air. Naririnig on the air. Pero ganyan kasi talaga.
1: That's what you call transparency.
0: Oo, kasi transparency.
2: Buti maganda yung sinabi.
0: No? Paano naman kasi, talagang maritress talaga kami. Kaya nagkakamaritress kami kahit off the air.
2: Alright.
0: Mommy Ware, welcome back. Ang daming bumabati sa kanya.
3: Hello.
0: Let's greet some viewers muna dito sa YouTube Live, no? Tsaka sa Facebook Live. Live po kami. Si Nona Damian. Hello, Nona. Parating present. Hi, Nona. Yan. Hello daw, Mommy Ware. Also si Darwin. Sino pa bang si E.T. Donsky. Kasama din natin. Si Grace. Maraming salamat. O tara, balik tayo sa kwentuhan natin. Tita Doc, you were asking
2: tatanungin
0: something.
2: Tatanungin ko yung sunscreen, diba? Is it also okay kung yung spray, kung hindi cream or lotion, ano
3: yung
2: kaya?
3: Yung spray po kasi, medyo mahirap siyang gamitin. Nakala natin, pag spray mo, yun na yun. Kailangan pala 15 seconds, tapos nakaganon, iniikot mo siya with 15 seconds.
2: Okay.
3: Tapos para ma-achieve mo yung SPF level na nakalagay dun sa may packaging. Kapag pag ganun lang, spray, baka SPF 1 lang. So hindi ka...
2: Alright. Yung tanong is, bago ka lumabas, or bago, I mean, do you apply that 20 to 30 minutes before ka ma-expose sa sun, or how often will you apply it?
3: Hindi po. Ako, kasi parang 2 hours ako nag-prepare. So, pagkaligo ko, nag-sunscreen na ako kaagad . Parang hindi ko na inaano.
2: Ilan mo uulitin?
3: Ano po, after 3 hours, parang ganun.
0: Talagang very diligent siya. Alam mo, okay, may kikwento ako, Gen X .
1: Yes.
0: Alam mo, nung panahon namin, hindi uso ang sunscreen.
1: Mm-mm.
0: Nung panahon namin, di ba Tita Doc, pag nagbe-beach tayo, alam mo kung ano pa ginagawa namin? Naglalagay kami ng beer.
3: Oh,
1: beer?
3: Bakit?
0: Alak, kasi it attracts the sun. Kasi gusto namin tan. Yung merong may tan line.
3: Ah.
0: So yung mga bathing suit pa namin noon, yung napaka-complicated nung

0: Hindi niya ni Don.
1: Gusto
0: na sa likod.
2: Favorite mo rin ba, Don?
3: Ay, nako.
2: Oh, beer talaga.
0: Pwede apply daw sa balat.
4: Pero kasi feeling ko, DJ Monica, sorry. Feeling DJ Monica, kaya siguro uso yung ganun. Parang may perception kasi na kapag may tan line ka, nakapag-vacation ka,
3: may pera ka,
4: social ka.
3: Totoo yan, totoo yan.
4: So baka, yun ba yung reason behind nung time po ninyo?
2: Hindi, I suppose yung iba siguro ganon, pero ako, para sa akin tsaka sa barkada ko, gusto lang talaga namin na may tan line kasi parang ako puti-puti ko, di ba? Parang gusto ko noon talagang may tan. So, pag nasa beach, sa beach house kami ng kaibigan ko, talagang beer.
3: Pero pantay po yung kulay.
2: Pantay naman siya.
3: Pantay naman siya.
2: Oo, ang problema, bumabalik sa akin ha, bumabalik agad. And also, grabe ang burn.
3: Ayun
4: lang.
2: It's not tanning, it's burning. So ngayon, now I appreciate people like you, no, who are educating the public. Kasi nung panahon namin, nung 80s, walang education na ganito. Grabe.
4: Tsaka sa piliko sa panahon ngayon, hindi na siya talaga magandang i-ano sa mga tao. Kasi yung epekto ng sunlight ngayon,
3: iba na.
4: Hindi na kagaya nung unang panahon.
3: Tsaka siguro before, kaya beer yung uso. Kasi mahal yung sunscreen. Ngayon kasi may mga mabibili ka na less than 200 eh. Mm-hmm. May sunscreen ka na.
2: Yeah. Dati kasi imported
3: mahal.
2: Lang eh. Yung yung isang brand, no?
3: Letter C.
2: Dati yun lang eh.
3: Favorite ni mami ko yun.
2: Oo, dati yun lang, yung letter C, mahal masyado, no? Okay. So, kaya, anyway.
0: Baka malasing na tayo eh, no? Kasi ini-imagine ko, tutunggain ko yun eh.
4: Ay, hindi ka gano'n.
0: May tanong ka ba dyan, partner?
4: Ayan, ako naman.
2: Sige, Mars.
4: Mami aware. Ay, babalikan ko yung question ko kanina about po doon sa mga naging challenges mo in your social media influencer era, lalo na nag-start ka pa lang. Particularly po yung doon sa isang nakabangga mo na company ng sunscreen.
3: Opo.
4: So, paano mo siya in-approach? Paano mo siya tunugunan? At ano yung naging lesson learned mo doon sa pangyayaring yun?
3: Ay, ang ganda ng question mo. Parang yung after nangyari nun, kasi bago lang ako, so hindi ko lang gagawin ko. Mag-isa ako, wala akong manager. Kami lang nung pamangkin din kasama ko. So hindi namin alam. Ang ginawa ko, deadma. Parang yung silence lang. Kasi upload ng video, inano nila yung physical appearance ko, yung gender ko. Lahat-lahat na po, parang inano na nila. Kasi sino ba to? Di naman namin kilala to. Parang ganun. Yung owner po, hindi niya alam, may solid followers ako.
4: Correct.
3: Binomba sila ng hate comments hanggang nakapunta po sa FDA, na-report sila.
4: Mm-mm. Pero that time, nakaranas ka ba ng anxiety, depression?
3: Hindi
4: naman.
3: Actually, hindi. Kasi nasa right age na ako eh. Parang kilala ko na yung sarili ko. Meron na akong, hindi na ako ganun ka, parang, hindi naman weak, pero mas alam ko na parang, okay, parang this is another day. So,
2: it is it is good na wala siyang clearly wala siyang mental health issues.
4: Yeah.
2: Kaya kaya he can navigate his way through social media at yung mga batikos properly.
0: Right.
2: Yung iba kasi diyan sobrang naapektuhan na.
0: Pagdating dun sa alis mo na tayo sa sunscreen. Okay lang. Kasi ang ganda ng buhok mo eh.
3: Hello.
0: Diba? So I think you're also endorsing yung hair care, tama ba?
3: Opo. At tinuturuan ko sila paano maligo. Gusto nila yun. Kasi meron po akong tinuturo na parang uunahin mo muna yung conditioner. Hindi ko lang kung narinig nyo na to. Reverse hair washing. Kasi dry po yung hair ko.
0: Okay.
3: So inuuna ko yung conditioner. Uh-huh. Tapos yung conditioner, hindi ko siya ina-apply sa scalp.
0: Yes.
3: Dito lang po.
0: Correct.
3: From dito. Kasi parang lumaki ako na buong yan, lalagyan mo ng conditioner eh. Tapos yung shampoo scalp.
0: Yes.
3: Kasi for cleansing.
0: Correct.
3: So inuuna ko yung sa dry hair ko, tinuturo ko na apply nyo na yung bago kayo maligo, ibabad nyo na. Tapos mag-shampoo na kayo. Kasi drying yung, bago pa mapadry nung shampoo mo yung hair mo, na-condition na yan ng conditioner.
4: So hindi naman mawawash out ni shampoo yung effects ni conditioner?
3: Hindi siya mawawash out. Kasi ang daming kong followers, kapag nag-upload ako ng ganung video, nag-million views siya. So ang daming reply doon, nakikita ko na effective siya. Pero for straight hair, for curly hair, hindi daw.
0: Hindi, what do you mean?
3: Yung pag-curly yung hair mo, hindi daw pwede, hindi po pwede. So, depende pa rin talaga kung ano yung
2: texture.
0: So, ibig sabihin, pag long hair, kailangan mag-conditioner. Pag short hair, hindi. Ganun ba?
3: Hindi po. Hindi mo pwede sundin yung tinatawag namin sa online reverse hair washing.
0: Mm-hmm.
3: Parang, kasi di ba, dati, shampoo ka, tapos magko-conditioner ka. Ngayon, kaya siya tinawag na reverse.

0: kasi po, uunahin mo yung conditioner bago yung shampoo.
1: Okay, may tanong kasi ako na madalas tinatanong yan. No?
0: Ano po?
1: How often ba dapat hinuhugasan ang buhok yon?
0: Debate din po yan online. Sabi nila, hindi bawal daw araw-araw.
2: Yes.
0: Iba naman, maganda araw-araw kasi mainit, mapawisin tayo. Pero natutunan ko, dati kasi di po ako nagwawash ng hair everyday. Pero nagkaroon ako ng dandruff. Bigla na lang ako nagkaroon ng dandruff. Nung winash ko siya everyday, doon na nawala yung dandruff ko. So depende pa rin talaga sa lifestyle mo, activities mo, kung ano yung health ng scalp mo.
1: Mm-mm.
0: So yun ang susundin mo. Pwedeng every day, pwedeng every other day, or depende yun sa, basta depende po talaga sa response ng katawan mo. Kapag nagda-dry na yung scalp mo, syempre, hindi every day.
2: Medyo kasi yan eh, there's no one be all and
0: yes,
2: end all
0: tama
2: eh.
0: Po,
2: because,
0: tama.
2: You know, it depends on, yun pa yung geography. Sa bansa kasi natin, sa Diyos ko, sa init ba naman ang panahon? At hindi lang dry heat, humid eh. Kailangan...
0: Pawis talaga.
2: Pawis, kailangan talaga yung nababagay sa'yo at saka sa scalp mo.
0: Correct.
2: Kung medyo you are prone to having an oily scalp, yung ganun eh. Yun yung sinabi ng friend ko na derma.
0: Opo.
2: Pero kapag ka medyo nandoon ka sa North Pole, o kaya
0: so dry,
2: naman eh.
0: Pwedeng,
2: you know, like if you live in New York and it's winter time or spring, talagang they advocate talaga na hindi araw-araw mag-shampoo para hindi mag-dry.
0: Opo, mag-dry.
2: Oo,
0: okay.
2: Kanya-kanya eh. Oo. Teka, so it's Happy Pride Month.
1: Ooh. Oh, yeah.
2: Diba? So medyo let's veer away a bit from the beauty talk, pwede. Doon tayo sa LGBTQIA community. Oo. Would you say that, being a member of the LGBTQIA+ community, would you say that this has helped you in your content creation journey, o naging sagabal ba ito sa content creation journey mo, o neutral lang?
0: Ah, okay. Dati sa work, pag nag-apply ako ng work, sagabal siya. Kasi syempre gusto nila, straight or ano. Pero ngayon sa content creation, sa online world, patok naman eh. Parang gustong-gusto nila. Parang as long as, ano ka, maayos kang LGBT member. Parang okay ka. Parang sa akin, mas nakatulong pa siya. Kasi... Mm-hmm. Wala, pwede ako maging lalaki, pwede ako maging babae.
3: Pero kailan mo na-realize na kung ano talaga yung preference mo?
0: Ah, nung pinasok po ako ng parents ko sa boys school.
1: Mm-hmm.
0: All boys kasi sa Don Bosco. So,
3: ilang taon ka niyan?
1: Teenager yan.
0: Teenager, for
2: okay.
0: Sure.
2: Don Bosco, Makati.
0: Hindi po, sa Tarlac naman.
2: Sa Tarlac, okay.
0: Tapos nung nag-start, kasi may mga asaran dyan, yung mga hawak-hawakan ng alam mo na.
1: Mm-hmm.
0: So parang, oh, teka, parang... Gusto ko. Tapos yung group of friends ko,
2: mm-mm,
0: puro gay.
1: Mm-hmm.
0: Sila yung nasasamahan ko. So, okay.
3: Pero prior to that, may feels ka na ba?
0: Meron, nagkaka-crush po ako sa babae. Pero nung napunta na ako sa boys school, ay, puro lalaki na talaga yung crush ko.
1: Mm-hmm.
0: Wala nang babae. Yun lang yung last. Nung elementary ako, yun lang yung last na nagkaka-crush ako sa babae.
1: Pero ngayon, meron kang love of your life.
0: Wala.
3: Sana. Hindi ko kaya.
0: Ang gato na lang kasi tayo eh. Ganun lang.
2: Nakita ko yung ano niya eh. Nakita ko yung video niya. Nagluluto siya ng Japanese curry. Sabi niya, single siya eh. Oo, sabi niya, single siya eh.
0: Yes.
2: Pero teka,
0: baka naman.
2: Oy, hello.
3: Willing naman.
0: Viewer na yung iba dyan.
3: Oy! Sige na kayo, DJ Monica. Hindi niya kinakilig
1: siya.
3: Kinikilig siya.
0: Baka naman, Lord.
2: Kinikilig ako sa kanya. Nako, baka biglang mamaya may pumipila na sa labas ng ABS-CBN.
3: Wait lang. Wala, naabakan ako.
0: Donnie, hintay mo ako dyan.
2: Haba ng buhok niya. Mamaya may pila na sa labas ng studio. Oo. Magpipigibak ako dun sa tanong ni Mars, ano? About kung kailan mo unang nalaman, yung nagka-feelings, yung ganon. So, was it difficult for you to come out? Can you tell us a little bit about that para just in case meron tayong mga panauhin dyan, yes, ano, na medyo nalilito pa or nahihirapan, medyo nagsastruggle kung paano nila haharapin yung pagkatao nila. First of all, you are beautiful and wonderful no matter what you are. Pero sige, tanungin natin si Mommy Ware. How did you come out? How difficult was it for you?
0: Palagi ko sinasabi sa mga kabataan na ano, lalo na yung mga LGBT members, kapag kung kailan kayo talaga fully ready.
1: Mm-hmm.
0: Yun talaga, kasi at first po hindi mo patanggap eh. Parang feeling mo hindi, dinedeny mo pa. Kapag yung feeling mo na okay, kayang-kaya mo nang, pag sinabihan ka ng bakla ka, eh hindi ka na parang nahihiya or parang ano, may feeling pong ganun eh. Kapag ganun na yung feeling mo, pwede kang mag-come out. Or sa akin kasi ang nangyari, yung parents ko po yung nagtanong. Okay. Parang nung graduation ko ng high school, tinanong nung mommy ko, sa si daddy ko magkakatabi kami, open-minded po kasi yung family ko sobra. Okay. Sa lahat ng bagay. So swerte po ako doon. So iba-iba po tayo. So ako, tinanong ako, yung group of friends mo ganito sila. So ganun ka rin ba? Tapos sinagot ko, yes. Tapos umiyak yung nanay ko. Ewan pa, hindi ko alam kung dahil lasing ba siya o hindi narinig. Pero alam ko, narinig niya. Yes, tapos wala akong words na narinig. Hindi rin naman nila ako in-embrace. Pero after nun, malaya. As in, yung mami...
3: Kumaan yung loob.
0: Opo, parang ngayon, di ba, parang ano natin yung CR-CR issue rin yun sa... Ako talaga, sa mail ako nagsi-CR dito okay. Sa Pilipinas. Alright. Ang mami ko kasi taga-Japan, ayaw na ayaw niya ako nagsi-CR sa panlalaki. Palagi niya akong hinihila sa pambabae. Pero sa Pilipinas, yeah. Parang sa lalaki parang ako nag-CR. Kasi ayoko maging uncomfortable yung ladies.
2: Oo. Oh, okay.
0: Ako po yun.
2: Teka, Japanese ang mama mo?
0: Eh, hindi po, Filipino, pero doon na siya nakatira.
2: Ah, okay. Oh, sige.
1: Up to now?
2: Half Japanese ano kasi ako. Saan doon?
0: Sa ano po? Nasa Saitama na siya ngayon.
2: Saitama?
0: Dati from Tokyo.
2: Prefecture.
0: Opo, yes.
2: Ang saya.
0: Yeah, okay.
1: So you just go there, bakasyon?
0: Parang every 3 months kasi namimiss ko siya.
2: Ang saya.
3: So dito sila kasama mo dito?
0: Kapatid ko lang po. Tapos yung daddy ko nakatira sa QC. Broken family po kasi kami.
1: Okay. May nirentahan kami sa Japan ba yun na ilang floors yun? 4-floor na building.
0: Wow.
1: Di ba? Meron kang pinost na gano'n eh.
0: Ay, dito. Sa Vietnam po.
1: Ah, Vietnam pala yun.
3: Ano yun?
0: Parang ano, disgrasya lang yun. Nag-rent ako ng...
1: Airbnb?
0: Airbnb po siya. Oh. Tapos nagulat kami, hinanap namin. Pagdating namin doon, kasi akala ko po, parang isang ganito, tapos bedroom 1, bedroom 2, bedroom 3, bedroom 4. Pagdating po namin doon, may flower shop. Ito yung building, hindi pwede, di kami pwede magkamali. Tapos nung tinignan namin, yun pala, bedroom 1, first floor. Bedroom 2, second floor. Third floor, bedroom 3. So buong building po pala, yun rent namin. Tapos may flower shop sa baba. So every time na papasok kami, kailangan namin buksan yung shop. So pag closing time, meron din kaming luck. Meron kami, so sobrang interesting. And nagustuhan ng tao yung content na yun. Tuwang-tuwa.
3: So, hindi siya usual.
0: Yung hindi siya usual kasi nagulat din kami.
3: So hindi ka nakikita-kita ng mga kasama mo kasi kada floor yung ano ninyo.
0: Yun lang. Tapos walang elevator. So
3: hagdan.
2: Ang content creation talaga, no, it is hit and miss. Ang dami kasing nagbabalak na maging influencer, no, slash content creator. But it is really, ang dami dyan, like sa YouTube, pag sinimulan mo manood ng isa yung algo mo, sunod-sunod na yung about YouTube tutorials on how to be a content creator. But really, all of them, the bottom line is yung common denominator. It is really, luck plays a big part in
0: correct.
2: It. Would you
0: number
2: agree?
0: One.
2: Would you agree to that?
0: Agree. Kasi ako po ano eh, parang nag-start ako 29 years old na ako, 'di ba? Pang content creator sinabi, baguettes, fresh. So parang gifts siya. Pag binigay siya sa ni Lord, yun na. Parang
2: Eleng, no? Pati yung mga nagva-viral videos mo even with 1.4 million.
0: Minsan po effortless, nakaganoon diba? Ako
2: yun
0: minsan.
2: Eh.
0: Guys, may nakita akong lip tint dito. Tapos minsan 2.4 million po. Tas, pero sana nag-makeup ako sa video na yun. Sana maganda pa ako.
2: Yun yung naririnig ko, parang yun nga pinakita mo yung
0: nila
2: bahay.
0: Natural talaga. Natural number one step, natural, hindi siya very alam mo yung parang gusto nila parang may ka-video call.
1: Yeah.
0: Kasi parang malungkot yung mga kapamilya natin
1: so,
0: ngayon.
1: How often do you upload your contents?
0: Every day.
1: Yun.
0: Pag content creator ka, dapat hindi ka nawawala.
1: Yeah.
0: Kasi
1: yan,
0: inaabangan ka rin nila.
1: Correct.
2: Parang nagiging...
3: Feeling ko, bukod sa luck, syempre sa luck yun talaga kailangan mo simula. Pero pag nag-boom ka na, sipag na talaga yung kailangan mo.
2: Consistency.
3: Yes. Kasi hindi biro ang mag-isip ng content sa iba't ibang video. Ako tinry ko yan.
1: Before, anong content? Yeah.
3: Sa singing. At umabot ako sa point na nag-tutorial ako, nag-cover ako, pero hindi ako nag-boom. So parang andun na yung na-frustrate ako. Tinigil ko na.
2: Hindi.
1: Dapat tuloy-tuloy.
2: Mars, dapat tuloy-tuloy mo, tapos you try to mix things up dun sa niche mo. Kasi yun ang advice na nakita ko sa mga YouTube creators. If one won't work, keep going, pero you try a different
0: parang
2: niche.
0: Parang ako, nag-start po ako, parang puro sunscreen lang. Ngayon may hair care na.
2: May cooking pa.
0: May lifestyle.
3: Diba? Pinigil ko lang sa akin yung sipag.
0: Iba, yung ano. Or kailangan mo talagang ano huliin yung kilitinong tao. Ano ba yung hinahanap nila today? Ano ba yung problema nila? Hindi yung parang ano yung problema mo. Parang research ka, tingin-tingin ka ng ibang videos. Ano ba yung di-research nila ngayon. Ano ba yung gusto nilang malaman?
2: Correct. Yeah. At saka ganun. Sa mga tao po na nag, you know, nag na nangangarap na maging 1.4M katulad ni Mami Wear.
0: Masarap po ang buhay natin.
2: Alam mo, kapag ka medyo feeling nyo eh, hindi kayo nagpipick up, basta magpursige lang po kayo.
0: Kasi lahat naman nagsistart doon.
2: Ang importante lang talaga, like ako, no, as a netizen, gusto, tama si Mami Weary, the relatability.
1: Yes.
2: We would like, parang kasi medyo may parasocial relationship ano eh, standpoint yan eh, diba? Na feeling ng mga tao, kaibigan ka na nila.
0: Correct. Close ko yan. Oh. Trusted ko yan.
2: Correct.
3: Naka-encounter ka na ng ganun yung maglalakad ka sa mall, tapos,
0: nagpapapicture sila.
1: Talaga?
0: Opo. Tapos pag tinatag nila ako sa Instagram, nire-repost ko, kasi natutuwa ako kasi, parang nakaka-celebrity.
2: Kaya
0: pagka po nag-attend kami, ako ng brand, last pong event ko yung outreach program namin. Nandun din sila Heart. So parang, yung mga nagpapicture kay Miss Heart, nagpapicture din sa
2: ito
0: akin.
2: Ba yung sa Auspicio de San Jose?
0: Yes. Kasi parang kami na-endorse ng brand name Miss Heart.
2: Nakita ko din yun. So talagang siya ay hindi lang content creator.
0: Lalo na pag Gen Z talaga. Sila po talaga yung market ko eh. Sila yung mga estudyante.
3: Sila kasi yung tambay eh.
0: Sila talaga.
3: Sila yung maraming time.
0: Sila yung magpapapicture sa'yo. Yung mga ano, babatikal, uy, hello po, ganun.
3: Tambay sa TikTok. Sila yan yung mga nakasubaybay talaga.
1: Sige, basta may project tayo yung self-care. Alam mo na yun.
0: Opo, ay, nako, kailangan ko po yun.
2: May project na, Osha.
1: Okay, next.
2: Tara, we will play games next.
1: Okay.
2: Ready na. Game, sige, sa ating pagbabalik, mag-stress reliever naman tayo. Isasalang natin sa hot seat ang ating panauhin sa ating tatlong segments. Oh, bawal ma-stress ha, magbabalik ang Maritress!

0: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
1: Gas, Abelga!
2: Jesse Cruzat!
0: Sa Suko sa DCMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Ito ang Radio Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radio Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tanong.
4: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong tatumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
5: Ito ang Radio Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
6: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
0: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
7: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
0: Ang nahihigan para sa katotohanan.
8: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
0: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
9: Sa Marie Therese, kasama pa rin po ako si Radyo Patrol Marlene Padierno.
10: And of course, Tita Doc Lulu nandito, no? Kailangan natin mag...
11: natin mag stress reliever na DJ Monica po at your service. Ayan. With Mommy Wear. We are celebrating Pride Month this June. At talaga namang napakaganda ng ating talo tayo, talbog tayo lahat eh.
9: Well,
11: ewan ko ba?
9: Ayan, kausame da Korea. Eto na nga po sa ating stress reliever, sa ating unang stress reliever for today. Aba, eh, sasala po natin ang ating guest, si Mommy, si Mommy Ware, sa isa sa mga stress reliever, at ito po ang red flag, green flag. Sa red flag, green flag, mayroon kaming babasahing sitwasyon. Kung sa ayon ka, itataas niyo po yung green flag. Pag hindi, red flag ang itataas ninyo. Are you ready?
1: Ready?
9: Yes. Super ready?
1: Super ready.
10: Umpisahan mo, partner.
9: Okay, unang tanong. Mommy Ware, pagbibigay ng honest review, kahit alam mong posibleng hindi matuwa ang brand, red or green flag?
1: Green flag.
9: Ooh, why?
1: Deserve natin ang katotohanan.
9: Tama.
10: Wow. Ito yung susunod, ha? Makinig ka.
1: Hala.
10: Mahal na produkto, mas effective. Green or red flag? Green or, you know.
1: Red flag. Kasi marami na tayong mga Filipino brands
9: tama.
1: Ngayon na talagang palaban na.
9: Mm-mm.
1: And mas parang so sabi ko na ibang-iba na po talaga ngayon. So hindi porket mahal, maganda.
9: Mm-mm.
11: Totoo
9: yes.
11: yan. Yeah. Alam mo, ang daming mga, ako puro drugstore makeup
1: yes
11: lang.
1: Po. Grabe kasi yung competition sa beauty ngayon. Mm-mm. As in lahat sila talaga naglalabanan. So tayo nagbe-benefit.
11: Mm-mm. Correct. Correct
10: tama.
11: Yan. O ito, ang skincare ay para lamang sa mga babae.
1: Hala.
11: How true. At para sa mga feminine lang. Talaga ba, Mami
1: Red
11: Wear?
1: Flag. Okay, para rin
11: explain.
1: Po yan sa mga bakla.
9: At sa mga lalaki.
1: At sa mga lalaki
10: din.
1: Para lahat. Diba? Mm. Dapat gwapo at maganda tayo.
11: Ano ang advice mo sa mga lalaki pagdating sa skincare? Kasi may ibang mga lalaki,
1: yes.
11: feeling nila, they become less of a man just
1: yes,
11: because
1: yes.
11: magmo-moisturizer
9: yeah.
11: sila. What can you say about that, Mami?
1: Ang ano kasi, ang mga male, kaming mga male, charot, ano, oily skin kami. So, kailangan
11: yeah.
1: talaga, meron kang isang magandang cleansing routine. Moisturizer and sunscreen, ganoon lang kasimple, okay na yung lalaki eh.
9: Right.
1: So, kailangan mo na talagang malinis yung mukha para mas less visible yung pores, mas magandang tignan.
10: Yeah.
1: Mas gwapo ka.
9: Yan alam mo na doon. Alam mo na doon.
10: Oh, sige ha. Yan yung mga metrosexual.
1: Yes.
11: Oo, oh, si Don, tsaka, di ba, yung ating poging EP.
10: Si Jerson.
9: Oo, alam mo na,
11: sir. Narinig nyo yan na okay, it doesn't make you less of a man.
1: Yes.
11: Oh, di ba?
1: Mas maganda nga kapag malinis yung lalaki.
11: Di ba,
9: kapag mas nakakaano siya.
1: Ang gwapo, oh, grabe.
10: Oy, sa mamantika yung face, no?
11: Oy, aminin. Parang ang sarap nila.
1: Ang sarap-sarap po talaga.
11: Anong iniisip nyo? Ang sasabihin ko, ang sarap nilang yakapin. Ano ba?
1: Yung gusto ko po,
11: ninyo,
1: yung
11: ha?
1: Gusto ko po kasi sabihin para sa program ni Madam yun eh, ni Doc.
11: Oo.
1: Pang doon.
11: Iba naman yun.
9: Masarap sa
11: oh, Mars game.
9: Masarap sa skin. Ito na, mga nagsishare ng gospel sa mga pride rally at celebrations. Is it a red or green flag?
1: Sorry.
9: Nagsishare ng gospel sa mga pride rally.
1: Parang green or red?
11: Yung mga nagpipreach ba yan, ibig sabihin?
1: Para sa akin, kasi depende kung ano yung pinaglalaban mo.
10: So, parang, siya, red.
1: Parang don't use yung gospel kung kasamaan naman at kadiliman ng pinaglalaban mo.
10: Mm-hmm.
1: So, parang green or red.
9: Depende sa intention.
1: Depende sa intention. Uh-oh. Kasi meron yung mga... Huwag na tayo magsalita.
9: Pero ako na magsalita for you. Kasi may mga nagbabasa ng gospel to condemn.
1: Yes, correct.
10: Yes.
9: Pero meron naman iba na nagbibigay sila ng gospel para magpakalat, of course,
1: to inspire.
11: Yes, we will speak for you, Mommy Ware. Talagang sometimes people, religious people, ay, aminin, huwag kayong, let's get real, huwag niyong i-deny. Sometimes they use the word of God, you know, to judge and to act like they are not actually they're not sinners yes Mars
10: okay.
11: Totoo yan
10: next.
11: So yan game next
10: red or green pag-amin sa crush sa pamamagitan ng pagpapahiram ng sunscreen.
1: Ooh. Ay green
9: ay
1: oh effective
9: paano?
1: Talaga yan nangyari na yan diyan nagsisimula lahat. Kapag nagpahiram kayo ng sunscreen, minsan pa, sorry, kapag nagpapahid pa sa inyo. So, magpahiram kayo ng sunscreen kasi dyan magsisimula yung conversation. So, pag nalock mo yung conversation, yun na.
10: Ayun na yun,
1: diba? Yun
10: tapos
1: na.
10: Ikaw so, pa magpapasin.
1: Hey. Plus na yun kapag nag... Ah.
2: Pag mag-chat na ako, nag-PM na.
1: Yun na. Yun ano na. Maganda, ganun-ganun. Samahan mo naman ako bumili.
2: Ayun! Ah! Instant date naman pala.
11: Teka, let's take notes. I am taking notes. Sige, ano pa ba mga style dyan na pwede?
1: Ano yun? Galawang Gen Z po yun. Sa kanila ko natutunan yun.
2: Parang andun ako sa point na kahit hindi nangihirap papahiramin na kita.
1: Oo, ito na sa'yo. Sa'yo na rin ako.
2: Ay, hindi!
11: Mars, ha?
1: Hindi ganun.
11: Mars, our resident Gen Z-er, ganyan ba talaga ang galaw ninyo?
1: Ganyan ang Gen Z. Pag may gusto silang sabihin, sasabihin nila. Diba?
2: Yeah. Ayoko na.
10: Ang mga baby boomer, hindi ganun.
2: Ano lang.
10: Mamayang gabi ko pa pag-uusapan yun eh.
1: Alak!
10: Next question.
11: Mamayang gabi pa. Sige na. O, ito. Nangungopia ng content ideas. Naku, ang dami-daming ganyan. Na walang credit sa original creator. Ano ba naman po yung maglagay kayo ng IB, inspired by, di ba? Ano ba naman yun gawin ninyo? Okay. What do you say, mommy wear?
1: Diyan, mix po eh.
11: Oh, mix?
1: Pwedeng green, pwedeng red. Kasi minsan, di ba, parang kami po, nagkukuha ng kami na inspiration eh. Ay, ito pala yung trending na gagawin. So, gagawin ko. Pero, paano ko siya interpret? Mm-hmm. Paano ko siya, hindi naman totally kokopyahin like word by word. Pero, pag ganoon. Mm-hmm. Pero kapag yung kunwari, nag-viral ka, tapos, kinopya mo yung content, tapos walang ni isang mention, yun yung red flag sa akin. Na parang kasi, hindi mo idea yun eh.
2: Mm-mm.
1: So, kailangan, kahit papano pahapyaw, mention lang na, uy, by the way, parod ko to kay ganito, kay ganyan.
2: May attribution.
1: Pero, syempre, lahat kami, hindi naman naggagayahan, pero, let's be real, di ba? Parang ganoon naman talaga, kahit sa produkto, yung may version nito, may version si ganyan, may version si ganyan. Mas pagagandahin ko lang.
11: Mm-hmm.
1: Or kung ano yung gusto ng followers ko.
11: Mm-hmm.
1: Sino
11: okay.
1: Masusunod eh?
11: Sige.
2: Okay, ay ako naman. Partner na naniniwalang ang toyo ay bahagi talaga ng pagmamahal. Is it red or green?
1: Toyo, yung ano po yung parang...
2: Top-up.
1: Naniniwala na...
2: Bahagi siya ng pagmamahal.
1: Bahagi siya kasi tatanggapin mo lahat. Yung kung may ano yung toyo niya, ano yung mood niya. Kung mahal mo talaga siya, tanggap mo lahat yan.
2: Si Mami Wear ba ay tinotopak? May toyo?
1: Madalas po.
2: Ayun!
1: lalo na kapag may mga bad comments na nare-receive.
10: Ito may isa pa ha.
1: Sige po.
10: Ito. Pwede mo bang gawing content ang paggamit ng deodorant?
1: Ah, yes po. Meron,
10: yeah. So green flag sa'yo yan.
1: Green flag po kasi, mm-hmm. Meron po akong marami akong content about, yung kilikili ko rin po. Sunscreen, hair, tsaka kilikili ko, yung kinakontent ko po. So parang, yes, kasi, pero malinis naman tayo mga Pinoy eh. Kasi, mm-hmm. Pero, madalas kasi may mga questions sila about chicken skin, mm-hmm. How to whiten, mga ganun.
10: Mm-hmm.
1: So, yes po, dapat maging open na tayo ngayon.
2: Totoo.
11: Very, very mabenta kasi people are very self-conscious of their underarms.
1: Pero ngayon kahit...
11: So it is good nga na ine-educate mo
1: sila.
11: Kasi
1: sabi ko, bahala kayo. Hindi naman porket maputi maganda. Bahala kayo kung saan ko comfortable. Kung
10: correct.
1: May kulay man yan, comfortable, kaya di flaunt it.
11: Okay. Next, Tita Doc.
10: Okay, so, eto pa. Kasama to, di ba? No? Okay, so, kaibigan na nakikipagbalikan sa ex dahil baka this time magbago na.
11: Parang nakaka-relate.
2: Paano yung tawa? DJ Monica?
11: Di ba?
2: Parang nakinilig ka naman.
1: Yun yung mga nakakainis na kaibigan. Kapag
10: okay.
1: Ex na kasi, tapos di ba dadramahan ka niyan, sobrang hahanapin ko ng friend mo na yan, pero babalikan din naman niya. After mo nasabihan lahat ng advices, sa akin kasi pag ex na talaga, so...
2: Wala nang balikan. So dapat bago mo i-end yung relationship, 100% sure ka na.
1: 100% na. So kung kayo talaga, naniniwala mo na ako doon, after like 10 years, edi kayo.
2: Mm-hmm.
11: Okay, sige. Kapwa influencer na nagpaparinig sa social media.
1: Oh my God, victim ako niya.
11: At idinadaan sa content. Ang galit. Naku, ano ba, mommy, where?
1: Naku. Yung mga content creators na pariringgan ako sa social media, tapos pumimit ko sa event. Oh my God, wear sunscreen, I watch your videos.
11: Pero
1: natatandaan kita, girl. Noon nababasya ko, isa ka sa mga kinontenta ko para for views.
11: Oh, di ba?
1: Yeah, madami-dami sila.
11: Mami, pakilala mo sa amin.
1: Isa-isahin ko po ba sila?
11: Pakilala mo kay tapos, Randy.
2: Di ba labas magiging Amazon na ni DJ Monica?
11: Oh, pakilala mo
1: tapos
11: sa
1: nung
11: amin.
1: Tapos nung nalagpasan ko yung issue, naging okay na yung
2: friends
1: issue.
2: Ba,
1: kinantanta ko ulit, dyan si wear sunscreen.
11: Diba?
1: So parang wala ka talagang real friends.
11: So talagang real friends.
1: Sarili mo lang talaga dapat talaga.
2: Correct. What do you do with that?
1: Okay lang po. Kasi syempre, ako yung mas older. Mas, syempre, ang pangit naman po, pag sa event, ikaw yung attitude, diba? Friendly. Kasi lahat kami invited nung brand. So, yung issues namin sa labas. Mm-hmm. Pagdating sa work. Kahit magyakapan pa kami, okay lang.
11: Oh, okay. Sige. Yeah. Okay. Let's go now. Ang sarap ng kwentuhan. We're running out of time.
1: Oo nga.
11: Quickly. Mag-quickly na tayo, yes. Tita
10: Quickie Do. Quickie na ba tayo?
1: Quickie na.
11: Quickly.
1: Mali na naman.
11: Talaga si wear sunscreen. Ready na sa
1: ready?
11: Private talks ni Tita Do.
10: Okay, so sa quickly tayo, ano? Mahilig ka ba sa mabilisan?
1: Yes naman po.
10: Naman. Okay. Pwes, para sa'yo itong segment na to, ha? Para sa'yo ito. Ah, okay, baby. Alright. So, ito na. Macho o guwapo?
1: Guwapo.
10: Guwapo.
11: Uy, tongue-tied.
10: Daytime or nighttime for
1: nighttime.
10: Happiness?
1: Nighttime.
10: Oho. Dine-in or drive-through?
1: Dine-in.
10: Dine-in?
1: Dine-in.
10: Ayaw ng drive-thru?
1: Ayaw ka ng drive-thru.
10: Pang-quickie yun di ba? Okay. Hot shower?
1: Para may conversation diba? Naman yung dine-in.
11: Hindi iba yung pang... Short, di ba, hindi ba iba yung pang-quickie?
1: Drive-thru.
2: Wait lang, I'm lost. Talking natin dito.
10: Hindi na pwede i-expound
11: Okay, i-expound ka sana, pero baka maka-BP tayo.
10: Hot shower or cold shower?
1: Cold shower. Kasi nakaka-close ng pores.
10: Ayun.
1: Mas nakaka-fresh.
11: Okay, teka.
1: Maganda yung hair, shiny kapag...
11: Okay, very quickly, what do you say about, kasi kung cold, they close na agad ang pores, paano mo naman malilinisan yung mga sebo sa ulo mo?
1: Malilinisan po pa rin po yan.
11: Talaga ba? Hindi ba tama yung ano?
1: Hot
11: hindi
1: muna,
11: ba tama?
1: Tapos cold.
11: Yes, hot muna, pagkatapos 5 minutes cold bago lumabas.
1: Paano po kung wala kang heater?
10: Wala kang hot shower?
1: Wala kang hot shower. Pero sa akin cold talaga kasi yung mga... products na ginagamit ko sa hair, mas nag-work siya, nakalagay naman sa cold water. Mas shiny yung hair mo kapag cold water.
11: Alam mo?
1: Nagda-dry kapag hot.
11: Nakikita natin yung balat niya . Sundan na lang natin siya.
2: Yun na lang. Walang question.
10: Okay, cold shower tayo.
2: Cold shower tayo.
11: Lahat tayo cold shower.
10: Dinner date? Or coffee date?
1: Dinner date.
10: Yeah. Kasi kasama na yung kape doon.
1: Kasama na lahat doon. Lahat.
10: Okay, ito na. Indoor or outdoor sports?
1: Indoor po eh.
10: Indoor.
1: Opo, ayaw po na out. Ayaw po ng araw talaga.
10: Ayaw mo ng araw. Ayaw tama. Po. Tennis or pickleball?
1: Both hindi. Hindi po ako sporty. Wala. Di ko alam.
10: Sige. Beach or mountain?
1: Beach.
10: Be like beach. Nakita ko yung upload mo eh. Nasa beach ko eh, di ba? Sunblock or sunscreen?
1: Sunscreen.
10: Long hair or short hair?
1: Long hair.
10: Lotion or oil?
1: Lotion.
10: Eto na.
1: Dok, parang iba yung pagkakatanong. Parang iba eh.
11: Lotion or oil?
10: Bungee jumping or paragliding?
1: Bungee jumping na lang.
10: Talaga? Magba-bungee jump ka?
1: Yeah, kaya ko po. Nagawa ko naman.
10: Nagawa mo na siya. Yeah. Okay. Dry or wet?
1: Wet. I love wet.
10: You like wet?
1: Dapat wet. Mm.
10: Shampoo or conditioner or both?
1: Shampoo. Someone na merong dandruff.
10: Yeah. Celebrity crush na gusto mong makatrabaho?
1: Viola Pascual! Papa P!
10: Okay, ito ha, sagutin mo ito ha. Kung ikaw ang presidente, anong problema ng bansa ang una mong aayusin?
1: Alam, hirap na na. Ako po talaga edukasyon para mas educated na yung voters.
10: Tama.
1: Ako edukasyon number one. Kapag in-educate natin yung tao, sunod-sunod na yan. Hindi na kayo makakalamang sa amin.
10: Tama. Top or bottom?
2: Sinusuot yung sinusuot.
10: Unang sinusuot kapag nagbibihis.
1: Bottom po, bottom.
11: I-clarify lang natin.
1: Bottom
10: ayun
1: po.
10: Na nga eh.
1: Mabuhay ang mga bottom.
10: Correct. Kung ikaw ay sunscreen, anong SPF ka at bakit?
1: SPF 50. 50? Pinakamataas.
10: Ah, okay.
2: Bakit?
1: Kasi po wala. wala lang. SPF 50, pinaka gold standard.
10: Yeah. Diba? Ay, so ito na yung final. Ha? Kompletuhin mo to.
1: Sige
10: ha?
1: Po.
10: Okay. Si wear sunscreen ay?
1: Mabuting tao.
10: Okay.
11: Totoo. Nako. O, teka. Pwede bang magpahabol ng isa? Quickly? Sige, in line with what Tita Doc asked, yung huli, no? What is the one misconception about wear sunscreen that you would like to correct, na gusto mong linawin right here, right now?
1: Na si wear sunscreen daw, nagmamagaling sa TikTok. Parang, syempre, ang explanation ko doon, syempre in-explain ko kung ano experience ko. Kung ano yung, yun lang yung akin. Pero misconception na parang kung ito daw sinabi ko, dapat yun na daw. Palagi sinasabi na, palagi pa rin na, ina-advise ko lang kayo, parang ako yung ate or kuya ninyo na, uy, nangyari sa akin to. So, parang babala or ano, parang ganun lang naman.
11: Oh, diba? Friendly advice lang. Oo, hindi siya nag-be all and end. Hindi
1: yes,
11: gospel yon.
1: Hindi.
11: Ah, diba? Okay, sige. Teka, hindi ako papahuli. Ito na ang third sa ating stress reliever. Ang third segment ay pinamagatang ang bag check mo.
2: Bag check.
11: Bag grade na ito. Okay, sige. Kasi kapag ka lalaki ang aming guest.
1: Ala, patay.
11: Ipaketa mo sa paket. Pero ikaw, ayan, napakaganda yung bag eh, di ba? So, ano yung tatlo, mommy wear, na talagang parating hindi ka pwedeng lumabas ng bahay na hindi mo bit. Ang ganda ng bag niya, medyo natutuloy ako. Oo, ano yung tatlo na talagang kailangan parating mong bit.
1: Hindi po ito scripted dahil hindi ko po alam yung what's in my bag. Ito talaga po laman ng bag ko. Papakita ko po ba?
10: Yes.
1: Number one po talaga.
2: Ano ba yung pang third muna?
1: Pang third. Ay, syempre, hindi tayo mawawala.
10: Cellphone.
1: Kasi yes, content creator tayo. Lahat na nakikita natin, content yan.
2: Yes.
11: Okay.
2: Tama.
11: Sige.
1: Number one, phone.
11: Ikalawa.
1: Second, syempre, nagre-reapply po kasi ako kasi kailangan yun. Every 2 to 3 hours. Hindi to MM lang ha. Nag-sunscreen po talaga ako. So, ito yung ginagamit ko na sunscreen sa body, okay, sa face. Mm-hmm. So, sunscreen, hindi na nawawala sa akin.
2: Mm-hmm.
11: Okay. And teka, huhulaan namin yung
1: last. Sige.
11: Yung last. Sige. Mars.
10: Hala.
1: Nagbigay po ba ng clue or hindi na? Wala walang clue.
2: Wallet.
11: Okay.
2: Very common. Ikaw, tinadap.
10: Ako, palagay ko ay perfume na maliit. Okay?
11: Ako, ikaw? Lipstick or lip gloss. Mm. Lipstick or lip gloss.
2: May tama.
1: Wala. Una, wala po akong wallet.
11: Mali kami lahat.
1: Mali po lahat.
11: Dapat humingi tayo na ito. O game. So, ano ito?
1: Ako po talaga, takot-takong yung naglalagkit yung itsura, yung mukha, yung oily yung skin. Mm-hmm. Mahilig po tayo, di ba? Pag may kilala ka, nagbebeso-beso kayo. Ano po ito? Powder. Lagi po ako may dalang powder.
10: Okay.
11: Wait. I have to ask because, di ba, ano siya eh, skincare, ano siya, influencer. Mm-hmm. So, ayaw mo nang yung makintab. What do you say about the trend ngayon? Na, di ba, may setting spray pa na.
2: Shimmery
11: or glassy, yung shiny, shimmery, splendid yung balat.
1: Meron po ako tinuturo sa TikTok na fan din po ako ng ganun. Pero kapag oily yung skin mo, ang turo ko, sa mga followers ko, alam nila yan, T-zone lang. Ito lang yung pina-powder. Yan, oily not for sure. Ito, yung part lang po na to, ito,
10: yes,
1: wala
10: true
1: siyang powder. Yeah. Para, merong, hindi naman flat. So, okay, parang, ano po, para dito blurred, yung kusan yung mga visible, yung pores mo, doon ka lang magpa-powder. Para dito, lagyan mo.
10: Tama.
11: So, teka, so ang ipa-powder, talagang T-zone. I am taking notes at T-zone ko.
1: T-zone
11: okay,
1: ko.
11: Kung
1: oily
11: it
1: po yung skin ninyo.
11: I got
1: Patul,
11: it.
1: Ako super oily,
11: well, ako dry naman
1: po
11: eh. Oo. Okay.
2: Pero okay lang ba na mag-powder agad directly sa oily skin or we have to
1: tissue. Wipe or, yeah. Maganda po tissue. Pero kasi may mga powders na pwedeng direct eh. Pero ako tissue po talaga. Tissue muna. Tapos
10: then powder.
1: Para kasi yung puff or yung brush ko gusto ko malinis. Para po kasi tsaka nagki-cakey siya kapag.
10: What about your lips? Do you put a lip balm or a potion?
1: Lip sunscreen po. Tsaka lipstick.
2: May lip sunscreen.
10: Lip sunscreen.
11: See, hindi natin alam yon ano.
10: Meron. May kulay ba yun? May shade ba?
1: Wala pong kulay, pero kasi talagang, ko makakita.
2: Sige nga.
11: Talagang, it's like lipstick that has sunscreen.
1: Wala po siyang kulay.
2: Parang lip gloss? Papakita
1: ko po sa inyo.
11: Para siyang, talagang natututo tayo.
1: Meron pong lip sunscreen kasi hindi naman po natin, parang, kasi di ba may lasa siya. So yung mga lip sunscreen, wala siyang lasa.
10: Sige. Sample. Sige, apply.
1: So, apply ka. Para siyang lip gloss. Ayan siya.
2: Tapos, anong tulong?
1: Wala po.
2: Anong ano niyan? Benefits niyan?
11: So may SPF siya?
1: Yung darkening ng lips, maiiwasan niyo po.
11: Correct.
1: Tapos, yung mga lip sunscreen, parang ginawa na sila as parang lip, ano mo, lip gloss, lip balm, lip treatment. So, in one na siya. Kasi yung mga lip sunscreen po kasi na international, may white ka siya, nagpuputi-puti yung lips mo. So ito kasi, ginawa siya, mura lang to, wala pa tong 200 pesos. Ginawa siya para ipatong mo sa lipstick mo. Para
10: is it local? Locally made?
1: Local made po. Ay. Available sa...
11: Oh, we will, hihingi natin yung brand.
2: Yung mga lista.
11: Off the air. Off
2: actually,
11: the air.
1: Alam na nila yan.
2: Ang hihingin ko yung
10: ako, hindi ko alam.
2: Ang ginagamit niya.
10: What about eyelashes?
1: Hindi pinapakabit.
2: Extensions.
11: Falsies. Nagpo-falsies ka.
1: Ano po yung eyelash extension? Yung kinakabit kasi pagka kami po content creator, ito lang po yung nakikita, di ba? So, mas maganda po yung buka ng mata eh. Hindi po kasi ako nag-eye makeup. So, parang ito na yung pinaka... Para malaki lang.
10: Eh yung ano, hair extension.
1: Ay, hindi po. Wala po talaga si sa buhok. Kasi makapal po yung buhok.
2: Na-distract ako sa kilikili. Ang puti! Hindi ko alam kung eyelashes or buhok yung pinaflex. Show yung kilikili niya.
10: Hindi ba?
11: Talagang gumaganyan-ganyan pa eh, di ba?
10: Paparibond ka ba?
1: Hindi po. Hindi po. Nag-form the start, yung book ng nanay ko, pag nakita niyo po, ganito lang din.
10: Nagpapa-hair dye ka.
1: Ah, yes po.
10: Yes.
1: Yan, talagang yung roots, every 2 months, sisira na nga po yung scalp ko eh. Para po maging brown siya.
11: Oh, do you have, kasi talagang it looks like, no, kahit tayo, di ba, we are so enamored with yung knowledge niya eh. At saka yung talagang looking, kailangan kasi kapag ka content creator ka, credible ka eh. Mm-hmm. And just looking, you know, at mommy wear, talagang credible naman. Kaya tayo talagang hanging on your
10: correct.
11: Every word, no, to follow your beauty advice.
10: Yes.
11: Pero, above and beyond content creation, meron ka bang iba pang goals na gusto mong marating sa buhay mo eventually? Like, do you see yourself quitting at some point and then doing something
1: pa,
11: bigger?
1: Ang saya-saya po. Ang saya-saya pa po
11: okay.
1: Eh. Nandito pa ako sa, masaya. May mga bago experiences pa.
11: Mm-mm.
1: May mga nakikinig pa sa akin. May mga nagka-follow pa. So, parang, ngayon, ine-enjoy ko. Yung wala, hindi naman, pangit pakinggan. Pero, parang kung ano lang talaga yung ngayon, para talaga hindi ako magkaroon ng mental. Parang wala akong deadline na dapat in 2 years may business na ako na naka-name sa akin.
11: Mm-mm.
1: So kung ano lang po talaga yung mangyari, parang nangyari po sa buhay ko kasi, go with the flow lang ako. Content lang ako ng content habang naghihintay ng kontrata. Ito po yung nag-boom, mas dito po yung ano.
11: Mm-mm.
1: Parang doon ako nag-flow. So ngayon, ine-enjoy ko po yung every experience. Parang ngayon po na in-invite niyo ako dito. Ganun.
11: Ang saya, nag-e-enjoy siya talaga.
10: Yes. Naisip mo ba, you as yourself, naisip mo ba magkaroon ng pamilya?
1: Ah, yes po. Kung yayaman ako ng bongga, gusto kong magkaroon ng pamilya, syempre po.
10: That's good.
1: Gusto ko po.
11: Okay, sige. Okay, we'll take one last break and then we will be back with our parting shots with our very special guest ngayon, ano, si Mommy Wear, as we celebrate Pride Month. Happy Pride! Tita Doc, take it away.
10: Okay, so itong natuhanan po nyo ang stress reliever. Tatlong segment po yan na I'm sure naalisa yung stress ninyo, okay? Dahil sa programang ito ay hello, bawal ang stress. Alright, so magbabalik po kami. Ito ang
11: Maritres! Woohoo! Walang lipasan, magbabalik ang Mamgaka
12: Maritres! Oh, Maritres! Tamaan po tayo ng presyo.
13: Hirap pagkasyahin ang kinikita?
12: maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
13: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
12: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
13: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
12: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
14: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
15: Manatili po kayong nakikinig.
16: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
17: Nagbibigay ng iba't ibang information.
16: Noong araw ding yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarro.
18: Pag walang knowledge, walang power.
16: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige po, kapat. Oh. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Niña Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Sebastian.
1: Hello, hello. Welcome. Magandang Sabado sa inyong lahat. Enjoy na enjoy kami dito celebrating Pride Month with Mommy Ware. Of course, siya ay ang ating first content creator guest and skincare influencer. At pag tinignan mo siya na para siyang may baon na ring light, ano? Talaga namang...
2: Ito po talaga yun.
1: Oo, makikinig ka talaga sa mga advice niya when it comes to skin. Ako, ang dami ko ng notes eh. We were... At saka off the air, hindi nyo lang po kami naririnig. Pinagpapasapasahan namin yung mga produktong ginagamit niya.
3: Alright.
1: Oo. Okay, sige. So, before we, ano, before we say goodbye, meron tayong mga final words, ano, kay Mommy Ware. O, simulan natin kay Mars.
4: Kasi sa ngayon, million followers na yung meron ka.
1: Yes,
4: so, bilang isang content creator, ano yung meron ka na hindi alam ng publiko, na-stain mo ay talagang nakaambag sa success mo ngayon?
2: Ay, grabe. Napakalalim ng
4: diba?
2: Question. Ano yung meron ako na nakaambag sa...
4: success mo ngayon na hindi aware ang public, ang followers
2: ano?
4: Mo?
2: Teka, nahirapan ako dyan ah. Teka, para kasi ang dami. Hindi sila aware, parang aware kasi sila sa lahat
4: talaga
2: na nangyari sa akin eh.
4: Uh-oh.
2: Hindi sila aware na pinaghihirapan ko yung every videos. Yun na lang.
4: Mm-hmm.
2: Na kapag nag-content ako, nag-review ako ng product,
1: mm-hmm,
2: mahaba yung proseso niya. Hindi lang siya yung kahapon kinontak ako tapos ito na, review na siya. Yung 2-minute o yung 1-minute video na napapanood nila, hindi nila alam na maraming process yon na pinagdaanan before siya na-upload,
4: mm-hmm,
2: na kala nyo ganun lang. Na parang nakaambag siya kasi mas naging trusted ako ng tao dahil mas naging meticuloso ako or mas naging strict ako sa pagpili ng produkto na kasi skin yan eh. Tapos pera nila, binibili nila. So, estudyante pa yung mga followers ko, baka pinag-iipunan pa nila. Ayoko masayang yung pera nila. So, yun, hindi nila alam yung pinaghihirapan ko talaga yung videos, yung process.
4: Hmm. Kumbaga, sa isang 2-minute video,
2: mahaba, 2 months yun before.
1: Do you edit your own videos?
2: Yes po, lahat ako
1: you
2: lahat.
1: Do. Hindi ka nag-ano, hindi ka nag-outsource ng editing.
2: Hindi
1: okay
2: po.
1: Talagang blood, sweat, and tears
2: yes
1: naman talaga.
2: Hindi rin nila alam yun.
1: Okay, sige.
3: Sa anong oras ka... Ano yung pinakapahinga mo? Anong oras yun?
2: Pag content creator po, wala eh. Kapag morning ako, morning person ako, so nagsushoot ako na morning.
4: Uh-huh.
2: Para ganado ka, fresh ka pa. Pag gabi, yan na. Diyan na yung mga emails, mga nag-i-inquire about your rates,
3: alright,
2: mga ganito.
3: Yung tanong ko kasi, naka-experience ka ba ng depression or anxiety one time in your life habang ginagawa mo yan?
2: Yes po, yung last na viral issue ko, yung yung big creator, YouTuber na nagkaroon kami ng problems about kasi parang review ko yun eh. Ang ganda po nung review ko sa sunscreen. Tapos nung nilabas ko yung review, iba po pala yung nabibili ng mga tao.
4: Mm.
2: So parang bumalik po sa akin yung na fake yung review mo. Parang kasi sa akin po, pag alam mo nagsasabi ka ng totoo, ang sakit-sakit nun kapag sinasabi sa'yo na nagsisinungaling ka, pero totoo yung sinasabi mo.
1: Correct.
2: So parang doon talaga ako na-depressed na, ang ganda, tas pinatry ko sa pamilya ko na yun ang experience namin. Yung pala, iba po pala yung nire-review ko,
1: mm-mm,
2: sa available online.
1: Mm-hmm.
4: Ano okay yun?
2: Tapos big star pa siya, so medyo mahirap. Mahirap.
1: Mm-hmm.
2: Parang
1: mahirap
2: okay
1: tibagin, mahirap.
2: Yeah,
1: oh,
2: pero
1: oh, yeah,
2: na... lampasan naman natin siya.
3: Good, that's
1: okay,
3: good.
1: That's
3: yan
1: good.
3: Oh,
1: oh. Okay. Teka, before I ask my final question, Adrian Conoza, nag-good afternoon sa ating lahat, Mommy
2: good
1: Ware.
2: Afternoon.
1: Good afternoon daw. And si Baby Nick, sino pa ba? Ito, yung mga, nagro-roll call sila eh. Si Grace, hello, at si Monica, si Beth. Maraming salamat sa inyo lahat, ano, sa pagsusubaybay sa amin sa YouTube and Facebook Live. We appreciate you so much. Wala po kami dito kung wala kayo dyan.
2: Yeah.
1: Okay, so eto na. You know, you are very hardworking. Talagang, you know, you've proven it. Ika nga, diba? We talked about it, blood, sweat, and tears. But what is a perfect day like for Mommy Ware?
2: Okay.
1: From morning to evening, yung tipong your idea of heaven on earth.
2: Sa akin talaga, ano, yung health, kapag gumising ka ng magaan yung pakiramdam mo.
1: Mm-hmm.
2: Yung parang excited ka sa araw na to. Excited kang gumawa ng content, excited kang makipag-usap sa pamilya mo, excited kang kumain, excited ka. Basta yung pagising mo, healthy ka. Kasi iba talaga kapag healthy ka yung wala kang nararamdaman na sakit.
1: Mm-hmm.
2: Parang di siya nabibili. Yung peace of mind, pagising mo, may peace of mind ka, excited ka sa lahat. Yun yung perfect day sa akin. Yung excited talaga ako sa lahat. Yung simpleng, yung makita ko na yung aso ko, excited na ako.
1: Aww.
2: Yun yung perfect day. Dog katabi ko siya matulog.
1: Ano siya?
2: Inampun po namin. Hindi po siya chihuahua.
1: Rescue.
2: Askal ba yun? Askal.
1: Aspin.
2: Inampun po siya. Kasi hindi kami buibili. Nag-aampun kami.
1: Yun nga diba sinasabi nila, don't buy, but adopt.
2: Sobrang lambing. Tini, hello.
0: Hello po.
2: Tini, kasi maitim po siya.
1: Hello, Tini. Oy, ang cute.
2: Tini, itim.
1: Kasi itim siya. Dati naman, may dog ako. Agloid ang pangalan.
0: Bakit?
1: Agloid. Eh, kasi nang pinanganak siya, pangit-pangit.
2: Hello.
1: Kaya ang pangalan ko sa kanya, Agloid. Ay, nako. Anyway, maraming salamat, Mommy Ware, na nakimaritres ka sa amin ngayon, ano? In celebration of Pride Month, talagang we are so proud of you. And we really admire you so much for everything that you
2: thank
1: do.
2: Thank you.
1: Thank you very
2: thank
1: much.
2: Thank you very much po. Thank you so talaga.
1: Beautiful you. Inside and out. Oh, wag po kayong aalis, ha? Susunod na po ang programang Trending. Kasama po si Jing Castañeda. At dito na nagtatapos ang Maritres. Naway nakatulong kami sa pagpawi ng inyong stress. Ako po si DJ Monica Figueras.
0: At patuloy po na ito kayong tumutok sa susunod na Sabado para sa iba pang kwento ng buhay, ng lungkot at tagumpay. Ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos sa pangalan po ni Coach V. Vanessa Antonio.
3: Naman, dito sa ating programa, Public Service is the Best. Ikaw po ang bida dito ngayon, ha? Kwento po ay talagang napakaganda. Okay, bawal ang stress dito. Ako po si Dr. Lulu Marquez at kami po ang
5: Maritres!

0: Alam mo ba ang mga dapat gawin sa pagtama ng kalamidad at disgrasya?
1: Ligtas, bahag, sulit, bagyo at iba pang banta.
0: Ligtas dapat ang sarili at pamilya.
1: Ang magbibigay ng makamuluhang kaalaman para ang lahat ay ligtas
0: dapat.
1: Dapat handa. Dapat ligtas.
0: Ligtas dapat.
1: Sa DZMM.

Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao! Happy Saturday! Ngayon po ay June 13, 2026! Ayan po, magandang tanghali po, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kapamilya all over the world! Welcome po sa inyong programang Ligtas Dapat! Dahil ang ating kaligtasan ay inaalam at pinaghahandaan. Kasama niyo po ang inyong Tito Meteorologist Ariel Rojas. Hello, hello, hello! Kayo ba'y nananghalian na? Ayan, mag-check muna tayo ng ating attendance sa ating walang lumalabas. Ayun po, hindi daw pala Father's Day pa bukas. Sa June 21 pa daw ang Father's Day. Akala ko kasi ay Father's Day na bukas. Bumabati na ako ng Happy Father's Day. Ayun. Ngayon pong araw, pag-uusapan natin, syempre, yung nangyaring napakalakas na lindol doon sa Southern Mindanao na yumanig at grabe yung naging epekto no, sa may bahagi ng South Cotabato, Sarangani at Davao Occidental noong Lunes. Ano ba yun? June 8 yung Lunes, no? Nawawala si Tito Ariel. Ayan po. So, kakamustahin natin ang sitwasyon doon sa Region 12. Kausapin din po natin ang FEVOLX tungkol sa lindol, no? Kasi parang every 2 years ba, may malakas na lindol doon sa may South Cotabato. Doon sa may area yun ng Southern Soxargen. Na parang napaka-active ng Cotabato Trench. Ayun po. Alamin natin ang sitwasyon at kung ano na ang assessment no, ng OCD Soxargen dyan sa Region 12. Makapanayam din po natin yung ilang municipal disaster officer ng ilang LGU doon at pati po yung tulong na binibigay, ayuda na binibigay po sa mga naapektuhan mula sa DSWD. And syempre, sa nakita natin no, dun sa grabing epekto ng lindol, may laban ba tayo para tayo makapagpatayo ng matibay na bahay na hindi magigiba, let's say, kung tumama ang magnitude 7 na lindol sa

sa ating Viber number 0919-278-3000. And of course, pwedeng-pwede rin kayong mag-comment sa ating YouTube live stream, pati sa Facebook live stream. Hanapin lamang po ang at DZMM Teleradio. At gusto ko sana mag-attendance check muna sa ating mga kasama ngayon sa DZMM dito po sa atin sa YouTube. Kaya lang, paano ba to? Ayun. Hello po. Ayan, lumabas ang ating mga participants. Attendees. Daming ads. Tito Ariel, kailangan ko lang premium. Ayan, meron tayong 2.6 trillion po na nanonood ngayon sa ating live YouTube stream. Hello po kay Tita Nono Damian, kay Darwin Cabalan ng Malabon, kay Vanji Belga. Hello po sa inyo. Sino pang nandito? Ayan, sino pa lang muna. Hello po kay Nay Nathan Galvez. Ayun po, katsa kay Precious Wisdom. At kay Isang 26, kat pati po kay Beth Kamaing watching from Marikina. Hello, salamat po sa inyong pag-tune in ngayong araw. Ayun po, bago tayo mag-commercial break, weather update muna tayo. Noong Martes nga po ay sabi ng PAGASA ay meron ng El Nino. At kahapon din sumunod na yung ibang ibang organizations. Kahapon sabi po ng National Oceanic and Atmospheric Administration ng Amerika ay meron na nga pong El Nino. Nauna po nagsabi yung PAGASA. So yung El Nino po ay naoobserbahan doon sa gitna at silangang bahagi ng Pacific Ocean. Umiinit na po ang tubig doon. So syempre magsisimula yung ating El Nino na mahina. Ano bang epekto ng El Nino ngayong tag-ulan? Pwede ba lang magsabay ang El Nino at tag-ulan? Yes po. Pwede rin pong sumabay ang El Nino sa tag-init. Pwede rin pong sumabay ang La Niña sa tag-ulan at ang La Niña sa tag-init. So ngayon po, El Niño sa tag-ulan. Ang sabi ng PAGASA ay above normal. Mas mataas sa normal ang aasahang pag-ulan dito po sa western part ng ating bansa dahil may okasyon po na lalakas ang habagat. Dahil nga humihina ang easterlies kapag El Niño, lalakas po yung habagat. At syempre, pag dumating na yung mga bagyo natin, no, pwedeng 7 hanggang 13 na bagyo ang mabuo o pumasok sa PER ngayong Hunyo, Hulyo, Agosto at Setyembre. Pag yung mga bagyo po pumwesto sa pagitan ng Northern Luzon at ng Southern Japan, nako, hihila po yan ng habagat kaya lalakas po ang paulan sa western part ng Luzon. Pero sa may Visayas, Mindanao at pati sa Bicol, no, medyo below normal po ang ating mga pag-ulan. Ayun po, sa ngayon po ay tag-ulan na, diba? Kasi sabi ng PAGASA noong June 4 tag-ulan na. Ngayon po ay naka-break na agad yung habagat. Pagod na siya agad. Ayan po. Naka-monsoon break po tayo. Hindi po umaabot sa atin ang habagat. Kaya rin po mainit. At yung mga pag-ulan po natin, hapon at gabi lang. Wala ba tayong pamapa dyan ng PAGASA? Ayan. So hapon at gabi lang po yung mga thunderstorms natin. Wala po halos ulan sa umaga. At ito pong monsoon break na to, normal po itong nangyayari sa tag-ulan. Sabi ng PAGASA sa kanilang pag-aaral, parang mga usually 6 days after ng anunsyo ng pagpasok ng tag-ulan, nagkakaroon agad ng monsoon break. Kasi nga po yung habagat ay hangin naman po yan, no? So kuminsan malakas ang bugso, kuminsan mahina, at kuminsan hindi umaabot sa atin sa Pilipinas. Kaya sa ganyang panahon na walang habagat, easterlies po ang umiiral. Yung dominant weather system kapag tag-init, yun din ang umiiral kapag monsoon break. May mga pag-ulan pa rin po, syempre, lalo po sa bahagi ng Soccsargen, no? Kaya mag-ingat po dahil syempre loose na yung lupa doon, medyo mas madali siyang mag-cause ng landslide kapag bumigat dahil sa ulan. Apart from Soccsargen at ibang bahagi ng Mindanao na may mga malalakas pong thunderstorm, ito rin pong Mimaropa, Panay, Negros at Samar, pati po ang malaking bahagi ng Luzon, lalo ang Northern at Central Luzon, may malalakas pong thunderstorm kapag hapon at gabi. Ang good news po ay wala po tayong inaasahang bagyo ngayon pong weekend at hanggang sa next weekend. So medyo matagal pa rin po tayong medyo mainit ang panahon dahil sa monsoon break. At ngayon po magbabasa po tayo ng ilang headlines at balita na ating nakalap. Hindi pa rin pumadaanan ng ilang barangay sa Davao ang ilang kalsada sa ilang barangay sa Davao Occidental matapos mapinsala ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Sinabi sa DZMM ni Davao Occidental PDRRMO Operations Division Head Kurt Cubio,
Naginagamit pa rin ang mga barko at eroplano para maipadala ang tulong sa mga apektadong residente. Bukod sa pagkain at tubig, panawagan din anya ng mga residente

0: ang internet connection at kuryente.
1: May mga barangay pa po na hindi pa pasabol, na hindi kayang pasukin po ng ating mga sasakyan na gamit po yung baylan. Kaya yung mga response effort po natin ngayon, sir, ay pinagtutulungan po ng mga agencies na gamit po yung kanilang mga vessels at saka gamit din po yung ating mga aircraft po.
0: Sa bayan ng Sarangani, na ipamahagi na ang relief goods sa mga apektadong pamilya kahit pahirapan ang pagdating nito matapos mapinsala ng lindol ang Mabila Port. 7 ang namatay sa lindol sa lugar habang 4 ang nawawala. Panawagan ng mga residente ng pagkain, tubig at mga materyales para sa pagpapatayo ng bahay.
2: Nasa 3 meters of yung taas ng tsunami, kung mayroon may isang sitio na 50 houses, ubos lahat. Nandun sa barangay Kamawal at saka yung postal po ng yung tawag natin ng barangay sa barangay Batugan din, yung island there. Nasa mga 90 ang sira na bahay doon. Pero sa mga light materials po, sir, along postal siguro nasa 70% po ang sira.
0: Nakaligtas ang lahat ng sakay ng pasahero at crew na members ng isang barko matapos masunog sa bayan ng Glan sa Sarangani Province. Maghahatid sana ng relief goods ang barko nang sumiklab ang sunog at nasira ang lahat ng karga nitong food packs, bangka at petrolyo na gagamitin sana sa lugar na nakaranas po ng magnitude 7.8 na lindol. Inimbestigahan na ng Philippine Coast Guard ang insidente. Pinakiusapan naman ng publiko na magtipid sa paggamit ng tubig dahil sa banta ng mas mahabang El Nino. Sinabi ni DENR Secretary Juan Miguel Cunha, ito ay praktikal at short-term na kampanya para maprotektahan ang inuming tubig, mga ospital at iba pang importanteng serbisyo. Inilabas ang panawagan sa pakikipag-ugnayan sa Water Resources Management Office at National Water Resources Board para sa pagbuhay sa ilang patakarang ginamit noong 2023 hanggang 2024 nang magkaroon ng tagtuyo tulad ng simpleng conservation habit. At yan po ang mga nakalap na balita ng DZMM. Bago po yan, meron po tayong balita din. Bantay impeachment campaign inilunsad po sa Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
3: Ayan, isang citizen-led campaign ang inilunsad sa Quezon City ngayon June 13, 2026 para bantayan ang nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at isulong ang mas malawak na partisipasyon ng publiko sa proseso. Sa campaign proposal na inilabas ng grupong bantay impeachment, layunin itong bantayan ang mga mayayari sa impeachment proceedings, pagbigay ng public education at palakasin ang panawagan para sa patas, transparent at evidence-based na paglilitis. Ayon sa grupo na nanatiling hindi tiyak ang direksyon ng impeachment trial, pag-iiral na leadership dispute sa Senado, kabilang ang usapin kung sino ang lehitimong mamumuno sa impeachment court. Kaya mahalagaan nila ang masusing pagbabantay ng publiko para matiyak na hindi maaantala o madidiskaril ang proseso. Nakapaloob sa kampanya ang serye ng mga forum, watch parties, discussion groups, at iba pang grassroots activities ng iba't ibang komunidad. Magkakaroon din ng mga on-ground actions gaya ng mga rally, vigils at citizen monitoring activities sa paligid ng Senado habang na-impeachment trial. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ang oras po natin, 12:21 ng tanghali. Diyan lamang po kayo, tayo mag-commercial break muna. Magbabalik po ang Ligtas Dapat.
4: Si Ariel Rojas ang titiyak na tayong lahat ay Ligtas Dapat! Ligtas Dapat!
5: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
6: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
5: Sa Suko sa DZMM.
7: Suko sa DZMM.
5: tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ako din buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
8: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes.
9: Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
11: Hey! Kilalan ba kung sino ko?
10: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
11: Magdasal ka na!
12: Tatapusin na kita, demonyo ka!
10: Ang suwabing bigotilyo.
13: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
14: Wala naman akong boyfriend eh.
13: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
10: Malinis trumabaho.
15: Walang personalan to ha. Trabaho lang.
10: Walang aksyong di tatata.
11: Ano?
10: Ah? Lahat ay magmamarka.
11: Sige! Tumukan mo!
13: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka.
11: Huwag niyo ko nga munit. Kakamatay tayo.
10: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
16: Manatili po kayong nakikinig.
17: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
18: Nagbibigay ng iba't ibang information.
17: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
19: Pag walang knowledge, walang power.
17: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: as a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
1: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
0: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
1: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.

0: anumang sitwasyon, una ang kaligtasan mo. Ligtas dapat!
1: Nagbabalik po ang programang Ligtas Dapat. Muli po pag-uusapan natin ngayong episode na ito, ngayong Sabado ng hapon, ay ang magnitude 7.8 na lindol doon sa Southern Mindanao. Para bigyan tayo ng update at ipaliwalag sa atin kung ano nangyari doon sa lindol, I think si Dr. Bacolcol naman po ay naka-rounds na sa lahat ng media, no? Pero himayin po natin yung nangyari. Nasa linyo natin telepono ang director po ng DOST FIVOL, si Dr. Toto Bacolcol. Dr. Toto, welcome back sa Ligtas Dapat.
2: Yes, sir. Magandang hapon po sa inyo and thank you for having me here.
1: Yes, of course, sir. Always our pleasure to have you, sir. Dr. Toto, una pong tanong natin, yun nga, malakas po yung bagyo, magbibagyo, lindol, magnitude 7.8. Sir, ito po ang pinakamalakas daw in 36 years since Pinatubo, Nueva Ecija, 1990?
2: This is the largest earthquake since the 1990 earthquake natin, which is 7.8 din, pareho.
1: Opo. At yung kanina po, ano sir, no, ang cause niya po ay yung movement ng Cotabato Trench, sir. Sir, parang every 2 years, parang may malakas ngang lindol na galing sa Cotabato Trench. Ganun siya, sir, ka-active?
2: Hindi lang naman Cotabato Trench. For example, last year nga, yung Philippine Trench, dalawa magkasabay-sabay in the span of several hours lang. Pero yung the last time na meron tayong malaking paglindol dito sa Cotabato was in 2023, magnitude 6.8. But nung last year, meron tayong series of earthquakes, 5.4, 5.1, 5.7 sa Cotabato Trench. And in fact, early this year, meron tayong earthquake swarm dito rin sa Cotabato Trench.
1: Opo. And sir, itong Cotabato Trench, sir, gaano po ito kahaba and malalim po ba ito, sir?
2: Mahaba po ito. That's more than 300 kilometers ang Cotabato Trench. Mm-hmm. And in fact, based on its length, it's capable of generating, you know, 316 approximately. Mm-hmm. And it's capable of generating 8.1 earthquake. Mm-hmm. Yun, which is nangyari na noong 1976.
1: Opo. Yung 1976 po, sir, yung may tsunami na malaki na maraming nasawi po sa may palibot ng Moro Gulf.
2: That's right. More than 8,000 yung namatay at the time.
1: Opo. Tapos ito, sir, na itong magnitude 7.8. So far po, marami na kayong nare-record na aftershocks. Meron po ba kayong latest figure? And kung ano po yung pinakamataas na magnitude ng aftershocks?
2: So as of 7 a.m. kanina, meron tayong more than 3,000 aftershocks. Mm-hmm. To be exact, it's 4,554 aftershocks. Mm-hmm. And ang pinakamataas pang 6.4.
1: Mm-hmm. And eto sir, magpatuloy po yung aftershocks. Hanggang gaano katagal po?
2: We expect these aftershocks to last for several weeks to several months. Pero kapag titingnan natin yung number niya every day, halos kumukonti naman, for instance. The first 24 hours, nasa 1,083 aftershocks tayo. And then yung the next 24 hours naman, nasa 966. And then kahapon, 739. So kapag yung aftershocks natin, say, on the first day, 1,000, record natin 1,083. On the 10th day, we would expect that to be around 100 to probably 200 maximum na yun. Mm-hmm. And then on the 100th day, siguro 10 na lang to around 20. And kumukonti din yung number of magnitude natin.
1: Opo, pero yun nga, meron pa rin po tayong mga pagyanig. And sir, base dun sa nakita nating mga ano no, mga videos nung actual na pagyanig, was that yung ganung impact, sir, was expected out of this this magnitude of earthquake, sir?
2: Kapag mag 7.8, malakas talaga yun, that's already considered a major earthquake. Mm-hmm. And of course, in-expect talaga natin na there's a strong shaking. Mm-hmm. Kasi medyo relatively shallow, nasa 33 kilometers yung earthquake natin. And again, 7.8, that's a very major earthquake. So malakas talaga yung shaking niya.
1: Opo. Pag ganyan sir na malakas yung shaking, usually ba yung mga maliliit na structures, mga one story, two stories yung pinaka naapektuhan?
2: Depende kung kapag malapit ka sa epicenter, mm-hmm. it would be the yung mga residential buildings yung maapektuhan.
1: Mm-hmm.
2: Kapag malayo ka sa epicenter, it would be the yung high-rise buildings yung maapektuhan. That's the reason why, if you recall, may earthquake sa Myanmar,
1: mm-hmm.
2: May buildings sa Thailand. Although, mm-hmm. Malayo na yung Thailand, nag-sway. And yung 1968 kasiguran earthquake, yung sa Ruby Tower sa Binondo nag-collapse, that's mm-hmm. 300 kilometers away. So, if you're close to the epicenter, it would be the low to medium rise buildings that would be affected.
1: Opo. Meron nga po atang video ng medyo mataas na building sa Davao City, sir, na ano, no, nag-sway during this earthquake po.
2: That's right.
1: Opo. And, yes sir, go ahead po.
2: Sige, again, union. So if you're far from the epicenter, it would be the high-rise buildings that will be affected. And if you're very near the epicenter, it will be the low to medium-rise buildings that will be affected.
1: Mm-hmm. And doon naman po sa sir sa tsunami, based doon sa actual po na tumama na tubig mula sa dagat po, ano po yung pinakamataas sir na na-measure or na-obserbahan sir na taas ng tsunami?
2: Ang pinakamataas na na-observe so far is around 1.9 mm-hmm. meters
1: mm-hmm.
2: yung run-up height sa may Kalamansig. Again, this is based on the update kanina,
1: mm-hmm.
2: but again, umiikot-ikot pa yung mga kasama natin right now. So, hindi natin alam kung madagdagan o may mas tataas pa dito. But yung sea level station natin, mm-hmm. ang na-measure natin is 1.4 meters.
1: Saan po ito, sir?
2: Sa may Kiamba,
1: sa Sarangani.
2: Ayan. Sarangani.
1: Opo. And sir, parang may mga doon kasi marami pong kalsada no na along the beach, the coast, tapos may mga bundok sir. So, ang dami naging isolated na mga bayan diyan sa South Cotabato or sa Sarangani and sa Davao Occidental dahil may mga landslide. But apart from that sir, parang may lumitaw pong lupa mula sa dagat.
2: Meron tayong kasi nagkaroon tayo ng coastal uplift.
1: Mm-hmm.
2: And ang pinaka yung uplift yung so far na measure natin is 2 meters yung uplift. And yung dagat nag-recede ng mm-hmm. 200 meters. So yung high tide dati kung saan aabot ay hindi na umabot ngayon. Nag-recede yung dagat ng 200 meters. Expected na rin yan kasi in fact it also happened during the 2013 earthquake in Bohol. Nag-recede din yung dagat. So, mm-hmm. eventually, that's how the, basically, yung Pilipinas, that's how the Philippines evolved.
1: Mm-hmm.
2: Through repeated earthquakes na ganito. And then, that's the reason why, kung mapapansin natin, yung ibang bundok, may mga limestones. So, mm-hmm. alam naman natin, yung limestones nasa dagat yan, ang galing. Mm-hmm. So, paano sila napunta doon? Even the Chocolate Hills, nasa gitna na ng Bohol, di ba?
1: Mm-hmm.
2: So, paano sila napunta doon? Through repeated uplift produced by thousands of events in the past. Of mm-hmm. course, hindi lang one event yan, mm-hmm. but hundreds, thousands of events in the past.
1: Yes po. And sir, alam natin na di naman na po forecast po yung earthquake, no? And marami tayong active trenches as you've mentioned earlier. So, base po dun sa nakita na yung mga videos, hatingin nyo po ba ay yung preparation na ginagawa natin, yung ating mga quarterly earthquake drills, nagka-come into play na ba sa ginagawa na nakikita natin na in actual na ina-apply ng mga tao kapag may tumatamang lindol?
2: Nakikita natin yung sa mga bata, although nasa outside na sila.
1: Mm-mm.
2: Kasi it happened nung nagkaroon sila ng flag raising ceremony, they're already on the open field. Mm-mm. Ang ginawa nila, pumupo sila. So, mm-mm. part din naman ng earthquake drill natin. Hindi talaga natin nakita yung kung saan yung mga videos na nakita ko, yung mga bata lang nasa outside.
1: Mm-hmm.
2: Ang pinaka kailangan siguro natin i-improve yung response ng mga tao na nasa coastal communities kasi nakita na nila na nag-recede yung dagat, eh nag-video pa. So, paano kung bumalik yung tubig as you know, tsunami waves? Mm-hmm. Katulad nung yung 1976 na umabot ng 8 to 10 meter high tsunami waves, eh di naging casualty pa sila. So, mm-hmm. yun siguro kailangan din mas paigtingin ngayon yung kamalayan ng ating mga kababayan na katira sa mga coastal communities.
1: Apo. And sir, isa rin po siguro yung isang sikat na video, sir, ng isang fast food chain. Habang lumilindol pa rin po, may parang may staff na lumalabas talaga sila. And ang parang ang turo sa atin, 'di ba, na parang habang yumayanig pa, mag-duck cover and hold kung may mga pwedeng taguan na mesa sa loob, no? Dahil nga fast food chain 'yun, baka meron. Kaya lang nag-collapse siya eh. So, sa tingin niyo ba talaga, sir, parang mas safer po ba na lumabas agad yung staff or dapat hinintay na muna matigil yung pagyanig? Eh kaso nga po, nag-collapse na yung building.
2: Okay, so yung tinuturo natin na duck cover and hold will only work if earthquake resilient buildings natin.
1: Mm-mm.
2: It will not hold through kung mag-pancake collapse, mas tira yung building.
1: Mm-mm.
2: So kahit magtago pa tayo sa lalim ng mesa, kung hindi naman earthquake resilient yung bahay natin, yung casualty pa rin tayo.
1: Mm-mm.
2: Kasi nasabi natin for the earthquake drill, yung duck cover and hold, may kulatirya yan. Dapat yung building mo hindi mag-collapse. It will only protect you from falling debris, mm-hmm. like yung chandelier or yung aparador matumba. But it will not protect you from, if your building is not earthquake resilient. So first and foremost, you really have to make sure na yung building will be able to withstand an intensity 8 event. Yun naman yung sinasabi natin sa building code. If you follow the building code, it should be able to withstand an intensity 8 event.
1: Mm-hmm.
2: It will not collapse. So, yung intensity na dito sa may Jensen intensity 8, so we expect na dapat, again, if the building code is being followed, that should be able to withstand an intensity 8 event.
1: Okay.
2: Marami din naman mga buildings na hindi nag-collapse. Eh.
1: Yes, yes,
2: so,
1: po, sir.
2: So, ibig sabihin, nag-follow doon sa minimum engineering standards natin.
1: So medyo kailangan din pong imbestigahan to, no? So tama po kayo, sir, no? Kailangan ngang i-contextualize na gagawin yung duck cover and hold, granted na parang sumusunod sa sa bagong building code yung mga building. Kasi yun nga, kung magko-collapse, eh kapag nag-duck cover and hold, baka matabunan din ng mga debris mula sa collapsing na building. But Doc Toto, syempre dahil nga at least bumabalik sa ating kamalayan at nare-remind tayo, no, kung gaano tayo ka-exposed sa threats ng lindol. Alam ko po, meron tayong quarterly earthquake drills. Baka meron pa kayong madadagdag, sir, na reminders po sa ating mga kababayan na talagang mag-participate siguro, no, para talagang medyo kalmado at alam ko anong gagawin kapag tumama ang lindol.
2: Okay, next week meron tayong earthquake drill, June 18. So, I hope that yung mga kababayan natin mag-participate. Again, yung preparedness naman natin is not just the business of our institute or the business of the Office of the Civil Defense. It is everyone's collective duty to prepare. So kailangan tayong lahat tayo sama-sama from the family all the way to the national government. It's a whole of nation approach. Sama-sama tayo para maprotektahan natin ang mga sarili. And yung mga kababayan natin nasa Mindanao ngayon, lalo na yung malapit sa epicenter, they will have to make sure na kapag may strong earthquakes, strong aftershock, again, gawin lang yung duck cover and hold. And then kapag may napansin silang mga cracks sa bahay nila, huwag muna silang pumasok. Kasi kung hindi man ito nasira during the main shock, baka masira ito totally during a strong aftershock. So bago sila pumasok, they have to consult muna yung kanilang municipal or city engineering office and seek for their advice.
1: Ayun po. Maraming salamat po sa inyong oras ulit ngayong hapon, Dr. Toto Bacolcol. Ingat po kayo palagi, sir. And sa susunod po ulit.
2: Maraming salamat.
1: Ayan po si Dr. Teresito Bacolcol, ang director po ng DOST FEVOLX. Ang gusto ko lang po banggitin, no, ay yun nga, ang sabi po ng FEVOLX ay yung big one sa Metro Manila ay pwedeng magnitude 7.2. Pero itong mga nangyayaring mga lindol sa atin, parang reminder din, no, sa mga nasa densely populated areas tulad po ng Metro Manila, tulad ng Cebu and ng Davao, and dun sa may Central Luzon at sa Calabar Zone, na dapat talaga maghanda tayo at seryosohin natin yung mga pag-participate sa mga earthquake drills. Kasi mas magkakadikit yung mga gusali, mas maraming struktura, mas maraming tao, diba? So kailangan talaga seryosohin. Itong mga nangyayari na lindol ay reminder sa ating lahat, hindi lang sa Metro Manila, no, sa buong Pilipinas, talagang dapat naghahanda po tayo. At yun nga, dapat sumusunod po tayo sa building code. Kasi may mga struktura na, again, ang sabi ni Dr. Bacolcol, kung sumusunod po sa bagong building code, kaya ma-withstand ang intensity 8 na pagyanig ng lupa. Hindi po magko-collapse. At yung ating pagda-duck cover and hold, ang assumption po noon ay yung building na ating kinakalalagyan habang dumilindol ay kayang ma-withstand ang intensity 8 na pagyanig. So kung hindi po sumusunod sa building code ang ating gusali, wala pong silbi yung ating pagda-duck cover and hold, kasi pag nag-collapse po yung building, mababaon po tayo sa debris. So I guess yun yung mga ano, I mean, para siyang, hindi naman to pagsisisi or anything, no? Pero kailangan talaga nating maging ano, kailangan ng iron hand or hindi ba, constant reminder. Tough love, mga kapamilya. Oo, kasi buhay po ang nakasalalay dito. And napakahirap po yung recovery. Tapos sa liba kung sabayan pa ng loss of life, di ba, ang hirap-hirap mag-move on. And ito ay laging nangyayari sa atin. So parang wala tayong dahilan talaga para hindi to seryosohin. Kaya lindol, bagyo, pagsabog ng vulkan, lahat po to kailangan nating inaalam at pinaghahanda daan para tayong lahat ligtas dapat. Ayan po, mag-commercial break ulit muna tayo. Diyan lamang po kayo magabalik po ang ligtas dapat. Ang oras po natin ay 12:40 ng tanghali.
0: Si Ariel Rojas ang titiyak na tayong lahat ay ligtas dapat! Ligtas dapat! Bago pa man sumikat ang araw,
3: kape.
4: Good morning!
0: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
3: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
5: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
0: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
6: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
7: DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
8: Iyakan?
9: Check! Sorry po.
8: Ha? Tawanan? Check! Kilig? Check!
10: Good boy ka na ba?
11: Good boy na po.
10: Sigurado ka?
11: Opo.
8: Pangpamilya, check na check.
12: Yes!
8: Mapabata o matanda, welcome na welcome sa Sine Pakilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sinimo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Sinimo official accounts na!
13: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates sa sitwasyon sa inyong lugar.
4: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
14: Kung may matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
15: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pagkakampi ng masang Pilipino.
15: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
15: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.

0: Nagabalik po ang programang Ligtas Dapat. Ito po ang inyong titulong meteorologist Ariel Rojas. Again, pinag-usapan pa rin po natin yung epekto ng magnitude 7.8 na lindol doon sa Southern Mindanao noong Lunes. After po ng FIVOS, makakapanayam natin ngayon naman ang Municipal Disaster Officer ng Malapatan, Sarangani. Nasa linya ng ating telepono si Sir Mark Christopher Aquino. Sir Mark, mayong hapon. Welcome po sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
1: May hapon, Sir Ariel, and magandang hapon sa lahat ng tagapakinig at tagapanood ng DZMM Teleradio.
0: Thank you so much, sir, for joining us this afternoon. Sir, una-una po, kumusta ang sitwasyon dyan sa Malapatan? May mga aftershocks pa rin po ba?
1: Yes, sir. Actually, mga around 1 hour na feel lang namin yung aftershocks na intensity 5.7, no? Dito medyo malakas na aftershock siya. So, mga 1 hour ago.
0: Opo. Sir, yung Malapatan ay katabi ng Alabel, no? Yung Kapitolyo po. Ilan po yung barangay dyan sa inyo, sir?
1: Yes po, tama po yan. Katabi kami ng Alabel at saka yung barangay namin is 12 po.
0: 12 po. Meron po ba kayong isolated na barangay, sir, dahil sa lindol?
1: Come again, sir?
0: Meron po kayong isolated barangay dahil sa lindol?
1: So ngayon po is na pupuntahan na natin, no, yung mga barangay na malalayo at saka yung na-isolate natin nung nakaraang mga araw na dalawa, yung Sapu Padido at Sapu Masla. Going to plan is nabuksan na po dahil doon sa tulay na biglang inayos.
0: Opo, that's good to hear, sir, no. Sir, meron po ba sa inyong bayan ng ano, sir, ng casualty?
1: Sa amin po yung patay is nasa Siam, tapos may missing na dalawa.
0: Dalawang missing pa po. At ito pong dalawang missing, sir, na-identify na po ba kung saan potentially pwedeng mahanap, sir?
1: Yes, sir. As of kagabi na na-locate natin yung area niya, ito po ay dalawang estudyante na sa may barangay Kinam. At na-locate na yung area dahil nangangamoy, no? Pero hindi natin basta-basta ma-retrieve dahil malalaking bato at kahoy ang dumagan at saka patuloy pa rin po ang landslide ba? Nag-landslide pa rin.
0: Opo. And sir, kumusta naman po yung lagay ng panahon? Kasi po, sa pag-weather report po ako, parang laging may thunderstorm doon sa may, dyan sa inyo.
1: Yes, sir. As of this very moment, is umuulan po. That's why minomonitor din namin yung mga barangay na bundok at saka yung mga malalaking sapa din namin sa mga buhos ng ulan. Pero paunti-unti is humihina naman po ang ulan na.
0: That's good to hear. Pero sir, parang ulan pa ng inang araw, so baka nga may banta rin po ng landslide.
1: Tama po.
0: Opo. Sir, ngayon po ang tanong namin ay, alam ko po maraming kailangan ng inyong mga kababayan dyan sa Malapatan at the rest of Sarangani. Sir, baka gusto niyo, sir, manawagan ng mga tulong na kailangan ng ating mga kababayan dyan sa inyong lugar?
1: Yes po, sa lahat po ng mga kababayan namin na patuloy pong humihingi pa rin po ng tulong ang Malapatan. Isa sa mga pangunahing pangangailangan namin is yung mga potable and daily use water namin, no? Mga lalagyan ng tubig, food packs at lalong-lalo na itong mga tents or trapal at saka mga sleeping kits. Kasi yung iba po na nasa evacuation center is walang yung komportable kahit paano or yung pang-relief na higaan at saka yung mga sa kitchen kits po na pwede na mabigay.
0: Opo. Sir, potable water po, no? So far po ba meron ng dumating na filtration setup mula, let's say, sa national government or sa mga NGO, sir, dyan sa inyong bayan?
1: Yes, sir. Meron na po, pero dito nag-stay sa amin ng mga 2 days, then lipat na naman sa Glan, then meron kaming, tulad ngayon, meron kaming filtration na dumating pero walang water tanker kasi nagkakaubusan din ng mga water tanker na pwedeng i-deploy. So may dumadating, may mga private at saka NGOs na mga organization at saka yung mga, at ngayon yung mga stock namin na mga binibigay, dinodonate na mga water bottles ang dinidistribute namin.
0: Opo, that's good to hear, sir. Sir, paano naman po yung ayuda mula sa DSWD? Meron na po bang nakarating sa inyong mga barangay, sir?
1: Yes, sir. Yung first wave na binigay sa amin na 3,000 is naibigay na din lahat yon. At saka ngayon may dumating na naman na 3,000 is ready for distribution tomorrow din sa ibang mga nakascheduled. Nandito rin full force yung DSWD regional offices at saka yung ibang region na tumulong. At saka yung regional director is kabibisita lang din dito sa amin. So fully supported naman po ng national, lalong-lalo na ng DSWD.
0: That's good to hear, sir. And sir, di ko natanong kanina, no, pwede nyo bang ibigay sa atin yung numbers kung gaano karaming kababayan natin dyan sa malapatan ang naapektuhan at kung meron bang yung mga, kung na-assess na yung mga bahay na nasira at yung nasa evacuation center po or nasa tents po ngayon?
1: Sa mga household po or mga bahay na nasira ay nasa 11,420. Kasama na dyan yung partially damaged at saka totally damaged. Ang totally damaged natin ay nasa 1,662 at saka yung partially natin ay nasa 9,758. Sa mga evacuation centers naman at saka yung mga nakatira sa kanilang mga kamag-anak ay nasa 597. Mm-hmm. So in fact, ito yung binabantayan namin kasi yung ibang mga nasa labas ay ayaw pumasok ng evacuation center, no? So natatakot din sila kaya yun yung isa sa mga isa sa priority na mahingi namin is yung mga tent at saka trapal. At isa pa po, ongoing yung ginagawang damage assessment muna ng local government unit ng mga engineers, pero sa dami po ng apektadong bahay ay hindi kayanin ng aming 10 engineers lamang at saka mga ibang tumutulong na makuha lahat ng detalye as to the verifiable na mga damaged houses po.
0: Opo. And sir, bukod dun sa nabanggit nyo kaninang tulay na naayos na, no, yung mga kalsada rin po ba, sir, passable naman na?
1: Again, sir?
0: Yung mga kalsada po, apart from sa tulay na naayos para makonektahan yung isolated na dalawang barangay, yung ibang kalsada nyo po ba naman ay passable at hindi naman po totally nasira or may nakaharang pang debris mula sa landslide?
1: Yes po. Sa ngayon, sir, yung mga daan namin is cleared naman. Madaanan na lahat. May iba lang mga kalsada na may mga landslide na hindi pa na-clear, pero yung other lane naman ay pwede pang daanan. Pero all in all, so far, kayang puntahan lahat.
0: Opo, that's good to hear, sir. Sir, nakikita ko po ngayon sa datos ng Bayan ng Malapatan, no, 83,000 ang populasyon out as of 2024. Medyo marami po, sir, no?
1: At yes, yung sir, yes, marami po.
0: Yung land area nyo po, halusin laki po ng Metro Manila, 600 square kilometers. So, medyo ang laki po pala ng challenge sa inyo dyan, Sir Mark.
1: Yes po, meron kaming 6 na coastal barangay na katabi talaga ng dagat, isang dalawa na papasok ng konti at 4 na mga bundok, no? So 4 na bundok na barangay na malalayo, pero unti-unti napapasok naman at yung iba sementado pa, pero sa lawak at sa lapa din ng aming area is hindi po agad-agad ma one time big time pagdating sa ayuda.
0: Opo. Opo. Sir, gusto ko lang malaman personally sa inyong bahay, yung bahay niyo po ba naapektuhan rin or yung mga kamag-anak niyo?
1: Ako sir, personally as the head of DRR, no, natutulog kami sa labas ng bahay. May 4 ako na anak na maliliit pa, so doon muna kami sa labas ng bahay na may yung agad-agad kaming makalabas pag may mga aftershocks tulad ng malalakas na 5.7. Pero wala namang major na sira sa bahay namin. Pero yung mga responder ko, 54 kaming responder, 33 po doon ang sira ang mga bahay ng aking mga responder.
0: Saan po sila natutulog ngayon, sir?
1: Nandito kami lahat ngayon sa Emergency Operation Center dahil nasa calamity pa, pero yung mga kamag-anak nila is yung mga pamilya nila is either nasa mga kamag-anak nila nakatira.
0: Nako, yun po yung ano, no, paglindol, no, lahat po apektado, kayong nasa DRR na nagre-respond pati yung nasa gobyerno, lahat po, no.
1: At yun nga, Sir Ariel, sana ang panawagan din namin, no, sa mga national government na sana ay mabigyan ng pansin yung Magna Carta for Public Dream Workers. Kasi personal na opinion, sa tingin ko, naaalala lang kami pag may dilubyo.
0: Opo. Totoo naman po, no, kasi nga kayo ang frontliners talaga at sumusuong sa ano, sa panganib. And sir, sorry, nabanggit mo may mga coastal barangays, wala naman pong natalang tsunami or gaano ba kataas yung na-report, sir, na taas ng tsunami na umabot sa mga coastal barangays, kung meron man?
1: Ang base sa report, kasi hindi ko nakausap ng personal pang FIVOX yung sa operation, is mayroong mga minor tsunami. Pero hindi naman umabot sa kabahayan yung tubig. Pero mayroong minor tsunami, pero hindi siya nag-create ng big impact sa amin. Yung liquefaction ang talagang nabigay ng matinding damage kasi kumitil ng dalawang buhay yung liquefaction.
0: dalawa out of yung 9 na reported, sir. May mga bahay na naapek, may mga bahay pong na ano na nagiba or nag-collapse dahil sa liquefaction, sir?
1: Yes, sir. Halos dito yung isang barangay na nasa coastal is nasa 95% ang mga bahay talagang nasira. Mm-mm. At even dito sa harap ng poblasyon, yung Malapatan Central Elementary School, yung harap ng bahay niya na lupa is nagsettled, bumaba.
0: Mm-mm. Nako, so may mapanganib pa rin po, no? At nasa may, yes, nasa may dagat rin po pala yung ano nyo, yung poblasyon nyo.
1: Yes, sir. Sentro, isa din ito sa mga heavily hit na ng Lindol. Even our port, no, yung aming pantalan is nasira. Yung aming bagong 2 weeks ago pa lang na palengke is nasira din.
0: Nako, mukhang matagal-tagal po ang recovery. Pero Sir Mark, una-una po, saluto po kami sa inyo, sa inyong serbisyo. Kayo at sa 54 niyo pang kasamahan dyan sa DRMO ng Malapatan.
1: Salamat po.
0: Sana po ay
1: salamat
0: patuloy kayong po malakas at malusog para nakakatulong sa ating mga kababayan. Sir,
1: yes,
0: bago
1: sir
0: kayo
1: salamat
0: bitawan,
1: po
0: sir. Wala pong ano man, sir. Bago kayo bitawan, sir, siguro paalala po at assurance nyo mula sa inyong opisina sa ating mga kababayan dyan sa Malapatan.
1: Yes, sa lahat po ng taga Malapateños at kalapit na lugar ng Tarangani, no, kami po ay walang pahinga na magsiservisyo, no. So ang sa amin lang is konting pasensya at ano lang pasubali na hindi agad-agad ma one time big time yung ating mga relief operation, pero rest assured na lahat po yan ay natututukan at mapupuntahan at matutulungan. So ingat lang po tayo dahil tuloy-tuloy pa rin ang aftershocks na malalakas.
0: Apo. Salamat po na marami daghang salamat, Sir Mark. And
1: maraming salamat, Sir Ariel.
0: Salamat.
1: Ingat po kayo.
0: Ingat po. Ayan po si Ginoong Mark Christopher Quino, ang disaster officer ng Malapatan Sarangani. Grabe yung epekto sa kanilang lugar. Ayan, siyam po ang namatay. Dalawa po doon ay biktima po ng liquefaction. Yung liquefaction po nangyayari, yung lupa parang nagko-collapse kasi pinapasok ng tubig. So nagiging siyang yung parang pag sandy, no, pag malapit sa coast, tas nagko-collapse, kaya yung bahay nasisira. Dalawa po ang namatay doon out of the 9 na natalang nasawi sa Malapatan. Dalawa po ang nawawala pa, dalawang estudyante daw, na identify na po ng LGU kung saan, kasi nga medyo nangangamoy na raw po, natabunan daw ng malalaking bato, kaya hindi agad ma-retrieve yung mga katawan kasi natabunan ng malalaking bato at ng mga malalaking kahoy. So kailangan dahan-dahan kasi syempre dapat ligtas din po yung mga rescuers. Meron pong 54 rescuers ang bayan ng Malapatan. Again, reminder lang po kung gaano kalaki, ha. Sinlaki po ng Metro Manila yung land area ng bayan. Meron pong 83,000 na katao. At sa kanilang pagbibilang so far, 11,420 yung mga bahay na partially or totally damaged. So napakalaking parte po ng bayan at pati nga daw yung kanilang bagong palengke ay naapektuhan. Ito po yung report ng NDRMC so far. Umabot na sa 55 ang nasawi dahil sa lindol at 13 lugar po ang under state of calamity. Sa kabuuan po ay more than 1,100 ang injured or nasaktan or nasugatan at 38 pa po ang nawawala. Ayan, sa kabuuan po, halos 400,000 na tao or 86,000 families ang naapektuhan sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soccsergen at doon po sa Bangsamoro. Yun po, ginagawa naman na po ng lahat, no? Pero yun nga, ang panawagan ni Sir Mark kanina, tubig, potable water. So ang nangyari, mukhang nagkakaroon ng kakulangan kasi kailangan nilang lumipat sa ibang lugar. So sana, no, lahat ng bayan na grabing naapektuhan may sarili-sariling potable water. Kasi hindi naman matatapos yung pangangailangan sa maiinom na tubig, di ba? So kailangan siguro talaga, baka naman pwede pang doblehin pa yung effort ng national government para may maiinom na tubig na malinis. Ayan, isa po yan sa mga nangyayaring problema, no, kapag may mga sakuna. Clean water po. Ayan. And apart from that, yung siguro yung hot meals kung meron at yung mga sanitary ano bang tawag doon? Kits, 'di ba? Yung mga pampaligo, toiletries, yung mga personal hygiene kits, yun yung minimin ko. Especially para din sa ating mga yung ating mga kababaihan, 'di ba? Meron silang personal needs din na kailangan i-address at kasi ang mga kababaihan, ang mga bata, ang mga matatanda, ang mga PWDs or differently abled ang mga kababayan natin, sila po ang pinaka-vulnerable sa panahon po ng mga sakuna. So kailangan yung kanilang needs din ay na natugunan. Ayan, para naman medyo nakakatulong sa recovery paunti-unti, no? At medyo mahirap pa po yung kasi nga ang dami pong nasirang bahay. So yun, kailangan din nila ng tulong para sana sa recovery efforts at para muling makapagsimula. Kahit meron pang malalakas pong aftershocks, kanina raw meron pang magnitude 5.7 na aftershock, medyo malakas pa po iyan. So medyo nakakatakot pa. Ayan po, sa oras po nating 12:58 ng tanghali, dyan lamang po kayo tayo ay mag-news at commercial break muna. Magbabalik pa po ang Ligtas Dapat.
2: Si Ariel Rojas ang titiyak na tayong lahat ay Ligtas Dapat! Ligtas Dapat! Sa tulong ng tamang health information.
3: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagawin.
2: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Erbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
4: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
5: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
2: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
6: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
7: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
6: May kasama kang makikinig sa'yo.
7: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
8: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
6: Ako to, si Chang Ami.
7: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
6: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
9: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
10: Kung may matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radio Patrol sa Estrella, una sa balita, una sa public service.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
11: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
12: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
2: At masasayang usapan.
12: Kuwaira ko dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train siya.
11: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
12: Leia?
11: De Guzman.
2: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Sa tulong ng tamang health information.
3: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagawin.
2: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Erbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
4: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
5: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
2: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
0: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik.

0: Bossa DZMM. Basta MMM.
1: Kumuha muna po tayo ng balita. Napolcom officer na nanutok ng baril sa TNVS driver sa gitna ng Bangaan sa kalsada, arestado ng QCPD. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Raj Patrol Kelly Cordero.
2: Ariel, arestado ang isang opisyal ng National Police Commission matapos umanong magbanta at maglabas ng baril kasunod ng vehicular incident sa kahabaan ng EDSA Ortigas Avenue sa Quezon City kagabi. Kinilala ng pulisya ang suspect na si Alias Jaime, 58 years old, at police inspector ng Napolcom. Ang biktima naman ay isang 42 years old na Transport Network Vehicle Service driver mula sa Makabebe, Pampanga. Batay sa investigasyon na uwi ang Bangaan sa mainitang pagtatalo at sa kasagsagan ng kumprontasyon, inilabas umano ng suspect ang kanyang baril at binantaan ng TNVS driver. Dahil sa takot, humingi ng tulong sa pulisya ang biktima. Lumabas din sa investigasyon na nasa impluwensya ng alak ang opisyal nang mangyari ang insidente. Sasampahan ng suspect ng kasong grave threat sa Quezon City Prosecutor's Office. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMM.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero.
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa BZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Samantalang patuloy po tayo sa ating programang Ligtas Dapat. Ayun nga po, pinag-uusapan natin ay ang epekto ng magnitude 7.8 na lindol doon sa bahagi ng Southern Mindanao noong Lunes, June 8. Siyempre, nakausap na natin ang FEVOLX at yung disaster officer na isa sa mga bayan na heavily affected, yung bayan ng Malapatan sa Sarangani. Na malapit lang din no, sa General Santos City. Ngayon naman po ay naghihintay tayo para i-check no, kung kumusta ang pamimigay ng ayuda at ng tulong mula sa ating national government sa mga hardest hit na lugar. Kasi nga po sa mga reports pa natin, no, meron pa mga barangay doon sa ano ba, Glan, sa Sarangani, and even sa probinsya po ng Davao Occidental, meron pang mga isolated na mga bayan, na mga barangay. So hindi pa ma-check or hindi pa ma-assess kung meron bang casualty sa kanila or paano ba yung kanilang mga pangangailangan. At yun po, para malaman natin no, kung kumusta yung pamimigay ng ayuda. So yan po, naghintay lang po tayo para masagot po ng DSWD ang ating tawag. Nakaschedule naman po ito para rin malaman ng ating mga kababayan na tuloy-tuloy yung pagdating ng ayuda. Kasi syempre, yung kaninang panawagan ni Mr. Quino ng Malapatan, Sarangani, ang kanilang sinasabi nga po ay I think potable water talaga ang pinaka-importante, no? Apart from yung binibigay na ayuda ngayon. Kasi nga, yun yung isa sa mga diba, pangailangan natin. Kailangan natin ng maiinom na tubig at syempre panglinis, pampaligo at para sa ating hygiene. Ayan po, okay na. Ayan po, nasa linya po ng ating Viber, ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development, si ASEC Irene Dumlao. ASEC, welcome sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
3: Hi Ariel, magandang hapon.
1: Yes po, thank you for joining us this afternoon po ma'am. Ma'am, kumusta po ang aid delivery sa ating hardest hit areas ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao?
3: Ariel, nagpapatuloy ang pagpapahatid natin ng tulong sa mga kababayan natin na apektuhan nitong 7.8 magnitude na lindol dyan nga po sa Mindanao. And as we speak, ay nasa mahigit 74,000 family food packs na yung na-distribute. And inaasahan natin na madadagdagan pa yung dilam na yan sapagkat gaya ng nabanggit ko, nagpapatuloy pa yung humanitarian assistance and disaster response operations ng DSWD.
1: Opo. Ma'am, meron po mga lugar pa no sa Davao Occidental at sa Sarangani na parang isolated pa po. Paano po yung pag-ano natin, pagpapadala po ng ayuda?
3: Ariel, yung isang araw ay nabuksan na no, na o nakakadaan na yung mga sasakyan patungo nga ng Glan, Sarangani. Mm-hmm. But even prior to that, ay nakipag-coordinate tayo sa Philippine Air Force and the Philippine Coast Guard para magamit po natin

0: kanilang mga assets at ma-transport natin o ma-ferry natin itong ating mga food and non-food items upang makarating dun sa mga kababayan natin na naapektuhan dyan nga po sa Glan, Sarangani. In fact, Ariel ngayong araw ay nasa Glan, Sarangani. Bukas ay magtutungo ng Glan, Sarangani si Secretary Rex Cachalian. Ngayon ay nasa Davao Occidental siya ngayon upang tignan naman yung sitwasyon dyan sa Balut Island and sa iba pang mga areas.
1: Opo. O nga po ma'am, kasi yung sa Balut Island, may nakita rin po tayong post sa social media na parang humihingi rin po sila ng ayuda, wala pa rin pong nakakarating.
0: Yes, that's correct. Ngayon, Ariel, pinadala ko sa inyo pong platform, ano, yung photos noong pong pinaabutan natin ng tulong dyan sa Glan, Sarangani, particularly yung na-mention nga po sa ulat kahapon na humihingi nga po sila ng mainom na tubig. In fact, aside from the food boxes that we provided, padala rin tayo ng mga jerry cans para may pag-imbakan din ng tubig o maka-i-give din ng mainom na tubig yung ating pong mga kababayan.
1: Opo.
0: So ito, ano yung ginagawa natin? Because ito ang utos ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD. Tiyakin nga na mabilis, maagap yung pagpapatid natin ng tulong sa ating mga kababayan.
1: Opo. Ma'am, kanina po, kausap namin yung disaster officer ng Malapatan at ang sabi nila, may dumating naman doon po na parang water filtration setup, kaya lang parang umalis din to move to another area. Is it, I mean, medyo costly po siya ma'am, no? Pero is it possible po kaya na yung mga hardest hit magkakaroon ng parang semi-permanent para habang tuloy-tuloy yung demand nila for clean water ay may naka-station doon na water filtration?
0: Yes, gagawin natin yan. Similar to what we did with our mobile kitchens. Mm-hmm. Yung mobile kitchens natin, every region kasi meron yan.
1: Mm-hmm.
0: But yung ibang mga areas o ibang mga regions, pinadala na rin po yung mga mobile kitchens nila so that yung mga iba't ibang lugar nga po dyan sa Mindanao ay merong naka-station na mga mobile kitchens para tuloy-tuloy yung pagpapatid natin ng hot meals sa ating pong mga kababayan. So gagawin din natin yan with other specialized disaster equipments para hindi nga po maantala ano, yung pagpapatid natin ng tulong. Yun ang susunod din natin gagawin kasi of course we have limited specialized disaster equipments. But we will request our other field offices to augment the resources we have at field offices dyan po sa Mindanao.
1: Opo. Ma'am, apart from Sarangani and Davao Occidental and Gensan, no, as hardest hit areas, are there other provinces din po needing help and aid from the SWD dun sa Mindanao?
0: Well, tama ka dun sa nabanggit mo, Ariel. Dyan nga po sa Davao Occidental and Gensan, Sarangani and General Santos yung ating focus nung pang isang araw. At magpapatuloy yung pagpapatid natin ng tulong dyan. Of course, Ariel, ang kinakailangan talaga kasi kung merong pang-impormasyon na hindi pa nakakarating sa ating pong pamahalang nasyonal or may mga hindi pa naabutan ng tulong, mahalaga na maipahatid na yung impormasyon sa atin. May mga makatulong pa na mag-inform sa ating pong ano, no, sa ating pong pamahalaan. We would greatly appreciate it because agad naman po iyan natutugunan o agad po nakahalili ang DSWD.
1: Opo. So parang ang sasabi niyo ma'am is manawagan po yung feeling nila ay hindi pa sila naaabutan ng tulong. Manawagan lang po ng manawagan para po sila ay mabigyan din po ng tulong.
0: Actually, Ariel, ang ginagawa natin ngayon, ang utos ni Secretary Rex Cachalian sa aming pong mga regional directors is to closely work with the provincial government, with the local government units. So, ang instruction ni Secretary Rex Cachalian, tawagan yung mga municipal mayors. Nang sa gayon, alam natin kung ano yung extent ng damage sa kanilang lugar at malaman natin ano pa yung karagdagang tulong na maaari nating maipabot. Kasi, ayan, bago pa man po tumama itong malakas na lindol, meron na tayong nakapreposition ng mga goods sa iba't ibang mga municipalidad. But of course, kung kinakailangan na mag-replenish tayo para mas marami pang mapaabutan ng tulong, yan ay gagawin natin. Again, ang instruction ni Secretary Rex Cachalian, tayo ang mag-reach out doon sa mga local government units so that we know kung ano yung pangangailangan sa kanilang lugar. Of course, we understand na siyempre yung mga iba pong mga kababayan natin ay na hindi pa nakakatanggap ng tulong ay ipinapaabot na sa social media yung kanila pong ano no yung kanilang request na mapatiran ng tulong. Malaking bagay yan. Malaking bagay na nabibigyan tayo ng ganyang impormasyon so that we know the specific conditions on the ground. But then again, sabi ko nga po, we're working ano, no, in a parallel motion. So habang may nagpapatid sa atin ng impormasyon, tayo na rin po ay nagre-reach out. So sa pagtutulungan na ito, mas makakatiyak tayo, Ariel, na magiging mabilis without any delay yung pagpapatid natin ng tulong.
1: Opo, tama, tama po yun, ma'am. And siguro po, ma'am, ang isa pang tanong, no, gaano po kaya ka... Gaano katagal ito nakita niyo, ma'am, na tuloy-tuloy na pagbibigay ng aid doon? Kasi syempre, medyo matagal po ang recovery given the extent of the damage.
0: Tama ka dyan. Kasi right now, we're still at the response phase, but we're gearing towards the recovery phase. Dito sa response phase, immediate assistance talaga yung pangangailangan. Pagkain, mainom na tubig, yung incident stress debriefing, and other similar needs. But as we move towards the recovery phase, kinakailangan mag-provide tayo ng iba pang mga interventions kagaya nga ng emergency cash transfer. Kasi yung mga cash transfers natin maaaring magamit sa pagsasaayos ng mga nasirang mga tahanan o pagsasaayos ng mga nasirang mga livelihood. Kaya isinasaayos na natin yan in collaboration with the local government units. Pero babalikan ko lang yung tanong mo, hanggang kailan tayo mag-a-assist sa mga local government units? As long as they need assistance, gagawin natin yan, Ariel. Kasi yun ang goal ng DSWD, to augment the resources of the local government unit. So kung batay sa assessment ng local government unit ay kinakailangan na magpatuloy yung pagpapahatid ng pagkain at mainom na tubig sapagkat may mga ibang elemento pa no, na is nasa ayos doon sa kanila pong lugar, yan po ay gagawin ng DSWD. Now, the next question maybe is, sapat pa ba ang resources ng DSWD? Yes, Ariel, we have more than enough. We have around 4.8 million family food packs. Yan po yung national stockpile natin and patuloy pa rin yung production natin sa ating pong mga major production hubs. And at the same time, we have existing framework agreements with private distributors. So we could draw down from those framework agreements para ma-complement yung mga food boxes na pinoproduce natin dyan sa Pasay at sa Cebu. So we're ready. And tayo po ay nakaantabay po at tumutulong sa mga local government units.
1: That's very good to hear po, ASEC, and medyo reassuring po at least, no, para alam natin na tuloy-tuloy yung assistance sa ating mga kababayan. And with that, ASEC, thank you so much for your time po sa inyong ginagawa rin sa DSWD at sa inyong suporta sa ating mga kababayan. Sana po nakapagpahinga rin po kayo kasi medyo malaki po ang inyong daunting po ang inyong task ngayon sa DSWD. But thank you so much, ma'am.
0: Well, Ariel, maraming salamat sa pagkakataon na ibinahagi mo sa DSWD para tayo makapagpatid ng impormasyon sa ating pong kababayan. And yes, pagpapatuloy po natin itong ating misyon na makatulong sa ating pong mga kababayan na apektuhan nitong malakas na lindol.
1: Apo, our pleasure din po, ma'am. Happy weekend po at ingat po kayo.
0: Maraming salamat.
1: Ayan po si Assistant Secretary Irene Dumlao, tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development. Yung sinasabi ni Sec kanina, yun, sila mismo ay pupunta na sa mayor na, para alam ng mayor kung saan pang lugar ang kulang ang or di pa naabutan ng tulong. And at the same time, parang sabi naman nila, di ba, ay welcome po ang lahat ng panawagan. If the residents feel na parang hindi pa sila naabutan ng tulong or kulang pa yung tulong na napaabot sa kanila, welcome po, kasi yun nga po yung role ng DSWD, again, to augment yung tulong na binibigay ng local governments. Kasi nga, mahirap, no? Lahat sila affected, pati yung mga nasa LGUs, like yung kanina kina Sir Mark ng Malapatan, di ba? Pati yung mga rescuers, yung kanilang mga pamilya ay apektado. So, but still, dahil sa tawag ng tungkulin, di ba, they just make sure na safe yung kanilang mga kamag-anak and then they still go on with their duty. Wala pong weekend, ayan, kasi nga grabe yung pinsala nung lindol. So ngayon naman po, gusto nating malaman, no, maya-maya, paano ba dapat yung ating mga bahay? Kasi again, base po sa bagong building code, dapat kaya pong ma-withstand ng ating mga gusali kung sumusunod po sa batas. Diba? Kung sumusunod po sa batas, kaya po ma-withstand hanggang intensity 8 na pagyanig ng lupa. So, yan. May mga gusali po na nag-collapse. So, dun pumapasok yung tanong, no, na sumusunod ba sila? Hindi ba substandard yung materyales? Sinunod ba ang building code? Ayun, kasi nga, even sa past episodes po ng Ligtas Dapat na nag-tackle tayo tungkol sa lindol, paulit-ulit po sinasabi ng ating guest actually na kaya dapat ng mga bagong gusali na mga tinayo 20 years ago from 2000 onwards, no, ma-withstand ang malalakas na pagyanig. Hindi siya automatically co-collapse, no. So yun, at may mga nakikita pa rin tayo, so reminder siya na may mga hindi pa sumusunod. And yung hindi pagsunod sa building code, sa kung ano ang dapat na specification, no, ng pagtayo ng mga gusali, it could cost lives. Pwedeng bahay nyo po yan, and it could cost the lives of your family members. Or kung kayo po ay contractor, diba, kung kayo ay nasa business, diba, it could cost the lives of your people, your most important asset in your business, diba, the people. So, ayun po. May technical challenge difficulties. Si Hana, nasa stress na si Hana. Smile ka naman dyan, Hana. Ayan. Okay na po. Ayan, nasa Zoom na po natin ang ating suki na structural engineer ng RBRA Associates, Engineer Roel Ramirez. Engineer, welcome back sa Ligtas Dapat.
2: Yes, magandang hapon po ulit sa inyo lahat at sa ating mga taga-subaybay.
1: Yes, Diyos mabalo sir sa pag-iba sa muya ngunyan na hapon. Sir, nakita natin yung maraming videos, no? May isang three-story na building ng fast food chain nag-collapse. Ang sinasabi po ni Dr. Bacolcol ng Feebles, at sinabi niyo rin before pa, no, many times before sa ating guesting dito, na dapat yung mga gusali ngayon kayang mag-withstand ng intensity 8 na shaking.
2: Oo.
1: So, ano pong mako-comment yun dun, sir, sa nag-collapse na building?
2: Ayun na nga, eh, no? dapat hindi talaga dapat mag-collapse yun ang design intent natin. Eh, no? Pero siguro, medyo nakita ko rin, baka medyo luma na yung building at pinabayaan na lang, hindi malang in-assess kung na-upgrade na ba dapat para sa compliance sa bagong code. No? Mm-hmm. Kasi nakakalungkot. Actually, tiningnan ko yung source ng earthquake, no, yung epicenter, papunta dun sa pinakamalaking mall sa Jensan. Mm-hmm. Ang layo ho ng source ng earthquake natin, nasa 60 kilometers. Ganun pa man, nakita natin na ganun kalaki yung impact. Eh, no? So, ibig sabihin, hindi talaga medyo maganda yung pagkakadesenyo dun siguro na ibang struktura dun.
1: Mm-hmm. Pag ganyan bang lumang building, Sir Ruel, meron bang pwedeng gawin? Di man siya gigibain, no? Pwede bang i-reinforce yun? May mga dapat bang gawin para ma-reinforce yung building?
2: Ayos, marami naman, no. Actually, may tinatawag tayong structural assessment method. No? May procedure niyan kung paano natin inaalam kung gaano katibay at kung ano yung magiging extent ng damage kung sakaling dumating ang mga ganong sakuna.
1: Mm-hmm.
2: No? So, ang una dyan, syempre, susukatin mo yung malaki ng poste, titingnan mo yung klase ng lupa, titingnan mo kung gaano katibay yung konkreto, so magkukoring yan doon, kukuha ng bakal para makita mo rin kung gaano katibay ang bakal at kung gaano kadami. So ito po yung mga mahalagang impormasyon na kailangan natin malaman sa ating mga struktura para ma-predict natin kung ilan dapat ang maging extent ng damage tuwing may ganong lindol.
1: At ito po yung mga para sa existing na mga, let's say, medyo lumang struktura, no? At pag bago, sasabi nyo sir sa amin dati, di ba, Engineer Roel, na kumuha ng totoong engineer para alam yung ginagawa at tama, sinusunod yung building code.
2: Oo, tama. Dapat kumuha tayo ng tamang professional kasi buhay ang nakasalalay dito at investment ng may-ari ng building mismo at pati yung business operation pwedeng maapektuhan kung hindi tama yung kinuha natin professional para magdisenyo ng ating mga struktura.
1: Opo. Sir, nakita natin, may nakita tayong video, no? May medyo mataas na building sa Davao City, nagsisway siya. Nabanggit nyo before na yun yung hallmark, no? Ganun talaga dapat gagawin ng mataas na building. Dapat nagsisway siya, hindi siya yung magigiba under shaking.
2: Yes, tama ho. Dapat magsisway talaga dapat siya, no? Kung ito yung mga tinatawag natin na conventional structure, no?
1: Mm-hmm.
2: Nagsway yun kasi slender, malayo sa source, mabagal ang galaw ng lupa, at pagka tall building, mabagal din ang galaw niyan. So ang tinatawag natin doon, pag nagkaroon ng resonant frequency, yun ang delikado sa high-rise building at pwede yun maging dahilan para mag-collapse kahit mataas na building.
1: Opo, pero yun nga, at least nagsisway siya, so ibig sabihin ay nasunod niya yung code. Sir,
2: yes.
1: May eskwelahan naman po na ano, medyo bumagsak siya, no? Alam natin, ang dami din kaliwat kanan yung paggawa ngayon ng mga ano, school building, sir. So, yun ko nang sabihin, pero di ba, pag medyo nagbagong building tapos ganun ang nangyayari, ibig sabihin may nangyaring ano, no? Anomalya doon.
2: Actually, hindi lang ho yun, no? Ang pinaka-importante sa mga building natin, kasi napapansin mo itong mga hallway ng school building natin, mm-hmm. Di ba hollow blocks ang nakalagay sa hallway?
1: Sa hallway, parang wala po.
2: Meron ho. Ang napapansin natin, parang typical na school building natin, mm-hmm. Merong nakaharang na hollow blocks sa gitna, na in between ng mga poste natin. Mm-hmm. Yun ho ang nagkukos ng, ano, ng sudden collapse ng mga school building. Ang tawag ho natin sa structural engineering dyan ay captive column. No? So ang captive column, ito yung nagiging stocky yung column, tapos nagiging stiff, na yung column tuloy, yung poste, hindi makapag-sway. Mm-hmm. So pag hindi nakapag-sway yan, supposedly ang magiging failure niya, bending lang tsaka axial, pero pag hindi nakapag-sway yan, naging rigid, naging stiff. Dahil kumbaga pinigilan mong mag-deform yung poste, mm-hmm. Pinigilan mong hindi maging flexible. So nagiging captive column ang mga poste na yan, at yun ang nagkakaroon ng shear failure na tinatawag, at brittle ang collapse niyan, sudden collapse ang tawag diyan.
1: Mm-hmm.
2: Mapansin niyo ho sa picture ng mga ano, ng mga school building, very typical po yan sa mga school building natin.
1: Nako.
2: Dapat yung hallway flexible, mm-hmm. Ang ilalagay doon na railing, hindi yung rigid mismo na hollow blocks.
1: Mm-hmm.
2: Sayang lang ho, meron akong video sana niyan na ginawa sa Japan, yung type ng failure ng ganyan, captive column. But anyway, after our interview, isend ko po sa inyo para medyo may idea kayo kung ano ibig sabihin nun.
1: Sige po, Dr. Engineer Ruel. Sir, auto din, no? Yung mga school buildings natin, kasi syempre, ang daming estudyante, sinasabi nga ng mga tao na buti yung paglindol ay 7:30 ng umaga nangyari. Kasi kung alas 8 or 8:30 na, nasa loob din ng mga gusali, yung mga tao sa opisina at yung mga estudyante. So it could have caused further damage, or siguro may have claimed more lives kung nangyari siya, no? At a later time, sir.
2: Oo, tama ho kayo doon. Pasalamat tayo sa Diyos na medyo hindi pa ganun ka-timing na maraming tao sa mall, maraming tao sa mga fast food restaurants, no? Mga karamihan nasa labas kasi pabiyahe pa lang, no?
1: Mm-hmm.
2: So papunta ng mga trabaho at papunta ng eskwelahan. At sa eskwelahan naman, nasa open field pa sila. So pasalamat po tayo doon. At medyo nakaligtas sa mga tao na sa mga bumagsak na struktura.
1: Apo. And sir, in the interest of time, sir, final reminder po ulit. Alam ko, every time you're here, you provide all these tips, sir, bilang structural engineer. Pero paalala po ulit sa ating mga kababayan, lalo't mas dumadalas po yung ating mga lindol. At nakikita natin talaga, no, yung kahalagahan ng pag-ensure ng integrity ng ating mga struktura.
2: Ang pinakauna po ano, sa ating mga kababayan, pagka medyo duda na kayo, alam mo, sa mga magpapatayo pa lang na bagong bahay, pag duda na kayo na yung hollow blocks, eh hinawakan lang ng forma natin o ng laborer natin, nabasag na, huwag nyo na hong gamitin.
1: Mm-hmm.
2: Kasi magkukos lang ng debt sa inyo yan. So medyo ano naman, medyo magandang quality naman ng hollow blocks ang gagamitin natin. At pagka nagbuhos, siguraduhin naman na bantayan ng mga professional, lalo na yung mga engineer natin, ang mga project engineers at project managers sa site, kahit bahay lang ho yan, eh kailangan man nagbabantay. Huwag natin ipagkatiwala kung kani-kanino lang, kasi buhay ho ang nakasalalay niyan. So ang importante, ma-monitor natin ang quality ng mga materials na ginagamit sa ating mga struktura.
1: Ayun po. Maraming salamat ulit po sa inyong oras, Engineer Ruel. Sorry po, medyo short yung ating oras. Pero next time, sir, for sure, we'll have a more extensive ulit discussion kasi marami kami natutunan mula sa inyo. At maraming salamat po ulit. Salamat, Engineer Ruel Ramirez. Ingat kayo, sir.
2: Sige, salamat ulit sa ating mga taga-subaybay.
1: Ayan po si Engineer Ruel Ramirez, ang ating suking structural engineer. Again po, importante talaga yung investment sa ating panagpatayo ng bahay, no? Kasi, again, mas mahal po yung buhay ng tao. Priceless po actually, kumpara sa ating ilalabas na pera para ma-ensure na sumusunod sa building code at matibay ang ating bahay at kaya ma-withstand ang pagyanig na Intensity 8. Bago tayo magpaalam, babati lang po tayo ng happy, happy birthday. Ngayon pong June 13, happy birthday sa triplets ng TV Patrol na sina Maricar Asprec, John Doton, at Nalene Ross. Related happy birthday naman po sa bayaw kong si Mark Talan sa Canada, Jason Tasara sa Saudi Arabia, sa ating researcher na si Sweet Marhen, nag-birthday noong June 11, at sa ating napaka-reliable na Kuya Fred Abanyo, belated happy birthday. And advance happy birthday po kina Dr. Ines Ponce de Leon ng Ateneo, kay Nico Mendoza ng Pag-asa, kay Sir Harold Piozon dito po sa MM, kay Kuya Papazam, Rodel Zamora, sa ating producer na si Ab Izon, hindi ko po producer siya pero tropa po natin yan, kay Tita Cutie, kay Ira Francesca Baltazar, kay Alma Asis, sa pisan ko pong si Katie Rojas, kay Miss Marge De Mesa, kay Vinny Brioso, at sa nag-iisang Rizaldi Nugget. Advance, happy happy birthday po sa inyong lahat. At yan po lang tapos ang ating episode ngayong hapon ng Ligtas Dapat. Po, ang kaligtasan po ay inaalam at pinaghahandaan para tayong lahat laging ligtas dapat. Happy happy weekend, ingat po tayong lahat. And Jabu, just always bring your umbrella. See you next Saturday. Bye!

Kailangan, wise tayo lagi. Sa palengke man o supermarket, sa talipapaman o department store, online, o produkto man o serbisyo. Alamin ang karapatan mo kasama ang kampyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico. Sabay-sabay tayong maging wise consumer. Wise consumer.

0: It's a Saturday. Happy weekend, everyone. And it's a long weekend. Kumusta weekend po ninyo? Pahila-hilata lang ba? Paluto-luto lang? Ay, tama po yan. Pero huwag niyong patayin yung radyo ninyo. Ako nakamonitor kayo sa radyo, pati kayo sa YouTube, dahil meron na naman po tayong topic na matututunan for today. Si Alvin Olchico po ito. Welcome po sa What is Consumer? Halika na, let's go! Sabay-sabay po tayong matuto, pero bago po yan, ay good news muna.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Hindi po nabura ang expected na rollback, lalo na po sa diesel, sa huling araw ng trading kahapon. Ibig sabihin, yung full week po natin, meron pa po talagang naiwang rollback sa diesel at malaki-laki pa po. Ang ating estimate for Tuesday ay diesel. Ang rollback po na asahan ay 4 hanggang 5. Ba pwede, ano? 4 to 5 pesos kada litro. Ang gasolina po ang medyo bad news dahil ang best case scenario ng gasolina as is, wala po tayong paggalaw o increase na 50 centavos kada litro. At sa kerosene naman po, 2 piso hanggang 3 piso kada litro na rollback. But remember, tayo po'y nag-estimate lamang. Ang masusunod po rito ay ang kwenta ng Department of Energy. Dahil tayo po ay nasa ilalim ng State of Energy Emergency. Eh, minsan po hindi tayo tumatama, pero directionally, tumatama naman po tayo. Ibig sabihin, kung rollback ang estimate natin, rollback din po yung nagkatalo po tayo dun sa presyo. Ano po? Kaya ang sa atin po ang diesel, 4 hanggang 5 pesos. Gasolina, as is, walang galaw o hanggang increase na 50 centavos. At ang kerosene naman po, 2 piso hanggang 3 piso. Apparently, kahit sa mga sources natin sa industriya, mukhang positibo po ang reaksyon ng market dahil mukhang magkakaroon po ng peace deal sa kabila ng pag-iting ng tensyon doon nito mga nakaraang araw. Kaya good news po sa atin yan, ha. Hoy, sa mga kumpanya ng linis, huwag nyo naman itas ng piso-piso na pagdating ng Tuesday, parang baliwala na yung rollback. Mahiya naman kayo sa mga consumer, hindi ho ba? Sana magka-rollback nga po sa Tuesday.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Mapalad po tayo dahil kasama po natin sa studio ang Vice President and Public and Member Relations Group Head ng Pag-ibig Fund. Walang iba kundi ang kaibigan ko pong tunay. Alakahalaw po, hindi siya po sisipot eh. Sige nun, Jack Jacinto Jr. Triple J is in the house. Hi Jack, nice to see you.
2: Magandang umaga, Sir Alvin, at magandang umaga po sa lahat ng nanonood ngayon.
0: Oo, i-engineer mo ba ako ever?
2: Ah, hindi po. Si Mr. Alchico pa.
0: Kasi pag in-engine mo ko, tatawag ako kay Manang. Diba Manang, tayo na lang kahit mag-zoom tayo biglaan, ano po. Magandang umaga po sa lahat ng mga magigiting at masisipag nakawini ng Pag-ibig Fund. Mabuhay po kayo. Tuloy-tuloy lang po ang pagsiservisyo natin sa publiko. Siyempre, kung may Pag-ibig Fund, may isa pa po ang ahensya ng gobyerno. Kasama po natin si Attorney Brian Gale T. Sibuyan, Division Manager po of Regulation, Enforcement and Prosecution Division ng Insurance Commission. Attorney Brian, maganda umaga po sa inyo at maraming salamat po sa pagpapaunlak.
3: Good morning, Sir Alvin, and good morning din po sa ating mga taga-subaybay.
0: It's been a long time since I covered the Insurance Commission. Malamang ang mga kaibigan ko doon, baka nag-retire na po. Nandun pa rin ba kayo sa Maynila?
3: Yes, sir.
0: Alam
3: sa
0: UN
3: Avenue pa rin po, sir.
0: Sa UN Avenue pa rin. O, kita mo yan. Ang panahon pa ni, ang last ko napunta sa Insurance Commission, panahon ni Dook. Wala na si Dook, nag-retire na si Dook, di ba? Oh, ang tawag ko kay Dook, Tandang Dook. Ewan ko kung nasaan na ngayon. Ano, parang lovingly, gano'n lang ang tawagan namin. Nasaan na si Dook ngayon?
3: I think, sir, he's working as a member of a board of a certain company, sir.
0: Sir, maganda-maganda umaga po, sir. I hope you still remember me. Dahil ako lang yung tumawag sa iyo na Tandang Dook, ha? Maganda-maganda umaga rin po at mabuhay po ang mga kawani ng Insurance Commission. May isa pa akong abogado na ini-interview dati dyan, lalo na yun nung kaliwat kanan yung mga ano tawag mo dun pag ang insurance ay hindi na kaya. Yung nililiquidate.
3: Under conservatorship.
0: Ano pangalan ng mama niyo? Si attorney...
3: Is it Sir Attorney Villarroel?
0: Hindi, papa. Maalala ko yung apelido niya mamaya. Hanapin ko yan. Ha? Alam niyo na po pag-usapan natin about insurance. Di ba lumindal po sa Mindanao? Yung nangyari sa Mindanao, pwede rin pong mangyari sa atin. Sa Metro Manila, it's gonna be worse pag sa atin po nangyari sa Metro Manila dahil marami po tayong matataas na building. Kaya ngayon mag-iisip ka, O nga no, dapat siguro insured yung bahay ko. Ah, insurance po yun. And we'll also touch a little about insurance in general. Gaano po ba kahalaga yung insurance? Sabi ko kay Attorney Brian, maybe let's do a separate episode on pre-need. Tagal-tagal na rin tayong hindi nag-pre-need. Ano po? At saka health insurance, pati life insurance, yung pag namatay ka. Insurance bang tawag dun? Yung sagot na yung kabaong mo, yung memorial lot mo, insurance din bang tawag nun?
3: Mas pasok po siya, sir, sa ating pre-need contracts. Oh.
0: Pero sa inyo din yun?
3: Yes, sir.
0: Ayan. Sige, one of these days, i-tackle po natin yan. Magandang usapin po yan. Sa Pag-ibig Fund naman po, lahat ng pabahay, ng housing loan, insured yan.
2: Yes, yung mga Pag-ibig housing loans po ng ating mga miyembro na yun nga, may loan po sa Pag-ibig Fund under the Pag-ibig Housing Loan Program. Kasama yun, Sir Alvin, sa monthly payments po nila. Mm. Yung pong insurance premium na to cover them and protect them from
0: any calamity.
2: Earthquake. Dalawa yun eh. Yung mortgage and sales redemption insurance kung sakaling pumanaw po yung borrower. At yung fire and allied perils insurance.
0: Kasali din yun.
2: Sunog. At tulad nung nangyari sa General Santos City, sa Mindanao.
0: Sa totoo lang po, ako nakapag-housing loan na po ako sa Pag-ibig. Pero hindi ko naintindihan yun. Yung mga pinagbabanggit na nagpag-ibig, mortgage. Ano yung isa, sabi mo?
2: Yung isa ay mortgage or sales redemption insurance.
0: Ano yung isa?
2: At yung isa ay fire and allied perils insurance.
0: Yung mga acts of God ba yun, Jack? Explain mo nga, bakit kailangan may insurance pag nag-housing loan sa Pag-ibig?
2: Lalo na ngayon, Sir Alvin, lalo na may mga nangyari nga dito, particular sa Mindanao, it's part of the overall na yung komprehensibong approach ng Pag-ibig Fund para matulungan yung mga members pagka may mga ganitong mga kalamidad.
0: Pero pag nabayaran mo na yan, di ba binabayaran mo yan yung pag may monthly kang hulog, right?
2: Tama.
0: Pag nabayaran mo na ng buo, may insurance pa rin ba yun? O ikaw na bahala sa sarili mo na kumuha ng insurance?
2: Oo, pag natapos yung, ang insured kasi dyan yung loan, yung account ng member. So after niyang ma-fully pay yung kanyang housing loan, fully paid na sa kanya na yung property, so the matatapos na yung coverage.
0: Tama.
2: Pero at this time, particular, kaya rin maganda minsan na yung loan term mo, piliin mo yung pinakamahaba.
0: Kaya na mahaba naman yung utang mo, Jack.
2: Mababa yung monthly, tapos covered ka for so long.
0: Ibig sabihin nyo sa 25, ang todo nyo 30 years.
2: Longest
0: term
2: natin.
0: 30 years ka man, naman na may utang. Mahaba naman na nagbabayad
2: yun
0: ka.
2: Yun yung mga trade-offs niya. But it's an option open to members para mababa rin yung kanyang monthly.
0: Okay.
2: At yun yung coverage niya and it's part of the monthly payments. Kaya yun yung paalala lagi ng ating manang, ng ating Pag-ibig Fund CEO, si Manang Malin, na dapat updated ka. Kasi not only does it make the program sustainable, I mean the entire Pag-ibig Housing Loan Program sustainable, pati yung coverage mo sa insurance, updated ka.
0: Attorney Brian, gaano ka-importante na kung hindi man under sa Pag-ibig mo kinuha yung bahay mo, medyo ancestral house nyo na siguro, doon ka lumaki. Ngayon, adult ka na, nagtatrabaho ka na rin, tapos mo nang bayaran, gaano ka-importante na yan ay insured?
3: Importante po ang ating insurance, hindi lang po sa ating mga pagmamayaring mga bahay, sasakyan. Ang focus po natin is insurance na dapat po meron tayo dahil hindi po natin masabi kung kailan po mangyayari yung tinatawag nating contingent or unknown events. So sa event na mangyari po itong mga insured risks, makakaasa po tayo na meron po tayong makukuhang ayuda or kaukulang payment sa amount na loss na nasuffer po natin.
0: Ibig niyo pong sabihin, lahat ng klase ng insurance, ano po? Kasi marami, ano-ano bang iba't-ibang klaseng insurance? Kasi alam ko lang, yun yung sa mga bahay, sa kotse, may insurance.
3: Yes,
0: even sa buhay mo, may insurance din, hindi ho ba?
3: Yes, sir.
0: May health insurance din?
3: Yes, sir.
0: Oh, so maraming insurance. Ano-ano mga insurance na under sa realm or sa supervision ng insurance commission?
3: So basically, sir, ang ating pong insurance are mainly classified into two major fields. One being life insurance, the other being non-life insurance. So ang life would cover, ito po yung mga tinatawag nating ordinary term life insurance, endowment. Samantala sa non-life naman po, mayroon po tayong mga insurance sa ating bahay, sa ating sasakyan, sa mga aksidente or mga sakuna, ito po yung tinatawag nating casualty, yeah, engineering. Yeah. Pasok din po dyan ang tinatawag nating surety bonds.
0: Yan. Ang surety bonds, yun yung sa may mga kaso ba yun?
3: Ang surety bonds naman po, sir, is medyo malawak-lawak din po ang nasasakupan yan. So, yung sinasabi niyo pong kaso, yan po ay pertaining sa mga judicial bonds natin.
0: Ay, iba pa yun.
3: Kunwari sa mga piyansa-piyansa, mga ganyan,
0: may ganyan, diba?
3: Meron din po tayong tinatawag na surety bonds para po sa mga government projects. So, ito po yung mga tinatawag natin bidders bond, performance bond,
0: warranty bond. Iba pa yung reinsurance. GSIS does that. Yung i-reinsure nila, iba pa yun.
3: Yes, sir. Ang reinsurance naman po ay insurance para po sa mga insurers. So, it's a matter of distributing the device among among insurance companies, because basically the principle of insurance rests upon a distribution of device, distribution of risks among members and falling under the same peril.
0: Okay.
3: So, sa pamamaraan pong yun, na naiikalat po natin yung risk para ho, kung mangyari yung risk na insured against, ang tatamaan po ay hindi po gaanong iindain ng ating mga insurers.
0: Ayan. Kaya sabi ko kay Attorney Brian, let's do a separate episode kasi makomplikado siyang intindihin sa ordinaryong mamamayan. Ano po? Tilag-tila rin natin, himay-himayin po natin, lalo na po yung pre-need. Ano po? Importante po yan sa atin. Fred, i-schedule mo nga si Attorney Brian o kung sino man dyan sa, sino bang na Insurance Commission ngayon?
3: Ang ating pong butihing si Commissioner Reynaldo Regalado, sir.
0: Bago?
3: Yes, sir.
0: O, Commissioner Regalado, ito libre naman, walang bayad sa... I mean, sayang yung opportunity that you can explain the scope of your job and what your agency does, no?
3: Yes, sir.
0: Kaya sabi mo sa kanya, kamo, uuuhan niya yung pag-guesting mo dito one of his days, or kung magdala ka pa ng iba pa na makakatulong sa pagpaliwanag. But in the meantime, dito muna tayo, lalo na sa pabahay, ano po. So ngayon, 10 million na ang pwedeng utangin sa Pag-IBIG Fund, right? So pag yan, umutang ka sa Pag-IBIG Fund, ang kaigihan sa Pag-IBIG Fund, hindi ito parang kung gusto mo lang. You are obliged, mandatory, na magkaroon ka ng insurance sa utang mo.
2: Pagdating sa ating Pag-IBIG Housing Loan, yes.
0: Wala kang choice.
2: Napakahalaga eh. Talaga napakahalaga niya. Dahil titignan ko nga yung numero namin at as of this year, ang nakinabang na pagdating doon sa life insurance, 692 members na susiling pumanaw. No? Biruin mo pumanaw dahil insured coverage siya ng insurance ng Pag-IBIG Housing Loan. Bayad na yung loan niya. Di, hindi
0: ganun?
2: Hindi naman mamroblema yung kanyang
0: pamilya. Ay, kailang namatay ka naman. Si bali naman.
2: Yun lang. Pero again, the protection is there. The protection is there at me. Na protektahan niya yung pamilya niya.
0: Wait, na-curious ako. So, pag ako, alimbawa, may loan ako, pag namatay ako, yung misis ko, mga anak ko, hindi na sila magbabayad sa kanila na yun, ganun?
2: Fully paid na yung kanilang account, yung Pag-IBIG Housing Loan.
0: Patay naman na ako. So, parang hindi naman natin gusto.
2: Hindi natin gusto yun. Yung isa naman, actually, hindi natin gusto mangyari itong mga itong lahat ng ito. No? Ngunit, yun nga, ito'y protection para sa ating mga miyembro. Pagdating naman dun sa non-life, Sir Alvin, 4,533. This year lang to, 4,533. At ang naibayad at na-cover ng insurance ay more than 78 million pesos in terms of damage, yung coverage for the damages.
0: Pag nasunog lang, hindi naman nabiyak o kagaya no sa Lindol, parte pa rin yun, bibigyan ka pa rin.
2: Yes, kasama. Ina-assess dyan, Sir Alvin, yung damages ng property so that we can cover it. In fact, meron pang provision yan eh. Yung general liability provision niya, tsaka yung meron ding, for example, hindi na livable dahil sa damage. Binibigyan pa namin ng meron pa yung alternative accommodation. So, meron pang cash na matatanggap para magrenta muna.
0: Pansamantala.
2: Pansamantala yung nakatira habang ginagawa na yung kanyang tinitirang bahay na nabili through a Pag-IBIG Housing Loan.
0: And how much does a member pay? Halimbawa, may housing loan siya, gaano kalaki ang binabayaran niyang insurance?
2: It's a very small percentage ng kanyang housing loan amortization. In fact, sa ating patakaran, yung kanyang insurance is advanced ng 1 year. No, kasama 'yon sa Pag-IBIG Housing Loan para covered siya at magmintis man siya sa payments niya during a year, since nag-advance siya ng insurance premiums, protektado pa rin siya.
0: Yun ang problema sa ating mga Pilipino kasi ang iniisip natin, attorney, and correct me if I'm wrong, I don't know if you've encountered this, ang ang thinking natin is dagdag gastos yung insurance. Yes. Ano, pati yung parang pinaghalo-halo natin yung SSS, PhilHealth, Pag-ibig, hindi po sila pare-pareho, hindi po sila pare-parehong insurance. As a matter of fact, Pag-ibig is not an insurance, right?
2: It's a savings. Hindi kami insurance, kundi kami ay isang Provident Savings Fund.
0: Correct.
2: Ipunan. At habang may ipon ka, eh may mga benepisyo ka, particular yung housing loan.
0: Yung SSS is not also an insurance, it's a pension. Tama ba? It's a pension. Ang insurance lang dun yung PhilHealth.
3: Yes, sir. But that would only be limited to our health insurance.
0: Kaya nga. Pero so ano dapat ang thinking, attorney? Kung ikaw mag-advise sa ating mga kababayan, don't think of insurance as a burden or an additional expense na parang pahirap siya, pero something na parang makaka-prepare ka kasi hindi mo nga alam kung kailan mangyayari ang sakuna.
3: Actually, sir, with regard to the insurance, we should treat this as a matter of necessity.
0: Oh, yeah. That's thank you for the word, necessity.
3: You can never really tell if and when you're going to need. As they say, it's better to have it without needing it than need it without having it.
0: No, ang thinking kasi, attorney, sorry if I may, but ang thinking nila is, naguhulog naman ako sa PhilHealth, hindi naman ako nagkakasakit, sayang ang hulog ko, hindi po siya sayang.
3: Yes,
0: hindi ba, attorney?
3: Ito po kasi ay hindi po nga natin malaman kung kailan mangyayari ang mga hindi nating inaasahang pagkakasakit or something like that. Ito po ay magandang security on our end para po hindi na ho tayo mamumroblema pa just in case mangyari itong mga pagkakasakit or pagkawala ng ating mga property. Nadyan po ang insurance para magbigay tulong, para agaran po tayong makarecover or makabawi sa ating pagkawala or pagkakaroon ng sakit.
0: Tama. So ibig sabihin po, gusto kong gamitin yung salita ni Attorney Brian, it now becomes a necessity. Kailangan nyo po siya. Don't think of it as sayang yung pera, tinapong ko lang yung pera sa PhilHealth. Hindi naman ako nagkakasakit. Eh, paano pag nagkasakit ka? At hindi ka nagbabayad, hindi ho ba? So, hindi mo na pwedeng agad-agad mag-raise ng funds kasi wala na, nandyan na yung aksidente o nandyan na yung insidente. So, yun ang role niya.
3: Yes, sir.
0: To cover for unexpected tragedies or sakuna or remalaso. Sa Ilonggo, sa amin, remalaso ang tawag. Alala mo salitang remalaso? Jack, di mo alam yun? Yun ang tawag sa inyo, attorney.
3: Ilocano po ako, sir.
0: Ay, Ilocano ka? Ba't ka natawa nung sinaginamit yung salitang remalaso? Sa Ilonggo, ganun ang term sa amin. No? Pag may remalaso ka, kailangan mo ng insurance. But anyway, so Jack, gusto nyo mangyari, pag mahaba ang payment terms, mas okay yon dahil covered ka ng insurance for
2: isa
0: so
2: yun.
0: Long. Ako kasi, nung usap kami si Ahmad, sabi ko gusto ko maiksi kasi ayoko na may utang. Sinabi nga niya sa akin, hindi, actually may positive.
2: Yes.
0: Kapag mahaba,
2: yes,
0: dahil mahaba yung coverage mo.
2: Yes.
0: But you can pay it on your own. So pag nabuo mo na yung bayad mo sa housing loan mo, then you religiously pay for the housing insurance na.
2: Iyan ay maaari niyang makuha sa ibang mga companies or entities na nag-o-offer ng insurances. But for as long as mayroon kang Pag-ibig housing loan, that's covered yan. Basta't updated yung pagbabayad niyan ng kanyang monthly payments.
0: Ah, so ibig mo sabihin, hindi din yan Pag-ibig ang nag-i-insure. Outsourced din yan, ibang company yan. Akala ko, ang Pag-ibig itself is on the business of insuring the housing loans.
2: Papunta tayo dyan. Yung isang aspeto, yung life insurance ay ina-administer namin. Pagdating sa non-life insurance, merong kaming kumpanyang nag-handle for it.
0: Na hindi Pag-ibig Fund?
2: Na hindi Pag-ibig
0: Fund. Ah, okay. Pero ang Pag-ibig Fund, ano ina-handle nyo?
2: Ang ina-handle namin yung life insurance.
0: And do you have permission from the Insurance Commission to handle that?
2: That
0: is a form of an insurance.
2: Nakipag-ugnayan kami sa Insurance Commission for that. Ang mahalaga dyan, napababa natin at very affordable yung portion ng insurance premium pagdating sa ating housing loan amortization.
0: Yeah. Attorney, may ano ba yun? May range ba yun kung hanggang magkano lang dapat ang binabayaran ng tao sa insurance? May standard ba yun? O kanya-kanyang gimmick yun eh? Kanya-kanyang come-on yan ng mga insurance companies?
3: Actually, sir, ang rates po yan, minsan tinatawag din po nating taripa, di ho ba? So, bibihira lang po ang mga insurance products na meron po tayong ino-observe na taripa. Yan po ay ang mga motor insurance, CTPL, lalo na po ang CTPL, ating third-party liability insurance, surety bonds,
0: travel insurance.
3: Fire. Ang travel insurance po ay depende po sa underwriting ng company na mag-i-issue ng policy.
0: Okay, define mo naman yung underwriting. Yung maintindihan yung underwriting. Ano mismo yung pagsabi ng underwriting?
3: Basically, sir, yung underwriting po is yung assessment po ng risk at ang paglalapat ng kaukulang presyo bilang pagtanggap ng risk na yun.
0: Okay. So, sa mga ganyan, may standard, may range?
3: Yes, sir. May floor and ceiling po tayong in-observe.
0: Ay, yung mga life insurance?
3: Ang life insurance, sir, is depende po kasi yan sa computation ng mga actuaries. So, may mga sign-off sila. So, may mga assumptions on why they were able to arrive at this certain price, which are being approved by the insurance commission naman.
0: Okay. And does the insurance commission have a list of accredited and credible insurance? Kasi ang dami din nila sa market, ano? Pag mababa ang alok sa'yo, eh siyempre, alam mo naman mga babae natin, gusto mababa, ano po? May listahan ba yan na mapagkakatiwalaan ko to o sayang lang pera ko?
3: Actually, sir, lahat po ng insurance companies na may existing certificate of authority issued by the insurance commission, lahat po yan na reliable na companies. Kanya nga po natin sila binigyan ng certificate of authority is because they were able to comply with the requirements set forth by the insurance commission for them to continually operate as an insurance company.
0: Pero Attorney Brian, may listahan ba 'yon? Kasi para kumbaga isi-spoon feed na natin yung mga consumer, kasi sabihin natin, kasi yung iba marunong din yung mga tulisan, magpapalabas din, may kunwari may napipiki rin kasi kung digital naman po 'yan, ano po. Kaya ako baka pwede ilagay sa website na from A to Z. Ito yung mga merong certificate of
3: authority.
0: Hindi ba pwedeng ganoon?
3: Actually, sir, meron naman po kasi tayo mga redress mechanisms to protect the interests of our consumers. So meron po tayong Financial Consumer Protections Act. Meron din po tayong redress mechanisms available before the Insurance Commission, which our consumers can lawfully avail in order to protect their interest.
0: Yeah, tama yan. I understand that. But why go there if you can prevent it from happening? Di ba? Ibig sabihin is, kung ako ordinaryong tao, sabihin na lang ng insurance commission, kung sinong wala dyan sa listahan namin, huwag niyong patulan. Isn't that simpler pag gano'n na lang?
3: Sir, ang ano po kasi, kung sino po yung nasa listahan, yun lang po yung pwedeng mag-operate as an insurance
0: Correct.
3: Company.
0: Correct. So meron kayo nun?
3: Yes, sir.
0: Ayun. So nasa website yun?
3: Yes, sir. Yes,
0: ayun.
3: Available po yun sa ating website,
0: ibig sabihin,
3: sir.
0: Pag may nag-alok po sa inyo ng insurance, if you wanna get a life insurance, health insurance, whatever insurance it is, go to the website first of the Insurance Commission and check kung nandun sa listahan. Pag wala siya sa listahan, huwag niyong patulan. Tapos ang usapan.
3: Yes, sir. And to add to that, as a matter of prudence, talagang kailangan pong i-check ang ating website kung sino lang po yung mga autorisadong mag-engage sa either pre-need insurance or HMO business. And then, kung hindi po nila makita yung pangalan ng company na yun sa listahan, baka maaari din pong makipag-ugnayan sa Insurance Commission para ho din
0: report.
3: Mabigyan natin ng kaukulang action.
0: Oo, I remember si Attorney Brian po nasa Enforcement and the Prosecution Division. Sila po nang huhuli. Marami ba mga ano, mga bogus?
3: Yes, sir. May mga instances na po, sir, na nag-issue po tayo ng cease and desist orders for entities engaging in our regulated entities po, sir.
0: Ayan. Dapat din diyan i-post din, ano? Kumbaga, ito yung mga ito, iwasan ninyo ito sa ating mga kababayan. Eh, kasi ngayon, wala po. Lahat nasa social media na,
3: yes,
0: attorney.
3: Sir.
0: So we really need to also go there on social media to counter. Kasi kawawa naman yung ating mga kababayan. Jack, bago natin ituloy yung kwentuhan about insurance, sa mga kababayan natin sa Mindanao, bukas na ba ang inyong emergency loan facility?
2: Yes, pagdating sa calamity response ng Pag-IBIG Fund, Sir Alvin, lagi tayong handa dyan. In fact, nung immediately after nung lindol, ay nakapagbukas agad yung 10 out of our 11 branches in Mindanao. Yung isa hindi pa nakakabalik sa tanggapan nila dahil kumukuha pa ng safety clearance mula dun sa...
0: Apat yung tanggapan ninyo na apektuhan. Saan nyo asang lugar, Jensan?
2: Ang hindi pa nagbubukas yung Davao Matina branch. Okay. No? Okay. Pero yung General Santos City branch natin, alam mo naman tayo, Sir Alvin,
0: na.
2: May tent. Naglagay kami ng tent doon para kasi habang hindi pa nakakapasok sa building, alam namin yung mga taong darating para mag-file ng mga binipisyo. Nag-set na lang kami ng
0: tent. Ay, buti may computer system, may internet.
2: Buhay naman. May kuryente naman para kung hindi man, tinatanggap muna yung mga application para i-process oras na magkaroon.
0: But you can actually file here in Metro Manila, right?
2: Pwede. Pwede. Dahil may... Actually, galing ako ng General Santos City nung araw na yun, Sir Alvin. May internet naman eh. So, pwede silang mag-file via virtual pag-ibig. Kaya, para sa ating mga kababayan na under a state of calamity, especially dahil sa lindol nitong Lunes, ang alam ko nag-declare na ng state of calamity ay Sarangani Province.
0: That's right.
2: And of course, General Santos City. So, yung mga miyembro natin na nandoon ay maaari na silang mag-file ng pag-ibig calamity loan para makatulong. It's a cash loan na napakababa ng interest rate.
0: Magkano ngayon?
2: 5.95% per annum. Tapos yung unang bayad is 3 months pa after yung loan approval para talaga makahinga sila.
0: And you can loan up to?
2: Ang mahihiram nila ay up to 90% ng kanilang ipon. Kung may existing silang multipurpose loan, titignan na lang namin kung magkano pa yung pwedeng maipahiram. At pwede namang pagsabayin yung dalawang loan. Eh.
0: Ay, babaos muna.
2: Titignan lang kung magkano pa yung kaya kasi magkahiwalay na loan yun. So titignan pa kung magkano yung kayang maipahiram sa miyembro. Para may makuha naman siya at pang-recover.
0: Akala ko yung existing na utang, babayaran muna. Tapos kung may sobra, yun ang pwede niya maloan.
2: Hindi naman kailangan bayaran yung kanyang existing multipurpose loan. Titignan lang natin kung hanggat kayang, kung ano pa yung kayang maipahiram sa member, at yun yung kanyang matatanggap.
0: Sige, we'll take a break. Babalikan pa po natin yung ating dalawang bisita. May mga pumapasok na pong tanong. We'll entertain the questions when we come back. Saglit lang po, magbabalik pa po ang Wise Consumer. Wait lang, konti lang to.
1: Consumer Protection, Alvin L. Chico.
4: Ang Disyembre, napakalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
1: DCFM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Sa tulong ng tamang health information.
6: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagamitin.
1: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Dina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
7: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
8: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
1: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.

0: programang bawal ang scam. Dapat patas lang. Wise Consumer.
1: Nakakatuwa, daming tanong. Break muna tayo, public service muna tayo. Nandiyan sa linya si Paul Bay. Ano, Paul?
2: Sir, ang ding kaugnay sa celebration ng araw ng mga tatay o Father's Day, handog ng Jose R. Reyes Memorial Medical Center Urology Department. Siyempre katuwang ang DMM Radyo Patrol 630, DMM Teleradyo, ang Digital Rectal Exam o Drain Mission, kung saan 50 mga tatay, Sir Alvin, ang nagkaroon ng pagkakataon sa libreng consultation, lecture at libreng rectal exam. Layunin ng serbisyo publiko na ito na lumawak ang kaalaman ng mga kalalakihan tungkol sa benign prostate hyperplasia. Ito yung non-cancerous enlargement of the prostate at ang cancerous prostate. So itinuro at binigyan tayo ng kaalaman sa pagkakaiba nito at ang kung paano ang gamutan. Lahat po ng 50 mga tatay na yan pagkatapos ng consultation, siyempre may libreng gamot po ito. So nagpapasalamat po tayo sa pagkakataon na ibinigay ng Jose R. Reyes Memorial Medical Center sa siyempre sa kanilang medical director na si Dr. Wenceslao Liao Deres sa pagkakataon na maging katuwang po ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio sa serbisyo publiko na ito. So mula po dito sa lungsod ng Maynila, Sir Alvin, balik po sa inyo.
1: Paul?
2: Yes, sir.
1: Okay. Thank you, Paul. Maraming salamat. Akala ko naputol ka, Paul. Thank you. Maraming salamat si Paul Bay, ha?
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
1: Ang dami na pong tanong, pero bago yung tanong, may magandang point si Attorney Sibuya na kailangan po nating malaman. Ano po? Kasi yung usual pala na insurance sa mga, halimbawa sa mga bahay, sa mga sasakyan, fire lang pala yung tinutukoy daw noon. Ay, bakit ganun, attorney? Kung bagay yan yung basic.
4: Yes, sir.
1: Para lang sa sunog.
4: Yes, sir.
1: Ay, bakit ganun? Hindi kasali lindol.
4: Ang ating product po kasi, sir, is yung tinatawag nating property insurance is for fire and lightning cover lang po.
1: Fire and lightning?
4: Lightning cover, yes, sir.
1: Okay.
4: And then, meron po tayong tinatawag na allied perils. Oh. These allied perils are usually brought by acts of God, acts of nature, or yung mga riot civil commotion. So, ito po ay usually exclusion. Pero pwede naman po natin itong bilhin. In the form of endorsements. Kanya nga lang po is may karagdagang bayad po ng premium dahil meron po tayong extra cover. Ito po ay similar din sa ating tinatawag na third party liability policies for our motor vehicles when we are required to register or renew our registration with the Land Transportation Office.
1: Opo.
4: So kung gusto po natin magkaroon ng own damage or extended third property damage or extended third party bodily injury, kailangan po nating magdagdag ng cover. Ito po ay, of course, may kaukulang dagdag, bayad din po ng premium.
1: I was telling Attorney Sibuyan, kako, baka nag-reform na ng panahon ng Undoy. Ang dami po lumubog ng mga sasakyan, kaya in-include na nila yung mga acts of God, kung tawagin. So hindi pa rin pala, attorney, you have to get a separate insurance for that.
4: Yes, sir. Kasi ito pong ating mga acts of God, acts of nature, medyo, yun nga po, dahil may

0: mahal ay medyo alanganin po ang location eh.
1: Prone sa,
0: so prone sa disasters like typhoons, flood, and earthquake.
1: Eh, totoo yan.
0: At hindi po natin ito alam kung kailan mangyayari. Tama, so yan. Mabuti na pong protektado po tayo sa lahat ng pagkakataon.
1: Pero sa Pag-ibig Fund naman po, ang inyong housing loan, covered na yun, Jack. No need to purchase another insurance for that.
2: Hindi na. Balikan ko nga yung tanong nyo kanina, Sir Alvin, kung magkano ba siya? Anong magkano ba yung portion niya doon sa monthly amortization ng monthly payment ng miyembro? It's less than ano, it's less than 1% of nung kanyang monthly payment. Around 0.2% lamang.
1: Maliit
2: lang. But again, it's a component kasama doon sa kasama siya doon sa monthly payment ng miyembro, kaya kailangan talaga we encourage na for your protection also. And of course, para updated yung pagbabayad mo sa iyong pag-ibig housing.
1: For your peace of mind.
2: Tama.
1: No,
2: tama.
1: Kaya hindi mo alam, kahit siguro pinaka-fortress pa yung pinatatayo mo with the Philippines, hindi nyo po masasabi na safe ang inyong property, di ba? So, better be sure and better be safe. Now, let's accommodate some questions. We have 20 minutes left. Sabi ni Linda, hi po, Sir Alvin, yung mga housing loan po ba sakop ng housing insurance? Yes, housing loan for Pag-ibig Fund.
2: Tama.
1: Pero may housing loan kasi sa banks eh.
0: Yes, sir.
1: Hindi ba?
0: Yes, sir. Meron po mga required po kasi sa mga banko rin. Nire-require nila ang mga mangungutang nila na magkaroon ng insurance. It's a manner of protecting the risk that they are taking din po kasi.
1: So parang Pag-ibig Fund?
0: Yes, sir.
1: Okay. So required din. Okay. Gaya po nung napektuhan ng lindol sa Mindanao, halos karamihan po naguhulog sa Pag-ibig Fund. Paano po kapag ganon? Siguro, Jack, turuan mo na, no? Do you need to do something or automatic magkikick in yun? You need to file something with Pag-ibig Fund?
2: Oo, dyan papasok yung komprehensibo naming mga benepisyo, lalo na pagka nag-declare ng state of calamity yung isang lugar. So, ano po yung mga yan? Una po dyan, yung kung kailangan po ng cash, yung calamity loan ho natin, available ho yan sa miyembro na nakatira o nagtatrabaho doon sa area na idiniklara na under state of calamity.
1: Okay.
2: Pangalawa, meron din po tayo yung pong payment moratorium, yung one-month payment moratorium. Pinag-utos po yan ng ating Pangulo at pinag-utos po ng ating Secretary Jose Ramon Aliling, chairman po ng Pag-ibig Fund.
1: 1 month lang ba? Parang 3 months?
2: One-month payment moratorium po ito, Sir Alvin.
1: Dapat 3 months? Para mahaba?
2: Pinag-aaralan naman natin yan. kung kailangan pa, hindi tayo
1: kaya lang po, may disadvantage po yan kasi yung dulo po, maghahaba.
2: Iuusog natin yung payment. Okay. So yung pinag-aaralan natin. So yan, yung payment moratorium para hindi na nila inaalala yung, kasi dapat ang inaalala ngayon ng ating mga apektadong miyembro, of course, yung kaligtasan nila, yung mga basic needs nila, para hindi na nila isipin itong mga bayarin muna. So may cash loan assistance, may moratorium,
1: right.
2: At kung damaged yung property, ayan, papasok yung insurance coverage ng ating Pag-ibig Housing loan na linawin ko rin, Sir Alvin, na hindi kailangan under state of calamity yung property kung saan kung nasaan ang iyong property.
1: At hindi kailangan totally damaged.
2: Yes, hindi kailangan totally damaged. Kung kailangan i-cover at medyo mabigat sa bulsa yung expenses lalo na pwedeng i-cover yan ng insurance coverage.
1: I guess the question, Jack, is do they need to file a claim or automatic yun?
2: Yes, kailangan mag-file sila, kaya pinadali naman natin yung pamamaraan kung paano mag-file. Any branch, pwede po silang mag-file or online. Pwede nilang i-submit yung kanilang application form and other requirements via email sa Pag-ibig Fund. Mamaya, banggitin ko na kung saan yung email address. Yung email address ay contactus@pagibigfund.gov.ph.
1: Okay.
2: So yung requirements na yun, kung hindi kayo makapunta pa sa aming mga tanggapan, pwede nyong i-email yan.
1: What about attorney sa ibang sektor? Ano po? Paano yun? You need to file a claim.
0: Definitely, sir.
1: Yeah.
0: Part po yun ng ating claims process that you need to file a claim. That way, sir, is mabe-verify din po kasi ng ating mga insurance providers yung fact of loss and yung extent po ng loss.
1: Okay. So, i-assess nila?
0: Yes, sir.
1: May mga assessor sila
0: na
1: kung gaano katindi yung... Pero how do you ensure na protektado ang nagpa-insure, yung consumers, na hindi masya pahirapan? Isang buwan na niyang claim, ang bagal ng aksyon. May standard ba yan na pag nag-file siya, assess it and give the benefit?
0: Actually,

0: sir, that should be resolved expeditiously.
1: That's right.
0: Kasi basically, yan yung purpose ng insurance. Mm. May kaagaran pong ayuda. Uh-oh. So, dadaan po yan definitely ng adjustment process. Adjustment po yung tinatawag natin kasi dinidetermine yung extent po ng loss. So, once ma-determine po yung exact amount of loss compensable on the part of the insured, uh-oh, then there should be no reason on the part of the insurance company to delay further the payment of the claim.
1: Ang magkakatalo po sila, paano ang definition ng expeditiously? Use the word expeditious. Parang forthwith yan eh. Sabi sa sila, ano pa yung forth with the bukas ba agad? Sabi ng Korte Suprema, hindi reasonable time.
0: Yes, sir. Yes,
1: so it's
0: sir.
1: It becomes subjective. Di ba?
0: Yes, sir.
1: So dapat mabilis.
0: Yes, sir.
1: Kasi nagbayad naman siya eh. Unless yes, hindi siya nagbabayad ng premium. Eh, yes, may magkakaproblema tayo ngayon.
0: Baka nga po, sir, pagka hindi ka bayad ng premium, lalong hindi po mababayadan yung claim. Kasi
1: exactly. Exactly. Magkano'ng bayad doon? Na-curious tuloy ako. Pag nag-insured yung bahay mo at totally damaged siya, magkano makukuha mo sa insurance?
0: Ang atin po kasing concept dyan, sir, is you're supposed to be restored at the time of loss.
1: Paano yun?
0: So, i-restore ka po, sir, doon sa estado mo bago nangyari yung loss.
1: Okay. So, ibig sabihin, kung nag-depreciate na yon, hindi siya yayariin ng bagong-bago?
0: Hindi, sir.
1: Oo.
0: So, kunwari, ang worth ng property mo is 1 million, tumagal na ng over the years, yeah. So definitely bumababa po yung value ng ating structure.
1: Tama.
0: So, kung ano po yung kaukulang value ng structure prior to the happening of the loss, yun po more or less yung ibabayad kay insurance.
1: Ganun ba sa inyo?
2: Maganda yun.
1: Iba sa pag-ibig.
2: Aligned dun sa paliwanag. Sa pag-ibig fund kasi, yung kanyang housing loan, for example, housing lot. So ang inutang niya sa pag-ibig fund ay yung pambayad o pambili ng lote at nung structure ng property. So yung lote kung sakali kung sakali nasunog, so ang titingnan natin is yung extent ng damage ng property kasi yung lote naman ay hindi apektado. So kung magkano yung cost to cover the damages to repair yung damaged portion ng kanyang property, yun yung magiging coverage ng insurance niya, again, under the pag-ibig housing.
1: At wala kang magagawa doon. Kung ano assessment nung pag-ibig, yun yung masusunod. Di ka pwede, hindi ganyan, mas malaki yan.
2: Pwede naman niyang i-appeal. Yeah, pwede naman niyang i-appeal.
1: Okay. What about sa private?
0: May tinatawag po tayo dyan yung arbitration, sir. Pagka hindi po magkasundo doon sa amount na dapat ibayad. So magkakaroon po ng arbitration to arrive at the proper amount that should be provided as compensation on the part of the insurer.
1: Tatagal naman ngayon kasi may dagdag kang proseso ng arbitration.
0: May mga factors din po kasi, sir, na hindi natin din inaasahan.
1: Okay. Who arbitrates at the insurance commission?
0: Sir, it can be anyone as long as freely picked by the parties. Kasi ang arbitration, sir, usually there are three arbitrators. One being picked by the company, one being picked by the insured or independent. Para, sir, magkaroon po ng semblance ng transparency at the same time parang wala rin kinikilingan.
1: Sino magbabayad sa mga yun? Sa mga judges? Kayo rin, na nag-away-away.
0: Yes, sir. So, yun nga po, sir. Ang maganda po dyan is nagkakasundo na po kaagad kung magkano po dapat talaga yung
1: amount. Wag na. Nagkagastos pa yan. Kung ano sinabi dyan, kunin mo na. Para walang gulo. Sabi ni Maming, gaano po kalaki ang sakop ng housing insurance sa mga kaso ng force majeure? Paano yan? Paano sagot doon? Gaano kalaki ang sakop ng housing insurance sa mga kaso ng force majeure?
2: Kung tama yung pagkakaintindi ko sa tanong, ano, gaano kalaki, yun, babalik tayo dun sa paliwanag natin kanina, kung magkano yung extent ng damage doon sa property ayon sa ating assessment. Yung isang pagkakaintindi ko sa tanong, gaano karami na o gaano kalaki na ba yung nakakakuha niyan? Yung nabanggit ko kanina ngayong taon pa lamang ay more than 4,000 na yung natulungan natin with this type of, it's a benefit. It's a karapatan ng miyembro ito.
1: Attorney Sibuyan, how did you understand the question? Gaano po, sabi ni Maming, gaano po ba kalaki ang sakop ng housing insurance sa mga kaso ng force majeure?
0: Ito po, sir. Meron po tayong tinatawag na insured value at actual amount of loss.
1: Okay.
0: So, maaaring ang insured value at the time na kinuha natin insurance is 1 million. Mm-hmm. Pero ang actual amount of loss lang po natin is worth 800,000. Mm-hmm. So, worth 800,000 lang pong ibabayad sa atin as compensation for our claim. We need to remember, basically, insurance is based on the principle of indemnity. Yeah. So, hindi po siya pwedeng pagkakitaan. Kumbaga parang sakuna na nga, parang pagkakakitaan pa natin, di ho ba?
1: Oh, tama na, gets ko. Sabi ni Lando, usually magkano po ba yung housing insurance? Nasagot na natin kanina. Sabi ni Jack, is less than 1% of the total monthly payment, right?
2: It's less than 1% of the total monthly premium. Okay. Kahit pagsamahin pa ho yung mortgage and sales redemption insurance at yung fire and allied perils insurance. Okay.
1: Yung isa pa niyang tanong ni Lando, ikaw sumagot, attorney, pasok pa rin po ba kahit luma ang bahay at gusto kong ikuha ng insurance?
0: Pasok pa rin po yan, sir. Kanya nga lang po is yung tinatawag nating underwriting kanina. Medyo makakalaking factor na rin po kasi pagka lumang bahay. So, yung material is medyo madali-dali na pong masunog or exposed lalo na sa risk. So, medyo may konting pagtaas or paggalaw sa premium na babayaran.
1: Para siyang tao.
0: Yes, sir.
1: Pag ang tao, habang natanda yung tao, na mahal yung premium, yeah. No? Ay, yung mga 80 years old nga, ay mo kung na-insure pa yung mga 70, 80, 90.
0: Usually, sir, hanggang 70 yung bibigyan ng cover. Kasi pagka habang tumatanda, lumalaki na yung exposure to the risks.
1: Pero may insurance company ba na nag-i-insure ng 70 and up? Na tao? That's life insurance. Ilalay na po natin yan. Maganda din pong topic yan.
0: Usually, sir, hanggang 70 lang po talaga ang medyo tinatanggap.
1: Kaya siguro dapat mag-ipon ka na.
0: Yun nga po, sir. So, dahil importante po ang insurance, as early as possible that we can have it, better to procure it already.
1: You are correct. Sabi ni Miss D, gaano po katagal ma-approve ang housing loan? Jack, sa'yo ito, nag-sell ako ngayon property pero in-apply sa pag-ibig ng buyer. Mag-isang taon na hindi pa rin po, naghihintay pa rin po kami ng approval. Let's also allot an episode solely for housing loan, Fred. Na? Balik natin si Jack. Pero sagutin mo na rin kahit papano si Miss D.
2: Dalawang aspeto po yung pag-approve natin. Una, yung pag-approve sa yung mga sinubmit na dokumento at aplikasyon, it's less than 20 working days. Mm-hmm. At yung release, yung pag-release ng loan mismo, which is less than 7 working days. Ngunit tignan natin yung kaso nung ating sa Facebook or sa YouTube ata yung nagtanong, hindi po dapat ganyang katagal yan. At lalo na po ngayon, meron po tayong tinatawag na government-to-government facility kung saan may makikipag-ugnayan na po tayo sa BIR, sa Registry of Deeds, para ho mas mapadali at mas maging convenient at mas mapabilis yung pag-release ng housing loan ng mga miyembro natin.
1: Sabi po, for Attorney Sibuyan, talaga po bang taon-taon kailangan may insurance? Hindi ba pwedeng 5-year para hindi abala? Ano bang ang tenor usually? 1 year, no?
0: Ang ating pong non-life insurance is usually issued on a annual basis.
1: Hindi ba pwedeng 5 years para?
0: Nangyayari yan, sir, sa motor insurance pa lang sa pagkakalam ko pa.
1: Yes. Oh, pero hindi sa mga
0: bahay. Usually, sir, talagang one year
1: bakit?
0: Na po yung
1: hindi, bakit
0: cover.
1: Hindi pwedeng 5 years? Dahil marami pwedeng mangyari in 5 years.
0: Actually, sir, dahil property insurance po yan, taon-taon nagbabago po ang value eh. So, nagbabago po yung sum insured, nagbabago rin po yung premium na ating binabayaran.
1: Okay, another one, for Attorney Sibuyan still, sabi niya, kung hindi titulado ang lupa namin at nakatayo ang bahay namin, pwede bang i-insure o kailangan sa amin din yung lupa? Yung mga, halimbawa, informal settler ka doon o rights lang yung hawak mo, pwede ba insure yung bahay?
0: Meron po tayo, sir, tinatawag na insurable interest. So, not necessarily kailangan yung ikaw ang nagmamayari ng lupa. Kailangan po mo po siguro lang ma-establish na ikaw yung nagmamayari ng property na gusto mong i-insure. At dahil sa pagkawala noon ay magsasuffer ka ng damage or injury, kaya may karampatan ka po na pwede po siyang kumuha ng insurance para ho dun sa property.
1: So the short answer is yes.
0: Yes, sir.
1: You can actually insure a property sitting on a land na wala kang titulo.
0: Yes, sir. As long as you can prove that you have insurable interest over that property.
1: And living there is an insurable interest, is it not?
0: Yes,
1: no, sir. Pwede, no? So, ang mga informal settler natin.
0: Actually, you should own it. The structure.
1: Yes, the structure, sir. The land.
0: Yes,
1: kasi
0: sir.
1: Marami tayong ganyan na to, yes, yung mga informal settler. So theoretically speaking, yung mga informal settler, yung mga nakakagaan sa buhay, and you will be surprised, maraming informal settler, may aircon, may motor, may sasakyan.
0: Madami pa.
1: Madaming ganun, no? marami silang property. So they can also insure their house, houses, if they want.
0: Yes,
1: tama?
0: Sir.
1: Okay. Sabi ni Arnold, kung walang trabaho po ba, pero pag-ibig member, pwede makapag-loan. Although hindi related, pero pakisagot mo na rin.
2: Ang kailangan po ay may source of income. Yung source of income naman ay hindi kailangan ay employed, formally employed, ano? Sapagkat open ho ang pag-ibig fund membership at yung mga benepisyo na ito para sa lahat ng kumikita. So, any proof of income, yun lamang po yung kanilang kailangan ipakita para po makahiram sa mga programa ng pag-ibig.
1: Sabi ni Rico, Alvin, good idea. Please have attorney si Buyan again para madiscuss yung mga pre-need. Maganda po yan, lalo na po sa mga educational. Educational si pre-need, no?
0: Yes, sir.
1: Yung nangyari dati, di ba?
0: Yes,
1: yung
0: sir.
1: CAP, no? Kaya nagkaroon ng pre-need. Dati so, ba hindi pre-need ang tawag?
0: Pre-need pa rin yun, sir. Uh-huh. Meron po tayong tinatawag memorial education at pension. Uh-huh. So, those three fall under the concept of pre-need contracts.
1: Sige po, Rico, gawin natin ng paraan. Ano po? Kasi maganda po yan para sa ating mga kababayan. Si Ariel Gudem, sa pag-apply po ng housing loan, house construction loan, pwede po ba gawing collateral yung lupa na binabayaran through bank or need po ito i-apply for refinancing sa pag-ibig?
2: Ay, tama yung actually, nasagot na niya.
1: Okay.
2: No, mas maganda riyan ang collateral kasi ng na gagamitin mo pag ikaw ay nag-umutang sa pag-ibig housing loan para sa construction, ay yung mismong pagpapatayuan mo. Yung mismo i-construct mo. So maganda yung kombinasyon na nabanggit niya, tama yan. Ano? Maaari niyang ilipat sa amin, ipa-refinance sa amin yung existing niyang loan kung saan mang institutional lending institution ito. At pag nailipat sa amin, idagdagan niya ng additional loan for construction or improvement. Yan ang magandang paraan dyan.
1: Sabi ni Lina, pag nasunog ang bahay ko, ipatatayo ba ulit ng insurance? Paano po yun habang tinatayo? Saan ako saan nga siya naman? Kasali ba sa insurance yun na upa ka muna? Kasi binanggit mo kanina, di ba? Kasali yung rental?
2: Kasama. Kung lalo na, of course, kung totally damaged, again, wag naman sana. Pero kung totally damaged yung property na binabayaran under a pag-ibig housing loan, kasama yan. Merong up to 45, tatlong buwang alternative accommodation na kasama dun sa benepisyo niyan. Sa pagkakaalam ko, up to 45,000 kung may lease contract yung lilipatan niya. Kung wala naman, up to 20,000 pesos yung kanyang maaaring makuha.
1: Pero yung 3 months, Jack, baka sobrang 3 months kailangan para ayusin yun. Paano yun? After 3 months, bahala na sa buhay na.
2: Kailangan ang makuha niya ay matapos agad. Hopefully, yung 3 months ay sapat
1: is
2: na.
1: Is it enough time naman siya to rebuild?
2: Sa aming experience naman, kinakaya naman.
1: Atin sa private.
0: Yun nga po, kaninang binabanggit ko po ang ating basic cover for fire insurance, fire and lightning lang po. So kung gusto po natin magkaroon po ng karagdagang benefits such as that, so kailangan po ng endorsement niyan to provide additional cover for that.
1: Okay. So kahit may fire insurance siya, hindi siya kagaya nung sa pag-ibig na di kukunin ng insurance, tatayo mo yung bahay. Habang tinatayo yung bahay, saan ka titira? Parang ganun ang gusto niya
0: yung
1: question.
0: Yes, sir. Parang mga extended cover po kasi yan.
1: He needs another insurance?
0: Yes, sir.
1: Okay. Naku, ang dami pang tanong. 11:58 na. Baka kailangan natin mag-part 2. Jet Mariano, Kapis, magandang umaga sa iyo. Sabi ni Eldred ng Casa Elmira, Alvin, pwede ba ihinto ko ang payment ko sa pag-ibig? Kasi hindi ko naman na siya kailangan. Ano ka ba? Savings mo yan? Oo, nasa batas kasi yan, di ba? Kailangan member magbayad ng pag-ibig. Eldred, huwag mong itigil. Ano ka ba? Pero kung gusto talaga niya itigil, may magagawa ba tayo?
2: Ay, siya ang nakapanghinayang. Una, ito ay ayon sa batas, covered tayo. No? Sakop tayo ng pag-ibig fund membership. Lahat ng manggagawang Pilipinong kumikita ng 1,000 pesos kada buwan. At binipisyo ho natin ito. So wag ho natin itong pabayaan dahil kumikita ng dibidendo, may benepisyo habang kayo ay miyembro at pagdating ng araw, ibabalik ho sa inyo kasama yung tubo. So
1: okay.
2: Ito po yung benepisyo po ninyo.
1: Pero kaya ba silang pilitin? Porsado ba sila? o optional yan kung ayaw na niya? Kung ang alam ko, nasa batas yun na kailangan mo eh.
2: Yes, o ang may universal coverage po tayo pagdating sa Pag-IBIG Fund okay. membership. Kung ikaw ay employed, ito ay responsibilidad ng iyong employer. At kung ikaw ay self-employed or OFW, yan ay kailangan mong ihulog sa Pag-IBIG kada buwan. O kahit pwede niyang dagdagan yung paghuhulog niya para covered na agad yung kanyang savings kahit advance niyang ibayad.
1: Okay, Fred Peng, in 4 minutes ha, 11:04 ako nag-start sa amin ni Louie Basco. What about po yung nasunog ang bahay dahil sa faulty electrical wiring? Cover pa po ba ng insurance yun? At pwede mag-apply ulit sa insurance company kahit may insurance na or isang insurance company lang? Ah, pwede bang doble? O paano pag faulty electrical?
0: Ang faulty electrical, sir, is compensable po.
1: Okay.
0: Yung may tinatawag po tayong concept ng co-insurance.
1: Mm-hmm.
0: So, kung ilan po yung insurance companies natin, yun po yung maghahati-hati proportionately para po maibalik kayo sa sitwasyon bago po nangyari yung ating loss.
1: Okay. Sabi ni Randy, ask ko lang po bakit nawala yung mga educational plans sa mahal na tuition ngayon. Mas makatutulong sana yun sa pag-aaral ng mga anak. Wala na po nag-o-offer ngayon. Wala na nga dahil nga sa nangyari ang may isang school. Unregulated kasi yung tuition, pinanghako ng insurance. Di ba gano'ng nangyari noon?
0: Yes, sir. Yan po yung naging cause kung bakit
1: nawala yung
0: education.
1: Naging pre-need.
0: Not so much na nawala. Hindi na po siya viable to offer.
1: Yes. Kasi naging unregulated po yung tuition. Di ba? Hindi mo na siya kaya i-project. Kasi kaya tuloy hindi na kaya sagutin. Lugi na yung mga insurance company. Yes, yan ang nangyari nun. Josh Kyle Edip at si Louie Basco, maganda umaga. Si Randy may isa pang tanong. Si Alvin, yung nasira sa lindol o nasira sa baha at naguhulog ka ng Pag-IBIG, insured ba yan? At paano makakakuha ng additional fund pampaayos? Halimbawa, hindi po automatic na pag naguhulog ka sa Pag-IBIG fund, insured yung bahay mo. Hindi po, iba po yun. Tama ba, Jack? Pag may housing loan lang.
2: Tama. Ang ating binabanggit na Pag-IBIG, ang ating binabanggit na insurance coverage ay para doon sa mga Pag-IBIG housing loan borrowers natin na binabayaran nila yung kanilang property dahil ito'y nabili nila sa tulong ng Pag-IBIG housing loan.
1: Correct. Oo, hindi yung naghulog ka kada buwan na 200, iba po yun. Hiwalay yun. Si Kanahis na nagagalit. Na dapat daw hindi daw approachable yung mga taga-Pag-IBIG. Hindi naman po, si Jack super approachable naman. Nagsiselos nga po yung misis niya sa pagkasobrang approachable po nito eh. Jack, sabihan mo yung mga kapwa mo taga-Pag-IBIG, dapat daw maging approachable.
2: Opo, may lingkod Pag-IBIG service standards po tayo. Tignan ho natin yan.
1: At sa may mekanismo naman, pag medyo supla dito, pwede isumbong, di ba?
2: Opo, meron po tayong mga, ang tawag diyan ay mga public assistance and complaint desks na nandun okay. mismo sa tanggapan natin para solusyonan yung mga ganyang
1: last concerns. Na lang, si Isang, Sir Alvin Paspo, if namatay ang borrower for Pag-IBIG housing at meron po siyang co-borrower, magiging full responsibility na ba ang pagbabayad ng remaining loan ng co-borrower?
2: Hindi na. Yung principal borrower covered. Yan eh. Naalala ko rin, Sir Alvin, no? Sorry, isa na lang. May mga nakikita rin kasi tayo sa social media ng mga pasalo. No? So yung bang sila na yung nagtuloy ng Pag-IBIG housing loan ng isang miyembro ay pagka po ganyan, ay kailangan i-file nyo ho sa Pag-IBIG housing loan kung kayo na po mismo yung sumalok para ho sa inyong coverage din.
1: Tama. Kasi ang nakapangalan doon.
2: Nakapangalan pa kasi yung original. Yes.
1: Babalik ka ha. Housing loan.
2: Ay, looking forward to
1: okay.
2: it.
1: Okay, maraming salamat, Jack. Attorney, babalik ka rin.
0: Yes, sir. Definitely, doon
1: naman
0: sir.
1: Sa pre-need. Ha?
0: Yes, sir.
1: So, parting shot, take 30 seconds lang kasi overtime na tayo. Baka singilin na po ako ng insurance. Ano ang parting shot po ninyo tungkol sa insurance na kahalagahan siguro, please emphasize. Ikaw muna, attorney. Go.
0: Okay. Magandang umaga po ulit. Nais ko lang po sanang bigyan ng emphasis ang importansya ng insurance.
1: Tama.
0: Sa ating buhay, sa ating mga ari-arian, hindi po natin alam kung kailan po nang mangyayari ang mga sakuna o mga hindi natin inaasahang kalamidad. Maari na maganda po na meron po tayong insurance sa ganyang pamamaraan, meron pong aasahan tayo sa pagdating na pangangailangan po
1: Thank
0: natin
1: you.
0: Ito.
1: See you, welcome, see you in the next few weeks, ha?
0: You're welcome. Right. Yes,
1: Thank
0: sir.
1: You. Definitely. Jack, you have the final word. 30 seconds.
2: Opo, maraming salamat, Sir Alvin. Para po sa ating mga miyembro, ang insurance coverage sa inyong Pag-ibig Housing Loan ay isa lamang sa mga maraming benepisyong inyong matatanggap at inyong karapatan mula po sa Pag-ibig Fund. Sana po ito'y makatulong po sa inyo at karapatan ho ninyo ito. Kasama na rin po yung ibang benepisyo natin, yung ating Pag-ibig Calamity Loan, yung one-month payment moratorium for Pag-ibig housing loans. Pati ho, yung hindi ko nabanggit, ay yung Pag-ibig short-term loan for home improvement na up to 300,000 pesos na maaari po ninyong avail. Muli po, itong lahat ng ito ay tulong ho namin at benepisyo ho ninyo bilang mga miyembro po ng Pag-ibig
1: Thank
2: Fund.
1: You, Jack. Maraming salamat. Thank you, Pag-ibig Fund. Mabuhay po kayo. Si Alvin Olchico po ito. Bye. See you next Saturday. Dito lamang sa Wise Consumer. Bye.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras alas 4:01 ng umaga.

0: Haiting. Mas pinalakas. Mas pinalusog ang ating umaga.
1: Good morning!
0: Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang The Secret of Health. The Secret of Health. Matuto sa dagdag kaalaman para sa mabuting kalusugan. The Secret of Health. Kasama sina Michelle Hines at Doc LG. The Secret of Health sa DZMM.
2: Isang mapagpala at maulan-ulan na linggo sa lahat ng ating po mga kapamilya at mga kaserbisyo nakikinig at nanonood sa The Secret of Health sa DZMM. Ito po ang programa maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Ako po muli, si Michelle Hines, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner, mga kasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga DOH certified naturopathic practitioner, isa rin pong alternative medicine doctor, Doc Algie Bakla. Doc Algie, good morning po.
3: Good morning, partner. Good morning sa lahat ng ating mga kapamilya, kaserbisyong nanonood, nakikinig po sa ating palaruntunan. Welcome po sa The Secret of Health.
2: Ayan, samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. At syempre, tayo po ay pakinggan sa Metro at Mega Manila sa DZMM Teleradio Cable Channel. Ha? At ganoon din sa DZMM Radio Patrol sa East Trent sa inyo pong AM band, mga kapamilya. Ha? Tayo po ay available din sa free-to-air digital TV sa Prime Media, PRTV Prime Media, mamayang alas 6 po ng umaga. Ha? Samahan po kami ni Doc Algie sa atin pong talakayan. Ha? At live na rin po tayong napapakinggan ngayon at napapanood sa DZMM Radio Patrol sa East Trent at Yes to Health Facebook page. At kung kayo po ay nakikinig na at nanonood na ngayon sa atin pong FB page, may handog na agad na regalo, Doc, ang Yes to Health para po sa inyo.
3: Tama ka dyan, partner. At pwede silang marigaluhan sa ating Healthy Kapamilya Giveaway. Sa mga kapamilya po nating nakasubaybay sa TV, radio at lalo na po sa Facebook, makibahagi po tayo at tandaan ang ating kailangang gawin. Simple lang, ano? I-share po yung Facebook live streaming ng The Secret of Health at i-comment ang inyong good experiences sa produkto ng Yes to Health na inyong ginagamit at lagyan ng hashtag The Secret of Health. Mamaya po, dalawa po yung maswerteng mariregaluhan natin sa ating Healthy Kapamilya Giveaway.
2: Mm-hmm. Kaya mga kapamilya, sundin nyo lang po ang mga kinakailangang gawin. Malay nyo, kayo ang maswerteng mariregaluhan natin ng ating pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Sama po kami ni Doc Algie sa ating pong talakayan. Welcome na welcome ang iyong mga katanungan. Pwede po kayong tumawag sa numero 8924-4101, local 5671-5672-5673. O di kaya ay magpadala ng iyong mga mensahe sa DZMM Teleradio Viber 0919-278-3000. At sa ating pagbabalik ay pag-uusapan po natin ang patungkol sa paggamit ng mga halamang gamot at kung bakit mahalaga ang wastong kaalaman dito. Ha? Alamin po natin yan sa pagbabalik ng
4: The Secret of Health.
0: Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM.
5: Ako po si Efren Cabay, sotoy po ng DZMM. Matagal na po, parokyala po kami pamilya ng DZMM. Tuwing umaga po at hapon, lalo-lalo pag si Ma'am Doris Gigornia ang nagpapalita, tuwan-tuwa po, napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. Important anniversary, DZMM, una sa balita at una sa public service.
6: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
7: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
6: Sa Suko sa DZMM.
8: Suko sa DZMM.
6: Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio.
0: Secret of Health sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Ngayon pong umaga mga kamilya ay pag-uusapan natin ang ikalawang bahagi sa patungkol ano, sa halamang gamot at kung paano po ito ginagamit bilang pag-iwas at pagtulong sa paggamot ng mga karaniwang sakit. Ngayon naman ay itutuloy natin, Doc, ang ilang pang mahalagang punto tungkol sa mga halamang gamot. Ang tanong, Doc Algie, ilang kategorya po ba ang herbal medicine na meron po tayo?
3: Ayan, magandang tanong yan. Ano? At nung nakaraan, pinag-usapan natin na yung herbal medicine, mga kapamilya, ang isa sa oldest healing tradition known to humanity. At ginagamit ito ng milyong tao sa buong mundo. At sabi nga ng World Health Organization, ito ay nasa 80% ng populasyon ng ating mundo ang gumagamit pa rin ng alternative medicine, herbal medicine, as one of their primary healthcare. Mm-hmm. So, pagdating sa halamang gamot, so mahalaga na malaman natin na may mga categories po siya. Okay? So, number one category is yung tinatawag na preventive herb or mga edible herbs. Oh. Pag tinawag na edible, ito yung mga pagkaing herbal na pwede mo siyang araw-arawin. Okay? Kumbaga, ginagamit to mainly for pagkain or food. Pwedeng seasoning, pwedeng flavoring, na commonly ginagamit sa pagluluto. Ang mga herbal na commonly kasama doon sa mga edible, sila yung mga tinatawag natin preventive herbal medicine. Na pwede mo siyang araw-arawin na wala kang iisiping any harm sa iyong katawan. Ano? And kahit regular mo itong tinitake, makukuha mo dito yung mga antioxidants, yung mga vitamins, mostly minerals, mga nutritious na herbs ito. Okay, na kinikilala bilang kumbaga source ng napakatataas na level ng antioxidant, nutrition like vitamins and minerals, protein, at ito'y commonly ginagamit sa mga salad preparation, sa mga soups, tea. Ayan, yun yung mga kabilang sa mga tinatawag na ano, edible herb. So, ang mga example niya, number one, syempre yung malunggay, yung moringa, no? Kahit araw-arawin mo yan, walang problema. Yung mga parsley, basil, luya, kasama yan doon sa mga edible herbs. Ano? Sibuyas, ganun din yung bawang. Mushroom, isa itong edible herb. Ano? Spirulina is one of the best din kasi mataas nga yung level ng kanyang antioxidant. And also, ampalaya and almost all fruits. Yung mga prutas natin nakasama sa mga edible yan. Yun siya. Ngayon, yung second category naman, sila yung mga medicinal herbs. Tinatawag itong mga curatives. Bakit? Kasi yung mga medicinal herbs, sila yung mga halaman na mainly ginagamit para sa prevention and relief of health condition. At ang target dun sa mga halaman na yon, yung kanyang phytochemical. So, hindi ito katulad ng pagkain na regular mong kinakain, kundi ito'y ginagamit para sa isang specific na condition na ang target dito yung mga healing compounds po niya, no? Na kumbaga ito mayroon therapeutic agent, therapeutic in nature, at kadalasan nga ito makikita natin doon sa mga herbal capsule na may minsan na categorize pa as drugs, di ba? Kasi yung kanyang mga phytochemical ina-extract yun, ina-isolate sa kanya yung mga herbal na yun. Pero kung ang isang herbal naman ay hindi totally isolated yung compound, nire-regulate yung kanyang paggamit. Kasama na dyan yung mga herbal na mapapait, yung may mga kakaibang lasa, at hindi ito kabilang sa regular diet na ginagamit natin. For example, yung lagundi, diba? Ginagamit yan sa ubot sipon. Saka maganda itong lagundi sa viral infection. Pero hindi ito ginagamit na gulay.
2: Hindi kumbaga, mo pwede siyang gamitin pang araw-araw.
3: Hindi siya pang araw-araw. Meron siyang mas malakas na biological effect sa ating katawan pag tinitake natin. Parang pag pumunta ka sa China, yung mga iniinom na mapapait na mga tsaa, kabilang yun sa mga tinatawag na medicinal herbs. Okay. Yung sambong, mapait yan. Usually ginagamit ng mga ninuno natin sa mga hypertension, di ba? Sa kidneys.
2: Kidneys,
3: yung herbabuena na commonly ginagamit sa mga pain, yung acapulco, para naman ito sa mga skin disease, di ba? Tsaang gubat at serpentina, yan yung mga kilalang mga herb na nakapaloob sa medicinal herb. Okay, anong mahalaga doon na kailangan nating malaman? Yung kanyang phytochemical content ay nire-regulate. Ibig sabihin, mm-hmm. hindi pwedeng basta-basta yung pag-take. Mm-hmm. May mga herbal din naman na nakapaloob sa dalawang kategory, mm-hmm. edible and doon sa
2: medicinal,
3: na medicinal. Oh, na nasa curative.
2: Mm-hmm.
3: Una na dyan, yung mangustin.
2: Mm-hmm.
3: Mangustin is meron siyang matataas na phytochemical. Katulad ng santon, ay kasama doon, pinag-aaralan mm-hmm. yan. Ano? Yung garlic, meron siyang suporta sa ating puso at sa ating circulation and also sa our immune system.
2: Kumbaga dual siya.
3: Dual. So pwede mo siyang gamitin as daily
2: mm-hmm.
3: at pwede mo rin siyang gamitin because of that high phytochemical content.
2: For specific.
3: For specific purpose. Ano? Kasi yung mangustin, yung santo niya, napakarami niyang based on studies, mm-hmm. may anti-inflammatory, meron siyang anti-tumor property. Kumbaga yung mga phytochemical na yon, ang nagiging dahilan bakit siya tinatawag na part ng mga medicinal herb.
2: Mm-hmm.
3: And yung turmeric and ginger, marami rin ano yan, phytochemicals na nakatutulong. Peppermint and moringa, kabilang din yan sa dual. Ano na siya? Doon siya sa preventive na medicinal at nandun siya sa edible. So, iti-take note ko lang na ano ha, sa inyong lahat na ang word na natural,
2: mm-hmm.
3: hindi ibig sabihin may nakalagay na natural is completely safe.
2: Mm-hmm.
3: Alam niyo ba na yung mga herbal medicine na mga kabilang sa medicinal herb, mm-hmm. sila yung mga nire-regulate at tinitingnan din kung ano yung kanyang interaction sa mga gamot na iniinom natin.
2: Mm-hmm. Kumbaga hindi siya basta-basta gamitin mo lang ng gamitin.
3: Oh, hindi. Kasi minsan may mga herbal na ano eh, na meron siyang phytochemical na almost similar din sa iniinom mo medisina.
2: Mm-hmm.
3: So, kailangan alamin natin kung ano yung mga gamot na iniinom ng isang pasyente bago mm-hmm. natin i-recommend yung mga nakapaloob sa mga medicinal herb.
2: Oo. Halimbawa, Dok, gusto ng mga kapamilya natin na gumamit ng mga halamang gamot, mm-hmm. meron ba ang classification ng mga herbal medicines na may specific na benefit sa ating katawan?
3: Actually, herbal medicine, marami siyang kayang gawin. Mm-hmm. For example, yung mga nutrient-rich herbs. Sila yung mga kailangan mong kainin kapag ikaw ay nanghihina.
2: Mm-hmm.
3: Kapag may sakit ka,
2: Oo.
3: Na kailangan mong araw-arawin. O kasama na dyan yung mga malunggay, mm-hmm. di ba, ang mga petchay, ano pa ba yung mga alam nating masustansya, yung mga spinach, tawag dyan sa atin, kulitis, ano.
2: Mm-hmm.
3: Sa mga prutas, paborito kong i-recommend yung pinya, yung papaya, yung dragon fruit. Kasi yun daw masyado matingkad na kulay, mm-hmm. ay maraming anthocyanin. So, mm-hmm. napakataas ng kanyang properties ng antioxidant. So, yung mga nutrient-rich herbs, sila yung mga kailangan mong kainin pag nanghihina ka.
2: Mm-hmm.
3: Okay. Meron naman mga nagpapalakas ng immune system. For example, yung mga nagkakaroon ng infection, tapos nagre-recover ka from certain flu or mm-hmm. coughs or cold, di ba? Uh-huh. Or any kinds of infection. May mga herbal medicine na gaya ng garlic, uluy, mm-hmm. yung...
2: Bawang.
3: Bawang, yan. Kilalang-kilala yan. Yung ginger, uluya. Mangustin, napakaganda rin. Lemon, paborito ko yan, mm-hmm. para sa mga mahinang immune system.
2: Mm-hmm.
3: Lagundi, oregano, especially sa mga bata. Ano, maganda yung oregano. Tsaka yung mga mushroom.
2: Mm-hmm.
3: Actually, itong mga to ay nakafocus din sa pagpapalakas sa ating immune system. Tsaka immunomodulator siya. Mm-hmm. Ibig sabihin, nagpapatalino do sa ating immune system. May mga herbal naman na ang kanyang benepisyo ay sa ating digestive system. O, alam na natin yan, ha? Yung mga nagkakaproblema sa bloating, hindi mm-hmm. matunawan, di ba? Nangangasim lagi ang tiyan, may hyperacidity. Hanapin yung mga herbal na makakatulong po doon, katulad ho ng papaya. Yung mga mapapait na mga herbal, yung mga mm-hmm. bitter herbs, mm-hmm. like yung ampalaya, serpentina, kasama din yung malunggay, ano?
2: Mm-hmm.
3: At luya, laging yung luya, sa listahan ko ng herbal medicine, lagi yung kasama, hindi mm-hmm. nawawala. Oh. Ganun din yung mga peppermint, di ba? Yung mga minty flavored mm-hmm. na mga herbal, maganda po sa digestive system yan. May mga herbal naman na anti-inflammatory, yung nakakatulong naman sa pag-subside ng pamamaga sa katawan kasi maraming inflammatory condition.
2: Mm-hmm.
3: Oh, number one na dyan sa mga anti-inflammatory herb, yung turmeric, o luyang dilaw, yung sibuyas, yung bawang, cinnamon, lemongrass o tanglad, mm-hmm. maganda yan sa inflammation. Mm-hmm. Ano? Ganon din yung pinya, maganda yan sa mga ano, namamagang kasukasuan, yung mm-hmm. pinya. Saka pansit-pansitan. Ayan. Another issue, mga pampakalma ng mga herbal. Diba? So, yung mga herbal na ito, nagpo-promote ng relaxation at magandang pagtulog. Katulad po ng lavender, o yung chamomile flower, o maganda rin yung pandan na tea. Mm-hmm. Yung mismong pandan na mabango.
2: Yung dahon,
3: pag nilaga mo yun, tapos ininom mo araw-araw yun, mabango yun, tapos nakaka-relaxion sa ating mm-hmm. katawan. Saka yung gumamela mm-hmm. flowers, saka sampagita leaves. Mm-hmm. Yan. May mga herbal din na nagki-cleansing na pag ininom mo siya, ang gagawin, lilinisin yung tiyan mo. Yung mataas yung fiber niya, maganda yung kanyang ability na linisin ng kidneys, liver, blood. So, marami yan na hindi na natin may isa-isa kasi kulang oras natin. And yung dalawang additional is adaptogen or nakaka-adapt yung katawan natin sa stress kapag iniinom natin yung mga herbal na yun. Maraming mga herbal na ganyan, lalo na yung mga ginseng, di ba? Meron din mga herbal na kapag ininom mo naman, nakakatulong sa daloy ng dugo at nagpapalakas ng puso natin. O katulad dyan ng ampalaya, yan, kasi maganda sa may mga mataas ng sugar. Yung bawang o yung sili. Ang ganda ang sili sa daloy ng dugo, saka sa puso, yung sili. Kasi pag kinain mo yung sili, maanghang, kahit di ka gumalaw, pagpapawisan ka, iinit ang katawan mo. At ganun din yung mga mangosteen, lemongrass, green tea, at saka ulitin ko ulit yung bulaklak ng gumamela. Mm-hmm. Maganda sa heart yun eh. So ibig sabihin mga kapamilya, itong mga herbal na to, meron siyang specific na benefit sa bawat isang gumagamit. Ang kailangan lang natin alamin kung ano mga klaseng herbal yung kailangan nating bigyan pansin. So looking for the two classification, dapat ay kinikilala natin yung herbal na yan. Pwede bang araw-arawin yan? Yung herbal ba na yan? Kailangan i-regulate yung dami ng iniinom natin base po sa kalidad or type of herbal medicine. Ang kagandahan dyan, dahil marami ng mga supplement like Santon Plus Gold, isa sa klase ng supplement na herbal base, na nakapaloob doon yung mga herbal na pwede mong araw-arawin, tapos nakapaloob pa doon sa tinatawag na medicinal herb. Yun yung kagandahan ng mga herbal medicines natin.
2: Napaka-amazing po mga kapamilya, ang mga halamang gamot, dahil napakalawak ng range ng nasasakop niya, no? At yung pakinabang natin na pwedeng makuha po dito mga kapamilya. Malaking tulong ito sa ating mga kapamilya para makaiwas po sa mga sakit at ganun rin sa pagsugpo ng ibang mga karamdaman sa ating pangangatawan. Okay? Mamaya po ay tutuloy pa natin ang talakayan tungkol sa mga herbal medicines. Pero bago tayo mag-break, Doc, narito po muli ang mechanics ng ating pong Healthy Kapamilya Giveaways. I-share lamang po ang atin pong Facebook live streaming at laging ilagay ano yung hashtag The Secret of Health. At i-comment niyo po mga kapamilya ang iyo pong mga mabuting karanasan, ha. At sa mga nakasubok na ng atin pong mga produkto, i-comment niyo po diyan kung ano yung mga good experiences po niyo sa pag gamit ng atin pong mga products. Napakarami ng products, Doc, ng Yes to Health na pwede po ninyong ma-enjoy mga kapamilya, ha. At mamaya po, i-anunsyo natin ang dalawang best comments na mapipili po natin at mariregaluhan ng atin pong gift packs. Ha? Kaya tutok lang po dahil magkabalik ang The Secret of Health.
0: Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol Semistrenta at DZMM Tele Radio.
1: Yung source ng information ay ang DZMM Radio. Kaya matagal na, high school pa lang na kapanood natin ng DZMM. Lalo-lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 48th anniversary. Una sa balita, una sa public service.

0: Sina Michelle Hines at Doc Algie ang magbabahagi ng The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Nagbabalik po ang programang The Secret of Health.
2: Ang The Secret of Health ay hatid po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, ang inyong katuwang upang maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
1: Ang Santon Plus Gold ay isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, ampalaya, garlic at spirulina. Na ito po ay mabibili sa Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug at sa Yestro Health Office sa Quezon City. Pwede kayong kumontak sa kanila po numero 0969-671-1262. Balik po tayo, Doc, sa ating pinag-uusapan kanina tungkol sa mga halamang gamot. Doc, ang karaniwang tanong ng mga kapamilya natin, kung umiinom na po tayo ng prescribed medications tulad ng mga maintenance medication, ano po ang mga dapat isaalang-alang sa paggamit ng mga herbal medicine?
2: Okay, magandang tanong yan kasi marami yung may misconception sa paggamit ng halamang gamot. Number one, kapag kayo ay may prescribed medicine, maintenance, at iinom kayo ng herbal, huwag niyong ihihinto yung mga prescription medicine. Mm-hmm. Kung gusto niyo po ng herbal medicine, tuloy lang yung inyong maintenance kasi hindi naman yan magkukontrahan eh. Unless yung doktor nyo magsabi na ihinto or palitan or bawasan yung inyong medication. Sundin po ang recommended time kung kailan po kayo iinom ng supplement. Kasi tayo mga naturopath, meron tayong definite time na binibigay. Ano? Alam nyo kasi may mga herbal medicine na nag-i-interact sa ating mga medication. Pero iilan lang yan. Ano? Hindi sa interaction na kokontrahin nila yung ginagawa ng herbal medicine. Pero may mga herb din kasi na almost may the same function dun sa mga maintenance. For example, yung bawang. Ang bawang ay may natural blood thinning ability at saka ginagamit din for blood pressure. Ganon din po yung luya. Alam nyo ba, luya sa isang pag-aaral, nakita nila na ito ay mayroong natural blood thinning ability. So, if you're taking blood thinners, di ba? kailangang hindi abusuhin yung paggamit ng ganun. Ginkgo biloba, ganun din. So, ibig sabihin, may mga herbal medicine na may almost the same. Kaya nga hindi niya kinokontra, minamagnify niya nga minsan yung epekto ng isang maintenance medication. Kaya ito po yung suggestion natin. Huwag ihinto at hindi ipinapalit ang herbal sa maintenance medicine. Yun ang ginagawa ng iba. Nag-herbal na ako, hindi na ako magme-maintenance. Maliho yun. Hindi po tama.
1: Parang maliwanag po mga kapamilya ha, na mga halamang gamot ay hindi po pamalit dun sa mga gamot mismo na ginagamit nyo na. Kaya lagi mo ang binabanggit ito, kung ayaw nyo ng mga gamot, panatilihin na malusog ang katawan, malakas ang katawan natin. Okay, maraming salamat doon ha sa mga infos about this at sa susunod po na linggo, pagpapatuloy po natin ang karugtong na atin pong napakahalagang paksa tungkol sa mga herbal medicine. Kaya huwag pong kaligtaang subaybayan. Ito ang atin pong programa, yung karugtong nito ha. Sa susunod po na linggo. Doc, sagutin po muna natin ang katanungan ng mga kababayan natin, lalo na yung sa atin pong Facebook live stream. Ano? Galing po kay Ma'am Rowena Lorenzo. Magandang umaga po from Apalit, Pampanga. Bakit po may mga doktor na hindi nare-recommend ang herbal medicine? Kaya yung pasyente hindi naniniwala sa herbal medicine. Ano po ang pwede na herbal medicine para sa may diabetes at chronic kidney disease?
2: Ayan. So, tinanong ko rin niya sa kaibigan ko na isang medical doctor, bakit hindi nyo re-recommend yung herbal medicine? At bakit sinasabi nyo daw na hindi nyo? Ang sagot niya, kasi hindi naman kasi yun yung aming studies. Kumbaga, hindi yun yung part 40 nila. Hindi yun yung kanilang standard. At ang yun ay ginagawa ng mga naturopath, yung mga nasa side ng alternative medicine. So, yun po ang sagot doon. Hindi sa dahilang kontra sila sa herbal medicine kasi actually napakaraming doktor na nagpo-promote ng halamang gamot. Number one dyan ang Department of Health. Diba? Meron pang batas tayo ng Republic Act 8423 na nagbabalik talaga ng kamalayan natin sa herbal medicine. Kaya nga lang, ang mga doktor, doon sila stick sa kanilang profession, doon sa kanilang practice. And if you want herbal medicine, magtanong kayo sa naturopath katulad namin, katulad ng marami pang ibang mga kilalang naturopath. Ano? So, hindi naman sa hindi sila naniniwala actually. Okay? Marami nga dyan, nag-herbal din eh. Oo, as preventive. Ano? And sa mga herbal medicine para sa diabetes at chronic kidney disease, so medyo mahaba-habang paksain ito. So, siguro abangan nyo na lang po. Pero for the meantime, minum kayo ng Santon Plus Gold. Sa diabetes, yung mga bitters, yung mapapait, ano, maganda yan sa ano, and also garlic, turmeric, yun yung mga favorite natin.
1: Mm-hmm.
2: At kinakailangan talaga iwas kayo doon sa mga nagkukos ng paglala ng diabetes.
1: Para sa mga kababayan natin na meron pong problema sa kanilang sugar problem, iwasan nyo yung mga nakakapag-interact dun sa balance ng sugar level sa ating pangangatawan.
2: Ako, marami yan. Ano? Si Sir Romeo Aguda, good morning po, DCMM Radio Patrol sa Estrenta, the secret of health, listening from Barangay Lamesa sa Calamba City, Laguna. Aguda's family, Romeo Aguda.
1: Ayan.
2: Listening po. Saka si Ma'am Milita Galot.
1: Galot,
2: a blessed morning, the secret of health and everyone.
1: Mm-hmm. Doc, ito, mayroon pang pahabol na katanungan. I was diagnosed with heart disease 2 years ago. Can I take Santone Plus Gold daily?
2: Absolutely, yes po. Kasi ang Santone Plus Gold, isang general supplement. It's a nutritional support.
1: Mm-hmm.
2: Kumbaga, hindi nito palalalain o kukontrahin kung ano man ang iniinom nating gamot. Bagkos, ang target talaga niyan kasi is wellness. Okay? Kaya pwedeng-pwede po kahit po tayo may heart disease mag-take na Santone Plus Gold.
1: Ayan. Doc, maraming salamat ha, sa mga infos about this herbal medications. At ipagpapatuloy po natin ito, mga kapamilya, ha, sa susunod po na kabanata ng ating pong programa. At bago tayo magtapos, Doc, i-announce muna natin ang mga maswerteng marirgaluhan ng ating pong Santone Gold Coffee Mix Gift Packs.
2: Ayan. At last, ito po yung ating maswerteng napili na marirgaluhan. Si Sir Ricardo Ocampo at Ma'am Lorna Alarcon Magbanua. Congratulations po, Sir Ricardo Ocampo and Lorna Alarcon Magbanua. Salamat po sa pag-share at sa pag-comment po ninyo sa ating pong live stream.
1: Congratulations po, mga kapamilya, sa maswerteng napili po natin. Ha. Hintayin lamang po ang mensahe ng ayon pong mga staff mula sa Astro Health para po maipadala namin sa inyo ang inyo pong mga regalo at ma-enjoy ninyo itong mga masasarap na mga produkto
2: Santone
1: natin.
2: Gold Coffee Mix.
1: Yun na. Mga pamilya, sana po ay marami kayo natutunan sa ating pong programa ngayong umaga. Palagi pong tumutok dito sa The Secret of Health, ang programa magbahatid sa inyo ng mga secret of solusyon sa kalusugan. Tandaan po parati, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
2: Ang kalusugan po ang pinaka-importante kapamilya ha, sa lahat. Kaya alamin po natin ang sikreto upang maiwasan natin ang anumang sakit. Katuwang ang tamang nutrisyon, tamang pagkain at Santone Plus Gold. Ako po si Doc Algie mula po sa Yes to Health.
1: At ako naman si Michelle Hinas. Hanggang sa masusunod po na linggo dito sa ating pong programang The Secret of Health.
0: Magbabalik ang inyong
3: bagong Sunday morning habit.
4: Bagong Sunday morning habit.
0: The Secret of Health.
5: The Secret of Health.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang ating pong oras, pinagpalang 4:30 ng umaga. Sunny side up na.
1: Ang sarap gumising every morning.
2: Good morning!
1: Ito ang programang magpapangiti sa buong araw nyo, maghahatid ng kapaki-pakinabang na impormasyon at magbibigay ng positibong disposisyon, makapaksang may matututunan, mga usapang may makukuhang aral, sisikat na ang isang magandang umaga.
2: Magandang morning!
1: Smile, take a deep breath, and let's all think sunny side up! Kasama si Michelangelo Lobrin. Sunny Side Up sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

Magandang, magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Isang maulang umaga po, no? May mga parte na po ng Pilipinas dito sa Quezon City. Umuulan po. Papunta po ako dito. Galing south, talaga naman pong pumapatak-patak na po ang ulan, no? At sana po itong ulan pong ito ay maghatid po ng kaginawaan, lalo po sa mga halaman, sa mga naiinitang lupa, no? At sana'y maging maingat po lang tayo, lalo na po sa mga lugar na medyo malakas po ang pagbuhos ng ulan. Na-miss ko po kayo, ha? Wala po ako noong nakaraang linggo sapagkat nag-birthday po si Brother

0: kung saan tayo po ay nakaikot po sa ilang mga mahalagang simbahan po doon at nakapagdasal. Hindi lang ako nakapunta eh. Dapat pupunta po ako kay Padre Pio mula po sa Roma, apat na oras po na idadrive sana. Ewan ko po ba, sa ilang kadahilanan, hindi po nangyari doon, nag-rent a car po ako doon na nag-drive. Mas napansin ko, mas practical magmaneho eh pag nasa ibang bansa ka kasi mas mura kaysa magta-taxi ka. So, ang hindi ko lang muna puntahan doon ay yung simbahan po ni Padre Pio. Pero nakaikot po ako sa ilang mga simbahan doon gaya po sa St. Alfonso Liguori, Chiesa, San Alfonso Liguori na kung saan ay nandoon po yung isa sa mga original na icon so ng Our Lady of Perpetual Health, kung saan po nang galing po yung icon, kundi ako nagkakamali, ng Our Lady of Perpetual Health dito sa Baclara. Then nakapunta rin po tayo sa Santa Maria Maggiore, no, na kung saan ay doon po makikita yung parte ng crib na hinigaan po ng Panginoong Hesukristo nung siya po ay sanggol pa lamang, no. So nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa biyaya ng buhay. Sana po isama niyo po si Brother Michael Angelo sa inyong panalangin. Yung po ang pinakamaganda pong regalong maibibigay niyo po sa akin. At syempre pagdasal niyo rin po ang aking mami. Ingit sa lahat, pinagdasal ko yung nanay ko eh. Dahil naniniwala po ako sa mga kaarawang ito. Ang una nating naaalala at ginugunita ay yung sakripisyo ng ating mga magulang, lalo po ng ating mga ina. Kaya po simulan na po natin ang ating linggo na puno ng pag-asa at inspirasyon. Ito po ang programang magpapangiti sa Sunday morning ninyo, ang inyong makakasama sa pagbibigay ng makabuluhang kwentuhan sa iba't ibang aspeto ng kahulugan ng buhay. Gawin po nating positibo ang pagpasok ng inyong linggo. Muli po ako po si Michael Angelo Lubrin at dito po ang Sunnyside Up. At syempre, sisimulan po natin ang ating palatuntunan sa pamagitan ng isang panalangin.
1: Panalangin sa pagsisimula ng umaga.

Pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang nakita ni Jesus ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihan na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng may mga karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito, sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sa alinmang bagay, bahay, bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay harapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin niyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin niyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Mga kasani side up, mga kapamilya, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos Amang makapangyarihan at mapagmahal, ngayong umaga kami po'y lumalapit sa inyo na may kababaang loob, hindi dahil sa aming mga kakayanan, kundi dahil sa pangalan at pag-ibig ng iyong bugtong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon. Hindi man po kami karapat-dapat sa inyong kabanalan, kami po ay lumalapit sa inyo upang taus-pusong magpasalamat sa bagong umaga na binigay mo sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa pahiram mong buhay. Kayo nawa po ang magbigay sa amin ng patuloy na inspirasyon upang mapagtanto namin na kami

0: ay hindi mo lamang ginigising bagkos kami ay hinihiling mo na mabukay ng may kahulugan at pananampalataya. Sa umagang ito, itinataas po namin sa iyo ang aming buong pamilya, lalo na po ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga magulang, mga kapatid, ang aming mga kamag-anakan. Itinataas din po namin sa inyo, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kaibigan at mga katrabaho. Kayo na po ang bahala sa aming mga pangangailangan. Sinasamo po namin sa inyo, Panginoon, na bigyan niyo po ng kapayapaan ng buong daigdig, lalo na po ang mga bansa na nasa digmaan pa rin ngayon. Lalo na po sa mga naiipit sa gitna nito, ang mga kabataan, ang mga kawawang mga matatanda. Panginoon, itinataas din namin sa iyo ang aming bayang Pilipinas upang patuloy niyo po siyang gabayan at bigyan ng kaginawaan sa gitna ng krisis ng korupsyon at sa pamumuno. Panginoon, itinataas din po namin sa iyo ngayon ang aming mga alalahanin, ang lahat ng aming mga pangarap. Ito nawa ay maging ayon sa iyong kalooban. Gamitin nawa po namin ang aming mga kayamanan, ang aming mga talino at panahon upang ikaw ay paglingkuran sa pamagitan ng aming kapwa. Panginoon, hipuin niyo rin po ang aming mga kababayan na ngayon po ay naghihirap dahil sa karamdaman, dahil sa kagutuman, dahil sa kanilang mga mental crisis at mga mental issues. Panginoon, hinihiling namin specifically sa iyo na yakapin niyo po at bigyan niyo po ng kapanatagan at kapayapaan ang mga kapatid naming may depression, ang mga kapatid naming nalulumbay, ang mga kapatid naming hindi na nakakakita ng tagumpay at hindi na nakakaranas ng kahulugan sa buhay. Panginoon, ipaunawa niyo po sa kanila na masarap pa rin mabuhay at may biyaya sa pagiging buhay, lalo na kung ang buhay na ito ay para sa iyo at para sa aming mga kapwa. Panginoon, kayo na po ang bahala sa amin. Patuloy niyo po kaming gabayan. Bigyan niyo po kami ng sapat na karunungan upang makita namin ang tama, gawin ang tama, at tanging hanapin lamang ang iyong kalooban. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa matamis na pangalan ni Jesucristo, ang aming Panginoon, na nabubuhay kasama mo, Ama, at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasa walang hanggan. Amen. Mahal na Birhing Maria, ina ng laging saklolo, ipanalangin niyo po kami. Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ipanalangin niyo po kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin niyo po kami. Kayong mga Pilipinong santo at banal, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, ipanalangin niyo po kami. At tanggapin po natin ang pagpapalang ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen.
1: Panalangin sa pagsisimula ng umaga.
0: Mga kapamilya, mga kasani side up, may mga talata sa Ebanghelyo na kapag binasa mo ay tila salamin ng kasalukuyang panahon. Ang Ebanghelyo ngayong araw ay isa sa mga iyon. Sinabi ni San Mateo, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lupaypay at parang mga tupang walang pastol. Napakaganda po ng tagpong ito. Hindi muna tumingin si Jesus sa kanilang kasalanan. Hindi muna siya tumingin sa kanilang pagkukulang. Hindi muna siya tumingin sa kanilang relihiyon, katayuan sa buhay o kulay ng kanilang politika. Tumingin siya sa kanilang paghihirap. At nang makita niya ang kanilang kalagayan, nahabag siya. Ang salitang nahahabag sa orihinal na Griego ay hindi simpleng awa lamang. Ito ay isang malalim na damdamin na tila nasasaktan ng kalooban sa nakikitang paghihirap ng iba. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi walang pakialam. Ang Diyos ay hindi bulag sa ating mga luha. Ang Diyos ay hindi bingi sa ating mga panalangin. Ang Diyos ay hindi manhid sa ating mga sugat. Ito po ang larawan ng Pilipinas ngayon. Kung titingnan natin ang ating bansa ngayon, para ito rin ang nakikita ni Jesus. Makikita niya ang mga magulang na nagtatrabaho ng dalawang trabaho, ngunit hirap pa rin mapag-aral ang kanilang mga anak. Makikita niya ang mga manggagawang maagang gumigising araw-araw, ngunit nauubos ang oras sa trapiko at mababang pasahod. Makikita niya ang mga kabataang nagtapos ng pag-aaral, ngunit hirap makahanap ng disenteng trabaho. Makikita niya ang mga magsasakang nagtatanim ngunit sila mismo ay hindi sapat ang kinikita at walang kasiguraduhan ang pagkain sa kapag. Makikita niya ang mga mangingisdang nakikipaglaban sa bagyo at kawalan ng suporta sa pamahalaan. Makikita niya ang mga guro na hindi lamang nagtuturo, kundi nagsisilbing magulang, counselor, nurse at tagapayo sa kanilang mga estudyante. Makikita niya mga lolo at lolang nagbibigay ng buong bukay para sa pamilya, ngunit ngayon nakakalimutan ng sarili nilang mga mali sa bukay at lipunan. Makikita niya ang mga kabataang nalulunod sa anxiety, depression, loneliness at kawalan ng direksyon. At marahil sasabihin muli ni Jesus, nahahabag ako sa kanila. Madalas nating isipin na ang problema ng bansa ay kahirapan lamang. Ngunit ang mas malalim na suliranin po ay hindi kakulangan ng pera. Ito ay kakulangan ng katotohanan, kakulangan ng integridad, kakulangan ng malasakit, kakulangan ng tunay na pamumuno. Sa mga nagdaang buwan, nasaksihan po natin ang mga mainit na usapin sa politika. Nakakita tayo ng mga bangayan, nakakita tayo ng mga pagdinig na minsan ay mas kahawig ng teleserye kaysa seryosong paghahanap ng katotohanan. Nakakita tayo ng mga opisyal na tila mas abala sa pagprotekta sa mga kaibigan at kaalyado sa politika kaysa sa pagprotekta sa interes ng bayan. Nakakita tayo ng mga pagkakataong ang batas ay tila mas mabilis para sa mahihirap, ngunit mabagal at napakabagal para sa mga makapangyarihan. Nakakita tayo ng mga aligasyon ng korupsyon sa mga proyektong dapat sanay nakatulong sa mga mamamayan. Nakakakita tayo ng mga usapin tungkol sa flood control projects kung saan bilyong-bilyong piso ang nilaan ngunit patuloy pa rin lumulubog sa baha ang maraming komunidad tuwing tag-ulan. Ang tanong ng karaniwang Pilipino, nasaan ang malasakit? Nasaan ang pananagutan? Nasaan ang tunay na paglilingkod? Ngunit mga kapamilya, may mas mapanganib pa sa baha ng tubig. Ito ay ang baha ng kasinungalingan. Ngayon ay hindi lamang ulan nang ang bumabaha. Bumabaha rin po ang fake news. Bumabaha ang propaganda. Bumabaha ang paninira. Bumabaha ang galit. May mga taong hindi naghahanap ng katotohanan. Bumabaha tuloy ang pagkakahati-hati. Ang hinahanap na lamang ay impormasyon na sasang-ayon sa kanilang paniniwala. Kapag hindi pabor sa kanila ang katotohanan, agad itong tinatawag na kasinungalingan. Kapag hindi nila gusto ang katibayan, agad nila itong binabaliwala. Unti-unting nawawala ang kakayahan ng tao na makinig. At kapag wala nang makikinig, wala nang pag-uusap. Kapag wala nang pag-uusap, wala nang pagkakaunawaan. Kapag wala nang pagkakaunawaan, wala nang pagkakaisa. Ang nakakalungkot na kalagayang ito ay hindi lamang politika ang nahahati. Pati pamilya, pati magkakaibigan, pati magkakapatid, pati mga komunidad. May mga pamilyang hindi nag-uusap dahil magkaiba ang kandidato. May mga magkakaibigan na nag-aaway dahil sa social media. May mga taong mas pinipiling maniwala sa vloggers kaysa sa eksperto. Mas pinipili ang chismis kaysa sa katotohanan. Mas pinipili ang sigawan kaysa pakikinig. Mas pinipili ang paghuhusga kaysa pag-unawa. At marahil ito ang dahilan kung bakit napapanahon ang sinabi ni Jesus, parang mga tupang walang pastol. Mga minamahal na kapamilya, hindi lamang institusyon ang kailangan baguhin. Hindi lamang gobyerno, hindi lamang kongreso, hindi lamang ang mga partidong politikal. Ang pinakamalaking laban ng ating panahon ay ang pagbawi ng ating pagkatao. Unti-unti nating nakakalimutan ang kahalagahan ng kabutihan, nakakalimutan natin ang kahalagahan ng dangal, nakakalimutan natin ang kahalagahan ng hiya. Nakakalimutan natin ang kahalagahan ng katapatan. May mga kabataan ngayon na lumalaki sa paniniwalang ang sukatan ng tagumpay ay sa dami ng followers, na ang sukatan ng halaga ay sa dami ng likes, na ang sukatan ng katotohanan ay dami ng shares. Ngunit hindi ganoon ang turo ni Jesus. Ang sukatan ng tao ay hindi kasikatan. Ang sukatan ng tao ay kabutihan. Marami ang ani. Pagkatapos makita ni Jesus ang kalagayan ng tao, sinabi niya, napakarami nang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Hanggang ngayon, mga kapamilya, kasani sa IDAP, ito po ay totoo. Napakaraming nangangailangan ng pagmamahal, napakaraming nangangailangan ng paggabay, napakaraming nangangailangan ng pag-asa, ngunit kakaunti ang handang magsakripisyo. Marami ang gustong maging sikat, kakaunti ang gustong maglingkod. Marami ang gustong maging pinuno, pero kakaunti ang gustong maging lingkod. Marami ang gustong mapansin, ngunit kakaunti ang gustong magmalasakit. Kaya sinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad. At dito po pumapasok ang ating simbahan bilang pag-asa. Hindi upang yumaman, hindi upang sumikat, hindi upang magkaroon ng impluensya, kundi upang magpagaling, upang maghatid ng pag-asa, upang magpalaya, upang magdala ng Diyos sa gitna ng sugatang mundo. Ito rin ang misyon ng simbahan ngayon. Sa panahon ng fake news, maging tagapagsalita tayo ng katotohanan. Sa panahon ng galit, maging instrumento tayo ng kapayapaan. Sa panahon ng pagkakawatak-watak, maging tulay tayo ng pagkakaisa. Sa panahon ng kawalan ng pag-asa, maging saksi tayo ng pag-asa. Ito po ang hamon natin, lalo sa mga kabataan. Mga kabataan, huwag niyong hayaang nakawin ng mundo ang inyong kakayahang mamangha. Nakakamiss ang panahong walang cellphone, nakakamiss ang panahong naglalaro tayo sa kalye, nakakamiss na pag umuulan tayo ay nagmamadaling lumabas para maligo dito. Nakakamiss ang panahon, ang kaibigan ay kaharap kaysa sa screen ng ating telepono. Nakakamiss ang panahong may tunay na pag-uusap. Huwag niyo pong hayaang kainin kayo ng algorithm. Huwag niyong hayaang hubugin kayo ng propaganda. Huwag niyong hayaang bilhin ng kasikatan ng inyong konsensya. Manatiling mabuti, manatiling marunong magtanong, manatiling naghahanap ng katotohanan. Libre niyong tinanggap, sabi ni Jesus. At sinabi ni Jesus, tinanggap niyo ng walang bayad, ibigay niyo ng walang bayad. Lahat ay mayroon tayo. Lahat ng meron tayo, mga kapamilya at kasani sa IDAP, ay biyaya. Ang buhay, ang pamilya, ang pananampalataya, ang edukasyon, ang kakayahang magmahal, ang pagkakataong magsimula muli. Lahat ng ito ay regalo. At dahil regalo, dapat itong ibahagi. Mga kapamilya, maraming dahilan upang mawala ng pag-asa. Ngunit mas maraming dahilan upang maniwala muli. Sapagkat sa kabila ng ingay ng politika, may mga gurong patuloy na nagtuturo. Sa kabila ng korupsyon, may mga lingkod bayan pa ring tapat na nagsisilbi. Sa kabila ng kasinungalingan, may mga taong ipinaglalaban pa rin ang katotohanan kahit ang kapalit ay ang kanilang buhay. Sa kabila ng kadiliman, may mga ilaw pa ring nagniningning. At sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling buhay ang Diyos. Ang parehong Diyos na tumingin sa maraming taong 2,000 taon na ang nakalipas ay ang parehong Diyos na tumitingin sa Pilipinas ngayon. Ang parehong Diyos na tumitingin sa inyong pamilya. Ang parehong Diyos na tumitingin sa iyong puso. At ang parehong Diyos na nagsasabing, huwag kang matakot. Nakikita ko ang iyong pagod. Nakikita ko ang iyong sugat. Nakikita ko ang iyong mga luha at hindi kita iiwan. Kaya mga kapamilya, kasani sa IDAP, sa gitna ng lahat ng kaguluhan ng ating panahon, huwag nating kalimutang maging tao, maging mabuti, maging tapat, maging makatarungan, maging maawain, maging mapagpakumbaba. At higit sa lahat, maging katulad ni Kristo na sa gitna ng isang pagod, sugatan at naliligaw na bayan, ay marunong pa ring tumingin ng may habag, magmahal ng walang kondisyon at maglingkod ng walang hinihintay na kapalit. Narinig po natin ang mga aral ng mabuting balita at ng Ebanghelyo ng Panginoon. Pagdasal po natin ang isa't isa na maisabuhay po natin ito ngayon sa mga susunod na araw at sa buong linggong ito upang masaksihan natin ang tunay na kapangyarihan at biyaya ng mabuting balita ng ating kaligtasan. Mga kaserbisyo at mga kapamilya, sali po kayo sa ating makabuluhang kwentuhan at i-share ang positivity, magpadala ng inyong mensahe at katanungan sa ating DZMM Teleradio Viber Line 0919-278-3000. Patuloy nyo kaming napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30, sa AM Band, sa Metro at Mega Manila. Sabay ang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iOne TFC app. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradio Facebook at YouTube channel. Kaya huwag po kayong bibitaw, maganda pong ating kwentuhan sa pagbabalik ng Sunny Side Up.
1: Positive vibes. Positive vibes. Positive music. Positive music. Sunny Side Up. Sunny Side Up.

0: Sunshine ang hatid ni Michelangelo Lobrin sa Sunny Side Up.
1: Babalik po ang Sunny Side Up at masaya po natin binabati ng magandang umaga. Nanonood po ang ating kaibigan mula po sa GMA 7, ang ating kasamang artista at kaibigan sa totoong buhay at saka sa television, si May Bautista. May, happy listening and happy watching. Have a great day, my good friend. At kung saan ka man pupunta, mag-ingat ka. Tandaan mo, kung nasaan ka man, nandiyan ka lang. Ano? See you soon. And Betong and Kim at ang ating mga tropa. Mga kaibigan ko po yan. No? Mga kaibigan, araw-araw, mga kapamilya, nagigising tayo para harapin ang panibagong umaga. Ngunit minsan, sa dami ng ating ginagawa at responsibilidad, parang paulit-ulit na lang ang takbo ng buhay. Sa gitna ng ganitong routine, mahalagang tanungin natin ang ating sarili. Nabubukay ba tayo ng may layunin o basta na lamang tayo nabubuhay? Ang pagkakaroon ng purpose ay hindi nangangahulugang kailangan nating gumawa ng malaking bagay para maging mahalaga ang ating buhay. Minsan ang layunin ay makikita sa simpleng pagtulong sa iba, pag-aalaga sa pamilya, pagtupad sa ating mga pangarap, o pagiging mabuting tao sa araw-araw. Kapag alam natin kung bakit tayo bumabangon bawat umaga, may mas nagiging makahulugan ang bawat hakbang. Kahit pa ang mga pagsubok at hamon, kahit pa may dumarating na pagsubok at hamon. Ngayong araw ng Linggo, pag-uusapan po natin kung paano natin matatagpuan at mapapalalim ang ating layunin sa buhay, dahil ang tunay na tagumpay ay hindi lamang ang paggising araw-araw, kundi ang pamumuhay ng may direksyon, kahulugan at inspirasyon. At makakasama po natin mamaya sa pagbabalik natin sa maiksing patalastas ang isa sa mga paborito nating inspirational speaker, ang ating pong mabuting kaibigan, Miss Debbie Valen, sa pagbabalik po ng Sunny Side Up. Huwag po kayong bibitaw.

0: Sunshine ang hatid ni Michelangelo Lobrin sa Sunny Side Up.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Praptic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, tsaka siyempre itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka apokos sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DZMM.
3: Happy 40th anniversary sa aming minamahal na DZMM. Una sa balita, una sa public service.
4: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili kanilang kulay, texture, pati nutrient. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
4: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Sunshine ang hatid ni Michelangelo Lobrin sa Sunny Side Up.
6: Nagbabalik po ang Sunny Side Up. Tingnan niyo po ito, ha, mga kapamilya at Sunny Side Up. May malaking pagkakaiba ang pagising at pagiging buhay. May mga taong gumigising araw-araw pero matagal nang nawalan ng direksyon. May mga taong humihinga ngunit hindi nangangarap. May mga taong nagtatrabaho ngunit hindi na alam kung bakit sila nagtatrabaho. May mga taong tumatawa ngunit sa loob nila ay may malalim na kalungkutan. At marahil kung magiging tapat tayo sa ating mga sarili, dumaan tayong lakat sa puntong yan. Yung tipong gigising ka at mapapatanong ka, ano bang ginagawa ko sa buhay ko? Parang paulit-ulit lang. Bakit parang may kulang? Bakit parang hindi ako masaya kahit may trabaho naman ako? Bakit parang hindi sapat kahit may pera naman ako? At alam nyo, hindi po kayo nag-iisa. Napakaraming mga Pilipino ngayon ang nakakaranas niyan. Sa tingin ko po, isa sa pinakamalaking krisis ng ating panahon ay hindi inflation, hindi trapiko, hindi politika, hindi teknolohiya, kundi ang pagkawala ng kahulugan. Marami ng tao ang nawalan ng dahilan kung bakit sila bumabangon. Nakakalungkot pong isipin, mas connected tayo ngayon kaysa dati. May cellphone, may internet, may social media, may AI, may video call. Ngunit bakit parang mas marami ang nalulungkot? Bakit mas marami ang naliligaw? Bakit mas marami ang nag-iisa? Bakit mas marami ang nawawalan ng pag-asa? Dahil maaring umunlad ang teknolohiya, ngunit napapabayaan naman ang kaluluwa. At kapag ang kaluluwa ang nagutom, walang halaga ang anumang material na bagay. Kapag tinitingnan ko ngayon ang ating bansa, nakikita ko ang isang bansang naghahanap din ng layunin. Maraming Pilipino ang nagsisikap, maraming Pilipino ang nagtatrabaho, maraming Pilipino ang nagsasakripisyo. Ngunit marami ring nagtatanong, saan ba tayo patungo bilang bayan? Kapag binubuksan natin ang telebisyon, social media o pahayagan, anong madalas nating nakikita? Away, bangayan, sisihan, propaganda, fake news. Mga taong nag-aaway para sa kapangyarihan, mga taong nagtatanggol sa mali dahil kakampi nila, mga taong handang isantabi ang prinsipyo para sa politika. Minsan napapaisip tayo at napapatanong, ganito ba talaga ang dapat na kalagayan ng ating bansa? Ganito ba dapat ang pangarap ng ating mga ganito ba ang mga pangarap ng ating mga bayani? Ganito ba ang Pilipinas na nais nating ipamana sa susunod na henerasyon? Mga kapamilya, ang problema ay hindi lamang kakulangan ng leader. Minsan ang problema ay kakulangan ng layunin. Kapag nawala ang layunin, nawawala ang direksyon. Kapag nawawala ang direksyon, nawawala ang dangal. Kapag nawawala ang dangal, nawawala ang malasakit. At kapag nawawala ang malasakit, nagsisimula ang pagkasira ng isang lipunan. Isipin natin si Dr. Jose Rizal. Maari sana siyang mamuhay ng tahimik sa Europa. Matalino, mayaman ang kanyang mga kaibigan, may magandang kinabukasan siya. Pero pinili niyang bumalik sa Pilipinas. Bakit? Dahil may layunin siya. May mas malaking dahilan kaysa sa sarili. Ganito rin si Ninoy Aquino, ganito rin si Cory Aquino, ganito rin si Pope John Paul II, ganito rin si Mother Teresa, ganito rin si Pope Francis, ganito rin ang maraming guro, maraming nurse, maraming doktor, maraming OFW, maraming pare, maraming madre, maraming simpleng Pilipino. Hindi sila yumaman agad, hindi sila sumikat agad, pero alam nila kung bakit sila nabubuhay at iyon ang nagbigay sa kanila ng lakas. Iyan po ang pag-uusapan natin ngayon at papasukin na natin para sa makabulang kwento. Ang kasama natin, Swing It Right with Tita Debs. Tita Debs, magandang umaga po.
7: Good morning, rise and shine.
6: Kamusta po, Tita Debs? Kamusta po ang inyong nakaraang linggo?
7: Up and about, masaya.
6: And welcome back at na tayo magkasama muli sa DZMM. Tita Debs, what can you say about our topic today?
7: Well, ang topic kasi is about the purpose of life at ito ay pinsan ng plano ng buhay.
6: Mm-hmm.
7: At pag sinabi mong plano at layunin, purpose, merong sinasabing another term which is passion, na interesado ka sa bawat ginagawa mo sa bawat araw.
6: Mm-hmm.
7: Pero magkakaiba ang kahulugan ng magpipinsan na ito.
6: Mm-hmm.
7: Dahil if you just go through the motions of doing what you are passionate about,
6: mm-hmm,
7: without looking into the deeper, mm-hmm, goal, the deeper meaning of what you are doing,
6: mm-hmm,
7: you are simply doing it out of routine,
6: mm-hmm,
7: parang napipilitan ka lang gumagawa.
6: Yes. At gumagalaw.
7: Gumagalaw, kailangan mo lang gawin, that makes a big difference.
6: Tama.
7: But if you put to heart the intention with intentionality of, mm, what you are doing, that has a deeper meaning.
6: Alam mo, Tita, pick-upin ko na maganda yung word na ginamit mo, intention and intentionality. I think, mm-hmm, yan ang kulang ngayon sa mga tao .
7: Mm-hmm.
6: To live a life with intention.
7: Mm-hmm.
6: Intentional, mm-hmm, living, ika nga. Kasi, mm-hmm, may ibang mga tao, nagising, mm-hmm, lang, uy, salamat sa Diyos, buhay pa ako, hindi pa ako nawala ng buhay.
7: Mm-hmm.
6: Pero ang tanong, mayroon ba talagang buhay? Kasi may mga tao, di ba, pag nainis nga tayo, Tita Debs, anong reaction natin? Ikaw, alam mo, pag kumilos ka, wala kang kabuhay-buhay.
7: Mm-hmm.
6: Di po ba?
7: Correct.
6: Hindi katulad namin ni Tita Debs, nakita nyo, kagigising pa lang namin at mukhang wala pa kaming toothbrush. Pero pag nagsalita kami, para kami mga profesor. Ma? Bihis na bihis kami, di po ba? So, like kayo po, na mga nagising ngayong umagang ito, masasabi nyo bang nakita nyo pa yung purpose nyo? Tita Debs?
7: Yes, very much. Because before you do what you do, you have to look into the reason of why you do what you do.
6: Yes, of why? Di ba? Ito yun naman yung pagkasabi ni Tita Debs. So, of what you do? Eh, why you do? Di ba?
7: So you are not doing it mechanically. You are doing it by heart. At alam mo kung bakit ka gumigising.
6: Tama.
7: At para kanino ka
6: gumigising. Sabi nga sa isang commercial, no, do hindi natin babanggitin yung kape, sabi niya, para kanino ka gumigising? Ano si sinagot ko yan . Gigising muna ako sa sarili ko kasi paano ako gigising? Kasi ang punto niya, bumabangon ka para sa anak mo,
7: mm-hmm,
6: para sa... Totoo naman.
7: Correct.
6: Po yun. Pero tandaan nyo, hindi yung anak mo ang didilat para sa'yo.
7: Mm-hmm.
6: Bumangon ka muna para sa sarili mo, mm-hmm, at gumalaw ka para sa anak mo, magulang mo, diba? Kasi nga may iba parang... Ito nakakatuwa, no? may narinig po ako, para sa mga tao na may kahulugan ng buhay, parang ang bilis ng buhay.
7: Mm-hmm.
6: Pero sa mga tao walang kalatoy-latoy at kahulugan ng buhay, parang ang tagal daw ng buhay.
7: Mm-hmm. Mm-hmm. Because if you look at it in terms of life as a journey, bumabiyahe ka na merong kahulugan, hindi mo malay ang oras. Dahil ang tinitingnan mo kung ano yung proseso, the dynamics of kung ano yung ginagawa
6: mo. Kasi, di ba, Tita Deb, so ang bilis ng panahon.
7: Yes. Oh,
6: by the way, magbe-birthday ka rin pala, di ba? Yes. Happy birthday, June.
7: Tito.
6: June 22 ka, no? Yes. Ako, June 9. Tapos, uh-huh, ngayon, birthday din, kung di ako nagkakamali kahapon ba, o ngayon, birthday na kaibigan ko, si Mavic Trinidad, ng isang network din, no? Na isang kaibigan natin mula po sa mga kaibigan natin sa Iglesia ni Cristo, no? At ang nga pala ang ating executive producer, Ma'am Deb, si Sir AB. Na siya ang executive producer. Tomorrow ang birthday. Happy birthday, Sir AB, you know?
7: Oh, marami palang magbe-birthday.
6: Marami. Oh, so
7: pwedeng joint force na to.
6: Oo, ang daming pwedeng magpapakain. Di po ba, no? Pero totoo yung Tita Deb, si. Pero aminin natin, may time. Like ako po, no? Akala ng mga tao, porket inspirational speaker tayo, komedyante tayo, hindi tayo nawawalan minsan ng ano to, ng tamlay. Mm-hmm. Hindi, minsan may tamlay din talaga ang buhay, di ba, mm-hmm, Tita Debs? Mm-hmm. At kailangan po natin tanggapin ang katotohanan na yan, na hindi lahat ng pagkakataon ng buhay natin ay okay.
7: Mm-hmm.
6: May ups and downs, di ba? Kanina yes, nga, may
7: pinag-uusap. May swing it right
6: with Tita Debs. Kaya nga pinag-uusap, parang negosyo. May time na malakas ang benta, may time na may lean season. Ganun talaga,
7: di ba? Dry and may
6: yes,
7: wet season.
6: Like si Tita Debs, iba ang kanya negosyo ay alakas. Ngayon, ramdam ng mga alahero, mm-hmm, na walang masyado bumibili. Bakit?
7: Mm-hmm.
6: Dahil syempre, magpapatuition muna.
7: Correct.
6: Ang sisihin nyo ay ang mga paaralan na sumisingil, di ba?
7: Panapanahon.
6: Panapanahon talaga. Pero hindi po dapat ito maging dahilan para tayo ay mawala ng gana sa buhay.
7: Mm-hmm. Amen. Tama.
6: Diba? Kasi yung iba, tita, kagigising pala, ang haba na ng tinulog nyo.
7: Mm-hmm.
6: Tapos pag-gising nyo, parang patay pa rin kayo. Sabi nga ni Kuya James, mas okay na yung walang tulugan kaysa walang gisingan. No?
7: So, kailangan kasi ang ating pananaw sa buhay ay may tinatawag na pundasyon. Itong layunin na ating pinag-uusapan, dapat ito ay nakaugat sa mga pundasyon na ito.
6: Mm-hmm.
7: Una, yung kaninang sinabi natin is sa para kanino ka gumigising, pero ang mas pinaka-importante talaga dito is to know who God made you to be. Yung sinatawag
6: purpose.
7: Na identity.
6: Mm-mm.
7: Okay? And then, what God says about you.
6: Mm-hmm.
7: And not what others say.
6: Nako, totoo yan. Kasi may mga tao, di ba, nabubuhay para sa mga sinasabi ng iba. Pag,
7: uh-huh,
6: pag sinabi ng ibang tao, ganito sila, na pinaniniwalaan nila as gospel truth. So malulungkot, mm-mm, sila, madadown na sila.
7: Mm-mm.
6: Tama yung sinabi ni Tita Debbie.
7: Mm-mm.
6: Dapat huwag natin kakalimutan ang mas binibigyan natin ng balor, mm-mm, at binibigyan natin ng tindig at bigat, mm-mm, ay ang sinasabi ng Diyos sa atin.
7: Mm-hmm.
6: Hindi, amen, sinasabi ng ibang tao.
7: Yes.
6: Sabi nga, may napanood ako eh, bakit mo iintindihin sinasabi ng iba, pag namatay ba yung mga magulang mo, sila ba magpapalibing?
7: Correct.
6: Hindi naman,
7: mm-hmm,
6: di ba?
7: Mm-hmm.
6: You are fighting for your own survival and you're fighting for your own life.
7: Mm-hmm.
6: So, of course, mayroon din naman tayong pakikinggan na ilang mga tao na malalapit sa atin yung kill. Ako, ganun po kasi. Like si Tita Debs, isa po yan sa tinuturing kong nanay-nanayang ko.
7: Thank you.
6: Pag siya nagsalita sa akin, may bigat. Kasi bakit? Kilala niya ako eh.
7: Mm-hmm.
6: Pero yung taong...
7: May heart connectedness.
6: Yes. At saka malalim ang pinagsamahan. Eh, yung, mm-hmm, iba eh. Ngayon mo lang nakilala porket may posisyon,
7: mm-hmm,
6: porket may sinasabi sa lipunan. Aba, gusto mo, nakadikit ka doon. Aba, pagka hindi ka niya gusto, feeling mo, katapusan na ng mundo. Hindi po.
7: Mm-hmm.
6: Magkaroon tayo ng tama ang palo at pagtingin sa ating sarili.
7: Amen.
6: No, kasi kung hindi, wala, we will be swayed and persuaded.
7: Mm-hmm.
6: We will be persuaded by the desires of the world, by the understanding of the world about us. Hindi.
7: Mm-hmm.
6: Ang Diyos na lumikha sa atin,
7: mm-hmm,
6: ang Diyos na nagbigay sa atin ng lahat ng meron, dun dapat manggaling yung ating palo, yung ating tindig.
7: So that is what matters. What God says about you. So yung tinatawag natin, anak ng Diyos. So ano nga ba ang ginagawa ng isang anak ng Diyos? Una, alamin natin ang lengguwahe ng Panginoon. At ano ang kanyang lengguwahe? Love. Pagmamahal. So going back to yung topic natin, which is not just waking up, but living with a purpose, ito ay gumagawa tayo ng mga anong tawag dito, makahulugang mga bagay to live a well meaning full life. Yun ang ibig sabihin ng topic natin na ito. So again, what does God want you to do? Yun naman yung purpose na. Kanina
6: purpose.
7: Yung ating identity. Ngayon naman ay purpose. What on earth am I here for? Ano nga ba talaga ang layunin ng buhay? Ako bilang isang anak, bilang isang nanay, at bilang isang masasabi nating inspirational speaker, maalala ko yung isang sinabi mo one time na we are here to make an impact on other people's lives. And meron kang sinabi noon, maalala mo pa yung sinabi mo na you are here not only to make an impact on other people's lives, but you have affected the life of other people. That is very important. So, napakahalaga na tayo ay magiging influencer sa ibang tao. Ano ang ating pananaw? Ano ang nakikita ng ibang tao sa atin? Ano ang makahulugang bagay na magagawa mo hindi lamang sa sarili mo, kundi sa ibang tao, sa pamilya, sa komunidad, sa bansa, at ang ating
6: beautiful
7: mundo.
6: Kita mo, Duktong, di ba? May isa pa ako naalala eh, tita. Some people are so busy making a living that they have forgotten to make a life. Di ba? Na parang, di ba naubos yung oras mo sa pagtatrabaho, naubos yung oras mo sa pagninegosyo, naubos yung oras mo sa pagsunod mo sa gusto mong gawin sa buhay mo, pero nabuhay ka ba talaga?
7: Parang mechanical, ano?
6: Di ba? At saka yung iba kasi, ano ba talaga ang definition ng buhay na may kahulugan? Purpose, di ba? At that total na pag-uusapan natin yung purpose. Pag-usapan natin, tita, ano ba yung mga pumapatay sa ating purpose? Di ba? Yung tinatawag nating purpose killers. Una, inggit.
7: Yes.
6: Kapag lagi mong kinukumpara ang sarili mo sa iba, mawawala ang focus mo sa sarili mong misyon. Hindi mo kailangan maging katulad ng iba. Hindi ka ginawa ng Diyos para maging kopya ng iba. Ginawa ka para maging ikaw. Kasi yung inggit, di ba, tita?
7: You have your own identity.
6: Yes. Di ba? Kasi may mga sobrang inggit. Ako, feeling ko, may magandang inggit. Pag yung inggit na yon ay tinutulak ka to be better. Pag yung inggit na yon is inspiring you to become the best version of yourself. Pero pag yung inggit mo ay dinadala ka sa pagtingin ng pangit sa sarili mo at pag-iisip ng hindi na maganda sa iba. Maling inggit na.
7: That's a weakness.
6: Yes.
7: Diba? It does not move you to action.
6: So,
7: it
6: yan
7: will paralyze your movement.
6: Correct. Yan ang unang purpose killer inggit. Pangalawang purpose killer ay takot. Takot. Maraming pangarap ang namatay dahil hindi dahil imposible. Maraming pangarap ang namatay kundi dahil natakot tayong gawin ito. Natakot mabigo, natakot mapahiya, natakot husgahan, natakot magsimula. 'Di ba? Alam niyo yung takot, dapat ilalagay natin sa tamang konteksto, tamang lugar. Kasi may ibang mga tao, sayang naabot na sana nila kung hindi masyadong natakot.
7: Dito natin dapat basahin ang isa sa mga salita ng Panginoon na ang sabi niya, "For I have not given you a spirit of fear, but of power, love, and of sound mind." Ito dapat ang ating motivation in doing what we are doing. Because if fear overwhelms us, it will stop us into doing what we would like to do.
6: Kaya nga, hindi tayo magtataka, Tita Debs, na kahit sa banal na kasulatan, binanggit ng Panginoon yung do not be afraid. Almost 366 times.
7: Okay.
6: Na parabagang everyday pinapaalalahanan tayo ni Lord, oh, wag kayong matakot, wag kang matakot, wag kang mangamba, kasama mo ako. Bakit? Dahil normal sa tao, lalo sa Pilipino, ang maging matatakutin.
7: That's a human nature.
6: Human nature, no? Though, ang takot, nakakadulot din naman ng tama, pero pag ang maling takot ang inilagay mo sa iyong sarili, pipilayin ka nito. Halimbawa, paano mo magagawa ang isang bagay dahil takot kang mag-risk? Natatakot kang mabigo.
7: Sa negosyo, you will have to take
6: risk. Yes, ikaw, tita. Sa negosyo mo, di ba?
7: Hindi mo tinitingnan yung weakness ang magiging failure. Ang tinitingnan mo yung probabilities.
6: Yes.
7: The possibilities.
6: What if magtagumpay? Yes.
7: Di ba?
6: I'm sure ikaw, Tita Debs, maraming pagkakataon na lugi ka rin sa iyong pagninegosyo dahil yung risk pumasok doon.
7: Buffet
6: na karanasan, di ba?
7: May breakfast buffet?
6: Oh, kwentuhan mo. Kwentuhan mo nga kami yung hindi mo makakalimutan talaga, titang karanasan na talagang it taught you so much.
7: Very much. Parang it's too good to be true na transaction.
6: Okay.
7: Lahat ng elements, lahat ng presentation, camera expressions,
6: yes,
7: the motivation na maayos na maging usapan. But I did not foresee that it started as a parang sabi ko, wow, ang ganda ng offer. Okay? And then we went through the process of negotiation, presentation. Hindi nga tumatawad.
6: Walang ganun, no? Hindi kumukurap.
7: So
6: inisip mo, tita, wow, mukhang naka-jackpot ako dito. Di ba?
7: Hindi nagtatanong, basta tinitingnan lamang.
6: Oo.
7: And then nag-issue na, nang nag-issue ng
6: hindi kagaya si Michelangelo, pag umorder ako kay tita, Des, may bang Gibbs muna? Magkikita naman tayo. So may ganung experience ka, tita, na hindi kumatawad.
7: Yes. Hindi tumatawad.
6: So ikaw naman.
7: Easy flow,
6: di ba? Ano ka naman, full gusto ka naman sa pagpapaliwanag.
7: Yes.
6: And then?
7: Sa unang pagkakataon, aba, good ang check.
6: First
7: three checks, good.
6: Wow, good.
7: Okay.
6: Maya, pag ano na.
7: Kukuha na naman, medyo nag-increase yung number.
6: Number, oo. Tapos maya, pag tinawagan mo na, power off.
7: Drop call
6: na. Sige, tita, tuloy mo yung kwento.
7: Hindi lang drop call, may visa na.
6: Oh.
7: Umalis na.
6: So, kwento mo nga, tita, anong nangyari doon?
7: Well, I do not like to go into the
6: details,
7: specifications of the deal. But it's all about, you know, when you are enticed into something.
6: Mm-mm.
7: Parang sometimes it's parang greed na nga yata, na parang nangarap ka ng gusto mo pa, ng gusto mo. But in my heart at that time, I was doing those transactions. It's out of me that I am doing it.
6: Mm-hmm.
7: Because we are sending three children to private school.
6: Yes.
7: So that's the motivation.
6: Bata pa si...
7: Si Nico.
6: Oh.
7: Okay? And then si Rani, and then si Fiodi. Lahat yan nag-aaral sa private school. So the very reason why I am doing what I am doing has a purpose.
6: Uh-oh.
7: And the purpose is for the needs, the academic needs of the family. Hindi lang academic. Essentials. They eat three times
6: a
7: day. They have their allowance. So, yun yung talagang intentionality of really pursuing sales na talagang kikita ka at the time. Okay? Ang ganda ng kanyang talaga naman, may lisensya pa siya. Hindi ko nasasabihin kung doktora siya o attorney siya.
6: Oh, basta may lisensya.
7: Can either be.
6: Itago natin siya sa doktora.
7: Doktora.
6: Oh.
7: And then, yung meeting place, lobby pa ng hotel. Iba-iba pa ang driver niya, iba-iba pa ang sasakyan.
6: Wow.
7: Kung di ka ba naman
6: talaga nakakarap. Talaga ba? Full package, di ba? Anak ng Diyos.
7: Correct. So talagang, there are really elements and dynamics
6: na hindi
7: that
6: mo...
7: will really entice you into giving what she would like to order. So yung una, 6 digits lang muna.
6: Mm-mm.
7: Good yung cheque niya sa 5 digits. Good yung cheque sa 5 digits. Hanggang sa naging 6 digits,
6: digit.
7: Good pa rin. Aba, nung naging 7 na.
6: Nung nag-million na.
7: Doon na, nagkabisa na, umalis na ng bansa. Wala na, hindi ko na siya natagpuan. So then, you will go to a God who will make a way where there seems to be no way.
6: Beautiful. Yeah.
7: Napakahaba na journey ng buhay. And I was telling you the intention and the purpose of what I was doing in those years is because itawid niya, iraos niya.
6: Mm-mm.
7: Hindi ito want, ha? Pangangailangan, the needs of the family. And how could I meet the needs nung naging tragic naman na yung transaction? So then, pupunta ka sa isang Panginoon, gagawa ng himala para sa iyo. Hindi ko na ma-explain ng iba, basta't napanatag ang loob ko that God is with me. And that goes to the second, do not fear. I am with you.
6: So tita, nakatawid ka ng manwala.
7: Nakatawid. Napakahabang
6: salamat
7: kwento ng pagtawid. So yung sinabi niya na, do not fear, I am with you. Do not be discouraged. I am your God.
6: Mm-mm.
7: I will strengthen you and help you.
6: Mm-mm.
7: I will uphold you with my righteous right hand. So I claim the promise of God na hindi niya ako pababayaan.
6: Mm-mm.
7: I did something. I did the action. I continued with the risk. Mm-mm. I continued with the journey.
6: Mm-mm.
7: Having in mind the possibility, the probability that soon I can rise again.
6: Mm-mm.
7: At inilagay ko sa puso ko yung purpose ng ginagawa ko, which is mm-mm. our topic. Bakit ko ginagawa at bakit ko ituloy mm-mm. ang aking ginagawa? Dahil alam ko kung ano ang purpose. So that tragedy did not stop me from continuing. Yun nga lang ang nasa isip ko, dalawa. What should I continue doing? And what I should not stop doing?
6: So now the learning comes in.
7: Learning experience, bongga, buffet.
6: Talaga naman, pagka hindi ka pa talaga natuto dyan. Yan ang sinasabi sa Tagalog eh. Gulpi di gulat. Di ba? Totoo yun eh. Kasi like tayo, Tita Debs, di ba? Si Tita Debs, marami na kami. Alam nyo, kung maikikwento lang namin sa inyo, kulang po ang isa't kalahating oras. Lalo na pag pinangalanan namin ang mga tao na nagpaasa sa amin. Mga tao na nagsabing tutulungan nila kami.
7: Uh-huh.
6: Mga maka-Diyos pa ito. Di ba? Pero magugulat ka. Nung ang usapan na ay bibigyan ka na ng tulong, power off. Biglang kausap mo na iba na. Di ba? Iba na ang kausap mo. Hindi ka nakakatuwa lang kasing pagkwentuhan, Tita Debs. No? Because, alam nyo, nagtatawanan lang kami ni Tita Debs ngayon. Pero malalim ng pinagsama naman ito, talaga nag-iiyakan kami. Talo, may time siya naman ang umiiyak. Maya-maya ako naman ang umiiyak sa kanya.
7: Humanity devolves, ha?
6: Yes, oo. Pero kita nyo po, kami, bakit kami masaya? Unang-una, we only rely in God.
7: Amen.
6: We only rely to Him. No?
7: The dependence upon the powerful God.
6: And we are dependent upon the powerful, this powerful and loving God.
7: Mm-hmm.
6: Na hindi kami pababayaan. Kaya nga ako, pagka nagkakaroon ako ng mga problema, o nakikita ko na, ay naku, magkakaproblema na ako. Nagdadasal na ako, Tita Debs, ng powerful kong dasal. Ganito, Lord, tulungan niyo po ako. Huwag niyong pabayaan, mapahiya tayong dalawa.
7: Mm-hmm.
6: Kasi talagang si Lord lang eh. Eh, pag titingnan mo, Tita Debs, yung mga pinagdaanan natin, pati yung mga pinagdaanan ko, hindi ko, and I declare it every day. Pag may pagkakataon ako, I always declare it na si Lord yun.
7: Mm-hmm.
6: Hindi ako nakatawid dahil sa sarili kong gawa. Hindi ko naabot ang meron ako dahil sa sarili kong kalakasan.
7: Mm-hmm.
6: Kundi lakat ng ito ay galing sa kanya. At sinabi ko yan kay Lord, Lord, mm-hmm. pag naitawid ako dito, mm-hmm. sasabihin ko sa mga taong ikaw ito.
7: Mm-hmm.
6: Kaya sa mga kapamilya at kasanisayda po namin siyaan na may pinagdadaanan ngayon at marami pa kayong inaing sa buhay, kumapit lang po kayo sa Panginoon. Hindi nyo nakikita ngayon mm-hmm. na may nangyayari, but the Lord is doing something in the background.
7: Mm-hmm.
6: The Lord is doing something in times na kala mo wala siya doon.
7: Mm-hmm.
6: Hindi mo alam nandoon siya.
7: Mm-hmm.
6: And the redirection that you have mm-hmm. is God's protection to you.
7: Amen.
6: Kasi may iba, Lord, ito na eh. Aabot ko na, kuha ko na yung deal.
7: Mm-hmm.
6: Nangyari sa akin yan. Di alam ni Tita Deb siyan, di ba? Abot kamay na, di kita, hita, na maglakba. Yung pala, hindi matutuloy. Pero looking back, Tita Debs, no, tama ka. Baka nga, naku, kung dito, ito ang tumulong sa'yo at na-delay ka lang na isang araw, naka-report ka na kay Tulpo. Diba?
7: Na mas malaking kahihiyan.
6: Na mas malaking kahihiyan, no?
7: Mm-hmm.
6: So pag tiningnan mo, tama yung sinabi
7: the
6: ni Lord.
7: The Lord protected you.
6: Yes, not just that, and He reminded me that your thoughts are not my thoughts. Mm-hmm. Your ways are not my ways.
7: Meron akong ibang paraan para sa iyo,
6: yes.
7: anak ko. Yan ang salita ng Diyos.
6: Yes, diba? Ang sarap, pag binabalikan ko, Tita Debs, ang sarap-sarap maalala at mapagkwentuhan kasi yung tawa, diba?
7: Mm-hmm.
6: Talagang kaya ko na rin sabihin na grabe yung pinagdaanan ko, buffet 101. Diba? O kaya, you know, my dear brothers and sisters in the Lord, you may be experiencing tribulations now. You may be at the crossroads of your life wherein it seems that God is so far. But no, He's not.
7: Mm-hmm.
6: The Lord is there. No, sabi ko nga po eh, tatandaan niyo po, hindi tayo dadali ng Diyos sa sitwasyong hanggang dito para iwan lang.
7: Mm-hmm. Ito nga yung magandang mga tanong pagdating sa ganyan eh. How will this crisis make me better? How will I improve? What are the learning experiences? Alam mo, nung ibinigay mo itong topic na ito, I was listening to one of the talks of John Maxwell. Sabi niya, the more valid reasons you have to accomplish a dream, the higher the odds are that you will. So, ibig sabihin, ang pangarap ay may kakambal at kaakibat na pagsubok. When you go to a mountain top, when you climb a mountain, magkakaroon ka ng higher level of energy, higher level of, you know, wisdom in understanding how to reach your goal. So, yun ang mga nakikita ko na bawat tagumpay ng isang tao ay isang biyahe na napakahaba. It is not accomplished, it is not attained in a snap. Merong ingredients, merong para siyang isang menu na sama-samang sangkap bago mo makukuha ang isang fine dine menu. Ganun din ang success ng isang tao. At tama naman yung sabi natin lagi that on our own, we cannot. But when we put God in the picture, everything is a possibility.
6: Amen to that. Magbabalik po ang Sunny Side Up para sa mas masaya pang pagpapatuloy ng mga programa ng Karansan na Buffet 101. Ha? Magbabalik po ang Sunny Side Up kasama si Tita Debs. Swing it right with Tita Debs.
8: Positive vibes. Positive music. Sunny Side Up. Sunny Side Up.

0: Sunshine ang hatid ni Michelangelo Lobrin sa Sunny Side Up.
1: Nagbabalik po ang Sunny Side Up. Ang isa pang killer ng purpose ay pagiging komportable. Minsan hindi kasalanan ang sumisira sa atin, kundi sobrang komportable tayo sa buhay. Kapag wala ng hamon, kapag wala ng pangarap, kapag wala ng paglago, unti-unting namamatay yung ating pagiging matatag, no? Kaya nga totoo po, no, the greatest lessons in life are never learned from successes. They are learned from failures, no? Isa pa hong killer ng purpose natin ay ang pakikinig natin sa mga fake news at propaganda. Kapag araw-araw tayong pinapakain ng galit, unti-unti natin nakakalimutan ng ating misyon. Napupuno tayo ng galit, napupuno tayo ng puot, napupuno tayo ng pagkakahati-hati, at nawawala ang mahalagang tanong. Ano ba ang ambag ko sa bayan? No. Ngayon, pag-usapan po natin, ang bilis ng oras eh. Ano ba yung dapat nating gawin ng isang taong may purpose? Una, dapat nagdarasal. Tita Debs, gaano kahalaga ang pagdarasal?
2: Okay, napakahalaga yung pagdarasal, pero pwede bang mag-segue ako, Bahagya?
1: Yes.
2: Sa sinasabi mong comfort zone.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Ito yung sa negosyo kasi may tinatawag na meron ka dapat talaga diskarte. Ang isa sa mga element ng pagnenegosyo ay meron kang tinatawag na social connectivity. God has purposed our life to connect with other people. Nung mga panahon nang wala pang mga cellphone, and up to today, yun pa rin naman ang ginagawa ko. Alam mo yung face-to-face, that you deal with the client face-to-face. I-explain mo kung ano yung customized work na yan,
1: yes.
2: Ano yung materials niya.
1: Mm-mm.
2: Kasi may kanya-kanyang specification, ilang karat, anong size
1: Mm-mm.
2: ng diamond,
1: Mm-mm.
2: ano yung design na gusto niya. But anyway, going back to the comfort zone, nai-stagnate ka kasi sa comfort zone eh.
1: Yeah.
2: Kung wala ka nang nagagawa. And you miss the opportunity of meeting a lot of people when you are on your comfort zone. Reduce adaptability. Hindi ka maka-adjust. Hindi mo alam kung paano mo kikulusin. Nahihiya ka. Okay? Eh, ang hiya, hindi pwede sa negosyo.
1: At hindi mo mababayad dyan sa bills.
2: Correct. And you are also avoiding challenges. You are avoiding personal growth.
1: Mm-mm.
2: Because when you move out of your comfort zone,
1: mm-hmm.
2: that is when you will harness and develop your personality, your God-given talents.
1: Mm-hmm.
2: And it will also stifle creativity. Nawawala Mm-mm. na yung gilas ng iyong isip na mag diskarte ng iba't ibang kapamaraanan ng kung paano mo mapagtagpo yung goal mo as against what you really need.
1: Yes.
2: You have to meet your goals,
1: yes.
2: because you will meet certain needs.
1: At sasamahan mo ng dasal.
2: Eto na, pupunta na tayo dito sa dasal. Ang tinatawag natin, human nature as against divine intervention.
1: Mm-mm.
2: Maraming mga bagay
1: Mm-mm.
2: na masasabi kong bumagsak talaga ako.
1: Mm-mm.
2: Maraming mga bagay na hindi ko na talaga kaya, Brother Michael.
1: Mm.
2: Iniluhod ko yan sa Panginoon. At
1: Mm-mm.
2: ang sabi ko sa Kanya, Lord, that which I can do, I did it so well. But that which I cannot accomplish, hindi ko na kaya, please take charge. So, dun
1: Beautiful.
2: Ka na magkakaroon ng surrendering spirit to a sovereign God.
1: Beautiful. Bago tayo magpatuloy, Tita Debs, kumuha po muna tayo ng balita. Libo-libong runners, nakiisa sa Kapamilya Run 2026 sa Alabang. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Alabang. Hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, magandang maga.
3: Magandang umaga, Brother Michael. Maagang nagtipon ngayong Linggo, June 14, ang libo-libong runners dito sa PhilInvest City Events Ground sa Alabang, Muntinlupa para sa Kapamilya Run 2026, isang charity run para sa mga programa ng ABS-CBN Foundation. Tampok sa aktibidad ngayon ang iba't ibang race categories na kinabibilangan ng 10 kilometer, 5 kilometer, 3 kilometer at 1 kilometer dog run, kung saan sabay-sabay na nakilahok ang mga runner para sa isang layunin ang makatulong sa mga komunidad na nangangailangan. Ayon sa mga organizer, ang kikitain mula sa fun run ay susuporta sa iba't ibang advokasya ng ABS-CBN Foundation kabilang ang disaster response, pangangalaga sa mga bata, edukasyon, pangangalaga sa kalikasan at kabuhayan para sa mga pamilyang Pilipino. Kaninang 4:30 a.m. nagsimula ang 10-kilometer run na tatagal naman ng hanggang mamayang 7:30 a.m. At maya-maya lamang magsisimula na rin ang para sa 5-kilometer run na magtatagal naman hanggang 7:15 a.m. Yan muna ang update mula dito sa Alabang. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DGNA.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero. Ayan. Hola.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZNN, Radyo Patrol sa Istretta.
0: Sunshine ang hatid ni Michelangelo Lobrin sa Sunny Side Up.
1: Yan, bukod sa pananalangin, mahalaga rin yung marunong magpasalamat. Pangatlo, may malinaw na layunin. Pang-apat, hindi madaling sumuko. Panglima, patuloy na natututo. Ika-ani, may malasakit sa iba. Ikapito, marunong magpatawad. Ikawalo, pinapahalagahan ng pamilya. Ikasyam, marunong magpahinga. Ikasampu, may pananampalataya. Now, these 10 things help us to focus and discover more our purpose. Alam nyo, ang bilis po ng panahon, kaya binasa ko na po lahat para mabigyan ko na rin ng pagkakataon sa si Tita Debs na masabi yung kanyang parting words. At huwag kang magalala, Tita Debs, sa iyong pagbabalik, magbabalik pa tayo sa mga ibang episodes. So, Tita Debs, yes, as parting words at gusto mong iwan sa ating mga kababayan ngayong umagang ito. Please.
2: Okay. Masarap kasing basahin itong conclusion na naisulat. Ang buhay ay hindi lamang tungkol sa pagbangon sa umaga at pagtapos ng mga gawain sa maghapon. This is too mechanical.
1: Mm-hmm.
2: Going through the motions of waking up, doing the daily routines of life, that's just a routine. Pero ang tunay na buhay ay ang pagkakaroon ng malinaw na dahilan kung bakit tayo patuloy na lumalaban, nangangarap at nagsisikap. Kapag may layunin tayo, kahit ang ordinaryong araw ay nagiging makabuluhan. Kaya sa halip na tanungin kung ano ang naghihintay sa atin bukas, mas magandang itanong, ano ang layuning gusto kong isabuhay mula ngayon? There's a kilometric distance between setting goals and doing something about your goals. People see you. God is watching you. You make a difference not only by what you say, but by what you do with your life. Your children will see you. You care about not what you say to them, but you care so much by what they see in you because you have accomplished the purpose that God has set for your life.
1: Beautiful. Maraming salamat. Swing it right with Tita Debs. So, ayan ha. Diba, makakasama pa natin sa mga susunod na buwan si Tita Debs. Huwag kayong mag-alat. Marami pa kaming wisdom na pag-uusapan. No? Bago po ko ibigay ang aking editorial po, no? Binabantayan po natin, ay nabalitaan po natin noong June 2, kung di tayo nagkakamali, ang House Bill 375 was passed on second reading, no, nung Tuesday na evening na yan. Ito po yung bill tungkol po sa nuclear energy. At makikibalita nga tayo dyan, ito isinusulong po ni Congressman Marco Wangco. And I think it's really high time that we should consider nuclear energy, especially sa mataas na kuryente na meron tayo at sa maraming posibilidad na pwede pong maitulong ng nuclear energy. So makikibalita tayo kay Congressman Marco Wangco, no po. At syempre po, binabati natin po ang ating mga kababayan dyan sa Surigao del Sur, sa Barangay Salvacion, San Agustin, no? Dahil sa turnover ceremony ng newly completed multipurpose building Barangay Hall, dyan po sa Barangay Salvacion, San Agustin, sa panguna pa rin po ni Congressman Romy Momo. Ayan, binabantayan po natin talaga ang ating mga kababayan dyan. At syempre po, nagpapasalamat din tayo kay Congressman Momo dahil talagang pinupush niya na maipasa na po ng Senate, no? Ang umaapil siya sa mga senador na na ipasa na po yung PH Building Act, no? 'Di ba? Dahil sa mga nangyaring ang pagguho nito, napakahalaga niyan. So Congressman Romy Momo, pagdadasal po namin na patuloy niyo pong pagsumikapan na maipasa po at maitulak at maisulong ang mga batas na ito na makakatulong para sa safe to safeguard the safety of the Filipino people, especially with regards to buildings, no po, sa mga pag-construction na ganyan. Ano po? At nais ko rin po palang i-announce, no, para po sa mga kapamilya po natin na napili noon, pasensya na po kayo. This week po ay asahan po ninyo na makakarating na po sa inyo yung mga blessed na Santo Rosario na galing po sa Roma. Ano po? Ito po yung mga una po natin na mga nanalo po at napili po natin, no? Si Lerma Marcos, Adelaida Casela, Dori Banyas, Romeo Aguda, Jonah De Castro Galfo, Marie Priscilla Guevara, Andre Jasper Hamo, Rodelio Claros, Alan Tuazon, Jeffrey Duhali Gumapos, Greg De La Cruz, Judith Ramos, Angelita Sevilla, Rosella Santos, Marian Go, at Maria Filipino Santos. So abangan nyo po sa susunod na mga araw at linggo po ay matatanggap nyo na po itong Santo Rosario na ipinangako ni Michelangelo na long delayed na po, overdue. No, pasensya na po, pero ito matatanggap nyo na po. Ito po yung mabangong rosario po na nanggaling pa po sa Roma at nabindisyonan po ng ating Santo Papa. Mga kapamilya, sa pagtatapos po ng ating programa, tanungin natin ating sarili, bakit ba tayo binubuhay ng Diyos ngayong umaga? Hindi kung bakit, tayo ginising, yan ang itanong natin. Kung dundi, bakit ka binigyan ng Diyos ng panibagong araw? Sapagkat mga kaibigan, may malaking pagkakaibang dalawang iyon. Maraming tao ang nagigising, ngunit hindi lahat ay nabubuhay. Maraming humihinga, ngunit hindi lahat ay may direksyon. Maraming nagtatrabaho, ngunit hindi lahat ay may layunin. At marahil ito ang isa sa pinakamalaking trahedya ng ating panahon. Hindi ang kahirapan, hindi ang inflation, hindi ang kaguluhan sa politika, kundi ang mabukay ng hindi mo alam kung bakit ka ba nabubuhay. Kapag tinitingnan ko ngayon ang Pilipinas, nakikita ko ang isang bayang maagang gumigising. Alas kwarto pa lang ng umaga, gising na ang mga manggagawa, gising na ang mga vendors, gising na ang mga magsasaka, gising na ang mga guro, ang mga driver, gising na ang mga OFW sa kabilang panig ng mundo. Pero ang tanong, bilang isang bansa, saan ba tayo patungo? Ano ba ang layunin natin bilang bayan? Ano ba ang pangarap natin bilang sambayanan? Ano ba ang uri ng Pilipinas na nais nating iwan sa ating mga anak? Dahil kung wala tayong malinaw na direksyon, kahit gaano tayo kabilis tumakbo, maari pa rin tayong maligaw. At minsan iyan ang nakikita natin ngayon. Napakaraming ingay, napakaraming away, napakaraming propaganda, napakaraming fake news, napakaraming taong gustong magsalita, ngunit tila kakaunti ang gustong makinig. Napakaraming gustong mamuno, ngunit kakaunti ang gustong maglingkod. Napakaraming gustong maging sikat, ngunit kakaunti ang gustong maging mabuti. Sa tingin ko po, ang pinakamalaking krisis ng Pilipinas ngayon ay hindi politikal. Ito po ay moral, espiritual. Ito ay krisis ng pagkatao. Unti-unti nating nakakalimutan kung sino tayo. Nakalimutan natin na bago tayo maging makakandidato o makapolitiko, tayo ay dapat maging makatotohanan. Bago tayo maging makapartido, tayo ay dapat maging makabayan. Bago tayo maging makapolitiko, tayo ay dapat maging makadiyos. Napansin po ba ninyo, kapag may anomalya, may dahilan. Kapag may pagkakamali, may palusot. Kapag may korupsyon, may pagtatanggol. Kapag may kasinungalingan, may propaganda. At minsan ang nakakatakot, hindi na natin tinatanong kung tama pa ba ito o mali. Ang tinatanong na natin ay, kanino ka ba? At kapag umabot ang isang bayan sa puntong mas mahalaga ang kampiyan kaysa katotohanan, nagsisimula ang pagbagsak ng lipunan. Madalas po nating sisihin ang gobyerno, sisihin ang Senado, ang Kongreso, sisihin ang mga opisyal sa gobyerno. May punto naman at minsan talaga dapat silang sisihin. Ngunit nais ko pong sabihin sa inyo ngayong umaga, hindi mababago ang mabubuting batas ang isang pusong ayaw maging mabuti. Hindi mababago ng bagong administrasyon ang isang konsyensyang matagal nang natulog. Hindi mababago ng eleksyon ang isang mamamayang tumigil ng mangarap. Ang pagbabago ng bansa ay magsisimula sa pagbabago ng tao. Sa pagbabago ng pamilya, sa pagbabago ng komunidad, sa pagbabago ng konsyensya. Tatandaan po ninyo, ang tunay na laban ng Pilipino, hindi China, hindi Amerika, hindi kaliwa, hindi kanan, hindi pula, hindi dilaw, hindi berde o asul. Ang tunay na laban ng Pilipino ay laban ng sa kasinungalingan, laban sa kawalan ng malasakit, laban sa pagiging manhid, laban sa kultura ng bahala na, sa kultura ng wala na tayong magagawa dyan, laban sa kulturang ganyan na talaga. Hindi, mga kapamilya, hindi ganyan talaga. Hindi tayo nilikha ng Diyos para masanay sa mali. Hindi tayo nilikha para tanggapin ang kawalang katarungan. Hindi tayo nilikha para manahimik habang may naaapi. Hindi tayo nilikha para maging bahagi ng problema. Tayo ay nilikha upang maging liwanag. Kaya, kabinuhay ni Jesus. Kaya kabinuhay ng Diyos. Baka may nakikinig ngayon na pagod na. Pagod sa trabaho, pagod sa pamilya, sa politika, sa buhay, pakinggan niyo po ito. May dahilan kung bakit buhay ka pa. May dahilan kung bakit humihinga ka pa. May dahilan kung bakit hindi ka pa kinukuha ni Lord. Hindi aksidente ang buhay mo. Hindi aksidente ang mga sugat mo. Hindi aksidente ang mga laban mo. Minsan ang pinagdadaanan mo ngayon ang maghahanda sa iyo para sa misyong ibibigay ng Diyos bukas. Ang tanong lamang, handa ka bang tumugon? Tandaan po ninyo, napakaraming tao ang nagkakabol ng tagumpay. Ngunit ang mas mahalagang tanong ay, may kabuluhan ba ang tagumpay na iyon? Ano ang silbi ng malaking bahay kung wala kang kapayapaan? Ano ang silbi ng pera kung wala kang integridad? Ano ang silbi ng kapangyarihan kung wala kang malasakit? Ano ang silbi ng kasikatan kung wala kang karakter? Ano ang silbi ng mahabang buhay kung hindi mo naman alam kung para saan ito? Bukas ng umaga, bago mo hawakan ang cellphone mo, itanong mo ito. Una, Panginoon, sino ang maari kong mahalin ngayon? Ikalawa, Panginoon, sino ang maari kong tulungan ngayon? Ikatlo, Panginoon, paano ako magiging pagpapala sa iba ngayon? Kapag araw-araw mong ginagawa yan, hindi ka lamang gigising, mabubuhay ka ng may layunin. Mga kapamilya, sa kabila ng lahat ng problema ng bansa, naniniwala pa rin ako sa Pilipinas. Naniniwala ako sa Pilipino, naniniwala ako sa kabataan, naniniwala ako sa mga gurong patuloy na nagtuturo, naniniwala ako sa mga magulang na nagsasakripisyo, naniniwala ako sa mga manggagawang tapat, naniniwala ako sa mga taong gumagawa ng tama kahit walang nakakakita, at higit sa lahat, naniniwala ako sa Diyos. Dahil sa tuwing akala natin ay wala ng pag-asa, paulit-ulit niyang ipinapaalala, may liwanag pa. Kapag akala nating talo na ang kabutihan, may liwanag pa. Kapag akala nating nanalo na ang kasinungalingan, may liwanag pa. Kapag akala nating wala ng pag-asa ang Pilipinas, may liwanag pa. At ang liwanag na iyon ay nagsisimula sa bawat isa sa atin. Kaya ngayong umaga, wag lang tayong gumising. Mabuhay tayo, mangarap tayo, maglingkod tayo, manindigan tayo, manampalataya tayo, at maging bahagi tayo ng paghilom ng ating bayan. Dahil hindi ka binuhay ng Diyos para lang huminga. Binuhay ka niya upang maging instrumento ng pag-asa sa isang mundong unti-unting nawawalan nito. Kaya, minamahal na Pilipinas, mga kapamilya at kasani side up, hingin po natin ang biyayang ito sa Panginoon na bigyan niya tayo ng sapat ng tapang upang ipaalala sa isa't isa na ang taong may layunin ay hindi natitinag ng problema, sapagkat alam niya na ang Diyos na nagbigay sa kanya ng misyon ay siya ring magbibigay ng lakas upang ito ay kanyang magampanan. Muli, happy birthday Tito Debs, at happy belated happy birthday sa aking partner, sa aking kaibigan Attorney Amir, mula po sa office ni Congressman Romy Momo, ang kanyang chief of staff. Happy Attorney birthday. Amir, happy birthday sa iyo, my dear friend. I love you, my dear friend, at maraming salamat sa inyo pong lahat. Maraming salamat. Susunod na po ang anong ganap kasama si Christian Usores at si Victoria Tulliad. See you next week. At gaya ng paalala ni Brother Michelangelo, kung hindi na tayo masyado maganda at pogi, bumawi sa ugali. God bless you.
0: Makiit sa mga balitang may pakialam ka, ang hatid ni Michelangelo Lobrin sa Sunny Side Up. Maging in sa mga balitang may pakialam ka, kasama sina Christian Yosores.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, partner!
1: 6:01 na po ng umaga!
2: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
3: Anong ganap?
2: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
3: Anong ganap?
2: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung...
3: Anong ganap?
2: Anong ganap?

0: Good morning!
1: Oh, di ba, Bert? Ang energy.
0: Yes. Kahit bed weather po ngayon, ay, good morning po sa inyo. Yan.
1: Isang maulang umaga po sa inyong lahat. Today is Sunday, June 14, 2026 at kami po ang inyong makakasama mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. Dito pa rin po sa Anong Ganap? At ang aking partner po na si Christian ay nagpapahinga lamang po, taking a well-deserved break. Kaya tayo po ay pinaunlakan ni The Bert Dizon.
0: Good para morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Kamusta po kayo? Isang maulan na morning po at I hope ay nakatulog ng mahimbingang lahat. At sana po ay ligtas kayo lalo na yung mga papauwi dahil madulas pa po ang kalsada kakatapos lang po ng malakas na ulan.
1: Ay nako, kanina doon sa may bandang C5 sa may Tiendecitas, may nakita nga ako truck.
0: May banggaan. Oo.
1: May truck na wasak yung harap.
0: Oo, parang
1: anong info mo doon?
0: Parang ano yata yun, nagbanggaan sila at may naipit na isa. Ang pagkakaalam ko parang naialis na yung naipit. Pero nandun pa rin yung truck na iwan.
1: Nandun pa yung truck.
0: Oo.
1: Nakahambalang siya.
0: Nakahambalang
1: pa rin. Oo, although wala naman kung nakitang traffic, baka na gawan na ng rerouting or something. Pero sana makukuha tayo ng update mamaya
0: sa MMDA
1: kung ano yung nangyari. O, tsaka, medyo alarming siya.
0: Alarming.
1: Laki niya.
0: Oo, laki. Dalawa yun. Tapos, meron din ibang parts ng Metro Manila na binaha. Lalo na dyan sa May Valenzuela sa part ng Paso de Blas. Yung baha ay hanggang 20. Kaya yung isang gasolinahan dyan ay lubog sa baha.
1: Ah, talaga ba?
0: Oo, hanggang 20. Oo, hanggang 20 yung baha.
1: Oo, malakas ang ulan. Ano oras nagsimula?
0: Parang mga around 11 yung ulan.
1: Kagabi. Ay, tama-tama. Oo nga. Oo nga. Malakas
0: around 11. Oo.
1: Oo. Well, anyway, yan po ay ilan sa ating mga pag-uusapan muli. Good morning mga kaserbisyo at mga kapamilya. Ako po si Victoria Tulad.
0: At syempre mga kapamilya at mga kaserbisyo, ako po si Radyo Patrol Bert Dizon, ang walang pati na pagbabalita at serbisyo publiko ng DZM Radyo Patrol sa Istrenta at DZM Teleradyo ay nasa Facebook na rin. I-follow at i-like na po ang official DZMM Teleradyo Facebook page para updated po kayo sa pinakamainit na balita at ating pagtutulungan.
1: At syempre tayo ay may 1.4 million na po na subscribers sa YouTube at marami na rin po sa Facebook. Kaya paari nyo po kaming bigyan ng mensahe dyan tungkol po sa ating mga pag-uusapang topic. Mula po doon sa Lindol na nangyari pa nga rin po sa Mindanao. Ito pong
0: opening of classes.
1: Opening of classes kasi medyo natabunan siya, 'di ba?
0: Ang daming issue dahil yung Lindol nga.
1: Oo, kasi June 8 tapos bigla nagkaroon ng Lindol. Yung pagkamatay
0: ng dalawang student-athletes ng Ateneo.
1: So kung meron po kayong mga mensahe, ipadala nyo lang po sa amin yan at i-viber po o i-message sa amin sa 0919-278-3000 at babasahin namin po yan maya-maya lamang.
0: Serbisyong sigurado para wala pong patid na para po sa walang patid na pagbabalita at pagsiservisyo. Yun nga po, i-follow at i-like po ang DZMM Teleradyo official Facebook page at mag-subscribe na sa ating DZMM Teleradyo YouTube channel. Higit 1.4 million na po tayo kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at updates.
1: Mahalaga po mga boses nyo mga kaserbisyo kaya sumali po sa ating talakayan. Hanggang alas 8 po tayo ng umaga. Huwag maging outsider, laging maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung
0: Anong Ganap!
1: Partner, thank you so much sa pagsama sa amin on a rainy Sunday morning.
0: Medyo bed weather.
1: Parang may galit yung pagsama.
0: Ang sarap pong matulog.
1: Bed weather.
0: Ang sarap pong matulog pero syempre, kasi kagabi ang init din eh.
1: Oo, ang init kahapon.
0: Kaya ang sarap matulog ngayon. Kaya po sa mga nagkakape pa lang dyan, samahan nyo po kami sa loob ng 2 oras.
1: Correct. Ang sarap nga. Pero sabi nga ng pag-asa kahapon, ay may mga thunderstorms.
0: Mm-mm.
1: Walang bagyo, pero may mga thunderstorms talaga. At yung kagabi, malamang, ay thunderstorm din. Pero yung nga po, nakakapagdulot din ng pagbaha. Kaya ingat po tayo, mga kaserbisyo, mga kapamilya. At para syempre, maging handa rin po tayo sa araw na ito, ay nako, balikan na po natin ang malalaking ganap sa magdamag.
2: Anong ganap?
1: Yun na nga po, ilang bahagi ng Metro Manila nakaranas ng pagbaha ngayong Linggo dahil sa malakas na buhos ng ulan. So sabi nga po ng aking partner na sa Valenzuela.
0: Sa Paso de Blas, medyo mataas-taas po ang baha hanggang 20. Yung isang pong gasolinahan dyan, hanggang 20 po ang baha.
1: Hanggang ngayon?
0: okay. Nag-subside na.
1: Ah, okay. Nag-ikot ka ba?
0: Hindi, nakita ko lang sa social media. Nag-ikot ako kagabi.
1: Nag-ikot ka pa rin sa social media.
0: Ang lakas na bakit, ang lakas ng ulan. So, for sure, maraming baha ngayon. At ano, true enough nga, ang daming binaha. Mm-mm. Lalo na meron ding parts of Bulacan na binaha. Nakalimutan ko kung saan, Pandiyata, nakita ko sa Facebook.
1: At yung paalala nga rin po ng Pag-asa, lalo na doon sa mga nilindol na lugar, ay medyo delikado po talaga kapag bumuhos ang ulan dahil nga may mga ano na yan nag-landslide na eh. So hindi na
0: compact yung lupa.
1: Medyo ano na, maluwag yung lupa kaya talagang buhaghag, very prone to landslide.
0: Kaya medyo, baka dahil sa lindol, landslide, baka magdagdag pa ng another landslide because of ano nga, maluwag, buhaghag na yung lupa. Ito pa mga kapamilya, ilang lugar sa Mindanao patuloy pa rin po na niyayanig ng malakas na aftershock matapos ang magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. As far as parang nasa more than 1,000 na yung aftershock na nararamdaman nila. At malalakas ang aftershock kasi parang nakikita ko parang 5.something
1: aftershock. Yes, 5.3 nga yata yung kahapon doon sa may sa General Santos yata, if I'm not mistaken. So, alam mo yun, yung mga ganun, parang lindol na rin talaga siyang maituturing.
0: O yung lakas niya.
1: Pero, lindol naman siya talaga. Pero kasi ngayon, dahil nga ang lakas ng 7.8, aftershock na lang na tinatawag yung mga 5.something.
0: Pero
1: ordinarily,
0: lakas
1: nun. Oo, malakas yun talaga mag-ano ka na, 5.8 na lindol, ganyan.
0: Oo, may nakita kong video sa social media, viral, yung nag-aftershock, parang yung nanay nila yata, hindi nila nailabas, inuno yung mga apo.
1: Ah, talaga? Pero dahil, nailigtas naman yun.
0: Nailigtas naman yung nana, yung lola.
1: Oo.
0: Dahil ang lakas pa rin. At saka si Steve Ras.
1: Nandun pa rin ba si Steve?
0: Jensen. Oo. Nakikita ko yung mga update niya sa group chat namin.
1: Oo.
0: And malalakas ang aftershock. At saka, syempre, pag naranasan mo yung 7.8 something, pag nag-aftershock, matutroma ka na.
1: Oo,
0: mapapabalikwas ka.
1: Oo.
0: At mapapatakbo ka kung saan. At yun nga din po. Kaya pahirapan din po yung pangalan nito, yung search and rescue operation.
1: And even yung relief.
0: Dahil nga, syempre, hindi pa rin po stable yung mga building na mga nag-collapse, pati po yung mga kalsadang sira. So, ingat-ingat pa rin po tayo mga kapamilya at mga kaserbisyo, lalo na po dyan sa may Sarangani.
1: Saka mahirap din talaga yung paghukay, di ba? Nakikita ko rin yung mga reports nila Rafael Bosano, yung may bangkay sa ilalim ng guho, or parang mga puno ba yon na kita yung kamay.
0: Nakita ko yung video
1: pero
0: ni Rafi.
1: Hindi pa rin hindi pa ma-retrieve.
0: Oh, so, tapos meron pa pinuntahan si Steve somewhere sa Sarangani din.
1: Mm-mm.
0: Na tabunan, na tigpas yung bundok.
1: Mm-hmm.
0: Tapos may mga natabunan din sa ilalim. So parang hindi, pahirapan pa rin kasi parang ang kapal na nung lupa na tumabon dun sa community. So ayun, pahirapan
1: very,
0: pa rin.
1: Very
0: po.
1: Unfortunate po. Nakikiramay po kami sa mga nawalan ng mahal sa buhay. Ayon sa Office of Civil Defense, 61
0: plus na.
1: As of yesterday 61 na yung namatay.
0: Mamaya hingi tayo ng update.
1: 33 kung yung missing. Sana po ay hindi na madagdagan. Hingi po tayo ng update mamaya sa Office of Civil Defense.
2: Anong ganap?
1: Samantala, naulilang ina ni Rene Baterbonya hindi tanggap ang paghingi ng paumanhin ni Ateneo Men's Basketball Team Head Coach Tob Baldwin. Muling nanawagan ng pananagutan sa insidente. Kasi kahit na sinabi ni Baldwin na he failed, he is very sorry, ramdam mo naman yung guilt doon sa boses niya. Kita mo naman din talaga yung pagsisisi. Pero syempre, kung ikaw yung nagdadalamhating pamilya, tatanggapin mo, nag-sorry, pero after nun,
0: accountability. Dapat.
1: Anong nangyari dun sa anak, at walang mananagot, ganun lang ba yun?
0: Siya kasi yung primary may responsible dun sa nangyari dahil siya yung nandoon.
1: Oo.
0: At siya yung head coach ng grupo. Tsaka ang sabi din ng iba, bakit ngayon lang?
1: Exactly.
0: Diba?
1: Oo. Yun talaga yung pinakamasakit din dun siguro. Kasi paulit-ulit yung nanay na sinasabi na hindi niya agad nalaman. Parang mas nauna pang mag-post ang Ateneo, at least yun yung nasa report kagabi, at mas nauna pa rin niya nakita sa social media.
0: Kaysa ma-inform siya.
1: Oo. At even nung nandito sila sa Manila, hindi rin sila hinarap ni Coach Tab Baldwin. So at least, diba, sana kung hindi man makapagsalita, kung hindi man maibigay yung full details, had the courtesy sana to show up, makita doon sa pamilya. Kasi sila nga, sabi mo nga, siya nga yung main responsible dito.
0: Oo, tsaka yung, syempre, we have also to console the family.
1: Mm-mm.
0: Syempre, hindi po madali yung nangyari sa kanila. At siguro, yun lang din yung medyo parang na-off yung iba, lalo na yung mga netizens, lalo na yung mga fans nung dalawa.
1: Mm-mm.
0: Bakit ang tagal, na unlike doon sa Ateneo de Davao, doon sa school niya, talagang yung school, although pareho namang Ateneo, pero yung school talagang, alam mo yun, talagang they're consoled with the family. Nakita ko kahapon yung mass na parang in-announce ni Father yung ano doon, yung official doon sa Ateneo daw, parang i-leave, ano na, isasagutin na ng school yung scholarship nung
1: lahat
0: ng kapatid. Yung ganun ba, yung alam mo yun, kasi nakakabawas din yung sa ano, sa grief kahit papaano.
1: Kasi mainly, diba, si Rene, siya yung pag-asa ng pamilya para may ahon sila sa kahirapan. So, yun talaga rin siguro, doon din sila humuhugot ng sama ng loob na sayang yung pangarap nung anak nila.
0: Tsaka nakita ko sa social media, lalo na nung hinatid ng nanay sa airport, alam mo, full of hope. Pero pagdating sa Manila, yun na po ang nangyari.
1: Well, no one wanted this talaga naman. Pero ang hinihingi nga sana nagkaroon ng preventive measures at ng transparency.
0: Tsaka, we'll wait for the result of investigation. Kasi ang dami na po nag-iimbestiga. At diba? I think balak din yata ng House, I think.
1: Senate. Alam ko na parang may resolution.
0: Na imbestigahan.
1: Na paimbestigahan itong nangyari. Although si Coach Jess Evangelio, yung dating coach ni Rene, sabi niya, at least for him, hindi siya ganoon ka open doon sa idea ng investigasyon pa, kasi parang gusto na lang niya ng peace of mind for everyone, kasi nga nangyari naman yun. Pero we don't know, baka naman magbago yung isip nila if ever pagdating dito sa investigation.
0: Tsaka alam ko ang NBA parang meron na silang lead alam ko meron na silang mga hawak na mga testigo. Oo, may mga hawak na silang lead kung ano talaga yung nangyari. And we'll wait kung ano ang ano official na result ng investigation. At sana lumabas po yung totoo, kasi yun din yung hinihingi ng family. Tsaka nung bull basketball community, kasi very promising yung bata, yung dalawa. Tapos,
1: well, ngayon ay nakaburol ang bangkay ni Rene sa Ateneo de Davao. At ililipat din po sa Agusan del Sur.
0: Kasi taga doon sila
1: Monday. Bukas.
0: Taga doon po sila.
1: Bukas.
2: Anong ganap?
0: International Criminal Court Trial Chamber 3 inatasa na isailalim sa medical examination si dating Pangulong Rodrigo Duterte upang matukoy kung siya ay karapat-dapat na humarap sa paglilitis na nakatakda simula sa November 13. O yung partner. Actually, itong ano naman to ay standard procedure ng ICC, katulad ng mga nakaraan, di ba? Ia-assess lang naman dyan kung siya ay fit to stand trial. Kasi parang as far as I know, parang yung trial, parang araw-araw siya.
1: Araw-araw ba siya?
0: Oo, parang ang pagkakaano ko sa information na nabasa ko, parang araw-araw. Then parang it took 3 hours.
1: Ah, okay. Okay.
0: So, kailangan din talaga malaman kung siya ay fit to stand trial. Tsaka, syempre, medyo mabigat yun dahil aaten ka ikaw mismo yun nandun
1: Oo. Tawag dito, di ba matagal nang hinihiling yan nung defense team at finally ay napagbigyan nga dahil talagang nagde-deteriorate daw di umano yung kondisyon ng dating Pangulo. At syempre, kung harap nga siya sa trial ay kailangan na naiintindihan niya, kaya pa niyang intindihin yung nangyayari. At ito na nga, pinagbigyan ng ICC. Ang tanong lang ay ito ba ay magdudulot kaya ng delay? For example, biglang sabihin
0: hindi pala
1: na
0: fit, unfit pala to stand trial. Ano mangyayari?
1: Ano kaya mangyayari?
0: Hihintayin.
1: Although, itong mag-i-examine naman kay Pangulong Duterte, ay ito rin yata yung panel na nag-examine sa kanya previously. First, so sila yung nagsabi rin na fit siya
0: to stand trial.
1: So at least may panggagalingan sila na kung ito nga ba talaga yung nag-deteriorate nga ba from the time na unan nilang sinuri ang dating Pangulo, mas gamay nila yung kondisyon.
0: Tsaka pagbabanggain yata yung first assessment nung nauna, yung previous, tsaka itong gagawin nilang panibagong assessment kung okay ba? Kung meron bang deterioration.
1: So November 30, parang ang tagal pa.
0: Ang tagal nga .
1: Pero malapit-lapit na rin po siguro yan. Kasi tinan nyo na po, June 14 na po agad-agad, diba? So let's see kung ano pa po ang ibang developments dyan sa ICC.
2: Anong ganap?
1: Mga miyembro ng House Prosecution Panel tutol sa paglahok ni Senator Jinggoy Estrada sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Estrada ay giniit ang kanyang karapatang maging Senator Judge. Kahapon nakausap namin si Congressman Joel Chua ng Manila, na isa rin po sa mga House Prosecutors. Yun nga, ang paniwala nila ay hindi makakapag participate si Senator Jinggo Estrada dahil siya po ay nakakulong ngayon dahil sa kanyang kasong plunder and grab.
0: Tsaka walang video conferencing.
1: At walang diba? Video conferencing.
0: So papado ka makakaparticipate.
1: Ayun nga, oo. Pero oo. Ang iginigit naman nga rin ni Senator Estrada is wala pa namang final.
0: Mm-mm.
1: Hindi pa naman talaga nasasabi o na nakakapag-rule ang court na siya ay guilty. So bakit pinapangunahan? May point din naman.
0: Mm-mm.
1: Pero yun nga, kung magtutuloy-tuloy na yung trial, kung gawin na alam naman natin, medyo matagal ang ating justice process, di ba? Paano kung wala pa, kung nakapiit pa rin siya tapos ongoing na yung trial? Paano naman yun? Ang ginigiit ng kabila is paano siya mag judge ng maayos kung hindi niya nakita yung kung hindi siya nakadalo, hindi siya nakita yung proceedings, ano yung pagbabasihan niya, 'di ba? So kailangan din na nandun ka physically para mas makabigay ka ng maayos na hatol as a senator judge.
0: Tsaka iba din po ito katulad dun sa mga nangyari kay Senator Laila De Lima before na wala naman pong trial yun pero nakagampanan pa rin yung trabaho niya kasi kahit nakapiit siya, nagagampanan pa rin niya yung trabaho niya. Ay, nagbibigay pa rin siya ng mga instructions sa kanyang mga staff, sa kanyang mga legis staff. So, iba po ito doon sa typical na gawain ng senador dahil nga po kailangan to ng physical participation.
1: Oo, tsaka kasi mas ibang bigat yung pagiging senator judge.
0: Eh, baka naman, ano kayong mangyayari? Alibaba, kung hindi naman wala na bang talagang hindi allowed yung video conferencing. So,
1: oo nga eh.
0: May vision. Paano yun? Paano gagawin doon?
1: Hindi ko rin alam.
0: Hindi natin alam.
1: Let's see kung may aakit sa Supreme Court kung pwede nga ba payagan. Kasi di ba pending yung motion para payagan yung online participation. Kasi sa ngayon, ang pinapayagan lang ay force majeure.
0: Mm-hmm.
1: Yung talagang mga acts of God na talagang hindi ka makalabas ng bahay.
0: Like pandemia.
1: May pandemia. Yun lang ang pinapayagan. Eh, yung detention, hindi pasok doon sa force majeure. O yung pagtatago, hindi pasok doon sa force majeure.
0: Baka may bagong definition ng force majeure. Itay natin.
1: Ayoko na. Pagod na ako eh. So yan. Let's see. Kasi ang pinupunto rin is ano nga ba yung bilang ng mga senador na kailangan natin for conviction? Is it still 24? Or, hindi, 24 yung senator. So, is it 16
0: to convict.
1: Na kailangan to convict? Or mababawasan ba yan dahil nga po may dalawa na unable to attend physically? Isa rin yan sa mga isyong kailangan i-resolve.
0: At saka, Father, dagdag ko lang, parang last time yung Supreme Court ibinasura yung petition ni Barry Tayang.
1: Yes,
0: kasi nga, wala siyang legal standing dun sa kaso kasi hindi naman siya directly affected.
1: Yes,
0: o wala pa pong desisyon doon sa validity ng quorum. Ang kiniklear lang po ng SCI, yung nagsampa po ay wala siyang legal standing para po tindigan yung kaso dahil hindi naman po siya directly affected.
1: Pero may pending ba ngayong petition?
0: As far as I know, wala.
1: Wala, diba? Yun lang eh.
0: Ang sabi nga nung iba, ang makakapag lang yan is yung camp ni Cayetano.
1: Tatakbo.
0: O kung sila ang magpa-file sa SCI to question the quorum.
1: Pero nagsabi na si Senator Cayetano before na parang hindi siya interested kasi alam niya na yun yung gustong gawin nung Gatchalian Block.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung gusto ng Gatchalian Block na gawin niya na magpapadelay sa mga pangyayari. I don't know. Let's see kung magbabago ang isip at kung may mangyayari nga ba dyan sa Supreme Court.
0: Pero partner, parang parang si Senator Win Gatchalian na ang pumipirma ng mga payroll.
1: Oo.
0: So siya na ba ang kinikilala?
1: Parang
0: diba?
1: Siya ang pumipirma, siya rin ang nandoon sa flag raising.
0: Kaya nga
1: nasa Araw ng Kalayaan.
0: At saka in-recognize siya ng Pangulo.
1: Ng Pangulo.
0: Na pro temp.
1: Pero medyo pa rin eh, alam mo yun, hindi, ina-assert kasi rin talaga ni Senator Cayetano na siya pa rin dahil nga siya yung May 13.
0: Parang
1: at wala
0: Hunger
1: namang
0: 13 Games,
1: yung kabila.
0: Parang Hunger Games.
1: So ngayon parang may dalawang Senate leader. Pero yun nga, marami naman ang kumikilala kay Senator Gatchalian. Let's see dito sa panibagong linggo na ito.
2: Anong ganap?
0: Ito po, kailan lang to. Website po ng House of Representatives na hack. Down ang website ng House of Representatives matapos umano ang isang hacking incident nitong Sabado ng gabi, June 13. Ang nabasa ko dun sa nakalagay dun sa na-hack na page ay parang they're doing that kasi nga inaano nila yung corruption.
1: Ah, talaga?
0: They're doing the act because ay against sila dun sa corruption. Yun lang naman. Hindi ko alam kung nabalik na. Parang wala pa. Parang alam ko nung na-hack. Denounced. Pero hindi ko alam kung up na siya ngayon.
1: Okay. Kasunod ito, kasi nung isang araw lang din, na-deface naman.
0: Yung Senate.
1: Ayan, wala pa raw.
0: Wala pa
1: raw yung
0: Yung Senate naman.
1: Yung Senate naman no yung ano.
0: Pinalitan yung nakalagay. Oo.
1: Pero parang okay na yung House.
0: Wait, parang okay na, oo. Eh, ang mahalaga lamang po dyan, walang na-compromise.
1: Ayan, gumagana na yung ano.
0: Oo, yung House.
1: Gumagana na yung website nung House.
0: Eh, yung maano po dyan, walang na-compromise na mga confidential information. Eh, parang usually naman po yung website naman po ng House at Senate ay depository lang ng mga ginawa nila sa Senado.
1: Oo, pero may records din kasi yan eh. Mm-mm. Although, I'm sure meron
0: walang confidential.
1: Walang sabot. Wala naman siguro. Pero I'm sure meron din man silang digital copy rin sa kanilang mga system.
0: Ang mahirap lang din dyan, if ever yung kanilang, like for instance, yung ginagamit, yung website, naka-hash link dun yung ano, let's say meron silang online portal.
1: Mm-mm.
0: Yun yung mahirap. Mm-hmm. Eh. Parang sa atin sa EBS, di ba?
1: Oh.
0: You can log in sa website.
1: Yes, oo. Oh, diba? Oh. Tapos so, may mga employee information.
0: Yun yung mahirap. Baka mamaya yung kanilang employee information ay naka- hash doon sa main ano nila website. So
1: so far wala naman. Wala naman tayong narinig na ganung pagkaka-compromise. So
0: pero ang ano kong narinig ko para magsasagawa doon ng investigation.
1: Which one?
0: Senate yata or House. Yung doon about doon sa ano nga sa hacking.
1: Mm-mm.
0: Eh unang-una po eh ano po yung against the law po yung hacking. Nako baka po makasuhan kayo.
1: At parang nabanggit nga rin na yung pag-deface doon sa Senate website, it's baka part din ng security threat. Oo, na natanggap pero at least partner, 'di ba? Hindi naman nangyari yung kinatakutan na maraming lulusog doon sa labas ng Senate noong June 12.
0: Oh, nandun ako, partner. Wala.
1: Nandun ka ba?
0: Napakalinis po. Ang nandun lang, syempre, yung mga nagka-come out po doon. Yung taga-suporta po ng mga Duterte.
1: Mabuti naman hindi nagkagulo.
0: Wala namang gulo. So, tsaka ano, partner, eh, high security. Kasi
1: As in, marami ba talaga?
0: Maraming police. Pero yung mga nag-rally, onti lang po. Wala pa pong 500.
1: Ah, okay.
0: Wala pang 500. Tsaka, ano ngayon kasi naglagay sila ng mga metal fences with barbed wire. Parang yung kinakikita natin sa Minjola.
1: Yes,
0: o ganun yung kanilang inilagay. Tsaka nakikita ko parang time to time nagsasimulation yung mga police. In case nga na ano sila, dumugin sila o dumagsay mga release. So far wala naman po. Sabi nga ng NCRPO, generally peaceful.
1: Buti na lang. Mm-hmm. Buti na lang. At least, diba, na iraos ng maayos ang araw ng kalayaan.
2: Anong ganap?
1: At yan po ang ilan sa malalaking ganap sa Magdamag. Antabayanan ng mga nagbabagang balita mamaya sa Radyo Patrol, Balita alas 7 weekend. Sa oras po na 6:24, kuha po muna tayo ng lagay ng update sa lagay ng panahon.
2: Panahon! Panahon! Patrol!
1: Makakasama po natin si Sir Benison Estareja, Pag-asa Weather Forecaster. Good morning, Sir Benison.
0: Good
1: Victoria
0: morning.
1: Po at Bert.
0: Good morning, sir.
3: Good morning po, Mr. Victoria, Sir Bert, ganyan sa ating mga taga-subaybay. So far po, wala naman tayong minomonitor na bagyo or low pressure area sa loob at paligid ng Philippine Area of Responsibility. May mga lugar na as early as this morning, mataas po ang tsansa ng ulan, kabilang ng Zamboanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi, and then itong Palawan, asahan din po yung paminsan-minsang malalakas na mga pag-ulan sa mga susunod na oras. Other areas, dito sa may, for example, sa may Southern Luzon, kabilang po yung Metro Manila, mga nearby areas sa Central Luzon, Western Visayas, Negros Island, may mga pag-ulan na rin po as early as this morning na may hina. And then other areas naman, throughout the day, partly cloudy to cloudy skies, may chance pa rin po ng mga pulupulong pag-ulan. At mga usually nagtatagal po ito ng 1 hanggang 2 oras, yan po ay dahil lamang sa localized thunderstorms. So yung habagat, hindi pa natin nakikita ang lalakas anytime, no? We're seeing na maaaring magkaroon lamang ng mahinang habagat dito sa may Ilocos region and other areas pa ng Batanes and Buen Islands pagsapit po ngayon hanggang bukas. And then throughout the week po, iiral pa rin na yung easterlies at nakikita nating pinakamaapektuhan ng easterlies ang Mindanao at ang silangang parte po ng Southern Luzon at saka Visayas. Yung mga latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, balik po sa inyo.
1: Opo, Sir Benison, nakikita ba natin na magpapatuloy itong mga thunderstorms even sa mga even this week?
3: Yes. Kahit po technically parang naka-monsoon break tayo or walang habagat, makakaasa pa rin tayo ng mga afternoon or evening thunderstorms dahil kumagabasa yung ating atmosfera kaya may tendency talaga na may mga mabuong malalaking clouds or yung mga thunderstorm clouds pagsapit po ng hapon na siyang eventually magbabagsak po as mabibigat na ulan at saka po may mga kidlat kulog pagsapit ng gabi.
1: Mm-mm. So we can expect usually talagang hapon po ito to gabi?
3: Yes, usually po yung malalakas, pinakamalalakas na ulan talaga sa hapon and then may mga times po na madaling araw, nagkakaroon ng mga mahina ulan.
1: Mm-mm. At panghuli na lang sa akin, sir. So anong magiging lagay ng panahon this week, lalo na nga po at may pasukan na para po sa ating mga estudyante?
3: We're seeing naman na walang any major disturbance, for example, low pressure areas or bagyo na posibleng pumasok po ng ating PAR. So we're seeing na halos magkakatulad lang yung weather conditions natin throughout this week for the next 7 days. Partly cloudy to cloudy skies, and then may times naman sa umaga hanggang sa tanghali na magiging maaraw naman po or sumisilip ang araw. Pero pagsapit po ng hapon, madalas na yung cloudiness, and then may chance po ng mga pag-ulan bagamat ito yung mga pulu-pulu lang. Minsan malalakas po ito, kaya we're recommending pa rin yung ating mga estudyante at saka yung mga nagtatrabaho na magbaho ng payong.
1: Alright.
0: Mm-hmm, sir, yung sa Mindanao, sir, meron po bang thunderstorm o posible bang ulanin sila this week?
3: For the next 24 hours, yung nasa western side pa rin itong Zamboanga Peninsula plus Tawi-Tawi and Basilan, nakikita natin mataas ang tsansa. And then throughout the rest of the week po, we're seeing na itong Mindanao pa rin, mas madalas ang ulan kumpara dito sa Luzon and then Visayas, dahil usually po pag ganitong panahon talaga, dahil malapit sa equator and then mainit ang panahon doon, mataas ang tsansa ng mga afternoon or evening thunderstorms din.
1: Alright. Sir Benison, maraming salamat po sa update.
0: Thank you, sir.
1: Yan po si Sir Benison Estareja, Pag-asa weather forecaster.
4: Anong ganap?
1: At sa oras pong ito, kuha naman po tayo ng update dito nga po sa lagay ng trapiko, lalo't maulan.
2: DZMM Traffic Update. Traffic Update.
1: Good morning po, Sir Charlie Nosares, ang ating ninong dyan po sa MMDA Metro Base. Hi, sir.
5: Good morning sa iyo, nanak. Ganun din siyempre sa mga tagapakinig at tagapanood ng DZMM Teleradio at siyempre sa iyong partner na si
1: Kasamang
5: Bert Dizon. Okay. At yung isa kong inaanak siguro hindi pa nagising, ano.
1: Nag-ano, sir, nagtitake ng well-deserved pahinga.
5: Wellness.
1: Okay. Tama.
5: Okay, at sa mga oras na ito nga, kitang-kita natin dito sa loob ng MMDA Metro Base yung ating mga monitoring CCTV sa labas na kung saan napakaluwag naman ang ating mga lansangan sa Metro Manila. At wala naman tayong mga nakikitang pag-build up. Maliban lang dito sa may bahagi ng C5 Ortigas sa flyover southbound, dahil close to traffic po yan dahil nga sa isang aksidente na naganap kaninang madaling araw sa pagitan po ng dalawang trailer truck sa ibabaw ng flyover, at may nadamay na bagsakan naman ng mga debris sa baba yung isang trailer truck at isang SUV. So kaya't yung flyover ay close to traffic yan. Pinapayuhan natin mga motorista na gumamit na lamang po ng service road patungo sa Taguig area. At sa ngayon, hindi naman nakaka-apekto sa daloy ng traffic yung aksidente kahit close to traffic yung flyover at maluwag ang daloy ng mga sasakyan dyan. At wala namang problema. At payo na lamang po natin sa mga motorista, dahil madulas nga yung ating mga kalsada, konting ingat po sa inyong pagmamaneho para maiwasan natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. At para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Kaya muna ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat.
0: Ninong, may mga ano pa rin po ba? May mga kalsada pa rin po bang baha? Kasi kagabi, ang lakas ng ulan eh.
5: Sa ngayon, wala na tayong namomonitor ng mga pagbaha dito sa Metro Manila.
0: Pero usually, Ninong, ano yung mga baha in a part ng EDSA?
5: Sa EDSA, wala naman tayong nabalitaan na ng mga pagbaha dito, maliban lang nung nakaraang unang pag-ulan dyan sa may Estrella sa Makati, southbound. Pero after na maayos po yun, ay hindi na po nasundan ang mga pagbaha dyan. At ang kadalasan na binabaha dito sa Metro Manila, yung dyan sa may Araneta Avenue. Mm-hmm. Yung Rodriguez at yung dyan sa may bahagi ng Maria Clara.
1: Mm-hmm. At Ninong, yung aksidente nga lang po sa C5, may nasaktan po ba? May na-injure ba?
5: Ayon sa initial report, yung pahinante nga, yun yung talagang napuruhan. Yung pahinante ng isang trailer truck.
1: Pero hindi naman po critical?
5: Actually, kinuha na po Inano na po, kinuha na po kanina ng ano, as per dito sa report ng Kyogi Funeral.
0: Pero ninong nandun pa rin yung dalawang truck?
5: Andun pa rin yung dalawang truck sa ibabaw at ongoing na ina-assist yan ng ating rescue team.
0: Tsaka sabi mo, ninong, may mga nalaglag na debris. Ano to? Na-damage ba yung flyover? Hindi naman.
5: Ay, hindi naman. Yung mga ano lang, yung mga debris
0: mula
5: na
0: tatkan
5: ng truck, yun yung nalaglag sa ilalim ng C5 Ortigas flyover.
1: Anong oras po kaya possible matanggal? Ma-clear yung...
5: Ongoing kasi sa ano eh, sa kailangan kasing hatakin yung truck ng ito ay loaded ng mga soft drinks to. So ongoing pong ginagawa at ginagawa ng paraan nga ng ating rescue team. So hindi ko po masabi kung hanggang anong oras na makiklear yung area.
1: Okay. Unfortunately, may namatay, nakikiramay po tayo doon sa pamilya
0: pahinante.
1: Ng pahinante. Very unfortunate. Ninong Charlie, maraming salamat po.
5: Maraming salamat din po at magandang umaga.
1: Good morning.
0: Thank you, sir.
1: Yan po si Sir Charlie Nosares mula po sa MMDA Metro Base.
4: Anong ganap?
1: Ay nako, so, ingat po ha. Ingat po sa pagmamaneho, lalo nga po at maulan po, madulas po ang kalsada.
0: At yun nga po eh, sabi kinuha na ng punin na rin. So we assume na casualty po yung pahinante.
1: We're very sorry po sa family ng pahinante. Partner, it's 6:33. Magko-commercial break lang po tayo. Magbabalik pa rin po ang
4: Anong ganap?
2: Walang maiiwan maging insider sa talakayan. Anong ganap? Anong ganap? Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
6: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
7: Alamin po natin ano ang balita
2: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
8: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
2: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
7: Pati pala yung issue ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
2: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
8: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
2: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Happy 40th anniversary, DZMM.

Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenda at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Partner, ang oras?
1: 6:37 na po, o 6:38 na po ng umaga.
2: Walang lipatan para alam mo kung anong ganap.
0: Good morning!
1: Good morning! Good morning! Good morning po sa inyo, sa mga nagkakape po dyan. Good morning po sa inyo at syempre sa mga maglalaba.
0: Nako!
1: Oh, sa loob muna kayo magsampay dahil
0: medyo mahirap. Maulan. Oo nga, pero at least hindi naman po yung sobrang lakas na ulan. Hopefully ay matuyo pa rin po. Partner, bago tayo pumunta sa ating unang panauhin, ay basiin po muna natin mabilis lang yung mga narito na sa YouTube. Si Jonas Benavides, si Beth Gray, Kiejan 356 at si Frederick Marano. Sabi niya, good morning po, Victoria and Sir Bert, watching from Binyan, Laguna.
1: Good morning daw din kay sino to? Si LV.
0: Mm-hmm.
1: Good morning po, Miss Vic. Ano to? Dua?
0: Gato. Ma'am LV.
1: Si Ma'am LV.
0: Nanonood din yata sa
1: good morning daw sa atin. Si Renato Otaner. Ayan. Si Sarah po. Sarah from Los Angeles, yes. California. Good morning daw sa atin. Si Arisa Vergara. Good morning po from Wellington, New Zealand. Libangan po namin na makinig ng DZMM.
0: Salamat po. At good morning din po kay Miss Maricel King Alipinin at sa buong family na nanood o nanonood mula sa Balayan, Batangas. At salamat din po kay Sir Zosimo Gasmin na suki po natin dito sa DZMM.
1: Good morning po sa inyo. At sa lahat po ng mga silent listener at silent viewer, good morning po sa inyong
0: morning,
1: lahat.
0: Good morning. At ito na nga, partner, pag-usapan po natin yung nangyayaring lindol dito nga po sa Mindanao, lalo nga po at meron na raw mga nagkakasakit.
1: Mm-hmm.
0: I-welcome po natin si Undersecretary Albert Domingo mula po sa Department of Health. Good morning po, Yusek.
1: Good morning, Yusek.
3: Good morning, Victoria and Bert. Good morning sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin.
0: Mm-mm. Thank you so much po, Yusek, for joining us. Sir, ano po ang
3: anytime.
0: Thank you, sir. Ano po ang update dito nga po sa mga nasalanta ng lindol? Meron na raw pong mga nagkakasakit.
3: Meron na, Victoria. Ang magandang balita naman ay yung tinatawag nating status. Tawag namin sa health emergency stable or color green. Ibig sabihin, at ibibigay ko naman yung datos, paliwanag ko lang. Ibig sabihin, itong mga nakikita nating mga sakit ay yung mga inaasahan ng nakikita sa primary care level. Kasi kapag nagkaroon ng isang sakuna, tulad ng lindol, nung nangyari, 7.8 nga, ang ina-anticipate natin injuries, nagkaroon noon na yung simula at marami na tayong naiulat na ganun. Pero ngayon, ang nakikita na natin ngayon mula sa mga evacuation center ng Sarangani province, 628 data as of June 12, no, kasi ang ating reporting cycle is every day. Yung datos kahapon, June 13, ngayong umaga pa lang papasok, hindi pa pumasok, pinalo up ko eh. Pero yung latest natin available is June 12, 628, excuse me, ang total consultations natin. Karamihan po dito, 570 ay mas matanda sa 5 taong gulang, that's 91%. 56 po ang mas mababa sa 5 years and below. Yun po ang ating mga 9% ng consultations. Ang pinakakaraniwang nakikita, 179 cases ay respiratory illnesses. Ito ay mga ubo, sipon, sore throat, respiratory symptoms. Pwedeng may lagnat, pwedeng wala. Yan ay 179 or 28.5%. Sumunod is ang hypertension, high blood, 63. Ang nakita, mga 10% yan ang lahat ng consultations. Ang ginawa natin dyan, Victoria and Bert, binigyan natin ng ating mga anti-hypertension.

0: hypertensive maintenance medications, tapos minimonitor po yung BP. Ikatlo sa top 5, yung ating lagnat fever na minimonitor natin, 42 cases or 6.7%. Bakit natin minimonitor? Kasi ito yung pwedeng isa sa mga wild diseases. Pwedeng dengue, influenza-like illness, pwede rin measles. Nakakakita rin tayo paminsan-minsan pero wala pa namang confirmed. And iba pang mga infectious disease. Number 4, diarrheal diseases, 17 or 2.7%. Ang ginagawa natin dito, yung tubig. Importante yung water filtration, lalo na we can talk about it later, mag-deploy kami or nag-deploy na ng water filtration papunta sa GLAN.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung sanitation. And then last, number 5 sa listahan natin, Victoria and Bert, yung mga injuries. Meron pa rin nakikita, bagamat kumonti na kumpara dun sa unang bugso, 15 cases or 2.4%. Minor na lang po to, mga gasgas, mga pasa, wound care ang ginagawa natin, tsaka kung kailangan tetanus toxoid.
2: Kasi ongoing pa, Doc, yung mga aftershock, no? So we expect na baka may mga dagdagang pang mga masugatan. Oo.
0: So, kanina lang meron eh. Nakita ko sa news, 4.7 yata.
2: Mm-hmm. And Doc, kamusta naman po yung ating mga DOH hospital doon sa mga nalindol po?
0: Right. Meron tayong information nakuha, public na rin naman from the Department of Energy. Ang electrification, 100% of all hospitals. So papasalamat po kami sa DOE, sa ilalim ni Secretary Sharon Garim. No? Talagang anele, kumbaga it's compact na ang una, uunahin talaga ng Department of Energy is yung ating mga ospital. Kasi hindi pwedeng magsara ang mga ospital. And mabilis yung kilos. Yung ating facility status, tuloy-tuloy pa rin pong operations. All of the hospitals are operational. Doon tayo sa mga rural health units na nagkaroon ng mga service interruptions. Pero ang ginagawa po ganun, pag hindi available yung facility, inilipat lang po naman doon sa either sa pinakamalapit na rural health unit na operational or kung kakayanin, kung minsan kasi mas malapit yung hospital, dire-diretso na siya sa hospital. Yung bilang natin dyan, ito as of June 11 ng gabi, 6 p.m., facility data natin, birth. Yung nakita natin, no, meron tayong 6 functional hospitals, yan yung total denominator natin. Sa mga RHUs, dalawa yung functional, isa yung non-functional. Sa barangay health stations, tatlo ang functional, dalawa ang non-functional. Linawin ko lang yung data na binigay ko on facilities covers Davao Region, Sokcargen, saka Northern Mindanao.
2: Mm-hmm. And Doc, yung ating mga ospital, ano po ba ang scenario ngayon? Nasa labas pa rin po ba ng mga gusali po ng mga ospital, ito pong mga pasyente natin?
0: Ito, Bert, ito ay operational. Pag sinabi namin operational, ang alam namin, ang called polisiya ay nasa call nung tawag nating field field commander or field parang in charge. Kasi kahit sabihin mo sa pasyente na nakita ng inginyero at stable yung structure, and alam natin na scientifically yung mga aftershocks will no longer go above a certain magnitude. Sabi nga nila, speaking also as a doctor, that's the science. Mm-hmm. What is the art? Ang kaharap mong pasyente ay kinakabahan. Hindi mo pwedeng sabihan yun ng data sa sabihin mo, magtiwala ka sa akin, pumasok ka sa loob. Hindi gano'n ang medisina.
2: Mm-hmm.
0: So if the patient chooses to stay outside, may makikita ka pa rin mga hospital na naglalagay ng mga tent dahil natatakot sila, naiintindihan natin, trauma yun, natatakot silang pumasok sa ilalim ng bubong na kongkreto. Pero karamihan naman sa mga hospital ay binalik na sa loob ng mga wards kasi on the clearance of their structural engineers, okay na yung kanilang istruktura.
2: And speaking, Doc, ng trauma, di ba po, as far as I know, nagbibigay po kayo ng mga psychological intervention po dun sa ating mga nakakaranas ng trauma ngayon dahil patuloy pa rin po yung aftershock.
0: Yes, tama yun, Bert. Yan yung ating tinatawag na mental health and psychosocial services or MHPSS. Nagsimula yan dun sa ora mismong ating earthquake, meron tayong psychological first aid. Actually, hindi lang yan health work yung gumagawa, maski yung ating magigiting na teachers. Saludo talaga tayo no, sa mga teachers na nag-alaga dun sa mga nasa flag ceremony.
2: Mm-hmm.
0: Yun ay psychological first aid. Yakapin nila yung mga estudyante or kakausapin nila. And then, after PFA or psychological first aid, yung parang psychosocial services na, yun yung medyo mas matagal ng konti na talagang kinakamusta, titignan, and you actually spend time listening with your heart, as they say. Hindi yung hayaan mo lang magsalita. Tapos, okay, next, hindi ganun ng psychosocial services. Ang ikatlo, kung kailanganin, meron tayong i-refer sa mga ibang higher level facilities or hospitals. Hindi ko lang makita yung exact number, Bert, no? Pero to my quick recall, alam ko, meron tayong walo, at least no, walo na MHPSS teams composed of 5 members each na umiikot dun sa 3 rehiyon na apektado. Sila ay karaniwang nakadeploy dun sa mga evacuation centers, and then meron silang mga tinatawag nating na referral network papunta dun sa ating mga malalaking ospital. Sila yung mga yun, Southern Philippines Medical Center, Cotabato Regional Medical Center, and yung mga iba pang mga nearby DOH, LGU, and private hospital.
1: Mm-hmm. You check dun po sa mga, sabi nyo nga po, yung mga nagkakasakit. Meron kasing mga lugar na hindi pa rin talaga naaabot. May mga isolated, merong mga lugar na mahirap, hindi makapasok yung sasakyan. Yung mga residente po ba doon na check rin ng DOH, meron din po tayong update sa kalagayan nila. Kasi meron daw mga nagkaka, yun nga, diarrhea, dahil nakakainom ng maruming tubig.
0: Yes, Victoria, yun yung ating mga isolated areas. Pero maliban sa DOH, kasama rin natin ang mga LGU, yung mga Health Emergency Response Teams. And ang LGU kasi may kasama yan na tinatawag naming DOH representative or DOREP yung tawag namin. Tawag ng DOH yun na on the ground, yun yung parang first line namin, nagde-deploy yun. Pero kahapon pa lang, nag-utos na si PBBM, sinabi kay Secretary Erbosa, and the truck is on its way. Hinahanapan nilang ruta. Nakatingin ako dun sa Viber group ngayon na kasi talagang meron pa rin mga impassable areas. Masalan ng DPWH yan. Pero yung field report ng aming mga medics doon, hinahanapan nila ng paraan para makatagos. Mabigat kasi yung truck eh. It's more than 5 tons. Yung limit daw ng bridge is 5 tons. Yung unang nakita nilang bridge, parang kulang sa 5 tons yung capacity. So kahanap sila ng iba para makapasok. But on top of that, or separate from that, yung ating Cotabato Regional Medical Center magpapadala ng tinatawag na Philippine Emergency Medical Assistance Team. Mabilis ang basa lang, no, meron yung mga Serohano, surgeons, OBGYN, emergency medicine specialist, anesthesiologist, pediatrician, may internist, may maraming nurse, midwife, radtech, medtech, PT. Pero dun sa tanong mo, Victoria, meron din siyang water filtration system na hindi ganun kabigat dun sa PEMAT. So yun yung inaasahan natin darating anytime today, today yung EPA nila.
1: So,
0: sa GLAN, ang sinasabi ko, sa GLAN.
1: Opo, sa GLAN. At least parating na yung tulong. Will they be staying there, sir? Or parang ano sila, balikan?
0: They will be staying. Itong PEMAT natin, Victoria and Bert, no, tawag natin dito self-sustaining. Kung yung nagkakamali, either merong sariling genset yan or solar panels. May kasama rin silang inhinyero. Maliban dun sa medical staff, meron silang engineering staff na ang role nun is talagang mag-set up, may layout yan, may architectural plan. This is a series of tents na magkakatabi. I've been to one dati nung nagbaha sa Central Luzon. Nakita ko kung paano nila ginagawa.
2: Parang tapos, field hospital.
0: Mukha talaga siyang hospital na maliit.
2: Parang yung sa Bugo, Doc. Ayusek, no, yung doon sa Bugo, nakita ko yan eh. Yung parang field hospital.
0: Ganun yun, Bert. So, standalone, kaya niyang mabuhay ng walang saritang, walang kabit na kuryente or kabit na tubig.
1: Mm-mm. Tapos, Yusek, meron ding mga nag-aalala na wala silang pera para magpa-check up, para magpunta sa hospital. Ano po ang tulong na pwedeng iabot ng DOH?
0: Opo, pagdating po dyan, una, nandun nga yung ating mga magiging field hospitals. Pag may nakita ho kayo sa ating mga kababayan na nandun sa mga quake affected areas, huwag kayong mahiya, wala pong singil ang ating mga government medical facilities and also yung ating mga, lalo na sa mga evacuation centers. Libre po ang lahat ng serbisyo. And then doon naman sa mga nabalian or kailangan ng operasyon, ang Philippine Health Insurance Corporation ng PhilHealth, meron na silang polisiya na ipinanganak last year nung nagkalindol sa Davao, ano rin yun eh, sa Southern Mindanao, yung nakalimutan ko ng exact location. Pero anyway, nagkaroon ng policy, kasama ako dun sa nag-formulate ng policy sa board na kapag nagkaroon ng ganito kalaking lindol, nagiging relaxed yung mga requirements para dun sa orthopedic benefits. Mm-hmm. Kasi alam natin na kailangan operahan, yung iba kailangan ng implants sa bakal. So sagot ng PhilHealth, yung malalaking operasyon dun sa mga basic consultations, DOH po tsaka yung mga LGUs ang sasagot sa inyo.
1: Mm-hmm. Even if hindi member yung tao or if wala siya maipakitang ID kasi wala, nawala na lahat ng gamit niya?
0: Yes, Victoria, and actually, by right, nasabi nga nila, sa karapatan nating lahat, batas yan, lahat ng Pilipino, basta tayo yung Pilipino, membro tayo. Ang ibig sabihin lang siguro, Victoria, is tama ka naman yung registration, yung ID. May mga paraan naman po yan na kukuhanin nila best effort, interview, baka pagkasama, malamang nasa evacuation center, kasama yung ating mga local officials, nag-certify sila ng identity. Tinatanggap po yan na ora mismo doon nare-rehistro. And sabi nga nila, kung meron mang silver lining dito, rehistrado na po kayo kapag nakuha na yung information ninyo para for future use ng PhilHealth ninyo.
2: Okay. So walang babayaran.
1: Oo. At USEC, hindi naman ba possible na magkaroon ng outbreak?
2: Mm-mm.
1: Wala namang ganung worry ang DOH?
0: Sa usaping yan, meron tayong tinatawag na Surveillance Post Extreme Emergencies and Disasters or SPEED, S-P-E-E-D. Yung SPEED natin ay isang sistema, yan ang dahilan kung bakit may numero kagad kami na nabibigay na ilan yung nagkakaganito. Meron kaming, yung sabi ko kanina, diba, na stable, green, na merong may yellow tapos may red. Yun yung nagbabantay kung may nakikita tayong outbreak. Ang regular reporting kasi ng epidemiology, as both of you know, Bert and Victoria, diba, meron yan 2-week delay. Hindi pwede yun. Kapag sa emergency, ang delay ng emergency, 1 day lang. So kaya tinawag na SPEED. Nakamonitor doon na yun yung mga health workers na tumitingin, parang informally nagre-record yan ng numero. Pag may nakita kami tinatawag na signal, saka kami nag-raise ng alarm. Wala kami nakikita ngayon. Kung magkaroon man, ang magiging response yan is yung tinatawag na outbreak response immunization. Depende kung ano yung makita na outbreak. Pero wala sa ngayon.
2: Mm-hmm. And ano, USEC, dahil mayroon pa nga pa rin po tayo mga isolated na mga lugar na hindi maabot po ng ating mga ng pamahalaan, ano po ang maibibigay nating advice, especially po dun sa mga walang tubig, walang source ng malinis sa tubig, ano po ang dapat gawin ng mga residente?
0: Yes, una sa lahat, maraming salamat sa DZMM saka sa iba pang mga transistor radio operating entities. Dahil sabi nga nila, radio is still king, lalo na sa mga ganitong panahon noon na sa kuna, nakakarating yung ating sinasabi. At sasabihin natin, sa lahat po ng mga kababayan na hindi pa na dadatnan or napupuntahan, ang tubig po, basta malinaw, walang kulay, walang amoy, pwedeng pakuluan ng 2 minuto. Hantayin mo nating bumula or pumulo, orasan ng 2 minuto, patayin at palamigin. Yun po ang pinaka-safe para mainom natin. Importante po ang tubig dahil pwede tayong tumagal ng ilang araw nang walang pagkain, linggo pa nga eh. Pero pag tubig kasi, araw lang po ang binibilang. So importante po yan tubig. At the same time, yun pong ating tao dito, mga pagkain. No? Siguraduhin lang natin na nauhugasan natin na buti naman hindi ito volcanic eruption or ashfall, ibang usapan kasi yan. So this is more of a issue of access to safe water and sanitation. Kung sa ating mga lugar po ay napansin natin yung ating mga pasintabis kumakain, yung mga inidoro o yung mga banyo ay nagumuho, makipag-coordinate po tayo sa ating komunidad para meron tayong mga common latrine na pwedeng gawin para hindi po naghahalo-halo pasintabis kumakain yung ating dumi dun sa ating kinukuhanan ng tubig.
2: Mm-hmm.
1: At yung nabanggit nyo rin po yung evacuation centers, USEC, doon ay lahat naman merong DOH personnel at sapat naman po ang mga gamot?
0: Yes. Victoria, ang ating mga medicines, yan po yung tinatawag natin na pre-positioned. Una sa lahat, yung mga important emergency medicines, yung sa ika, bakit emergency? Kasi syempre, pag-breathing ang involved, high priority yan. So yung mga salbutamol, mga antibiotics, nandun din po, saka yung ating maintenance medications na importante. Buti na paalala mo, Victoria, sa lahat po ng ating mga kapamilya, mga ating servisyo na alam nilang meron silang sakit, tapos sabihin nila, di ba, ali, antayin ko lang matapos muna itong sakuna tsaka ako nauulitin or itutuloy yung aking maintenance. Ako po, wag ko kayong mahiya, lumapit kayo sa evacuation center. Sabihin niyo po na meron kayong ganitong sakit o ipakita niyo yung basyon ng inyong mga gamot para alam ng doktor kung ano iniinom ninyo para matuloy-tuloy po dahil ayaw po natin na maputol yung inyong maintenance.
1: At sapat naman, sir, sa bagay, sabi niyo nga, pre-position lahat ng mga gamot na ito.
0: Yes.
1: Oo.
0: Definitely. Tsaka kung kailangan ko maubos yun, which we don't see happening in the next few weeks, magre-replenish po yung ating ano. Very active po, batiin ko lang yung ating mga Centers for Health Development, Davao Region and also Fox Cargan Region. Halos 24 oras yung operations nila dahil gumagalaw eh. So yung mga ating PEMAT po, gumagalaw yan, yung water filtration, yung mga supplies. And all of the other regions nationwide on standby rin kung kailangan maglikat po ng mga gamot. Kuyari, mula sa Norte, mula sa Visayas, pwede po yan.
1: Mm-mm. At ano na lang siguro yung second challenges na nararanasan ng DOH sa ngayon, aside from yun nga, yung hirap na maabot yung mga ilang lugar, lalo't isolated?
0: So, tapos na yung kuryente, salamat sa DOE. Alam natin tumutugon na yung DPWH. Yun pa rin, para sa akin personally, and I guess it's also an institutional observation, Victoria, yung mental health, kasi ang hirap talaga ng aftershocks eh. Mm-hmm. Na-touch ko na siya kanina, babalikan ko lang, no? Kasi mahirap, kahit alam mo, maski naman ako, kahit yung sensa pag nandun ka, hindi mo rin iisiping dadalhin sa loob ng istruktura yung mahal mo sa buhay, di ba? Pero yun ang hamon para sa atin at nakikita natin yung kahalagahan ng mental health in emergencies. Kasi karaniwan, ang alam natin na mental health is yung peacetime, so to speak, meaning walang problema sa paligid, it's about depression, anxiety. Ito, iba to eh, this is trauma. So marami talagang aspeto ang mental health at nakikita natin ito. At saludo tayo dun sa ating mga mental health and psychosocial service responders.
2: Mm-hmm. And at and USIC, di ba meron tayong hotline para dun sa ating mga kababayan na nakakaranas ng shock, ng trauma, no? O kung meron silang means of communication, ano dok yung number natin na pwede nilang tawagan?
0: Yes, Berta, thank you for reminding me. Yan yung ating nationwide hotline 1553. Again, 1553. Titingnan natin kung gaano kabilis ang internet para makita ko yung kodigo at hindi ko makita. Pero merong ano yan eh. Merong cellphone number yan. Siguro pasulit nila ako sa production later. Yung ating National Center for Mental Health, merong yung smart and global hotlines na pwedeng dun sila dumiretso. Pwedeng 1553 makakarating rin sila dun sa ating call center. Pero para po dun sa ating mga malapit sa evacuation center, mas mabilis po siguro kung dun sa mismong health worker na on duty kasi mm-hmm. trained rin po yun para makuha nyo kagad at makalapit kayo kagad.
1: Mm-hmm. So lahat ng DOH personnel ay equipped, trained, sir, para po sa psychosocial support?
0: Yes, yan tinatawag nating PSA, Victoria, Psychological First Aid. And then kung di naman nila kaya yung case, kunyari meron silang ma-meet na, hypothetical lang to, no? Merong isang long-standing patient na meron talaga siyang mental health condition even before the earthquake, mm-hmm. pwede siyang ma-refer. Merong usually isang psychiatrist na kung hindi kasama nung team, baka nagro-rotate siya dun sa maraming teams tapos tinatawagan yon para siya yung sasalo dun sa kaso na komplikado.
1: Alright. USEC, thank you so much at saludo rin po kami sa mga taga-Department of Health sa inyo pong tulong dito nga po sa mga nabiktima ng sakuna. Thank you so much po, USEC.
2: Mabuhay kayo, USEC.
0: You're always welcome, Victoria and Bert, and magandang umaga sa lahat ng mga kapamilya at kaserbisyo.
1: Salamat po. Happy Sunday.
2: Thank you, USEC.
1: Yan po si Undersecretary Albert Domingo ng Department of Health.
3: Anong ganap?
1: Ayan. So at least, di ba, may parating na pong tulong doon sa mga, lalo na sa mga isolated na lugar, yung mga hindi pa po na abot dahil nga po sa hirap, mm-mm. dahil nasira
2: yung mga daan, kulay. Ayan.
1: So partner, it's 6:59. Ako, ang bilis ng oras. Tayo po ay magbabalik sa Anong Ganap. Lilipat lang po tayo sa Radyo Patrol, Balita alas 7, Weekend.
4: Walang maiiwan, maging insider sa talakayan. Anong ganap? Anong ganap? Mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Susunod na!

0: partner ang oras.
1: Alas 7 na po ng umaga.
2: Patas. Balance. Balance. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Sa ating Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Napaulat na namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, 61 na.
1: Ilang lugar sa Sarangani nalubog sa baha dahil sa malakas na ulan. Pagdating ng tulong sa naturang bayan, pahirapan dahil sa mga napinsalang kalsada.
0: Dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinayagang sumailalim muli sa medical exam bago ang paglilitis ng International Criminal Court.
1: Website ng House of Representatives, inatake umano ng hackers ilang araw matapos mahak ang website ng Senado.
0: Video ng umano'y asawa ni Ateneo Head Coach Tab Baldwin, bineberipika ng mga abogado ng mga baterbo niya.
1: At Pinoy Pop Kings SB19 naghahanda na para sa kanilang Thanksgiving fan meet.
0: Yan po ang ating mga headline. Ako po si Victoria Tulad.
1: At sa pangalan ni Christian Yusores, ako po si Bert Dizon.
0: Sa detalye.
2: Alerto! Alerto! Sa lindol! Alerto! Sa lindol!
0: Mga kapamilya, pumalo na po sa 61 ang napaulat na namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa pinakahuling datos ng Office of Civil Defense, 33 pa ang nawawala habang higit 1,200 ang nasugatan. Karamihan sa mga nasawi ay mga biktima ng pagguho ng lupa, gayon din ng pagguho ng mga gusali at pagbagsak ng mga debris. Patuloy pa nilang inaalam ang pagkakakinlanlan ng mga namatay sa pagyanig, gayon din ang operasyon sa mga apektadong lugar.
1: Puspusan na ang pagkukumpuni ng DPWH sa mga tulay at kalsadang nasira sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sinabi sa DZMM ni Public Works Secretary Vince Dizon na wala silang timeline sa pag-aayos ng mga apektadong infrastructure. Pero prioridad ito batay na rin sa utos ni Pangulong Marcos Jr. Sinisilip na rin ng DPWH kung substandard ang ilang bumagsak na gusali at tiniyak na may mananagot kapag napatunayang lumabag sa National Building Code.
3: Marami po kami mga tinitignan ng mga private na building na mukhang hindi po maayos ang pagkagawa. No? So, kasi kung titignan nyo po, halimbawa, ang Jensan, no? Meron po mga building na bumagsak, meron po mga building na hindi. No? At marami po dyan, tabi-tabi. So, kailangan po tingnan ng mabuti yung pagkagawa ng mga building na bumagsak. So, at yung materials na ginamit.
1: Sa pinakahuling datos, umabot na sa higit 1.5 bilyong piso ang iniwang pinsala ng lindol sa infrastruktura.
0: Umabot na sa higit 74,000 food packs ang naipamahagi sa mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Sinabi sa DZMM ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na dadami pa ang mga ipapamahaging food packs habang nagpapatuloy ang humanitarian operation sa mga apektadong lugar. Ayon kay Dumlao, oras na lumipat sa recovery phase ang kagawaran, kailangan na nitong gawin ang iba pang hakbang gaya ng pamamahagi ng emergency cash transfer na layong makatulong sa pagpapatayo ng mga nasirang bahay. Pagtitiyak ng DSWD, sapat pa ang mga nakahandang food packs na aabot ng mahigit 4 milyon.
4: We're still at the response phase, but we're gearing towards the recovery phase. As we move towards the recovery phase, kinakailangan mag-provide tayo ng iba pang mga interventions. Mga cash transfers natin, maaaring magamit sa pagsasaayos ng mga nasirang mga tahanan o pagsasaayos ng mga nasirang mga livelihood. Kaya isinasaayos na natin yan in collaboration with the local government units.
1: Nagpadala ang Department of Health ng Specialized Medical Team sa Sarangani para palakasin ang emergency response sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon sa DOH, inaasahang darating ang Philippine Emergency Medical Assistance Team sa Glan, Sarangani para maghatid ng serbisyong medikal at malinis na inuming tubig. Bitbit ng team ang isang portable water filtration unit na kayang mag-supply ng libo-libong litro ng ligtas na tubig kahit walang kuryente, pati na rin ang mga gamot para sa mga karaniwang sakit tulad ng diarrhea. Binubuo ang grupo ng iba't ibang spesyalista, kabilang ang mga doktor, nurse at mental health professionals. Ang deployment ay bahagi ng direktiba ni Pangulo para sa tuloy-tuloy na ayuda sa mga biktima ng lindol.
0: Pagkatapos ng lindol, baha naman ang problema ng mga residente sa Maasim, Sarangani, matapos bumuhos ang malakas na ulan kahapon. Sinasabing alas 2 ng hapon nang rumagasa ang baha, partikular sa barangay Lumasal, kung saan umabot ng lagpas 2 talampakan ang taas nito sa ilang bahay. Ayon sa mga opisyal ng barangay, dinala na sa evacuation center ang mga residenteng apektado ng baha.
1: Mabagal pa rin ang pagdating ng tulong sa probinsya ng Sarangani kahit binuksan na sa mga motorista ang ilang kalsada matapos ang malakas na lindol. Balita mula sa Sarangani, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve?
5: Tuluyan ang naibalik ang akses papasok ng Glan Sarangani mula sa General Santos City para mas mapadali ang paghatid ng tulong sa mga residenteng naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Pero bagamat bukas na sa mga motorista ang mga pangunahing kalsada, mabagal pa rin ang tusad ng trapiko dahil apektado pa rin ang ilang bahagi ng mga daanan na nakaka-apekto rin sa mabilis na paghahatid ng ayuda. Kinakailangan pa rin magpatupad ng one-way traffic sa ilang lugar dahil maputik ang mga kalsada at may malalaking bato pa rin nakaharang na dulot ng rock slide. Sa Aquino Bridge sa Barangay Talon, Glan Sarangani, hindi pa rin madaanan ang mismong tulay matapos bumigay ang pundasyon nito dahil sa lindol. Sa ngayon, pansamantalang ruta muna sa ilalim ng tulay ang ginawa ng DPW Sarangani District Engineering Office para magsilbing alternatibong nadaanan ng mga motorista. Pero problema pa rin ng mga motorista ang posibleng pag-ulan dahil nagiging maputik at madulas ang daanan dahilan upang mahirapang makaakyat ang ilang sasakyan. Dagdag pa rito ang mahabang pila ng mga sasakyang naghihintay na makatawid. Ang tulay ni Saglan hindi na makikinabangan pa kaya't kinakailangan magtiis muna ang mga motorista sa bansamantalang ruta habang hinihintay pa ang mas permanenteng solusyon. Bagamat tila naputol ng lindol ang mga daan, umaasa ang mga residente na hindi mapuputol ang pagdating ng tulong na kanilang sandigan sa gitna ng pagbangon mula sa trahedya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, mula rito sa Sarangani Province. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz, at mag-iingat.
2: Panahon, Patrol!
0: Posible pa rin maging maulan ngayong araw. Ayon sa PAGASA, patuloy na magdudulot ng maulap na may kalat-kalat na pag-ulan ang Easterlies sa Zamboanga Peninsula, Basilan at Tawi-Tawi. Habang maulap na may panakanakang pag-ulan naman sa Bicol Region, Eastern Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao. Gayon din sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa.
1: Nagdulot ng coastal uplift o pag-angat ng lupa sa baybayin ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao ayon sa FIBOX. Sa Sarangani, may mga bahagi ng baybayin na dati lubog sa tubig ang tuluyang lumitaw, kabilang ang mga coral reef, habang may kaparehong insidente ring naitala sa Davao Occidental. Ayon sa FIBOX, resulta ito ng tinatawag na co-seismic shift o pag-angat ng lupa dulot ng malakas na lindol. Posible pa umanong may iba pang lugar na makaranas ng ganitong pagbabago habang nagpapatuloy ang assessment ng mga eksperto. Samantala, patuloy ang nararanasang aftershock sa ilang bahagi ng Mindanao, kabilang ang magnitude 5.3 kahapon.
0: Atensyon mga motorista, dagdag bawa sa presyo ng mga produktong petrolyo ang aasahan sa Martes, Hunyo at 16. Maglalaro sa 4 hanggang 5 piso kada litro ang rollback sa diesel, habang 2 hanggang 3 piso sa kerosene. Ang gasolina naman posibleng walang galaw o tataas ng 50 sentimos kada litro. Una nang sinabi ng Department of Energy sa DZMM na maliit ang epekto ng muling pagsiklab ng tensyon ng Iran at Amerika sa presyo ng langis dahil sa pabago-bagong aksyon ng 2 bansa.
1: Sa iba pang balita, inupaka ng grupong August 21 Movement ang pagkukumpara ni Senador Alan Peter Cayetano sa sigalot sa Senado sa sakripisyo ni dating Senador Ninoy Aquino noong panahon ng rehimeng Marcos Sr. Sa Facebook Live noong Biyernes, sinabi ni Cayetano na walang pagkakaiba ang paglaban ng mga bayani para sa kalayaan ng bansa sa laban ng kanilang grupo para sa kasarinlan ng Senado mula sa impluwensya ng Malacanang. Inimuestra pa ni Cayetano ang laban sign na maging simbolo ng protesta noong panahon ng diktatura.
6: Gagamitin ko talaga yung laban kasi we have to continue fighting. Laban, laban lang po. It's worth the fight. We have to continue fighting, no?
1: Tinawag naman ni Ato ng Ato na katawa-tawa, nakakainsulto at kahibangan ng pahayag ni Cayetano. Muli ring nanawagan ng grupong magbitiw na ang senador na anilay kahihiyan hindi lang sa Senado kundi sa buong mundo.
0: Samantala, iniutos ng International Criminal Court Trial Chamber 3 na isailalim si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa panibagong medical examination bago ang kanyang paglilitis. Sa desisyong inilabas noong Biyernes, pinayagan ng korte ang hiling ng defense team na muling masuri si Duterte dahil lumala umano ang kanyang kondisyon at hindi niya kayang sumalang sa trial proper sa November 30. Nilinaw naman ng trial chamber na hindi kailangang nasa 100% ang mental capacity ng isang akusado. Muling binuhay ng korte ang naunang medical panel na sumuri sa dating Pangulo noong pre-trial stage. Una nang pinayagan ng ICC ang pagdagdag sa hindi pinangalan ng individual sa listahan ng non-privileged contacts ni Duterte.
1: Naniniwalang ilang miyembro ng House Prosecution Team na hindi dapat payagang bumoto sa impeachment trial si Senador Jinggoy Estrada na nakakulong sa New Quezon City Jail dahil sa mga kasong plunder at graft. Sinabi ni House Prosecutor Joel Chua na dapat nakabase sa bilang ng mga lumalaho o lumahok na senator judge ang pagboto ng Senate Impeachment Court, habang iginiit ni Lead Prosecutor Jervil Luistro na nakasaad sa batas na ang senador na may kasong plunder ay nangangahulugang suspendido na ito.
7: Paano ka boboto kung hindi ka naman unang-una nag-participate dito sa impeachment trial? So paano, parang isang huwes, paano po siya mag-render ng kanyang verdict, whether guilty or not, kung hindi naman niya nakita yung mga sinabi ng mga testigo?
8: Nasa plunder law na yan, nasa anti-graft and corrupt practices law na yan, na kapag may kaso, suspended din ang public official.
1: Ayon naman kay House Prosecution Spokesperson Rene Co, malilimitahan ng Senate Rules of Impeachment ang partisipasyon ni Estrada sa paglilitis. Sa pahayag noong Biyernes, sinabi ni Estrada na hindi pa nareresolba ang issue sa kanyang paglahok sa impeachment trial at hindi dapat pangunahan na maging desisyon ng senador. Giit ng senador, binabaliwala ng mga nagsasabing tapos na ang issue ang due process at justisya. Nakatakdang ipasa ng House Prosecution Panel ang pre-trial brief sa Senado bukas, Hunyo 15.
0: Inatake ng mga hackers ang official website ng House of Representatives Sabado ng gabi. Inako ng isang grupo ng mga hacker ang responsibilidad sa umano'y breach of security bilang protesta laban sa mga korupsyon sa gobyerno. Sa mensahe sa website, nakasaad na higit pa sa ninakaw na pera ang korupsyon, kundi nanakaw na oportunidad, hustisya at tiwala. Huwebes nang unang mahack ang website ng Senado.
1: Halos 200 pamilya o 500 individual ang apektado ng sunog na sumiklab sa isang residential community sa Western Bicutan sa Taguig City kahapon ng umaga. Sinasabing nagsimula ang sunog sa bukana ng lugar at mabilis na kumalat sa mga bahay. Nahirapan ng mga bumbero na apulahin ng sunog, kaya kinakailangan ng heli-bucket operation ng isang helicopter ng Philippine Air Force. Walang naitalang sugatan sa insidente habang nagpaabot ng tulong ang lokal na pamahalaan.
0: Nagsalpukan ang dalawang trailer trucks sa C5 Ortigas flyover sa Barangay Ugong, Pasig City, Sabado ng gabi na nagdulot ng matinding abala sa mga motorista. Hindi agad madaanan ang southbound lane ng flyover hanggang kaninang madaling araw ayon sa Public City Public Information Office. Kasunod nito, nagsagawa ang MMDA ng towing at clearing operations mula hating gabi para maialis ang mga sasakyang sangkot sa banggaan at maibalik sa normal ang daloy ng trapiko sa lugar.
1: Hindi kontento ang ina ng nasawing Ateneo basketball player na si Rene Baterbonia sa inilabas na video statement ni Blue Eagles head coach Tab Baldwin. Sa Facebook post, sinabi ni Rovelin Baterbonia na hindi niya matatanggap ang paghingi ng tawad ni Baldwin at iginiit na ang tanging gusto niya ay mailantad ang totoong nangyari, kaya humantong ang team building sa isang trahedya. Git ng ina ni Rene, kahit sabing aksidente lang ang nangyari, dismayado siyang hindi siya agad sinabihan tungkol sa insidente at nag-anunsyo agad umano ang pamunuan ng paaralan sa social media na patay na ang kanyang anak. Umaasa naman ang dating coach ni Baterbonia na si Jess Evangelio na mabibigyan pa sila ng sagot para mapanatag ang kanilang loob.
9: Sobrang nakakataba din sa puso kasi sobrang daming nagsosupport ka rin eh. Sobrang daming nag-a-idol sa kanya and yun, parang sobrang influential niya na tao kasi yun nga, hindi lang naman kasi siya magaling sa basketball, mabuting tao din siya.
1: Sa panayam naman ng ABS-CBN News sa pamilya ng nasawing manlalarong si Divine Adili, sinabi ni Elias Adili na hindi na sapat ang pagsorry ni Baldwin dahil nangyari na ang insidente. Bukas naman ang mga magulang ni Divine na kausapin si Baldwin para malinawan sa nangyari sa kanilang anak. Umapela rin sila na sa Ateneo na ibalik ang labi ni Divine na maayos o sa maayos na kondisyon sa Nigeria. Samantala, bineberipika pa ng abogado ni Baterbonia ang in-upload na video ng nagpakilalang asawa umano ni Baldwin na sinasabing nanawagan sa universidad na paalisin si Tab.
0: Full scholarship hanggang kolehiyo ang alok ng Ateneo de Davao University sa anim na kapatid ng namayapang basketball player na si Rene Baterbonia. Balita mula sa Davao, hatid ni Hernel Tokmo.
10: Bago matapos ang misang inialay para sa namayapang basketbolistang si Rene Baterbonia, inanunsyo ng presidente ng Ateneo de Davao University na si Father Carl San Juan na magbibigay ng scholarship ang universidad para sa anim na kapatid nito. Inihayag ni San Juan na pumanaw man si Baterbonia, nais nilang buhayin ito sa pamamagitan ng pagtupad ng kanyang pangarap at ito ay matulungan ng pamilya na maiahon sa kahirapan sa pamamagitan ng edukasyon. Anya, handa rin tumulong ang iba pang Ateneo schools gaya ng Xavier University sa Cagayan de Oro at sasagutin nila kahit saan man mag-aral ang magkakapatid. Pero nais umano ng pamilya na sa Davao para malapit lang sa kanilang bayan sa Agusan del Sur.
11: Tuloy po natin ang pagdarasal sa pamilya po ni Bobet. Parang pangarap po ni Bobet sa kanyang pamilya ay matupad. Kahit na po sobrang lungkot po natin, wala na po siya, pero bubuhayin po natin si Bobet sa pamamagitan ng pangarap niya sa kanyang mga pinamahal sa kanya.
10: Ngayon ang huling araw ng public viewing sa labi ni Baterbonia bago ito dalhin sa bayan ng Talacogon, Agusan del Sur. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
0: Maraming salamat, Hernel Tokmo. At abangan, peace deal sa pagitan ng Middle East at Estados Unidos inaasahang pipirmahan ngayong araw.
1: At mahigit 7,000 lumahok sa kapamilyaran sa Alabang. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend.
2: Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
3: The Senate is under attack.
4: There was no NBI agent in the Senate.
2: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
5: Kanina ay merong aarestuhin.
6: Pero bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
7: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
2: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
8: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili pa nilang kulay, texture, pati nutrients. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery, tulad yung mga kangkong, lettuce, sipino, kasi nasisira po yung kanilang structure.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Sa Ilocos Norte, patay ang isang senior citizen matapos mahulog sa batis ang sinasakyang sports utility vehicle sa bayan ng Badok. Ayon sa driver ng SUV, hindi niya namalaya na dumiretso ang sasakyan sa gilid ng kalsada at nahulog sa batis matapos makaidlip. Nadala pa sa ospital ang babaeng biktima pero namatay din dahil sa matinding sugat sa katawan. Anim naman ang sugatan sa insidente.
1: Samantala, nirespondehan ng pulisya ang babaeng inabot ng panganganak habang patungo sa ospital sa Bontoc Mountain Province. Balitang hatid ni Cesar Galassi. Cesar?
2: Inabot ng panganganak sa loob ng sasakyan ng 26 anyos na babae sa Dantay Ala, Bontoc Mountain Province, Biyernes ng gabi. Ayon sa Bontoc Municipal Police Station, mag-isa lang ang babae na posibleng nakaramdam na ng paglilibor kaya't pinilit nitong imaneho ang kanyang sasakyan upang makarating sa ospital pero hindi na niya kinaya. Dahil dito, agad siyang tumawag sa hotline ng nasabing himpilan upang humingi ng tulong. Mabilis namang rumisponde ang mga tauhan ng pulisya at natunton ang sasakyan ng babae. Agad siyang isinakay sa patrol car at dinala sa ospital upang mabigyan ng kinakailangang medical na atensyon. Pansamantala namang isinailalim sa safekeeping ng Bauco Municipal Police Station ang sasakyan ng babae. Ayon sa pulisya, ang agarang pagresponde at koordinasyon ng mga tauhan ang naging susi upang matiyak ang kaligtasan ng ina at ng sanggola. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi.

0: Sa ibayong dagat, inaasahang lalagdaan ngayong araw ang kasunduan para wakasan ang gera sa Middle East. Ayon sa Estados Unidos at Pakistan, gayunman pinagdududahan ng Iran ang timing ng kasunduan at sinabing hindi patiyak kung agad itong mapipirmahan. Saklaw ng posibleng kasunduan ang pagbubukas ng Strait of Hormuz na isang mahalagang ruta ng supply ng langis sa mundo kapalit ng pagluwag ng ilang parusa laban sa Iran. Bagamat mas malapit na umano ang usapang pangkapayapaan, nananatiling hindi tiyak kung kailan tuluyang maisasapinal ang kasunduan.
1: Sa July 4 na magsisimula ang burol ng yumaong Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei sa Tehran, habang nakatakda ang kanyang libing sa July 9 sa Mashhad. Si Khamenei na namuno sa Iran ng mahigit 3 dekada ay nasawi sa airstrikes noong Pebrero. Inaasahang magdaraos ng malawakang pagtitipon ang mga taga-suporta ng namayapang leader habang patuloy ang tensyon sa rehiyon, bunsod ng hindi pa rin natatapos na sigalot.
0: Sports, balita. Sa sports, kasado na ang muling pagharap ng New York Knicks at San Antonio Spurs sa Game 5 ng NBA Finals mamayang alas 8:30 ng umaga oras sa Pilipinas. Sa ngayon, lamang ang Knicks sa seryeng 3-1 matapos burahin ang 29-point deficit noong Game 4 sa score na 107-106. Tatangkain ngayon ng Knicks na tapusin ang serye pati ang 53 taong title drought habang susubukan ng Spurs na paabutin pa ito sa Game 6.
1: Dito naman po sa bansa, umaasa pa rin ang TNT Tropang Giga na maitatabla nila ang 2026 PBA Commissioner's Cup Finals Series kontra sa Barangay Ginebra sa kabila ng 3-2 deficit. Ito ay matapos ang kanilang overtime loss sa Game 5 na nagbigay ng match point sa Gin Kings. Ayon sa veteranong si Roger Pogoy, naranasan na nila ang ganitong sitwasyon at kumpiyansa silang kakayanin ang isang comeback win. Maghaharap muli ang dalawang koponan mamaya sa Game 6 sa Mall of Asia Arena.
0: At ito, partner, alamin natin ang latest sa nagpapatuloy na Kapamilya Run 2026 sa Alabang, kung saan na libo-libong runners ang nakiisa. Balita mula sa Muntinlupa, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
2: Good morning, Bert Victoria. Umabot sa 7,000 kapamilya ang nakilahok dito sa Kapamilya Run 2026 sa PhilInvest City Events Ground sa Alabang, Muntinlupa ngayong Linggo. Sa mga oras na to, tapos na yung 10-kilometer at 5-kilometer race category at maya-maya cut-off na rin ang 3-kilometer at 1-kilometer dog run. Sinabi sa Radyo Patrol ng mga runner na sumali sa 10-kilometer run na sobra silang nag-enjoy dahil bukod sa nakatakbo na ay nakatulong pa sila. Ayon kasi sa mga organizer, ang kita mula sa dito sa Kapamilya Run 2026 sa PhilInvest City Events Ground sa Alabang, Muntinlupa ngayong Linggo. Sa mga oras na to, tapos na yung 10-kilometer at 5-kilometer race category at maya-maya cut-off na rin ang 3-kilometer at 1-kilometer dog run. Sinabi sa Radyo Patrol ng mga runner na sumali sa 10-kilometer run na sobra silang nag-enjoy dahil bukod sa nakatakbo na ay nakatulong pa sila. Ayon kasi sa mga organizer, ang kita mula sa fun run ay ilalaan sa iba't ibang advokasya ng ABS-CBN Foundation kabilang ang disaster response, pangangalaga sa mga bata, edukasyon, pangangalaga sa kalikasan at kabuhayan para sa pamilyang Pilipino.
3: Of course, it's for a cause, diba? Uh-huh. So for me, it is something that you can give back to the to the society. It was really nag-enjoy ako. Overall, nag-enjoy ako. And
4: napakaganda. Siyempre, very healthy. Kahit walang masyadong isayo, at least nakapag-exercise ngayong Sunday morning. Kasi siyempre, nakatakbo na, nakatulog ka pa, diba?
2: Nakita rin dito kanina ang ilang artistang nakilahok rin sa Kapamilya Run gaya ni Kira Ballinger, River Joseph, ni Joaquin Arce, Lela Ford at marami pang iba. Yan muna ang latest update dito sa Alabang sa Kapamilya Fun Run. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMF.
0: Let's go runners! Thank you, Kelly. Mag-iingat!
5: Okay lang ako sumayaw. Masayaw si Christian. Ayan na nga po.
1: Ang tagal ipakita si Bert. O, diba? Ikinasal na po ang anak ni 8th Division World Champion Manny Pacquiao na si Emmanuel Jimuel Pacquiao sa Los Angeles, California. Sa isang seremonya sa Family Home Church sa Temecula, nagpalitan ng I do sina Jimuel at Carolina na dinaluhan ng kanika nilang mga pamilya. Naging emosyonal pa ang nanay ng groom na si Jinky sa kanilang mother and son dance. Kasama rin sa seremonya ang anak nina Jimuel at Carolina na si Clara na ipinanganak last November lang. Congratulations, Jimuel at Carolina, at syempre sa proud na parents si champion, boxing champion Manny Pacquiao at ang kanyang missis na si Jinky Pacquiao. Samantala, naghahanda na ang P-Pop Kings SB19 para sa kanilang Thanksgiving fan meet na I Was There. Ayon sa mga miyembro ng grupo, tribute para sa kanilang mga fans na 18 ang event dahil sa patuloy na pagsuporta sa kanila sa local stage man o sa international stage. Magaganap ang unang event sa Sacramento, United States sa August 8, na susundan naman ng Yokohama, Japan sa August 18. Kasabay ito ng mga inaasahang milestone ng SB19 gaya ng performance sa Lollapalooza at Summer Sonic. Congratulations din po sa SB19.
0: Congrats po. At syempre, partner ito, kasabay ng Araw ng Kalayaan noong Biyernes, pinarangalan ng ating kapamilyang si Victoria Tulad sa 2026 Duyang Kanang Magiting Awards ng Gawad Filipino. Kabilang po si partner Victoria sa mga hinirang na natataging Pilipina sa larangan ng pamamahayag, kung saan kasama rin sa mga kinilalang kanyang mga kapwa reporter sa ABS-CBN News na sina Zian Ambrosio at Bianca Dava, gayon din si TV Patrol anchor Bernadette Zambrano. Ayon sa mga organizer, inspirasyon ng Duyan Ka ng Magiting Awards ang legasya ni Emilio Aguinaldo at pagpupugay sa mga Pilipinong may dedikasyong nagpapasigla sa mga komunidad, nagpapalakas sa mga institusyon at inspirasyon sa national pride. Mula sa atin dito sa DZMM, congratulations partner Victoria Tulad at sa iba pa nating mga kapamilya reporters. Congratulations po!
1: Salamat po!
0: Opo, mga natatanging Pilipina, duyan ka ng Magiting Awards. Congrats,
1: salamat
0: partner!
1: Po. Oh, na-surprise naman. Na-surprise! Thank you! Maraming maraming salamat po. At nako, salamat din po sa aming mga team na laging nariyan po para samahan kami, tulungan kami sa pagbibigay ng balita. Thank you so much po. Siyempre sa inyo po na sumusubaybay sa ating mga report. Thank you! At yan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Ako po si Victoria Tulad.
0: At para sa makabulong balita at impormasyon, ako naman po si Bert Dizon. Magbabalik pa ang
1: Anong Ganap?
6: Radyo Patrol Balita alas 7!

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
1: Alamin po natin ano ang balita
0: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
2: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
0: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
1: Pati pala yung isyu ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
0: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
2: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
0: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan. Kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap? Naglilingkod sa Pilipino sa anuman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630.
1: Anong ganap?
2: Good morning! Mga kapamilya at mga kaservisyo. Oy, mga kapamilya at mga kaservisyo. Belated 80th anniversary po sa ABS-CBN. Oo, at sa lahat po ng ating mga kapamilya, anniversary nyo po ito. Anniversary natin po ito.
1: Sa kabila ng lahat ng pagsubok ay naririto pa rin po tayo. Kaya't congratulations po sa ating lahat at maligayang pagbati.
2: Mabuhay po ang mga kabataang mga kapamilya. At speaking po o pagbati, happy birthday po kay Reverend Ron Allen Sierra Bautista. Inaordinahan siyang Reverend last Thursday. May kasama pa siyang tatlo eh. Diyan sa maya San Pedro Bautista sa Minor Basilica.
1: At nag-birthday din.
2: Wow, at syempre, binabati din natin, happy watching po kaya Tita Susan Galvez from Balagtas, Bulacan. Happy watching
1: po. Good morning
2: po. Good morning po.
1: Congratulations po kay Father Pagbati. At ito partner, sa mga nasa Facebook din po, kasama natin si Angelo Redaha, Randy Santisas, Violeta Coral, Anthony Abrenica, Cesar Montana, Corazon, Hinobile. Good morning po. LV Mahinay, nanonood po from Oakland, New Zealand. Si Noel Galiano from North Carolina. Si Miss Lina Ho, nandyan din po. At si Saturnino Laoy Senior.
2: Si Christopher Castillo din, partner, ay nanonood sa atin. At syempre, binabati po natin lahat po ng mga nakikinig sa atin, ng ating mga silent viewers at silent listener. Opo, na nandyan po sa kanilang mga transistor radio. Kasama po namin na nagkakape sa umagang ito. At syempre po yung mga nanonood din sa iWant, tsaka po sa TFC. Good morning
1: po sa inyo.
2: Thank
1: you so much po. At salamat din po kay Sir Dante Ciliador na lagi rin pong nangangamusta.
2: Ayan.
1: At partner, sa oras sa 7:35, shift naman po tayo sa usapin ng edukasyon. Dahil nga po nag-back to school na, pero sa kasamaan pala, hindi rin masyadong nabigyan na highlight. Kasi dahil nga po, ang daming ganap eh. Ang daming nangyari nitong nakaraang linggo.
2: At saka sa Lunes, meron na ding mga private school na sa start na rin ng classes.
1: Yung iba nag-start na nitong last week, yung pero public, meron ding mga magsa-start pa lang. Mga kasama po natin, si Congressman Jude Asidre, Chairperson ng House Committee on Higher and Technical Education at Co-Chairperson ng Second Congressional Commission on Education or EDCOM 2. Good morning po, Kong Jude. Victoria po at Bert.
2: Good morning, Kong.
3: Good morning, Victoria. Good morning, Bert. Thank you for having me this morning. Magandang umaga sa lahat.
1: Thank you so much po, Kong, for joining us again sa Anong Ganap. Unang-una po siguro, ito nga po, nag-start na uli ang klase sa kasamaang palad ay hindi nga po na-highlight dahil nga po sa mga, ang dami po kasi

0: yung paghahanda dulot ng brigada eskwela, yung pagsisigurado na maayos yung ating mga classrooms. At to be honest, I'd like to give credit to Secretary Sunny Angara, no, sa kasi this time yung bago, merong sinulong yung DepEd na Project Handa. Ito yung Nationwide School Readiness Initiative na talagang tinignan, no, yung napakaraming aspeto ng pamamahala, ng paghahanda ng ating mga eskwelahan mula sa infrastructure hanggang dun sa readiness ng faculty, ano. Nakita natin to lahat, medyo mas organized ngayong taon. At pero may nakikita din tayo mga ilang puna, masabi natin puna. Diyan yung based doon sa data na nakuha natin initially, medyo mababa pa rin ang enrollment sa maraming paaralan. At, pero sa tingin naman natin, ito ay pangkaraniwan lang kasi alam mo naman, hindi naman lahat pumapasok on the first week, no? May mga pamilyang unti-unti nagpapa-enroll, no, in the coming weeks. And of course, you've heard still the yung mga kakulangan sa textbook at iba pang learning materials na hindi pa dumarating sa mga eskwelahan. So I hope in the coming weeks makafocus tayo dun sa paano natin yung napapanahong delivery ng learning resources. Lalong-lalo na kung magsimula na talaga yung mga klase, no, sa iba. So yung lahat na talaga ng mga estudyante ay nakapag-enroll na. At given na ito yung unang taon sa implementasyon ng three-term school year, sana ibigyan din ng panahon at effort ng ating public school stakeholders na mula sa ating mga guro, sa ating mga mag-aral, kahit yung mga magulang, makakuha tayo ng feedback para makita natin at masuri natin kung paano ito gumagana mula sa aktual na pagbubukas ng klase. Well, on the sa perspective kasi ng EDCOM 2, mahalagang I just want to point this out, no. Malagang sabihin 'to, ay yung maayos sa opening ng classes, yun ay unang hakbang lamang, 'di ba? Sana'y magpapaalala ng tunay na sukatan, hindi lang kung nakakapag-enroll yung bata o nakakapasok sa unang linggo, pero siguraduhin natin kung sila'y ligtas, may maayos na classroom, may sapat na guro, andyan yung learning materials at talagang natututo sa loob ng buong school year.
1: Kong dahil nga po nag-opening ng classes, kamusta po kong yung ating mga yung mga status po ng ating mga classroom sa observation po natin, kasi may mga nakikita po kami na may mga school na siksikan pa rin po yung mga estudyante. Ano po ang assessment niyo po doon sa mga classroom po na medyo over crowded ngayong opening of classes, Kong?
0: We were hoping, no, the administration has been focused on trying to catch up with our classroom shortage. We've seen that effort from the previous months, no. The president himself and the Secretary of Education has been engaging even local government units as well as civil society organizations para mas marami ang gumagawa ng mga classrooms. Kasi pero given that fact, alam naman natin na hindi siya magagawa overnight, di ba? Kasi kailangan talaga nating klaruhin na ang, you know, malaking bagay ang classroom shortage. Say kung may shifting, may multi-shift classes, o kundi kaya sila komportable, nandun sila sa mga lugar na hindi kasi nakikita pa natin, no, may mga mag-aral tayo na hindi talaga yung standard classroom ang ginagamit, o di kaya in some cases we got report na meron pa rin overcrowding in some classrooms. Talagang nakikita nating apektado ang pag-aaral. Mahirap makinig yung bata. Siyempre, yung teacher, mas mahirap magturo.
1: Dami.
0: Kaya, ang nangyayari, nagre-remediation tayo, nagle-learning recovery tayo. So, I hope that the administration and the secretary, of course, despite their best effort, would be reminded na ang kakulangan ng classroom, it's not just a simple facilities issue, eh. It's a learning issue.
1: At lalo na nadagdagan po, as far as I know, nagpunta si House Speaker Boji D sa Mindanao at nag-ocular sila, no, Kong. Kamusta, Kong, ang ocular, ang assessment doon sa mga nasirang classroom? Ang sabi, parang kaya nagpunta si House Speaker is to see kung papaano o papaano yung sitwasyon para nga doon sa dahil budget season na, eh.
2: At ano po ang pwedeng maitulong ng Kamara, lalo nga po at marami pong nasirang mga paaralan, Kong Jude?
0: Well, at this point, no, all we can say is that we really focus on making sure that our school children

0: children, especially in the earthquake affected areas, so mga naapektuhan ng lindol, talagang nasa ligtas sila. Di ba? Mahalagang tiyakin yung ito nga ginagawa ni Speaker Bolgi, no, at ng mga iba pang mga kasama natin sa Kamara ay siguraduhin yung structural safety ng mga eskwelahan. Nakikita naman natin dun sa mga videos mula sa pangyayari, eh, marami talaga sa napuruhan yung mga eskwelahan. So, I'm sure much of the effort for the next coming weeks talagang nakatutok doon. Pero sa mga areas naman siguro na hindi gaano na naapektuhan, mahanda rin na mahalaga din na matiyak ang psychosocial support at learning continuity measures. Yung paano kahit kasi we would have to admit, no, in the areas na mas na apektado ng bagyo, yung mga ng lindol na puruhan talaga, hindi naman kaagad-agad pwedeng magawa yung classroom. So kailangan tiyakin siguro natin na magkaroon ng mga hakbang para tuloy-tuloy pa rin yung pag-aaral at masigurado na handang matuto pa rin ang ating mag-aaral. So dalawa yon na bibigyan ng focus especially ng Kamara sa darating na budget season, no? Kasi una, how do we repair all these classrooms and make sure that yung mga facilities natin ay nandyan. At the same time, we have to make sure that there's continuous psychosocial support and learning continuity measures para tuloy-tuloy pa rin at manatiling ligtas at tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral ng ating mga estudyante.
1: Tama sir, ang House of Representatives ay meron kayong mga personal pledges bilang tulong doon sa mga nasalanta.
0: Yes, meron ng mga pledges yung mga kasama natin sa Kongreso. Marami din sa mga grupo like kami sa Tingog is on the ground also doing whatever we can. No, I'm sure maraming pwedeng gawin kung magkakasama, kung magtutulungan kasi napakalaki ng pinsala na ibinulot ng lindol na ito dun sa mga kababayan natin sa Mindanao.
1: Opo. At kung balikan ko lang po yung nabanggit nyo rin po yung simula nung three-term school year, kayo sir, anong take nyo dito? Do you think ito ay talagang magiging solusyon sa problema? Mm-hmm. Dahil meron din pong mga guro na nagsasabing hindi naman sila naihanda ng maayos para sa transition into this kind of setup.
0: Well, sa totoo lang, ito naman ay panukala ng Department of Education at we're hoping na pulido naman yung ginawa nilang pag-aaral at konsultasyon sa hakbang na ito. Pero ang gusto nating malaman, gaano ba kasi minsan kahit merong plano, merong pag-aaral before it happened, siguro at this point magandang tutukan na lang natin yung paano ito ma-implement. Andiyan na rin naman yan, no? Tignan natin kung paano ang paunang implementasyon nito. Kasi alam natin ang layunin as reported to us, no, the three-term school year is yung layunin talaga ay magkaroon ng mas malinaw na pacing ng mga lessons. Like for example, meron ng opening at closing block, tapos yung main teaching block. Parang pansin naman natin yun, siguro yung mga nag-aaral sa public school, hindi kaya kahit hindi sa public school, minsan yung mga lessons sa dulo, hindi na talaga siya na-cover, ano? Yung mga last few chapters sa mga textbook natin. So siguro with this three-term calendar, mas maayos yung scheduling, magkaroon din ng klarong panahon para ma-measure sino ba hindi nakakahabol at paano ba magkakaroon ng learning recovery. At pinakamahalaga na dahil meron yang mas streamlined curriculum na rin ngayon, no? Magkaroon din ng pagkakataon yung mga guro, hindi lang para magturo, kundi malinang din yung kanilang kapasidad na magturo. I'm sure many of this will have to be considered in the implementation. Kaya mahalaga, like as I said kanina, mahalaga makuha yung feedback sa lahat ng stakeholders. Kasi pag hindi data-driven, pag hindi, katulad ng experience namin sa EDCOM, pag hindi nakabase sa datos, hindi data-driven, pakiramdaman lang o general report lang, napakahirap alamin kung ano ang kulang, saan ang kulang at gaano kay laki ang kailangan gawin para ma-achieve yung goals ng isang education policy.
2: Pero in reality, Kong, kasi sa ground, nag-ikot-ikot kami nung opening of classes, karamihan po ng mga school, ang sabi po nila ay hindi pa po sila na-brief.
1: Ayun
2: hindi
1: na.
2: Din po sila handa, wala pa rin po daw mga module. Kaya ang gagawin nila is pakiramdaman kung ano ang mapag-discuss ng school, kung paano i-implement ang three-term ano natin, yun na lang din po ang gagawin.
0: Kaya nga mahalaga yung first block, no? Yung itong pauna. Kaya nga sabi namin, as much as the fastest we can get feedback from how it's being implemented on the ground, the faster is it for us para makita kung paano mas may improve pa. Sabi ko nga, andyan na rin yan, andyan na rin yung pagkukulang. Ang gawin na lang natin is paano natin mapapadali yung pag-maximize ng implementation na ito. It's expected naman being a new policy na hindi magiging madali. And considering sa dami ng estudyante, you're talking about almost 25 million students that are in our public school system. At with this lindol, with this earthquake in Mindanao, talagang makikitaan natin to ng mga problema, yung implementation. But then again, as a policy, napakahalaga na makuha natin yung feedback at tulad yung mga sinabi ninyo at yun ang maging basis. Hindi pwedeng hanggang sa dulo, pakiramdaman lang tayo. Kumbaga, kung may catch up sa mga estudyante, dapat magkaroon din ng mabilisang catch up plan para dun sa anumang gaps na nakikita natin sa implementation ng three-term school year.
1: Mm-mm. At kung paano naman kaya yung catch up doon sa mga last mile school? Kasi recently may napuntahan po ako dyan sa Laguna. Isang oras yung nilalakad ng mga estudyante, ng mga guro, papunta doon sa paaralan kasi nasa far-flung area talaga siya. Ano po ang pwedeng tulong naman doon sa sa last mile schools? Kasi ang pakiramdam nila, hindi na nga ganun kaayos yung kanilang sitwasyon. Hindi pa sila priority.
0: Well, first of all, may magandang balita, no? Meron tayong pinasa na last mile school sa bicameral conference committee. Mm-hmm. So inaantay na lang natin yung pirma ng presidente. And definitely there will be more focused intervention in ensuring learning equity, lalong-lalo na sa ating mga geographically isolated and underserved areas. Yun yung mga tututukan, hindi lang ito sa infrastructure, hindi lang sa kakulangan ng supplies, hindi lang sa kakulangan ng learning resources, kundi sa pagsigurado na ma-facilitate yung access, no? Lalong-lalo na yung katiyakan sa suporta para sa mga merong tinatawag nating learning gaps. Kasi Victoria, sa maraming eskwelahan, like sinabi mo yung mga last mile school, yung madali lang nating makita at sabihin ko sa iyo pinakamadaling masolusyunan yung issue ng infrastructure, classroom.
1: Mm-mm.
0: Pero sa likod noon, meron tayong mas malalim na problema sa learning gaps kasi nga as we've mentioned, pag merong facilities issue, mas malalim ang learning issues. Kaya mas mahirapan sila sa mga learning skills sila, tulad ng reading, kikita natin doon. So sana ngayong taon, no, mabigyan din ng kaparehong pansin lalo na sa implementation ng ating remediation program.
1: Mm-mm.
0: Yung learning recovery program natin, para kahit saan ka man, no, saan ka man parte ng bansa, kahit papaano may equitable access to the same quality of learning sa ating mga public schools.
1: Mm-mm. So itong bill na naipasa na po sa BICAM, kung maging batas, it will provide, it will pump funding to last mile schools.
0: Funding, attention, support, hindi lang yung infrastructure, kundi sa developmental support ng ating mga last mile schools.
1: Mm-mm. At doon po sa nababanggit yung learning recovery, yung literacy rate ng ating mga estudyante, aside from remediation po, ano ba ang pwede pang solusyon? Kasi ang tagal na nga po nito, bata pa lang kami ni Bert, problem na to. And I'm sure way back pa.
0: Well, ang maganda ngayon, no, kasi continuous ang monitoring. Nung previous siguro na mga interventions, similar interventions, talang depende lang sa teacher kung kailan magkakapanahon, di ba? kung kailan. Meron niya yan sa schedule natin dati sa class, remedial classes. Pero walang klarong intervention na katulad ng ginagawa ngayon na may sukatan talaga. And we've seen results, no, in Iloilo, in other parts of the country. We even, before the end of the session, meron kaming field visit sa Tondo, sa Quezon City, para makita natin gaano ang difference ng ginagawa sa aral program ngayon. At nakikita natin na napakalaki, significant yung difference, especially when it comes to reading. Napakalaga kasi na masigurado na by grade 3, talagang nakakabasa na ang ating mga estudyante. Kasi kung hindi pa rin sila nakakabasa by grade 3, anumang learning na mangyayari in the subsequent grades, no, hindi rin magiging ganun ka-effective. Mm-hmm. So I think measures like this are significant because it allows us to really properly situate ourselves in the learning journey of the students. Hindi katulad nun na especially in areas where there is good implementation of the aral program, even the remediation becomes more learner-focused, hindi lang for compliance, hindi lang para masabing ginawa, kundi talagang sinusukat yung progress ng bawat mag-aaral. Mm-hmm. At sana ito din ang gawin sa lahat ng eskwelahan natin sa buong bansa.
1: Mm-hmm. Hopefully nga po, ay talagang makakita po tayo ng results, lalo na po dito sa mga bagong programa. Kung hingi lang din po sana kami ng inyong reaksyon kasi na-hack ang website ng House of Representatives kagabi. Although okay na, chinek po namin kanina, okay na. Pero anong masasabi niyo po doon?
0: Well, ako, sa totoo lang, we have to study this carefully. No? I'm sure they have to investigate these instances. This is the second, no? I think a couple of days ago, yung Senate naman, no?
1: Senate,
0: I don't think these are innocent attempts. Hindi siguro ito katuwaan lang. I'm sure there is something that needs to be considered, lalong-lalo na sa digital safety ng ating mga institutions, no? Yung digital integrity ng ating mga platforms, kasi hindi lang website sunod. Pwedeng ibang aspeto ng digital governance natin. At talagang kailangan naman masiguradong ligtas, hindi lang yung datos na meron tayo,
1: mm-mm,
0: but the overall digital infrastructure ng ating gobyerno.
1: Mm-mm. Do you think may kinalaman po ito doon sa di umano ay security threat daw sa Senate? Baka nadamay ang House?
0: Well, I wouldn't be surprised. No, I remember in a previous hearing sa Congress or budget hearing ba yun, DICT actually mentioned that there are significant uptick ng mga cyber threats sa ating mga hindi lang websites, kundi pati sa ating iba pang mga digital platforms.
1: Mm-mm.
0: And I think, as mentioned earlier, kailangan talagang bigyan ng pansin ito ng DICT at ng iba pa nating security agencies. Especially at a time when digital security is part of our, cyber security is part of our overall security mechanism and ecosystem.
1: Mm-mm. At kung sisegue na rin po ako, I'll take the opportunity na rin po dahil this week ay uusad yung impeachment proceedings, may pre-trial conference na po this week. Although, tama po, you are not part of the House Prosecution Panel, sir, pero still, as a member of the House of Representatives, ano po bang inaasahan niyo po dito po sa impeachment process?
0: Well, we're hoping that it will not be delayed, no? That it will continue as scheduled, originally scheduled, lalong-lalo na itong pre-trial briefs kasi napahalaga nito doon sa marking ng evidence, doon sa pagsisigurado na magiging maayos at tuloy-tuloy ang proseso sa Senado, sa pag-determine ng ebidensyang ipresenta sa mga paglilites doon sa trial mismo. Kaya sana, kasi pag na-delay ito, madi-delay sunod-sunod yung mga iba pang hakbang doon sa impeachment trials. Yun lang po yung gusto natin kasi the sooner that we can resolve and come up and complete this process, no, I think the better for the country's economy, the better for everyone involved, even for the vice president, para magkaroon din ng pagkakataon siyang sagutin yung mga inaakusa sa kanya dun sa articles of impeachment.
1: And with that, Kong, we thank you very much po. Ang dami po natin na pag-usapan. Thank you so much po, Kong Jude. At umaasa po kami, hopefully, talagang itong education system natin mas mag-improve. Thank you, sir.
0: Maraming salamat po. Mabuhay po kayo.
1: Happy Sunday po. Yan po si Representative Jude Asidre, Chairperson ng House Committee on Higher and Technical Education at Co-Chairperson ng 2nd Congressional Commission on Education or EDCOM 2.
3: Anong ganap?
1: At partner, magpasok lang po tayo ng Flash Report.
4: DZMM Radio Patrol Flash Report.
2: Partner, meron po tayong flash report. Niyanig po ng 5.2 magnitude na lindol ang karagatang sakop sa Maya, Davao Occidental kanina pong 7:28 ng umaga. Natukoy ang epicenter sa 68 kilometro timog silangan ng Balut Island sa bayan ng Sarangani, Davao Occidental, at may lalim na 10 kilometro. Tectonic po ang origin ng lindol na naramdaman po ang intensity 4 sa Balut Island, Sarangani, habang intensity 3 naman sa bayan ng San Jose, Abad Santos, sa Davao Occidental. Intensity 1 po ang naitala sa lungsod ng General Santos City. Batay po sa instrumentality ng FEBOX, nakapagtala rin ng mahinang pag-inig sa ilang bahagi ng Sarangani, South Cotabato, Davao Occidental at Davao del Sur. Ayon sa FEBOX, ang pagyanig ay isa sa mga aftershock ng malakas na magnitude o na malakas na lindol nung tumama sa Sarangani, yung 7.8 na lindol noong June 8. Wala pong naitalang pinsala doon o casualty doon po sa nangyaring lindol, at inaasahan po na patuloy pa yung mga aftershock. So mag-iingat po mga kapamilya.
1: Ingat po, ingat, at lagi rin po makapag-ugnayan sa ating mga otoridad. Partner, bago po tayo magpaalam, nako, batiin lang po natin yung mga humahabol ng comments sa YouTube. Si Rudy Cabalbal, nanonood po from Ilagan City. Isabella, si Alb 4, nandyan din po. Si Kaline, si Emilia Sanchez, sabi niya 3-term is not a solution to the problem. Si Jeffrey Abogada, nandyan din po. At si... ay, nako, batiin din po natin syempre si Sir CO at si Jill Borjal. Good morning.
2: Si Louis Basco, partner, nandyan din. Happy Sunday daw sa atin. Si Precious Wisdom, nandyan din. Si Bien, sino pa to? Si Grace Pedregosa, good morning po. At happy watching. At syempre, happy watching po sa 13 million pong nanonood sa atin sa YouTube, at syempre po yung mga nakikinig sa atin sa kanila mga transistor radio at nakatutok po sa iWant at sa kanila pong TFC. Good morning po sa inyo saan man po kayong panig ng mundo.
1: Good morning at salamat po at good luck po sa panibagong linggo na parating. Muli ako po si Victoria Tulad.
2: Sa ngalan po ni Christian Yusores, ako po si Radyo Patrol Bert Dizon.
1: Thank you so much, partner, ha?
2: Yes, anytime.
1: Susunod na, approve yan with Sir Danny Buenafe. Bye!
2: Bye! Ingat po mga kapamilya.
4: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap? Ang programang katuwang ng bawat manggagawang Pilipino kasama si Danny Buenafe. Aprobyan! Aprobyan! Susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi po kami ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, alas 8:01 na po ng umaga.
1: Hanap mo ba'y trabahong tapat? Gusto mo ba na kitang higit pa sa sapat? Kitang higit pa sa sapat? Approve yan!
2: Dito sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kasama si Danny Buenafe.
1: Tara nang matuto sa paghahanap ng trabaho at practical tips sa maayos na paghahanap buhay. Ano man ang pinag-aralan, kahit saang sektor ka pakabilang, approve yan!
2: Approve yan!